0: Extension Philippines.
1: Magkaradyuman sa mga tapalamati naton kung ang imo siling pamatsyag, medyo nagaluya ka na, nagulaw ay pamatsyag mo, kinanglan mo na sang doctor's intervention. Magkaradyuman, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Nga, kung di na ka magkadto, sigurado kita nga matipara ka mo sang aton siling mga doktor, kabisan pisos, huwag kabayaran. Ang ibayad mo lang kay Doc, thank you lang kag smile. While nga nag-await ka sa imo sinimabian nga turno, hindi ka pagbahulayon, kayman ara ka sa sulod sang air condition nga clinic. Gani kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Ara sila sa Banwa sa Estancia, sulod sang Pasig, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Kilis sang Barangay Hall, sa Tagbacaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwa sang Uton, kag Davis Building sa Jordan sa probinsya sang Guimaras. Of course, mabakal mo dira ang mga produkto sang Life Extension Foundation kag ang ilang Life Extension D3 mga karadyuman, inyo dira mabatian, yaring isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
4: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
1: Magkaradyo man sa mga tabalamati naton, inom kita sa Life Extension Vitamin D3 and gadto kita sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
5: Tatak RMN.
1: Sabi ang kabahin sa ato naman nga balita sa hinampang
5: RMN News Sports.
1: Padayon nga nagapamayagpag ang kasagad kagatalento sa mga atleta nagikan sa Western Visayas sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Sa Secondary Boys Basketball Tournament, ginluto sa Region 6 ang Bicol Region 63-44. Marisong pisatubtub sa katapusan gin-control sa Western Visayas sa hampampagi sa mabaskong depensa kamarasing opensa. Samtang sa Elementary Softball Girls gin-pierde sa Region 6 ang Cordillera Administrative Region sila first game 14-0 sa pag-representar sa Vista Alegre Elementary School sa Marotac Viejo. Gilayon nga napakita sa kusog sa opensa kag-depensa ang team sa Western Visayas agud masigurado ang shutout kagkadalagan. Ang 2026 palarong pamansang opisyal nga nagbukas sa Mayo 24 kamagatakob sa Mayo 31.
0: Balita sa inampang gindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kon VCO kay yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection dulot sang bacteria kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuhod, magkabalaka, inang slenament, all muna, yo!
0: Good morning, Boss Tito Eric.
1: Boss Tito Eric. Boss, sa tanandi sa RMN, siguro ikaw yung pinakapalangga ko. Gani sa mga tapalamati nato, mga karadyuman, sa mga suki nato, nang slenament, all, butang mo sa palad mo, painiton mo sa mags, dayon i, amo muna sa, na, di ba tapos mo masahe?
0: Oo, may amo na.
1: Ginaamo na, kagina, kinabutan di sa imo nga kundi inda. Nakita ko na nga, kita ko na magpamasahe sila. Amo nang himuon mo sa non-slenement oil mga karadyuman. Ang nami diri, may Balaños ka na, may kolon ka pa, pambansang Balaños sa mga Ilonggo, non-slenement oil.
5: RMN News Entertainment.
0: Iga celebrar ni Agot Isidro ang iya ika sa isenta nga kadlawan paagi sa paghiwat sang concert sa iya social media pages kipayag sang singer actress nga patigayunon ang iya duha ka gabi nga show sa Tagig sa July 17 kag 18. Iga direct ini ni Roel Santiago sa idalam sa musical direction ni EJ Yatko na ibaluan nga magluwas sa pag-arte yara man sa mayara man sa music career si Agot. Sa 2025 gin release niya ang iya single nga Isang Sandali.
1: Huwag mo na magsikat ng isang sandali, ne? Batihan mo na isang sandali.
0: Oh, nami isang ano, nami isang actress.
1: Sa actress...
0: Ang singing guru.
1: Sa singing, sa actress guru, bilang actress
0: tamaan
1: guru.
0: Tamaan siya sa imo.
1: Medyo okay lang. Oh, okay. Para sa akon, medyo okay lang. Pero sa kanta, mags daw ini sa guru.
0: Marami pa siyang kakaining bigas.
1: Daw ini sa guru ka.
0: Para sa imo.
1: Pero kung kapamati, subong ang mga sa, mga supporters bala ni Agot, gagang iyang production team.
0: Ang team niya.
1: Willing ako nga mag...
0: Coaching?
1: Hindi.
0: Mentoring?

0: kung mag-collab kami, ako ang makanta, siyempre Tagalog man ang kantaon ko eh.
1: Mm-mm.
0: Tagalog man. Abi mo kung anong kanta nga Tagalog nga kantahon ko upod kay Agot.
1: Ano?
0: Ang title, Di.
1: Anong Di?
0: Di ay, Di.
1: Nga Adi.
0: Di. One word.
1: Sa bagay.
0: One word. Intriguing.
1: Striking.
0: Misteryoso.
1: Bagay.
0: Ang title, Di. Di ang title. Okay na sa imo. Siyempre, Tagalog ang aton audience mo.
1: Sa bagay.
0: Kung diri sa Iloilo, Ilonggo ang aton nga kantahon, Radyo Man Mags. Pero kung sa Manila, dapat Tagalog eh.
1: Ga-adjust ka man.
0: Ga-adjust kita eh. Okay sa imo. Kung kantahon ko ang inang kanta nga ina nga dugay na, pero daw na pinagdaanan ng panahon.
1: Pwede man yung patilaw lang, patilaw.
0: Kwa na, Abi. Intro, Abi. Sige, Abi.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol, si Iambahanon, Di.
2: Di lang, Gidya.
0: Ano nga, Di? Na?
1: Ano na yan, Mon? Sige na lang.
2: Ano na nga ito? Ang title, Di.
0: Pero nami ni Sagin islang ko lang title kay para sa akon ang Di nga title. Gisunod sa ato nabi nga kwan nga requirements sa
1: one word
0: striking,
1: intriguing, mystery.
0: Nakasunod na Radyo One Mags.
1: Sige. Sige.
0: Go. Intro ilo what? Sorry.
1: Hindi ka magkadlaw ha.
0: Okay naman daw.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa Iambahanon, Di.

0: upang di magkalayo kailanman.
1: Okay.
0: Kita mo kung di nagsurod ang aton. Ara gina sa tantang kanta.
1: Ara
0: gina ya ang aton nga title. Di. Radyo naman, sinong ato matalmiyawon subong aga?
1: Good morning kay Benito Aranues, Justin Espaliardo, Drasa Espaliardo and Espora Family sa Barangay Barasan, Igbarasi, Iloilo, Mayong Aga, Mel Getter Gargaran, sa kay Sir JC, good morning, Edgar Labarico Senior, kay Sir Stephen Panega, Mayong Aga man, sa kay Rosel Guiyapa Gumilya, Ma'am Elenita La Pastora, good morning, Hiligay Nun, ang iyakan tahon nindi Ilonggo. Hiligay Nun, oo.
0: Hiligay Nun, ginman, ha? Sorry, ha? Kaya ang Ilonggo, yati, tao na niya.
1: Tao na niya.
0: Hindi man tayo perfecto.
1: Gakadala lang siya. Kaya ara siya bala sa moment.
0: Momenta na mo, ang Ilonggo, tao na, ang Hiligay Nun. Amo ng dialect.
1: Kausa niya ni Bus Idol, na kwa niya gidna. Kay Kagawad Noel, Kaskaluela, good morning, Mel Gargaran, Nick Velasco, Mayong Aga, kag sa iban pa, Bus Idol.
0: Ay, by the way, ginatamyo galing nato, no? Tugi naman. Ginatamyo nato si Kagawad Mia Ariola, kag subuman si Pare Alan Noblesa Guineas, kag sakay Kapitan Cecil Misias, kag Kagawad sakay Kisha Guineas, ginatamyo nato. Sang maayong aga, thank you gid sa inyo sa ring pag-upod. Kaya sa ibang paginaton ng mga suki. Ay, kay Ma'am Karen Elizabeth Drikito, ma'am. Ang saging to, ma'am. Wala, inang obera. Ay, puya, mang kumagata. Daanta na lang kasalason, ma'am, magpamunga. Sa mga tapala matinaton kay Dr. Neth Panor, Mayong Aga, sa kay Toto Hector Espinosa, kay Paribebo, Sambibo, Timinas, Talabahan, Didra, sa may Arasubong sa Toronto, Canada. Kanto ka mo sa Bebo, Timinas, Talabahan, mga garadyuman, kung gusto nyo magkaon sa mga seafoods. Sakay Bosnik Pinyasales, mga karadyuman sa Nis Food House, Parikoy, Mayong Aga. Sunto open ang pututan brands nila. Kay Nunoy Imidjo Ortilio sa Nunoy Sinasalan, sila niya karoon ng kuno sa hapon ang lamayo nga bangros, bahunoy. Ito namit-namit, abi mo lamayo nga bangros, ma'am. So, ay ko na ginaprito, gina-air fry ko siya. Pero kung may baga, gusto ko gidiya nga isubasa sa baga. Kasatanan tanga masuki mga karadyuman, salamat gid sa pagupod ni

0: Dari sa aton sini nga pagpangalagay subungagay. Hindi ka mo magkalipat ha. Inom ka mo sa Vita D Plus Coffee Mix. Amo ining kape na may resima sa extract, mangos and fruit extract kag ang kape na may vitamin D3. Gani sa mga tap para mati na aton mga garadyo man. Kadto na sa aton sini nga mga butika. Bakal na sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagaisanong nga kape na may vitamin D3. Kag kung gusto nyo nga magdaog sa isa ka premyo nga ang grand prize, 1 million ang bili. Bakal ikaw sang gamit panguma 3,000 minimum nga mabakal nimo sa Iloilo New Agri. May coupon ikaw. Ang coupon gina sa December 5, bunuto naton para sa aton sini nga grand prize winner. And kung hindi ka magdaog sa grand prize, madamo kita sa mga prizes sa gihapon mga garajuman. Gani bakal na sa magamit panguma sa Iloilo New Agri ara sila sa may Lawaan Village sa Balantan Saro malapit sa Maceres Terminal. Pagitaon nyo lang si Ma'am Susan Aurelio ukol si Sir John Erland Podadera. May nabilin ka pa, Rajuman Mags?
1: Para sa itong tanan ng Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyong mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangod ng Soft Touch Wonder Oil, may lima ka all natural ingredients, nga mo ang aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang aplos na mula sa puso. May bakal na sa mga butika, sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa main entrance ang Ila Activity Center. I-check man ang FB page ng Soft Touch Wonder Oil for online orders.
0: Salamat sa pag-upod ninyo. Standby na sa aton sini mga balita. Ako si Rajuman Regan Sugabo Arlos.
1: Rajuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

0: Cordero. MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa downs ang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor. Calcium.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Estudyante ka ba lang nga sige lang, laptop o kon cellphone?
7: Oo, oh, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
8: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
6: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
8: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
6: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
9: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
4: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
11: Herba Strong herbal supplement ginhimo sang Unilab.
12: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: Oras alas 8:16 ang aga.
12: Sumasaludo.
14: May I have your attention please?
12: Buong buo.
14: May I have your attention please?
12: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
14: May I have your attention please?
12: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
13: Good morning friends, mayong aga mga karadyoman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
15: Ari kita sa adlaw ng Martes, Mayo 26, 2026.
13: Ako si Radyo Man, Novi Malion Guaso.
15: Radyo Man, Regan Sugabo Arlos.
12: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
13: Mga Karadyo Man, padayon nga nagainit ang inaway sa barangay. Bangod sining tag 20,000 pesos para sa 5 ka slot, meaning 5 katawo nga maka-avail sining scholarship program sa national government nga ginpaagi sa liga ng mga barangay.
15: Basta kwarta, Radyo Manuvi, pulo isan ina.
13: Yes. Pero may gusto lang ko i-remind sa kay Board Member Amalia Dibuque. Ang presidente sang liga ng mga barangay sa probinsya. Hindi ayhan nga ang iya statement nakapadugang ato sa dugang nga gamo sa barangay. I know hindi amo nang intensyon niya, pero this speaks volume sang immaturity in government service. Kulang pang maturity ni Board Member Dibuque. Why pa siya ka-graduate sa people pleasing, no? Nga tindog niya sa pangimanwa. Why? Sa iya mismo naghalin nga 5 lang ni per barangay. Pero kung damo, paraway na lang gamo, tulungaon na lang sa tanan. Sige, mag-50 bisilak bilog da per barangay ng mga graduating students. Mag-50, i-divide mo ang 20,000 o butang tabi 100,000 kay 5. 100,000 divided by 50, Busaydol. Tag 2,000 na lang. Hindi, yan, Board Amalia, na-defeat ang purpose, nga lima lang gani, para sure nga dako-dako, kag makagraduate, at least lima. Tikaroon kon parehas ang iban nga mga lugar, di nga tag-30 ang graduating. May mga barangay, gidya nga muna, kung tulungaon mo, pila ang equivalent, may satirik barangay na balaan, tag-1-6 na lang kada isa. Tisugtantang amusin ha. So, kamo mismo sa gobyerno, ginatudluan nyo ang inyong mga kapitan sang indirect nga korupsyon. Una, husto balay na nga 30 katao ang nakabaton, lima lang ang nag-declare sa pirma kay amo nang gina-require sang laye?
15: Hindi husto.
13: Ang tawag sina sa budgeting, technical malversation of funds, di ba?
15: Hindi pwede nga lima yan nagpirma, di inturungaon sang 30. Bisan di mo na yan ang taon na Jumanovi, hindi na pwede.
13: Ang sweldo para kay Boss Idol, i-divide abi sa pulo katawo. Fair bala ina sa isa ka Boss Idol?
15: Eh, hindi na fair. Ako so, na napirma, ako na, patulis.
13: Nasubuan kitang sa mga tao tapos sa gobyerno naghalin ang mga suggestion. Nga pariyosin eh. Kung botan eh, gusto ko mabatian kahapon, ihambal niya mo. Nga ginapangabay itang kapitanis, screen niyo mayad. Kag come up ka mo sa top 5, the most deserving ones. Hindi kay paraway na lang gamot, tulungaan na lang sa tanan.
15: Ang ambal ni board member di Buki, abi Radyo Manuvi, siling niya, wala abi sang wala sa rules mo. Why kuno sa guidelines, nga mo gina, hindi kuno specific ang guidelines, nga ginambal niya, nga ti dapat limagid, ti kun ano abi, kun may damo ng graduating students, why gin kuno makaspecify, nga mo gina.
13: Sila nagambal ng lima.
15: Pero why, ginambal niya.
13: Why ya ma-specify? Kung ano ang requirements o kung qualification. Pero na-specify, lima per barangay.
15: Kaya muna nga nag-ugtas ang tao subong. Kay kung lima ang piliyon, ang limang piliyon, amuning bratyagon sa mga barangay officials. Pag napili kong lima, may 35 nga gambal nga ti kami iya. Tik subong, ang panindugan sa mga kapitan, kag amuning ginobras ang kapitan, sige, para nga wala na lang gut-gut. Tanan na lang kamo turungaon.
13: Ti
15: na defeat ang purpose naton.
13: Nga may mapagraduate.
15: Yeah, ang aton ang pirmi, ang lagas na sige naton ang
13: tawo. May graduate gid mo. Yeah. Ti kun lima, magtag 20 mil kada isa, I think enough na.
15: Enough.
13: No, sa mga kinanglanon, ang 2,000 anong mabakal mo? Ang 1,600 anong mabakal mo? Enough bala ina makapag-graduate sa requirements sa isa ka bata?
15: Tani ang panindugan diri Radyo Manuvi. Hindi natin pag-i-allow ang mga kapitan. Kay board member di Buki, ma'am, may simpo ka pa ha. Kay subong balaantaman nga ang papilis ninyo lima. Pero sa barangay Radyo Manuvi, ang tunga ay hindi mo na.
13: Di pangawat ina.
15: Hindi na mo ma'am.
13: Violation na sang laye.
15: Itudlo mo, iambal mo sa mga barangay kapitan, nga kung lima ang ara sa listahan, na validate ina, tsakto ina Radyo Manuvi, poorest of the poor na sila.
13: Kaglima lang gin sila eh.
15: Kaglima lang sila, hindi pwede nga lima nagpirma.
13: Tapos 30 ang tagaan.
15: Kaysa isa ka barangay nga nabalaan ko, muruga pa mati ganing barangay nga ni. Radyo Manuvi, 50 sila. 56 to be exact. 56 kay dako ang barangay mo. 56 sila. Ti ang hambal ko ro sa mga barangay officials para wala na lang gut-gut talaptap ang tanan. Amo ni pirmi ang hambal. Wala sunggod, wala gut-gut talaptap ang tanan. Gaan sang tag 16 na lang.
13: Ti anong guwaan mo na?
15: Ti anong dayon ang mapirma lima?
13: Na defeat ang purpose.
15: Lima ka mo ang nagpirma sa dokumento.
13: So gintunton yung kuha. Eh.
15: Gintunton yung gobyerno.
13: Gintunton yung gobyerno. So muna wala gid gyapon nag-level up ang batasan sa mga opisyal tas gobyerno.
15: Why ka mo abi panindugan?
13: People pleasing, no? Ang katuyuan sang kasuguan. Bisan lima lang basta sure.
15: Basta sure.
13: Mapagraduate.
15: Ano aton kay mambal? Ti kami ya pigado man kami. Ti kami ya muni.
13: Muna mayo pagani why na lang ni natag mamumulan ni.
15: Tatak. Kalan mo ang tao, bisan ang requirements ang guidelines sa Radyo Manuvi, dapat wala pa sa may nagraduar sa pamilya. Hindi nila maintindihan.
16: Tatak RMN.
13: Karon sa aton nga pagpangalagad, balikan ta si Liga na Mabarangay President Irene Ong.
15: Si Irene naman naman.
13: Natapos ta na kay na si Shin Marie Mabilog, Councilor Shin Marie Mabilog. Te nabatian niyo to kay ina, depende sa inyo kung kumbinsido kung mas ginambal niya. Pero latunta kaysa nagkomiter, maprodos sa kuno sang mga ebidensya nga may resibo siya nga nakapamalaklon to siya sa school supplies sa GT Mall sa Molo para nga ma-justify nga bisan Domingo husto ang paggamit sang salakyan nga under sa office ni Vice Mayor Labla Barunda. Pangitaan taman sa resibo kag siling niya i-produce niya man parte sa ginbakal niya nga gatong para sa salakyan. Pero dire medyo uluid-ido na dinaton si Councilor Shin Marie Mabilog. Kay gabaton ka 100% sang rata mo. Yet gapanghulam ka pa sa lakyan sang Vice Mayor, pero ikaw ang nagatugong. So
15: kun tuod ang ginambal niya Radyo Manovi nga siya ang nagatugong, yes. Pero tingin na subong debatable pa na kun siya gin managatugong kay ang magwa sini. Kumpleto ang imo nga representation allowance and travel allowance. Pero nagahulam ka sa salakyan sang gobyerno. Ti may arata ka na, gawlam
13: yes.
15: ka pa.
13: Dapat so, karon na istoryahan tayo na. No? Si Irene Ong naman ang aton pamangkuton.
17: Tatak, RMN.
13: Sa piyak na bahin, si Senator Bam Aquino, pamatitab lang iyang sentimento kahapon sa Senado. Kay siya, si Senador Pangilinan, si Senador Miguel Zubiri, kag si Senador Tito Soto, nag-angal. May ara gida sa iya page mark, ang uli ko gin forward, page gin ni Senator Bam Aquino. Kay si Senator Amy Marcos, nagpakita iya sang video, sang iya man niya nga fake news, samak nyo? Kung ano ka barat na gid ang mga senador kasubong? Senador ina sang Pilipinas, nag-ubra-ubra sang video niya, tapos ang gingamit niya malang puro tanan haka-haka.
15: Wala ato sang bisis Radyo Manovi. Opinionated.
13: Wala kuno sang eleksyon nga matabo. Kung may ara man ang mindaran ng konstitusyon nga batunon ang 35 anyos maglagan presidente.
15: Sa puno dul-dul
13: batunon ang kung hindi 35 at least 50 ang maglagan.
15: Chismis.
13: Kasi Sara Duterte subong, si VP Sara 48 or 47. So, hindi sa kalagan kung way sa kasingkwinta eh.
15: Yeah.
13: Pero, ang isa naman ka proposal, i-allow ang 35 kay maglagan ka presidente, at least 40.
15: At least 40 ka.
13: Parang makalagan kuno si Bico Soto. No? Proposal kuno na ni Senate President Santo, Tito Soto, kag ni House Speaker, Budji, di. Kag, amo nang ginadiskusyonan kuno subong sang minority senators. Ti akig kahapon si Senador Zubiri, sila niya chismis iniyang tanan nga ini. Nadala ini sa privilege speech. May video pa sa Senado. Ginalaw tani. Kag sila niya, anong basihan ta kung gusto namon sang charter change? O kung amendment sa konstitusyon? Ang basihan ta, proposal, niya ni isa sa amon, di way may nag-propose nga ma-amendment sa konstitusyon. In fact, sila niya, sa so, kway pa kita gailinaway, di kagabi na yung bahin, 24 kita tanag, siling hindi kita siniya. Niya din na naghalin niya ang istorya ni Marcos. Niya kung may away ka mo yung mag-utod, birahada yung utod, mo hindi ka may pag-umira.
15: Nalantaw na ito ng kabilugan sa video, Radyo Manovi. Sige ang drive ko, sige ang lantaw ko sa video nga gin-present ni Amy Marcos. Puro ato tanan ni haka-haka, opinionated.
13: Chismis.
15: So, why balasihan, Radyo Manovi?
13: Ang ginapagwa sa mga vlogger nga pro-Duterte, amo yung ginsagad ka-dignify ni Amy Marcos.
15: Kag Senado bala ina, inang tagaan tamantaan ni isang value ang Senado.
13: Kita mo gin-challenge sa ni Senador Zubiri, why nasaksabat? Gin-withdraw niya to. Nga dulaon to sa records ng Senado. Dulaon pero na-present na.
15: Na-present na. Ginambal lang sa nga withdraw. Kaya naghambal si Alan Peter Caetano playing hero man. Nga sila niya gaayo ko kay Senator Amy nga i-withdraw niya. Pero Radyo Manovi, ang tanan nga 11 ha, except Lito Lapid, tanan sila nga mga ara sa minority, nagtindog to tanan. Naghambal sila sa ila sila nga bahin nga para sa ila, na insulto sila nga ginpagwa ato
13: Ginalaw ang chismis.
15: Ginalaw ang chismis. Kaya abi tani, kung may amuman sad to, tani may ara kaya sang ebidensya, may mga interviews ka dito, nga, naghambal gid mani ang Senate President sad to, ginmitingan gid Manila, may ginaistorya nilang charter change, pero tilayo sa tirong,
13: yes.
16: Tatak,
15: wala dito mapakita na Jumanovi nga may isa sa ila, nga nag-file sa Senate, party sa charter change.
13: Tag may isa to nga nag-ako sa later part. Ang nag-file iya nga gusto niya charter change.
15: Si Ruben Padilla.
13: Kapartido ni Amy Marcos. Si Ruben Padilla. In fairness kay Padilla.
15: Consistency mo.
13: Amo na yan tuwad sa silinya linsang una. Ga-file ako yan, gusto ko yan, federalism. In fairness kay Padilla.
15: Kita mo.
13: Si Padilla, iya gali, kaugdanan mo ya may gusto. Hindi yan kontra mo. Di mo imota ng kistorya, ginpalusot nila sa Senado. Di after sang linok panay, wag pagid sila maguntat sa pagbalasubas nila sa Senado.
16: Tatak, RMN.
13: Ari bilang porsyon sa ginambal ni Senador Bam Aquino. Kay siling niya, sa pila na katililipo namon, twice a week, gamiting kami. Halin sang nagsugod kita.
15: Naway ginamistoryahan.
13: Naway kay balaan man ninyo tanan, hindi kita sini. Kaya ang una nga madula kung may charter chain, Senado.
15: Kinatural.
13: Kaya ginapadula na sang iba ng Senado. Ari bilang si Senador Bam Aquino.
18: Magandang araw, Madam President, mga kasama. I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ko natin, marami yung pagsisinungaling. Unang-una po, klaklaruin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ko yan binanggit ni Senate, former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ko yan nabanggit ni isang beses. Wala pong pag-push. Wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas. Wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, eh marami pong naniwala sa fake news. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. Apat po dyan, kasama na po ngayon ang bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ang CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi po yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong naka-file. Meron bang naka-file na chacha o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, eh, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news.
16: RMN.
13: So, Mone, ang ginarason nila, kaya tamaan gid sila subon sa public opinion, ang grupo ni Day Cayetano, kagday Amy Marcos, na nag-ilis kamo sang majority sa Senado, kay hindi kamo gusto nga may impeachment trial. To cover the ass of VP Sara Duterte. Di ang sabat naman nila, hindi. Ang rason sinay, kay gusto nila, mindara ng konstitusyon.
15: Nara naman.
13: Di ambal ni Senador Aquino, very alarming ni mo. Of all the senators, nga siya ang gusto ko i-replace subong, nga nag-react to kapon.
15: Mm-hmm.
13: Kay siya ang may point. Kag si Bam Aquino, why iniya gawiti-witi?
15: Yeah.
13: Why nag-intra sa tinirahay iya? Gaintra lang na siya mag-deliberate kung parte edukasyon kag mga importante nga mga issues. Pero sila nga, bing mga away sa ego.
15: Away na siya.
13: Away sa pitikan na istorya. Away na siya. Sila niya, ang apat ka upod niyo subong, upod na muna sa una.
15: Yeah.
13: Mangkutan niyo sila kung
15: ika isa
13: na mention na mo, tiway may nag-react.
15: Di kay siyempre wala gin man ma-mention.
13: Di sila niya, pero the fact nga nagpalalate ka mo, Ngamon ang rason, niya may nagpati sa fake news. No? Ti amo nagurong ginsulsol nila to. Ti si Amy Marcos sa video niya, may isa to siya ka ginpagwa nga sila niya, kung mag-deny sila, ipangtudlo ko kung saan ay sinungatuto kay makibot ka mo. O, ti sumong kay nag-deny sila, abi, i-present ni Marcos, sino ang nag-alaten meeting nga to, nga ginistoryahan nga dapat may term extension, wala sang eleksyon, kung may araman, dapat ang piliyon nga presidente, 50 and above, or 35, at least 35.
15: Ang pagkainsindi ko sa pagambal ni Senador Tito Soto, why niya gin-deny Radyo Manuvi nga why sila sang nag-istorya? May inistoryahan na eh. Inistoryahan na eh sang upod sa kay Speaker Bujidi. Gati, golf member ni sila mo mga updanay sila sa grupo. May mga istoryahan na eh, pero Radyo Manuvi, na mga istoryahan na eh, bala iyang
13: eh, what if? Atun. Exploratory.
15: Exploratory, ina para
13: in
15: sa
13: fact,
15: atun.
13: In fact, may isa ka-interview diba? Si Senador Soto na gambal. Niya pwede ganito, giyanta na lang sa kabataan ng pagka-presidente.
15: Yes!
13: Niya ba, pwede na i-35. Te, interpretasyon sa iban para kay Biko Soto eh. Inablos niya.
15: Tinagambal si Ping Lacson sa time nga na, kaya araga ni si Ping. Sila niya, tiba siyang ginatumod mo sina si... Vico. Si Vico, tinagkirinadlaw mo lang ang talan. Ang punto diri, why gindinay nga may inistoryanay. Pero Radyo Manuvi, inang ihambal ni Senador Amy Marcos,
13: nga
15: amo na, nga ang plano, wala eleksyon, no eleksyon, dalayo sa patad, kay bago mo ina, matigayon nga ang Noel, may ara dapat sang amin daron ang konstitusyon natun.
13: Probably mo, kung ako makasabat sa to, sa kay Senator Soto, sang lawganay nga to, nga namangkot, niya ba si Paranay kay Bicong imo? Sabi mo nung best answer ko nako.
15: Ano?
13: Out of 118 million Filipinos, pila kabilog ang 35 anyos. Tanan na sila open nga makabalagan, yeah, hindi lang na si Bico. No? Kagti nga nga mahulat pakitaya mag-40 ang kapable mag-presidente.
15: Kaya kung 35 pa lang binidada na siya.
13: Kanamon isang 30 anyos nga kainsindi na magpalagan gobyerno.
15: Di sa Amerika, Radyo Manuvi, 35 man lang?
13: In fact, Busa Idol, why ako ya na hadlok na ngayon bisan ihatag mo ya sa 25 anyos sa pagka-presidente subong? Nga ah? No?
15: Nga.
13: Tingin pa presidente nyo gani si Bongbong Marcos oh? Nga white graduate? Tutod man? Tingin pa presidente nyo gani si Irap Estrada oh?
15: Why man to ka graduate?
13: Ti, ikumpara bala sila sa mga 25 anyos nga student leader subong?
15: Tamaan sila eh.
13: No? Tutod lain man subong ang kabataan. So, hindi ay issue sa kundi ang isla ng edad.
15: Yeah.
13: Ti, kung panubuan sa 35, what's wrong?
15: Ti,
13: Sara is still qualified?
15: Yeah.
13: Kaya ti, over 35 sa mo. Kung pasakaon 50, hindi kadlagan si Sara. Pero ang pamangkot, may naghatag sang formal proposal,
15: yes,
13: sa Senado? Wala.
15: Wala.
13: Kag ti kapati ka mo sa duwak tuig nga nabilin, matapos nila na.
15: Ako yaway ko nagapati. Kag isa pa lang tawon nyo bala, para pasimplihon tagid. Maluto ikaw sang pagkaon, maluto ka sang adubo. Pero wala ka man ingrediente.
13: Oo.
15: Why ka pamalaklon, why ka sa ingrediente. Ka plano ka, namit suda ano namon subong baboy.
13: Pero istorya adubo lang na.
15: Pero istorya lang.
13: Oo.
15: Makita mo na Radyo Manuvi, kung namakal ka na, namakal ka na to sang imo sa nga mga ingrediente, naya-naya. Di ang ginalantaw natin diri, kung may mga inistoryahan ay ginman, di istoryahan ay lang ipiro siling abi nga ginaplanuhan ina kamay nag-file na nga amyendaran ang konstitusyon sa Senado. Wala punto kagang kunang taon mo ang bilog nga video presentation. Istoryas dalong pa.
19: Tatak RMN.
13: Karon mangin kaupod taman si Sir Jun. Okay. No? Amo ni siya ang nag-forward sang picture. Sang salakyan nga ginagamit pakad toto or bakal sa GT Mall.
15: Yeah.
13: Na-challenge ni siya kay si Undersecretary Jed Mabilog para dipinsahan ang yahinablos. Siling niya hisa na. Timang koton tabi karong kung nahisa gid man. Ining random nga mga tao di sa sudad nga concern man lang nga kung ang salakyan naka-red plate. Kag Domingo, kag ara sa mall, may rason ang tao nga mag-question.
15: Yeah.
13: So imbes nga i-explicar, si Undersecretary Jed Mabilog nga, by the way, may supervisory power tani sa mga local officials pero sa inablos niya nga sa wayon sila kunin din saktong paggamit sa salakyan, way payag pangusisa, gin-dismiss niya outright ang validity sang sininga concern sa pumuluyo, ginhambal niya dayon hisa. No? Tikabati kamo sang DILG undersecretary nga Munia Maminsar, kag nalipat si Yusek Jed Mabilog, nga subong bilog na nga Pilipinas ang nagalantaw si imo,
15: yeah.
13: Kaya hindi ka lang iya local official sang Iloilo.
15: Hindi kaya Yusek
13: sa Iloilo. Mayo na mabasa sang tao sa bilog ng Pilipinas, the way ka maguluhambal kagmang ginawi sa social media, daw tama ka behind ang imo maturity sa pag-uyat sang posisyon mo.
15: Gasulod, abi na yun sa inyo nga politika mo. Ang nag-post Radyo Manovi, ang nag-picture, hindi ni politiko. Ang nag- forward sang picture, isa ka citizen sang siyudad sang Iloilo, taxpayer. Then, na-bulgar ini, nabalita naton, imbis nga mapa-explicar ka mo sang inyo silingabahin.
13: Kay si, public officials.
15: Kay public officials ka, Yusek, ikaw ha, Yusek ka sa DILG.
13: Kagpropidad to sang gobyerno.
15: Na dira ka naghalin, dira, ang imo nga secretary ang nag-issue sa memorandum circular.
13: Kagbisang delikadisa na lang kani, kay hinablos niya ang involved. No? So, amuni si Jed Mabilog, why gid nagliwat gyapon gali? So, atong pabuot-buot niya pagpuli niya di, nga daw underdog sa, tapos tanan ng mga post niya nga God bless din eh. Daw, kwan lang to, umalagi lang to.
15: Kwan lang to.
13: This is still the same Jed Mabilog nga sang una. Kung may mood swing siya, no, hindi mo masagang ang tabas ng dila niya.
15: Medyo nagalayo ka sa punto under Secretary Mabilog. Kagin hambal niya para Jumanoy. Nang tawa niyo bala ang paghambal ni Mabilog? Nga sila niya, di ako gani, Domingo man, ari ko niyo.
13: Natural.
15: Di kay emergency na yung imo trabaho.
13: Nagin sugo sang pumuluyo, sang Iloilo, nga nagpicture sang salakyan ang building to nga marumpag sa Mutong at Simpo sa Angeles, Pampanga. Kagti, natural, Domingo, katuan mo na kayo
15: mo na kayo mo na trabaho mo.
13: Oo, kagti, emerhinsya, ina. Ang pagbakal sa school supplies, no, hindi ina-emerhinsya.
15: Ang pagservisyo.
13: Ang paggamit sa salakyan sa gobyerno, pwede man to ngay paiway. Kahit mabakal ka man lang school supplies, hindi man to emergency.
15: Kagahambalong taman ang mga pumuloy natin. Ang pagservisyo, Radyo Manovi, sa isa ka public servant, why gin man na iya holiday mo? Why na iya holidays? Why na iya weekends? Pero ang paggamit sa salakyan sa gobyerno, kay may kumo nga may ara sa memorandum circular nagikan sa DILG. Ining memorandum circular nga ini Radyo Manovi nga nagahambal nga hindi otorisado ang paggamit sa salakyan. Labi na gid kung gingamit mo ina for personal reason during Saturday, Sunday kag holiday.
13: So karon ni discuss ta ang unod sang circular nga ini.
20: Tatak RMN.
13: Sabi ang kabayan, may ga laptaman nga video subong nga naga video sa sulod prisuhan ang mga priso.
15: Hulo.
13: Ang ginutudlo BGMP ungka. Ay sadya lang.
15: Paano ka sulod ang
13: si Mama Juna Pastera, ma'am, hindi makontak imo cellphone, may ina kuno signal tabi sa ilamart. Okay. Pero kaya na mark on sa cellphone lang. Like diri abi messenger. Dahil dira lang ibutang si mo. Hindi.
15: Naka-messenger siya?
13: Oo, alang-alang. Gino. Sige, ma'am, pangita bila right location. Kay, kay
15: or pwede mo siya, Rajuman Mark, ma-missis. Kung may messenger siya, si Mark ang ma-missis.
13: Ano sa may messenger di?
15: Pro ka-connect.
13: Kung dito, tani, no?
15: Sige. Dapat dito sa kay Rajuman Mark para ma-direction siya.
13: Sige, instructional na da, Mark. Di, samtang wala pa siya, mauna tabi kay Cap Irene Ong.
15: Abi-abi.
13: No?
15: Unahan to si Cap Irene.
13: Normally, gabli, bad ni siya mo. Pero ti, mayo si Jason mag-istokada. Niya sir, anong i-message ko? Hambal ko hambala siya. Interview liwat, kay ginahangkat siya ni Shin Marie Mabilog na mag-explain man. Sige, tawa rin eh. Gahuo si Irene Ong na yon. Pero pangitaan, taman siya. May attendance sheet ka to sa meeting mo sa Kapitanes?
15: Sana.
13: Oh.
15: Pictures.
13: Pero
15: ito
13: mo nang budlay abi sa mga attendance sheet. Kaya again, pares man sang concern tato kay na sa trip ticket nga hindi pa mapakita. Kagway pa mapakita, way man mapaskil ni Councilor si Mabilog, pwede mo naman tindin. Consuelo, tanala na kay rin, oh, ngaway niya kita yagin balikan kagambalon, ngahisa lang kamo.
15: Ako na, bingga ka, offend ako, Radyo Manuvi, kung kita balang nagatalakay sa issues ka nagadala sa balita, ngaway man kita isang personal nga agenda sa ila, din ang balon kanila nahisa.
13: Anong agenda, bingga?
15: Anong agenda?
13: Kung kapasangkad ni paminsaron niya si Yusek Jed Mabilog, why kagid ka paminsar? Kung wala ito yung gamit ang salakyan, why mani a-issue de subong?
15: Napicturan ka mo sa netizen?
13: Oo.
15: Hisa!
13: Oo.
15: Bilang-bilang.
13: Gamit niyo yung red plate kanto sa mall, anay kinakita sa pumuluyo. Dayon Domingo ng adlaw.
15: Hisa?
13: Kabalaw niyo yung hisa?
15: Nagmambal ka mo, wala bulong ang hisa?
13: Why bulong ang hisa? Hindi. May bulong ang hisa. Sabi mo ano?
15: Ano?
13: Hindi ka mahisa.
15: Kung makita gali ka mo sa pumuluyo nga may dulo diferensya, imbis nga mag-explain ka mo kamangin objective ka mo sa mga ginaobra ninyo, ginakabig nyo gali ini iya nga hisa.
13: Te, balo ka nga ang
15: my goodness.
13: Nakibot gig kita sini. Hindi bala ano ang tindog ni Jed Mabilog di Permiao? Sila sang grupo niya?
15: Yeah.
13: Ano ang tindog ni Councilor Shin Marie Mabilog? Ever since, no? Since day one. Nga nagkonsyal siya. Para siya sa accountability.
15: Yeah.
13: Amo na dang ginatokso niya perme. Tindibla daw nami, man. No? Ginatokso niya perme kung ano ang daw may diferensya. Parang mas scrutinize niyang obra sang executive department. No? Ti, kung na-scrutinize niya, amo na sa KDN magbantay sang diferensya di, siguraduhon mo man dapat sa lawas mo nga wai ka man di prinsa. Outro man eh si Irene Ong, oh. Nag-uun, ha? Pero, daso na lang kayo may meeting. 9 a.m. pa man meeting,
15: ang balasya na ito, 9 a.m. pa man. 8:46 lang, ho. Nato, lima lang ka-question.
13: Anay kay...
15: Mukoy mo, Irene, ano? Nagambal ka, nagagina,
13: nga pa-interview ba? Ay, Cap Irene, eh. Last no ibe pa man meeting mo, 8:45 pa man lang.
15: 8:45, subong may 15 minuto. Ano ginya meeting ng imo, Irene?
13: 5 minutos lang, ginapangayo naman si imo.
15: Ang klase meeting na, meeting puno pa ho.
13: Proctally na play na ni sa kagabi ha. Lawig interview siya ni Radyo Man Joel.
15: Pero gusto ko Radyo Man
13: pero gusto talang sa balikan,
15: balikan
13: subong.
15: Balikan ko siya.
13: Kay why ito mapamangkot, anong priba mo kung nag-meeting kagiman sa kapitanes mo?
15: Ta lang ta, no? Para bilang fair kita.
13: Kag nga, ang why nyo na ginbutang sa weekdays, nga ginimo nyo na Domingo. No? Kaga mo nani nga padala na isang circular o kung sa mga guidelines sa inyo, nga hindi pagkikamugyapon kay Insinde, tungkin si kapitan ng meeting niya.
15: Kay kung may ara ka sang mga ebidensya, nga nag-meeting ka, may picture ina Radyo Manuvi, ang picture nga na, may date ina, may trip ticket man ikaw, kapitan. May travel order man ikaw.
13: Kagsama na maka-issue sa lawas niya.
15: Hindi ko sure kung saan man maka-issue, eh, no? Or makita sa office of the mayor pa.
13: Ambuta, no?
15: Are, asa? Ara si kapitan. Ara si kapitan.
13: Ara, as talas na ibi pa man to, Cap.
15: 9 o'clock pa man to. Dasigla ni Kapitan Irene.
13: Are si Cap Irene Ong sa aton nga pagpangalad. Councilor, Cap, mayong aga.
0: Ayun na agad, Radyo Manuvi, Radyo Manuvi.
13: Alright. Kap, salamat gid sini ha. Bala na mo na hasta alas ni Bime, ara ka na meeting. Anyway, gamay lang gid nga simpo mong ginapangabay namon. Kap, nakasabat ka na kagabi, ginplato ni Radyo Man Joel, ang bilog mo gid nga interview. Pero may gusto pa kami i-clarify, abi subong. Kay may challenge si Councilor Shin Marie Mabilog, sila niya i-apply ta sa tanan. No, ang pag-question man to, sang iya pagdala sa salakyan. Tingin mo, nag-meeting ka man sa buhang haro, nagligad to. May coffee break dira, no? Kay Gustambal mo, i-clarify sa pila pagkakapitan hindi ka insindi, ang parte ni sa kasasistan sa lima ka mga scholars per barangay. Kap, may priba kasi ni, nga may meeting ka gidman, ano ang priba mo, nga tuod ning ginambal mo, Kapong? Okay. Pwede mo maisa-isa ang ngalan sa mga kapitan nga nagalatento para any of them pwede na mo pamangkot?
0: Pwede sa opisina ang mga ngalan nila. Basta si ang ila presidente si Ramon Amunang nag-invite sa akon.
13: Sino ganun yung presidente nila?
0: Si Kapitan Mamon.
13: Mamon, anong barangay ni?
0: Ungka.
13: Ungka. Anong first name niya gani, Kap?
0: Oo, tinagani siya.
13: Bahay ni Laki. O sige, Kapitan
0: Laki
13: Mamon.
0: Siya, Laki.
13: Kapitan Mamon sang Ungka, Haro. Hindi taman makumpletong 15, no? Pero sa madumduman mo lang, bisan lima lang ka, Kapitan, nga toto. Sana'y sinong madumduman mo nga nag-atento? Kap?
15: Gadula-dula si Kapitan.
13: Oo.
15: Kap?
0: Si Kap Charlene.
13: Kap?
0: Si Kap Charlene.
13: Charlene?
15: Charlene.
13: Sang?
0: Ha?
13: Oo. Ano nga barangay?
15: Okay. Why si Kapit? Why si Kap ano?
13: May na-signal niya. Oh. Kap, kasi pwede nga medyo kung mobile ka pundo anay o kung sa sulod ka nga structure, guwa ka anay, kadali lang gil.
15: Dali lang, Kap.
13: Mga 3 minutes, pwede tanani matapos. Sige, Kap.
0: Bunta tala. Mga si Charlene, bunta tala.
15: Bunta tala.
13: Bunta tala. Din, Paged? Ano, Paged?
0: Si
15: MS del Pilar.
13: MS del Pilar. Okay.
0: Sino, Paged? MS del Pilar to siya.
13: Ano, Paged?
0: Si... Ano ba ito iba mo? Ito pa, kung yung nalang sa office mo,
13: hindi, siyempre ma-recall mo man ako.
15: Ma-recall mo na kung mga kapitan mo lang.
13: Kapitan mo lang to, ma-recall mo man na.
15: Kilala mo man na sila.
0: Ikap, kapsang Balabago, Blas, ikap,
15: Balabago.
13: Balabago.
15: Balabago, okay. Okay.
13: Tatlo. Sige, okay na kitas na. Okay. May pwede na tanong pamangkot, no? So, Ungka Haro, Bunta Tala,
15: MH Pilar, Balabago.
13: Balabago. Okay. May attendance sheet ka mo sini sa meeting nyo nga at least makita sa tao nga nag-meeting ni sila para ma-justify ang paggamit sa salakyan nga Domingo, Kapong.
0: Ara sa office ng kami.
13: Pwede na mapangayo ni Rajuman Joel sa imo?
0: Pwede.
13: Nakapirma sila?
15: Hmm.
13: Okay.
15: May ano ka mo, Kap? May mga pictures man ka mo? Nga, ti, siyempre, picture gig ka mo na mo, mga meeting-meeting ninyo. May araman ka mo sila, Kapitan?
0: Hindi ko yan mahilig sa picture.
15: So, why ka mo yung picture?
13: Why ka gimanya ka mo na, no?
15: Attendance sheet. Attendance sheet, ah.
13: Other than this, sa resibo, abis, ang ipangapin niyo, may ara ka?
0: Okay, wala din ako, ginatado, ginaboy ko na
15: okay. Pero ikaw ang nabayad, Kapitan?
0: Oo, ako.
15: Abi mo kapkin pamangkot ko wala mo mga pictures ngayon. Kaya iti kung kinanglan natin sa mga documents, kag mga ebidensya, ang picture, abi, Rajumanovi, hindi mo na iya ma-antidate mo. Huwag matagang, bali yung i-antidate ini, no? Pero hindi mo ma-antidate ang picture.
13: Amo na tanim, pinaka nami.
15: Amo na pinaka nami, kaya appear gina
13: yan. Yung attendance sheet, abi ka, pwede na yung pulupitsahan lang yan mo, kung huwag mo, bra mo.
0: Kaya sa dasal niya na mata-picture ka.
15: Oo.
0: Kaya na yung meeting niya. Hindi ko mahilig sa picture.
15: Hindi, kaya gina-question mo lang ina, Kapitan. Kaya ginagamit ang sarakyan.
13: Domingo.
15: Domingo. Kung mga weekdays, wala man ina, amo na nga gina-question para ma-establish na natin bala. If indeed ang imo nga paggamit, may travel order ina, may travel order ka, Kapitan. Sinong ka-issues ang travel order kaga imo trip ticket? Sinong ka-issues ina?
0: Kaya
13: na yung
0: office
13: ng Ligan,
0: ako
13: may driver ko mo. Tiyan mo sa Jasne, kung wala ka sang, alimbawa lang ka pa, huwag may gakusar si mo.
15: Yeah.
13: Mamaningin ang bal na mong kina kay Councilor Nabilog. Ang travel order, rabi, kagang trip ticket, pwede man today. Tikaroon kung ikaw man manugiso, tingin mo na, makaproduce ka man toon, pero pwede na mong dudahan gamay nga ginantidate mo man na kay base, huwag ka man travel order sa time nga to.
0: Kada
13: gawa sa
0: mga
13: sa
0: nakyan,
13: nagagalaw
0: niya
13: nga
0: mo.
13: Okay. At sige, ngayon lang naman si mo, si Councilor Mabilog, mahatag to kuno sang iya, mga resibo niya, kagiban nga mga proof nga balido tong iya pagkadto sa mall, ang imo mahatag ka man.
0: Kaya nga, kung may mga resibo, huwag ka man na ginatago.
13: Okay.
15: Kinanglanan namon, Kapitan, ang imo trip ticket kagang imo nga travel order.
13: Pero
15: although ati ikaw man sina na pirma, amo na nga ginaayo man namon dapat may picture ikaw para ma-justify mo nga nag-meeting gid man ikaw kay karon mahuna-huna tong tawo nga personal mo iyang gigamit na salakyan nga nangapi ka lang. Pero ti kay nag-mention ka man sa mga kapitanes, atawagan namo na mga kapitanes nga ini, mamangkot kami.
2: parang ma-justify mo kung na mugid man, no? Kahit ting investigar man subo ang city mayor, ang aton nga city government, pero ti ko mag-investigar ka, dapat pakita mo nga sino tong upod mo, kung makaproduce ikaw sa CCTV dira, nga mugid man yung mga upod nato para justified, nga hindi for personal use ang salakyan na kapairin.
0: Hindi nga lang, dapat next time na lang na walang ko nga muna i-confirm na, i-confirm na.
13: Pero ang coffee break nga ni Cap, imo man eh, franchise?
0: Yes.
13: Hindi na imo?
0: Iyan, isang pakaisa ko.
13: Di, may pwede ta na siguro pangayuan certification lang, anong api ka mo to?
0: O kung ano na
13: o kung ano na ang priba. Pero kung gusto niya, pwede gid. Just to be transparent.
2: O, kaga para wala na isang imali siya ang pumuluyo bala, kapitan.
13: Anyway, kapang ang katong piyak nga dapat amo man ang pagsukot si imo. Tisimo na sukot ka man amon, kapitan.
0: Pangayuan
13: ko lang ah. Mayugit.
2: Para nga wala sila sang ihambal sa imo. Kay karon kapitan, mambal silang apps opposition kami. Do kami gidya ang ginatukbol dayon ikaw ya ara ka sa administrasyon.
13: Pakita ang CCTV. Klaro na na.
2: Nga ato kay mga buto may
13: meeting giman kamo ya. Pero kun wala, medyo maduda pa na sila. Kay ang piyak to, wala man kunong resibo niya.
0: Wala siguro si CCTV. Pag layag mapermahan lang nila, malamayon ko lang sa...
13: Oh, certification? Any proof ah?
2: Pero ako ka, pini ko mapating ang coffee break, wala CCTV ah.
13: Kagta pa requirement na cap mo sa
2: business? Sa business mo.
13: May CCTV.
0: Pag-upo lang na sila mo.
2: Sige. Din gani ka mo, din gani nga kuhan nga coffee break na, nga buhang coffee break na cap, no?
0: Buhang, no. Buhang.
2: Sige, pa-check lang namon sa reporter.
13: Sige, cap, salamat gina. Mayang aga.
2: Thank you.
20: Tatak RMN.
13: So, pakitaay kamo subong sang ebidensya kagti ining diskusyon sa duwane ong kagmabilog. This will remind everyone.
2: Yeah.
13: Nga kamo man next time. Halong kamo
2: personal lang salakyan.
13: Sige, Mark isunod bala si Sir John. Oh, sakay Yusek Jen mabilog, ari matindi ko na muning nga taong na isa si mo. Kaya ni isa sa inyo.
2: Kaya ni ang nagka-picture sini. Why ni sa labot yas politika niyo?
13: Actually, ning tao nga ini, nabasa ko ang message niya. 12:30 a.m. kahapon.
2: Kahapon?
13: 12:30 a.m. Nabasa ko sang mangihi ako. Pero siling ko, hindi ko nalang pagbaslan. Sa aga na lang, dumdaman mo kapon, nagambal ko si mo. Ginbaslan ko sa kaghambalon. Sige sir, isend lang sa Viber ko. Kasi nga interested ka, no? Kaya si Sir John ngayon eh, sa bumbo pa ko sa una, amo gimana siya pirme. May mga tao gidya pirme nga concern bala kung ano makita nila. Danaw-danaw, manaskarsada, picturean nila na. Kaya mataas ang ilang demand sa standards ang panggobyerno.
2: Kaya dapat amo gimana ang pumuluyo, makapakialam kita yara
13: dyan. Kaya mga tao nga may sarang sa pangabuhi. Ang standard nila sina mataas man, amo managani nga nagayuhan sila sa pangabuhi. Tem ni mga danaw-danaw, hindi nila na matolerate. So picturean nila na kagisugid sa media.
2: Yeah.
13: Ti karon kay nagpicture sa silingko laban-laban may nakita naman isa. Nya pwede ko ma-send sa Viber mo lang. Ya mo to pagkaga bumalo siya. Ang picture niya are kun ga pamati si Yusek Jen Mabilog, gin-forward ko kay LTO, Regional Director Jake Conlo, parinte mo. Siling ko, sir, may idea, may way ay hanga mabalantan eh. Di si Director Conlo, hindi man maghatag kay ti may data privacy app. Galing kay gobyerno ni. Pero, kay halin man sa City Hall, kilala niyang driver, si Charles La Pascua. Oh. Niya si Charles, driver na ni Shin. Ati silang ko na si kay Shin eh.
2: Yeah.
13: Pero ay namo ginpagwa pa.
2: Wala pa.
13: Gin forward kay Radyoman Joel Franco. Well, mangkotabi na si Councilor Shin kay iya kuno ni. Amo to nga nagwa ang statement ni Shin Mabilog.
2: Yeah.
13: Way ko kabalo kung si Radyoman Joel ang una nagpabalo si mo. Or ba si Director Kun Luman?
2: Ay, kita kabalo.
13: Oh, basta mo na yung pasunod sa aton di. Oh. Gin forward ko man kay Joy Pantilaga, ang spokesman ni Mayor. Silingko City Government ang ala, no? Kay Sino ini. Di sila na siya, biripay anay namon man. Then later on, tinaklaro nga kay Vice Mayor Barundani na kapangalan. Oh. Hasta nga ti, napagamit guro kay Shin Mabilog, kay driver niya to. Sang ato na, Nagpagwa statement si Mayor Trinyase, nausisao niya. Nan, so wala na di isang hisa, hambalon ta ka subong Yusek Mabilog. Kag maayugid nga timing ni, no? Si Sir John, karumang kuton ta?
2: Yeah.
13: Pag forward niya, why could I yun gintake? Nga mapatihan siya? Bala niya na, ara na sa Viber, documented na ang reply ko siya. Di ko i-check, tanay. Kay balan mo, ara dang SSS kag pag-ibig opisina sa GT Mall.
2: Mm-hmm.
13: Gin-correct pa ko ni Sir John kay tagamulo sa mo.
2: Okay.
13: Sila niya, why na daang SSS? Nagsailo na. Di gani ko aware?
2: Hindi man ko aware.
13: Pero amo tong reply ko, sila ko i-validate, tanay. Amo to namang kot ko kay Director Kunlo. Tikaron mambal sila si Mayor, si ex-Mayor Jed Mabilog na wala kuno ano, wala sang bulong ang isa.
2: Wala sang bulong ang isaon.
13: Tikon magamo ka na public official ka, questionon mo ang genuine nga concern sang pumuluyo sang ginapangalagaran mo nga pungsod. Sang ginpangalagaran mo kag gusto pangalagaran nga syudad. Ti it speaks volume kuno ano ka. Classic public official.
3: Tatak RMN.
13: Sa so, muna ang context ni, amo ni nga ang hindi ko ginima take ang ginambal ni Jed Mabilog. Nga sakto ni. Why ni halin kay Trinyas? Why ni halin kay Plaridel na ba? Why ni naghalin sa kung sino ang mga troll sa kontra nyo?
2: Yeah. Muna ginambal na amon nga ng picture si niya, Radyo Manuvi.
13: Oh.
2: Private citizen.
13: Oo.
2: Aware lang sa iya nga ang salakyan sa gobyerno.
13: Oo.
2: Why gimana dapat ginausar for personal use?
13: Kagipamangkot na ni kay Sir John Subong kung naka-forward man siya sa ibang estasyon. Kay kaina gusto ko to maklaruhan sang nagwa ko no ang report sa media.
2: Mm.
13: So ba si may nakauna?
2: Diba si may nakauna?
13: Kasi lingko kung sa RMN lang basihan nila ni, do tama ka dasig. Why pa kapagwa statement si Mayor Trinyas, may sabat na si Sin Marie Mabilog?
2: Why pa gani ma-post guro ang balita kay Sin Marie?
13: Bago lang taga-post ang sabat niya partikla ba? Ara na yun. Tiga, lang kay the fact na namangkot kita, basi naglapos-lapos ang
2: Sibli man,
13: istorya. Normal man lang na.
2: Normal na yan.
13: Si Sir John subong sa tungali niya. Sir John, mayong aga.
21: Novi, good morning.
13: Oo. Sir, salamat gid sa sining tiempo. Ibalikan ko lang. I don't know kung accurate ang akong phone kay man way kok balo sa imo sang kagahon to pag message. Kay kagahon ko na receive. Hindi ako sure kung ginsend mo to gab sir o kung kagahon gid man.
21: Do hindi na pa dumdum, although pwede ko matan-aw liwat ang Viber message para ma-confirm ko na.
13: Ang Viber message mo aga na ya. Yeah. No, sang gin pa forward ng picture pero sang gabi nag-text ka nga ma-send ka kung pwede ka ka-send sang picture about government vehicle. But anyway,
21: okay.
13: Sir, ano istorya bi kami? What prompted you to take a photo? No? Kag ano mga circumstances behind sang nakuhaan mo ni picture ang salakyan nga ini sa GT Mall.
21: Okay. Anyway, Novi, amo ini no, gina check ko anay ang first question mo to. Gin text ko ikaw Sunday at 3:37 PM.
13: PM. Okay. So na-receive ko ina sir, kay patay akong phone, kagaguba-guba niya ang kuan nimo ang keypad, 12:30 AM ko na nabasahan. So mo to siling ko ay nako nagbalos imo. Aga na ko kahapon nagbalos, kay gapamangkot ka kung pwede mo ma-send sa Viber. Te, okay, siling ko i-send sa Viber, amo to nga na-send mo. Okay.
21: Correct.
13: Sige. So, 3:30, na-receive ko 12:30 AM. Pero okay, na-send mo sa akon, mga 8:30 AM.
2: Kagapo na.
13: Kagapo
2: na. Okay.
13: Okay.
21: Because that was the only time when you nag-reply ka sa
13: na, nag-reply ko.
21: Sa Viber.
13: Hmm, when ako mag-reply kay 12:30 AM ko nabasa, te siling okay. Ko, basi ko na lang alang naman. Te, anyway, amo na na-establish na ikaw ang nag-send siya, regardless kung ano man oras. Sang na-send mo na, ate, amo na to, ginpang follow-up na namo, nambal ko na. Pero sir, balikan ta. What prompted you to take a photo? Sang time na to?
21: Wala man kay as a concerned citizen, gusto ko man tani na tadlungon ang mga hindi bala maayo na ginaobra sa mga politiko in general.
13: Mm-hmm.
21: No? Now, I said in general because wala man ko yan nag-aside kung kasinoda sa ila because I'm just an ordinary citizen.
13: Mm-hmm.
21: I am not affiliated with any political person or party.
13: Mm-hmm. Okay. So, imo concern kay red plate mo? sinabi hindi ma-alarm red play tara sa mall, no? Sunday pa.
21: Exactly.
13: So, mutugin picturean mo, amuning nagluwa ng mga picture. So, halin ini sa imo, concern mo ini iya, not because against ka kay anyone. No, pag-picture mo, sir, aware ka kung kay sino atos lakyan.
21: hindi ko kabalo, basta bala ko red plate. So nakita ko sa kilid diyan may nakabutang City of Iloilo.
13: Okay. So ilay down ko di subong, kung may kakabalo kung kay sino ini, basta may city government, iasumta iya sang gobyerno, kapin pa red plate. Why day may nabutang Shin Marie Mabilog or Jed Mabilog kung sino man?
21: Correct.
13: Uh-oh. Okay. So malayo, sir, matabo nga hisa ining imo.
21: Hindi ko lang gani sila kilala, tanan.
13: Kagti, for the record, sir, I trust your pictures and your infos. Kay sa ma-recall ko, sir, sa bumbu pa ko sa una, amo ka nang daan niya. No? Ang imo civic duty, yung ginaubra mo gini sa una, every time may makita ka nga doon, may basura, may mga babaas, yes. Dalan, ginasend mo gimana yung sakon, permi, di ba?
21: Yes.
13: Pero sir, mangkot lang ko, luwas sa amon di, sa akon personally, sa Rimen, may nasendan ka pa ng mga radio stations?
21: Yes.
13: Okay.
21: Because pag send ko sa imo to sang message, wala ka kasabat, piling ko base sala na naman or hindi na imo to number.
13: Okay.
21: Ang akon man lang, because I wanted an immediate action, kay base may magalabay na patrol, ma-double check nila, mga manamala.
13: Oh.
21: I think nakasulod na daan sa ulo ko kung gisa, ang tao manikar na hindi na amo.

0: Pag-ibig. Anong sapat mo sa concept?
1: Silig ko. Ang hamba, I think ang hambal ko si Mo na ang SSS wala na daw nagsailo sa festive. Dason siling ko daw imposible pag-ibig because it is a Sunday.
0: Yes, amo man na. Kaya ako na understanding gani, pag-ibig lang, pag-ibig kay SSS. Gida, hindi na ko gani aware ng SSS. Pero ang gusto ko to i-deliver ng message sa Imo, hindi tanay pag-i-post dali-dali, i-check anay namon. Amo na to ang ginpangambal ko, ginpa-verify ko kung kanay sino. Okay.
1: Correct.
0: Sige, at least na-confirm naton ini alin sa imo, tao ikaw nga nag-exist, hindi ikaw ya kontra sa mga mabilog, why kaya labot sa politika, concerned ka lang yung citizen, kaysa lakyan sa gobyerno, ang nakita mo na Sunday sa mall.
1: Correct.
0: Okay. Sige, Sir John, salamat gida, kagmayong aga.
1: Damo man na salamat, good morning.
0: Yes.
2: Tatak, RMN.
0: Kwan ni Saya.
3: Klaro na yan.
0: Gusto ini sa Kusaydo. Dari sa sudad.
3: Bisan sinuman ko nakita mo, kag-aware kita nga ang red plate na Jumanovi during wala sang office hours. Aware na ang tanan nga dapat na hindi mo na pagamiton. Pero may mga exception ina. Sandig sa memorandum circular. Subong may mga nagakulomen sa aton. May ibandera nga sila niya, tisang una mo man ang ginobra namon. Bisan Sunday, ginagamit man namon. Hindi pa to istrikto. Subong iya, may ara kita sa memorandum circular nga ginpagwa sa DILG.
0: Yes.
3: Kag kung madakpan ka mo sini, pasabton ka mo sang COA, grave offense ini Radjomanovi.
0: Pagbalik ta, iyawan ka pa ang circular. Para ma-educate kita tanan.
3: Para ma-educate kita tanan.
0: Kaya ini nga isyo, hindi lang niya kanday mabilog, kanday ong, kag kanday jed mabilog. No? Ang pagtalakay sini is to educate one and all. First, ang government officials ta nga nagagamit government vehicles, maghalong kamo sa paggamit beyond office hours.
3: Yeah.
0: Even during office hours, salungan nyo. Kaya hindi na pwede mapagusto lang kamo. Ikaduha, i-remind ta kamo sa ginambal, kag-order sang presidente. Paglupok sang krisis sa Middle East,
3: nag-kuan kita, matipid kita.
0: Nag-4-day work week kita.
3: Yeah.
0: Ti, nag-save na ganita one day way ubra. Para kakinot kita gasto. Then Sunday mo ubra pagid ka mo. Ubra ba lang, hindi emergency. Nga pwede man ipaiway.
3: Yes.
0: Makahulat man na pag Lunes, liwat, hasta Wibes.
3: Kung nagkanto ka mo bilang public official, nagkanto ka mo rerespondihan, may ara sang kalamidad. Why na nato na question? Bisan bilog na iyang asimana, may holiday man o kunwai, Radyo Manovi.
0: Yes.
3: Pero tikon ining mga mga meetings nga.
0: Kay man ang mga weekend abi, mga Domingo, ang mga holiday. Balanta na human nature. Solosarsahan na nila kung naabis ang justification. Kung madakpan sila, pero matuod ay ginausar nyo ya, palibre ka mo ya sa resources ng gobyerno. Libla? Even ining kay Councilor Sien Marie Mabilog, gapate ko galibot sila ni Vice Mayor Labla Barunda sa school supplies nila. Pero actually, kung tuntuhod kagid nga may delikadesa, pwede na yung imo na lang slakyan gamiton mo anyway.
3: Yeah.
0: Gaklaim ka man rata 100%. Te, ikaduwa to, ikatatlo, marimain tang mga pumuluyo nga mangin mabinantayon ka mo. Kita nyo, subong, I'm sure matilihin na ni sila.
3: Di matilihin, kaya bantayan ko sumusang tao mo.
0: Oo. Kagikaapat, kinanglan intindihan nyo ang layi nga nagagovern sa paggamit nyo sang government vehicles. Kag of all the officials nga tani nakaintindi sini. Ang nag-react.
3: Yeah.
0: Actually, tapos na ni kunway ni sa magsagad kasino plado online. No? Si Councilor Sien Mabilog, bisan pa nga kadamo sa inconsistency sa pag-intindi ko, but ginadmit niya iya mo sila niya way manabi kuya kay intindi gid sang circular. Ti ang tao nga nagadmiter sang kakulangan sa pag-intindi, ti ala lang dunuton mo gid na. Way man sa may napatay.
3: Yeah.
0: Kaga promise man sang open sa next time around, mahalong pagid sa, di ba?
3: Nami man nga karakter ina.
0: Kining tiyo niya nga ini, nga nakaagi na mayor, gapadayaw nga world mayor sa
3: 1.0 grade.
0: 1.0 grade niya sa pilosopi, pinangpost niya pa sa mga plaza sang una, nga unong grade niya. Ma-react sa nga mo sini, nga ang pumuluyo mo sa syudad eh, nga gipangalagaran, nagahambal, nga ti gusto mo nyo man bala transparent nga pang gobyerno, Tiang guwan niya na yan, hindi sa pwede questionon.
3: Tikon ka na question.
0: Kaya hisa lang na iya.
4: Unparliamentary.
0: Oo. Hisa na ang tawag mo kung questionon ka mo.
3: Ginpicturan ang tao, ang imo, ang salak.

0: yan sa imo hinablos, nakitaan dito, may balita, objective, Radyo Manovi, mambal ka nga hisa.
1: So, why kagin magliwat sang una, sang ginadangop sa imo, sang isa ka radio station? Ang concern nila sang harassment, sang drug lord sa ila, kita daw mo. Wala kalabot, ginagaslight mo sila.
0: Yeah.
1: No? Abi tagani, kinalagyo ka na di sa pito katuig, nagliwat na ang pananawan mo kag maturity mo to handle criticism. Pero amo ka man galigyapon. No? Ex-Mayor Jed Mabilog.
0: Imbisang ton mo yas ang fair and square,
1: Radyo
0: Manovi, ang imo yaway mo ginsabati ang isyo, diri kaya na pamalipid sa pihak.
1: Ti amak mo,
0: abi?
1: Ano ka klase official karon kung te are, prosaton? Kung hindi namaktuhan mayag ni Raisa Trinias?
0: Ano na yun?
1: Kaya involve ang kalyado niya? Si Erin Ong? Managadsad man sabi nga aktuhan eh.
0: Yeah.
1: Kay si Shin Mabilog kontra niya. Tapos si Ong niya, kalyado niya. Din kita madangob, di bla sa DILG? Kaya hindi rin mga LGOs, DILG? Tiway pa kita kapadangob sa iya, nag-imo na sa judgment niya, nga isa alam na.
0: Tiway pa ganit, DILG ka, connected ka sa DILG?
1: Oo. Lantawa bala? Ti, gandum ka nga magbalik ni sa sudad. Kaya ti, diragi man ang destinasyon mo.
0: Yeah.
1: Ti, kung may sugid ni kami daso na, Bimeor.
0: Ano kaya?
1: Congressman!
0: Hindi kayo mapati?
1: Slakyan sang sudad, tato na, kwanto picture, oh.
0: Hindi mapati?
1: Hambalon mo kami, hisa lang na.
0: Hisa lang na?
1: Ti, ano nga klase ka public official? Undersecretary Jed Mabilog.
0: Sa'yo, sa DILG ka pa naman?
1: Oh, imo
0: basi way ka sa gani, guro ka basa? Sa DILG ka, basi way mo gani, guro ma-internalize, way mo mabasa ang memorandum circular nga ini?
1: Bisan way ka pa gani, kabasa, Busaydul? Kung may delikade sa ka nga klase ka officials gobyerno, balaan mo nga hinablos mo ang ginascrutinize, mamangkot ka na eh. Kag hindi ka mag-post ang pabalang sa social media, kapin pander sekretary ka, hindi lang taga Iliwilo, galantaw sina, galantaw bilog na Pilipinas, kay sikat ka mo, kay ikaw ang ginlawag ni Rodrigo Duterte sang una.
0: Mayo na, kay makita to sa mga taga Negros, sa mga taga Cebu.
1: Cebu, taga Davao, ano ni, sino namin niya sini?
0: Sino
1: kontra niya sini? Kay bilog na Pilipinas, ang scope sa obra mo.
0: Kita ka nag-post na si Jisri Palmaris ang muna?
1: Oo. Si Janelle De Morito.
0: Si Janelle De Morito.
1: Si Quintin Magsiko. Tanan nga mga asek de.
0: Si isang una, si Jan Rubiato.
1: Oo.
0: Duhay kay kita na Jumanubi personal iyang opinion niya, arada sa Facebook niya.
1: Oo. Amo na, abi, kay ang utok niyo pirme, kamo di sa sudad, kamo sang piyak nga grupo man.
0: Pinantayay.
1: Daw parehas bla Marcos Duterte nga
0: away. Muna, muna, bantayan na ibla.
1: Kita mong sentiment ni Katrina Ponce Enrile, bata ni Senador Enrile. Kay ginlawag ni Cayetano to sa Senado or sa interview sa media, niyang ginatawag niya nga tatay, uncle, luwas sa tatay niya, si Senator Enrile lang. Sinabat sa ni Katrina Ponce Enrile, niyang papidapid mo ang kalapit niyo sa tatay ko sa necro service ng Senado, ay kagani nagpakita. Balatsago na sang bata.
0: Yeah.
1: Pero ginampangan sa mga Duterte supporters, nga gapausar sa kay Marcos. Sila niya ni Katrina Enrile niya pwede nga, hindi yan digit pwede nga ga-air out lang tas ang balat sa gunta. Nga ang gapadayaw nga malapit sa amon, ay man gani nakapakigunong sa amon di.
0: Amo na.
1: Pero kung konbinyente sa iya, usaron niya kami subong. Oo. Oh. Ti sila niya Marcos gidayon sina, ang apelyason mo dayon sa politiko get. Ti amo man natani di sa lokal bla. Every time niya sa babaw to may akusasyon kay Marculeta, hambalon hingabot. May akusasyon kay Bato.
0: Hingabot.
1: Hingabot. Hindi. Hingabot pala na nga. May pinamatay sila.
0: May kaso.
1: May pinamatay sila sa una sa drug war nila. Ya? Hingabot na. Hindi sa may ang piyak man. Kunya akusar man abi. Day Soto.
0: Hingabot
1: man. Day ba Makino, day Rizal Tiveros. Hambalon man. Hingabot na. Tiyang accountability ninyo karon as public official.
0: Eh, wala na eh.
1: Wala na ang legitimate nga concern sang tawo para makapanerbisyo kamo sang maayo. Hindi na matagaan sang validity sa panahon subong kay ginadiscredit nyo dayon nga hingabot.
0: Kaya ang nagasunod
1: sa ya, ang iyaya, ang tawag niya sang hingabot, hisa. Ti paano ta na masaway karon kung may abusar ang mga opisyal de? Kay panawag mo ya kun imo grupo kapin ba ko ina blos mo isa yan pagkaintindi mo.
0: Yanong gusto niyo pabayaan na nato ini. Hindi ini pag i wala sang investigasyon. Kun may makita kita nga ginapatuyangan lang ang mga sarakyan sang gobyerno, mahiposanta kay sang una okay man. Kay may managami sister status niya sang una mo manaamon ubra way man okay man. Sang una eh.
1: Oh, sang una kun bisan hindi pa kun way may gasaway
0: sa Jumanovi ang
1: Lainon niyo subong kay may gasaway iya.
0: Kay may gasaway na subong ang tawo very aware ng tawo nga hindi dapat paggamiton. Abi mo ining topic ko ngani. Balan ko gid ni. Kay nag-attend ako sini sa sesyon sa sanggunian ang panalawigan sa ginpatawag nila ang taga DILG kagin pisa-pisa pamangkot ang ila legal officer kung anong himuon initanan na Jumanovi nga mga hambalan nga nga estrikto pero may mga exception ini may mga bagay man nga pwede nyo ipakita the moment padakpan ka mo ipakita nyo nga karon istoryahan ta sa pagbasa ta sa Memorandum Circular. Kay mabatian ini sa mga politiko, kamo nga mga leaders, bisan di politiko ah, department heads, ordinary cities or ordinary employee of the government. Nga ang salakyan sang gobyerno dapat Sunday and Saturday kag holidays why mo na iya ginagamit personal kun indi man lang Radzumanovi importante gid.
2: Tatak RMN.
1: So, discuss ng circular to educate everyone. 9:17. Ining abahin po sa idol.
0: Magkaradyuman, mainom kita sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong aaga sa mga tapalamati naton. Isa naman sa mga istoryahan naton, magkaradyuman. Ang mga kayuhan ngay hatag sa ato sa Dr. Pinoy. Ang aton immune system, kung dugay-dugay ka, permi ka lang ginahilana at ginaubo, nagapalangluya, kadaw permi ka gabalik-balik ka impeksyon sa imulawas, magabusin na mga sinyales na ina nga maluyang imuresistensya. Tuman ka delikado kung permi maluyang imuresistensya, bangod dasig ka lang silimatapikan sa ambis ka na naman ang balatian. Inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, bangod inimi aras ang alkay glycerols, nga may ikasara nga pabaskugon ang ato resistensya, kaya hindi magkabulig man mag-ubra sa pinaka-importante nga cell sa ato immune system, amo ang white blood cells. Ang white blood cells ang nag-uubra sang antibodies nga nagabato naman sa mga viruses. Gani mga karadyuman, kadto na sa butika, inom na kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Last 9:18 sang aga.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang. Bye.

0: Swakto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
7: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
9: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
10: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
11: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury kag mga suking butika.
12: Kung 40 na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Update ni isang vanular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
13: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
14: Tatak RMN.
15: Oras, last 9:27. Mga karadyuman, ini nga bayan dulong sa inyo sang DTX 500, kag Mighty C Vitamin C, ang DTX 500. Mangranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties, DTX 500. Kag ipares niyo ang Mighty C, alkaline and acidic, ini may hirap sa tiyan, nga Vitamin C, gapabakod immune system, kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
14: Tatak RMN.
16: Magkaradyuman sa mga tabalamati naton kung Vitamin C, mag Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga Vitamin C, maayo ni sa sipo, nubuhilan at trangkaso, pneumonia, kay iban pang balatian, pwede nyo sa mainom, bisan wala unod inyo tiyan, ini magsulabang sulok-sulok nyo kay alkaline, manami isa sa inyo nga mga allergies, mga pilas ninyo nga dugay mag-ayo, tilawin ninyo ang ato sa nga Vitamin C nga mag Mighty C. Kung kape naman, ari ng kape nga may aras ang glutathione, ang kape nga may collagen, amo ini ang kape nga makabulig para nga magputi ikaw. Pero of course, ginapunggan man nga magkabuk ang ato sa nga tulaan. Mga karadyuman, mainom kita sang Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, guwapo ka pa.
14: Tatak RMN.
15: Kag siyempre, D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol nga masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang barang atong kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang atong kadugan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Kani para protektado, D3 Bio. Aralan sa mga butika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
14: Tatak
16: RMN. Standby sa mga tapalamati natin kay may follow-up reports kita, Radyo Manuvi. May ara sang raid ang aton sini nga PDEO kagabi sa may Banwa sang Ahoy, malapit sa 3 million ang recoveries. Imagine nyo lang na balang 3 million nga balor sang illegal nga droga. Nakuha ini sang aton sini nga mga kapulisan. And may ara man sang dugang investigasyon ang Lapas PNP ang utini sa kamatayon sang 89 anyos nga babae sa Lidisco Village sa Bibison kahapon nga adlaw, Radyo Manuvi.
15: Ambot kon natural death ni or ginpatay siya.
16: Amo nang gusto naton nga mabalaan.
15: Oo, kay kadamo to sang teori kahapon.
16: May mga teori abi nga kuno mo ni.
15: Ati may sarang ni kay ti sa dako sang sa Bibison. Pero daw helper ang ginakwestiyon. Yeah. Former helper. So i-check na ito ni nakaroon ng investigasyon sa ato nga PNP.
14: Tatak RMN.
15: Hindi siya masulod sa messenger mark. Pero do ang...
16: Ara na.
15: Sige, standby. Tindiron ta ng problema sa SSS. Kaya ginpatay nila yung tao. Kaya ito, 1984 may nag-burial claims.
16: 1984 pa.
15: Oo, pero 2025, sa kaduga yun, siyempre kung retirable ka, nagpang-check ka na sa mga records
16: mo. Check mo na ng records mo.
15: Para sa mga pensyon nyo. Ay, nasugiran siya. Nya, why pa rin ma-claim ng burial mo? Di, ari ka di.
16: 1984 Karadjumanovi, di ba? Ang niya... Ang lawas ang tao, 10 years man ang gani na yes. Pwede mo na makalkaliwat.
15: Gani. Diba? So, ang wife ni Barangay Kagawad, retired man nga teacher, amo na yung mangin kaupod na karoon. May naina, gina yung signal nila, Mark, no? Isan messenger na, ha?
16: Mapuro pinot.
15: Pinot, gid. Pero kahapon, nagpatawag gid sa tao niya si board member Uli Distura.
16: Okay.
15: Ginkuha ning number nila kay Buligan niya ni. Base kon springboard niya ni para usisao na gid lang.
16: Mayugid kay...
15: Kay Ari Prangkana itang istorya ha. Bisan sa PIVAW, Philippine Veterans Affairs Office, I'm not saying kundi nga branch ha.
16: Yeah, yeah. Ay kakatabo.
15: Amo ni kuno ang kakatabo. Sugid sa mga former employees nila. Yeah. Napatay abi ang veterano.
16: Hmm.
15: Ang beneficiary niya, ti siyempre sawa niya.
16: Yeah.
15: Napatay man.
16: Okay.
15: Ang kabataan, why naman na kay tipatay na?
16: Hey, wala na eh.
15: Anon pa ang pensyon? Kay why na sang surviving spouse?
16: Yeah.
15: Sus, busa idol. Amo na kunong ginatulunga sang taga-PIVAW.
16: Kay?
15: Kutob sang patay ng husband and wife na. Kay why naman may matsek mo?
16: So sige ang pensyon?
15: Sige ang pensyon.
16: Sila gawidraw?
15: Sila ang gawidraw. Why lang ko gambal ko din nga branch ha?
16: May gakatabo eh.
15: Ti, kung kakatabo ini, ining sa SSS ngayon eh, damo-damo pa rin biktima nila. Amo na nga sang una, dumduman mo sa kainiton, sang skandal sa Makapagalaroy Administration. Sultiro pa ko to, nag-loan gig ko ya. Siling ko sang sa, hindi ko mabalan kung base may nag-loan da. Amo tong first and last nga naka-loan ko. Ay, nantakabalo subong, base na usar pa ganing halan, ta subong sa loan. May isa pa din yung nagreklamo, senior citizen, self-employed ang status. Para pag-retire niya, may usaron siya.
16: Di, may gamay-gamay ka.
15: Di, pag-check niya, nalunan man ang iyang
16: Jesus.
15: Records. So, kabudlay, gid. Di, Mark, why, gid?
16: Why, gid? Ang alang, gid?
15: No, kabudlay, gid.
16: Base sa signal nila, guru, gid.
15: May na itong area nila, pero hindi man pwede nga mag-uba itong programa sa tinawag lang na tinawag. So kung nalang-alang na gid-mark, balo na lang, i-check na lang nila sa G-Side. Sa isa-isa, napaluwap na naman to.
4: Tatak, RMN.
15: Namin manitani, mabatian para nga ma...
16: Diba, aware man ang tao eh.
15: Oo, kamo nga mga membro sa SSS, i-check nyo blang account nyo subong. Kung hindi man nalunan, hindi man nakuhaan burial claims, press ni experience sa mga security guards.
16: Why na nga
15: doon? Why ginarimitan?
16: Ang ibang tapulo na kato eh.
15: Oo, i-check nyo.
16: Why remittance eh?
15: Pang-check nyo.
4: Tatak, RMN.
15: Why get Mark, no? Langalang.
4: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak, RMN.
15: Pero Radyo Manmon, i-kwan mo lang. I-follow-up mo to sa SSS. Kung ano na ang status. Sine kayo na-identify na nila. 1984 ni ginkuhaan burial claims. 94, 2004.
16: Meaning wala
15: 40 years ago.
16: Why gisaya guru Radyo Manuvi? Ka check sang iya
15: na.
16: Why na guru by ananda? Sige, ara na ng SSS ko. Pa ilang na. Ti subong kay kinanglan niya na.
15: Retired na.
16: Ti
15: nga nga. Check nila ba o nagka problema pa. So, standby. Pero ari na yun ah. No?
13: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Ang trabaho ko, pulaw kag kaluya gid sang pamatsyago. Pero sugod sang nagtumar ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyag ko kag kapag sick na sang lawas ko, bisan permi kulang ang tulog ko.
15: Gani, kamo man, testingin nyo ang sobra ginabuhinan ta, ang kulang dugangan ta, para magbalanse ang mga sistema sa lawas. Evergreen Herbal Capsule.
4: Tatak, RMN.
15: May mga nag-message-message sa aton. Ini mga style nyo nga ina. Kumita na yan.
16: Ipapag yan sa mga estilo nga ina.
15: No, hindi na maka-apekto sa pagtalakay namon isyo.
16: Balan ko man kung mga sisino
15: ka mo. Mga style nga may name drop nga may mas maayo. Okay na iya. No? Pero kapakita lang na sang inyo batasan. No? Nga kung questionon ka mo, troll ang dalaganan nyo.
16: Sabi nyo, guro, madaog nyo kami sa mga troll ninyo. Yuga nyo eh.
15: Kita nyo? Imbis so, tani nga magambal nga nami, mana, kay it is for accountability, tadlungon tang problema nga ina, kay uhunta, kay tias public officials, sari kita diri para mamati sa sentimento sa tao, sa kritisismo sa media, Ah, inyo yala, ingi dyan inyo.
17: Ang RMN niya, ining straight to the point niya, sa kaduro-duro na kami na agyan. Kinasuhay, pahugay. Ay, abi nyo, madala nyo kami sa
15: muna. Sige, kapakita lang kamo sa kulor ninyo. No? Ti kung anong pangginawi nyo, ng mga tao nila, ti amo mana, ang pangginawi sa amo nyo. Ti subong mayo, kay klaro, gitsa amon. RMN. Kung isa magano ka mo, hindi nyo ni malingkang programa. Ay, sus.
14: Tatak, RMN.
15: Hey nga, totoo lang. Ang sakto lang.
17: Tuod lang ang aton. Ang muna pirmigin na tindugan, tantuod lang.
15: Yes. Si Ma'am Juna Pastera, ari subong sa atong alinya. Siya niya ang retired teacher, nga wife ni Barangay Kagawad, or ex-Barangay Kagawad, Isoy Pastera. Si Kagawad Isoy Pastera, yung pang-check niyang record nila sa SSS, bow, dito niya nabalan, 1984, Mike Burial claims na siya. May lagway magdako matas ang nagtubang magambal na hindi na banhaw ikaw.
17: Ano ka maranig?
15: Oo. Kagit so happen, mga suon ko ini sila.
17: Ito mga idol, kilala mo git personal.
15: Mga neighbors na mo. Sa banwas ang unas ang dingle. Pero matian tabla, kaya ang ilan ni nga sentimento, somehow this represents sa ang sentimento man sa iban.
17: Yeah.
15: No? Kita mo kapon, may retired man nga siman. Siling niya, akon nga suldo niya, akon niya nga SSS, gincheck ko, niya may nag-loan man. Pero ang masadya pagin, sang nagreklamo sa sunod nga adlaw, nabalik na yun. Pakilala sa SSS ang mga kurakot da.
17: Siya muna nga ang mga reklamo ninyo.
15: Paano binabalik na yun?
17: Tiara, ang system gani, Rajumanovi, muna nga kung may mga issues kita kang kasubong sini, pamatigid ka mo, kay base kung may matabo man sa inyo, balo na ka mo kubraw ninyo.
15: Pero why ko kabati ng SSS, ang in-contact ni Rajumanmon, naghambal sa iya o nag-post sa media, nga ang inyo na yarimen sa problema si SSS, hisa lang na.
17: Wala ka nakabati.
15: Sa Maylo, si Sir Amiel Inova, sila niya i-check ko mga records, be. Pagkagabi, may update na sa. Sila niya mangayaw lang ko clearance sa Manila namon kung pwede kami kambal. Hindi, blado ka nami, tani, kuha muna mga official studio, no? Sa Sambalon, kita nga hisa.
17: Hisa ka to?
15: Ari sa linyata si Ma'am Juna Pastera. Mama, yung aga.
18: Good morning, Sir Novi. Oo, ari ako subong.
15: Sa din, ang signal mo, bilo may ina-ina agad, no? Pero sige, ako. Anyway, maintain ta lang ni. Ma'am, ano ang inyo concern sa SSS? Nga, doon kalawin na agad sa balik-balik nyo, doon ay pag-in ni matagaan sa solusyon?
18: Oo, ay agad so, perme lang board meeting, perme resolution, perme lang convene. Pero 8 months, September 18 pa kami nag-file. Pag-file namon, gintawan kami requirements to submit birth certificate ni Narciso nga dya, kabana ko, marriage certificate, kag two valid IDs. Doon ginambalan kami, nga mahulat kami 4 to 6 weeks. Si, naghulat man kami.
15: Why man?
18: Why man?
15: Hasta, nakalabot na, pilak bulan?
18: 4 to 6 weeks, si, mga mostly almost 1.5, marapit 2 months eh.
15: Oo, pero sa subong, pila na tanan ka kabilugan? Ano na kalawig?
18: Mga 8 do ka bulan, manayin
15: man. Why man gihapon?
18: Why gihapon?
15: Okay, pa ano tanin mama? Ano tanin gina-process nyo? Sa SSS?
18: Ang iya nga sa bakwa na bala sa senior citizen na balay 60, si maklaim daad ka na nga dang benefits bala.
15: Ah, okay.
18: Either ma lump sum or ma mapapension.
15: Okay.
18: Pag pag-adto namon, din claim doon ako nung burial, 1984.
15: Hindi, burial, meaning patay sa sa record nila.
18: Oo, 1984.
15: Ang magandang isling ko, do ay kaman ka pabalong may kumpanyaran kami. Kaya tibisan pa, no, suon, taka mo makumpanyar, giguro. Buhi iyang bana mo, si suon.
17: Rajumanovi, mahimo bala na Barangay Kagawad, butuhon sa tao na kung naitip sa 1984.
15: Patay ganlagan. Ano sa subong Kagawad ba sa hindi na?
18: Hindi, doso, why don't?
15: Pero naka 3 terms, ha?
18: Oo.
15: Tiyamak mo? Kagasa, saan wala natapos ang term niya?
18: Though 19... ano man, 87 kami gin kasal mo. Si soltero pa tana pag 1984.
15: So hindi na sa Kagawad, gani dugay na.
18: Oo, mga 1990 o 2000 kuan guro da amo dang mga years.
15: Okay. Okay. Pero nangin Kagawad pa sa iya, even after is declared death, sa record iya sang SSS. So na-check namon sa SSS, in-check ni Radyo Manmon, 1984 kuno to ang burial claims niya. Aware ka mo sina?
18: Oo, 1984 kuno dayon ang burial claim na is only 1,000 malakuno to 1984 pa mo.
15: Oh, grabe.
17: Tikay sang una gamay pa
15: ang sang una brato.
17: Ang 1,000 sa 1984 dako na mo.
15: Pero hindi gimana na mo na. O base man,
17: base man. 1984 ang value sa 1,000 dako naman na.
15: O base mo gimana ang burial claim gimana sang una. Pero anyway, hindi matuod kay tibuy gani siya. Te ano ang explanation sang SSS? Gid pa mangkot nyo nga naton. Te naton paano nga naka-claim kayo buhi man ni siya o?
18: Oh, adayon gid pa balik duman kami gid after si 6 weeks nga ginhambalan kami nga tawgan why man nagbalik kami to sa SSS. Yung required man ka specimen signature na. Dayon affidavit nga member tanak SSS with amod ang number. 3 weeks diba kuno hulato namon. Pinagulat ma kami 3 weeks why gihapon.
15: Kanti pero why sila nag-explain nga ti nga patay sa dihaw kay why man say mapatay? Kasi hindi ka claim burial benefits kung na
17: why ka, kung mag-claim ka sang burial benefits, dapat may ara ka sang death certificate.
15: Di why mo, abi, gin-question nyo sila, aton nga nga napatay sa inyo record?
18: Ang hambal na kanamon, base iba na may ka-angay, balang ang aran ko, no? Kaso nang ayok, gin-sanda ka apidabit nga tana si Narciso. Kat apidabit kung sino mga utod. Mahulat dumakuno kami 4 weeks kagin tawan kami ka number nga tawgan nanda kami pero waay man.
15: Okay.
18: Dason pagbalik duma naman after 6 weeks. Dang ginpadara pa kuno sa Manila. Na pagbalik ginhulat-hulat duma kami mga 2 to 3 weeks bala to. Pagbalik duma naman February, managbag ginpadara pala naman waay pa trip response.
15: Okay.
18: Manila. Pagbalik doon din tawgan ka bata ko, so balay, din tawgan ka kami sa number nga tawgan na kuno. Kunigan, isanda kuno manawag ka naman. Tinagahulat la kami binulan, why may tawag ka naman.
15: Okay. Anyway, nagpasalig sila sa amon kahapon na manawag sila sa inyo kuno for update. So ulato namon abi, sokto namon sila ni kung ano gidman. Then, ginpangayo tong number nyo ni board member Distura. Basi makahimo sila formal inquiry. Hindi lang sa inyo kundi sa tanan nga posible biktima sinimbrang ini nga pamiki permisang mga dokumento dira sa SSS para makuha nilang kwarta sang tawo. Sige, ma'am, salamat gida kag maayong aga.
18: Thank you very much. Thank you very much.
17: Retired principal gali ni si Ma'am
15: Costera. Dingli National High School. Maestra ko ni sa science.
17: Kilala sa sang akon maninay Radyo Manubi.
15: Retired ini sa nga principal sang Dingli National High School. No? Siya ni nag-YC da sang nag-promote si Dr. Eugene Maliurca. Pero maestra ko ni sa science sa private school na muna antes sa magsailo sa National High School.
17: Amo na nga balaan mo man kung ano ang mga ang solar system, balaan mo na, kahit is science mo.
15: Oo, sa iya ko na natunaan ang hambal ko nga what is science? No?
17: Or what is matter?
15: What is technology and what is matter? Matter is anything that occupies space. Pero sa dingli may meaning pag ginayang matter.
17: Ano?
15: Matter is my alma mater.
17: Mater Carmi.
15: Sa iya ko gini na to na ng science, define science.
17: Okay.
15: Science is the systematized and organized body of knowledge.
17: Ah, galing.
15: Derived from observations, study, and experimentations. Concerned with facts held together by principles. Kita mo?
17: Balaan mo pa, no?
15: Kaya mo na siya ka-effective na teacher. Yeah.
17: Kita mo
15: na siya ka-competent.
17: Kita mo hasta subong
15: ano mo pa. Ang muning dugay, natandaan ko pa. What is technology?
17: What is technology?
15: Technology is the application of the principles of science. Siya man ang nagtudlo sa akin.
17: Akong sa science Radyo Manubi, hindi magiging kumayo. Pero balaan ko kung anong tupad sa Mercury.
15: Anong tupad sa Mercury?
17: Mang inasan. Sa Ilopes! Sa Ilopes! Nang tawa lang dako nung tupad sa...
15: Sakto, Gib. Pero, are, sa way ni matudlo, pero magkuta ko. Ano ang sa atubang sa Mercury?
17: Anong sa atubang sa Mercury?
15: Next sinasal.
17: Next sinasal yun.
15: Pero kakon ng teacher mo competent.
17: Madumduman mo na yun.
15: Matandaan mo kayo na-absorb mo ang lesson. Tita mo, manguko sa science, busa idol. Kapin pang biochemistry nga ni.
17: Ah, budayang
15: kikuni. Pero exempted ako sa finals. Duwa kami sa ngamon valedictorian.
17: Meaning meaning na pamati ka na
15: 100 na 100 na mo ang midterm mo.
17: Mayo ka mo.
15: Oo, na 100 na mo. Temo ng kondisyon. Mm. Gina-emphasize ko lang ni.
17: Yeah.
15: Amo ni ang sacrifice sa mga teachers pareho ni sila. Tapos pag-retire nila, ginatunto pa sila sang ginpataguan nila sang kwarta nila. Tiya, mak mo, luya ng tuhod mo kay retired ka na.
17: Kuwaon mo ng pension mo.
15: Aper mo panerbisyo sa gobyerno. Dayon, balik-balikan mo. Halos isa katuig na.
17: Iwaway ka ginapabaluman na, sa gobyerno.
15: Gahulat ka mo sa pension nyo. Kaway na ka mo income.
17: Di wala na income eh. Kaway naman katrabaho.
15: Ang bana niya, 3 terms sa nerbisyo sa barangay. Gamay mo lang na.
17: Yes, gaano gid.
15: Gusto na nila makapinsyon o malamsam sila kung ano mang direksyon nila sa pangabuhay kay retire na sila.
17: Bisan 3,000 pang bakal Radyo Manuvi sang bulong sa hiblad.
15: Exactly. No? Pero lang tawa, tipila pa di sa mga pariyon ni sa mag-asawa nga pastira nga ni. Nga biktima sang katunto sa mga tao sa gobyerno. Kaguya ka patigig ko. Akong tiya nga laon. No? Self-employed siya. Tigil ang miton man sang malam sa maintenance niya. Mm. Pagkadto sa SSS, nakibot siya may naloan.
17: Kita mo.
15: Tigil malam na, ginataw-tawan pa sa taga-SSS ang istorya.
17: Basilipat ka lang?
15: Basilipat ka lang? Tiyang malam ka pa minsan to, basilipat man ko. Tiyang makuling ka nag-loan permihaw? Niya sa Mindanao. Sa lugar na yan niya to eh.
17: Hindi ko mag-loan ka sa Mindanao.
15: Diri sa na-apply, paano? Diri ang record sa nag-loan.
17: Hindi pwede eh.
15: Tiyang until now, mangkuton mo sila. Nyaway naman kuno nagbalik. Ano ba magbalik kay sila nyo manawag man kamo?
17: Kay minung puro panawag ay na, isa ina sa mga excuse Radyo Manuvi. Para nga makapalagyo kamo sa inyong mga trabaho, tawag-tawag lang.
15: Diyari may nag-message sa aton, retired nga seaman. In fact, daw kapitan sa barko. Kidako kwarta niya sa SSS.
17: Tiyo, eh kidako na yung bracket nila mo.
15: Oo. Malone man sa? Oo. Pero may nakalona. Pero ang makakilibot, sunod nga daw, gintawgan sa sang SSS, nabalik na. Naimpasan ng loan, tibotang balon, tagadira sa SSS. Ang nagapadihot, tiyang pamangkot na subong sa SSS, paano ka mo malutsan? Kaya ka mo damos ang ginarequire ng papeles.
17: Yeah, may requirements na.
15: Death certificate is one. Yeah. No? Wala abot sina, specimen signature.
17: Yeah, valid pa ng IDs.
15: Biometrics, ginarequire pa. Kadamo sang agyan nga department prior to the release.
17: Kag hindi ka mo magambal nga palarios ngalan araw-araw.
15: Tinga nga nalutsan pa.
17: Sa ngalan Guro Radyo Manuvi maparihos kita Regan Arlos, Regan Arlos man ang imo. Pero ang address?
15: Oo. Kag ang declared beneficiary niya?
17: Hindi ginanya mapariho.
15: Araw-araw pa.
17: Ang date sang imo nga pagkabunag?
15: Oo.
17: May
15: posible. May parehas gyud.
17: May parehas wala na nga no, Regan Arlos, Regan same Arlos naked. Same ang date.
15: May middle name pa.
17: May middle name ka pa?
15: Tapos kung...
17: May address ka?
15: Butan tabi pa Riyas pagid hasta middle name, no?
17: Grabe na ginaya.
15: Para Riyas pagid hasta ang pagkabunag nyo. Ang declared beneficiary hasta ang asawa pa Riyas pagid? Isan sa dira na lang. Obvious, gig ka mo katama. By saying, so ay ko gambal nga may specific tanga tao ginatudlo sa SSS. Pero amo na kainhotel sa ngayon sa nyo towards transparency. Grabe nga sakripisyo sa mga tao ngayon, mga retirista. Ayun, may pabalik-balikon, pabalik-balikon. Teryo, ang 8 kabulan, Busa Idol, manugisa na nakatuig.
17: Tiyo.
15: 4 na lang kabulan, 1 year na. Tiwa nyo ginapaminsar. Mga board meeting, kuno, makunvin pa padalas Manila.
17: Ano mga kunvin?
15: Oo. Tiyan mo na, Subonga, panawagan kita. I hope seryosohon ni board member Uli Distura, nga aton pangabay. Board, patawag nyo sila. Bila inquiry dayon prior to the inquiry manawagan kami di sa remen sino sa inyo di ang mga experience
17: kadto ka mo to
15: nga gingamit ang inyo mga pangalan agod kliman benefit sa SSS
17: valid ni
15: para nga ang findings ang sanggunian panalawigan kung mag-intrang city council mayo pagid kung may findings ka mo i-endorse na to sa Congress ma-inquiry sila kag maobrahan sang laye kung anong penalty sa mga nag-obra sini, kag ano ang system nga adoptaron sa SSS, GSIS, kag kung ano manda nga mga GOCCs, nga hindi nila mag-usar ang alan sa tao sa anomalia.
17: Malawaya, abi, kay kamong gintugyanan sa kwarta sa tao, gahando man ang tao nga after iya pagsisintaan niyo si Radyo Manuvi, kung 60 years old ka na, matik na gali, pwede mo malamsam na. Then after sa pinakabulan, may pension ka na. Amo malana, siga ano gin ang SSS pila, ang iban Radyo Manubi, ara lang tag 5,000, tag 8,000 ang ilang pension. Tikaroon ko na muna ng inyo, may mga nagalon dira, way ka mo kabalo, way kabalo yang ang natungdan, pareha sini ang tao na patay nyo na 1984. Dayon padugayon nyo pa. Kundi gakadula ang salig sang pumuluyo sinyo.
19: Tatak RMN.
15: Ito lang ala nakita mo sa idolo.
17: Si Radyo Manflo, may ara sang nakita nga CCTV kung paano nagsulod ang suspect sa balay sang victim.
15: Ba, sa Lidesco na eh?
17: Lidesco.
15: Uy.
17: So may suspect Radyo Manuvi?
15: Lipot lang be. 2 minutes. Ito ka interesting. Yung
17: kumikay Radyo Manflo.
15: Ito nga bayan dulong sa inyo sang Life Extension Clinic and Pharmacy. Libre drang konsulta sa mga medical doctors wala sang bayad. Ara mga branches nila sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Estancia, Pasi, San Jose Antique, Bangadama, Santa Barbara, Tagbacaro, kag sa tatlo ta ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Sa katangan ni Gross nga nagapamati ara sa Kabangkalan, kag Cady City, sa Negros Occidental. Kag siyempre ara manda ang Super Fiber, the fast acting colon cleansing products ang Life Extension Philippines. Sinom ka sini, isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaaga, mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kag risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fibers ang Life Extension Philippines. Kag ara man dira ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mangosteen fruit extract nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units ang puro kag di kalidad nga vitamin D3 nga isa ka miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Tatak!
17: Magaradyo man sa mata palamati nato, mag-inom kita sa klinika D3 Bio, produkto ni Dr. Ramil Oy, may-ari ni sa medium chain triglycerides nga nagabilin, kanagapabilin nga mangin fit, mangin relax ang ato lawas, nagapanasig sa ato metabolismo. Ikaduha, may-ara siya sa virgin coconut oil nga nagapugong sa mga bakterya ka viruses nga magsulod sa ato lawas para ini kita dali magbalatian. Magaradyo man, food supplement para sa inyo. Klinika D3 Bio.
19: Tatak RMN.
15: May tigula nga babae, no?
17: Yeah.
15: Nga ginsulod sa balay niya sa Lidesco.
17: Sa naglika gapon kagina daw ang tsuri natin din, hindi pa man klaro gid nga may foul play.
15: Pero subong daw
17: may nakita sa CCTV nga may tawo, lalaki, nga nagsulod sa balay niya, Radyo Manuvi.
15: Alright. Check tabi, investigasyon sa PNP, Radyo Man Flo Navarrete.
19: TYRI Radyo Man Report.
15: Hello?
17: Radyo Manflo?
15: Dahil lang. No?
17: Okay.
15: Ang circular sa DILG, pabuwasan ta naman.
17: Ah, pabuwasan ta. Eh, plastaron ta na kay Radyo Manflo.
15: Para ma-edukar tang iban nga government officials, halonggid ka mo kung gamit nyo sa lakyan sang gobyerno. Kag matahap na ni sila subong, netizens ta, bantay man ka mo, i-ready ang mga cellphone, panicture ka mo.
17: Actually, ining natabo ni kay Sin Marie, sinsilyo lang ni sa mga nagkakatabo sa probinsya.
15: Yes.
17: Ang iban ganito, sa lakyan sa barangay, nagamit ni Kapitan na dulong ka uyab.
15: Ako na gani.
17: Sinsilyo lang.
15: Kagamay sining bagay, parang magpasingit din si Jed Mabilog.
17: Hindi ka magpasingit kay explain lang bala. Damo na sa nagkakatabo. Kagat ako Radyo Manuvi ang balota ka mo. Very familiar ni sakon kay sa ulado ko gid ni ang top topic ko ngani. Muna nga gusto ko gid i-discuss ini para kamo nga pumuluyo. Makainsindi kita sa makinamatarong ta para buligan ta man ang gobyerno.
15: Kag Radyo Man Joel ug di pamangkot reaksyon niya. Si Vice Mayor Labla Barunda. Naton ikaw ang nagpahulam sini ambal ni Councilor Mabilog. Kag sang-sano ka lang nag-issue sa iya trip ticket? Napadala mo ginman sa iya trip ticket?
17: Makita no? Taman na.
15: Paong taman reaksyon ni Vice Mayor Barunda kay na-mention sa mo? Let's be fair sa tanan, no? Let's be fair kay Vice Mayor. Kay tis ang sa mag-humaom lang daw mga troll man. Nga gabusar si Barunda. Kay makaon pata nga daan fishball, Vice. Radyo Man Flo Navarrete.
19: TYRI Radyo Man Report.
20: Radyo Man Novi, Radyo Man Reagan, no, na tumod na sa napas 20 ang suspect nga nagpuga patay sa sining 89 anyos nga tigulang nga babayi dira sa may Lidesco Village sa Kupsan Barangay Tabuksuba, napas sa tong tinilikdan nga Mayo 24. ang biktima diri amo ni si Virginia Inayan Haseldo. Virginia Inayan Haseldo, 89 anyos. Adira na nagapuyo sa may Redisco Village, sa Tabok Suba Haro, at Tabok Suba La Paz, kag negosyante ini no, mga kabigining negosyante sang mga balas, bato, mga tamburong balas sa bubon, no? Kag ang suspect diri among iya sini Anay Helper. Anay Helper sa biktima nga si ang biktima ang suspect diri among si Jerry Munahan Lima. Jerry Munahan Lima alias Pablo. Sang barangay Nausan Mambusaw Kapis. Pero nagaistar ni siya sa may barangay Gihaman Liganes Iloilo kay dito siya nakapangasawa kag inbugayan sang duha ka makabataan. Pero sa palabing inupdanay niya sa kasawa nila kagway pagintindihan ay nagbulagay sila nga duha no. Pero ini siya taga Tumandukid sang Mambusaw Kapis. Ang suspect din ang pagpati diri sang ni Police Captain Jimmy Acquista na posible pag may pagdumot sa biktima no. Kay manti ang suspect masaliga niya ni sa iya sining property o kon propiedad dira sa may Gihaman Liganes kay ti may mga umana da siya mo
15: nga naga so, meaning propiedad ba sa biktima ginaistaran niya?
20: Hindi man kay lapit lang da lapit tanay lang ang okay. Balay sang biktima kag suspect.
15: Bali ang anong status subong sang investigation sa mga pulis? Anong plano nila sa suspect Radyoman Flo?
20: Subong na identify na ang suspect kag nagapanawagan diri si Police Captain Jimel Acquista na mag-surrender na sa kapulisan no. Kay ti dingkuga ang biktima nagpa-pretend siya na ma-order sang mga balas kun bato o kun tamburong man nga sa pagpati nati siya abi customer tugtog nga nakasunod siya sa balay sang biktima Radyo Manobi kag dito
15: nga nga kinanglan niya mag-pretend kay kilala man siya. Ano paghalin niya hindi mayong relasyon gimpahalin siya.
20: Oo, gintanghalin siya.
15: So kinanglan niya nga magpasik, mamabakal para nga pasudlon siya, doon muna?
20: Oo, kag nagapasulod man ang biktima, kung kilala niya po, why na doon siya kapasulod sila balay, kung hindi niya kilala mo?
17: Kaya Radyoman Flo, hindi kita magambal nga nagpa-pretend pa siya, kaya hindi kung kilala niya na, hindi na siya kinalan magpa-pretend.
15: Oo, oo. Eh, di ba? Luwas lang kung dumo, hindi siya magpasudlon, unless magambal siya nga mabakal ako ya.
17: Mabakal siya. Anong negosyo haw? O sa balas kag bato? May negosyo ang victim?
15: Sinong upod sa biktima sa balay?
20: Tamburong, no?
15: Tamburong.
20: Negosyo, Radyo Man Regan.
15: Sinong upod sa biktima sa balay?
20: Ang natabo ang insidente, ang iya sining timbang. It so happened, ngati wala na to, ang iya sining timbang, bangod kay ting nagdiyo. No, sa time na to.
15: Tibalan niya, kay diraman salin mo. So isa lang ning tigula nga bay, why na ni sa bana?
20: Wala.
15: Kabataan?
20: Why sa sangbana?
15: Laon?
20: Kaiti, balo.
15: Balo? Balo. Pero may kabataan sa?
20: May kabataan, isa ka, dua kabilog. Isa kanar sa US. Ang isa, araman sa gwa, pero hindi pa ma-identify sa mga pulis.
15: So, kung anong yasin niya sa mga timbang lang yung upod niya. Ni kadako sang balay niya?
17: Kadako sang balay niya. Matsag ko, kilala niya, guro nagpa-pretend gidman nga mabakal. Kaya mabakal ko eh.
15: Pakuno-kuno
17: nga mabakal ko.
15: Balik ko eh, kay mabakal ko ya, may baklon ko. Kaya mo man nagurong intertina. Pero nakita sa CCTV, ang pagkuga, Flo, kung nakita lang siya nagsulod, kag nag-gwa.
20: Ipakita diri sa CCTV nga ginpasa sa aton, sang aton masaligan nga telemanan, ang pagkanto niya sa gate, pagpasulod sang biktima sa iya.
15: Okay.
20: Pero ang pag
15: kuga wala.
20: Nagatalikod.
17: Di na sa puan ang biktima sa din ayon sa part sang balay.
20: Sa kitchenette sang balay.
17: Sa din
15: sa kitchen,
17: kusina. Sa kusina.
15: Tibo tambalon, white yung makwa. Pero ti shining dapat pa-explain karon kay siya malang ang nagsulod kag nagwa,
17: tiyoy.
15: Sang last nga nakita nga buhi pang malam.
20: Aha.
15: Ti subong, ginapanawagan siya sa pulis, balan niya na ni, kaya ti, the fact nga na siya nag-imo krimen, lagyo na ni gani.
17: May bitbit
15: pero karon kayo nakilala sa, ara sa iya ang chimpo subong magsurinder.
20: Correct na. Radyo Manovi, Radyo Marigan.
17: Ti siya mala nakita, dari sa na Radyo Manovi, makita mo mana sa CCTV kung sino ang nag-upo, nakuhan mo?
15: Kunway sa labot, explain niya.
17: Explain niya.
15: Nga pagsulod niya to ya, nagtransak lang siya eh.
17: Pero may dalasan ka plastic pagpagwa, Radyo Manflo, di ba? Pagsulod, way sa plastic eh. Pag guwa niya, may bit-bit niya sa nga plastic?
20: Amo na na. Ang pagkuha sa mga kagamitan sa tigulang.
15: So, okay, rabi rin eh.
17: Waraw, may bit-bit siya.
15: Na, bala niya ni Guru mga lahas ang malam, kagkwarta.
17: Kadako nga tao man.
15: Bukod.
20: Nakuha nga lahas, kagkwarta, pero hindi naisip sa mga pulis kung pila. No? Kagti, kaiti, bangod patay naman, ang ining biktima, Radyo Manovi, Radyo Marigan. Ang pagguwain lang, may dala sa plastik, tapos ng krimen.
15: Buti mo na pala, ang patsyon mo, gidi mo yung tao. Bisan paano, nangin ama mo man mo? Ga pamilya mo na na?
17: Siguro, ang sunggod-sunggod na yung Radyo Manovi, normal na yung sunggod-sunggod, pero nung mapatay kagit yas, ang tigulang, ano, hindi mo
15: na. Babae, tigulang, wainog bato. San itikwang mo na gani, mapalid na na. Dapat sun mo gid yang malaman.
20: Yo, kag
15: mga classic mga tao plo man.
20: Kag ang suspect dili nga si Jiri Munahan 5 mga 1 week pa lang nakagawa sa prisuhan sa kaso nga illegal gambling. Radyo man nobi radyo man.
15: Okay. Amo na guro nga nakahalin sa kay why na sada? I mean no, kay why na sak balik sa duty.
20: Why na?
15: So illegal gambling.
20: Illegal gambling.
15: Ano nga gambling?
20: Hindi pa di ma-determine sa mga pulis kung ano nga klase gambling, no? Ang nag-committer sang
15: padal may binablo nga may amugin isang desire nga makakuha kwarta. Kay dira mo na makita nga kinanglan niya gin magpatay sang tawo para sa iya. Okay? Sige, salamat gid Radyo Manflo.
20: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
0: Tatak RMN.
15: Sakit sini nga nabatsyagan sa duha niya kabata.
17: Ay, grabe.
15: Nga gindili nila sa nanay nila. Di.
17: Wait ka manabigalaong Radyo Manflo.
15: Sir, bastante ning malam sa luho kay ti.
17: Siya malam? Ang
15: bata niya, puro abroad.
17: Kagadako sang
15: may property. Negosyo pa. Tapos ginpatay mo yang malam sa mo lang nabla nga mas may kwaon ka lang imo ya.
17: Kuy kinuga niya pa.
15: Kagtigulang nagidya bala kaniwang pang klasik malam ni. Sige, bawi lang kami buhas sa iban pag inato.
17: Salamat sa pagupod ninyo.
15: Radyo Man Novi Guazo.
17: Regan Arlos.
0: Tatak RMN.
21: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
22: Community Health Alarm. Kaupudi Papaji.
23: Noms Herbal Capsule.
24: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sang dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na partner, kag wala ka man may nabatsagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang harmless man ni na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
23: NANS Herbal Capsule!
24: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
23: NANS Herbal Capsule.
24: Yara lang sa mga butika.
23: Megaman
24: Herbal Capsule.
23: Herbal Capsule.
24: Tutoy. tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kondo nag-iiraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat ka kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
23: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
24: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Honeygoat with tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambaylo, amo ini ang imo natural remedies agod nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
23: Megaman. Herbal Capsule. Herbal Capsule.
24: 30 minutos ang partner.
23: Yara na ang palading. Ah! Megaman. Herbal Capsule.
24: Mabakal sa mga butika.
23: Nons. Lemon Oil.
24: Hala. Kariski. Sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkundin pa na lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected nga tao, magamit naman, natural, malabot.

0: Hindi ka makikita masyado kaletra, yan ay ginapaayunan mo. Pati basic taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay perni ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Non-scorn coffee partner.
1: Non-scorn coffee!
0: Oo partner, kay ang non-scorn coffee may ara antioxidants pareho sa lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sa cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner, ang non-scorn coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Mangod ginadula yasini ang pagka-nervyoso mo.
1: Non-scorn coffee!
0: Ang nami pagid sang non-scorn coffee partner kay ginapanubo yasini ang imo nga cholesterol. Ang umanang mataas kag blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
1: Non-scorn coffee!
0: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Partner, payo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
1: Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alaga Papa G nga nagasiling bye-bye and I love you all.
3: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: Katalina Habagat, sang puro kantabo, barangay Kamingawan, Kabandalan City.
5: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
4: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag daw medyo may naga, ano na, hindi na kukakita. Nagbakal ko dahil sa TTX, inang tulo kabilog, isa ka stab, kasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tagdawa-dawa ka kapsul, yung pagkaubos ko sir, may alivio gate, so buong gimintinans ko nag-sir ka namin namin agit sa akong nga mata.
3: TTX 500!
6: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyo? Kaupunta siya na karong diskusyon aton CEO si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil,
7: So good man Sir GP ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon. Mahilig magsigi kaon tamis, ice cream, soft drinks. Nya bilong adlaw pungko, pagbugtaw pungko kaon kadto opisina, pungko, snacks. Sinulim dako tiyan. May tani kong ga naka ano, DTX 500. Bisan paano mabuligan ang metabolismo?
6: Correct.
7: Ang problema way pagid gakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos way pagainom DTX 500 by tiyan, dako tiyan eh.
6: Gusto, no? Ang pagdako actually sang buyon, hindi lamang ini isa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bra kamo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sa heart disease, kag heart attack?
7: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imong korason. Nya, okay, gedani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo. Mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian kun ikaw tani naka DTX 500. Ang purpose na kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga permi gina mo gina-recommend. Isa sa mga sign nga makapakadto na kasdamo mga balatian ang pagdako sa imo buyon. So pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo ni
3: TX 500. TX 500!
8: Ako si Juliet Nol. Ang ako nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom niro ang inom ko. Isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga na nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so 136 na lang ang sugar ko.
3: TX 500!
6: So kung ga DTX 500 ka, malikawan iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon. Kaangay sang high blood pressure, kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
7: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo. Hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matambo, Sir GP, sigi bubo sa insulin. Kaya ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, igubay. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, diabetes eh. Kung sigon, pagid kaon sa tamis, kagabusar sa lawas or DP, maabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pancreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabangkrap imo pancreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahot, imakal mo nalang nakuhaan, DTX 500. So, ang matabo ni Sir DP, kung di mabangkrap ang imo pancreas, isa sa solusyon Sir DP is, siyempre, pawayanan mo, agon di matamaan gamit sa cellulas ang pancreas, ang mga cells na kontrolahon gid Sir DP. Dapat lifestyle modification importante na ini kun mamati pa
6: gusto
7: kun maumpawan pa. Pero kung gainom ka DTX 500 mabuligan ng

0: mo pancreas balik normal tapos makaproduce na sa sang nagakaigo nga mga insulin ang mga oxidative stress nga nagtabo da kag free radicals nga among gapaguba sa pancreas ma-neutralize niya sir GP.
1: GTX 500 imo pangalan na partner
2: Dennis Antonio taga Kabakungan 41
1: nagpa-check up ka sa among free clinic imo nga blood sugar test nakita ko daw pinatong score gani
2: 470
1: sang-sang ka nagsugot inom na GTX 500
2: nagteko duwa sa gabi duwa sa aga bali 2 times a day
1: pila na lang imo nga blood sugar sang last mo na pa-check
2: 160
1: sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar anong mahal mo sa ila
2: Inom pa mo sa GTX 500 kaya ako mismo tested and proven na best get ang GTX 500 para sa
3: GTX 500 GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
5: Basta Right Med, dibdo ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
10: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
11: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
12: Ubo!

0: Mahirap kwalitian.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
5: Ah, nanugit ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
4: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
6: Ga-intra kami, haw? Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
5: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang nga galibot siya, gogo?
4: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sa mahimo, bana ko na siya!
6: Natuntuhan ka! Naintuan ka! Nakaintyende ka! Ha?
4: Mang!
7: Ay, di mo ginayan din ang gugmayaling. Makamakin ang lahat, masunod ka lamang.
8: Ama ka
7: diba?
8: Na?
7: Oo, sometimes.
8: Love conquers all.
7: Oo.
8: Amo na galing once.
7: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
8: Gani man.
7: Tanugon.
8: Ang mga ginikanan gusto nila yung ang ilang bata, mangin ma- good ba lang future?
4: Kun ako, pahambalon. Kun kamu man may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala didto, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kunako Pahambalon, RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kunako Pahambalon!
9: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule.

0: Life Extension, Vitamin D3.
1: Nerelito, dayon, senior. Sa kabanban na uton. Ang advice ang doktor, operahan nga. Kung baga, ang pia ko nga sa porsyon, ng kisipot mo kung isa. Extension, Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, everyday. Ano na batyagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sabto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaba. Sabto ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga, Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingredyente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
0: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
4: RMN Freedom Run.
0: Tatak, RMN.
5: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
6: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Doc

0: Lason.
1: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
2: Mami, itigil ang drama.
1: Angeline?
2: May na-discover na akong timplado na at may

0: Star Nutrimeats, kinili na! Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansyarap!
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika!
4: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar!
5: DTX 500!
4: Ikaw pa lang ang may diabetes?
5: DTX 500!
4: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds!
4: Yan ang kapalupo!
5: Kaga kontrolar
4: sa Imo Blood Sugar!
5: DTX 500!
4: Asalika!
5: Epic!
4: DTX 500!
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
7: Wala, naging nabalik ang arthritis ko.
6: Tibog, di kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
8: Ako si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
3: D3 Bio.
4: Ang D3.
5: You may visit.
4: Ang Visio,
5: yung may D3.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
11: Number 1.
12: One, two, three. Oh, sige, sige. Oh, kanamig isa nga mga sawat yun yung ano na yun, Delilah yun. Balo mo kami ni Delilah nga daan, no? Ka mga ano sa amo niya, ka mga valid, body kinesthetics. Check to na siya. Oh, basta kasagad sa amo niya magsaot, no? Chindihan nyo lang, ah, bahala na kamuda, ah. Ina, may naway pa tadi. Mayong adlaw na sa inyo tanan-tanan, ay hindi ko napagamuhon ang inyong kabuhi. Basta namiagi ko yun, basta nagapamahati ka mo dali sa amon. Salamat, salamat, isa po pala sa amon. Nakag-indi ko napagpatugayon pa. I'm sure excited na ka mo sa istorya sa buong hapon. Arino, ang sulat ni Nono. Ay, hindi ka na pwede kay yes, kay Nono. Nono, ang sulat ni Nono. Ang ataga natin sang pagtamod. Nono, hello, birado.
13: Mayong adlaw lang sa inyo, Ling, kag Delilah. Ako galis Nono, ah. Gintawag ako nga Nono kay gamay-gamay lang gig ko yung klase sang lalaki. 14 lang gurong height ko. Kado Nono, bless sa punso, ahaw. Pero kabalo bala ka mo nga bisan amulan ng height ko, ya? Pero mapinalang gaon, kuya. Agod na mahangpan nyo lang sang lubos. Suguran ko sa pagsaysayang tanan. Nying! Mi-mi-mi-mi-mi-ming! Meow! Meow! Ay, abaw. Kadamo na sang ako mga palangga, oh. Oh, ari na mga pagkaon nyo, ginbaklan ko na lang kamo cat food. Kay wala na ko tayo nga magluto. Gutom-gutom.
14: Ay, di ba yun? Isa ka mahal sa Balaklon Subong, ang mga kurin mo ya, special ang ginakaon. Samtang kami ang mantener lang isda, sila yung gaatay pa.
13: Ang sinanay, kabalo-kabalanay, ng mga kurin, amoy nang nagasalo sa tanan ng mga negative vibes nga magsulod rin sa balay.
15: Ay, di, kung na yan magpati
13: na. Okay. Nga, mantay.
15: Ito, wala ko man na mabatsyagan. Kaya ang negative vibes aga pa sa banwa, nagkapamuyayaw na. Oo? Wala na sang opisyo kundi ang bantay, ha? Anong hulag, tangaduha.
13: Oh, goy.
16: Okay. Agay.
13: Igo, kamantay, ay.
16: Oo, eh. Ara, eh. Maghuyag ka pa, yahaw.
13: Okay. Tatay.

0: Ito. Ito.
1: Ikaw gali si Nono.
0: Oo, Chay.
2: MBC isang maayo?
0: Okay. Chay?
2: Ay, sus ko na ko si Moto. Magpalayo ka na. Hindi ka na magpakita.
1: He! Nugay ka gani, ha? Hindi kaya mag-intra kayo wala ka makaibalo. Pasalamat ka gani nga may nagbulig sa bata mo.
2: Oo! Iya, bulig lang. Sige, be. Pamangkuta siya kung may luyag siya sa bata mo. Pamangkuta!
1: No?
2: Bow! Sa ngalan pa lang. Daw bagay gin sa itsura yan, ho? No, sa punso. Oh?
0: Si Tiyoy man.
1: No, ngalan mo, no?
2: Ay, sulit-sulit? Oo, gani. No.
0: Oo, Chay. No.
1: Ay, sus. Ay, hindi ka na mag-chay sa akon. Mamang na.
0: Mama.
2: Ay, wala, gidhuya, ho?
1: Iputa lang suwan mo, ha? Kaya ginahimo ko ni para sa anak ta.
2: Mahala ka na.
0: Away ka muna.
1: No. Kabalo ka. Ay, hindi gid man kami magranon gid . Pero kay balo ka bala nga ang mga uton ni Dada ato na sa gwa sa abroad kag suportado na nila si Dada ya. Yeah.
0: Oh.
1: May allowance ina nga ginapadala sang mga magulang niya.
0: Ay, kalli.
2: Sige ha. Tip lang agid ang lalaki.
1: Ay, tituod man. Wala ko ikaw ginatip lang. Arang ebidensya nga matod ang ginahambal ko. Ang importante man lang sa akon nga may maatipan sa anak ko. Masiguro ko lang bala nga may upod siya permi agud nga kung kinahanglan niya sang lalaki nga magpalangga sa iya, ara ka. May upod siya. Kag ikaw ang lalaki nga ina, ikaw gid lang, Nuno.

0: Suportado nila. Kag kun sinuman kuno ang lalaki nga maluyagan ko, buligan nila.
1: Ano?
0: Oo. Kung gusto mo, magpili ka lang. Sa Italy ka makadto, kay ato dito ang isa ko kamagulang. O kung sa Canada, kay may utod man ako dito.
1: Uy.
0: Amo na nagaling, ikaw lang makabakasyon, eh. Ako ya, hindi.
1: Nga, aman.
0: Kwan, may record ko, ah.
1: Record nga, no?
0: May balaan, mugi na nasa pilakadlaw, ah.
1: Uy.
0: Inaiya, kung mapakasal ka sa akon, eh. Kag kung kasal na kita, buligan ko ikaw nga makagwa.
1: Uy.
0: Hapos lang na iya sa akon.
1: Oh, okay. Matuod ka?

0: News D3 Bio.
1: At usuray ko, isa karadyo announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pamakal,
2: sumagbuti ka. Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amo hours to 10 hours. Amo wala ni, sang bayad na yan.
3: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila.
4: Mga way bayad.
3: And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping, kaya 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
2: Nami na imo D3 Bio, Sir Buyao. Nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo mabugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, Sir Boy. Ano ang rason nga kung gainom ka D3 Bio, nami imo tulog?
3: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 Bio
2: nga wala sa D3, nga plain D3. Okay.
3: Number ano, one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
2: meaning ano? Meaning pa, Sir Boy, kung pag inom mo D3 Bio, the BCO of D3 Bio may lauric acid.
3: Mm-hmm.
2: And that lauric acid, tanan niya mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay,
3: himoson,
2: buhi ang good bacteria.
0: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika!
2: Now next!
3: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin.
2: Mm-hmm.
3: A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin na sanay sa serotonin. Mm-hmm. Kung ang galinan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galingon-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya, melatonin. Once kung melatonin na, amuna ni ga-promote si imo tulog. Nga magtulog ka, nakainom ka D3 Bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
2: Kanami sa imo D3 Bio, Sir Buyao, pag inom mo sa D3 Bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
3: probiotics.
2: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, Sir Boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama.
3: Dulum-dulum ka tama.
2: Kaya magguwa ang melatonin.
3: Melatonin.
2: May pamangkot ko, Sir Boy. Ang imo nga plain D3, makapatay sang bad bacteria?
3: Ay, hindi. Ang plain D3 niya, makatupato sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
2: Masugo pa sa immune system.
3: Masugo pa sa immune system. Pero iniyan D3 Bio, duwa.
2: Paglabay, himos na yun ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 Bio mo, Sir Boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Napaman lang ni mo, Sir Boy, ang vitamin D3 sa kwan.
3: Napaman na lang sa kinamplify ko lang na siya gani, no? Kinaupot ko siya sa extra virgin coconut.
2: Tapos take note, ang rumat sa vitamin D3, hindi na rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 Bio, alin mo na sa US. Sinong Pilipinas kahit mo D3 man? Wala. Busy o goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang busy o sa US, hindi man alin to sa ila. Halin mo na sa tropical country. Abi ni mo, regardless ni kundiin din mo, may US man na, ma-Iraq man na, o kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo ginom. Pero Sir Boy, hindi sila yan magpaminsan kapag inom dahil ni mo sa D3 Bio, nami din tulog. Sa process, hindi yan yung drugs ya. Kaya nami sa D3 Bio, Sir Boy, no? Ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 Bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayong mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pala mag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Nagkamay na akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
7: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro. Sa padlang sang St. Robert's International Academy.
8: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
9: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myra Cough, humok ang tig-angaplema, Afford pa.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
10: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
14: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
13: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
14: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
13: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
15: Magnolia, feeling good, set up.
16: Supple Plus Gold.
17: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga pulser.
16: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
16: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
20: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
21: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
22: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
20: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
21: Pangong pumaka-bloom.
22: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
20: ACS.
16: Santon Plus Gold.
23: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
16: Santon Plus Gold.
24: Mas pinanakas.
16: Pinagaling.
24: Pinahusay.
16: Santon Plus Gold.
24: Sa mga butika.
25: Alas 10:37.
12: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Cali. Popeye Cali. Para everybody, every bubbly.
26: Your bill, sir.
27: What? 14,000 pesos for dinner?
26: 1,400 only, sir.
28: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
26: Your bill, sir.
27: Order for more. Dessert?
28: EO. Love your eyes.
12: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
29: Uy, concerned lang ko. Kundi pa maati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagka pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Life extension. Vitamin D3.
30: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda. It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
1: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Nerelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nung aspirasyon, ang kipok mo nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, everyday. Ano na ba't sagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaba. Kanto ko to sa ilabalay sa bata ko. Takladon. Pimang bago nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
24: Number 1!
31: Ay, be practical.
32: Hala, sige. Itulod ang anak mo ah.
33: Tay, desidido man, kuya.
32: Tuyag ka?
33: Ha? Okay. Tay.
32: Aluyag ka, silingko.
31: Matunan ang gugma.
32: Madugay.
31: Ano? Kagaanak ambal ka man sina?
32: Ah.
31: Oh? Nga nga ginatulok mo ako sang subong sina?
32: Kung wala ako magmasakit kaga wala mo ako ginatipan, at wala ako mabatsyagan ini, pero anak, madugay ka tawa.
33: Okay. Tatay?
32: Basta kayo patihan ako na kinahanglan mo yas ang effort.
33: Tatay. Arroy.
32: Nanuman? Kamang huyap yung kita yun niya, hao? Kada tubang mo ako na yun mo kuyap.
31: Kagsin o ang maganahan si ginahambal mong animal ka, ha? Doon ginatagwa mo nga pwerteng effort mo. Ago niya matunaan mo akong higugmaon. Boy, set ka!
33: Ay, bahala na lang ni Taya. Nay, ang importante nga secure ng life ko. Kung si dadaman ng mapangasawa ko, practical ng pangabuhi, subong.
31: Correct, kagadyanak.
32: Di bahala ka. Basta panumdumun mo na ka. Bilog ang kabuhi mo nga makaupod mo ya ang babae nga wala mo ginagugma. Ah, kalbaryo ko, buda. Kalbaryo, nak.
33: Tay.
32: Pero kung hindi ka gimagpati, ate, bahala ka.
31: Nak, ang pangabuhi, subong, kwarta-kwarta na. Kung nagkapanumdum ka sang kaayuhan sa kabuhi, pangasawon mo siya. Pero kung gusto mo gadyang mabudayan ka, antes ka makakwarta, na sige, palayo eh siya.
32: Na, panumdumun mo. Nga kalipay, hindi mabakal sa kwarto.
31: Mabakal na, subong! Hinulsol ko gani! Nga, aba lang nga ito ang ginapamana ko! Kung dama, kwarta ang ginapamana ko, tani hindi mag-antos ang subong sining kabuhi ko!
33: Ah. Ah.

Kambal ni mamang ya nga mangin mamang ko naman. Kung din siya makadto sundon ko lang, ba okay man lang si dada? Nga ba lang daw ginabantayan gid o kung di napabantayan gid siya sa akon? Anong problema niya, hao? O hindi, ano nga to? Ang kimpit nga gimutang niya sa buhok niya, ginsulod niya sa bagya? O hindi, ato nagwa siya. Madali lang. Madali, dali ako. Bayran ko. Amo gali ni. Ah, miss, miss, miss, may balatian ang nubya ko ha. Pila to kay bayran ko lang. O hindi. Buti lang mamatay sa ako, no? Amo gali ni, Diyos ko, ano man. Mapakasal pa ako? Makaisol pa ako, no? Kung hindi kaya, hala, palayuin na siya. Ah, miss, pila to ang kimpit. Kay ato pagido nan, sunglass ka pagido nan. Buti nga hala ko man yung kadako ang kwarta ginpadala nila sa akong sang iloya. Kay gali ibaya din sa mga pangwa niya. Ay hala.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Ako si Joven, dubragig kataasan ako ng uric acid. Ibatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Ganit ang testingan ko man. Hipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag inom, batsyagan ko ginang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
0: Supple Plus Gold. At sa mga butika.
2: Welcome na naman sa The Secret of Health. Ako naman si Doc Erwin Lapos.
3: Hey, ako naman si Doc Nelson Cadena.
2: Sa sininga edisyon, ato naman hisgutan Doc Nelson ang ampalaya. Ano bala ang mabulig sining ampalaya?
3: Yes, Doc Erwin. Ang ampalaya o sa ginatawag naton nga charantia. May ara siya sang charantin. May ara siya sang polypeptide P na sediin. Amo ni siya nagabulig panubo sang aton nga blood sugar. Sunod sa mga pagtuon, ang pag-inom sang suplemento nga may ampalaya. Ini nag-help sa pag-regulate nga para makontrol ang pagtaas sang aton nga blood sugar. Ginabuligan niya ang aton nga pancreas nga mag-create sang hormone nga insulin para makontrol ang aton nga blood sugar. So amo na kami ang paggamit Doc Erwin, sang suplemento nga may ara sang ampalaya, which is inang ampalaya, isa ina ka major nga ingredients sang aton nga Santon Plus Gold. Kag hindi lang sa diabetes, Doc Erwin.
2: Makabulig man ini Doc Nelson ang ampalaya kay may ara ini vitamin A nga amo ni siyang mag-promote sa aton panit. No? Biskan hindi kita maputi, Doc Nelson, pero kung makinis kag wala sang gadry ang aton skin, wala sang mga katul-katul sa aton panit, kag mostly sa mga young people, wala tapong God, nakakinis aton nga guya, kanami tulukon. Paagi sa pag-inom sang suplemento nga may ampalaya o kon bitter gourd, makabulig dali na nga magkinis ang aton nga kutis. Kag nga nakanami pagid sini Doc Nelson, mataas ang iyang vitamin C. Meaning, pagagate kita sang Santon Plus Gold, ang level sang aton vitamin C, ginabuligan man niya nga mag-angatirmi. Plus, kung aton pag-inkombinisyonan sang Santon vitamin C Doc Nelson, kanami na sang resulta, malikawan ta na ang makahaladlok nga mga grabing nga mga balatian.
0: Supple Plus, go!
4: Ako gali si Rhea. Ako na regla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Supple Plus, go! Bakal sa mga butika.
3: Ang palaya nag bulig sa aton para batuan ang kanser. May ara siya mga certain compounds dira sa bitter gourd or ampalaya nga sa diin nagabato para malikawan naton ang kanser. Cancer sa stomach or colon cancer, lung cancer, malikawan naton ina bisan pa ang ginatawag naton nga breast cancer. Malikawan ina kay nga inigali ang ampalaya pag nagkaong kita sang pagkaon nga ampalaya o utan nga ampalaya o nagainom kita sang suplemento nga may ampalaya, ini siya nagapromote sa pagkapatay sang cancer cells sa aton nga lawas. So umuna ka nami pag inom sang Santon Plus Gold, no, wala labot sang Santon antioxidant nga nagapatay sang cancer cells sa lawas naton, may ara pa sang ampalaya nga nagabulig pamatay sang cancer cells dira mismo sa aton nga lawas. Kag syempre nagabulig man siya nga i-control ang aton nga blood sugar para hindi kita dali mabulag, Doc Erwin.
2: Ari pa good news, Doc Nelson, makabulig pagid pagpanubo ang ampalaya sang inyo nga mga cholesterol level, no? Kung taas inyo cholesterol, mas risky ka nga magka hypertension. Kag finally, ang ampalaya, Doc Nelson, may ara ini siya mataas nga fibers nga amo makabulig agod nga hindi magtambok ang isa ka tawo. Kung napaitan kamo magkaon sang ampalaya, Doc Nelson, pwede lang gininyo inumon ang Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold may ampalaya ina, kag i-combine mo na ang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C, agod nga healthy ang aton nga lawas kag malikaw sa problema sa diabetes.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Mariel, isang negosyante, late na ako kung matulog dahil nakatutok po sa online sale. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam pagpuyat sa gabi.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa New York.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health hanggang sa susunod na tarakayan sa The Secret of Health.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
9: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
10: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
11: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: symptoms persist, consult your doctor.
8: Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
13: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: D3Bio. Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
15: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas
16: mga butika.
15: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times sa day. Basta subong kung magabot na ako ng menstruation.
15: Mighty C.
16: Mabaka sa mga butika.
15: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
16: Magalingin bala ang imo nga ulo.
15: Masami nagkapangihi.
16: Masami ginauhan.
15: Masi may diabetes ka na.
16: DTX 500 na.
15: Ang DTX 500.
16: Ang may powerful compact.
15: Nga nagapanubo.
16: Sang imo blood sugar.
15: DTX 500.
16: Garantisado.
15: DTX 500.
16: D3Bio.
18: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
15: D3Bio. Ang D3, gamay Visio.
16: Ang Visio,
15: gamay D3.
16: Mabakal sa mga butika.
19: Tok, tok, tok. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamatig sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!
20: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
21: Santon Plus
20: Herbal Capsule.
21: May mangosteen at malunggay.
20: Dobling sangkap sa isang kapsula.
21: Inumin araw-araw.
20: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
21: Santon Plus
20: Herbal Capsule.
21: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Kapag doble, okay!
21: Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
20: Santon Plus
21: Herbal Capsule.
20: May mangosteen at malunggay.
21: Dobling sangkap sa isang kapsula.
20: Inumin araw-araw.
21: Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
20: Santon Plus
21: Herbal Capsule.
20: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
22: Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
23: Santon Gold Coffee Mix.
24: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
25: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
24: Maluwas sa manamit gin,
25: may free collagen,
24: ang guta tayong kapa.
23: Santon Gold Coffee Mix.
26: Nagkape ka na,
23: lalakas,
26: at gaganda ka pa.
23: Santon Plus Gold.
27: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko, di ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yun sa tritis. Matungagin, nadwadlaw man ang paginom, okay gid kay wala nang katake ng tritis ko.
23: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum, tanggal amoy kulo sa bangon ng Charm.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
29: Pangdong kumakablum sa Charm.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
29: ACS.
23: Santon Plus Gold.
31: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo. Nagbatsyag yun ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan yun ang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugan.
23: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
0: sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN. Number 1.

0: May balatian nga ko, nobya. Crypto gali siya. Inablang manguha lang sa manamian niya, dason hindi pagbayaran. May kaso na gali siya. Amo na gali nga hindi siya maka-abroad. Kay ma-record siya. Anong bahaton ko siniman? Mapakasal pa ko? Sa inyo, bikon kamong pambalon, nono.
1: Di kong ginaygugma mo ko ng isa katawo, batonon mo ko na nun siya. Di ba, Ling? Di, pero at least ang ginikana, nag...
2: Hindi ka kadapuli, Joy, bago ko.
1: Bayaran mo lang, sundon mo lang galing.
2: Kadapuli, oh. Joy, bago.
1: Uy, ka namin, isang imo nga pungos, ay, ginkawat mo na dito sa may ano to. Ging kuwa ko lang nito, kayo na namian ko gani, di ba?
2: Kabudlay, galing ko may amo ka na, no?
1: Oo, te, pero kung palangga mo, gidguro, Ling, agwan tahon mo.
2: Pwede
1: as long amin nagbayad
2: ka. Okay lang ako dawa ka kwarta.
1: As long amin nagbayad ka, pero siyempre, bantayan mo ginasaya.
2: Mm-hmm.
1: Kay wala ka na ikabala kung saan o na ma-atake.
2: Mm-hmm. Kaya hindi siya pwede nga, siya lang isang siya pa shopping. Pabulis na nga, ala ka dawa sa gambas nga, ambot gani ah.
1: Nasunda mo, mas isang kwarta nga ibayad.
2: Nga o, afford niya man.
1: Oo, afford niya.
2: Galing ka kalam lang sa kamot.
1: Oo, ano man. Di, hindi ta na, mga psychological, ano na yaling mo.
2: Oh.
1: Hindi ta na yung, wala ta bala ihibalo, ginga oh, yung mag-explain si na bala.
2: Psychology.
1: Oo. Wala ta na yung, ano yung,
2: pero may mga, may mga therapy na I think, ang gina, ano na, para ma-overcome nilang ilang pagka-klipto.
1: Kaya ti, may arat na nagani nga.
2: Kaagi ka muna, may ging klipto ka.
1: Wala.
2: Wala.
1: Hindi ko, be. Doon nahadlo ko na.
2: Kagi ko manok.
1: Ikaw? Manok?
2: Kag itlog ka pabo. Itlog ka pabo. Gamay pa ko mo. Gamay mo ko to. Kaya manok to ya. Isulod sa amon ng balay. Kay kabagyo.
1: Hindi mo naguro. Ano yan sa klipto yan eh. Ang klipto ko no ya. Inang may maluyagan. Kaging abisa ng... Kasarang ka magbakal pero hindi mo luyang nga baklon kawaton mo gidyan.
2: Oo, gakalam gid ang kamot.
1: Gakalam gid ang kamot.
2: Tapos ano na sila gaka-satisfy nila kung makwa nila?
1: Makwa ni oo. Nga kuno abi daw. Pe amo na gani nga sa kun mag-shopping ka mo, ang balon mo lang sa mo pakwaa lang sa kun anong luyang nga kwaon. Sundon lang kun pila na isipan niyo lang kay bayaran ko lang.
2: May lang hindi. Ang hindi lang ang pagkwaon ng banas ng iban. Ay, lainan na naka-clip to ya.
1: Galing kiti, ang dira na ng satisfaction nila eh.
2: Mm-hmm.
1: Kung sa mga ano pa, dira ang ilang aluyag.
2: Mm-hmm.
1: Ti karon kun makaano bi ang ng bana. Kun mapamana, yato bi si ano, sinuno.
2: Sinuno?
1: Kagdasan hindi sa mabantayan.
2: Ti, inuno yan. Inuno. Manok, may kwarta ka pero
1: may... sa punso, galing to gamay to.
2: Napriso sila ka doon ka accomplice.
1: Pero kung may gugma, ti, go. Kaya ti, mabase pa lang.
2: Package na mo.
1: Wala pala, oo.
2: Package deal dala na sa ano, sa parcel nga ging daba padala sa imo, sa Ginoo.
1: Oo, kaya ti, kung gusto mo gidyang pakaslan ang babae nga muna kaluyag-luyag kagid. Go.
2: Hmm.
1: Agwan tahon mo lang yagaling kay kabalo ka na nadaan.
2: Tsakto na kabalo, mga sundon lang sa kundi sa mga ano. Kabalo lang mga gabaligya nga nang kumikwa magid sa i.
1: Oo,
2: kabalo
1: na
2: lang.
1: Siyempre, nang ano na naling balatian, naling.
2: Mm-hmm.
1: Nga balatian, bala nga wala bulong.
2: Mm-hmm.
1: Bisa na nun mo na, hindi mo na mabulong.
2: Pwede man ganyan, ah, mapaubra ka na nun, pa, ano na tawag
1: sila. Paubra ka na lang mall?
2: Hindi mall ah. Pwede man na, kung damo kagigkwarta. Namin man ang arap lang sing-sing, butang muda. Kung no, may kwaon sa, may kurinte, blaga.
1: Hindi, ang tanan niya nga kinuha, i-open nyo. Ibaligya nyo.
2: Wala yung selling ka mo.
1: Ang ini, kinawa.
2: Abudlay na ako hindi sa maano, mamonitor. Muna ba lang, hindi sa masundan, bala?
1: Oo, pero kay te, ang...
2: Ano mga, gaano ka binukol sa mga?
1: Grabe, no? Kabudlay ni Tuod, may mga amuni ng mga balatian.
2: Hmm.
1: Pareho na sa mga, ano, balaling, mga palahubog. Bisan ano mo na kakwan, ka-rehab sa ila, mabalik, kag mabalik, gina sila ya.
2: Hmm.
1: Once na makasimot sila sa bawas ang alcohol, mabalik, gina sila ya.
2: Tuod. Okay, sige. Amusin na, ha? Padayo na pabadala sa sulat, din sa ito pala tuntunan.
1: Kona ko, pahambalon! Kona ko, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.
3: smells good.
4: Tikman natin.
5: Sarap! Yummy!
6: Everest Refrigerators.
7: Love?
6: Ano ever best food mo in the world?
4: Of course! Yung ginawa natin together.
6: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
8: Oras tatak impunto alas 11.
9: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta, Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
10: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalagto nga mga cash prizes sa nagahulak sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iskan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Paforma Boutique, Second Floor Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Tatak, RMN. Gikan.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer
1: Life. Kamusta mga kabyanan? Nagabalik na naman ang programa nga ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So I choose suboptimal. Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
1: Ang aton pag-istoryahan, isa ini sa mga leading causes of death, hindi lamang sa Pilipinas, kundi pati sa bilog niya kalibutan. I am talking about breast cancer. According sa 2015 Philippine Cancer Facts and Estimates, ang breast cancer amo ang pinaka-common kag ikatatlo nga leading cause of cancer-related deaths among the Filipinos, next to lung and liver cancer. Ang breast cancer, isa ka disease kung sa diin ang cells sa breast nag-grow out of control. Pwede ini magsulod sa lain-lain nga parte sang breast. Ang symptoms ini nag-vary man. Halin sa bukol to swelling to skin changes. May isa ka medical study nga gin-conduct sang June 10, 2021. Sa sini nga pagtuon, naibaluan nga ang mga babae nga may sufficient levels of vitamin D, may 27% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay of any cause during the 10 years follow-up and 22% nga mas manubo ang posibilidad nga mapatay particularly because of breast cancer kung ikumpara sa mga babae nga deficient sa vitamin D. Diri naman sa Pilipinas, gina-emphasize gid sa

0: Peke.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede maka-istorya si Fatima Pamplona.
3: May bukol ako din man sa titi. Sa breast, nag-take ako vitamin D3.
2: Ang life extension.
3: Ay, oo. Nagkanto ko sa taklab ang bukol wa ay nabigyan.
1: Diri ka na sa puro standalone kag may linibo ka mga medical studies. Life Extension Vitamin D3.
4: Kag para naman sa aton mga kabyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-a-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air-condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kag laban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Way sa Robinson's Place, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court, Tagbakaro branch, yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial, Oton branch located sa JC Zulueta Street, Poblacion South in front of Iglesia ni Cristo Church, kay sa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara lang kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: Ako si Cherry, sa ka-full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag-stress tabs.
8: Si vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. Is simple process, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Good morning, my dear plants.
11: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
10: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
12: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
13: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung lulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo kami sis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Magabuti ka!
3: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Yung mga blood sugar test.
5: Ilan tong score ganito?
3: 470. Ang teko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang yung mga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: TGX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inong sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3 Bio.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washi!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
9: Mula noon hanggang ngayon!
11: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
13: ACS. Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Number

Kamusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tag palamati? Maayong adlaw gid sa inyo tanan. Yari ang kasugpon sang kasaysayan ni Mantad, sang Tibyaw Antike, ngaton gintiguluhan. Pagbaliskad sang paya, diri sa aton palatuntunan.

0: Pasensya, gid sa nahimos ang anak ko sa anak ninyo ng Erlinda. Nung Leon...
1: Ano nga pasensya? Ha? Kadamo sa pakira si Girlie! Madamo siya sang lagob kag bukol sa ulo, tapos pasensyahan ko lang? Ay, hindi niya pwede!
0: Hindi man kung tani humod sa bata ko. O galing ginunahan ka nun ni Girlie. Ote, nagbato mo lang ang anak ko. Ginpangapin na niya ang kaugalingon niya.
1: Hindi pangapin ang natabo. Ginhungod niya. Man, suya ka mo yung daan sa pangabuhi namon. Ikay kami yung nagtinad ka mo yung patay gotom sa gihapon. So, ton ka kung sinaya sa pagpabulong namon sa iya. Kagun, hindi ka mo makabayad. Iakusar ko ka mo.
2: Ano? Nang Erlinda, hindi man kami pag-amuha sinaay. Maluwi ka man sa amon. Pigado lang kami nga daan. Halosun pa gani kami makakaon, tapos kasuhan niyo pa kami.
3: Ote, anong magaling gusto ninyo, ha? Toleraho lang ginihin mo sa bata ninyo sa bata ko?
1: Bukid!
3: Pabayaan na lang kamo sa sala ang ginihin mo ninyo!
4: Hindi ako nanguna, tito, tita. Hindi. Wala ko yung nagapangaway sa iya. Sa baylo, gusto ko pa siya gani makaupod pa uli. Pero ginapapalayo niya ako sa iya. Tungod hindi siya magkabigsa ako ni pakaisa niya.
5: Tutigon ka, Tintin! Nato, nahisa ka sa amon kay Kamiya, may balon! Kamuya, wala! Amo na may plano ka nga malain sa akon!
4: Kung di pa man kutunta mga nakasaksi sa aton kay Ina, kung sino butigon sa aton, girlie, madamo sa nakakita kung paano mo ako yagutaon, kagpakanubuon. Bisa na mga maestra nakasaksi kung paano pagmaltratar mo sa akon sa eskwelahan!
1: Gusto na! Pagapinan mo pang kaugalingon mo, Tintin!
4: Mag-imbestigar ka sa eskwelahan, tita! Hindi lang sinina tabo! Pakapila na niya ako pakalainon! Kaya balo ako nga bisan ikaw nga, Eloy. Nakakilala sa anak ninyo.
0: Tintin, tama na, ha?
2: Wala namon ginatudloan nga mga away ang kabataan namon, balanong Leon, ng Erlinda. Kabalugil ka mo sa batasan namon nga magpamilya.
3: Hmm. Wala kami sa labot, dira. Basta, bayari lang gintuga nga damay sa bata mo sa bata ko. Amor lang simple. Ipabulong pa namon siya. Karon, kung wala ka mo sinubayad, araduwa tong bantod ko hasta nga maglimpyo. Kag pwede na panggasan. Kaya kung may mo muna, huwag nagamong ang mata mo!
2: May...
0: Ano?
2: Ano?

0: muna. Tara niya ka, ayaw ginapakita ka, ginapabatsyag ko sa iya. Pero kinakontra niya ako sa eskwelahan. Saksi ang mga classmate namon.
1: Tintin, hindi pa lang ang makapila na kami maghamba ni Papa mo nga magpaumod ka. Kung ginadaog-daog nila ka mga mag-utod, hindi ka mo magbato. Magpaubos ka mo tungod wala sa maayaw nga pagkagtuan kung batuan ninyo sila.
0: Ote, mamayaan talang galing ang sakiton kanila. Mapatuto na lang kami kung kinakastigo na kami nila.
2: Amo na gani nga dapat mapalayo ka mo sa ila. Likawin ninyo sila. Kung nagadistansya ka mo sa ila, mabudayan sila sa pagiguta sa inyo. Hindi sila makatapak o kung makapanakit sa inyo.
0: Gusto ko malangkutan ni mga amiga sa ila, kahit hindi man sila ibang na tao sa atot. Pakaisama naman sila. Mga ipagaliyang ibang na tao kay mga amiga pa sa amon. Sabta ang kaugalingon tanga pamilya. Amo pang mga away sa aton.
1: Sa sunod ha, likaw ka magpalayo ka mo sa ila. Hindi ninyo sila pagsapak ka kung mahimo. Kung wala na gitsang likawan, mag-ayo ng gihapon sa ila. Magpaubos kay gini magbato. Kay bulahan ang mga mapainubuson. Kay
0: sila magpanublis ang duta.
2: Sa diyan gani makita?
0: Sa libro sang Mateo, Kapitulo 5, Versikulo 5.
1: Ay, very good. Sige na. Gusto nang hibiin na, ha? Sorry nga, naakigan ka naman ni Papa. Palangga ka mo naman mga anak. Hindi kami gusto nga mangaway ka mo kung magsunod sa batasan sa iban. Magpaubos git.
0: Ma'am,

0: Maring mga habontad. Kabalo ka naman siguro kung diin ang ginagamit sa puti, kag diin ang sa dikolor. Ikaw na din ang bahala.
1: Oo, oh, Manang Nalin. Ako nang bahala din eh.
0: Ang hanger, kuhaon mo lang karon sa sulod kung manghalay ka na ha.
1: Oo, oh, Anang. Manawag lang ako karon kung nakatapos na ako.
0: Ay, maayo lang kay Ari ka. Nagalingin, abi ang ulo ko. Siguro bala tungod ini sa minipusal ko, haw. Hindi ako makaubras ang maayo. Ang siling sa mga bata kung ato sa syudad, ipalabhan na lang namon ang mga bayo namon. Agad nga hindi ko bala matamaan.
1: Magpahuway ka na lang nang.
0: Gani
1: mas maayo nga matahuyan ka. Agad nga hindi maglayo ng pamatsyag mo.
0: Ate, sige. Masulod ko anay sa balay, ha? Ikaw na di bahala, ha?
1: Ay, sige. Hakwatan ko ining labador ng puno sang lago. Kagdalon sa suba. Dito ako mong laba.

0: Kada siglang laban sa mga bayo nila, Tod. Hindi man higo, git katama. Tod, sa bagay, wala man sila nag-aobra sa uma. Ano pa, wala man maayos sa mansa.
1: Ay, abuti nga ala, kung man nawala ka na to na kadto sa balay, kag mag-obra.
0: Oh.
1: Dali, pag inaobrahan ka ng iban?
0: Nang Erlinda?
1: Maayos na durong kita mo sa iban sa pagpanglaba, no? Amo nga wala ka na to nagbalik-balik sa akon? Ah, sige ah! Maayos kayo nahibalaan ko? Maayos pagaling iban nga tao sa amon na pamilya niya?
0: Nang...

0: pa. Swakto na!
1: 45 pesos ka?
2: SRT!
3: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat?
6: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
10: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
11: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
12: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
13: Sunphone Plus Gold.
14: Ako galing si Sherry.
15: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
14: Naghambal sa ako, nga imnan ko kuno sa Sunphone Plus Gold. Sa sulod sang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
13: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
16: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
7: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Sunphone Plus Gold.
17: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunphone Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
13: Sunphone Plus Gold. Kal sa mga butika. Sunphone Gold Coffee Mix.
18: Ako si Rodel. Damo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapiman lang ko. Api nga Sunphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
13: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Tundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Sunphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sunphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Tundoble, okay. Mounding hinata sa Supplemento in 1. Sunphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sunphone Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
20: Mahalagang paalala, ang Sunphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
21: Kargado!
22: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
23: Kargado!
24: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
3: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Alas 11.31.
3: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
26: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
27: Kausa.
26: Ari na ang RMN Freedom Run.
27: RMN Freedom Run.
26: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
27: RMN Freedom Run.
26: Tatak,
27: RMN.
0: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
0: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
2: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.

0: Star Nutri-Needs, ulam na! Sa may isara at dami ng choices, panalo ka!
1: Bili na ng Star Nutri-Needs. Di lang sarap, sustansya-rap!
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Super Fiber.
4: Ako gali si Junie, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
5: Narelito dayon senior sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung asporsyon, ang kispok na ko nung isa, Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, every day. Ano na ba tiyagaan ko nga? Buhay na ko gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuhin ako. Subong yan, nag-aaral. Kanto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Primang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
7: Char, flap, con, pangong kumakablong, tanggal amoy ko lubang sa bangon at char.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Bangong kumakablog sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
7: ACS.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Hala, Toto. Sirado ng kudal nila ni Tita Erlinda. Tulog na siguro sila?
1: Ano nga tulog, man? Bag-ulang nagtakop si Rome. Oho, nagasiga ang suga nila sa sulod kag makita pa sila sa sulod nga nagapanyapon.
0: At manawag na lang kita, Toto. Maalisin sa kita sila nga managob lang kita sa Ilabumba.
1: Oo. Tagbalay! Tagbalay! Tita Erlinda? Tito Leon? Tagbalay!
2: Mana ka mo?
0: Mayong gabi lang da, tita.
1: Managobla kami, tita. Angayo kami tubig sa bomba ninyo kay wala na kami tubig ilim nun.
2: Ay, pagpangita ka mo to sa pwede. Ninyo naman sa uban. Nakapanirado na kami sa kudal. Hindi na pwede. Iyan nga makapanagob pa ka mo sa bomba.
0: Hala, hala. Di, paano na lang gali ni Toto? Wala na kita sa sag-uban pang iban. Kaya mo mo lang natin ang ginakuhaan sang ilim nun nga tubig.
1: Sige na, tita. Wala na bala kami tubig.
2: Ay!

0: hindi na sila magpasagob sa amon, ma. Kay sirado na kuno sila sila ni Tita Erlinda.
1: Oo, ma.
2: Wala ka mo mag-ayo nga bisan isa lang kagalon. Agod nga may inda nang kita sininga panyapon.
1: Nag-ayo man, ma, eh.
0: Oo, ma.
1: Pero hindi na siya kuno magbukas ang kudal nila, ma. Kay dulom na. Ginakigan pa gani niya kami, kagin sugo nga sa suba na lang kami kuno magsagob.
3: Day, ari na ako.
2: Erning, wala kita sa tubig nga ilim nun. Wala matalo pang dan nga, wala naglilis ng tubig ang banga. Hindi ko na magpasagob si ng Erlinda sa ilabomba, kay ti si Rom na.
3: Ano? Sige, sige, sige. Ako naman bahala mangita sang sag-uban.

Mayo lang, kay nadumduman ko na may gamay galing nga bubon kami sang una diri sa ulunan sang sapa. Wala ini malumpiyuhan pila na katuig, kiti. Sako manabi mo. Tungod na anad ng mga tao sa pagkuha sang tubig limnon sa bumba ni Nang Erlinda. Masulog tuod ang tuburan diri. Tapuson ko ni Saga. Kaga hulaton kong magtinaw. Makuha ko rin sang tubig ilim nun, dire.

0: bagay. Mama, papa, kasakit sa tiyan ko.
1: Totoo na, ano ka? Eh, nga, nagaguntong ka?
0: Kasakit ka tama sa tiyan ko, ma.
1: Ano?
0: Nagkalibot-libot ang sakit sa sulot.
1: Ano? Ning? Ning, huwag daw, anay.
0: Ma,
1: Ning, nasakit ang tiyan si Tuto. Erning?
2: Naman.
1: Hinuta, anay, kay basi kong ginsuot ka hangin.
2: Ano? Ano? Ay, sikaw mo sugat, talikin na.
0: Papa, mama,
1: just
0: sakit ang

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
2: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita, Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
1: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
2: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
1: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
3: Magnolia, feeling good, set up.
4: Kung Right Med ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
5: Basta Right Med, dito ko sa kilala ko na, kagmasaligan ko. Kaya, basta Right Med.
6: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: D3 Bio.
10: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Pamakal sa mga butika.
9: D3 Bio. TTX
12: 500. Q7 lot.
13: Ano ginabatsyag mo sa
12: high blood gid ko?
13: Ano sa una ang imo?
14: Blood pressure.
12: 180 over 100.
13: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
12: 3 times a day gina ko na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
9: TTX 500. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Edgar Santiago, sa ka-trace kong driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
16: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 may BCO. BCO. My D3.
17: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualine Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualine Capsule may ara sa natural substance nga binatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
18: Ako itama nga nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule kay 3 years ago. Sa problema ko ako nga cholesterol na taas, no? So sa patayo nga pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualine Capsule, nasa ko nga nagnubo nga ako na cholesterol levels manitan.
17: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
19: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
20: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
20: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
21: Alas 11:46.
22: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: quality
1: yan. Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Gina-improve ang gonadal hormones, agon niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina. Resistensya, kag-performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
4: Protection?
5: Yaku!
4: With 8 billion live LCS?
5: Yaku!
4: That may reach the intestines alive!
5: Yaku!
4: Helps improve digestion and boost immunity!
5: Yaku!
4: With proper diet and exercise?
5: Yaku!
4: Kaya, panalo ka dyan!
6: Supple Plus Gold.
7: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man hapon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
6: Santong Plus Gold. Maka sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Amelia. Ipaydi pa gid ko sa mabatian ko nga Santong Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Amak muna ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
6: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
10: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
11: Unta tina. Tusiran forte. Bunig mag-unta. Untat. Untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Magtusiran. Tusiran.
12: Tusiran forte!
0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ubong makulit? Just stop it.
6: Supple Plus Gold.
14: Ko si Bigbot, ako COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santong Plus Gold, intestingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
15: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina, hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.

no ayhan ang natabo sa bata. Mabutang ayhan sa katalagman ang ilakabuhi sa siningition. Magapinalangga namon yung mga tagpalamati, sundan ninyo ang kasugpon sang kasaysayan ni Mantad, sang Tibyaw Antike, nga aton gintiguluhan. Pagbaliskad sa paya, diri sa aton palatuntunan. Dubu-dubu, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tig-ang aplema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
2: Magpasakop sa dalagan nga may kausa. Kausa. Ari na ang RMN Freedom Run.
3: RMN Freedom Run.
2: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilubayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakob kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
3: RMN Freedom Run.
2: Tatak, RMN.
4: Life Extension, Vitamin D3.
5: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatsyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
6: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Calcium.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mangabuti ka.
4: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
5: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang gabi?
10: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
11: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaneho.
12: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
10: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
13: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
14: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
15: Cellphone Plus Gold.
16: To see you, miss. May ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santo Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayo gid ang akon arthritis.
15: Cellphone Plus Gold.
17: Mas pinanakas,
15: pinagaling,
17: pinahusay.
15: Cellphone Plus Gold.
17: Gold sa mga butika.
18: Talk, talk, talk. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patuluga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Tok, tok, tok. Lechong manok promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak RMN.
19: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
20: Unilab quality yan.
19: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: May mangosteen at malunggay.
22: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw
22: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
22: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: May mangosteen at malunggay.
22: Dobling sangkap sa isang kapsula.
23: Inumin araw-araw
22: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
23: Santum Plus
22: Herbal Capsule.
23: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
24: Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit. Ay hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
26: Oras tatak impunto alas 12.
27: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
28: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
29: Kung right med ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
30: Basta right med, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta right med.
31: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
0: symptoms persist, consult your doctor.
27: Di kalidad at abot kayang gamot? Ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajaman Ronel Sorbito at Rajaman Don Dolito sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Parikoy, Ronel Sorbito at Master Don Dolito.
3: Hoy, kamusta kamuntanan? Kamusta ang tanan naton sini nga mga suki sa kanginan? Umalin sa aton sini nga mga mapisan nga maunguma sa aton kabukiran. Pakadto sa mga pinalangga naton nga maingisda sa aton kadagatan. Alin sa mga karinderiya, pakadto sa tag sa mga puluyan. Diretso na sa aton mga drivers nga tikaro nagatari sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan, Target Tanay sa Udto. Sa gihapon ninyo, abya ninyo amigo sa kanginan, ini naman si Radyo Man Don Dolido.
1: Tatak RMN.
3: Hope din ninyo ako sa aton sining pagpangalagad sa sining Martes ng edisyon sa aton palatuntunan, katapusan ng Martes sa bulan sang Mayo. Okay, dugay may kaupod mo na ito ng partner ta, Radyo Man Ronel Sorbito. At any rate, mga kabiyanan, managulan-ulan ka gabi, no? Kagkagahon, Radyo Man Mark. At least, bisan pa pano, nagbulubog na gamay ang aton sininga panahon ng kainit sang palibot tabla. At any rate, aray naman ang mga mainit-init ng mga balita na aton pagatalakayon subong sininga adlaw. Suspek mga kabayanan sa pagpatay sang senior citizen dira sa may distrito sang La Paz, identified na. Grabe, may mga closed circuit television na nakuha ang aton mga Radyo Man reporters. Standby ka mo diri sa aton sininga pagpangalagad diri man sa Targitana sa Udto. Ano na balang latest updates na? Kag subong man, dugang naton ni may impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad. BGMP yung ka nanindugan nga hindi sa ila pasilidad ang viral video sa mga PDL nga naga-video. Video call sa sulod sang jail. Kapulisan ginmanduan man ni Acting Regional Director General Tuanyo natap naon ang mga krimen sa ila na sakupan. Ilan taon tani, depende ini. Ara ini nakasalalay sa mga tagsa-tagsa ka mga chief of police. Anong mga best practices nyo na? Paano nyo mga ma-curve ang mga krimendera sa inyo sa mga lugar? Ara na nasa diskarte as ang chief of police.
1: Tatak RMN.
3: Check na dugang diri sa aton sa mga pagpangalagad diri man sa Targitan ay sa Udto. Dugang naton ng mga balita diri man sa aton sa mga pagpangalagad. Mga konsyal nga nagabaton sang full nila nga rata, no? Diri mga kabyanan, bisan pa may issued vehicle na sila. Kay man ti dapat mga kabinating rata na dira, ara na dira ang imo sininga fuel allowance, ara na dira imo mga subsidence allowance, no? Tapos, kung may gin-issue nga salakyan sa imo, tunga sina. Ang hindi mo na mabaton, kay man ti, may issued, ano ka na, may issued vehicle ka na. Ang grudo dira, ang gatong dira, ginahatag na ina sa aton sininga city government, sila nang nagabayad sina. So, buod silingon, tunga na lang sa rata, makuha mo. Pero kung may issued vehicle ka, kag full gihapon nga rata na kuha mo, di pagpanunto ina sa mga pumuloyo sa syudad sang Iloilo. Ini nagwa mga kabena pagkatapos nga nasiplatan, ining vehicle nga na-assign sa Vice Mayor's Office nga ginhulam ni Kagawad Sin Marie Mabilog. Nga tihambal niya, balya lunsay tanan above board ina, kay gingamit ko na para nga magbakal sa mga school supplies ngay pangatag naton sa mga kabataan. Maayo man ina nga klase sang proyekto, no? Kagawad Mabilog is going out of their way para maka-provide man sa mga kabataan naton, no? Pamangkot na naton san o inihatag posible sa pagbukas ang klase sa palabuton nga Hunyo ini, no? So may chimpo patani pero tiba si amo na tong adlaw nga dapat pangkuwaon nila atong mga school supplies. But the bad thing is nadula ko nung resibo. Tisang Sunday lang to. Dibla, kagang resibo sa aton sini bisan sa pribado ka man o kun sa gobyerno nga mga opisina, kinanglan mong resibo kay manti gina-account ina, ginapadala ina sa commission on audit, no, para above board, para mabalaan nila kung nagsulod sa insakto nga proseso ang imo sini nga paggasto sang kwarta. That is granting for the sake of discussion nga ang kwarta halin sa budget ni Sin Marie Mabilog nga ginatag sang syudad. But kung gindonar ina, pribado ina, sumulaton ta na lang, makita ang resibo nga indeed nagbakal dito sa GT Mall atong driver niya gamit ang salakyan sa gobyerno. That's it. So gusto na to resibo, kung ginhambal mo nga ginsugo mo to para magbakal sa mga school supplies nga ay panghatag mga kabyanan sa aton sini nga mga estudyante, dapat may resibo kita nga indeed amuning ginpamakal nga nagkadto kami dito kay amuning purpose naton. So amo man lang ginahulat namon kay kagawad Sin Marie Mabilog, and it is very unfortunate for you kagawad Mabilog nga nadula sang imong staff. Subong pang-ukaya nyo da tanan-tanan nga mang gamit yung nga I cannot believe. Hindi ako magpati, I'm very sorry. No? Nga nadula kay dapat ginakaptan mo ina. Kay resibo ina nga I don't know for accounting purposes. Di bala? Ara gid na iyang resibo. Hindi mo na pwede madula. So kumbaga ibutang mo gid ina sa safety. But

0: receipt na ginapangita naton. So pwede nyo man na mapangayo dito sa ginbakla ninyo, no? Kaya nadula ninyo ang base sa cash register nga nagawa ang resibo. Kaya usually, amuna, mag-grocery kita, magbakal kita sa mga department store. Di ba, do, gagawa na lang na sa ila sining cash register ang resibo nga ginagawa. This, it is, ginakonsider naman siya official receipt. Kaya may mga T-number naman na da siya. But I believe may ara pag ina sila sang stub kung gusto mo gidya for COA purposes, for audit purposes, that you need a an official receipt coming from them. Anyway, dagwangan nato nina, standby ka mo din sa ato nga pagpangalaga, din man sa targeta na isaud to. Kag finally, ang Supreme Court makabi na ng pagwa. No, sang ila desisyon, ngati, wala nila gin-grant ang TRO ni Senator Bato de la Rosa for different reason. Siyam kabilog ang nagboto nga hindi siya pagtagaan sang TRO. Isa diri kan manami nga concurring opinion iya ni Justice Kagiwa. Basta akong tadabla karoon ng porsyon sang ginambal ni Justice Kagiwa kung nga hindi dapat pagatagan si Bato de la Rosa sang TRO and other remedies. Kay manti ang balga ni nato nagligad mga kabianan. Mayra kita sang anti-fugitive policy nga sang November 2025 lang ginpagwa sang Supreme Court. Ang ininga desisyon sa Supreme Court hindi kakapangita sang iban sini nga mga available nga mga legal relief kung hindi mo anay pag-isubject ang kaugalingon mo sa korte. No? So, hindi ka pwede kapangayo TRO kung napalagyo ka. Di ba? Hindi ka pwede kapangayo sinisang injunction kung nagapalagyo ka. You are evading the law. You are a fugitive. So, hindi pwede nga kung wala mong in-subject ang imo kaugalingon nga may warrant o bares ka, din samtang napalayo ka to, napalagyo ka to, mga bugado mo gaulag de, nga mangayo sa injunction, mangayo sa TRO, SQDA, kung ano man dira. No? Status sa status antebla na, no? Nga ginapangayo, samtang you are evading the law. So the Supreme Court said, hindi ina pwede. You must subject yourself first sa korte, then find the relief. Amo ina ang anti-fugitive principle. Nga ginpagwa sa Supreme Court sa nagligad sini nga tuig. Anyway, balikan na ito ni Nadri sa aton sini nga pagpangalagad. Standby ka mo sa mga detalye sa aton sini ginpang headline. Aray na nga aton sini nga RMN Network News. 11 minuto sa kaligad sa takda sini nga alas 12. Stay tuned na magabalik ang Targitanay sa Udo.
1: RMN Network News.
2: Ang itong Chief General ng Congressional Army Humor, hindi lang mandato ng PNC ang mapapakil ng kapapan at kaisan. May kasaman dito ang presensyong nararamdaman lalo sa telepon siyente. Kung ang deployment ng mga evacuation centers ay maglalagay sa mga police help desk ang adres ng matagunan, ang pangailangan ng mga siyente na apektuhan ng sunog ay kinagabihan sa patuloy sa pag-coordinate ng polisya sa lokal ng pamalaan kina sa Bureau of Fire Protection para sa Bulsinuwa na institusyon. Labadid na umabot sa task force charge at ang sabi sa inyo ng Sabado at uwi na po na limbo na madaling araw kung saan para na mga ngayon sa Tumi. Kasama mo sa D-Nexto Army Manila, Rajuan Marty Domingo.
1: RMN Network News.
3: Samantala, Zumba instructor sugatan sa Pomaril sa Villasis, Pangasinan. Suspect patay naman matapos manlaban sa mga pulis. Ang kasama natin sa balita niya si Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan.
1: RMN Live Reports.
4: Patay ang sanginilalang suspect habang sugatan naman ang isang Zumba instructor matapos ang isang insidente ng pamamaril sa Villasis Auditorium sa Barangay Poblasyon Zone 1, Villasis, Pangasinan. Batay sa spot report ng Villasis Police Station, kinilalang biktima na 42 anyos isang Zumba instructor at residente ng naturang barangay. Kinilala naman ang suspect na isang 33 anyos na magsasaka at residente ng Barangay Pias, Villasis, Pangasinan. Sa isinagawang paunang investigasyon, napag-alamang papaalis na umano ang biktima matapos ang kanyang Zumba activity nang walang malinaw na dahilan ay pagbabalik nagbabarilim siya ng suspect. Agad namang rumisponde ang mga pulis na nasa malapit na lugar at pinayon ang suspect na sumuko ng mapayapa. Ngunit sa halip ay pinaputukan umano nito ang mga otoridad. Dahilan upang gumanti ng putok ang mga pulis, nagtamo ng mga tama ng balang suspect.

0: Sinugod sa ospital, ngunit dineklarang dead on arrival ng attending physician. Samantala, nagtamo naman ang 5 tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima at sinugod rin sa ospital at nasa matatag ng kondisyon. Umingi na rin ang tulong ang Villasis Police sa SOC Ordaneta Satellite Team para sa pagsasagawa ng crime scene processing. Na-recover sa lugar ang isang caliber .45 pistol na umani kinamit sa insidente. Kasama mo muna rito sa FM News Tagupan. Ito si Edwin Lilmeno, Tatak-R, MN.
1: Sa Tanawan City, Batangas, lalaki sugatan matapos mataga ng umawat sa alitan ng kainuman at live-in partner nito. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. RNN
2: Live Report. Sa insidente na pala nag-aaral nangyari sa Zone 7, Barangay Tinurik, Tanawan City, Batangas. Sa inisyal na investigasyon, ang suspect at ang biktima ay nagkaroon ng inuman sa bahay ng suspect. Sa kalagitnaan ng kanilang kasiyahan ay nagkaroon ng pagtatalo sa pagitan ng live-in partner ng suspect na kinilalang si Rachel Katipon. Ang nasabing kinakasama ay pinagtangkaan ng suspect na tagain, pero pumagitna naman ang biktima na si alias Jason para uwatin ang dalawa hanggang nabaling sa kanya ang pananaga ng suspect na si alias Gerald. Ang biktima ng patalim na pinantaga ng suspect at nasugatan ito sa kanang pulso at sa kaliwang dibdib. Agad naman tumawag sa pulis ang babaeng kinakasama ng suspect na nagresulta ng pagkakahuli rito. Kasama mo sa Raman Calabason and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
3: Sa iba pang balita, nagpadala na ang Department of Justice ang subpoena sa Senado kaugnay na nangyaring kauguluhan noong May 13 sa tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hiniling ng DOJ sa Senado na ipasa ang mga dokumento kaugnay na imbestigasyon sa insidente. Bukod dito, humingi na rin ang ahensya ng summary ng inventaryo ng mga firearms magiging mga security log na mga pumasok at lumabas ng Senado. Naglabas na rin ang subpoena sa Commission on Audit para makuha ang mga dokumento pang matukoy kung ilan at kung sino-sino ang may hawak ng mga armas na nasa Senado noong mangyari ang kaguluhan. Pinadalhan na rin sa subpoena ang PNP Firearms and Explosives Office para makuha ang mga dokumento at matukoy ang inventaryo ng kabuang bilang na armas na nakarehistro sa Senado.
4: May I remind on the PD 1821, which is the obstruction of justice, no? Basically what we refer to na obstruction of justice. There are several acts being punished under that law. Concealing offenders, tampering with evidence, witness tampering, misleading authorities, delaying legal processes. And let me remind also that if you are a public official or employee found guilty of committing these acts, no? There's an accessory penalty that you would be perpetually disqualified from holding public office.
3: Samantala, susulat din ng DOJ sa legal counsel ni De La Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc para humingi ng impormasyon sa kinaroroonan ng wanted na senador.
1: Sa kaugnay na balita, hindi kailangan ng hiwalay na warrant mula sa local court para ipatupad ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. Ito ang binigyang diin ng ilang mahistrado ng Korte Suprema sa pagbabasura sa petisyon ni Senator Bato de la Rosa para maglabas ng temporary restraining order o status quo anti-order laban sa pagpapatupad ng arrest warrant ng ICC. Sa magkakahiwalay na concurring opinions, sinabi ni Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiwa na hindi na kailangan maglabas pa ng warrant ang korte sa Pilipinas dahil ang ICC judges na mismo ang may kapangyarihang magpasya kung may probable cause sa mga kasong sakop ng International Tribunal. Sinabi pa ni Cagiwa na noong sumali ang Pilipinas sa Rome Statute ay kinilala nito ang proseso ng ICC sa pag-issue ng mga warrant. Para naman kay Senior Associate Justice Marvick Leonen, may mga legal remedy pa rin si De La Rosa sakaling maaresto ito kabilang ang paghahain ng petisyon para sa habeas corpus. Habang sinabi ni Associate Justice Rodil Zalameda na walang malinaw na karapatan si De La Rosa para bigyan ng agarang proteksyon ng kataas-taasang hukuman dahil may umiiral na batas sa Pilipinas na nagpapahintulot sa kooperasyon sa ICC. Para naman kay Associate Justice Maria Filomena Singh, nagbigo si De La Rosa na patunayan na may matinding pangangailangan para pigilan ng korte ang posibleng pag pagpapatupad ng ICC warrant. Binigyan din pa ni Singh na walang sinumang opisyal ng gobyerno ang maaaring gumamit ng kanilang posisyon bilang panangga laban sa pananagutan.
3: Samantala, pantakip lamang sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ang drama ni Senadora Amy Marcos. Kaugnayan aligasyon ng Senadora na may niluluto umano na con-as o Constitutional Assembly para maamyendahan ang saligang batas. Nakapaloob umano sa plano na palawigin ang termino ng Pangulo, mga senador at kongresista para i-deskaril ang ambisyon ni VP Sara na tumakbo sa 2028 elections. Sa panayam kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nagdadrama lamang ang senadora at naghahanap lang ng damay.
5: Nako-correlate siya sa word na fake news. Kasi nakakatawa eh. So, ang dami nag-react. Sila mismo na pinatutungkula ni Senator Amy ay nag-react na walang katotohanan. Haka-haka, sariling opinion, parang editorial video. Dramatic.
1: Mm-hmm.
5: Napaka-dramatic. Para makapanira. Ha? Kung meron man siyang nais iangat na tao, huwag siyang manggamit ng iba.
1: Mm-hmm.
5: The problem is, gusto niya mag-angat ng ibang tao, o sabihin na natin si VP Sara, nais niyang iangat si VP Sara para matakpan yung issue ng impeachment, halata naman eh. Napantakip na ng impeachment na issue.
1: Uh-huh.
5: Diba? Pantakip ito. Sisiraan niya yung ibang tao or gagawa niya na intriga. So siguro pinakamabait na word na pwede natin magamit is iintrigahin niya yung ibang mga tao pati na ang Pangulo para lang maiangat ang Vice Presidente. Kahit walang ebidensya.
1: Uh-huh.
5: That's the worst.
3: Samantala, ipinapaubayan na ni Yusek Castro sa DOJ at sa NBI ang usapin ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Si Senate President Alan Peter Cayetano nananawagan naman sa mga senador na tutukan na ang mga problema ng bayan. Kasama mo sa balita si Rajaman Conde Batak. RNN Live
6: Reports. Kinilig ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga kapwa senador na pagtuunan na ng pansin ng mga problema ng bayan. Ang pahayag ni Cayetano ay kaugnay sa pagkilos ng minorya sa Senado para ikudita ang kanyang liderato. Apela ng kasalukuyang Senate President pagbalingan na ang mga usapin sa ekonomiya, agrikultura, kalusugan, edukasyon at iba pang isyu ng bayan. Sa manifestation din ni Cayetano sa plenaryo, pinaalala nito na hawak nila ang beat o ang direksyon ng pag-uusapan sa mataas na kapulungan dahil bawat sabihin nila ay balita. Sinabi pa ni Cayetano na kung may 13 o higit pang bilang ang minority, handa siyang magbigay daan at kahit siya pa ang manguna sa pagpapanumpa ng ipapalit sa kanya.
7: Hawak po natin ang bit eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to.
6: Matatandaang umangal si Cayetano dahil mula ng manungkulan bilang Senate President ay naging bukang bibig na anya ng minorya na palitan siya sa pwesto. Para naman makausad ang kapulungan, inimbitahan ni Cayetano ang lahat ng mga senador sa caucus na ngayong hapon para talakayin ang paghahanda sa impeachment trial, gayon din ang mga panukalang batas na ihahabol bago magsinige adjournment ang Kongreso sa susunod na linggo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak Tatak.
3: Video presentation ni Senator Amy, isang masamang uri ng pamumulitika para sa isang kongresista. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom mula sa kamera, si Rajuman Grace Mariano. RMN
8: Live Reports. Pinilig sana ni Committee on Higher and Technical Education at Tingog Party List Representative Judah Sidre ang ginawang video presentation ni Senator Amy Marcos sa plenary session ng Senado. Patungkol ang video sa alegasyon ni Senator Aileen na planong itasa ang Constitutional Assembly o CONAS para amyandahan ang konstitusyon at mapahaba ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Para kaya sibre, ang ginawa ni Senator Marcos ay napakasamang uri ng pamumulitik at isang kahihiyan para sa Senado na gamitin ang privilege speech sa pagpapalaganap ng intriga, hinala, propaganda at walang basehang kwento. Giit niya sibre, hindi dapat gawing normal para sa isang opisyal ng gobyerno na basta na lamang magpapalabas ng video na nagpapalutang ng conspiracy at hayaan ng social media na ikalat ito para makapanisala bago iberipika ang katotohanan. Ayon kay Asibre, kapag mali ang gamit ng platform ay mas malaki ang magiging punsala dahil hindi lang ang mga inventong kwento o hindi lang ang target na individual ang masisira kundi ang tiwala din ng publiko sa demokrasya. Kasama mo sa DCSL RNN Manila, Kajuman Grace Mariano, Papak RNN.
1: Network News. Mga balitang dapat pang abangan, vlogger sa Zamboanga del Sur humingi ng paumanhin sa kontrobersyal na content sa Siargao na nakakasira sa turismo.
3: At Capital One Solar Spikers, sisimula ng bagong era matapos makuha ang number 2 pick sa 2026 PVL Rookie Draft.
9: Dag Pilipinas sa Idupos.
10: Ilabong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Right. Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
11: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
12: Noong July 12, 2016, isang ruling ang lumabas na nagsasabing Pilipinas ang may exclusive sovereign rights sa West Philippine Sea base sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague sa Netherlands. At ayon pa rito, walang bisa ang tinatawag na 9-dash line ng China. Wala ring legal na batayan para ang kininila ang mga parte ng dagat na sakop ng ating karapatan. Ibig sabihin, may karapatan tayong mangisda, maghanap, makinabang, sa likas na yaman, gaya ng langis at natural gas, sa loob ng ating 200 nautical mile Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero sa kabila ng desisyon, patuloy pa rin ang aktibidad ng China sa ating teritoryo. Patuloy nating inilalaban ang sovereign rights sa West Philippine Sea. Sa ikasyam na taon ng ating arbitral victory sa West Philippine Sea, mag-isa at tumindig para sa karagatan ang ating buhay, kabuhayan at kasarinlan.
1: RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Pangulong Bongbong Marcos Jr. paalis na ng bansa ngayong tanghali para sa Japan State Visit. Energy security, pangunahing agenda ng Pangulo. Kasama mo sa balita si Rajuman Chanel Salazar.
13: RMN Live Reports.
14: Paalis na ng bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong Japan para sa kanyang state visit mula May 26 hanggang May 29. Bago mag-alauna ng hapon na nakatakdang pag-alis ni Pangulong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa Villamur Air Base, Pasay City. Pagdating ng Pangulo sa Japan, mamayang gabi agad itong bibisitahin ang Filipino community. Pangunahing agenda ni Pangulong Marcos sa Japan ang pagpapalakas ng kooperasyon sa energy security sa gitna ng pangamba sa supply ng enerhiya sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, na ispang palawakin ng Pilipinas ang pakikipagtulungan sa Japan sa usapin ng fuel at power supply. Mahalaga rin ang pagtutulungan ng Pilipinas, Japan at ASEAN para mapalawak ang renewable energy at mabawasan ng problema sa oil supply. Bago naman bumiyahe, magtatalaga ang Pangulo ng Gabinete na mamamahala sa bansa habang siya ay nasa Japan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak RMN.
3: Ang gulo lang ang ginawa ni Senador Aimee Marquez patungkol o Marcos patungkol sa di umano'y pagsusulong sa CHACHA or Charter Change na magbibigay daan para hindi matuloy ang halalan sa 2028. Reaksyon niya ng political analyst ng si Attorney Michael Yusinko sa privileged speech ng senadora na mayroon pang video presentation. Pero ang katawa-tawa ay binawir nito ng senadora matapos palagan na ibang mga senador. Para kay Yusinko, lalong nasira ang integridad ng institusyon ng mataas na kapulungan.
15: I think yung ginawa kahapon is more of yung paninira sa kabilang panig. This is what we call mudslinging no, sa politika. Yung nagtatapon ka ng putek dun sa katunggali mo, unang-una, again, napakadaling sabihin na hindi credible yung paninirang yun. Yung tinatapon nila yung tsatsa, hindi credible yun. No? So, kumbaga, hindi masyado napag-isipan na mabuti yung nangyari na nagtapon sila ng putek, eh nangyari, bumalik sa kanila yung putek na tinapon nila.
3: Kaugnay nito, naniniwala si Yusinko na hindi rin tama na muling magpaliit ang liderato ng Senado dahil magbibigay ito ng maling senyales lalo na sa mga dayuhan.
15: That's going to hurt the country. It's going to paint a picture of instability. Pag ang perception ng investors, ng mga turista, magulo sa bansa natin, then what are they going to do? Of course, they will say na wag na muna tayong pumunta dyan. Wag na muna tayong mag-invest dyan. So, yung ganong klaseng epekto yung gusto natin maiwasan. So, kung mas maganda i-lead ng minority, ng SB 11, in their own capacity, yung Senado na mag-focus na dun sa trabaho, mag-focus na dun sa work at hand. Uh-huh. Of course, yung impeachment, use their influence kesa yung they pull the trigger agad, tas palitan na naman si SP Cayetano na ang implikasyon noon ay magiging pangit yung reputasyon natin bilang isang demokratikong bansa.
3: May mga kasama ang political analyst si Attorney Michael Yusinko sa panayam ng ZXL RMN Manila.
1: Samantala, hindi pa pinag-uusapan ng politika o plano sa 2028 sa panig ng Malacanang. Ito ang paglilinaw sa DZXL News ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa gitna ito ng espekulasyon na kasama si Castro sa posibleng senatorial lineup ng administrasyon sa darating na eleksyon. Bagamat may lumulutang na espekulasyon, aminado si Jose Castro na wala siyang naririnig ukol dito. Sa ngayon, sinabi ng opisyal na hindi niya iniisip at wala sa kanyang plano na pumasok sa larangan ng politika.
5: Unang-una, hindi ako mahilig sa politika, di ba?
16: Mm-hmm.
5: Kaya lang, hindi ko masasabi kung saan tayo dadalhin it. Really, hindi ko alam. Katulad niyan, ang tagal natin magkasama.
16: Mm-hmm.
5: Tapos bigla ka na bigla. Nabigla ka.
16: Nagulat na lang ako.
5: Nagulat ka.
16: Partner, bakit?
5: Bigla ka nagulat.
16: Agad-agad ha.
5: Actually, bago ko yung sinabi sa'yo, nakapag-usap na kami, hindi ko na sinasabi pa eh. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Kasi parang hirap na hirap yung loob ko na sabihin agad hanggat hindi pa ako nakakapag-take ng oath.
16: Uh-huh.
5: Pero kailangan ko kasing kailangan kong ihanda. Kasi pag nag-take na ako ng oath, hindi na ako makakapasok sa program natin.
16: Uh-huh.
5: So, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin.
1: Hindi naman isinasara ni Attorney Castro ang kanyang pintuan at kung talagang may panawagan para i-level up ang kanyang paglilingkod sa bayan.
5: Siguro kahit anong profession mo, kahit sino ka pa, kahit hindi ka abogado, pero inaaral mo yung trabaho mo, tapos isinasapuso mo talaga yung ano ba yung tungkulin mo para sa taong bayan. Kasi kung puro pansarili talaga, partner, mukhang mawiwindang talaga kahit saan kang position pumunta. Diba? Kung sarili mo ang asikasuhin mo, magpapayaman ka sa position mo, wala kang kapupuntahan eh. So, I mean, kung public servant ka, nangako ka sa taong bayan na magsisilbi ka, yun ang gawin mo. Di ba? Hindi para iangat yung sarili mo o iangat yung iniidolo mo o pinupuon mo o yung gusto mong politikong iangat. Hindi na siya pang bayan eh, pang sarili na yun eh.
16: Correct.
5: Kung gusto mo mang iangat yung taong iniidolo mo, siguraduhin mo yung taong iniidolo mo ay makabayan, makatao, at gumagawa rin ng tamang serbisyo. Eh kung paano kung hindi? Kung puro bakasyon lang. Kung naglulustay lang, ang hirap iangat noon.
1: Yan po ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. RMN Network.
13: Network News.
3: Sa iba pang balita, formal nang naupo bilang kalihim ng Department of Labor and Employment o DOLE sa dating Senator Francis Tolentino ngayong araw. Ito'y matapos bumaba sa pwesto si Secretary Bienvenido Laguesma dahil sa issue sa kalusugan. Sa ginawang turnover ceremony sa mismong tanggapan ng DOLE sa Maynila, sinabi ni Secretary Tolentino na kanyang papalakasin ang mga programa para sa mga manggagawang Pilipino. Kabilang dito ang job generation, labor rights protection, skills training at suporta para sa mga OFWs. Binigyan din pa ng bagong kalihim ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng pamahalaan, mga manggagawa at employers upang mapanatili ang paglago ng ekonomiya sa bansa. Bukod dyan, naising tutukan ni Tolentino ang pagkakaroon ng naayon na trabaho para sa mga kabataan para sa kanilang kinabukasan.
17: We are here to execute the laws fully, meaningfully, compassionately. And I'm referring to the Labor Code of the Philippines, all the implementing rules, and all other special laws passed by Congress that would enhance the conditions of the working class. Sa lahat po ng ating gagawin, unang-unahin po natin, sang-ayon po ba ito sa batas? Pangalawa, makakatulong po ba ito sa manggagawa? Pangatlo, ito po ba ay makakatulong sa ekonomiya? At sahog na po nito kung ito rin ay makakatulong sa mga namumuhunan. Taking all of this into consideration, we expect to do something for the youth. I've been saying this, the training that should be provided to the youth should not be for the jobs of yesterday, but for the jobs for the future, of the future.
3: Inaasahan naman ang magsasagawa ang bagong kalihim ng mga pulong sa Regional Field Office sa Sandole upang alamin ang kalagayan ng labor sector at mga programang ipinatutupad ng ahensya.
1: Samantala, vlogger na taga Zamboanga del Sur humingi ng paumanhin sa kontrobersyal na content sa Siargao. Kasama mo mula sa RMN Pagadian si Rajman Mar Alawan.
13: RMN Live Reports.
18: Humingi na ng paumanhin ang isang vlogger na taga Zamboanga del Sur sa lokal na pamahalaan ng General Luna Siargao at sa mga residente ng lungsod ng Pagadian matapos ang kontrobersyal nitong content sa isla ng Siargao, Surigao del Norte. Sa panayam ng RMN Pagadian kay St. John Flores, inamin nito ang kaniyang pagkakamali at sinabi na isa itong malaking aral para sa kanya. Ayon kay Flores, handa siyang baguhin ang kaniyang sarili upang hindi na maulit ang aksyong naging dahilan ng negatibong reaksyon ng publiko sa kaniyang social media content. Humingi rin siya ng paumanhin sa mga hindi natuwa sa kaniyang mga ginawang video, lalo na sa mga taga Pagadian City na nadismaya sa kaniyang naging asal. Matatanda ang naging viral sa social media ang vlogger matapos gumawa ng mga content na kinabibilangan ng pagpapahalik sa isang turista, panghihingi ng pagkain at pagtatapon ng basyo ng soft drinks na naging dahilan upang sitahin siya ng isang babaeng dayuhan. Samantala, sinabi naman ni General Luna Municipal Councilor Kerr Chu, ang chairman ng Committee on Peace and Order, Public Safety and Accountability, na nakasira umano sa imahe ng kanilang bayan at ng buong isla ng Siargao ang naging asal ng vlogger. Dagdag pa ng konsihal na nakipag-ugnayan na sila sa Municipal Social Welfare and Development Office, City Tourism Office at Municipal Legal Office para sa mga posibleng hakbang laban sa naturang vlogger. Naglabas na rin umano ng notice to appear ang konseho ng General Luna Siargao upang marinig ang panig ng content creator hinggil sa kanyang naging motibo sa paggawa ng kontrobersyal na mga video. Kasama mo sa RMN Pagadian, Rajuman Mar Alawan, Tatak RMN.
13: Network News.
3: 24 Chinese nationals huli sa Panabos City, Davao del Norte dahil sa samot-saring paglabag. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
13: RMN Live Reports.
19: Aristado ang 24 na mga Chinese nationals sa isinigawang joint law enforcement operation sa Purok 4 Barangay New Little Panay, Panabu City sa Davao del Norte. Isinigawa ang operasyon ng Bureau of Immigration 11 sa tulong ng 10th Infantry Division Philippine Army. Ito ay batay sa impormasyon hinggil sa presensya ng mga dayuhan na umano'y nagtatrabaho ng walang tamang permit at may questionabling immigration documents. Sa inisyal na imbisigasyon, 27 na mga Chinese nationals ang isinailalim sa verification, ngunit 24 sa kanila ang natuklasang may paglalabas paglabag sa Commonwealth Act No. 613 or ang Philippine Immigration Act of 1940. Kabilang sa kanilang mga paglabag ang pagtatrabaho ng walang tamang visa or permit, overstaying, at paggamit ng tourist visa kahit nagtatrabaho na. Nadiskubri rin ng mga otoridad na may ilan na nagtatrabaho sa kumpanyang iba sa nagbitisyon ng kanilang visa. Sa kasalukuyan ay nasa kustudiya na ng mga otoridad ang mga na-arestong individual para sa processing at dokumentasyon ng Bureau of Immigration. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyuman Kirby Manzon, Tatak RMN.
1: Samantala, Mayors for Good Governance, kinundi na ang kaguluhan sa Senado. Kasama mo mula sa IFM Baguio si Idol Gilbert Bermudez.
13: RMN Live Report.
20: 58 o 58 na mayors ang pumirma sa isang pahayag ukol sa mga kaguluhang nangyayari sa Senado. At una sa listahan sa mga alkaldeng pumirma ay si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa inilabas na pahayag na mga alkalde sa ilalim ng Mayors for Good Governance, kinondena nila ang biglaang pagpapakita ni Senator Ronald Bato de la Rosa noong May 11 matapos ang 7 buwan na pagtatago upang makaboto sa pagpapalit ng liderato. Ayon sa pahayag ng Mayors for Good Governance, habang nakatatanggap ang senador ng tinatayang mahigit 2 milyon na sahod sa loob ng 7 buwan na pagkawala sa Senado ay ang umiira ng no work, no pay sa mga ordinaryong empleyado, mapagobyerno man o pribadong sektor. Binigyang diin ng mga leader na hindi katanggap-tanggap ang pagliban ni Senator Bato at itinuturing itong pagtalikod at pagpapabaya sa taong bayan sumasahod ng patas. Isa raw itong insulto sa bawat Pilipinong nagsisikap upang maitawid ang sarili at mga pamilya sa gitna ng nagpapatuloy na krisis at mataas na presyo ng mga bilihin. Dahil dito, nanawagan sila sa mga senador na huwag protektahan at pagtakpan si Senator Bato habang siya ay patuloy na tumatanggap ng sahod mula sa buwis ng ordinaryong mga Pilipino na hindi ginagawa ang kanyang responsibilidad. Iginit nila na ang mga mambabatas ang dapat manguna sa pagsunod sa batas para sa pananagutan, integridad at kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio, ito si Idol Gilbert Bermudez, Tatak RMN.
1: Sa ating balitang sports, sisimula na ng Capital One Solar Spikers ang panibagong yugto ng kanilang kampanya matapos makuha ang second overall pick sa 2026 PBL Rookie Draft na gaganapin sa June 3. Target ng Solar Spikers na makakuha ng game-changing rookie na magpapalakas sa kanilang rotation, floor defense at net presence bilang bahagi ng kanilang retooling process sa ilalim ni head coach George De Brito. Maasa ang Capital One na ang kanilang mataas na draft selection ang magiging susi upang makabuo ng mas matatag na core at mas kompetibong lineup para sa susunod na conference ng Premier Volleyball League. Samantala, na una nang nakuha ng Galleries Tower High Risers ang top overall pick, habang pangatlo naman sa draft order ang Choco Mucho Flying Titans.
3: Nakahinga ng maluwag ang Kapuso actor na si Dennis Trillo, naligtas ang kanyang anak na si Calix matapos ma-aksidente nitong Lunes ng madaling araw. Sa post si Dennis, inalarawan niya na total wreck ang kotse ng 18 years old na anak na makaraang bumangga sa isang center island at tumaob. Sa kwento pa ng aktor, nakatulog daw ang kanyang anak habang nagda-drive bandang alas 5 ng madaling araw. Naking pasasalamat naman ni Dennis na mga pasa sa ulo at braso lamang ang tinamo ng anak bagamat at na magaraw ang kaliwang kamay nito. Malaking leksyon naman para kay Dennis ang nangyari na huwag pilitin na mag-drive kapag inaanto.
1: At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ako po si Radyoman Drew San Fernando.
3: At ako po si Radyoman Angel Garcia.
1: Mula po rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Maganda pong hapon at marami pong salamat.
13: RMN Network News.
21: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo, Sang Unilab.
21: This newscast is brought to you by iBerry.
23: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit My 19 Vitamins, Minerals, Ginseng kag Royal Jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas, abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
24: Kargado.
25: MaxFit kargado.
26: Unilab quality yan.
27: Multivitamins, Minerals, Ginseng and Royal Jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
28: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Nerelito dayon senior
4: sa kabanban na uton.
2: Ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nung solusyon,
4: ang kisbok na ko nung isa.
2: Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel every day. Ano na batsagan ko nga? Doon na ko gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung kakapuhin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilagalay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Vita D Plus Coffee Mix.
7: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
8: This is Dr. Marpa, kag sa tanan, may
6: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
10: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
24: Life Extension Vitamin D3.
28: Isa sa apat nga rason sang kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dakong ang posibilidad nga madamo sang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
24: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
28: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
29: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
30: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
31: Ang HDL cholesterol friendly scavenger nga nagapanglugayawan sa bloodstream agud panguhaon ang mga makahalalit nga LDL cholesterol. Ang bad cholesterol nagatapik sa kaugatan nga kabangdanan sa pagbara sang dugo. Ang mataas nga level sang LDL nagapasaka tsansa nga ikaw atakihon sa korason tungod sang blood clotting nga nagaforma sa kaugatan.
32: Dr. Pinoy Squadin Capsule may omega 3 fatty acids nga nagabulig pasaka sang HDL level para matap na ang pagdamo sang bad cholesterol. Dr. Pinoy Squadin Capsule.

0: hapon. Muna si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kid Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
3: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
4: United Home. Unilab yan.
5: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana. Before problema, kung gida nga ako, irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sang pagtumar ko ang D3 Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
6: D3 Bio
8: ang D3 Bio
6: yung may Vizio
8: ang Vizio
6: yung may D3
8: matakas mga butika
6: Mighty C ang alkaline ng vitamin C
9: in Garsantiago sa ka-tricycle driver sa may ako ginasipon kag ginaubo pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C sa magsulay pa ko sang ulan okay, gid yan ako ginadudlan sang balatian
6: Mighty C
8: matakas sa mga butika
6: para sa matinlo nga dugo
8: DTX 500
6: para sa healthy nga tay
8: DTX 500
6: ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
6: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
6: DTX 500.
8: Masaligan.
6: Epektibo.
8: DTX 500.
6: D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
8: D3 Bio.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Top, top, top! Lecho manok! Promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN men Iloilo manuktok sa iya puertahan kag gilayon nga hatagan sang 1.5 liter na soft drink kag lechong manok tok tok tok lechong manok promo kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok may 1.5 liter na soft drink kag lechong manok kabahin sa pagpasalamat sang RMN network sa mga loyal listeners basta on air kag online tatak RMN
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Bal, pero may lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh May Alibyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga pulser.
2: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kung si Ansang Sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sunphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May sis ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gid inom ang Sunphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
1: Sunphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sunphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bangon at Charm.
6: Charm FabCon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
7: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Evergreen Herbal Capsule. Kagsubong. Aton pamatian si Doc Hiko.
11: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina, dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
10: Mabakal sa mga butika.
12: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanay sa Unto.
13: Nagdala diri sa aton sini oras sa 7 minuto sa nabilin antes kita magdangat sa takna sininga ala una. Pabalik diri makabinan sa aton sininga pagpangalaga diri man sa targetanay sa Unto. Upod gyapon sa inyo abyan ninyo amigo sa kanginan. Ini naman si Radyo Man Don Dolido.
14: Tatak RMN.
13: I-check na dito kay Radyo Man Mark, si Radyo Man Joel, kay interesado kita sini. Total na bukadan na malang ini ang party sa rata kay manti ng pagwa kapon ang spokesperson ni Mayor Raisa Treña, si Miss Joy Fantilaga Gursal, regarding sa mga ratang ini nga gintanyagan man kuno si kagawad si Marie Mabilog sa Salakyan, pero wala ginbato ni kagawad Mabilog because she thought nga okay pa man siya, no, nga wala sa sangsalakyan, no? So gabaton siya sang full rata. So karon ginusisa sa aton mga Radyo Man reporters sino pagid ni mga konsyal nga mayara sang service vehicle nga nagabaton sang rata. Ti alos kuno tanan gabaton sang rata sini apisar nga may service vehicle na sila, pero basi bala tunga lang, no, sang ilang rata gid ang ilang nga nabaton kay may koy service vehicle ka. Tunga na eh kay iti dapat ani may transportation allowance kada, no, representation and transportation allowance ang but silingon sang rata mo, no. So ang nabili na lang si mo is the representation, no. So that is why nga very interested kita sini regarding man sini karon mga kabinan nga mga information. I-check na to na dito kaya kay Radyoman Joel Franco. 5 minuto sa nabilin natin kita magdangat sa takna nga alauna.
15: Hindi nga bayangin at tulong sa inyo sa kaluwaan sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo! Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra, buhinan niya, tanang kulang. Dugangan niya, amuna ka unique ang aton nga produkto nga Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagababakod. Kaya nagabalansi sang sistema sang aton nga lawas, ang sobra nga sugar mo na, buhinan niya na, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga fats, creatinine. Oh, boss ka mo sa Evergreen Herbal Capsule kay bangod pito ang parasa sini. May turmeric siya, may saluyot, may malunggay, may ampalaya, may wheatgrass, barley grass, kag bayara sang vitamin C. Kompletos Ricardo sa mabakal ini sa mga butika sa inyong lugar. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo.
16: Evergreen Herbal Capsule, mga kabenan. The Great Equalizer. Tara nyo ang kulang katulad sa vitamins and minerals. Dugangan niya ina, pagkanto sa normal. No? Importante, normal ang aton vitamins and minerals content sa lawas ta. In kaso mag-deficient kita, magkulang kita sini. Ay to, nonoy, inday, mamasakit ka. Gid, no? Gani din rin kita sa Evergreen Herbal Capsule. May 7 magnificent ingredient. Makasigurado sang vitamins and minerals content requirement sang imo sining alawas. Evergreen Herbal Capsule, available na sa mga butika.
13: Arimin. I-check na natin si Matineo, Radyoman Joel Franco.
17: DYRI, Radyoman Report.
18: Radyoman Don, Radyoman Nunel, sa issue sa sining paggamit sang transport vehicle o kon sang issued vehicle, no, sang City Government of Iloilo. Gin ano naton, gin check naton kay sa sining duha, no, ka mga government issued vehicle nga nakita sa tong Domingo. Napingilan na actually ang trip ticket, but as per information na nakuha naton sa office man sa Vice Mayor, do common ano na kuno daw common practice na ba daw wala naman lang sila nag ano nag gahatag o nagagamit sa trip ticket, no, pero gina-verify pa naton kung sino gi dapat ang opisina nga mag issue sang trip ticket. Is it the city administrator's office or it is the ang ano ba ang sa administrative office, no, sang city government. Kaysa sa informasyon, tanahan nga trip ticket dapat ma-emanate rin sa ano sa administrative office, no, sang city government, no.
16: I think because the difference is ang mga councilor naton belongs to the legislative department, which is very separate sa executive department. That is why guro may free range sila kung kay total na ara na malana sila ka mga konsyal sila. So no need na sa trip ticket, unlike sa executive department, kung may trip ya ang utang tabi, city assessor's office, they have to apply for a trip ticket, Radyoman Joel. At least, amun yung understanding ko.
18: Pero ang Saturday, Sundays, and holidays ko, no, kung magwa, dapat may trip ticket na.
16: Ah, okay. Sige.
18: Because that is outside sa, kumbaga, regular office hour, no? Nga schedule. So, dapat may trip ticket na. So, ginaano pa natin, no? Check pa natin kung ma-produce, no, ining trip ticket. And also, sa office ni Councilor Maria Rinong, verify man natin kung bala ang ining iyang meeting with the barangay official sa itong Domingo, may ara siya sang attendance sheet, no? Kay ti, part ina sang supporting document, no? Kung may mga expenses ka da, no? Part ina sa supporting document nga, magamit mo is either for liquidation, no, or for ano, mga proof mo dira sa mga legal matters, Radyoman Don, no, kag ina siya ang nag-approve nga official, no, ang imo nga paggamit sang sina nga salakyan. Pero on the other hand, mayara kita sang kundi na pagwas sa segment, no, kagahapon kagabi, no, si spokes Joy Fantilagagusal ni Mayor Reyes Atrenas, and pero nalabot ko sa Radyoman Don, willing siya karon mag-explain, no, nga ang amon ni Katabo Subong nga ang mayara sang full rata nga ginabaton ang mga pila ka mga concern despite sang ila sininga pag ila sininga I mean may issued vehicle sila based sa dokumento nga ginauyatan naton, Radyoman Don. Ang rata hindi na compose ni siya sang representation allowance kag transportation allowance, no. Under the guidelines, kung mayara ka sang salakyan, ang mabaton mo lang is representation allowance, no? Wala na ikaw sang transport allowance because may salakyan ka na. Now, ang tagsa ka konsihal, based sa data, mayara sila sang hindi magnubo sa 19,000 nga rata in a month. Buta malo kada bulan, amo na ang mabaton ni mo nga rata that represents your representation and transportation, no, nga allowance. Based din sa data na kaya naton, kundi sa nagawa nga data ang wala lang sa government issued vehicle sa city council si Councilor Shinri Mabilog si Councilor Maldoron. But based din sa kaya naton nga data, tanan sila nagabaton sang full nga 19,000 nga rata nila. 95 nga representation kag 95 man nga transportation allowance. Total 19,000 na ilagi na baton. On the side naman ni Vice Mayor Lady Judy Grace Baronda, ang iya ginabaton nga transportation allowance is 11,500. Ang representation allowance is 11,500 man. Total of 23,000 pesos a month ang iya ginabaton nga allowance, no, o kontrata. All of them, may ari ni sila sa mga issued vehicles ng City Government of Iloilo, Rajaman Don.
19: I see. So, dire karon, do may I don't know Rajaman Joel, no. Paano nila ma-explain? Gusto naton ma-explain sang maayos sa mga konsyali ni because kung sundo nato ng hambal ni Miss Joy Fantilaga Gursal, ngati tunga na lang kasi siyempre may issued vehicle ka na mo, no? So ang gasolina diya sa issued vehicle mo iya na ka City Government, kumbaga.
18: Yes,
19: siya na mabayad
18: yes,
19: dira, yes. No? So tagaan ka na sang ay doto tawag na voucher, no, purchase order or whatsoever ang tawag sina para dalawa mo to sa gasolinahan ka dito ka magpagasolina, no?
18: Oo, oh, ipag-asap mo na. Oh.
19: So 95 represents the representation allowance pero yes, sa data yes. Nga nakuha mo dira sa papeles nga nakuha mo sa document nga nakuha mo 19,000 below gid nga amount sang rata ang nabaton nila apisar nga may ara na sila sang service vehicle Rajaman Joel.
18: Yes, correct na Rajaman Don, no. Amo na ang base sa data nga aton nga ginauyatan subong nga nakuha man aton pa Rajaman Don, no. Meaning to say, halin January until now, no, nagabaton sila sang full nila nga 19,000 nga rata akon transportation representation transportation allowance.
19: I see. So mas maayo ini at least makuha taman isa-isa sila kung anong boat silingon kini and sino pa dang pwede maka-explain si ni Rajaman Joel, the city treasurer or the office of the vice mayor?
18: Labot pa naton kay actually naisura naton kay na si Vice Mayor Lady Jenny Grace Baronda kag siling niya there's no truth no nga 50% lang yung ginabaton nila sa ila sining nga rata. Kasi nga ever since no tadan sila including Hermione eh, nagabaton sang full na representation allowance.
19: So ano ni Will, is this a practice or nabutang gid ini because kung mag-amo sini they have to present sa mga resibo sini to liquidate sang ila sining rata di bala. Because kung ginatagaan sila sang free rein sang sa ila sini nga branch of government kay legislative sila ngati sige hatag na mo ng bilog ninyong rata kamo na daya bala magpaigo-igo do something amo na abi but you also have receipt so para mabala namon kung ginggamit mo giman sa insakto na naubos mo ang rata mo nga 95 for transportation kag naubos mong rata mo nga another 95 for representation. So, kay do hindi ako magano ni because this is bad accounting.
18: Ang representation allowance sa Radyo Mandon, dira na dabala na kasulod, nga kita mo magkadto ang mga ang mga government employees sa isang event, gapangayos sila sa certificate of appearance. Na isa ina sa requirement nila, ang certificate of appearance, nga indeed, ginrepresent mo ang imo office, no, sa sina, nga activity. Muna ang isa sa mga requirement nila na kung maging katuwaan ka ng event dapat mangayong gid sang representation certificate of appearance no na gina-require ina sa pag liquidate o kung pag kung ano eh kay kung pag pa-reimburse nimo no sang imong
19: gasto
18: nga rata o kung gasto nimo
19: for example na nang meeting ako para may baluan ko kung anong sentimento sa mga pumuloyo sa proposed ordinance ko abi nang meeting ako abi sa mga trisikad driver nga balon lang nga abi sikad convert nang kita sa electric sikad no so nakadto ako to bakal ako mga pulo pamahaw sa ila so dapat may resibo ako kag mapapirma ako sa mga dito nag-attend nga may ara sila sang attendance do something amo na para ma-liquidate ko ang akong representational allowance sa Rajaman Joel.
18: Correct, Rajaman Don. No? Amo na ka, si Hugani, simple lang niya balita nga issue, pero damo. Kasi katungon kita sini, samtang nagagualong kita. Kasi yung issue, because ka damo, sa nagagulua, nga dapat natuntunan kung paano ini ginapagwa ang pondo, paano ang ining mga dokumento ang ginagamit. Agad nga maprotehiran, no, ang pundo sang gobyerno Rajaman doon. No, ipalaw na ito ini, so doon na ito ini, ang magita kita sa mga resource persons para nga matagaan na ito sa kasanagan ang party sa siling isyo kay ti. This is beyond na sa isyo sang politika Rajaman doon. Eh. Kay ti, this is isyo na iya sang ano, protection sang public fund based man iya sa mga nakita sa ato si makulturan nga ginapalabot man diri sa aton nga nakita nila ang mga government vehicles nga kundin man ina ginagamit sa pagpati nila hindi husto nga paggamit sa Rajaman doon.
19: By the way, well, nakita na to mga resibo ni Kagawad Jean Marie Mabilog sa pagbakal sa mga school supplies.
18: So far wala gid ko update pa, no, okay. Kay yung basi ko ginapangita na panguro ah, kahit nakita mo man da may ginpost mo sa daga na gipamuto siya sa ano sang mga school supplies. Okay,
19: gusto ko pagibabalaan kung ang ining gingasto niya is gindonar bala sa iya ang kwarta o kung halin mismo sa budget niya dira sa opisina ya Rajaman Joel, because I don't talk, di ba lang may mga budget na mga konsyal coming from the executive department. I don't talk kung natagaan siya.
18: Ati ko kon normal alay ka Rajaman doon, may alagi man niya sa ginahatag na certain amount ang office of the mayor.
19: Oo.
18: Para nga magamit mo sa imong mga proyekto. Depende na iya kung ano kakaalay sang gobyerno, no? I mean sang office of the mayor, no? Pero ti kon hindi kaalay, may basi ko may araman, pero ti limited gurong matag sa imo. One thing for sure lang yati ang sespedek niya ni Councilor Shen Rivabilog na approve na sang office of the mayor since January pa. Subot na balon, ara ng sespedek. Ang sespedek na, part na is for sweldo sa empleyado, at part na is project of your choice. No? Diba, si, pwede mo man na magamit kundi man nga

0: ang salakyan during Sunday.
1: Correct. Oo. Proof yan na. Kumbaga, proof yan na ang official ang paggamit ng salakyan.
0: Sige. Thank you so much, Rajuman Joel.
1: Balita nagikan sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: At agan ko sang binibisyo sa pangdodowa si Kagawad Sin Marie Mabilog because listening to her, though wala man ko sang balasiyan nga nagabinutig ning bata ni. Kaspontenyo, sabi sa ngambal niya, balagani, balati, may ara ako sang mga papeles sina because she thought may papeles siya, may resibo siya. To found out later on, nga wala, gali na misplace ang iyang staff, no? Kabay pa na misplace, wala muna sunog, ha? Kay importante, ina. Kay gusto naton may baluan, no? Kay ginulamya, nagbakal sa mga school supplies. The only way nga ma-prove naton ina Kagawad Sin is for you to produce the receipt. No? Para mabalaan kung pila kabilog binakal nyo kag didto gimang kamo nagbakal sa GT Mall. That's it. That's dira nagarevolve ang story ta. If you can prove it, it's okay. So that is why gatag ko ana isang benepisyo sa pangdodua kay Kagawad Sin Marie Mabilog. Kito wala pa man ko yung nabatiangan nagbinutig ning bata ni. For me personally, ah. No? Kay kung pamangkoton siya sa interview kag ginasang aga, kas spontaneous man ang sabat sa bata ni Kagawad Mabilog. Kung nagabinutig ka daw, gagapang ang-ang ka, gapang alang-alang ka, you will not even tell the truth. Pero gambal sang tuod. Kaya magmuna tayo malang wala. Oh, nan-misplace tugol isang akon nga. No? Nga stop ang resibo. These are things nga kung gabinutig ka, sagad ka magbinutig, hindi mo na ni pagyambal. Hindi mo na ni pagyambal. Taguon mo lang ni, kagambalo ng staff nyo, hoy mga UD potato chips ka mo, pangitaan nyo ng adaan. Kaya ba si pangitaan ako sina? But she told the public nga na misplaced, wala na makita ang resibo. That's the sign of honesty. Sa ako niya nga paglantaw. But the broader issue right now, kinasugudan ini, nga ining mga konsyal nga ini, nga may service vehicle, nagabaton gyapon sang full rata nila. Kay bati kung sundon mong hambal sang opisina sang spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, dapat tunga lang ang iya batonon. Kay may service vehicle na siya. But silingon, ginatagaan na sila sang voucher, abi kadto kamo to sa may amuni nga gasolinahan, dito kamo paggasolina, kay bayran niya sang syudad, kami na niya bala. So, hindi na full rata ang makuha mo. 9,500 na lang makuha mo. But sa document na nakuha ni Rajuman Joel, full 19,000 ang ginabato nila. So, the question is, standard accounting practice bala ini sang sangguniang panglungsod? Nga ginatag niyong free rein, dira o mga konsyal, aray mo 19,000, kamo na bala, da. But of course, dapat may ara ina sa mga resibo for liquidation. Hindi ka makatagaan sang another rata mo for next month kung hindi mo maliquidate, anay, ang previous nga ginggastuhan mo. Amo na pag-insindi naton sang liquidation. Sang transparency. Sa kwarta sang pumuluyo. So next stop mo na Rajuman Joel, kung nag-comply ini sila sa accounting principle nga dapat i-liquidate nila every month ang ilang naging gasto sa ilang rata. Because kung wala, this is a source of corruption. No? Source ina sang income nga hindi makita, hindi maliquidate sang pumuluyo sang syudad sang Iloilo. That is why gusto naton may baluan kung may proper accounting policy dira kita sa sangguniang panglungsod. Kay di do kalaw ay man, ngang balon mo, actually full rata ang nabato nila na bisan may service vehicle na sila. So as a way I understand it, hatag mo tuod silang full rata, but they have to liquidate it. So ginaliquidate bala ina sa mga konsyal? Ito wala pa ko kabate nga may mga liquidation na ginaubra sila da sa ilasin ni mga kwarta nga ginabaton da, especially ining rata nila. So we have to know it. Gusto naton may baluan for the sake of transparency.

0: for the sake of accounting sang ila nga kwarta. Financial transparency ang kinanglanon naton diri. Hindi pwede nga dribol-dribolon ka wiras-wirasan ang kita sana sa mga konsyal na. Gusto naton ang bilog sining idea diri. No? Gusto naton may baluan kung matuod nga ginagamit gi Manila ini ang rata sa insyakto sining pamagi. Because 19,000 is 19,000. Kwarta naton ina nga mga pumulyo, balhas naton, kulang nalang dugo magwa sa atonda. Para inugbayad naton sa aton sining mga buwis. And yet, hampang-hampangan na nila, di ba? In a way, check ta na dugay-dugay, balikan ta na dili sa atong pagpangalagad. Dalalagay, kaya rin naton, talk, talk, talk, lechon, manok, promo.
1: Yari na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
0: Radyo Man dyan, Mark Diin Kasubong Noy.
2: Radyo Man doon, may nga po, nari kita diriyo sa may 4th Street, no? Barangay Lawaan tayo, no? Lawaan Village. Haro, no? Sang nagagi kita, nagaginabrihan ko ang bintana, kag nagamagita ko sa istasyon, no? Nagiko, Radyo Man doon, nagiko.
0: Okay,
2: so,
0: okay,
2: ko. So, nag-atras ako, gin-atras ko ang salakyan, kag taguon, no? Kag manaog, kag kibuton siya, nga siyagid ang aton, nadakpan, kag natuktukan, no? Kay nagamonitor sa remen, samtang nga nag-kwandre, oh? Nagatahi si tatay, nagatahi isang nag-ubra sa full steer, eh, blad ni Radyo Man doon, no? Te, amo ni imong kalaya, Willia? Ha?
3: John na full steer.
2: Ah, sa John na full steer, eh, si tatay to, Timoteo Flores Jr., no? Ha, Radyo Man doon, ari si tatay Timoteo. Tay, ano ka nakadugay nga nagapamati sa remen, tay?
3: Labig na gini, halin sa tiyak padasyap po. Hmm.
2: Amo nang ibramo permede.
3: Panahin sige pamati,
2: sige pamati.
0: Ano ngayo ni Tay Timoteo?
3: John.
0: John, no, nung John Radyo Man doon na. Oh, ano nang upholstery mo sa mga ano na, mga salaset o kon mga pating salakyan dala mo?
3: General lah, bisan ano lang basta upholstery.
0: Aba, din mo pa na ginakuha ang mga material mo?
3: Sa Valeria kay Jed upholstery man.
0: Ah, dito man sa Valeria. Oti. Ti halin sa aga tubtob sa kab igi diya pamati mo sa remen.
3: Ah, ang asalang mautakan na sang panahi na mo ni.
0: Awa. Gasira man kamo no. Ano oras sira nyo da?
3: Away man dirim na kami sa likod ga igda mo.
0: Ah, ti sige. Ti ara na may litson man no kada may soft drinks kada ti bao. Ano nakapanyaga na wala pa?
3: Tapos na panyaga?
0: Ati pang ano na lang karon ay panyapo no kung pangsumsuman. Sige. Nung John, congratulations kag salamat sa pagsuporta sa Remena.
3: Ah, sige.
2: Right now, Radyo Man doon, napatihan si Tatay Timoteo John Flores, no, sa Lawaan Village, 4th Street, no, Lawaan Village.
0: Oo.
2: Haro.
0: Barangay Balantang, ah.
2: Balantang.
0: Balantang na daw siya.
2: Balantang Imantay, no? Amo na, no? Te, congratulations kay Tatay, kaysa ang mapalaron sa subong. Sang isa kabilong nga lechon manok 1.5 litro nga soft drink. Sa iba no, nga kabarangayan na patunoga lang ang radyo pareho man sa paglabay ko kay basta nga nagaiko no, te ikaw gidayon lang dakop no, kag makabaton sa isa kabilong nga lechon manok 1.5 litro nga soft drink. Tok tok tok, lechon manok dakop ka promo 2.0 kasama mo sa DYRI Arimen Iloilo Radyo Mother Talumbro tat Arimen.
1: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod nga winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
0: Patunugan nyo lang radyo nyo kay kumagyan ka mo ni Radyo Man John Mark the Explorer Alumbro. Punduhan niya na kag itok-tok nila yun sa inyo ang aton lechon mano. Anyway, sa aton sinya pag panabalik report tapos kay Radyo Man Flo Navarrete, ining kamatayon pagpatay sa 89 anyos ni nga tigulang dira sa Maylapaso. Na-identify na ang suspect. Di inablasta karon ang investigasyon sang aton sininga mga kapulisan. 19 minuto sa kaligat sa tak na ngalauna magabalik ang Targitanay sa Uto.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
5: That time check was brought to you by Bingo Blast, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: This time check is brought to you by iBerry.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS Supple Plus Gold.
13: Ako galis si Bander, may lang kasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
12: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
14: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
15: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
16: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
17: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
18: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
20: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
20: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
19: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
20: Unique toothpaste for brushing. Para sigurado.
19: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
21: ECS. Life Extension, Vitamin D3.
22: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
21: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Mga kabiyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posible nga mapoison ka. Ang maayo nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkat ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Tika!
24: Vitad, mga pinabanaka mo dira? Para kong pimix, nga may vitamin D3. Vitad Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
25: Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, dili ka dapat magtaya sang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: proper diet and exercise, panalo panalo ka. Star Nutri Meats Corn Beef na.
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star Nutri Meats. Di lang sarap, sustansya rap.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio. TTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
6: Parang pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naminidyo kayo kung tulog sa TTX 500.
3: TTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
3: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS. Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
5: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn.
4: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
5: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
4: Cali, kaya everybody, every bubbly, sa Bubbly Town.
6: Magnolia, feeling good setup.
7: Nuns Liniment Oil.
8: Kaspan?
7: Wala problema.
8: Nuns Liniment Oil Partner.
7: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
8: Nga amo ang kaspan.
7: Kagang methyl esters ang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palalakit sa lawas.
9: Nuns Liniment Oil.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si JL, pagpangumang pangabuyang ko. Hindi ko makapanarbaho ko isa tungod sa tritis ko. Ang balso kong pare ko, magkumar ko sa Tone Plus Gold kayo.

0: gid kuno ni sa arthritis. Motongagin na luadlaw man ang paginom. Okay gid kay wala nagkatagi ng arthritis ko.
1: Samphone Plus Gold, mabakal sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Samphone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. May collagen kag glutathione. Pahubin pasang na
1: wound. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaandaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundin hinata sa Supplemento in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Andunay mangustin o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaandaw-adlaw, ubalan sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
4: Your bill, sir.
5: What? 40,000 pesos for dinner?
4: 1,400 only, sir.
6: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
4: Your bill, sir.
5: Order for more. Dessert?
6: EO, love your eyes.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Sample Plus Gold.
8: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
9: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
10: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, kidog-idog lang. Sa tunga, wait.
10: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Hello, Night Bar Blue. Isa lang ba nandyan?
15: Ride Bar Blue with powerful stain-away enzymes.

0: Jack Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Patas nga komentaryo kang solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito.
2: Ronel Sorbito.
1: Kag Radyoman Don Dolido.
2: Don Dolido.
1: Targetanay sa Udto.
3: Mga karadyuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa RIM and Targetanay sa Udto oras na itong Philippine Standard Time. Tatakalaon na 32 ang hapon. Standby kay Dugay-Dugay. Check ng report ni Radyoman Flo Navarrete. Radyoman Don, ining angot sa kamatayon o pagpatay sa sining 89 anyos nga tigulang dira sa Lidesco Village. Mga kabyanan, sang mismo naing
4: trabante
3: malang nila. Kag ang una, Master Don, abi nila, natural lang nga kamatayon. Ti pag-check sang bata alila sa Amerika, mga kabyanan, sang ilang CCTV footages, dito nakita niya nga ginpatay ang iya sini nga Iloy, mga kabyanan. So at large si Subong ang suspect, i-check na dugay-dugay ang update upod kay Radyoman na Plo Navarrete. Magluwas kaging kuga, gani Master Don, doon ginasaklasak pang tigulang. Anong laban-laban may gusto ginadisakwaon? Kay kabalo siya. Kung ano nga adlaw ang day off sang kabulig sa balay. Kag nag-aisahan na lang ang biktima, mga kabyanan, nga 89 anyos. Standby, hindi nga bahin, Master, ginadulong sa inyo sa kaluan sang produkto de kalidad ang mga produkto ni Tita Aline kag Ernstmed, yes. Pharma Corporation, ang Nans Super Plus. Uy, kanami si niyo. Nans Super Plus, mga kabyanan, the best ini nga produkto, number one nga produkto dito sa Mindanao, number one man diri sa Panay Island kag probinsya sang Imbaras. Bago kag improve nga Nans Super Plus, mas pinabisa, mas pinasigla, gindigob nga mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus,

0: Natural nga proteksyon sa lawas, manggarano sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy, pagpalangluyas ang lawas, available ini sa mga butika sa bilog nga Panay Island kag probinsya sa Gimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi, pili ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene kag Herbsmed Pharma Corporation.
1: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Non's Liniment Oil. Non's Liniment Oil para sa bilog ng pamilya, sila para kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, kay tiyoy, kay tiyay. Si tatay, si nanay, gamit ng kitlawas, palamoy po ilawas, bilog adlaw ng trabaho, banyo silang, masayas nanay, tatay, gamit ang Non's Liniment Oil. Kay madula ang palamoy po silawas, siya kay may soothing and relaxing effect, ang Non's Liniment Oil. Sa mga kabataan, si Tuto, si Inday, may arke, sa lap-up, ano, kung ano pa ng mga masakit sa panit, don't worry, apply lang ang affected area kay madula ina. Ang manamay pag-idre, kay manti may ara ini sang neem tree extract, gatabog sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
0: Hindi ka magka-dengue, kaya ang kagat sa lamok, amo malang gadala sang dengue. Gani. Para safe mga kabiyanan, adu-adlaw, ang tanan ng mga exposed nga panit, banyo sanggid sang Non's Liniment Oil. Dulang para nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat, kagmaskulo, dulang imo sa siring nga mga arikis, alapap, alipunga, mga an-an, mga skin problems. Dula ina, basta the best nga balanyos, ang aton nga ibanyos, Non's Liniment Oil. Wala na sang iban, Non's Liniment Oil. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit.
1: And of course, para sa mga kalalakinan, hindi kayo magkalipat, hindi kayo muna, hindi patuga-tuga, guwas balay nyo, wala ka mong dalakan sa Mega Man Herbal Capsule. Kasi sa Mega Man Herbal Capsule, masiguro ang imo'y kong tao magatiga, ang imong stamina magadugangan, ang imo'y resistensya. Ngayon mga boys, di rin nakita sa talisman ta, Mega Man Herbal Capsule.
0: Mega Man, Mega Man, Mega Man!
1: Ay, kalamig dyan!
0: Grabe no, kasi do kaya basta nakamigaman si partner mo. Mga lalaki, boys, hindi na magpakuno-kuno ng abaskog pang inyo siningatuhod. Abi, tilawi na, panamit na miti na ang Mega Man Herbal Capsule, mga kabyanan. Mega Man Herbal Capsule, himo sa tungkat ali, ginseng, maca, horny goat weed. Ining apat ka mga natural nga sangkap ang pinakakumon sa ila. Mapabaskog niya ang imo sini nga ikog tawo. Gani mga kabyanan, ini magkalipat maginom na subong alauna 36 isa ka Mega Man Herbal Capsule karon 1 hour before sang inyo sini nga sparring, another one. Kay sigurado mapapa another one di pa. Hit me baby one more time. Grabe gid the best mga kabyanan ang Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ha. Ara sa mga butika, wala sa hardware, pero do sa hardware lang ang tirada.
1: Are gladong. And of course, coffee time na kita subong. Kung kape naman lang, dali lang kita boys sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga gwapo, kaya gwapo yung performance mo, Dinoy. No? Abi nila, gapulo pang api ka lang, pero kibot sila yan. Grabing resistensya mo sa trabaho. Abtik ang pinsar mo. Kag siyempre sa labing loving, believe na believe si misis o kung si partner mo. Gani kung kape naman lang para sa mga barako, diri na kita sa kape sa mga gwapo. Mega Man Gold Coffee Mix.
0: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, the best din nga kape, ang kape sa mga barako, ang kape sang tanan, babae ka man, lalaki ka man, linalaki o binabae, pwede, gid, basta may ba. Ha? Kag mahilig sa kape, mga kabyanan, amo ning mabilib sa kape, 1 hour before sang inyong labing-labing, inom ka mo sang kape, tanga mahiwagang coffee, Mega Man Gold Coffee Mix, ah, sigurado, gold standard ang performance. Gold standard of performance. Hindi lang sila nga, dali pala dinay. Ay, anon mo ko? Pirmahan ko ikaw. Pero, ay, ano pa gin? Tapos pirma, stampahan ta pa ka. Ano-ano, dugin istampahan. Oh, grabing istampaya. Why, panas ng age, pero gakurit pa.
1: Ang stampa, nabutang da.
0: Ano nabutang?
1: Ronel Wasir.
0: May ara una sa una, ano?
1: Oh, ano, ano, ano?
0: This is where your taxes go. Basta mo na, Mega Man, Gold Coffee Mix.
1: It's through the effort of...
0: this project is through the effort of...
1: No, no, una, blasa, wala pabawal, oh, blan, oh, pabawal.
0: Mega Man, Gold Coffee Mix. This project is through the effort of Mega Man, Gold Coffee Mix.
1: Kaming istampa.
0: Kaming istampa. Laba, laba, ba. Huh? Kag kwani, why na ganing age? Ang kurit to ang kwan, why na? Pero galuhob pa nga, gin. Ginis ng pahan, gina ba lang? Tama nang, ano gina ba lang?
1: Oo, may stampang. Ito sa mga notaryo.
0: Ano pagiganing magluha sa stampang?
1: Rubber stamp?
0: Hindi yung rubber stamp, yung gaagi lang ba? Stampang gina? Parahad? Or ano?
1: Stencil?
0: Ginsilyuhan.
1: Silyuhan.
0: Ginsilyo.
1: Tama na ganun sa mga notaryo, ba? Oo. Ayo.
0: Galuhob nga, gina mo. Mega Man Gold Coffee Week, sara lang sa mga butika.
1: Alright, naka-standby ng aton sininga A4 reporter.
0: Grabe ni Bastard doon kay magluwas gali nga ginkuga. Una, ang ambalta ginkuga lang mo.
1: Oo.
0: Pag ginlasak-lasak pag ginkuno niya.
1: Ay sus!
0: Sang suspect, ang biktima mga kabiyan. Nanti,
1: makita mo pa rin sa CCTV, hindi niya madasig maglakat si nanay.
0: Oh, hindi na.
1: Makita mo na karon
0: sa... Di ba pag-abri, ha?
1: O, sang gate.
0: Sang gate, tapos
1: yun... Inay-inay maglakat si nanay.
0: 89 years old, Master Don.
1: 89 years old na.
0: So, laban-laban, pag sulod ito, yan, may lain na sa nga tinutuyo. Correct. Una, best, correct. Balaan niya ko na ano ang adlaw nga day off sang kabulig.
1: Oo.
0: Kagbalaan niya nga nag-isanon lang ang biktima dira sa balay.
1: Sus.
0: I-check tabing update to report with Radyoman Flo Navarrete.
2: TYRI Radyoman Report.
3: May masakmay na ito sa sitwasyon ng kita mo ang aktwal na pagpatay.
0: Flo, Flo, dalang Flo, ay medyo daw linasak ang imo sining audio, no? Ang audio quality mo. Kanugo ni karon to. Liyo gabi, establish sa biliwat. Flo, come back me, Flo. Flo.
1: Okay.
0: Sige. Standby mga kabiyanan. Kay grabe ning latest investigation subong Master Don. Maglo ang abi ta ganing kuga lang mo no.
1: Oo.
0: Pero grabe gin lasak mo pag inimo ya. Wa ganing galuoy ya.
1: Ano yagid nga mapatay ang tigulang? Ano naging mapatay ang
0: tigulang? Kay una best balaan kag kilala siya mo.
1: Oo.
0: Ti abi gani iya sang una-una nga natural death lang Master Don mo.
1: Mm-mm.
0: No?
1: Sa karon sa pag-review sa bata ito sa Estados Unidos nakita. Kung sino nang sulod to, kaposibili nakita ang pagpatay siya nanay.
0: Ayaw, sakit-sakit na klase sa kamatayon.
1: Balikan ta, aron si Flo. Balikan na to. Flo, come back.
3: May masakit pa bala sa sitwasyon na nakita mo aktwal na pagpatay sa imo pinalangga nga Iloy habang wala ka na sa nahimo. Iring natabo si isa ka anak, ikan sa Amerika, sa ginkuga, tub-tub na mapatay, gintapak-tapakan o kung gintapak-tapakan sa san sospek ang 89 anyos ni Iloy sa Lidisco Village sa Barangay Baldosa na pas sa Barangay Baldosa sa Marso 24. Ang Mickey Madre ang ni si Virginia Inayan Haseldo kung Virginia Inayan Haseldo na nag-aisahanon lang sa iya sininga balay sa nasabit ni barangay sa mga tigon. Bangod kay iti, di-off sa iya sining kabulig, Radyoman Ronel, Radyoman Don. Ang ginatudlo rin niya suspect, amo ni si Jerry Munahan Lima. Jerry Munahan Lima, legal ang edad, kag pumuloyo sa barangay Nausan, Mambusaw, Kapis. Apang temporaryo, may nagapuyo ini sa barangay Gihaman, Leganes, Iloilo, bangod nila ini siya nakapangasawa. No? Ang ining niya, suspitsado. Ang suspect may duwa ka mga kabataan. Ang asawa sini yara sa luwas ang pungsod. Pero base diri sa investigasyon kapag pagkusisa sa pulis, wala na sila nag-aupod kay bangod magluwas ngati yara sa luwas ang pungsod ang iyang asawa, bulagay na, no? Sila nga duha, Radyoman Ronel Radyoman Don. So no kay Police Captain Jimmy Laquista, epe sang Lapas Police Station na anay helper ni Haseldo, si Lima, siya propiedad sa Leganes, Iloilo. Apang ginpahalin man ini sang biktima sa hindi pa natumod nga rason. No, kay ti ang biktima nga si ang biktima nga si Virginia Inayan Haseldo dako ni kaglapad na dang iya sini nga propiedad dira sa Maygihaman, Leganes, Radyoman Ronel, Radyoman Don, no? Kag magluwas sina, may mga negosyo ini siya nga sand and gravel kag mga tamburong balasang mga bubon, no? Ang ining biktima. Now, ang pahayag pag iniakwista, ni isa man ka negosyante, ang biktima kag ti naibuluan, nati adlaw kun ang naibuluan nati isang adlaw sang krimen, nagpadulong si Lima sa balay ni Haseldo sa lapas kag ginpasulod man niya ini sa pagpati, nati ma-order inisang tamburong sa iya sini nga babon kay ti wala na siya basta-basta nagapasulod sa mga tawo nga hindi nga kilala. Radyo man doon. Kay Kumo, kilala niya si Lima, akag makita dira sa CCTV footage na nag-ilunanon sila, kag siyang ligid pasulod niya, kag pagsulod niya dira sa may ilang na balay, no? Bigto na, no? Natabo ang ining pagpatay sa tigulang, no? Na sa diin, iya inigin kuka, no? Sa gamit ang iya sininya mga kamot, ang isang sospet, Radyo Man Brunel, Radyo Man Don. Yari si Police Captain Jimel Acuesta, sang EP, sang lakas PNP, sa iya sininya nga pagpahayag. Saging patiga yun sini, nga press conference.
4: Kilala naman nato na ang suspect. Ginhulat na lang naton ang report sang SOCO. Pagtapos naka-request naman kita sang autopsy sang victim. Kumpletuhon na lang gid naton tag ginhulat naton ang presence siyempre sang family. Ang iya gid nga duha ka bilog nga bata ay sila gid ang dominante nga kinahanglan naton para maka-file kita sang kaso with regard sa suspect. Pero as of now, ginaano pa nato, tuloy man gihapon ang manhunt operation naton sa suspect. Kag kuno nali makita na ni, kung di man siya tulad, pwede pag siya mag-surrender sa ginhimok niya nga krimen. Kay ang suspect naton diri, amo si ano, si Jerry Munahan Lima alias Pablo. Former ano ni siya? Former worker ni siya sang ano sang biktima. Dito ni sila kapuyo sa may ano sa may barangay Gihaman sa Leganes, Iloilo. Kay dira ang property sang tigulang mo do medyo malapad dira ang property sang tigulang. Dira lang malapit man ang ano ang pamilya sini sang ano sang lalaki. Dira ang iya nga ano nga duha ka bata kag ang iya mga ugangan na radarga tiner pero bulaganay na sila sini sang misis niya. Pero siyempre ara dira ang bata niya, unti dira man siya gapuli. Pero ang exact address kidney sila, kung din siya nagapuli, is sa Nahusan Mambusaw Kapis. Taga Nahusan Mambusaw Kapis kidney sila. So kung nalimabatian niya, kung kundi man siya, ang police station to nag-abi-abigin siya, presensya na mag-surrender na lang siya kung din siya sa ginhimo niya krimen sa tigulang. Kaya nga, kung din nga biktima, amo si Virginia Inayan Hazeldo. 89 years old siya, kag-widow, kag-residente sa Didisco Village sa Tabok Suba sa La Paz.
5: Sir, based sa CCTV camera, sir, paano siya ginpatay, sir?
4: Based sa CCTV camera, 8:05 ara dito ang suspect. Sang aga, sang 24, Domingo ng adlaw. So ara to na sulod ang suspect kay accordingly, matransact na siya sang ano, kay may mga business ni ang family sang mga grand gravel, mga tamburong mo sina. Kay mapadeliver ko rin ang suspect kani sang ano, sang tamburong nga iya nga ipadeliver sa may itong tikod, sa tikod niya kung ipa-deliver. So, na-istorya pa ganis ang hinablos, ang suspect, naging pa-istorya sa tigulang, na ma-order kuno siya sa ano, sang tamburong para ipa-deliver sa tikod. Pero hindi kilala sa hinablos kung sino atong nag-transact sa iya sa tamburong. Amo na lang ito nabalaan na sa CCTV ngani, nga alas 8 sa aga, nakasulod ang suspect dito sa ano sa may balay sang tigulang. Pero accordingly wala man siya kapasulod kundi niya kilala. Pero kay kilala ganit niya amo tagi ang 13 na kinpasulod. So ang mga krimen na tabok gid sang mga 8:39 AM kay 11:30 PM reported diri mo. Kay wala na pa nakita sang ano sang bata na review sa CCTV.
3: Sa pagpayag ni Police Captain Jimel Acuesta, Radyo Man Ronel Radyo Man Don. Sang makita na, sang bata niya sa Amerika, ang natabo siya sininga Iloy, gintawgan niya ang iyasming pamilya, no? Silabi na ang iyasming mga pakaisa na si Marijin Salcido kag si Mirilo Jaramilla na padulungan ang ila sininga lugar, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Kag pagabot nila dito sa balay isang biktima, nagtampad ang lawas ang biktima na wala na sang kabuhi kag patay na, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don, no? Pasi sa record sang kapulisan, nakagi na priso si Lima sa Leganes Municipal Police Station tangod sa kaso na illegal gambling. Kagsang nagligad lang na simana, ini ang nakagawa sa may prisuhan.
0: Sinilang gilitong record itong kagipriso?
3: Subong. Okay. Subong lang, no? Kag ginaverify pa karon sang lapas PNP kung nga nalulong sa illegal gambling ang suspect, no? Kay hindi pa rin matumod kung ano nga kaso niya sa illegal gambling, no? Radyo Maronel, kag ang suspect nakapalagyo, no? So matapos matabo ang krimen, kagway mahibuluan kung dinini siya, kung dinini siya ng kanto.
1: Kay Manti, perti nakalawig mo. Ang 839 natabo sunod kay Police Captain Acuesta, napalabot sila dumang 11:30 AM na. Sakto, AM or PM?
3: AM.
1: PM.
3: So, PM aga.
1: Ah, AM, okay. So amo na gani kay sang na-review na sang bata, ya siguro gin check ya. Kumusta yan si Nanay tuman sa Iloilo? Check ko be. Tinakita ya guro nga naghamyang tong iyang iloy. Tinawagan niyang iya mga pakaisa, di ba nga kantuan ng balay?
0: Ano abi nila? Una daw natural death lang? Kasi,
1: nang tawag igali, nakita kuno sang ano, sang bata.
0: Nagtawag sa bangod nakita niya nga may natabo nga krimen or una nga nakita niya lang nga daw...
1: Karanas nanay ang natumba.
0: Natumba lang o kung gahayang na?
3: Una-una, nagapati ang bata ni Haseldo nga wala sa foul play, no?
0: Okay, ito siyempre, Master, kag-graduman Flo, una, kita mo, live na mo?
1: Oh, live na.
0: Unless i-review mo siya. Proceed, graduman Flo.
3: Sang gin-review na, liwat ang CCTV footage, gin-review niya, kung paano natabo, dito nakita nga ti, may foul play gin, ang kamatayon sa inyong sininga Iloy. Matapos nga ti, gin-kuga ang ining biktima, kagpagtumba niya sa salog, sa may, kitchen nila abi sa may kusina, gintapak-tapak pa sang suspect ang 89 anyos na biktima, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. Subong, ginapadayon pang investigasyon diri sang lapas 20, no? Agod nga madakpan, kaya di padayon pa subong ang manhunt operation.
1: Ari gina-flash na to na itsura sang suspect, Radyo Man Mark, no? Ang complete name niya ganiliwat, ano, Radyo Man Flo?
3: Si Jerry Monahan Lima alias Pablo.
1: Ang tumandok din siya sa Mambusaw Kapis?
3: Yes, no?
1: Oo.
3: Kay nakapangasawa abi siya sang taga Gihaman, Leganes.
1: Oh, dito sa K-Star kag bulagay naman sila, may duha sila kabataan.
3: Oo, kag dira man ang propiedad sang sining tigulang ti amo na nga nakaobrada siya, no?
1: Kumbaga daw ang pamilya sang asawa niya, upod man siya, do nahimo na nga caretaker, kontrabante ah. Kaya matiga, ubra sila, may saning gravel sila, kapang ubra sila tamburong, di ba?
3: Correct. Hindi pa din matumod kung anugid ang
1: Na ano, Flo, kung may nadula sa balay, kay nakita ko din sa CCTV, pagwa siya, may dala siya nga daw pula o kung pink nga plastic.
0: Daw bunbuunan ni Udas ah.
1: Oo.
0: Masibla may kwarta itong dalaw. Ano may gasulod na kwarta o may naka-stack na nga kwarta sa balay? Mga nakatago na da?
3: Siguro, nagpadala ang yasininga bata halin sa Amerika sang kwarta, Radyo Man Ronel, Radyo Man Don. No? Pero may nakuha ang suspect, nakita nyo na sa CCTV footage. Ang sasulod sa plastic, kwarta na hindi pa di matumod kung pila, kag alahas.
0: So ang unod sa tugali, kwarta kagalahas. Paano na determine sa pulis nga kwarta kagalahas ato?
3: determine ini pinagi sa pangusisa no kay timay nagkaladula sa sulod sa balay.
1: Iti may income ang sinanay mo, tiga sulod dira ang income sa sun and gravel, sulod dira ang income sa mga aloblak, sa mga tamburong niya, no? So naka ari ginalantaw naton sa mga CCTV footage. Ari may dala siya. At ito kwarta gipari ko ito.
0: Ano, plastic lang nga do. Plastic lang. Translucent lang, no.
1: Do sa wala lang siya. Hinahinay pa siya ganin magwa.
0: Ano, no, bato sang tigula.
1: O, hinahinay na ganin si nanay magwa.
0: Hinahinay. So, actually, sa edad niya 89, do medyo maanting bang amo ni nga panglakat mas na doon.
1: Ining ining picture sang suspect na kuha ni sa CCTV mismo, no, kay do pareho ng iyabayo, oh, iyang hoodie. Oh.
3: Ang picture nga inanakuha na sa CCTV ko, page, kag pagpauli niya sa may gihaman liganes, isin mangyapon ang iyang naging suksok. Kung ano naging suksok niya sa pagbuhat sang krimen, amo man to ang ginasuksok niya sang nagpauli sa dayon sa may gihaman liganes, Radyoman Ronel, Radyoman Don.
0: Mm-hmm. Yeah. Paano nabalaan? May mga CCTV footage pag ginakuha dito sa area?
1: Kinatuag bro?
3: Pagi na sa pagpangusisa, iya sang kapulisan, no?
0: Oo.
3: Sang Lapas PNP.
1: So, ginkatuwa nila lugar, kinatuwa nila to, naghatpurso sila.
3: Ti kagabitan eh, may surrender filler na ang suspetsado. Eh? Pero ti way tumatiga yon, no? Kay
1: gabi na
3: kaga do may kakulba ang suspect pa, Radyoman Ronel, Radyoman Don.
1: Ati kung hindi siya mag-surrender, ati iyan naman lang na. Pero galagas ang pulisya, tandaan niya, kilala na siya, no? Kilala na siya, gabalhag na din tsura niya. May gani pare ko isubong kapo nagambal kita nga din na naton bulligan ta ni. Isubong si Sir Acuesta nagatagi diya sa mga pictures, nagatagi diya sa CCTV oh. No, para nga makabulig kita. Sino man nakakilala sining suspect, no? Bulligan ta man han ang Lapas PNP. Inform kamo diri sa Arimen, kun inform kamo sa mga kapulisan naton about sa suspect sang whereabouts niya kung ara nakita niyo da. But do not engage. Hindi kamo magmatubato dakop siya. Pagbalaan yung pulis, kaya ba siulat na kabalo?
0: Ba si armed and dangerous, bla?
1: May dala ng armas or whatsoever, bla? Flo?
0: Atuloy may kwango diyo, aray churay, sa nadakpan sa illegal gambling.
1: Pasabi.
0: Pwede tali makuwan nga nakakuwan siya? Naka, ano ganyan po na huwag
1: mag-chat? Ay, yan na lang.
0: Edit lang da, Radyoman.
1: Oh, wala lang sa mga, ang daan nga. Jerry Munahan Lima. No? Jerry Munahan Lima. Ngalan niya sini, no? May anong kita, i-anala mayo, Goro Radyoman Mark.
0: Pasa ko si mo, Mark, dalang gidan. Kay Arya Tagning at Chura, Master Don, kay ini ang kaso niya ni illegal numbers game, mo.
1: Oo.
0: Nadakpan ini siya, kag...
1: Pebrario, 17 lang na palikoyo.
0: Kag ipriso.
1: Ha? Pebrario, 17, 2026, sa nadakpan, no?
0: Ara na, okay. O, na. So, ining lalaki nga ini, tikon na lulong sa illegal numbers game, Master Don, base bala sa linko kon ano nga pagkakuan niya uga pataya sa illegal ano Radyoman Flo, ano nga klase pagka illegal numbers game
3: ginaverify ko pa kay ano kay Police Captain General Enrique Robles, no? Kay gin-call ko siya 30 minutes ago, wala siya.
0: Okay, gusto to mabalaan nga kinahanglan niya gid nga himuon sa tigulang ano kinahanglan niya gid kwarta sa amo nga time.
3: Siguro, oh. No?
0: Kag prior sining pagka-priso niya sa illegal gambling, may ara pa bala siya sang kaso before pa sini?
3: Amo lang na, no? Ang iya sining nga kaso.
0: Oh. Ano sa kadugay gani sa kwan sa ilan ni Ma'am Aseldo?
3: Why give me ma kwan ni
0: wala lang guro mapamangkot ah.
1: Jotayan mo lang makuha plo, no? Jutayan. Hindi, we presume nga dugay na.
0: Dugay na guro, no?
1: Kasi duwa na kabataan niya eh. No? Dira sila gay star eh. No? So, February 17, 2026 siya nadakpan. Kang nagligad si Mana lang ni siya kagwa. Florentino.
3: Correct. Radyoman Don.
1: Sige.
3: Radyoman Ronel.
1: Sige. Anyway, so, check na to na Radyoman Flo. Thank you so much, Flo.
3: Amo ni matulong naton nga balita subong nga udto sa pagpangalagad sang targeta na isudto kay Masol gid dira sa may banwa sang tigbawan, no?
1: Si Masol
3: si monitor.
1: Amo giniya ambala kong lapit lang di magyan si ni Janmark nagdaog na sa tok tok tok eh. Itson manok promo eh.
0: Kapila na guro eh.
3: Oh. Si Masolda sa Tigbawan, ma'am, thank you again sa pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
1: Parikoy, may just in report lang ko. Mm-hmm. Ang ombudsman,
0: oy,
1: mag-file sang Flander case.
0: Flander case?
2: DYRI. Breaking news.
1: Mag-file ang ombudsman sang Flander case kay Senator Jinggoy Estrada.
2: DYRI. Breaking news.
1: Suno sa report, Parikoy, igapasa na sa Sandigan Bayan sa palabuton ng May 28, Huwebes ng adlaw, ni Ombudsman Boying Rimulya ang kaso ni Senator Jinggoy Estrada kaangot sa flood control scandal. Ari na.
0: Grabe, no?
1: Ari na.
0: Plunder. Kaya pati plunder man to. Yan ni plunder man.
1: Plunder man.
0: So, yan yung klase istorya. Dali lang, ari-ari. Sagay ka po doon na ito. Tayan lang mo si Steel. Basta ka jackpot pa mo. Alauna, 59.
1: Yari na.
0: Ang Steel sa probinsya sa Iloilo. Radyo Man Mon. Come in.
3: Iyari na. Radyo Man Mon. Nila nga itong tinigang resulta sa STL. First draw kita. Alas 2:00. Subukyang Adlaw. Mayo 26. At ang sinang first winning number, numero 25, number 25. Second winning number na ito, numero 27. Kaya ang sinang last winning number, numero 40. Our number 25, 27, and 40. Ang numero 27, at 40. 27, 25, 27, 40. Maning atong sining 3 winning number competition sa mga hapon. Ang atong sining draw grapo na ni Sir Glenny Puneya, atong na draw operation specialist, Mary Denise Duruma, STL representative na itong Mr. Glenn Sunio, at ang gesture person, Mr. Ryan Belgar, naupod sa iya sining mga members. Ella Maligan, Alcy Flores, Dagma Belge Miroy. Congratulations sa pagsiling ng mga winner sa STL sa probinsya San Hilo, Subong iyang hapon. First draw, direkta diri sa Eagle Roar Gaming Corporation. Kagsang STL draw card sa PCSO. Radyo Man, Mon, Iyales Kapalian, Tatakarmen.
0: Arimen. Salamat na Radyo Man Mon ang alasot sa mga draw karon sa gabi bantayan diri man sa Arimen Iloilo.
2: Kilabot sa mga balo kag binayaan. Yes! Master Radyo Man Don Dolido. Kagang parekoy sa masa. Yeah. Parekoy Radyo Man Ronel Sorbito. Sa targetanay sa Udo.
0: Palapon tani Master Don ang dugang mga input kita mo gila sa klasak yung pangling malam.
1: Grabe. No?
0: Ginkuga yun ha, gilasak-lasak niya pa. Tiyabi sa pamilya niya, pagkakita ti siyempre live mo na yung makita.
1: Oh, no? Pag-check
0: hayangon da. Uy, tiyabi nila ni natural death lang. Hmm. Isang gin-review yung CCTV. Kaya sa makita mo, gibla kung paano nga nag-apply na Master Don.
1: Oo, oh, oo, oh, oh.
0: Dito nakita nga kinuga kag ginlasak-lasak pa sa animal niyo. Ang biktima nga 89 anyos. Ipakwa tapagid dugang ang background niya sini. Ano pagid ang, ano ka... lala ning kaso niyang illegal gambling.
1: Oo.
0: No, illegal numbers game. Basi diri siya ga kinanglan sang kwartabla nga ga pa problema siya nga ginimo niya ning krimen. Di ada ko dako tong bunbuna ni Udas nga dala niya to plastic. Plastic man lang to master galing nga daw sudlan sang
1: inang nga sudlan sa mga utan-utan makuha mo sa super bla.
0: Oo.
1: Oh, nipis nga plastic na bla. Di matcha ko pare ko basi minandol sa kwarta to kay
0: or mga lahas.
1: Ang tigulang pare ko, may negosyo mo. May negosyo sila. No, magluwas man of course ang suporta sa kabataan niya sa Iada, no? Pag ang Bacali Disco Village, si madlangko ang mga pamalay na dra, no? Pero ka very sad parikoy nga amo ni natabo kag kabay pa sa mga kapulisan naton, sir, padayunan yung pagpangita sa iya, ha? Hindi pwede nga mang pulupalagyo ning tuntoya, na? Ipangitaon gid, dakpon gid para mapasabat naton sa krimen na ginubre sa pobre nga tigulang nga ini parikoy.
0: Yes. Ini nga bahin Master Don, ginadulong sa inyo produkto ni Dokiko. Produkto ni Dokiko, sigurado gid epektibo ni, no? Ang Evergreen Herbal Capsule mga kabyanan,
1: na lawag ta nakagid.
0: Herbal si Capsule lawag ta ni kay
1: importante gid. Ang ano bala ang mga ano to, mga
0: ang mga testimonya, Master. Amo nang gusto tay pagwaon diri. Kay ini sila adlaw-adlaw nagatumar gid 2 to 3 capsules every day. That is why always kamo namong gina-remind, yes, gina-remind nga mag-inom kita sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dokiko, sigurado nga epektibo. Yaring isa sa mga users ang Evergreen or Backup Soul.
6: Kasi nga, nag-provide sa ako sa Bulingon nga, binisipi hindi ako kaayos sini nga Evergreen Capsule. Evergreen, Evergreen Capsule. Kaya baray mo, Doc, loabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kusang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini Evergreen Capsule. Hindi mo, very effective kag-beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa sabong ko, mangyayin na batyar na para sa akon. Inangina, nag-invite ako sa inyo nga maggamit, mang sini nga Herbal Capsule, Evergreen Herbal Capsule. Kay very benefited din niya sa akon. Kay ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gina akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
0: Yes, kay ina na pabati ito naman, Master Don, ang atong pag-indurso nga dapat imnong nila. Ba't kinanglanggid may mga testimonya para magsiling sila? Dito,
1: dito. May ano mo, may resibo mo.
0: Kaya may resibo mo. Tingin ba ni may harap? Ah, ang budlay sa gulino. Tapos mo, bisan ano ka kapakita sa resibo doon, di ba mo pati?
1: Wala eh. Ano, ano ba matyagan nyo sa amon dere? Si Aimee Marcos? Ubra-ubras.
0: Arya Evergreen, Master Don, masaligan gini. May mga resibo kita kay may mga tao gidya nga nag-exist rin, nga nag-inom gidya adlaw-adlaw. Gani, anong pagkinahulat ninyo, mag-Evergreen Herbal Capsule na, bakal na sa mga butika, basta produkto ni Doc Kiko, sigurado nga,
1: epektibo!
0: Evergreen Herbal Capsule.
1: And of course, pari kung di ka mong magkalipat sa mga mangunguman na ton, kantoy ka mo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Pinog Panay Island. Oy, may ara kita promo ang Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. For every 3,000 pesos worth of purchase ninyo, may ara ka mo sa raffle ticket. Basika mo na mapalaron nga winner sa Kubota L3228 Agricultural Tractor with KRX-166 Rotary Teller. Sa aton sini nga Grand Draw sa Palabuton nga Disyembre 2026. Busy tayo sila sa...
0: Dira lang sa Balantang Haro, lapit lang sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagbaligya sa genuine nga mga Kubota Tractors and Machinery Spare Parts sa Bilog Panay Island. Nagbaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Sa liwat, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, siyudad sang Iloilo, malapit sa Ceres Terminal. Ano siling mo daw, sobra pa kay, ano kasi, Aimee Marcos.
1: Tika, punto.
0: Nag-uyang lang tayo sang chimpo to kay Aimee Marcos, no?
1: Namin ko parikoy. Ano na lang ni si Aimee? Namin ko bala, ambala, nasasaktan rin ako eh. Sabihin ba naman na sinungaling ako? Dapat ako sa mental institution. Tilang tawa ba lang ginapang-ubra mo? You're a peddler of lies. Namin ko speculation. Pagwaon mo parikoy, ngang imo mga kopdanan, dira, nagamit, ginbawi ko nun nilang liderato sa Senado because may ano ko no,
0: may plano
1: ko no for CONAS, no? Palawigon ko nung termino ni Bongbong Marcos. Tingin na gubra-ubra to siya sang daw video-video to.
0: Ang tuling video ya, dapat yung plenary, Master Don, gamiton mo.
1: Oo.
0: Pagwa ka na mga ebidensya ya. Mm. Ang iya to ya, Master Don, opinionated to ya. Kagtira lang yun yung tira, nga wala man sang ebidensya.
1: Oo.
0: Yes, ambal ni Tito Soto, natabo ang meeting ato.
1: Oo.
0: What doesn't follow, nga kung nabatian yung mga ginahambal sa iya sang ibang nga congressman, nga siling niya, tiyan, ano ba yung maiplano kami nga mga muna? Hindi iya sala sang tao kung namati siya. Kagwain nag-bot siling ko, kung namati ng tao, bot siling ko nag-agree ka na sa ginahambal sa iban.
1: That is why, parekoy, ang bal sa mga senador to, wala kami, ni kaisa ka beses sa amon nga meeting, wala namin nagambal parte sa charter change o kung sa CONAS nga ina. Ti kalaw ay, parekoy, nga pagwaon mo da, hallowed institution ina, ang Senado, pagwa ka din mo sa binuteg, ano ka man eh? That is why nga tabinas kaya na si Mig Subiri tumangon sa kainit yan. Ano ka yung daibariday ka?
0: Oo, ano ka mo yun? Ano yung
1: daibariday? Ano yung
0: showbiz?
1: Showbiz, ano ni mo?
0: Yung daibariday, yung daigarotay yan.
1: Oo, daibariday.
0: Babangik agad.
1: Basta mga chismis yan.
0: Ano ganyang title sa yan na?
1: Eye to Eye.
0: Oo.
1: Eye to Eye. Nung dumango pa no?
0: Napag-alaman.
1: Oo, oh, ano mo? Tingog mo.
0: Napag-alaman na...
1: Dosoko niya.
0: Babalik agad ang Eye to Eye ni Inday Baliday. Lain mo na yung suko. Napag-alaman na ito, ito palang suspect ay siya ring biktima. Grabe mo. Di, Master Don, grabe naman ang klase isang...
1: Alin pa rin
0: naglingkanda? Ano, amutang ano ni nga klase? Hindi yun yung maintindihan nga. Sinado ini mo?
1: Oo.
0: Ang institusyon nga sinado, naguba, Master Don mo? Amo nang galalaing, kikita ko sa ginaplay to sa ang video, Master Don.
1: Oo.
0: Si Mig Subiri doon, hindi madaluing tsuraya mo?
1: Oo, gasinggit na doon siya, batian man na doon, Emi. Ano na imo yaman? Di kalaw ay parikoy nga, kasaran mong imo, mga kopda.

0: Robin Padilla, gitudlong minority, aragli sa majority.
1: Okay.
0: Nag-ako sa siling niya. Ever since siling, gusto ko gimme niyang charter change.
1: Okay, sila.
0: Siling ganito sa iba, ganito isa, no? Robin, wala ka kalantaw sa ngaton nga GC. Noy, di siya yung hiling umako, masero.
1: Okay, siya na sa constitutional amendment, parikoy, chairman, si Robin Padilla.
0: Grabe yung mga
1: kabay. Grabe. Kaya mo ni gani kay Aimee Marcos, wala iya patay, hambal ngang utod, ya bangag, ang utod, ya sini adik, no, naga-cocaine. Pero ang tanan nga sin Tomas, ara sa iya. Dami, do lutang bala pa rin ko. Do hindi tra do hindi tsaktong utok bla.
0: Gani.
1: Amak mo to nga ginambalan niya pa nga tag 20 million kunong taga ka congressman, maboto pabor lang sa impeachment kay Sara. Wala man sa ebidensya.
0: Sabi mo kun hindi lang siya membro sa majority, tirahon to sa iba ning upod mo.
1: Oo,
0: matyag ko lang. Gayipos nang to kay siyempre kalaw ay nga kung si Kwan Pangadaan sa Trisi, kung no, walang onsihan mo.
1: Oh,
0: si Alan Peter kita. Okay. Nami sa magimo, sa magbulak-bulak sa tinaga niya.
1: Yeah, ang balaganit, ano, bala to, ano tong ambal na, 11, ano, something, ginambali, okay, ginambal man to ni Aimee Marcos mo.
0: Oh.
1: Si, bisan mismo, ganit si Alan Cayetano, nga perte ka skimming, na naogid sa podium sa pagiging Senate President ka maghambal. Abi, withdraw mo na lang na.
0: Oo.
1: Withdraw mo na lang kay daw babudlay gidya parikoy.
0: Budlay pag ito'y pangapinan? Pangapinan mo pa to? Sino maapin sa tong hindi pag-i-withdraw? Si Marcolita lang, guro eh.
1: Oo, tiyan mo lang. Ay, object.
0: Si Marcolita lang yung gurong hindi
1: magupo na. Kasubog, ipailan mang kaso sa ombudsman.
0: Ay, nako, kasakit.
1: For plunder man parikoy. No? Di, ang bala. Ay, basta politika yan. Alam mo naman, gusto nila ako ipak... Sino nagbutang sa ebidensya kay ikaw man mismo sa, sa bibig mo managwa? Bla, actually, yung 70 million, 71 million, galing ito sa mga donors ko. No? Na hindi ko gusto ipangalanan kasi ayaw nila ilagay sila sa sose. Siya man mismo nagambal.
0: Dako pang isda sa babagin. No?
1: Ay, nano.
0: Huwag sa ikog, no? Puti kasubo sini, Master Don, kaya ginhalungan niya sa Senado ang ila sining... kumbaga, kuhaan bala, Master Don?
1: Nga reputasyon.
0: Reputasyon. Ti, sa trust rating daw, interesado ko sa mga balaan ko ng trust rating. Kasi niya, anong pagsarurot mo?
1: Oo.
0: Nosedive giguro
1: ni? Nosedive gini. Sumalin nga na po ko si Cayetano. Sumalin dito sa pag-abot ni De La Rosa. Hey, para ko na mag-trace ang buto nila, kinanglan ni De La Rosa, nang kinagamo, nang dinokpanay. Subong, nagpagwa naman si Risa Ontiveros to nagligad, naghibi-hibi si Di Inday Pia, ginbalbal, wala may nagsimpatiya sa iya, abi may simpati to, wala gali. All of the sudden, naligad nga daw, napagwa man sa sang iyang Facebook live selling, parikoy, wala na to ah. Alam ko, marami na nga nangamusta doon. So wala na lang si iya. Subong, ari naman kapon si Aimee Marcos naman, no? Do layo.
0: Eh, siling gani ni Meg Subiri, siling niya kung akig kagidya sa utod mo, o, sa gobyerno mo, biyayawa da.
1: Oo.
0: Oo. Wala da ka mo ni, pero namin ko, Master Don, uyangan mo yung time nyo da sa Senado, papamation mong tao da, nga tapos ang ginatira mo, upod mo malang da, nga wala ka man ebidensya. Istorya, kuris-kuris, gidya, Master Don.
1: Di, tapos sa balon niya, basta mapasiguro lang na walang term extension, wala gani kay wala na storyan. Ang only one nga gusto mag-change sa konstitusyon ang upod mo si Toto Robin Hood Padilla. Kamu tani nang inistoryan ay anay da.
0: Sili gani sang iba. Sili tani kamu nang lagi linaway nga duwada. Ara man lang galit sa.
1: Yutoy gani kadlaw si Robin Padilla to samtang gambal sa likod. Oo. Oh, nangayo gani si Robin Padilla to big to. Kay di na ma-contain ang pagutoy-utoy ya kadlaw.
0: Anyway, Master Don, masubo ini prote hasta di ini, no? Ano matabo sa Senado ta? Karon nga sila pang manginhurado sa impeachment trial nga ini.
1: No? No, ginalihis ni Marcos ni Aimee ang istoryanay nga nag-kudita sila sa bag-ong liderato bangod sa impeachment. Gusto nila nga silang majority. Habo sa balon na actually, nag-meeting na sila. Kay maobra na sila. That's why nga, nagbutuway kita, gin-aus naton si Senator Tito Soto, as Senate President, kay amunin plano nila, term extension.
0: Ang iban man yung away kay Chindi, silinganan nila si Meg Subiri, silingan na, kay nabuking ka mo. kagalibol gid yun, or dali gid ya intuon ang mga tao subong master don, no? No?
1: Kag sila lang, sila lang
0: ang mga grupo. Siling gani ni ano ni
1: Erwin o Connie Rafi.
0: Sino ganito nang gambal nga parte sa fake news? Si Juan, si Rafi, senator Pangilinan.
1: Pangilinan.
0: Kiko Pangilinan nga ti mo na bala ang fake news, sila pa ang gapalapta sa mga fake news.
1: Oo.
0: Master don ang ginimo niya ni Juan ya. Si Rafi tol po nagambal, no?
1: Oo.

0: nga siling ya, hausaw. Puti kin bal pagigani ni Lorin Garda, siling ya, nung buot mo silingon sa hausaw. Tiyo, puti niya, fake ah. Pike. Oh. No? Pike nga video. Gamiton. Pike or fake nga pato-pato, kay wala sa kamaturan gani.
1: Oo. Kagula ibidin siya, gid. Mm. That is why sa aton mga kuturon, amuni subong. Kita muna kung ano kabaragal kag ano ka very daring si Amy Marcos. Sa Senado mismo sa plenary ginpagwa niya ang isa sini ka production sang isa ka fake news. Wala ebidensya, lunsay tanan opinion, lunsay tanan hakaka. Dira ko tani parekoy, if you want to expose, may mga ebidensya ka. Amo niya pag-expose para ang aton sini nga Senado i-refer sa proper committee ina. Pero wala. How siyaw sakto ng ambal ni Senator Apitulpo? Fake news. Haka-haka, chismis.
0: Mm-hmm.
1: Tapos gamiton mo yung oras ang Senado?
0: Eh
1: para kay damo di media. Damo di media kay tutukan eh. Istoryahan naman eh. No? Guba naman sila. Kaya mo nang plano sa utok.
0: Di
1: pa magkuko daw lutang ini si Aime. Tapos to video kalmado pa pirmi. No, wala ka kadlo-kadlaw. Wala man saking
0: emotion. Di pa ano na kay basi maguba karoon ng guya?
1: Oo.
0: Nakakuan nga daana.
1: Ambal ko no ni Meg Subiri, wala slip of the tongue ang pag-ambal ko kay Inday Badiday.
0: Oo.
1: Bako, i-check ko bintura ni Inday Badiday. No, ito nalipat na ko.
0: No need
1: so,
0: na
1: ko. So, gin-check ko.
0: No need na.
1: Gin-check
0: mo pa.
1: Pari-pariyo, gidyagali. Pari-pariyo.
0: Hindi maguro, hindi ko mapati nga mo niya.
1: Nagit, may send ko kay
2: Mark. Babalik agad ang... Ay to ay ni Inday Badiday.
1: Mark may isend ko na si Mo.
0: Matiib lang tingog bla.
1: Oo.
0: Matiib lang tingog
1: ni
0: Inday Badiday na garutay.
1: Oh, di o gani Inday garutay.
0: Grabe.
1: Sa doso ko galing eh. Oh.
0: Di ba? Do lala nga soko.
1: Oh, di ba? Ah, Gabi.
2: Di ba Gabi?
1: Kayo na ba ni Sharon?
2: Kayo na ba ni Sharon ngayon?
1: Kasi 1980s, 90s mo? Eye to eye? Before sang Dutch Entertainment? Kung sa Bado?
0: Balaan nga ng edad.
1: Oo. Ang tao na. Sa italom, si Inday Badiday, sa babaw si Aimee.
0: Hindi na yan. Hindi na pagpagwa. I-review mo pa yung mo. Gawin mo. Gingamit mo pa niyang plenaryo.
1: Slip of the tongue. Slip of the tongue
0: lang. Imong plenaryo pa hindi na nagpagamita sa muna bla.
1: Di lula. Apit-lapit ni Jow.
0: Ariho nga sagay ka muna sa fake news. Dalagan na lang tabla kay kontrahon ng fake news.
1: Amo na gani.
0: Hunyo 12. Ari na lang yung pagpangagda namon. June 12. Kwanon to niya kontrahon na yung mga fake news. Disinformation, malinformation, misinformation. No? In short, mga fake news, mga kabiyanan. Ini nga kausa naton sa RMN Freedom Run sa June 12 na. Tiabi, pwede na kamo kadalaga na may 3 ka kilometro, may 5, may pulo, no? May 20 ka kilometro. Depende sa kapasidad sa TL mo. Ti pa-register na kamo, bisita lang kamo diri sa RMN Iloilo, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street na pa si Iloilo, dira sa paforma
1: butik
0: mga kabiyanan sa Merrimart Mall. No, kag hindi gani bisita kamo sa Facebook page sa Carmen, no? May ara kita dira sang QR code, no? Para nga makaparegister na kamo mga kabiyanan para sa DRMN Freedom Run June 12, 2026.
1: 3,000 pesos ang premium para sa 20 kilometer third prize, 5,000 pesos para sa second placer, kag 7,000 pesos para sa atong first placer mga kabiyanan. Sa 10 kilometer naman, 2,000 pesos sa third place, 3,000 sa second place, kag 5,000 pesos sa first place naton. June 12, ini, dila kita sa Festive Walk, Mega World, Iloilo. Kita kids kita, wala. Kanto lang kapong bila sa Facebook page, sa DYRI, Arimen Iloilo, ara dira, no, ang aton QR code, no, iscan nyo ina, para ka-register ka mo, no, magpili ka mo sang size ang inyo sininga bayo, no, para nga makwa nyo ng race kit nyo, before the June 12 event.
0: Kag siyempre sa mga mamang, may special ang pindis-indis pagidya, Nibla Chop, no? Ah, rin ako di pa. Ang ako di pa nagdala ni sa mga kwan ko dahi sa ako ni mga kaberks, no?
1: Oh, okay.
0: Sa federation nga mag-intra kita diri kay kung hindi ka po mag-intra diri mga buke ka mo. Ang hindi mag-intra buke, ha? ang ato ni iya nga kung may ara ka mo tinago sa baol nyo na nga mga kwan bala nga mga anamin amin mga bayo bala kay may pabunga-bunga niya bala iya sa costume oh. No ako iya pang hindi lang niya bawal ang banig bawal ang hilo lang ha budline na. Oh, hindi ka mo siling ari ako niya, oy, banidan ko lang yung ako niya nga panapani, oy, basi, bala, makakasina ka magwang inyo, sininga kwan bala, pichuroki. O, tingin mo, onyo da, kanto ka mo, ha, kay nakakostume kita tanan, ha, kay may pwede sindi, bilang premium, yun da, pang sa costume, pa?
1: Daw, 2,000 pesos.
0: Pila-pila ka ng premium na sa costume niyo, ha?
1: Sa LGBT, 3,000.
0: Ay, abaw, ti, isang sa taguon, kulang na sa baul, da. No, may abukan malandada pang pilagi na ipag ikwan ko lang na sa iya tayupan ko lang na sa iya para magwa na yung iya yung mga likabok niya. Mm-hmm. O, pagkatapos siya display ko na siya pagkabot niya sa June 12 niya. Nami iya waya kaso nga maperde ko yan sa daraganay. Ang importante iya nga nami iya nga ako niya nga kostyo kundi na ako ya kundi take home ko yan 3,000
1: amogit no. Ito sa mga LGBTQ na tondira no nga mga kauturan intra na kamo ah. No, June 12, kanto ka mo sa Facebook page naton o kung diri sa station or dira sa may pagforma boutique para sa inyong registration.
0: Ariglado. Chop, thank you again. Thank you, ha!
1: Chop, thank you, Liwat!
3: Thank you, ha!
1: Oh, lakat na! Imagine nyo lang ang churak sang lakat ni Chupi Madrigal no, sa tunong let's go!
0: Aring lado pagbalik ta Master Don alas 2:21.
1: Sa aton sininga pag panabalik check naton ang dugang report sang aton nga mga radio man reporters ini parekoy ang isa diri ginalantaw nato no. Mm-hmm. Ining iya ni radio man Mon Kapalihan bala nga balita no regarding ini parekoy sa areo Western Visayas Department of Agriculture ga pangabaygid no sa mga publiko nga suporta ng mga lokal nga produkto para mabuligan ang mga nguma at mga isda sa riyon. Dapat lang parikoy dapat lang no?
0: Dapat kid kid ang mga chimpo nga grabing init no ti pigado gini ti tangkilikin ang sariling atin ah.
1: Oo. Kagang BGMP yung ka naningdugan gid nga atong video nga naga may naga video call to sa nga mga PDL person deprived of liberty mga priso. Dito ya sa amon nga riya
0: dito.
1: Oo, ang balsang taga BGMP yung ka.
0: Agle.
1: Tapos mga kapulisan, gimanduan ni Acting Pro 6 Director Tuanyo, nga tapnao na mga krimen sila na sakupan daw, general, ano na malaga.
0: Kagrabing dinakpanay sa illegal drugs, Master Don.
1: O, tinaligan daw, silingo 3 million.
0: 3.6 million bala to? Nakwa mga kabiyanan sa istansya. Kagdiri sa syudad mga kabiyanan, udaw 1.7 million.
1: Grabe.
0: Terribling accomplishment sa ato mga otoridad kay Sir Dajid Dilimat. Check na nila karon dugang report no. Kaga updates angot sa sining mga asod-asod nga mga operasyon sa aton nga mga operatives angot sa illegal drugs. Makon mo 3 million plus.
1: Oo.
0: No? Sa istansya gapon Master Don mo nagakubsan ng istansya kay tido. Siya ginin palagyan da kay halin sa ibang mga isla gatabok na sa istansya. No? Gaagi da sa puerto. Sus kadako-dako nga mga amount. Kag diri sa sudado. Kuan nang ni ang trabaho daw ginahimo na lang gani yang front ang trabaho prong tutuod nila yang negosyo gid droga balikan tay ni tanan pagaligad sa mga pahibalo 23 minutos na kaligad sa alas 2 ng hapon magabalik ang Targitanay sa Uto.
4: This time check is brought to you by RH Super ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo. This newscast is brought to you by MagMaxVit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: up, sir. Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit pala siya hapon nga abaga. Tapos, ang palanakit siya hapon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akin nga magamit ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sa 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natula ang windod sa abaga. Kung ang palanakit siya hapon nga tiin mo, wala na dahil.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
8: Char, Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka-bloom sa Char.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
8: ACS.
10: Life extension, vitamin D3.
11: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend life extension vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today. Life Extension Vitamin D3.
10: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
12: Ako gali si Junie taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang akong nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang akong nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang akong nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
10: Super Fibers ng Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
14: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
15: Kausa.
14: Ari na ang RMN Freedom Run.
15: RMN Freedom Run.
14: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. 4 ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa indi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
15: RMN Freedom Run.
14: Tatak, RMN.
16: Sabat ka, ubo! Ubo! Ubo!
17: Untati na! Tusiran Forte! Bulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabat ka, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
18: Tusiran Forte!
19: Unilab quality yan.
20: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ubong makulit? Just stop it.
22: Ala! Nagkabuhol-buhol na! Ay...
2: Makapag-sound trip na nga lang muna kaysa ma-stress lang ako sa traffic na to.
18: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, mapagtimpi.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: Be extraordinary with MX3.
24: Cellphone Plus Gold.
25: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
24: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
26: Constipation? Tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides Senocot. Himo sa extract sa down sa sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
28: Mahalagang paalala, ang Santom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
29: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
30: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
31: Unilab quality yan.
30: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
32: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
33: Bisan kapoy, kayod yapon sa bulig sang United Home for Sulfate Iron. Kalikaw ko sa aninya, wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani healthy ang glow with proper diet and exercise.
34: United Home. Unilab yan.
35: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
36: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abuti ka. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ugali si Ariel. Nagkanto sila. Kisang nagligad. Sikisakit. Diyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? To Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule. 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit. Sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan naginom ka? DTX 500. Dila nalang subong imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 naging
0: DTX 500 D3 Bio.
4: O si Karen, nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi man namin akon puti. Nag-dry ako to Mars ang D3 Bio. Kag nag-hining akon buhok. Kag nag-hinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: responsibly. Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
1: Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko'y isang masa. Yeah. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetanay sa
2: Udo. Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa Remender Gitara sa Udo. Ang oras sa takalas 2:35 sang hapon. Grabe pag inindak panay sa droga, Master Don, kay diri sa banwasang Ahoy Iloilo. Isa ni ka tricycle driver nakuhaan sa malapit 3 million pesos gid nga balor sa droga. Mako muna no. Ini 3 million isa ka tricycle driver ha. Atong sa istansya Master Don, isa ka barangay Tanod, anay barangay Tanod kag isa ka nag-awol nga maestro. Mm. Narikubiran sa mga more than 3.6 million pesos nga syabo mga handa sa 540 grams kag ining sa lapos I mean 1.7 million pesos nga balor sang syabo. Nakwa ni sa isa ka gwardiya no dira sa San Lorenzo subdivision sa barangay Lubok Lapos ining isa ka gwardiya mga kabiyanan nga narikubiran sa sining illegal drugs no grabe nga mga kwan ni ho milyon sa giniyang kwan no hindi lang sa probinsya pati sa syudad Master Don.
3: Anyway, check ta doon sa Rajuman Flo Navarrete Parekoy ang pamilya sang napatay nga tigulang ang willing karo magatag sang 50,000 pesos reward.
2: Okay.
3: Sa kusino man makahatag sa informasyon ka makatudlo kung diin subong ining si Jerry Munahan Lima ang suspect sa pagpatay sang ilang himatag.
2: So 50,000 para makita nining suspect matudlo nyo lang ang pamilya willing gid 50,000 pesos. Sa piyak kabahin nini nga bahin nadulong sa inyo sa kaluhan sa Santo Blas Gold, ang gold standard sa panagsang ikayang lawas. Tandaan nyo, importante gini sa aton nga ikayang lawas. Para nga malikawan ang mga masakit, epektibo nga food supplement na dapat imton. Santo Blas Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, mas pinagaling. Kaya ti, basta may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, ti amugin na iya. Halin sa extract sa mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, spirulina, gani mas epektibo, ining makabulig kontra diabetes, may go ang dugo, hypertension, nagbukol-bukol, nga partis ng lawas ninyo, o bagubag. Santon Plus Gold, imno naton 2 to 3 capsules kada adlaw. Kamag-inom na sa kape, Santon Gold Coffee Mix, may collagen, kag may glutathione ini nagapabakod sa atong tulan nagapahubin no nagapadugay sang aging nga ginatawag mga kabiyanan kay bangod nga nagapirasado ka naganami pa ning kay singkay mo gabakod tulaan mo mayong tubo sang buhok sang kuko manami sa mata mga kabiyanan. So ano pang ginahulat basta kape isa lang ang kape Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika malapit sa inyo mga lugar.
3: Okay, check na natin si Metro Rajuman Flo Navarrete.
1: TYRI Rajuman Report.
4: Rajuman na Ronel, Rajuman na doon. No? Napigayon naman nakapan sa pinagi sa drug by bus operation ang 46 anyos na subject no? Nga taga barangay Malayuan Ahoy Iloilo, no? Pasado alas 2 ng hapon kahapon. Rajuman doon, Rajuman Ronel. Ang subject ginago kay alias Pano sa barangay San Antonio, sa amuman niya banwa, at isa-inisa ka high-value individual o SBI. Suno kay Police Captain Aileen Lacrite sa Ahoy Municipal Police Station, pepe sa Ahoy NDS, na tigil-patigayon nila ang operation kaupod sa Provincial Drug Enforcement Unit Team 3, no? Contidio Team 3, na si Arano Basiguan, headed ni Police Major, gaji di lima regimen Roger regimen doon no? Bagi saya diri na ilan recover ang 385 grams sang kabugatan sa droga sang may market value now nga 2.6 million pesos regimen na kumian regimen doon kag ang ining subject ang may na monitor naman ang mga kapulisan na ginakuhaan sang subject sang illegal na droga pero hindi pa nila maingatlan sa kahinginan no? Para hindi ma-disturbo ang ila sining investigasyon kag next nila nga operation Rajuman Ronel Rajuman Don. Si Police Captain Aileen Lacrite ang hepe sang Ahoy Municipal Police Station sa hapon ni ma-interview.
5: Yes sir, kagapon sir, mga alas 2-4 sang hapon sir.
6: Sino ang subject?
5: Baling subject ko, sir, si alias Pano.
6: Right that.
5: Quarantay size.
7: Taga din.
5: Taga Barangay San Antonio.
7: So dira man na giniwat na mga ano, bypass sa mga barangay?
5: Ay, hindi sir, sa may barangay malayuan.
7: Okay. So paano nyo ginkasangin yung bypass operation, ma'am?
5: Bali sir, kaupo na itong diri sir, ang PDEO Team 3 sa pagpangunaman ni Police Major Dajit Dilima. Aton nga subject, isa ini ka tricycle driver. So dito niya gin ano ang lugar sa ano barangay malayuan sir.
7: So grabe ang kwan no, ang
5: transaction sir.
7: Transaction no, kag ano consumer kirang transaction.
5: Yes sir.
7: Oh, now pila ang recoveries naton ma'am?
5: Bali sir, ang na-recover naton sa iya is more or less 385 grams sang suspected shabu sir.
7: Pila ni ang market drug price niya?
5: Standard drug price sir nga 2,618,000 pesos sir.
7: Okay, so kadako gano 2.6 million no, basta yes, para. Dinin nagakuha si alias pano sang droga ma'am.
5: Bali sir, may ara na kita sir nga lead kung diin niya ni ginakuha pero sa subong sir hindi lang anay na muna ma divulge sir kaya nagkakandak man kami sang follow-up investigation pa sir.
7: Oo. So, kanil sinunin mga parokyano niya?
5: Ang yan sir ng mga parokyano ang diriman sir sa may barangay niya man mismo kahit sa mga neighboring banwa man sir.
7: Paano niya gina-distribute ang droga ma'am?
5: Bali, si Ian isa ng mga trusted eh. Isa sir nag-transaction kung hindi iya kilala. Why man siya nag-ahatag.
7: Okay. So, makabig niya siyang high value individual na ma'am?
5: Yes sir. Considering sir sa nakuha na ton sa iyang kabugaton sa suspected shabu. Ma-consider siya na ito nga high value individual sir.
7: Okay. So, ang pagkatrust...
8: Bayon sa pagkapayag ni Police Captain ay na-click, no?
2: Ti, ang pagka-tricycle driver, yaguro na ko nga bagay ni sa iya distribution na sang kwan? Sang druga?
8: Yes, no, ready man. Ready.
2: Okay, so, siyempre, pa... ga pakuno-kuno nga sa tricycle driver, gali kay ga delivery, gali druga mo, ready man plo?
8: Oo, ti, France niya lang ang kwan, no? Ang tricycle driver, ready man yan, ti, pero sa likod ko na, nag-deliver, kag, nag-deliver ka sang, iligal nga droga, pwede naman rin yung nag-uman doon. Kasi napasaka naman, subungad law, ang kaso, sa paglapas sa RA 9165.
2: Na, pero so, kagini siya nga nadakpan before, ining tricycle driver nga ni, sa momen nga kaso, first time ni?
8: First time ni, no? Nga nadakpan ang subject.
2: Grabe nga, kuha nang iya. Do, guide ni siya nga nag-drive sa tricycle? Ining si alias Pano?
8: Yes, madugay na. Madugay na. Lagi na mamotor sa polis. Subong lang din sa simpo, kag natailingan na matakpan ang inyong ito. Kasi sa malayuan, siya ka-deliver, pero taga malayuan ahoy, pero taga San Antonio.
2: Kadako, I mean, kadako gid para sa isa ka-tricycle driver nga binlan mo, Master Don, kag-radio manplo, sang valor 2.6 million. Inang nadakpan na subong sa iya? Why pa na nato na istoryahan na nakapuslit ng pila ka gramos kay ning 2.6 million ni ara sa 385 grams di pila na ka gramo or ka kilo ang na-distribute yun na sa area ang ginasakupan niya?
8: Gamo, naguro eh. Sa kabigayon, nabi man doon kapag distribute niya sa mga illegal na droga no, dira sa may area sa Banwasang Hoy. No? Sige na monitor pa kami sa mga pulis, ang ako yung municipal transition, kung base na talaga, deliver pa rin siya sa kakaiting ng mga kabanwanan. Lagi mo yung demand po rin, no? Meaning subject, mga si Arias, Pano. Ano na nagulong sa balita, itong ugto, kasama mo sa DYRI, RNN, Ilingo, Radyoman, Flow, Consumo, Labarete,
1: Tatak, RMN.
2: Kumakon mo, Master Don, 2.6 million balor, 385 grams, tricycle driver ka lang. No, ginbinlan ka sa sininga amount, no? Daw ginaalsada lang ah, no? Inam lang mabakal sa imo remit lang diyan.
3: Oh. Ayo, pero anyway, congratulations sa atong mga kapulisan amoning maid-aid, mayo nga police work, mayo nga investigation, mayo nga stakeout. Kakaron nagkaladak pa na ini mga high value individual kadlangko sa mga kinuwa. Congratulations, more dakop sira. No, kaga congrats sa aton mga kapulisan kay Sir Dajid de Lima dira in the rest of the people naton dira sa Philippine P.
2: Sa istansya na Master Don kag ang sa ahoy ti kay Ma'am Lacrete dira. Congratulations. Oo. Ang sa istansya grupo to ni Sir de Lima nag intercept man sang sining lapit 4 milyones ka pesos ti alin to sa isa ka barangay tanod kag isa ka nag-awol nga maestro niya daw pagpigaw sa pagtudlo sa mga estudyante niya ma-awol tabla kay mabligya tabla droga bla
3: eh dugangan pa nga pertik duga yung promotion sa DepEd
2: ti diri sa sudad ang Salapos isa niya ka gwardiya 1.7 million naman yang nadali sa iyan eh. So, congratulations sa aton mga otoridad sa wala nyo untap nga kampanya kontra sa sining illegal nga droga.
3: Check na doon yung mga segment sa aton mga Radyo Man Reporter. Sinimporsyon na dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay mantikadamo sa mga utod naton ang nakatilaw sang alibyo once nga adlaw-adlaw sa lagi inom sang Life Extension Vitamin D3. 2 to 3 soft gel a day lang ayos ng buto-buto. Life Extension Vitamin D3 sa Ramabakal sa tanang Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Life Extension Vitamin D3 halin sa Amerika gindala diri sa Philippines para magatag alibyo sa kinabatyag sa aton mga pumuluyo. Kay kung taas ang vitamin D3 level sa dugo, layo ka sa balatian. Ganyan mag Life Extension Vitamin D3 na inday ni ne, nagbusong ka mo, nagpadidi ka mo, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Mag-Life Extension Vitamin D3 na adlaw-adlaw.
3: Kag siyempre, in case of constipation, magamit na sang Super Fiber. Super Fiber, puno sa mga essential fiber para matapna naton, kamatagaan solusyon ang constipation sa aton siningalawas. 2 to 3 a day na, wala kapagyapon yung nakaariyada sa imo siningig ko. Masakit ng imo chan, pero hindi magwa. No, Super Fiber ang gamito naton. Stock na kamuda sa balay nai, hindi naton paktan sa maabot na. Pero mayon niya nga may stock na kamo sa inyo puluyan. Super Fiber sa lang mabakal sa tanan niya, Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Super Fiber bala Master Don na ginapagwa e gining higo. Imnon mo sa mga 10 to 15 minutes before magpanyapon. Sigurado, agwasag na yan ang higo sa lawas. Hindi pagpatinira ha, tag 3, 4, 5, 6 kadlaw ang hindi kagwa. Wow, delikado ba sa mapoison kita. Dagon-dagon na sa butikang mabakal sang Super Fiber.
3: Kag siyempre parikoy.
2: Yes, ang aton nga nagbalik Master Don. Nga kape, ang paborito na aton nga kape Master.
3: Yes, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sang tanan mangod nga manamit na mahamot pa. Ining kargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi, ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Ang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara sang Rishi Mushroom Extract at Mangosteen Fruit Extract, clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayara manini sa madamo nga immune boosting properties ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix sa mayara pagid sang unod nga 200 IU nga puro kag kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ining pinakamanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
9: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3.
2: Yari na, Master, ang aton nga health news. Opo naman, nakasambay si Radyo Man Joel Franco.
10: Pakinig ba, hindi nadala sa inyo Schedule 1 sang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Kombinasyon din isang vitamin D3 para sa mabakod ng immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyo protector kontra sa mga viruses.
11: Ang pagningin sang ulo ko nga biyahe sa kaysa sa lakyang niya tawag nga motion sickness. Nagresulta ini sa wala nagasanto nga mensahe nga kinabaton sa aton utok, gikan sa aton mata, inner ear, kag muscles, kag mga joints. Halimbawa, diri among makita naton ang mga bagay sa lakyang nga kung nagasakay kita nga wala nagahulag apang nagapadala sa mensahe ang mata sa utok nga nagahulag ang maini nga bagay. Samtang ang inner ear kag mga muscle kag joints nagapadala naman sa mensahe sa utok nga wala ka nagahulag bangod nagapugo ka lamang sa sulod sa salakyan. Bangod sini hindi maproseso sang utok ang wala nga sininanto nga mensahe nga nagasugod sa pagningin sang ulo kag nagapamalas ka sang mayami. Para sa health news kasama mo sa RMNDYRI Iloilo, Radyo Man Joel Franco TikTok, RMN.
10: Pinigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpapabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Mel Oy, pabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: Salamat, Radyoman Joel Franco. Inigabahin ginadulong sa inyo sa kalwan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Ang anemia, ginabatyag ina sa isa katao nga kulang sa red blood cells. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy ang mga taong may anemia? Ang Dr. Pinoy Squalene, may alkyl glycerol nga araman sa bone marrow, kag breast milk, no? Ang alkyl glycerol nagbuligin ni sa pagpabakod sa immune system. Kay dako gina beneficyo sini sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tao nga kahina gid sa immune system, no? Pila na ka dekada nga gintun-an sa maayong epekto sang alkyl glycerol kag ini na pamatunan nga ginausar ini sa lawas para nga magproduce sang red kag white blood cells. Gani puwerte gid ini kay epektibo batok sa anemia. Ano pang ginahulat mo abyan, Dr. Pinoy Squalene Capsule, ikaw gid mabuligan, magbakal na sa kagbag-inom 2 to 3 capsules kada adlaw.
3: Happy happy birthday kay Neri Hilyagani halin sa High School Batch 74 sa University of San Agustin, kay Parikoy Stephen Fanega, no, kay Parikoy ano sini, no, Elinita La Pastora, kanday Greg Briones de Rosta, thank you so much, no, sa pag-upo diri sa aton sini nga pagpangalagad diri man sa targeta na isa udto. Yali naman naton Tourista with Rajaman Lynette Yulatris.
12: Ginsawesson sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manikan nga maghimo sang trend ukon uso sa partikular nga banwa sa probinsya agud nga makaganyat sang dugang mga turista nga magbisita sa among lugar. Sunod kay Manikan nga indi na kinahanglan nga magsunod lang sa uso ang probinsya bangod nga sarang man ini magpauso sang butang ukon aktibidades nga makapasanyog sang turismo. Ginpahanumduman ni Manikan nga maghimo gid sang online content para sa ini nga mga trend kun mapatuman ini sa probinsya agud nga mas madamo sa mga social media users nga magganyat nga magkadto sa natumod nga mga destinasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lineth Fernandez Silatriz, Tatak RMN.
2: Thank you very much, Rajuman Lineth. Yari naman natong viral balita sa mga pod kay Rajuman Mon Kapalihan.
13: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
14: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod dini ang may Nemti extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral, viral, balita, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video sa pagluwas ng isa ka elepante sa isa ka gazelle na nahulog sa isa ka pond sa sulod sang isa ka zoo. Samtang nagatinguha ang gazelle nga makaluwas sa iya pagkalunod, ginbuliga naman ini sang elepante nga papasaka sa ibabaw paagi sa pagtaya sang iya nuzol kag paghakwat sa sapat paagi sa sungay. Makaduwa ka beses nga ginattempt sang elepante nga ipasaka ang gazelle kun sa diin ang inmadi na lag-on ini samtang nga ginakuwaan sang video sang mga tao nga nakasaksi sa sulod sang park. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon, Iales Kapalihan Tatak RMN.
2: Hey DJ, salutaan ay one time.
3: Ang Nance Liniment Oil ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man. Mohon kapalihan ini nga bahin sa itong pagpangalagad ginadulong sa inyo sa kaluan sa D3 Bio! D3 Bio kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. May pang coconut oil, magluwas nga virgin, wala gid sa may ginapasino-sino, kag wala sang may gina... pasinusino nga mga balatian. Kay bangod nga ang aton nga D3 Bio, halin ini sa kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Tinapa matudanan na sa DOST sila pagtuon nga ini makabulong gid mga kabyanan ang ginatawag nga virgin coconut oil. Gani ging kombinar ini upod ang vitamin D3, ganing resulta the best mga kabyanan para proteksyon sa ikayong lawas. Maginom to soft gel sang D3 Bio adlaw adlaw.
5: Of course, D3 Bio is the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is all effective batok sa mga viruses kamo nagatugas sa ubos sipon ni lanat kag trangkaso. Biro tangan pa sang vitamin D3 para magtaas immunity naton. Gani para iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio every day.
4: Kag syempre ang aton nga mighty C vitamin C sang alam parang very mighty na si kag alkaline, hindi magising lining sa tinayo kon san tiyan mo. Kay very safe ini. Gani kung vitamin C ang ginapangita, rekomendado ginamon mga kabyanan. Ang Mighty C Vitamin C, tadaan ang lawas, sabi wala nag-produce sini. Gani kinanglan ginato na Vitamin C. Vitamin C ang ginapangita, Mighty C ang bakla kag imna.
5: Mighty C Vitamin C ang puro-puro nga Vitamin C. Bangod puro-puro ini, may abilidad niya magpainat, magpaelastic sa aton mga ugat para madula dira mga blockages. Nga mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Plus, kung gainom ikaw Mighty C Vitamin C, mas mayo inom ka man sa partner niya ang DTX 500. Ang DTX 500 ang aton anti-diabetic food supplement kay ginanormalize niya ang blood sugar level sang aton silingilawas. Para layo kita sa diabetes kag cancer, mag DTX 500 everyday.
4: DTX 500 mga kabyanan, ang tubo gingkuan kalamay nabilin dira amo ang gimpuga, grabe nga pugaay ang extract halin sa pinugaay nga ina, the best antioxidant in town. Kag-ara ina sa aton nga DTX 500. Balo ka nagapahubin ini sa atay kag kidney, kuno hubin ang atay kag kidney, hindi pa ka penetrate ang balatian sa aton ikayong lawas, gani mga kabyanan, tandaan proteksyon sa aton kidney kag atay DTX 500. Unaha ini kay amoning depensa ta kontra balatian. Para wala balatian, DTX 500 duwa ka bilog. Duwa ka kapsula kada adlaw upod ang Mighty C Vitamin C nga ginatawag nga Batman and Robin sa padagsang ikaayong lawas.
5: Yari naman ito nga trivia with Radyo Man Rezzy Bordon.
6: Nakahibalo ka bala nga less than 2% lang sa populasyon sa kalibutan ang nabunag nga may natural red hair, ining common sa may Northern European descent. Nakuha ini sa mataas nga levels ang reddish pigment pheomelanin kag manubo nga levels ang dark pigment eumelanin. Kag subong adlaw, ginaobserbar ang World Red Head Day. Ang ini nga trivia gradulong sa inyo sang superfiber tinloyang inyo colon paagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang superfiber. Superfiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines ni Mr. Jonathan Granada. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Rezzy Danioso Bordon, Tatak, RMN.

0: ka, are na sila. Labugay boys, ah.
1: Oy, ilang alang nakita sa tiyempo, diri sa itong pagpangalagad sa Arement Targitana sa Udto. Sa ngalan ni Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DYRI. Arement Iluilo, ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di, Papa G.
6: Nods, Urban Capsule.
7: Ano sa rin mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tamang pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsyagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man lang, harmless man ina partner. Para makasiguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kag idya sang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sa NANS Herbal Capsule.
6: NANS Herbal Capsule!
7: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, gina-regulate ang imo blood sugar kag blood pressure, mangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kagini amo ang
6: NANS Herbal Capsule.
7: Yara lang sa mga butika.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner. Megaman.
6: Megaman. Herbal Capsule.
7: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imo libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Holigotwi, tungkat ali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, abo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: 30 minutos ang partner, yara la ang palating.
6: Megaman Herbal Capsule.
7: Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Lemon Oil.
7: Hala, kariski, sige pa. Kis-kisa patudo hasta magkrapat-ad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba na nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkun din pada nga lugar nga mahigko. Kagkun ang ginagamit sang infected na tao, magamit naman, natural, malap na naman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
6: Nuns, Liniment Oil.
7: Yari, para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas, partner, ako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilive ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
6: NANS Liniment Oil.
7: Instant relief sa tanan nga palangkit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadagat kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
6: NANS Liniment Oil.
7: Mabakal sa mga butika.
6: NANS Corn Coffee.
7: Partner, niya amo kasi na pagbasa sa imong cellphone now. Sinudan ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat yung protektadong imong mga mata, partner. Kahit permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
6: NANS Corn Coffee!
7: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee, may ara antioxidants pareho sang lutein, kag zeaxanthin, para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts, kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee, caffeine-free, kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
6: Nance Corn Coffee.
7: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Ang human ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imo nga dugo para ikaw maging aktibo.
6: Nance Corn Coffee.
7: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
6: Mega Man Cold Coffee Mix.
7: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
6: Mega Man Gold Coffee Mix.
7: Alerto ka na.
6: Power up ka pa.
7: Yara lang sa mga butika.
2: Kitay naman kita. Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasiling. Bye-bye and I love you.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: heavy-duty katilo sa kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Van, pero may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni Oh May Alibyo Gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tirawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
0: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1. Santon Plus Herbal Capsule, may mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.

0: Alaksan FR, New Alaksan Extra.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Santong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
1: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
3: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Mahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, ni vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, dilawan niyo man mag-stress tabs.
4: Well, the vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
5: Megaman Herba Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herba Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
6: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
7: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
8: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
15: Okay, si Dr. Bernie Ong, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kolon. Ang maayong balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magdiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
19: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may adlaw.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
14: Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
7: And Dr.
15: Ito po si Dr. Bernie Ong.
1: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
10: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
18: You need toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ipin ay Max Salada, Max Protect.
9: Help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
18: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
9: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
17: Ang galing, pang matagalan.

0: Parang tayo lang han, no?
1: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
0: Siyempre, building a home with you.
1: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
5: Kausa.
6: Ari na ang RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
6: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagkahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa hindi ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals, kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, Second Floor, Mary Mart Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
5: RMN Freedom Run.
6: Tatak, RMN.
7: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
8: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
7: Wow! Mas pinagaling pa?
8: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
8: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
13: Mami, itigil ang drama.
12: Angeline?
13: May na-discover na akong timplado na at may

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
1: Oras tatak alas 3:20.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
3: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
4: This time check is brought to you by iBerry. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
6: History Bio!
7: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio! Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
8: GTX 500.
9: Si Erin Grace paglumutan.
10: Ako may sakit nga diabetes.
11: Kailangan mo nga gininom na kapsula.
9: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo.
11: Wow.
9: Mabakal na ka mo. Sa Detex 500. Namigit ini sa aton nga lawas.
8: GTX 500.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
6: Mighty C, mabakang abutika. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa kabulan, nabatsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
6: D3 Bio, ang D3, yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
15: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
17: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
18: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
17: Wow! Mas pinagaling pa?
18: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
18: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
23: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
24: Ako man! Kisa nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
22: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
23: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
24: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
22: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
25: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
6: Nuns Liniment Oil.
26: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
6: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
26: Nuns Liniment Oil.
6: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
26: Nuns Liniment Oil.
6: Feel better. Live better.
27: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
28: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
29: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
30: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: Malupit, kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. Cellphone Plus Gold.
1: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
0: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold.
2: Sa mga butika.
0: Cellphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Cellphone Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glow. Bangod yara na sa Cellphone Gold Coffee Mix.
0: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Oras tatak, alas 3:30.
3: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Impormasyon, ikaayong lawas, programa nga puno, kompleto sa health tip and information.
7: Di ba kauna sa ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
8: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. 4 hours madula na si reliever, aragay po ng pain.
9: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
10: Tamo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
8: Hindi lang ganit carots.
10: Hindi lang carots sa mga natural.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
8: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon, kumalot, galingin tayo ang ako nolo.
7: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
7: Hindi ka mabala ni mga flowers na damong probiotic.
11: Mas na
6: maitukar ka pa.
7: Number one supplement sa depression is B-complex. Pagdamong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayong nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun lang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Ramil?
13: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga ginatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila na Sir GP nga inom yun sang DTX 500 kag may tisi or pure si agud matap na ang inyong nga mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing surgery ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
12: gapali lang no.
13: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine lang Sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
12: Na imagine no? Na kuno dok sa mga may diabetes.
13: Agoy.
12: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
13: Kung mapilas ang tao Sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang nga matabo is
12: hemostasis
13: or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom Mighty C or Pure C, mas dasig mag-ayo ang ilang nga pilas. Ang palaino Mighty C, dasig diya mag-ayo ang pilas or GP. So,
12: gusto.
13: Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadala sang batalyon ang army mo sa gitawag natin nga immune system. Which are, gitawag nila, neutrophils. Agod i-secure ang sites ang pilas. Kag pamatyon ang mga bakterya kag paghimo sa mga debris.
12: 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado kay immune system doc ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils kag magabulos ang macrophages nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw kag cells kinahambal ni doc mga debris. Sila man ang naga-secrete sang growth factors kag proteins para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days ini nga phase kag diri nagapula ang pilas kag nagasakit.
13: So, dragid nami ang gitawag DTX 500 kag Mighty C.
6: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kag-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, asalika, epic, people. DTX 500.
13: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX 500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
12: Next stage na doc, next stage na is proliferative. Day 6 to 24 kadlaw. pagkapol sa pilas, mm-hmm, pagkipot sang pilas, kag pagcover sang pilas.
13: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
12: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24
13: days to 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha, kag depende na kung ano ka efficient imo nga gituwag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, ti mas dasig ang recovery sang pilas mo. So ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kuntuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis, gani nagakiloid ang simple lamang kuntani nga pilas. Simple honta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gituwag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agun malikawan ang pagporma sa gituwag keloid. Sa may mga pilas, termina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agun ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
0: Informasyon sa ikayong gawas.
12: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglapot las 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
13: Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone, no? Or gagamit mo og sige matubang computer, sa muni ang ako namian sa power combination sa gituag DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga mag-emit sang makusog nga radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka sa area nga may makusog nga radiation.
12: Gusto, no?
13: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan ni butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
12: Sa ilang bulsa, no?
13: Ambot ko ano katuod gin man na. Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, da, ganabo mang yapon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingon mo, especially nga 5G na subong. Ang grabe gid kakusog compared mo sa gituag 4G. So importante, hindi mo gid malikawan, may wifi, ah, may cellphone, may computers, may palibot nga towers. Inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Agud nga protektado ka batok sa gituag radiation. Awon din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
11: Ha? Ang sekreto niya.
12: Milik sa tagoay.
13: Wa sa panago sa tagoay. Gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kay amo tong gamiton niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, Pilaidan, Sir Boy.
12: DC ko, DC. 19 nag ang 8 na 19 ako nang kilis last year 18 plus mo. Oy, 19 na.
11: Ah, kampyon ni
13: Mike. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentin, kakatugin na di kayo ng Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi. Gamit ang DTX Herbal Oil.
12: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imo niya sa boy?
11: Maligo adlaw-adlaw, no?
12: Basic.
11: Oh, maligo. Basic.
13: Ang pagligo is not enough.
11: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, ah, may VCO. Ang VCO kaya taknaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagit, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinakakampiyon ni may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi isang imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kuntito si Dukramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaputante, hamot-hamot ka, kunang imo habon, DTX Beauty Soap.
14: Mahit ko bala ang imo dugo?
15: DTX 500!
14: Masamit ka bala ang gina-energy?
15: DTX 500!
14: Ang DTX 500
15: ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo.
14: Nga sa masami,
15: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
14: DTX 500!
15: Masalika!
14: DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My TC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro. Sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan.

0: Subang sa PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sa Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayaram ang kitang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa itaayong lawas mo.
1: Ang mga ginikanan, tas ang una, Dr. Ramil, nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kaya mag-uba ang ating
2: subong.
1: Pero subong ya, sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita nag-atubang sa computer.
2: Sa una, palikawan ka lang tao TV, subong ya, ginataga na isa-isa. cellphone.
3: Subong ang lula, nagpangagaw cellphone.
1: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Uh-huh. Ang monitor sa computer, kag screen sa cellphone, ang nagahatag sa mataas nga live sang oxidative stress sa aton mata, excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares nyo, no? Grabe ka expose ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers at cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw para maayo gid ang imong panulukan.
2: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagasapan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka Mighty C.
4: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naga antipara.
3: Ako man, wala wala ka pinigil yo sa nagpong tao ay antipara.
1: Pero no.
3: Ara na.
4: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes, 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of Langerhans which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na dayon, pati diabetic retina pati apektado na imong mata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske dokamil, mag DTX 500 ka, mag Mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
1: Layo pa lang kita na.
4: Why not graduate?
2: Wala makakita na.
4: Pang-cute lang na. Mag DTX 500 kag mag Mighty C.
3: Basta upon ko si Joanne, dark ang glasses.
4: Dark ang glasses.
3: Basta yung makita kung di ng panalukan.
2: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Nami natulog mo. Luwas ka pa sa radiation. Protektado pa ang imo mata. No? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag Mighty C.
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
3: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang sang radiation sang baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
4: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha. No?
2: Abi ko gapiyong, hindi gapiyong.
4: Gatulo ang luha. That's why maligo.
3: Gabumbay, masyaga ko.
1: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may ara sang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kay naka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
4: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix. Ang gapahubin ka, Sir Eljan, habang kapangapi ka, gapataas imo metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imo selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX Coffee Mix.
2: Kapi nga gapahubin, kapi kapi nga gapang detox.
3: Di ka pa nakita, B? Ang imo yung bulong kapi?
4: Kapi yun.
3: Namit yung sabor?
2: Perdi mo yan ni kuan niya, ni engineer niya, kay kapi, butangan niya extend.
4: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
2: Pero kung diabetiko ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sabor.
4: Ay, kapi yun.
2: Pabulito. Ang DTX premium, butangan mo na sa Nitribio. Kaya ang kombinasyon sa DTX premium kag Nitribio is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer, sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan, DTX premium nga kapi. A bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iya nga Ganoderma mushroom. Kag syempre, Nitribio, sir boy.
4: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
3: Alright. Confirm ka nagahapit sa Golden Field. Ha? Confirm ka
2: pala. Ara man daw ang kuan. Ara man daw ang paliguan.
3: Sa ko.
1: Siya. Swimming pool.
2: Yeah. Hindi mo. Wag ka kaligo daw.
3: Ara. Kita ko. May mga katawa daw.
4: Okay man ang banyo da.
3: Confirm ka pala gahapit sa Golden Field. Confirm ka pala sa public plaza. Uy, dapat mag-Nitribio ka.
4: Debate ka to. Ha?
3: Paano pala mabuligan ni Nitribio ang numero uno nga problema ni engineer? Di ko ang support sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD sa boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imo nga misis. Misis ba si Malatnan? Ako si imo, kung di mapunggan, naka-extend ka, hindi mapunggan ang need. Nitribio ka na nga daan. Oo, before magpuli sa malay niyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
4: Talk ni Doc! Kita ka nang lalabog yung mga nadyos mo.
3: Napalainom ni Tribayo ang mga palikiro.
4: Ang atong culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano siya ka kamayo, no, sa pang chicks.
2: Unfortunately, men, no? Is polygamy.
4: The most by nature ko, no?
2: Polygamy.
3: Mamati ko na si Nelboy.
4: Man is polygamous by nature.
2: Polygamous. Polygamous.
4: Ang problema, damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Nitribio makaputikta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
2: Yes.
4: Sensitive ni.
2: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
4: Duhay maging dulong nung ano, sex gid.
2: Damo ka bang danan, sir boy na mo?
3: No.
2: Number one is HPV, or human papilloma virus.
4: Uy.
2: Either virus na,
3: vaginal warts, no?
2: Or bacteria na. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
3: Bacteria. No? Bacteria sa bubaho na.
2: Gonorrhea.
4: Ang kapit kalayan.
2: Syphilis.
4: Syphilis.
2: Amo na sa unang linong dumduman nga, initon ko nung butong kag isulod ko nun imo ang imo nga ano.
1: Muna ako mayaga pa nagapangulabo.
4: Mga matonda pa mati ha. Mga macho na
2: trichomoniasis. And even against deadly HIV or AIDS na pinakadelikado.
4: Delikado gid.
2: Pero kung nagatuon ka, nagabasa ka sa kaepektibo sining Nitribio, sir boy, daw hindi ka mahadlok. Because Nitribio may ingredients nga vitamin D3 nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system. While ang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil kaya niya panghimoson, pamatyon ining mga klase nga kagaw.
4: Ay wow.
2: No good news sa mga kuno.
4: Ang babae ito.
2: Good news sa mga may ara multiple partners. Kag paano ang Nitribio makabulig sining mga balatian, sir boy? Are number one, kaya nila nga i-disintegrate anong namin ngayon ko wasakun no, ang envelope sang virus. Amo ang number one nga kaya himuon sa Nitribio. Ikaduha nga kaya himuon sa Nitribio kung mahimo gid man siya nga ano virus, hindi siya magmature. Kay pagbuwa niya sa selula, patay man japon siya kag hindi siya ma-replicate. Siyempre patay siya mo pagbuwa pa lang, patay na, paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Nitribio, sir boy, hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy siya sa Nitribio. So, sa mga nagainom Nitribio, it's a good news, no? maistidi man nga sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria, kung adlaw-adlaw kag inom sa nitribayo, layo ka sa mga problema sa mga balatian nga ang gintuga sa mga kagaw.
5: Ako si Richard, isa ka tresol driver na galing inulo po na ibaluan kong taas ng reyak ng blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng nitribayo, tatlo kami sa isa kadlaw, 1 month lang ako nang ringin sa ulo ko, naglubo na akong blood pressure.
6: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3!
7: Magabot ka! Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo. Ha? Kay kung profilik ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
1: Thank you, Sir Boy. So ang protection nga matag sa atong sang D3Bio, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no?
7: Check!
1: Kagang mga may mga multiple partners.
2: Check! Kay, dapat nami man ang unprotected sex kay siyempre ikaw bikaon sang saging may ano, may may panit.
3: Ikaw ikaw ang nursi may panit, lalim ba?
1: So ang ang D3Bio, no, nagahatag sang pag-asa sa mga tao nga may aras sang history of STD. Oy. Na magakabuhi sang
3: normal
1: ayo nga lawas kag syempre normal nga kabuhi, no. Example, no, ang mga ginikanan, no, or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
7: o tulok sa
1: tong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea, lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang
7: birth canal,
1: birth canal, no. Sa ilang taguangkan. So syempre paglabay da sang bata, ma-infect ang bata sang gonorrhea, especially ang ilang nga mata, Sir JP. Pwede na malatnan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-o bunag, no, na may active gonorrhea infection, makadevelop sila sa serious nga problema sa mata. Kaga isa ka pagtuon, no, nagpakita nga ang monocaprin, isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa D3Bio, makabulig gid o makatap na sa mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mother sang gonorrhea.
3: May pag-asa pa.
7: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni D3Bio. Pero ang pinakadamo giklase, nga gatawag niya STD, amo ni gatawag na nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
3: Vaginal warts.
7: Almost kuno, tanan kuno nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no.
3: Ay.
7: But ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini kung pigaw ang immune system.
3: Cause cervical cancer.
7: Cause cervical cancer. Ang una-una, cause yung warts. Warts. Flowery ang flower. Ay! Ang petals.
3: Do cauliflower.
7: Do cauliflower ang
3: flower. Ang pichay, maging cauliflower.
7: O man ang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
3: Akali. Ulumbot ah.
7: Baho ni siya, no? Agilika. Ang discharge ni isang babae, balti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indodoyment, no, nga na.
1: Ano ni sa Sir Boy ang kinalain sang ward sa bahay kag sa laki mo? Sa laki ya painless, sa bahay painful.
7: Painful ang wards nila, no? That's why amo ni picto. Ang problema kasagad ni si HPV magpalagyo sa imo immune system. So what does D3Bio do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni D3Bio ay labuto niya gid ka. But it does something better. It boosts the immune system para mapangita ni siya. Paano ginapanami ni D3Bio ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc nga ini amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
1: Ginapa-alerto niya, Sir Boy.
7: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this gatawag naton adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni D3Bio, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni D3Bio.
2: Budlay gid kung steady kay nga kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la, Sir Boy.
1: Kakalayo, Dok. Kakalayo
2: manghihikab. Kagi na kala, Sir Boy. Ako ay ko kagi na
3: yan.
2: Tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae.
7: Friends na nanta. Pag-abri friends na nanta.
2: Ang alam sinang nga balat yan, Sir Boy, chlamydia.
3: Ay! Chlamydiasis.
2: Tapos nang ano na, nang magkuhan mo bala, magchutsak.
3: No.
2: May gitawag siyang painful sexual intercourse.
7: Oy, pin virgin.
2: Ang iba niya gano, the bleeding between period.
7: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
2: Sakit, the bleeding.
3: No. Amo na gener?
2: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa ditribayo, mm-hmm. isa ka monoglycerides nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag Chlamydia trachomatis.
7: Amo nang cause, no? Cause
2: kagaw.
3: Agent, so, oh.
2: Mm, kagaw na siya. Di, grabe nga mga experimentation mo. Naman ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
3: Inom ka gituto.
2: Inom ka ditribayo, kag butangan mo ditribayo, imo nga ano eh.
3: Ba? Kung nagkabay nga may amuni ka ibuya.
1: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat nakaditribayo.
3: Dapat dugay na naging topic.
7: Naman text.
3: Ha? Dapat dugay na naging topic.
2: Subong ka naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh, siya ginayang eksperto da.
7: Hambal nila, pwede hindi maliwat-liwat every week.
2: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni ditribayo, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. Mm-hmm. So, inom gid ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
7: Correct.
8: No? Informasyon sa ikayong gawas.
7: So, kung ikaw mahilig mag-party-party, no? Multiple mm-hmm. partners, mahilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo, ka damo ka partners.
2: Kulang sa naol gwapo.
3: Kulang gali niyang budget, no? 150. Plus 8 gili. Hindi. Ay, plus pilang ditribayo, plus 14.
7: Pesos. Kagamay ka bagay.
3: 164.
7: 28 mm-hmm. pesos, no? Oh. Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mm. mag-ditribayo kay hindi na sa tangka kaso uposip on kagilanat ikaprotektahan sa ditribayo pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang ditribayo.
2: Kadto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom ditribayo. Mm-hmm. Di damo nagainom coenzyme Q10, gaya damo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain
7: tayo, no
2: amo na mo mo na mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy mm-hmm. nga cocutin vitamin E for skin for your gut for your brain mm-hmm. pa the best nga antioxidant no napanami sa imo nga vision mm-hmm. imo reproduction dali ka makabata kung pala inom kaning cocutin kag vitamin E pero damo ga inom nga wala effect sa ilang lawas
7: okay
2: the reason why
3: di ma-absorb?
2: Wala maabsorb mm-hmm. dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sang ditribayo para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi kadlaw-adlaw sang gitawag nga ditribayo.
8: Ditribayo with physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang mangkalat doctor nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang ditribayo, mas naging klaro kag alerto nga akong pamilsaron.
8: Ditribayo, ang ditri. Yung may physio. Ang physio. Yung may ditri. Ditribayo.
1: Kag nga medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo no, nagpakita ini sang makabulig sa pag pamuhin sang timbang no sa mga pagtuon kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa ditribayo nagahatag ni sa sang feeling of fullness mm-hmm. dasig ka mabusog no so ang ditribayo nagapanami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin mm-hmm. ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita kung nagaadlaw-adlaw ka nakaditribayo no mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
7: uy,
1: imo na magkuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang ditribayo.
2: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
7: Katuntos sa gabi. One pop, two pops, medium man pa-price. Ang ditribayo puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10% no in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas hindi ka pa magtambok no because low number of chains makita kung ginatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides no? So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausap dayon sa imulawas unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps so ang MCT siya 3 steps lang usadon dayon sa lawas mo no? And not only that no? Ang byproduct sini which is ketones ang ketones ga-provide man energy sa brain wala but ga-provide energy sa brain ginasiligan ginatapuhan ang imo utak that's why kampiyon ang imo memorya so kung gusto mo hindi kalipaton ni wang ka, sexy ka, magditribayo ka na.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayos sa tundanan, mag-aayog din sa madamo ninyong abalatian.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Doc.
11: Oras tatak impunto alas 4.
12: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
13: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab. Giga.

0: Napahig? Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
1: Ako si Cherry, saka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, bisan ara sa balay. Nahibal-an ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Pwede ngin sakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan niyo man mag-stress tabs.
4: Well, the vitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
5: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
6: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Dili ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Makatindog, 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang akon nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
1: Super fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika. Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba nakamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix fortified with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Mabakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin.
8: With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
14: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
17: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may
16: D3. D3
17: Bio,
16: mabakal sa mga butika.
17: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid, pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C, mabakal nga butika. TTX 500.
20: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, TTX 500, buntag na o gabi.
21: Parang pila na may mo sugar?
20: 136 na lang. Na-minid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
17: TTX 500 D3 Bio.
22: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
16: Mga butika.

0: pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatian ta ang istorya ni Aling Maria.
7: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
6: Mas klaro na bala maski gabi?
7: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Gidliwat?
1: May ekstra nga pambato, dira. Ang kilala mong alaksan, ekstra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga, wait.
1: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
10: Supple Plus Gold.
11: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dason kung ano maayo diri. Lamo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
10: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
12: Let's go for extra with MacSaver Sulit Pusog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
13: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
14: Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Sangkong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Sangkong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglag pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
10: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
17: Kuya si Mercy, harap ko ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Intry ko ang Santon Plus Gold. Sulod ang duwa ka bulan noong pawan.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
18: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol. Eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
10: Nance Herbal Capsule.
19: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
20: Good morning.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sample Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santo Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo gid ang Santo Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santo Plus Gold.
2: Santo Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santo Plus Gold.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
10: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
9: Inumin araw-araw. Sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule.
9: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
10: Santum Plus
9: Herbal Capsule.
10: May mangustin at malunggay.
9: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw,
9: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santum Plus Herbal Capsule,
9: ang Supplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
12: Bang!

0: hapon.
1: Muna sitan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kon natural.
2: Mayo kidan.
1: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw. Pinakamanamit na black coffee. Based on February 2025 product tasting on Instant Coffee Powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Busog-busog ikot tuloy lang.
6: Ako man, bro, kalot.
5: O, ito yung bro, kusti.
6: Busog-busog, eh.
5: Kuti lang katata. Bayari na ito tuloy lang.
6: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
7: Yes, sir.
6: Ay!
5: Ano nga ay?
6: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
5: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
6: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Sting, may kwarta ka na.
8: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
5: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
6: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
5: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinder niya para nga makapalagyot, ha?
6: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unod?
5: Ba? Uy, hala.
8: Ba man,
5: tanga?
8: Hala, tanga masuo.
6: Shhh! Diskarte lang na iya.
5: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
6: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
7: Sir?
6: Waiter! Nakita mo na yung nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho?
7: Ay, tanga na, sir.
6: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakunga may tanga ng tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galito yung mga pagkawin ninyo!
7: Gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
6: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagamba naman ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
6: Ay!
5: Kalot, hang tulilot. Linyawon kanila samtang nagapahunay hunay ka. Sila lang bahala nga magpaumpaw sa imo mga problema para magkuha ang imo stress. So wala patay balik-balik sa imo sa manugsukot. Kalot, nagtulilot! Sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Len Palmares, sa direksyon ni Elna de la Cruz, ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!

0: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: This newscast is brought to you by Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso, bili na!
2: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panunok?
3: Ay nako, iho, grabe ginang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor. Kau pareho sang gabon, nga pirmi lang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid, kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko, kagpagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
4: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold, na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uri ng sakit.

0: Patak, Swakto na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: D3Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3Bio. Ang D3Bio.
5: Yung may Visio.
4: Ang Visio.
5: Yung may D3.
4: Makakas, magabuti ka.
5: Mighty C,
4: ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
4: mamakas sa mga butika.
5: TTX 500.
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akong nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka?
9: TTX 500.
8: Dinadala sa buong imo sugar.
7: Pagpigay ka namin isang TTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. TTX 500 na
5: DTX 500 D3Bio.
10: Ako si Karen, nadama mo isang akon hair fall, nag-indi man namin akon na puti. Nag-try ako tumar sang D3Bio kang naghining akon buhok kang nagkinis ang akon puti.
5: D3Bio.
4: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
4: gamay D3.
5: Pabakal sa magbuti ka.
11: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN
12: Number 1.
13: Kag karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
14: Roslyn, nag-aaway ba na si Kapitan kag si Chia Libertada? Akig man si Chia Marieta kay gusto gid nila ya mag-reyna Elena ya?
15: Ay, kadamo ba na sa mga reyna sa Santa Cruzan? 24 kabilog nga agawan gid nila bisa reyna Elena man?
16: Amo gani? Hay, mga tigulan, bila ka talaka kasabad!
15: Ya, tagtala na gani, kit Chia Libertada ang korona? Siya na lang bala ang Marina Elena, kahit te, dako bala sponsor, yaya.
14: Roslyn, kung sa bagay, magamitan na ya, at least ha, may pondo ya ang kapilya tanga kwarta, hindi bala?
16: Amugid!
15: Wanang park. Buligan nyo ko ha. Listahon ta kung si sinong ibutang tanga mga reyna sa prosesyon sa sagala.
14: Oo ah, hapos lang na iya. Hindi talang pag ipaintraho ng mga wala kwarta kay kaluoy man, magasto pagid sila ya.
17: Akong napabatay-batayan nyo.
15: Marieta!
16: Hindi siya, ha? Nag-istorya kami ha kung sino ilista namon nga mangin reyna sa prosesyon.
15: Oo.
16: Dapat ang makasara magbakal sang bayo.
15: Ay, Chia Marieta, hindi ka magproblema kay naghambal si Chia Libertada nga kung wala ka pa kuno bayo, sakpo niya karenta sang gaon siya. Basta hindi mo lang pag-agaw ng corona sa iya.
16: Ano?

0: grabe ang init. Nagalitik ka, nagbagtik ang duta.
1: Gani man.
0: Nagatagiti, no?
1: Dabo-dabo.
0: Kapay pa magdabo-dabo, matod. Kapila na po gani, maligo yan mga bro. Oh, pero pilit man ko giyapon kay nagatinubod lang ang balas ko.
1: Tapos naman niya ang beltas ng tubig, eh, no?
0: Ay, bro, kala.
1: Hindi naman niya mabang-bang. Maayo ka lang, imuya, tulilot. Kaya maligo ka lang. Paligo ka lang ang paligo. Pag gusto ka lang gamit siyang tubig. Dason, pag abot siyang bell, dayon mo ka daho sa akin.
0: Ayaw mo naman. Magalot. Kailangan man nga akong mabayad, bro. Kaya ikaw mo niya ang may ubra. Ako wala.
2: Hindi na pala ka mo magbaisay pa, bro, tulilot. Pangita pala yung ubra. Bisan paano. Kung nga makabulibuli ka man kay bro, kalot.
1: Amukig. Kaya masagot ka lang haslo ka kapag humblas ang palad mo sa akon. Do, sobra ka pa imo is bata pa yaon.
0: Ay, ay, ay.

0: ang zaman Roslyn, walang pailisan mo.
1: Roslyn, ang reyna Ilana ka, si Tsa Libertada na, ha?
0: Ha? Unya, ang reyna Imperatrisya, sino ah?
2: Si Tsa Marietta na lang!
1: Oo, si Tsa Marietta na lang ah!
2: Kag si Reyna de las Flores, amo si Kapitan!
0: Si Kapitan?
2: Oo! Na-presenter ni Reyna de las Flores ang Kabulakan! Nagadalas ang pinakadako kag pinakamatahom, pinakaputi kag pinakahumot nga bulak, nagasimbolo sa bugos nga selebrasyon sa Mayo.
1: Hindi man ah, ibutang talang siya kay Te. Gusto ya mag-intra mo.
0: Kason, kisa may Reyna ang sunod.
1: Reyna Fe, ang Reyna sang pagtuo.
0: Oh, Te, sino ibutan niyo di haro si Lynn? Ikaw na da.
1: Set, ang mga tigulang lang ang unahon ta. Pwede man si M. Sa Bella ang nanay bala ni Bornok, Dason, ang reyna sang paglaom si Maret.
0: Aray ka na ka. Anong pulos na mga tigulang pamuta ninyo? Oy?
2: Kabalo ka, Winslet. Gusto-gusto, ginanila yung magrampa. Kung wala sila kwata, dako man mga sponsor ni Tsa Libertada, kita maarkila sang gaw nila, o kun, mangulam ta.
1: Correct!
0: Hindi pala sila ang main arte, kaya ilistang winan sila. Dama pa pala mga guwapa rin sa ila!
1: Winslet!

0: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, Plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
2: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugang ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, pag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
3: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Chocolate. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Supple Plus Gold.
2: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, gintistingan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald, may bago ko na discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Char.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumakablog sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS.
8: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Be extraordinary with MX3. Supple Plus Gold.
2: Ako si Jovin, sobragit kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Supple Plus Gold. Sa mga butika.
9: Uy, concerned lang ko, kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel Estabian ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Pagaling si Yam Roy Katuyan.
7: May high blood ka ba sa una?
6: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Hindi ko iyan. Sabot sang nakatake ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
5: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Galabog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na? Hindi na paganto sa kay Arina ang Eyeberry.
9: Ako si Ana, wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Eyeberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
8: Ang Eyeberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Kilawi ang Eyeberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo. Malinaw pa lang, ang Eyeberry, hindi ka mo kahit dapat gamitin pag gamot sa imo.

0: pahig? Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS
0: Super Fiber.
2: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin git ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 nga ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kag pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
3: And Dr.
4: Ito po si Dr. Bernie Ong.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
7: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
8: Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lumang sa bango ng Char.
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS.
12: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
13: Pirmi nagakalabu ang akong panulok. Do pareho bala nga pirmi ako nagatan-aw sa adlaw? Grabe gid kataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot kagani sa 320.
12: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakuiban?
13: May isa ako kaabyan na nagsuggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, ginsulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amo ini ang pinakamaayong nga desisyon nga nahimo ko. Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sang kabudlay.
14: Tilawi man ang bagong nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
17: Malay si Jake, una yan, iwang-iwang sa apel. Oh. Wala ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
16: Mighty C, mabasa mga butika. D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3
16: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing sa Abigail Luzer. Sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuol. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C. Alkaline vitamin C.
20: Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
16: Mighty C.
21: Mabakas sa mga butika.
16: TGX 500.
22: Si Erin Grace Paglumutan.
23: Ako may sakit nga diabetes.
24: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
22: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subong.
24: Wow.
22: Mabakal na kamo. Sandetex 500. Namigit ingi sa aron nga lawas.
16: TGX 500.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
30: ACS. Ako si Cherry, sa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress every day, isang ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, kilawan nyo man, mag-stress tabs.
31: Si Vitamin Stress Iron is a generic name of stress tabs. Is simple process, consult your doctor.
32: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
33: Number 1!

0: Piet, matulog na kita.
1: Ah, diri lang kuan sa balkon tating ah.
0: Nano kahaw? Ginapanumdum mo gid ang posisyon? Nakapaduding kagidjet ah.
1: Paduding pagidya?
0: Oo eh. Man ikaw kuno si Reyna Imperatris. Hindi man ikaw ang Reyna Elena, pero ikaw ang nauna sa Reyna Elena sa prosesyon yet. Ang ambal gani sa akon sa katikista. Ako na lang kuno si Methusela, guto nga upod ta. Parisan ta kaye.
1: Pote, nagsugot ka?
0: Ginapaminsaran ko pa.
1: Ting, sugot na lang bala agun may paris ko. Pero dapat, bisan hindi ko ang Reyna Elena, mas matahom pa ko kay Libertada.

0: Wanang, ang balibi si Manang mo flower nga. Maray naman siya, ha?
1: Di, naya si Manang flower, ya.
0: Ang bala na lang siya bala, pilita siya. Ara tagani, siya wala. Hindi niya pwede, ya.
2: Roslyn, buligan, tani agod niya sadya. Makabulig ita niya sa kapilya, kay te, hindi lang ni ma-comply ang prosesyon sa Santa Cruzan, kundi makabulig man sa pundo sa kapilya, ta.
1: Gani man, o galing, laon, ginabala si Manang flower mo.
2: Mm.
1: Ikaw lang ba sa iya? Akay ko na ko. Ay, isaya lang ko nakasilinggitan niya.
2: Wanang!

0: Wow, lapit na lang mapuno ang mga ngalan sa mga Reyna. No?
1: Maayo man, kaya nagpasugot man sila Roslyn, wanang part, no?
2: Oh, balawis we, hindi sila magsugot nga may taglima pa sila kakilong abogas.
3: Ay, come on! Ay, nano ah, ginsulay nila sila, wala mang interest sa gala.
2: Wala, slit ah! Hindi na yan, slit suhol. Kay may nag-donate lima kasako nga bugas, tigin putos-putos namon. Amo na nga ihatag ta sila pagkatapos ang sagala para pasalamat na lang eh.
3: Amo di ay? Ate, good eh. Amin nyo bala? Excited na po ba ako sa prosesyo na to ay?
2: Excited ka nga mag-ano, mapakapoy kay mang make-up ka bala, Zayn?
3: Hindi ah! Excited ko nga makita ang kataw sa mga tigulang din sa barangay ta. Ipakita ta kami sa mga edad na may asim pa!
2: Wait, wait!

0: Kim Doble, okay. Mang dinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen ug kamungay. Doble ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ug wala sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang. Kim Doble, okay. Mang dinata sa Supplement 2 in 1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen ug kamungay. Doble ingredients sa usalang ka kapsula. Inaadlaw-adlaw ug wala sa sakto pagkaon ug pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Supplement 2 in 1 na masaligan. Suggested retail price 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
3: unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay
2: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS! Ang lamig!
5: Tika, yakapin kita.
4: Sarap ng feeling.
6: Everest Air Conditioner.
4: Han, ano ever best place mo in the world?
5: Siyempre, right here with you.
4: Aww.
6: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Tara na! Bukas na yan! Wala naman boss mo eh.
8: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
14: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mo nga Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
14: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskuhon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kon anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsik lawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Mimi.
5: Dali kasi napita akong tuhod.
4: Rightis na gali. Rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sulod sang isa ka bulan. Wala na gid nabalik ang arthritis ko.
5: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX 500.
6: Gina Cano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI ka sakit gid sa ako niya baywang.
7: Sa kadlo ka pila ka maginom.
8: Sa TTX 500.
6: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
6: Oy na, halin sa nagtake kami sa TTX 500. Ay nigo ginabatsa.
2: X500
9: Protection
10: Yaku
9: with 8 billion live LCS
10: Yaku
9: that may reach the intestines alive
10: Yaku
9: helps improve digestion and boost immunity
10: Yaku
9: with proper diet and exercise
10: Yaku
9: kaya panalo ka dyan.
11: Sa mga ilonggong na magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
12: Kargado.
13: MaxFit, kargado.
14: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
16: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
17: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
19: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
20: Kung ikaw nagagamit sa vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinder sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast tukod bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomadlaw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
22: Life Extension Vitamin D3.
23: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
22: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
25: Sang una, daw hindi ko nagid makita kun madulom na. Bilang isa ka diabetic, nahadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Amunga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang nakit-an ko ang iBerry.
24: Mas klaro na bala maski gabi?
25: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon mata. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry.
26: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Maria. Basta asbit katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
1: May DC. Mabaka sa mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds. Ganagapanubos ang imo blood sugar. DDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DDX 500!
4: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na Extra Strong Beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
5: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
6: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakad makamamatang sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagin nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
8: Madali na ba mag-cash-in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Pagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.

0: amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagturilot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade, kag Flor de Lin Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.
1: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Edgar Santiago, sa tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
4: Ang galing, pang matagalan.
5: Parang tayo lang han.
6: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
4: Aww.
6: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
7: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
8: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
9: Ganyan ang Pinoy!
10: Ang Pilipino, hindi corrupt!
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: MX3, dito ako, bilib!
12: Life extension, vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
12: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension vitamin D3. The science of a healthier life.
14: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
15: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
14: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
15: extra galing.

0: extra ka rin. New Alaksan Extra.
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Life extension, vitamin D3.
5: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
4: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
7: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, siling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang 3 ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
8: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa mga uli ng sakit.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Isa sa 4 nga rason sa kamatayon among diseases of the heart. Coronary artery disease ang main cause ng heart attack. Ang vitamin D deficiency nagapataas ang chance ng coronary artery disease. Kung manubo ang vitamin D level sa dugo, dako nga posibilidad nga madamos ang sakit nga magatuhaw sa lawas. That's why, importante gid nga regularly maginom sang Life Extension Vitamin D3 supplement.
9: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
11: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
12: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: May mangustine at malunggay.
12: Dobling sangkap sa isang kapsula.
13: Inumin araw-araw
12: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
13: Santum Plus
12: Herbal Capsule.
13: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
13: Kapag doble,
12: okay!
13: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
12: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
12: May mangustine at malunggay.
13: Dobling sangkap sa isang kapsula.
12: Inumin araw-araw
13: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
12: Santum Plus
13: Herbal Capsule.
12: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
13: Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabali si Bibi.
3: Mas masami ko din allergy.
2: Maski magwala ko kag mahanginan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Sample Plus Gold.
8: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inong adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
9: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 and Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na gali. Try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Nuts Corn Coffee. May vitamin A, vitamin B, and B12, vitamin C, vitamin E, potassium, magnesium, iron, zinc. Rason kun nga ma-maintain niya nga mabakod ang imo immune system, good blood circulation, kag good eyesight. Nuts Corn Coffee. Mabakal sa mga butika.
5: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
6: Char, fab, corn. Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon at char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangkong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
8: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka nga butika. D3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galing yung hulo ko, naibaluan ko nga taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio, ang Visio,
10: D3. Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
13: Wala si Mom!
14: Don't worry, Dad's got this.
13: Wow, fries with dip!
15: Egg sandwich! And mac salad!
16: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo, Lady's Choice.
17: Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish may-amazing with Lady's Choice.
1: Supple Plus Gold.
18: Kung si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang kulaw.
20: Good thing may Santon Gold Coffee Mix.
19: Maluwas sa manamit gid,
20: may free collagen
19: ang gutatayon ka pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price 13 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
17: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol, updini sang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
22: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
23: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 5:25 sa hapon.
0: balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo.
3: RMM News and Public Service.
0: Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama.
3: RMM News and Public Service.
22: News and Public Service.
23: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service.
3: RMN News and Public Service.
23: Sa subong adlaw sa Martes, petsa 26 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Live sa gihapon nga makitaan kag babatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo. Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, kung inyo alagad, Radyoman Magi Ereswelo Malariado.
3: RMN News and Public Service.
23: Sa ating pagpangalagad sa subong hapon, una kita sa Balita Nasyonal. Ang kasong plunder batok sa kay Senator Joel Villanueva mahimo nga ipasaka suno sa Office of the Ombudsman sa masunod nga simana. Samtang ukon sa masunod nga adlaw, samtang mag-file man sang kasong plunder, bato kay Senator Jinggoy Estrada ang sang ombudsman sa Sandikan Bayan sa Webes, Mayo 28. May kang tanan ini sa ginaaligar kang tanan sa mga senador sa flood control scandal. Samtang ginaprobahan naman sa Sandikan Bayan 7th Division ang hinyo sa Office of the Ombudsman nga precautionary hold departure order batok kanday Senator Rodante Marcoleta, anay Congressman Mike Defensor kag duha ka iban pa. Iniya may kang tanan ini sa reklamo nga plunder kag bribery bangod sang 75 million nga campaign donations nga ginapayag ginbaton sang senador.
3: RMN News and Public Service.
23: Sa balita lokal, as of now, wala pagihapon madakpan ang suspect nga nagkuga patay sa isa katigulang sa Ledesco Village, La Paz. Kag ang pamilya nagatanyag na karon sang 50,000 pesos ka reward para nga matumod kun diin ang sospetsado para nga madakpan na ini. Ang suspect nakit-an pa nga nagagwa-aradra sa gwa sang iyang balay, sa gwa sang balay sang iya pariente dra sa may Leganes kahapon. Check naton, naka-standby sa piyak na linya para sa update sini si Radyoman Marjorie Miane.
3: DYRI Radyoman Report.
24: Radyoman Magi, ang padayon karon ng papangita sa kapulisan sa ining suspect nga nagpatay sa kay Virginia Inayan Hasago dere sa Meridesco Village, La Paz, no, ining suspect si Jerry Munahan Lima. Sa pagpamangkot naton dari sa mga barangay officials, specifically kay punong barangay George Landoy sa barangay Gihaman, Leganes, kundi inagapauli ang ining suspect nga kagabi na si Platan ini nga nagapanago nga nagapalipod sa puno sa guwa sang puluyan sang iyang ugangan sa nasambit nga baray. Suno kay Kapitan Nandoy nga nagpadulong sila dito po ng mga barangitano at kagkapulisan to check, pero wala siya nakitaan. Pero pagka mga 8 PM, naglinahay na naman ang mga ido, kanakitaan na naman nga may landong nga nagapalipod sa puno sang sarisa. Radyoman Magi, that's why nga grabe ang kahangawa sang ugangan. Kag nag-report, no, dito ging katuan liwat ng kapulisan, pero wala madakpan ang ining suspect. Karon ang pamilya, naintindihan man naton kay naglaylo or naglikaw ini sila anay because, Radyoman Magi, may mga pamahugali sila ining nga nabaton halin sa ining suspect. Nga... Huh? Yes, ang ugangan niya, kadu hindi niya ni kuno mabaton nga ginbulagan siya sa asawa ya, kagati kang information nga nakuha naton ginbulagan siya because ng third party. Ginako niya man isang napreso siya bangon sang illegal gambling, ginako niya kag gintuan niya diri nga nagagamit siya sang illegal nga droga, kag naimpluwensyahan siya sang babayi ni balaning nanging third party nga rason nga ang ginbulagan siya sa iya nga asawa. Karon ang mga pamilya dito, even katuan mo tong pamilya nila, may pila lang dito nga nanindugan nga maghambal. Pero ang iba nagakatahap, Radyoman Magi, kinagabilin siya tugali isang istorya nga pangwalikan niya. Specifically, ang walikan niya gidang iya nga ugangan kagang iya nga duha ka mga kabataan. Ang amulang na nga grabe man ang kulba nila sa karon. Kagati actually do ginapangamuyo na malangani isang tanan dito nga madakpan ini siya because sang ining mga threats nga pinangbuyan niya Radyo Man Magi sang February 26, 2026 lang ani na preso ini siya bangod sang illegal gambling. Kagati may kaso man ni siya kuntani sa pagpangawat balaging kawatan niya ang tagiya sang bugasan nga ginaobrahan. Yung kawatan niya sang around 60,000 pesos. Galing kinaluoy man ang tag-iya. Ginbalik niya man ang pilakakwarta. Kagang iban ginbuhin sa iyang sweldo. So, nadakpan ini siya sa illegal gambling na preso. Kaya din siya sana nga. Kag nakagwa lang ini siya sang May 19, 2026. Ang ligad lang gitin niya si Mana.
23: Ligad lang?
24: Pila lang git ka in
23: at law. Nag-iwag
24: krimen. Yes, oo. Wala gani isa kasi Mana, Radyo Man Magi. Si Karon, padayon na yung ginapangita sa
23: kapulisan. Anong, alin nagwa siya, B? Kung nagwa siya 19, wala pa less than 1 week, 6 days?
24: Oo, ti, amo pa na Karon, kay ti gakos siya sang kahangawa, kaya mo na ganihabal nato ng buya siya sa mga Radyo Man Magi, especially sa iya nga in-laws, no, kag sa iya nga duha ka mga kabataan, although hindi to magpati ang iba niya nga pamilya nga posible mahimo niya na pero tinakapatay na siya sang tawo amo na nga ginakulbaan sa pila dito ka mga pumuluyo.
23: Lagko na ning duwaya ka kabataan?
24: Wala ko na makuha ganing edad sang isa pero ang isa do 13 years old na Radyo Man Magi.
23: Ang isa you mean subang?
24: Ang subang niya iya sa mo na 13 years old and ang isa medyo bata-bata pa. Ang nakuha
23: ano, na babae o kung lalaki?
24: Bayi-laki.
23: Bayi ang subang?
24: Wala ko lang mapatpat gidang sa bata, Radyo Man Magi. Kay ti puro minor, abi ginahingi mo sa pamilya. But amula na duha bata niya. 13 years old, kagang isa, a minor man, Radyo Man Magi. Abi mo, anong nakuha ko to nga reason? Nga daw nagkilala siya, abi Radyo Man Magi, nga mabuot. Mm-hmm. Mabuot ni siya sa to. Galing kasang time ko nung aginbulagan sa iya asawa, nagrebelde.
23: Tiya man sala. Ibasol pa sa iban.
24: Eh, galing, kay hiposo ni siya kung nga klase katawo. Kasi hindi mo ganito, kung pagbugnuhon, amo na bla, wai matano, pero mga hiposo, bla, kung nudaan, Radyo Man Magi, bla.
23: Lokal baan?
24: Oo, ti, magluwasan ni sa mga kilala, tanga puro babaan, bla. Amo na ang plastada, kasi karon padayan ni nga ginapangita sa kapulisan. Pero, amo na, wai siya ka palayo, dira sa, ano, sa barangay sang iyang in-laws. Kaga ang lupa nga ginatindugan sang ilang nga balay sa karon Radyo Man Magi. Ginapanag-iyahan tayo ni isang biktima nga iya nga ginpatay. So, nagapanawagan din ang pamilya nga kung pwede, mag-surrender na ini. Because, according sa pamilya, niya nahimo niya ni gani, kag pwede nga himuon niya pag iniliwat kung hindi ini siya madakpan sang mga otoridad. Amo na, madulong natin nga update ang iba na karo Radyo Man Magi, bantayan sa Palabra de Honor program karon sa gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN News and Public Service.
23: Nabati ang report ni Radyo Mana, Marjorie Miyane. Bantayan man karon ang payag sang iya anay live-in partner. Angot sa iya payag bawon nagbag-o siya, buot ni siya kuno sa una, nagbag-o siya kay ginbulagan, di ba pati antang payag naman sang iya nga anay live-in partner. Ang oras tatak alas 5:34 sa hapon. Ang ini nga bahin kinadulon sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sang collagen natural gali ka paputi sa panit kay mayara sang glutathione kag may protection pa kag nagadetox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ng Santon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kunanuman nga sa isang balatian kag upti pagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
2: RMN News and Public Service.
23: Naka-standby na sa piyak na linya si Radyo Man Mon Kapalihan.
2: DYRI Radyo Man Report.
4: Radyo Man Magi, 25 ka mga regional agencies na offices dito may kalibutan sa Bisaya sa Lagtambong sa Silingin na patigayon iyang programa sa buong hapon kaupod no, kung sa pagpanguna sa anti-retip authority no, sa Silingin na ease of doing business nga ginapatigayon sa kada 2 weeks din nanging bisita no si Secretary Ernesto Perez isama ni ka Ilonggo Regional na Magi, natigit pa kunahan niya ini, no? Ining ipatigayon yang programa sa Subong na hapon, no? Madamo sang mga regional agencies, mga opisina sang gobyerno diri, no, nga nag-start ang ilang sining mga exhibit para man, no, nga mga ka-access ang aton sining mga kulturan sang mas mahapos kag madating iya na serbisyo. Para man ang presensya ni Mayor Raisa Trenias Chu, kaga representante sang Iloilo provincial government. No? Gin pahayag ni Secretary Perez na kitama ka importante sining aktibidad niya, no, para sa mga regional agencies para nga makakater or makahatag sang serbisyo sa aton sini ng mga kauturan. Huwag ang atrikan ng information sa sining nga gipatigayon iyang programa sa mga hapon diriya sa may Iloilo Terminal Market, no, sa may bago na itong Terminal Market sa may SM Radyuman Magi. Direkta diri sa may Iloilo Terminal Market, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyuman Mon, Yales Kapalian, Tapta Carmen.
5: RMN News and Public Service.
23: Nabati ang report ni Radyuman Mon Kapalihan. Oras tatag, alas 5.37 sa hapon. Mayong hapon and happy listening sa kay Brad Pet Madera Bistuer, sa kay Eunice Kimba, Sir Andy C., sa Barangay Danao Haniway, Bistuer, Madera, Armada, Alihero, Duerme, Borsilio family, nagpamatigid sa RMN 24/7. Mayong hapon man sa kay Jasmine Galilea Fakultad, kay Maria Julie Trocho, Nene Zel Blancada, Regina Gumakil, kag sa iban pa.
5: RMN News and Public Service.
23: Standby sa mga balita sa palibot sa pungsod upod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyong alagad, Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
6: Tatak, RMN.
5: RMN Network News. News.
7: Sampang money laundering case laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, itong pinakamabigat na kaso na kakaharapin ni Romualdez dahil sa anyay malawakang sabwat ang nangyari upang makakulimbat sa kaban ng bayan.
8: Meron na kaming dalawa pang kasong hinahanda tungkol dyan. Meron kaming isang pang money laundering case. Mabigat. At of course, yung the grandest case of them all, itong pinakamabigat na kaso dyan, yung conspiracy to defraud the treasury. Yun talaga yan. Sa pamamagitan ng budget. Hindi madali ilatag yan. So we're being very careful about every premise that we make. Kasi first time ito gagawin sa kasaysayan ng Pilipinas na magkakaroon tayo ng ganitong klaseng kaso.
7: Kabilang si Romualdez sa ilang mambabatas na umano'y nagpakana upang mailusot ang budget insertion sa multi-bilyong flood control anomalies. Nauna nang itinanggi ng dating House Speaker ang aligasyon at nagbantang hindi niya papayagan na gagawin siya ang tagasalo ng kasalanan ng iba. Ombudsman Jesus Crispin Remulla inanunsya na marami pang senador ang makakasuhan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mike Goyagoy.
9: Inanunsya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nasa siyam o 9 to 10 senators pumuno ang posibleng maharap sa kaso. Sa pulong balitan kanina, sinabi ni Remulla na iba pang mga senador na kanilang iniimbestigahan. Ayon naman banggitin ni Remulla kung sino-sino ang mga makakasuhan pa. Tumanggi rin siya magbigay ng timeline kung kailan mangyayari ang mga paghahain ng kaso. Nauna rito, sinabi kanina ni Remulla na tatlong senador lang makakasuhan ng plunder sa Sandigan Bayan. Katunayan, sa Webes, kakasuhan na senador Jinggo Estrada, habang sa loob din umano ng dalawang linggo ay kasuhan na rin si senador Joel Villanueva. Habang si Marculeta ay kinasuhan naman ng Deputy Ombudsman for Luzon ng plunder at indirect bribery. Sa ngayon ay nasa preliminary investigation na rin mano ang kaso ni Senator Chiz Escudero. Ilinaw din ni Remulla na hindi nila sinisingle out ang mga senador na nasa mayorya dahil ginagampanan lamang nila ang kanilang trabaho. Bukas din naman umuno si Remulla sa restitution basta't ang buong bahalaga ng nakulimbat ang isasauli.
10: Meron marami pa ibang kaso. Hindi ko alam kung yung tatlo pa plunder ay pa-file nga. Hindi pa namin alam. Pero maraming violations of law kaming nakita. So, I think the testimo, Jennifer.
12: So, Cheese, Villanueva, Estrada, may tatlo pa po.
10: Barculeta.
12: Barculeta.
10: Oh, tapos meron pang tatlo pa.
12: May tatlo pa.
10: Oh. Oh. Tatlo, apat pa.
12: So, pito po ang mawawala sa Senado.
10: Ha? So, wala akong majority minority. Pare-pareho lang sa akin.
12: So, most likely po ngayong taon, mga pito yung makukulong na senador?
10: Nakukulong o hindi makukulong, hindi ko muna sasagutin. Magbalating tayo dyan. Okay. Hindi ko naman Alam mo, pag tinanong ako tungkol sa makukulong, hindi ko gustong magpakulong ng tao. Kaya lang, wala tayong choice minsan, di ba? Pero kung merong way out, gamitin natin yung way out.
12: Sino sa... 9 ba? Would you confirm na mga around 9 senators that were investigating?
10: Probably 9 to 10. Oh, okay.
13: Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyo Man by Cuyago Itatak RMN.
7: Senator Jinggoy Estrada handa kung talagang sasampahan siya ng kaso sa Sandigan Bayan. Detalye ng balitang iyan mula kay Radyo Man con Debata. RMN Live
14: Report. Handa si Senator Jinggoy Estrada kung sasampahan man siya ng kaso ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa rekomendasyon ng Ombudsman na sampahan ang kasong plunder, graft at bribery sa Estrada sa Sandigan Bayan tungkol sa maanumalyang flood control projects. Nang matanong si Estrada kung ito ba ay panggigipit sa kanya sa pagsama sa mayorya, sinagot ng senador na kung ito ang kabayaran sa kanyang paninindigan at pinaniniwalaan, ay hayaan lamang ito na mangyari. Hindi naman sinagot ng direktor ang senador kung politika ba ang nasa likod ng nakaambang na pagsasampa ng kaso laban sa kanya at kung bakit tila sunod-sunod sila sa mayorya na planong ihabla ng ombudsman. No comment din si Estrada sa tanong kung ito ba ay panggigipit, pero isa lamang ang kanyang nalalaman. Wala namang nakitang record ng insertion ang Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO taliwas sa mga ibinulgar laban sa kanya ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez na mayroon siyang isiningit na pondo para sa flood control project.
15: This is the price that I have to pay for standing on my own principles of what I believe in. So be it. Sabi na LBRMO, wala akong assertion. At wala akong sinasabi nila first Blue Ribbon Hearing Committee or yung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion. Pagkataon na dito sa LBRMO, wala silang record na ako ay may insertion na ganung halaga.
14: Naunang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na posibleng sa Webes ay sampahan na nila ng kaso sa Estrada sa Sandigan Bayan habang isusunod na rin sa sasampahan ng kaso ang isa pang nasasangkot sa flood control anomalies na si Senator Joel Villanueva. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Con Debata, Katak RMN.
7: Pinoproseso na ng Philippine National Police o PNP ang pag-revoke o pagbawi sa mga lisensya ng nasa 100 baril ni Senador Ronald De La Rosa. Itong kinumpirma ni Police o PNP Chief Police General Jose Medencio Nartates Jr. kasunod ng hiling mula sa NBI na kansilahin ang matataas na kalibre ng automatic rifles at shotgun ng senador. Ayon kay Nartates, normal naman na magkaroon ng higit sa 100 firearms sa De La Rosa na may iba't ibang kategorya lalo't binigyan siya ng lisensya para dito.
25: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concern office of the PNP is processing for the revocation.
26: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator
25: Pedro? It's 100 plus.
26: 100 plus?
25: Hindi ko matanda yung sakto. 100.
26: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual?
25: Well, so he was given the license, pwede naman kasi may mga level din, category.
7: Gitpa ni Nartates ipatutupad ang arrest warrant laban kay De La Rosa tulad ng ginagawa sa iba pang akusado kahit pa dati itong hepe ng PNP. Samantala, kinumpirma rin ang FEO License Revocation and Restoration Board ng PNP na inirekomenda na nilang i-revoke ang mga lisensya ng baril ng senador. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, servicing legal officer ng FEO, ang naging batayan para kansilahin at kumpiskahin ang mga baril na pagmamayari ng senador ay sa ilalim ng Section 4G ng RA 10591.
11: FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. The decision is lodged with our Chief FEO as the delegated authority.
7: Direk naman ni Tadeo na ang desisyong ito ay hindi magtatagal at nakatakdang pirmahan ng 7 miyembro ng nasabing board. Philippine National Police hindi muna magbibigay ng iba pang pahayag kaugnay ng kaso ni Senator Bato De La Rosa dahil sa nagpapatuloy na investigasyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marjo Domingo. RNN
16: Live Report. Inanunsyo ni PNP Acting Chief PIO Colonel Allen Reyco na hindi na muna sila magbibigay pa ng iba pang pahayag kaugnay ng kaso ni Senator Ronald Bato De La Rosa sa ngayon. Anya, ito ay para hindi makompermiso ang integridad na nagpapatuloy na investigasyon at operasyon ng pulisya kaugnay ng nasabing kaso.
17: We wish to inform all members of the media that while we deeply value and respect the role of the press in keeping the public informed, we are now unable to provide further statements regarding the case of Senator Ronald Bato De La Rosa at this time. The matter involves an active and ongoing law enforcement operation, and any premature disclosure of information may compromise the integrity of the proceedings and the safety of all parties involved.
16: Iriyak naman ko sa publiko at sa media na magbibigay ang PNP ng transparent at komprehensibong ulat sa tamang channels at panahon. Tumanggi namang sagutin ng bagong PIO chief ang tanong kung desisyon ng PNP na huwag magbigay ng update tungkol sa nasabing usapin. Kasama mo sa DZXLR in Manila, Rajuman Marjo Domingo sa Talk RMN.
7: Pangulong Bongbong Marcos Jr. umismid lamang sa no election claim si Senator Aimee Marcos. Diversionary tactic raw ayon sa palasyo. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Chanel Salazar. RNN Live
18: Report. Umismid at napairap lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa aligasyon ni Senator Aimee Marcos na nais umano ng Pangulo na magkaroon ng no election o no L scenario para mapalawig pa ang kanyang termino. Bago lumipad patungon Japan para sa 4 na araw na state visit, sinubukan ng media na hingian ng reaksyon ng Pangulo tungkol sa naturang issue.
19: A statement on the no L? Your sister said that you wanted a no election scenario.
20: I wanted a no election
19: scenario. Allegedly, sir.
18: Inulit lamang ng Pangulo ang tanong at umiwas na sa media habang si First Lady Liza Araneta Marcos naman ay natawa na lang din sa reaksyon ng Pangulo. Samantala, itinuturing naman ng palasyo na diversionary tactic lamang ang aligasyon ni Senator Aimee upang malihis umano ang atensyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila nais ding matabunan ang issue kaugnay sa umano'y pagtulong ni Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Bato De La Rosa at ang nangyaring gulo sa Senado.
21: Sa ating pagkakaintindi rito, ito ay para matakpan, matabunan ang totoong issue. Nalalapit na po yung impeachment trial. So alam naman natin kung ano yung gusto ni Senator Aimee pagdating sa impeachment trial. Wala pang trial pero parang meron na siyang judgment. And at the same time, para mapagtakpan kung ano nangyari talaga sa Senado. Yung papaano pa naitakas o nailabas ni Senator Robin Padilla, si Senator Bato.
26: at kung paano na nagkaroon talaga ng putukan at sino ba talaga ang nagpasimula nito at kung sino ba talaga ang may nais na magkaroon ng ganitong klaseng grupo.
0: Diversionary tactic?
26: The way I see it, yes, oo. Diversionary tactic.
18: Iginiit din ni Castro na sumusunod ang Pangulo sa batas at sa konstitusyon kabilang ang pagdaraos ng halalan sa 2028.
26: Unang-una, ang Pangulo, yung pa natin sinabi, lagi yan sumusunod sa batas. Due process, kung ano man ang tungkol sa batas, hindi yan lumalabag sa batas. Meron tayong batas patungkol sa susunod na eleksyon, 2028. So, nakakasiguro tayo na ang Pangulo ay susunod sa batas. Ang tanongin nyo, kung si Senator Aimee ba ay nakakasiguro na ang kanyang sinasabi ay totoo.
18: Matatandang sinabi noon ni Pangulong Marcos na matagal na nilang inaalala ang kalagayan ni Senator Aimee matapos itong magbitiw ng sunod-sunod na aligasyon laban sa kanya kabilang paratang na gumagamit umano siya ng illegal na droga nang walang ebidensya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak RMN.
7: Paghahanda sa halalan sa 2028 hindi apektado sa isyu ng no elections at term extension ayon sa COMELEC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairo, Peña, Florida. RNN Live
1: Report. Walang natatanggap na panukala ang Commission on Elections sa usapin ng umano'y election postponement at term extension. Ito ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia kasunod ng sinabi ni Senadora Aimee Marcos sa kanyang privilege speech kahapon na plano muna ng ilang mambabatas na palawigin ang kanilang termino at hindi matuloy ang halalan sa 2028. Ayon kay Garcia, hindi apektado ng naturang isyu ang paghahanda ng poll body sa 2028 national at local elections at tuloy-tuloy ang kanilang preparasyon. Una nang sinabi ni Garcia na nasa 50 hanggang 60% na ang COMELEC sa ginagawang paghanda para sa halalan sa 2028. Sa talumpati ni Marcos kahapon nang sabihin nitong may mga tangka umanong palawigin hanggang 2031 ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at kanselahin ang 2028 presidential elections. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mandairos, Peña, Florida, Tatak RMN.
7: Sandamakmak, nadikya sa isang dalampasigan sa Bohol, perwisyo ang dulot sa mga residente at turista. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu. RMN Live
2: Report. Animoy mga maliliit na bato sa dalampasigan, ngunit nang ito ay tingnan ng malapitan, ito pala ay maliliit na jellyfish o bokya sa isang paliguan sa barangay Bilisan, sa bayan ng Panglao sa lalawigan ng Bohol. Isang netizen na si Mila Espijo Zaide ang nag-upload ng ilang mga larawan na kuha sa dalampasigan kung saan ininagsa ang maliliit na jellyfish. Dahil dito pinag-iingat ngayon ang mga residente o gustong maligo ng dagat dahil sa presensya ng mga jellyfish, dahil sa panganib na pwedeng maidulot nito kapag may tinamaan ng sting ng mga bokya. Maaaring magsuot ng rash guard na pwedeng proteksyon upang hindi tamaan ng jellyfish sting, kaya hindi na muna mag-swimming upang makaiwas sa risgo. Karaniwang lumalabas sa mga jellyfish sa tuwing summer at papalapit na ang habagat. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
7: Publiko pinaiiwas sa pagligo sa mga talon at sapa ng Bulkang Isarog dahil sa banta ng rock slide. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Paolo Papa ng RMN Naga. RMN
3: Live Report. Ikinabahala ng mga netizens ang biglang pagragasa ng tubig sa shower falls sa barangay Kari Pili, Camarinesura. Ayon sa ulat, masayang naliligo sa talon na ang mga ekskursyonistang nasa video na kuha ni Brya nang biglang nagsitakbuhan matapos makarinig ng dagundong bago pa lumakas ang daloy ng tubig na may kasamang bato at naputol na kahoy. Himala namang walang nasaktan o namatay sa pagragasa ng tubig na mula pa sa mas mataas na bahagi ng Bulkang Isarog. Ayon naman sa isang netizen na kinakailangan na munang iwasan ang mga talon na lalo na ngayon na napatapos na ang tag-init na, at magsisimula na ang pagbuhos ng mga kalat na ulan na sa lungsod ng Naga na nasa paanan din ng Isaroga. Nagpaliwanag si Alex San Jose, OIC Chief ng Watershed Management Division na ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO, ng pag-uulan na sa mas mataas na porsyon ng nasabing dormant volcano ay sanhi ng flash flood o bigla ang pagragasa ng tubig sa mga sapat talon sa mas mababang bahagi ng nasabing anyong lupa. Maliban pa sa kanya, Ibinahagi din ni City Disaster Risk Reduction and Management Officer Reyno Rodriguez na may mga personnel ang pamalang panlungsod na nagbabantay sa Malabsay Falls at iba pang dinarayong destinasyon sa Isaroga. Kaya nag-abiso ito sa mga nagbabalak na mamasyala at maligo dito. Sundin ang panuto ng mga bantay, lalo na kung may banta ng flash flood o rock slide dahil sa pag-uulan. Kasama mo sa lungsod ng Naga, Radyo Man Paulo Papa, Tatak, Aremen.
7: Naglabas ng abiso ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak ng mga debris mula sa ilulunsad ng Chinese rocket sa karagatang malapit sa Pilipinas. Nakatagdang ilunsad ng Long March 7A rocket ng China mamayang pasado alas 12 hanggang alauna ng madaling araw. Dahil dito nagpatupad ang Coast Guard District Northeastern Luzon ng pasamantalang maritime restrictions. Pinayuhan ng mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na umiwas muna sa dalawang itinakdang drop zone sa karagatan ng Hilagang Luzon habang isinasagawa ang rocket launch. Ayon sa PCG, posibleng bumagsak ang debris sa dagat ng Burgos, Ilocos Norte at Dalupiri Island, Cagayan. Nagbabala rin ng Coast Guard sa publiko na huwag lapitan o pulutin ang anumang debris at agad i-report sa otoridad para sa ligtas na paghawak sa posibleng mapanganib na materyales. Umaapila ng fuel subsidy sa halip na cash assistance ang hanay ng mga tricycle driver at operator sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Sa panayam ng DZXL Aramen Manila, sinabi ni National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines, President Ariel Lim, na mas epektibo ang fuel discount upang masigurong lahat ng tsuper ang makikinabang. Gayt pa ni Lim, kadalasang nagagamit ang pamamahagi ng cash assistance sa pamumulitika o korupsyon. Nanatili rin anyang problema ang listahan ng mga benepisyaryo kaya maraming driver ang naiiwan at hindi nakatatanggap ng ayuda.
4: Yung iba pong denomination na kasama namin, eh wala pa po talaga natatanggap. Kaya po, yun po yung aming panawagan sa gobyerno na yung 10 piso po na fuel subsidy sana na magagamit sa pagkarga ng gasolina at hindi po pwedeng gawing pera yan, ano? I-discount po talaga yan doon sa kinarga mo. Hihingi namin noon, fuel subsidy program na lang, eh diretso ko yung 5,000 na ibinibigay, ilagay na lang sa fuel. Hindi po kami magpapakabagod na pumila, magantay, may namamatay, may inaatake sa puso, di ba? Hindi nabibigyan, may nagre-reklamo. So kung fuel subsidy po yan at ang gagamitin natin e numbers of unit ng public transport na tumatakbo, malinaw po na lahat makikinabang.
7: Kasabay nito, umaasa ang grupo na tutugunan ng pamahalaan ng kanilang panawagan para sa mas pangmatagalang solusyon sa krisis sa presyo ng krudo.
4: We never expect po na babalik dun sa 55 to 58 ng diesel, 55 to 62 to 70 na presyo ng gasolina noon kasi nga nakita na natin yung naging tama ng gera na yan. So ang ini-expect na lang namin, sana ngayon pa lang, meron na po sanang iniisip yung ating gobyerno na ano ang gagawin nila pag pumalo hanggang dito. Itataas ba namin ang pamasahe or magbibigay pa rin ba kami ng fuel subsidy? Yun po yung gusto namin malaman pero sa ngayon po kasi may volatile eh. Hindi namin alam yung mangyayari. Nag-aantay kami.
7: Magkasama si NACTODA President Ariel Lim. Kakulangan sa supply ng kuryente sa hinang nararanasang rotational brownout sa bansa. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano.
5: Sa tingin ni Murang Kuryente, Party List Representative Arthur Yapa, ang kakulangan ng supply ng kuryente ang dahilan ng naranasang rotational brownout sa bansa. Sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Legislative Franchises, ay ipinunto ni Yapa na kung sobra ang supply ng kuryente ay tiyak hindi na magkakaroon ng rotational brownouts. Kaya naman ang tanong ni Yapa, bakit pinupuntirya ang late report ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung ang issue ay may kinalaman sa supply and demand kung saan malinaw na kulang ang generating capacity sa sektor ng enerhiya. Sa pagdinig ay sinabi din ni Energy Undersecretary Mario Marasigan na regular silang nakatatanggap ng abiso at notifications mula sa NGCP kaugnay sa mga insidente na nakakaapekto sa mga grid.
6: Sa Department of Energy kay kay Yusek. Yusek, you're trying to tell me that the entire explanation for the rotating brownouts, the way to explain this to the public is just by saying na nakapag-file on time yung NGCP sa report nila. I mean, Mr. Chairman, yung punot dulo ng rotating, or the real issue here is supply and demand. Kulang naman talaga yung generating capacity natin.
8: So in fairness po naman, nakakatanggap po naman kami ng update sa NGCP. Kaya lang, yung pong pagkakabit ng transmission line at saka power plant, magkaiba pong sitwasyon yun. Dahil, nais ko lang pong i-emphasize na naging force shutdown po yung ating mga natural gas. Dahil biglaan yung pagkawala ng load nila.
5: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajaman Grace Mariano, Patak RMN.
9: RMN Weather Report.
7: Magkasama isa ng ganap na bagyo ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang tropical depression sa layong 1,370 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Tagli nito ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso hanggang 55 kilometers per hour na halos hindi gumagalaw sa kanyang lokasyon. Posibleng pumasok ng bansa ang bagyo sa Huwebes o Biyernes at tawagin itong bagyong Domeng. Samantala, posibleng magdulot ng matinding epekto sa agrikultura at supply ng tubig sa iba't ibang bahagi ng bansa ang inaasahang strong El Nino. Ayon sa isang pag-aaral, maaring makaranas ng matinding tagtuyot ang ilang bahagi ng Luzon habang maapektuhan din ang produksyon ng tubo, isda, mais at iba pang pananim sa Visayas at Mindanao.
25: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WPS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 300.
9: RMN Network News.
26: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
12: Mahit ko bala ang imo dugo?
22: DTX 500.
12: Masamit ka bala gina energy?
22: DTX 500.
12: Ang DTX 500
22: ang nagatinlo sa imo mahit ko nga dugo.
12: Nga sa masami,
22: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
22: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
23: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio. Ang D3.
24: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
24: Yung may D3.
23: D3 Bio.
27: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
28: Unilab quality yan.
27: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
28: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
29: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
30: Charm, Fab, Con, pamung pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bango ng Charm.
31: Charm, Fab, Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
29: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Banggong kumaka-bloom.
31: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
30: ACS.
32: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
0: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Oras mga karadyuman na Philippine Standard Time, alas 6:06.
1: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
10: Mayong gabi mga karadyuman, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
11: Adlaw kita sa buong sang Martes, Mayo 26, take this meal, 26.
10: Mga karadyuman, kami ang inyong mabatian sa Shati Shati 4 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
11: Kami makita naman sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
10: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyuman Marjorie Herbo Miane.
11: Ako naman si Radyuman Rezi Danioso Bordon.
10: Headlines. Sa mga dalagkuan nga balita, sa balita lokal, government-issued vehicles wala nakapangalan sa mga konsehal kagkay Vice Mayor Baronda. Gani pwede sila makaklaim sa bilog nga rata.
11: Hepes ng Lapaz PNP nagpanawagan sa suspect nga nagpatay sa senior citizen sa Ledesca Village nga mag-surrender na. Pamilya sa biktima handa nga maghatag sa 50,000 pesos nga reward.
10: Balita international, Taiwan na preparado sa posible pag-atake sa China.
11: Sa showbiz, kiray Celis kagbana sa ringa si Stephen Estopia, ginapaabot na ang ila baby boy.
10: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07, kagkaroon sa detalye na sa aton nga mga balita. Wala nakapangalan sa mga konsehal, lakip na kay Vice Mayor Lavla Baronda ang property accountability receipt of on par sa mga government-issued vehicles, bungod common use vehicles ini sang ila tagsaka opisina, kag hindi personal nga assigned lamang sa ila. Ini ang sabat ni Joy Gorzal, tagpamaba ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias matapos nagwa ang report nga padayon nga nagabaton sang full representation in transportation allowance o konrata ang mga konsehal kag si Vice Mayor Baronda bisan may ginagamit nga salakyan halin sa gobyerno. Sino kay Gorzal, wala ginakabing nga personally issued ang among mga salakyan bangod hindi lamang ang mga konsehal ang nagagamit sini kundi ang bugos nga opisina rason nga nagabaton sila sang full rata. Apang kun ang government issued service vehicle ang eksklusibo nga ginagamit sang isa ka opisyal kag nakapangalan sa iya ang par, hindi ni ini entitled sa full rata. Sa among sitwasyon, representation allowance na lamang o kun katunga sang allowance ang ginabaton sang opisyal sunod sa existing guidelines. Wala na or wala samtang wala na gina-require nga i-liquidate ang rata bangod gina-considerar ini nga allowance o good i-cover sa incident or incidentals sa actual performance ang official functions ang isa ka-opisyal. Ang iningabahin mga karadyuman na ginadulong sa inyo sa Super Fiber pinakamadasig, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon, pangontraman ini sa constipation. Kadako ang bulig agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga life extension, medical clinic and pharmacy para sa dugang nga palamangkotanon. Mag-text o kung magtawag sa numero 0961-420-4683 o kung 330-3673. Mag-inom sang life extension. Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
11: Sa iban pa nga balita lokal, akig nga nagapanawagan si Police Captain Gimel Acuesta ang Hepes ng Lapaz PNP sa suspect na nagpatay sa tigulang nga babae sa Ledesca Village, Barangay Tabok sa Balapaz, Iloilo City, nga magsungka na kagatubangon ang ginibo sila nga krimen. Ginkilalang suspect kay Jerry Munahan Lima, legal ang edad kag temporaryo nga nagapuyo sa Barangay Gihaman, Leganes, Iloilo. Samtang ang biktima mo si Virginia Inayan Hasildo, 89 anyos, kag nagaisahanon nga nagaistar sa iya puloyan. Sino kay Acuesta nga dapat maluoy kag makonsensya man ang suspect sa iya ginihimo.
13: Panawagan suspect kung sa diin ka man tulad, nagapanago, magguwa ka na sa imo nga ginapanaguan, kag atubangon mo ang imo nga krimen nga ginhimo. Maluoy ka sa ginhimo mo sa tigulang, makonsensya ka kay tigulang na nga hindi panagani dapat tigulang na tagaano pa chance nga mag-happy kag magpabuhi tani sang masadya. Pero ano ang ginhimo mo sa tigulang? Why kag na luoy? So,
11: ang kabahin sa payag ni Police Captain Gimel Acuesta Hepes sa La Paz Police Station. Nahibalon niya unang agindeklarar ng natural death ang kamatayan sa biktima abang base sa kuha sa CCTV na diskubrihan niya ginpatay ini. Handa naman niya maghatag sa 50,000 pesos ng reward ang pamilya Hasildo sa kung sino man ang makatudlo sa ginahamtangan sa suspect. Ang ini nga bahin sa aton mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix na kahibalon.

0: Nga nagpatindog sang balay sa San Pedro Molo malapit sa Esplanade 2. Sunog kay Jose Nilia, magakandak pa sing interview ang Iloilo City Local Housing Office. Kag magahimo sang rekomendasyon sa ASCU angot sa demolisyon. Dugang pa ni Jose Nilia nga polisa na sang syudad nga wala sang demolisyon sa Puloy-an kun wala sang relocation site. Sa inspection sang ASCU, anom na katuigan na tungdan nga illegal structures sa lugar. Mga karadyo man, ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. Food supplement ba lang epektibo ang ginapangita mo? Diabetes, hypertension. Kag mahiko nga dugo, ari ng solusyon is Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyo immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract sa linsa mangosteen, ampalaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold produkto di kalidad. Sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
1: Sa kangot nga balita, nagapanawagan si Anti-Squatting and Illegal Structure Unit Head Lovejoy Josanilia sa mga punang barangay nga dulugan na ang dinumanya practice nga ginapanagutan ng informal settlers nga magtukod sa balay sa ginadumilian nga lugar sa ilan na sakupan. Ginhimo ni Josanilia ang panawagan kasunod sa nakita nga balay sa informal settlers nga nagpatintog sa San Pedro Molo malapit sa Esplanade 2. Sino kay Josanilia dapat dulugan na sa mga kapitan ang daan niya practice nga magtipon sang botante paagi sa pagpahanugot sa informal settlers nga magpatindog sang balay bisan sa ginadumilian nga lugar. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sa inyong improved NAN Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa basko, ginting ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas nabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas napagsik nga lawas adlaw-adlaw. NAN Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butiga sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon na ng lawas sa natural nga paagi, pili ang NAN Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
0: Sa piyak na bahin mga karadyo man, nadakop sa drug by basta operation sa barangay Malayuan, Ahoy. Ang isa ka tricycle driver, pasado las dos kahapon sang hapon. Gininago ang subject kay alias Pano, 46 anyos. Residente sa barangay San Antonio sa amuman nga Banwa. Kaginakabig nga high value individual o kan HVI. Sunod kay Police Captain Aileen Lacrete, hempe sa Ahoy Municipal Police Station. Nagin patigayon nilang operasyon, nakaupod ang Provincial Drug Enforcement Unit o kan PDEU Team 3. Pahayag ni Lacrete nga ilan na recover sa arestado ang 385 grams nga kabugaton sang illegal nga droga nga may 2.6 million pesos nga market value. Sang gina or may ginauyata naman nga ngalan ng mga awtoridad kung sino ang source sang shabu sang subject apang hindi pa nila ini mahingadlan sa kahanginan agud ini maapektuhan ang ilang nga investigasyon. Preso na subong sa Ahoy Municipal Police Station ang subject kag pasakaan sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang iningabahin mga karadyo man na ginadulong man sa inyo sa Mighty C, ang alkaline nga baramin C na gabulig. Agod makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpanubo sang level sang histamine. Kay man ini ang may ara natural antihistamine properties. Manami man ini magbulong sa balatian sa mata kangis sa nagakurap-kurap ang mata katara kag glaucoma. Para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchong Building sana sa Antique. Kag DTX 500 ang sabat sa imo problema sa ataya. Masami ka ba lang nga nagatig-up? Masami ba lang may hangin ang imo nga tiyan? Base may diferensya ng imo nga liver. Mag DTX 500 mga karadyo man na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasa DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal. Sa mga butika sa Iloilo, kag Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa kilid sang Robinson Zaro.
1: Sa katapusan ng balita lokal, nagpakita sang positibong resulta ang Risable Early Intervention Center sang Iloilo City matapos nga 28 kakabataan yung may special needs ang nalakip sa ilang moving up ceremony sa Mayo 22. Sa kabugusan ng numero, 8 ang para sa full integration sa regular classrooms, samtang 20 ang para sa partial integration bilang kabahin sa ilang transition Education Program. Sunod kay Gabriel Felix Umadhay, Chief sa Public Employment Service Office o Conpeso, Iloilo City. Goal gids ang programa nga ma-integrate sa regular nga classroom setting ang mga bata nga may special needs. Ang kabataan nga under partial integration magapadayon sa ila therapy sessions sa center samtang

0: Kaupod naman sa mas dako nga classroom settings, agud ma-improve pagid ang ila socialization, communication, kag independent skills. Ginpayag ni Umaday nga handaliwat ang center para sa admission sa bagong mga kabataan sugod sa masunod nga semana kag may kapasidad ini nga magbaton sang dugang nga 28 ka learners sa Hunyo. Ang Risable Early Intervention Center nagacater sa mga kabataan nga nagaedad 0 to 5 ka tuig nga ginapaidalom anay sa screening kag assessment, agud mahibaloan ang nagakaigo nga intervention program para sa ila. Ginlansya sa nagligan niya tuig sang Iloilo City Government sa pagpanguna ni Mayor Isa Trañas. Ang Risable program kaya sang kada bata sa idalom sang Rise to Action framework. Yani bilang kabahin sang padayon nga panikasog sang syudad sa pagpaligon sang inclusive education kag early intervention services para sa mga kabataan nga may special needs. Samtang bilang kabahin sang expansion sang program, gin-share ni Umadhay nga gidaplano na ang pagtukod sang ikaduha nga Risable Early Intervention Center sa distrito sang La Paz, agud mas madao pa ang kabataan ang mabenepisyohan sang inisyatibo. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bayong pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagaharit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga ira lamang makita sa D3 Bayo ang pinakamaayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bayo, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
1: Missis, gusto mo ba lang sang flower garden sa sulod sang imo balay? Huluman lang ang imo nga mga labada sa Charm Fabric Conditioner.
2: Kabloom!
1: Ang Charm Fab Kuan ang may tatlo ka flower scents na pwede pilian: Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, kag Red Berries and Blossoms.
2: Kabloom!
1: Testingan na ang Charm Fab Kuan bagong
2: Kabloom!
1: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World Class Quality.
3: ACS! Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Handa ang gobyerno sang Taiwan sa posibleng pagsakop sang China paagi sa isa ka amphibious landing. Sino kay Taiwan Mainland Affairs Council Deputy Minister Yu Chung-shen. Sa isa ka media briefing, kaupod ang pila ka mga Pilipino nga reporters sa Taipei, ginpayag ni Shen nga ginpasakaan nilang ila defense budget para magbakal sang moderno nga armas sang iban pang military hardware. Nalakip din pagbakal sang 120 state-of-the-art tanks gikan sa Amerika. Sa buong tuig, nagdangat na sa $31.1 billion ang defense budget sang Taiwan sino sa ilang Ministry of Defense. Katumbas ini sang 3.2% sang gross domestic product sang Taiwan. Gintawag man ni Shen nga welcome development sa rehiyon ang pag-deploy sang Amerika sang high mobility artillery rocket system missiles sa Pilipinas kag live fire drills ini sa nagligad nga balikatan exercises. Ang ining abahin ginadulong sa inyo sang life extension vitamin D3. Mga karadyoman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, diri ka na sa best vitamin D3 brand nga himo sa US ang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
1: Ang balita international na ginadulong man sa inyo sing Nance Liniment Oil, pinakapuro, pinaka-epektibo pang haplas herbal and Nance Liniment Oil, mice arthritis, reuma, varicose, pagpalamoy po eh, palamanol, palanakit sang kalawasan na ipitig na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog, naundan ng mga balik, kinagadugo ng pilas. Iyan ni paong tatunokon patuguno na buuan lang sing Nance Liniment Oil. Nance Liniment Oil, produkto sang Earthsmith Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika sa inyo lugar.
3: Balitang showbiz.
1: Sa showbiz, Kiray Celis, kagbana sini nga si Stefan Estopia, ginapaabot ng ilang baby boy. Ang future manina ay Radyo Manlinet Yulatris.
4: Din sa publiko na ni Kiray Celis, kagbana sini nga si Stefan Estopia, ang gender sa ila bata. Sa video nga ginpost sang utod sa actress na si Jopay, makita ang intimate gender reveal party sang couple igintambungan sa ila pamilya kag suod nga mga abyan. Sa moment nga upload, wala na punggan sang mag-asawa nga magtumbo bangod sang kalipay matapos nagwa ang duag blue nga aso sa likod. Sa ila likod, tanda nga lalaki ang ila manginsubang nga bata. Madumduman niya sa Abril, ginanunsyo ng Dekiray kag Stefan na ginapaabot na nilang ila first baby. Sa December 2025, ginkasal sila sa Shrine of St. Therese sa Pasay City. ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner, ukon kay misis sa Diyos ng labing-labing, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Tested and proven ng iyong ingrediente, ginseng, tongkat ali, makakasupal meto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan niyo kung mapabayaan niyo magdapo o kung magubag ang prostate, posibleng mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod in lang ni para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyuhon o kung pagdapuyon sa trabaho, mag-Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang paghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI-RMN Iloilo, Raj Juman, Lenneth Fernandez Villatriz, Latak RMN.
1: Mga idol, nabatyagan niyo bala ang epekto sang adlaw kag pollution? Inang bisan ano ang imo himuon, do nagakadula ang hining kag puti sang imo nga panit? Kabudlay di bala? Ako man sadto, kabudlay i-maintain ang supat nga fresh looking kun adlaw-adlaw kang expose sa aso kag yabok. Buti na lang may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti Papaya Fast. Available ito sa grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya Puti, Papaya Fast. White Rose Papaya with Vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified, a world-class quality. ACS.
0: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:23. Ginagreet natin, happy, happy listening. Kasi kay Ma'am Rena Mapa sa Di Kamay Eatery, kay Lola Milanya Padernal, kay Police Major Rita Yona, kamusta ikaw, sir? Kay Maninay Coretard, Police Brigadier General James Brillantes. Kag Maninay Michelle, sa Janbe Hotel sa Generosa Street, Gimbal. Sa kay Maninay Kodaji Dilima, sa ibang pagiging nakatutok. Dari sa atong pagpangalagad, happy, happy listening.
5: Sa atong man Facebook Live viewers, Kari Gaba Richard, Rosal Gayapa Gomilia, Araman si Kuji Ozoi, si Ma'am G. Abalo, dari sa Singapore, Jan Alfich Cabal sa Joven na Tandukan, Dante Torquator, si Miley Adazol. Miley Adazol, kag Benito Aranuwes. Sa iban pa naton, yatag palamati, Mayang Gabi, kay Marino Hector, sang Tatoy, sa Malucan and Seafoods, kay Marino Mariso, Mayang Gabi.
0: Mga kay Radyo Man, inyo nabatian ang pagbalayag sang RMN Evening News.
5: Saliwat, adlaw kita sa buong sang Martes, sa ating mga kay Radyo Man, Mayo 26, Tiglis Mill 26.
0: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
5: Radyo Man, John Hartwell Tuala.
0: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo.
5: Radyo Man Rezi Danyoso Bordong.
0: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
6: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
8: Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga inti mapatihan, apaw nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Místico, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: prin doble, ok! Mang dinata sa suplemento in one! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Prin doble, ok! Mang dinata sa suplemento in one! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulan sa satong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang suplemento in one na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
1: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit. Bye!

0: muna si Dan at 6 AM kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatud-an 100% puro kag natural.
1: Mayo kit Dan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
4: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcore? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman e-fast sa Bingo Plus.
5: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, no when to stop. Visit responsiblegaming@tagcore.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ang malubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
9: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Tok, tok, tok, lechong manok, promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on-air, kag online, tatak! RMN!
13: Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Paano ka makahilway sa cancer nga balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sang vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
18: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo. Gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
19: United Home. Unilab yan.
20: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
22: Number 1.

0: kagkaron sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Animal, gini pala si Ariston mo! Wala sang kanuoy!
2: Lula, alinsang una, ginasakit lang kami kami sa mga tiya ko, kag mga bana nila. Nga, kikin sila sa amo na.
3: Pagpagod wala kami nanay kag tatay. Ano, Lula?
1: Mga apo, bisan wala ka mo sa ginikanan, ari man ako. Panangga ko ka mo katama. Patawa na ako, Mitoy. Wala ko ikaw na pag-apinan kay Choy mo, Ariston. Nagutan, abi ako sang udag sa kilid sa pa.
3: Sige lang no, ha? Para kay Lola, hindi ta magbato sa ila. Pero magdako ko la. Mabato na ko na yan sa ila, ya. Ito ba na

0: Lula? Labog daw na la, mamahaw na ta. La?
1: Mitoy.
0: Bangon na la. Nagmaligo, kay mamahaw na kita. Nakaluto na si Makay.
1: Ay, naburawan ako ba? Adlaw na gali eh. Ano oras na?
0: Wala pa man alasay sang agal ha. Dali na, pabangunan ta ka.
1: Mitoy, daw kabugat sang lawas ko.
0: Ha?
1: Kabugat man sang ulo ko.
0: Natipahuhay ka lang di ha? Lutuan ta ka sang linugaw. Kagbutangan ko sang asin, agud ka makakaon ka.
1: Oo, palihog lang. Nawala ako sang kusog eh.
0: Sige, kami na lang maobra sa kampo eh. Agud sa pagpanghilamon. Dari ka lang. Sa udto, pulian ka lang din amo ni Makay. Hindi ka mang labaha. O kung mang kutis ang kung anong ulubrahon dari sa balay. Pahuway ka gidla ha.
1: Ay, Mitoy.

0: Nagalain na pamatsyag ni nanay sa pangabudlay sa inyo!
1: Chay Daria?
2: Chay Daria?
0: Anhon nyo na? Hoy po na, alimpodohan niya, agad niya mag-ayos, ha?
3: Ginatipan man namon si Lula, kagin painom sang bulong.
0: Ay, ano ka, doktor, nga painom mo bulong ang iloy ko? Ay, gago ka karon ah! Ipa-check up niya sa banwa!
2: Wala kami abe kwarta, Chay Daria.
0: Kung ipangita ko mo, ideya? E di pag gani mag-ayos si nanay, bantay lang ka mga duha sa ako na! Kaya pangkastiguhon ko ka mukhang palayason, de! Bantay lang kamo!
3: Chay Daria?
2: Chay Daria?

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Sigat na lina habagat, sang puro kang tabo, barangay kami ngawan, Kaban Calan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa TTX 500?
1: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kag no medyo may nag, ano na, hindi na kong kakita. Kag bakal ko dayan sa TTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, kason sa isa ka adlaw, ikaw times ko, tag dua-dua ka kapsul, nang pagka-ubos ko sir, may alibyo gate, so buong gimintinans ko, nag-itser ka namin namin, nag-itsa ako nga mata.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano nga madulot nga mga balatian kung ikaw ang may buyon? Kaupod na siya na karoon nga diskasyon aton CEO, si Dr. Ramil Uy. Dr. Ramil?
4: So good lang, Sir GP, ang pagdako sa tiyana. Number one, sala sa pagpili sa iyang iginakaon.
3: Oo, choice.
4: Nahilig magsigi kaon. Tamis, ice cream, soft drinks. Ah, nya bilog nga adlaw, pungko. Pagbugtaw, pungko, kaon. Kanto opisina, pungko. Snacks. Di sinundin dako dyan. May tani kong ga naka, no? DTX 500. Bisan paano, mabuligyan ang metabolismo.
3: Correct.
4: Ang problema, way pag-igakaon utan. Way gakaon utan, way gakaon prutas. Tapos, way pag-inom DTX 500, ba ito sa dako dyan eh.
3: Gusto, no? Ang pagdako actually sa buyon, hindi lamang iniisa ka aesthetic concern, no? Kundi ini ang may dala nga risgo sa health. Kabalo bala ka mo nga ang mga dako tiyan, especially ang mga overweight, ang nagresulta sa mga major diseases, kaangay sang heart disease, kag heart attack?
4: Kung dako imo buyon, Sir GP, siyempre, taas imo bad cholesterol. Taas imo triglyceride. Ang mga fatty substances nga gabara sa ugat, ga-oxidize na. Mga rason nga ga-problema ka sa imo nga korason. Nya, okay, good, tani, kung ga-inom ka DTX 500, para mabuligan nga hindi ma-oxidize ng mga tambok nga ginakaon mo, mga tamis nga ginakaon mo, ma-neutralize sa DTX 500 kag-BTC. Malikawan ang mga plaque formation, malikawan ang mga pipila ka mga balatian. Kung ikaw, tani, naka-DTX 500. Ang purpose na, kay kung taas na ang imong blood pressure, hindi ka dali ma-stroke. Amo na nga, permi, ginamong ginarecommend. Isa sa mga sign nga makadto na kasdamo nga balatian ang pagdako sa imo buyon. So, pag medyo dako na imo buyon, sa high time nga medyo mainom na kadamo DTX 500.
0: DTX 500!
5: Ako si Juliet Nol. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, so buong 136 na lang ang sugar ko.
0: DTX 500!
3: So, kung ga-DTX 500 ka, malikaw ang iban pa nga mga health risk kung dako ang buyon, kaangay sang high blood pressure kag stroke. Another health risk is ining type 2 diabetes.
4: Correct. Halin pa sa pagsugod, Sir GP, hambal ko sa radyo, hindi magsigi kaon, damo tamis, likawi ang mga pasta kapag kaon, mga concentrated starches, kay mabankrupt imo nga pancreas. Gusto. Ang matabo, Sir GP, sigi bu-bu sang insulin. Di, ang iya insulin nga kapasidad, hindi man masarangan sa ginakaon mo. So, sobra nga kaon, na-stress imo pancreas, ti goodbye. Here comes, may problema ka, may mga insulin resistance, ti diabetes eh. Sige hon, pagid kaon sa tamis, kag-abusar sa lawas, Sir GP, mabot ang panahon nga, di na mag-produce ang imo pangkreas ang insulin. So, maulat ka, nga mabankrap imo pangkreas, kontrola ang pagkaon, inom sang DTX 500, kag intermittent fasting man. Ang inyong budget para ikaon pamahaw, ti bakal mo nalang na ako, DTX 500. So, ang matabo ni Sir GP, kung di mabankrap ang imo pangkreas, isa sa solusyon, Sir GP, is, siyempre, pawayanan mo agad hindi matamaan gamit sa cellula sang pancreas ang mga cells na kontrolahon din, Sir GP. Dapat lifestyle modification, importante na. Inikon, mamati pa.
3: Gusto.
4: Kung maumpawan pa.
3: Oo.
4: Pero kung gainom ka DTX 500, maabuligan ng imo pancreas, balik normal. Tapos, makaproduce na sa sang nagakaigo ng mga insulin, ang mga oxidative stress ng katabo na kag free radicals ng among gapaguba sa pancreas, man-neutralize niya, Sir GP.
0: TTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41.
8: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pinatong score ganit?
7: 470.
8: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times at least.
8: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
8: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ito?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Zongtong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Zongtong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price, tag 10 pesos lang.
11: Mahalagang paalala, ang Zongtong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupod natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang ang may koneksyon ang high blood sa panulo?
13: Naku, DJ, matuod gid na. Kung magsaka ang akon blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akon panulo. Amo gani nga ang akon ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akon adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akon mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akon panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako nga ginatipan ko ang akon mga mata kag panglawas.
14: Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold nga may aras ang 10 mg na lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: sakit. D3 Bio with Vizio.
17: Ako si Ana, for problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
18: Mga butika.
19: Nagapalandurong bala ang imo panulukan.
20: Magalingin bala ang imo nga uno.
21: Masami nagkapangihi.
22: Masami ginauhay.
23: Masi may diabetes ka na.
24: DTX 500 na.
25: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compound.
27: Nga nagapanubo.
28: Sang imo blood sugar.
29: DTX 500.
30: Garantisado.
31: DTX 500.
32: Ako si Chari, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, bisan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients ko sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nakabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, B vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang mangin VA. Gani, tilawan niyo man mag-stress tabs.
33: Si vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. It's simple persist. Consult your doctor.
34: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: D3 Bio.
35: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
16: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
16: Yung may Vizio.
18: Ang Vizio.
16: Yung may D3.
18: Mga butika.
36: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
37: Charm.
38: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
36: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
37: Bangong kumakablog sa Charm.
38: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
36: ACS.
39: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
40: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
39: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
41: Playtime Entertainment, born for happiness.
42: Playtime Entertainment, born for happiness.
43: Zongtong Gold Coffee Mix.
44: Ako si Rodel, damo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapi man lang ko. Api nga Zongtong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
43: Zongtong Gold Coffee Mix.
45: Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
46: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
47: Number 1.

0: Ay, sus! Wala ni sa bid si Lola ninyo.
1: Ay, salamat.
2: Wala siya sa bid. Pero nga nagalain na ba matyag ya, Lola? Lola, Inkar?
0: Kabugat balas ang lawas ko, Inkar. Kag nagakurog-kurog ang mga kaunuran ko.
3: Ay, sus! Baw!
0: Pasmo di tabardilyo inyang imo, Gloria.
1: Pasmo?
0: Oo, napasmo ining si Lola ninyo. Kuha ka mga duwa kasla. Ihampol sa ulo ya, pito kabilog ha. Pito bala kadahon. Pero antes ninyo ihampol, trapuhan nyo anay kaglahubon.
1: Oo, Lola Inkar.
2: Oo, Lola Inkar.
0: Salamat, Gid Marie Inkar. Ay, wala pa ko gani katapos ah. Eh, damo man kamuloy ang tanom. Lahubon nyo man kagpulpugon. Ihampol ninyo sa dapadapaya. Kagbanyosan nyo siya sang lana nga ihatag ko sa inyo, ha?
2: Ho, Lola Inkar. Himuunan mo niya ni Manong. Basta mag-ayo lang si Lola.

0: Nay, nagaano ka din sa puno sang rambutan?
1: Nagapahangin-hangin ako, Ariston.
0: Sa diin si Mitoy?
1: Nananggi sila sang mai sa ilan ni Parirulin.
0: Magpauli sila karon pagkatuon mo sa balay, ha? May isugo ko sa iya.
1: Ano naman ang ipaobra ninyo sa bata? Nga kapoy na gani ina mag-abot kay ti. Nag-obra gani.
0: Ay, ti, si mananay man niya. Anon mo na sila ya, bibibihon? Kadalag ko sa mga lawas yun, ha? Hindi sila pwede masugo. Ay sus, kanugon sa pagpangabudlay mo kag pagpakaon mo na sa ila, nga hindi malanas lagi mapuslan, hindi masugo.
1: Ariston!

0: Lola, sa di mo dalon ang nigo nga dako nga puno sa mga prutas, Lola.
1: Ginalsada ko ini. Ibaligya ko sa Mario agod nga bisan paano. Makabulig man ako sa inyo sang magulang mo, Makay.
2: Sige! Pagabudlay to, donay ah! Kagipakaon sa mga apo mo nga mga wala po, los!
0: Si Jajut ay! Ano naman siya, Lola, oh! Nagsugod naman ang babay, ah!
1: Pabayida siya. Basta mga buhi kita yung tatlo. Wala man kita nagadanghal sa ila. Sila pagani inang nagapanapo sa kaldero, ta?
0: Sige, Lola. Updata na lang ka sa baryo. Idulong takala, kay mabalik lang ko dason. Ibuligan ko pang hilamon si Manong Mitoy sa kampo ni JB Street.
1: Oo, apo. Ay, kay ang rambutan, taliba lang ang tanong mo. Lapit na pulo ka tuig. Nagadako lang, pero wala gitsang bunga.
0: Wala mo man naabunuhan na mo. Basi, laki ni nga rabutan la. Ano pa, wala nagapamunga.
1: Hindi.
0: Lola? Ano nakita mo sa ibabaw sa rambutan? Ay. Nga nagmurahagi ng mga mata mo? Hala?

0: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akon lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
0: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
1: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Cellphone Plus Gold.
6: Kuya Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Cellphone Plus Gold. Sulgod ang duwa kabulan noong pawan.
5: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot ug sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Mang tumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Oh, si Arlene, may aragi ko problema sa kidney. Bakal ko dason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatud-an ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani itisingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ano bala kuno ang rason nga may dugo sa imuhig ko?
6: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan ang aton nga pagpamugin. Salamat gid sa oportunidad nga ginahatag sa aton kong Dr. Pinoy Squalene Capsule kag sa pag-provide man sang suplemento nga ara na ang tanan nga kinahanglanon naton para malikawan ang masakit and any other discomfort sa aton nga lawas.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS! Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang!
12: You need toothpaste for brushing every after kumain!
8: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula!
12: Ipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay
8: with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
13: ACS.
14: Ang husay.
15: So easy to use. Everest washing machine.
16: Hun,
15: sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
17: Aww.
15: Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
18: Oh no, Dubai na to. Palalampasin mo pa.
19: Malaking decision kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, tunay, natural, at orihinal.
24: Sabad ka, ubo! Ubo! Ubo!
25: Untati na! Tusiran Forte! Hulig mag-untat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na butunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran! Tusiran!
26: Tusiran Forte!
27: Unilab quality yan.
28: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ubong makulit? Just stop it.
1: Supple Plus Gold.
30: Ako si JL, pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko Santon Plus Gold, kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luad-luad man ang pag-inom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
31: Uy, concerned lang ko. Kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit ako lawas. Dali lang gid.
33: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
32: Wow! Mas pinagaling pa?
33: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
32: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
33: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
27: Unilab quality yan.
28: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
2: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
4: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
5: Kargado!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
9: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
10: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangosteen, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
11: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
16: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
17: Supple Plus Gold.
26: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko dasong kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to nadula ang bukol.
17: Supple Plus Gold.
34: Amakal sa mga butika.
35: Samphone Gold Coffee Mix.
36: Ako sa Redder, amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
35: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
37: Bisan kapoy, kayod gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang dugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
38: United Home. Unilab yan.
39: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
40: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak, RMN. Number 1!

Mwani nyo sifat bamati Ankasu bun san atum sugilalo Dirisa Mundo Mistiko Inigihapon ang inyong kubus na alaga Ginoong Mistiko Na nagapasalamat sa padayon ninyong na pagpamati Maayong gabi sa inyo tanan.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Nagapalandunong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga ulo.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami inauhal.
1: Masi may diabetes ka na.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compound.
1: Nga nagkapanubo
2: sa imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
1: This time check is brought to you by iBerry.
2: Driver ka ba lang ang pirmi nagabiyahe bisang gabi?
3: Budlay na gidang akun matakon gabi. Malabo ang akun pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga sa lakyan.
4: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akun mata sa pagmaniho.
2: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akun pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
2: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury kag mga suking butika.
5: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
6: Isibo na inyo, sinimo orasan, orasa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station there is sa Panay, serving you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 6 minutos sa kaligid sa Tacna, sining alas 7, sang gabi.
7: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo, Anchorman.

0: since we have received the warrant to press, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, closely file. The concern office of the PNP is processing for the revocation.
1: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa?
0: It's 100 plus.
2: 100 plus?
0: Hindi ko matanda yung sa 100.
1: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual who's already retired?
0: He was given the license. Pwede naman kasi may mga level ng category.
3: Tatak RMN.
4: Kinkompirmar ni PNP Chief Brigadier or PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. nga ginaproseso na karon sang Philippine National Police ang pagbawi sa mga lisensya sang yara sa 118 ka mga pusil ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kasunod din isang hingyo nagikan sa National Bureau of Investigation nga kansilaron ang mga matagas nga kalibre sang armas, mga automatic rifles kag shotgun sang senador. Soro kay Nartates, normal naman nga makaangkon sa masobra isa kagatos kabilog nga mga pusil si De La Rosa nga may nanuaytuhay nga mga kategorya, ilabi pa nga ginhatagan siya sang lisensya para diri. Ano normal, ano kay imo ya, gangster? Ginpamilit pa ni Nartates nga igapatuman ang arrest warrant batok sa kay De La Rosa kasubong sang ginahimo sa iban pa nga mga akusado bisan pa nga may nga anay inihipe sa Philippine National Police bangod may mga pagsulundan nga dapat i-observe kasubong sang standard operating procedures ang PNP sa pagpatuman sang warrant of arrest. Angot sini posible naman yung ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senador Robin Hood Padilla para sa investigasyon nga patigayunan sini angot sa pagkadula ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kustodiya sang Senado. Suno kay NBI Director Attorney Melvin Matibag nga magapagigangot anay sila sa Department of Justice o kung DOJ antes mag-issue sang subpoena o kung imbitasyon. Sa tiyon suno sa iya nga matag ng instruction sa ila, igapatawag nila ang mga dapat ipatawag. Magluwas kaya Padilla, hibaluan man sang NBI ang iban pang mga individual nga posible maghatag sang kasanagan sa pagkadula ni Senador Bato sa Senado. Ambot ang mga armory di sa mga police station kalabot siyan kabilog ilang apusel. Kasi way gani guro pusil sa armory sa mga police station ta. Mayong gabi mga kasibanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga nagapating ang tag sa tinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN, palabra di honor.
3: RMN, palabra di honor.
4: Karon nga adlaw sa aton siningapag pangalagad mga kasama, Martes kita pet sa 26 na sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ikapat kagatapusan na sininga Martes nga adlaw sa ikalimang bulan sa tuig sang mga kalayong nga kabayo santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan paagi sa

0: size 26 ang aton sining kwan gali subong no. Ang aton nga pizza ini galing matayan ini si STL.
1: RML Palabra di Honor.
0: Sa buwas, pizza 27, basi magwa ng imo nga numero kas Gisley.
1: RML Palabra di Honor.
0: Mga topiko nga pag-istoryahan natong karong gabi diri sa atong pagpangalagan. Padayon nga ginabantayan ang Senado mga kasama bangod man sa ginapahatihan nga may kudita no ini moment from now kakason si kita no.
1: RML Palabra di Honor.
0: Man gamay lang kayo mga kasama ang kwan mo tama ka nipis ang diferensya na mo no. Actually bisan hindi na magkudita ang minority subong makuha nila mo, ma-blackmail na nila si Cayetano. Kita mo gasala-sala si Cayetano subong nga i-kuhan gid, i-duso gid ang impeachment, nga mag-proceed na siya sa trial, no? Kay kun hindi, masikangkang gid siya.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Amo ni ang literal nga uyat siya sa liog subong sang minority mga kasama, kay gamay lang, diferensya na eh, hinali gamay lang nga discontentment karon. Mga kasama, pwede siyang makakas. At the same time, ang iya naman kaalyado, pwede naman makapagaga sa iya kag magsulusunggod sa iya. Kaya kung hindi yan ay matinder, karon ang mga kaalyado niya, duha or tatlo lang hindi niya matinder, tingkaya na siya. Oh, so, ginbantayan kagaina, kung may kudita, pero kung ako maglantaw mga kasama, ginasunlog lang niya sang minority si Senador Alan Peter. No, bago pala nagsarilo ning mga kwan, ang mga senador, bisan paano may mga huya-huya pa man na sila nabilin sa ila sini mga guya, no? Hindi na sila magkambyo gilayon. Palipas-lipason lana nila ang pila ka mga sinimana or binulan. Inando malipat na bala ang tawo, kag ma-change naman sila sang ila kolor.
1: RML Palabra di Honor.
0: Teka, ginaginbantayan ko na ano matabo, wala mga kasama, no? Kag may pag-inanggaan ay kag-iina kag may gamay ng dulodogsing.
1: Palabra di Honor.
0: Ginburubulatik sang majority si Senador Lito Lapid. Bangod gusto man, actually kung katrabaho ang minority nga makakuha sa majority, sige man trabaho sang majority nga makakuha sa minority para mapapag-on pagid iya, no? Mapabakod pagid ang ila sining hold sa majority. So matyag ko, ginaburubulatik nila si Lito Lapid kay abi nila wala iniskulahan daw ilintuon bla. Ginaburubulatik nila mga kasama kay ginadurudugsing no, nga magsilo sa majority. Pero ang isa to, mabakod man ang iya position sila, mas stay ko niya sa minority. Dere ko iya sa SB 11. Anong SB 11, no? Solid Black 11. Pero kung ang videographer, kag-vlogger ni Senador Aimee Marcos ang paanggulohon, Bulagaan 11. Samtang sila iya sa majority ginatawag, The Great 13. Wow!
1: RML Palabra di Honor.
0: Pero kung ang mga supporters naman sa minoriyang pahambalon, ang 13 kahudas.
1: RML Palabra di Honor.
0: Ay oo mga kasama, Tedro Dugsing sang majority si Senador Lito Lapid no, gin paagi sa hatag-hatag sa mga pagkaon ni Senador Pia, salamat, thank you gid kay bisan Pia Cayetano no, siya bisan hindi kita di or wala kita di naga sinanto anay sa panindugan ta sa Senado. Wala iya nag-absent ang padala nga Maha Blanca kagsuma ni Senador Lapid sa akon. Titapos masunggod ka nga wai ka ginakonsulta, ginapadalaan ka gilisang Maha Blanca.
1: Palabra di Honor.
0: Sobra pa na sa kumusta, no? Ti si Lito Lapid, nagpasakay man, no? Mga kasama, siling at ti, alam mo, mahal kita.
1: RML Palabra di Honor.
0: Di sige ah, orintuan nyo lang nang pumuluyo ah. Puro pakadlaw lang kamuda.
1: RML Palabra di Honor.
0: Puro pakadlaw.

0: lang ka muna, pero base malipat ka mo. May mga katungdanan ka mus pumuloyo, no? Ang impeachment, no? Hindi nyo pagpuro pa limte ang impeachment. Tapusan nyo na kay constitutional duty ninyo ina, no? Amo ginayang rason kung nga ang gintinguhaan, bisan pa nga budlay-budlay ginkuha gidiyani kay itano ang Senate leadership kay para mabuligan nila depensa si Vice President Sara Duterte kung sila ang nagatimon sa Senado. Oh, amo na yung rason mga kun asya way na yang kay Senador Aimee na istorya to sang vlogger to yung trying hard nga magburo voice over. RNN, palabra di honor. Ang matuod yung nga duso sa nga charter chains, hindi yung minority, arayos majority, si Ruben Padilla. Siya na yung gaduso sa nga charter chains. Palabra di honor. Halin pa na pagpungko ni Anay Presidente Duterte, mga kasama mo na ng lingwahe, no? Sa mga supporters ng Anay Presidente, charter chains, federalism, no? Hindi na yung minority, subong-suy ng mga anggulo na isang buangit nga vlogger to ya kag ginpabulo voice over trying hard nga daw broadcaster man ni Senador Aimee. Why to ya pinalagpat lang to? Sa vlog ya siguro pwede to, no? Pero i-dignify mo kag illegitimize mo dira sa floor sang Senado mga kasama. Why na ya lugar sa isa ka parliament? RNN, palabra di honor. E karon abi kun mag privilege speech man abi karon ang taga minority privilege speech nila kun ano na natabo to sa isa ka estudyante sang una nga nag-question kay presidential daughter Aimee Marcos nga pagkaligad sang pila ka adlaw na sapwa na lang nga patay tong estudyante. Paano abi karon kun mag privilege speech man da base sa mga sources no base sa nabasahan sa Facebook nga si Senador Aimee ng agaw bana. Hindi pala, di ba kalaway, very unparliamentary mga kasama. So ay na isang lugar dira sa plenary hall or sa August chamber nga ginatawag nila ang mga unverified kag mga opinionated nga mga klase sang video presentation. Ang ginapresenta ya mga facts no kung mag-privilege speech ikaw, may i-expose ka. Dapat imo ya research, ikaw ya nag-validate, no? Kung hindi man ikaw nag-validate, may mga somebody nga nagpadala sa imo sa mga dokumento, ebidensya, video, papeles. Amo na ya, hindi nga nagpungko sa lamisa, nag-scan-scan ka lang da sa Facebook, kagdayo nagpang-anggulo ka na yung imo sa mga interview sa tao, ay susuay tupa. RNN, palabra di honor. Why na yung pulos sa August Chamber, no? Bisan sa barangay council, gani, hindi na pwede matakol. Very unparliamentary na itakol mga kasama. Sa Facebook, ya, pwede na eh. Post mo, imoda ya, no? Ti, bahala na dahil mga nagalantaw na kung maplati sila o kung hindi. Bahala na dahil ang netizens kung matuod ina o kung hindi. No? Ti, Facebook na ya mo. Pag gusto ka na yung post, bisan mga sala. Ara na lang na galing sa imo sininga konsensya, no? Kon may konsensya ka pa. RNN, palabra di honor. Sige, Matian, tara karon mga kasama ang light discussion sa Senado. Samtang sa balita lokal, suspitsaro nagpatay sa tigulang dira sa Lidisco Village sa La Paz. Kilala sad tong mabuot apang nagrebelde kuno sang ginbulagan sang iya sininga asawa. BGMP Ongka nanindugan nga hindi sa ila pasilidad ang viral video sa mga PDL nga naga-video sa sulod sang jail kag mayara pa nagasugal. Pinakadako nga solar power plant sa Panay mag-operate na sa Banwasang Ahoy. Ginalauman nga mag-pastabilize ini no sang power supply sa National Grid Corporation of the Philippines nga permi lang may alert. RNN, palabra di honor. Tricycle driver nakuhaan sang malapit 3 million pesos nga balor sang illegal drug sa Banwasang Ahoy matapos sang malapit 4 million pesos nga illegal drugs sa recovery man sa bypass operation kahapon dito sa istansya. O grabing Northern Iloilo ba? RNN, palabra di honor. Ilonggo senior citizen nga buhi pa may nagclaim na sang iya SSS funeral benefit. DA Western Visayas, ginapangabay ang publiko nga suportaran ang mga lokal nga mga produkto para mabuligan ang mangunguma kag mangingisda sa rehiyon. Kag DOST6 nag-apilar sa tanan nga buligan ang pag-invest sa science and technology and innovation.
1: Your deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Sige, hamon na yung mga topiko na itong karong gabi. Dari sa itong sininga pag-pangalagad mga kasama. Hindi magkalipat sa pagparegister ha. June 12 na itong sininga RMN Freedom Run. Magdalagan nga may kausa kag makapromote pa sang healthy lifestyle. RMN Freedom Run, June 12, Mega World kag Sunset Boulevard.
1: RMN, Palabra de Honor.
0: Gindulong kaginboy lugahan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang D3 Bio. Ang suplemento ng makabuli gagod malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil nga ginopdan pa sang vitamin D3. Suplemento ng bugana sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw nga pagtumar sang D3 Bio, mahimo malikawan ang colorectal cancer kag iban pang sa isang cancer bangod nga ginaputo sang imo sininga selula sang medium chain triglycerides sa gud malikawan ang pagtapik kag pagdeposito sa mga carcinogens. Isa ini ka maayong sahi isang substance nga makaguba or isa ini ka sahi isang substance nga makaguba sa aton sininga DNA kag makapatuhaw sa balatian nga cancer. Lawas amligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 Bio. Subong man, mga kasama, mag DTX 500. May anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan tap na una pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sininga lawas. Likawan ang sarcoma, kagiban pa sa isang cancer. Mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agon mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C nga isa kalkalain nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa aton sining immune system capability sa good patchon ang mga guba nga selula sang lawas. Pagi sa apoptosis, antes maman ini magmutate kag mangin cancerous. Ganin din na maghulat pa nga magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine gani pa man sarilang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miyagao, sa San Jose, kag Colase, Antique.
1: Palabra di Honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari anay pinakauli ka dalagan sa panahon. Halin sa aton sininga pag-asa Iloilo mga kasama upod kay Karadjuman Charlie Debra. Kamusta ang aton sininga panahon subong kag heat index naton? Karadjuman Charlie, mayong gabi si Karadjuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Yes sir, mayayong gabi sa Tranya, tagpalamatis sa ang RMN. Yari pinakaling ang kapsang panahon, karoon ngayon lang, May 26, 2026. Ang low pressure area, ang sagos ng Philippine Area of Responsibility, nag-develop na into a tropical depression. Alas 4 kayo na sa hapon, uli nisipata ng Centro sa Tropical Depression, ginabulaban ta base sa Tranya available data. Yara sa 1,360 km, nasindangan, namin na nasindangan sa Mindanao. May kabasugod ng hangin, magalabot sa 45 km per hora, malapit sa sentro. May pangmadlas naman magalabot sa 55 km per hora. Ang yasining movement sa karon almost stationary. Samtang dali naman sa aton sa may Western Visayas, partikular na ang syudad ng Iloilo, karon yan lang padayon maka-experience sa pagkikita sa magalumang tupto magalumang niya kalangitan. May mga chances lang sa mga isolated yung mga pagulan, pagpailat para guhob dala sa localized thunderstorms. Mahina tupto makasarangan naman niya hangin, magaling ng bagat na nakatungdan pa na bagatan, magkatalas ang makanay tupto makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Atal sa atong temperatura, nasa 25, tapto 32 sa degrees sentigrado. Adlaw nagturo dala 6-7 ganyas ng hapon, magabutlak, alas 5-26, buwas aga. Siga mo na yung pinakauling nga lakas ng panahon, gikan dere sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
0: Karadjuan Charles?
3: Yes, sir.
0: May chance na ba lang magbugnaw aton sininga panahon? Kay ang nakita ko di sa heat index monitoring naton, doon nagtaas pa ganing heat index na, bisan pa nga, dumay pag-ulan-ulan na kita bangod sining mga low pressure areas na sila nga bahin sang pungsod ta Karadjuman Charlie.
3: Yes sir, no, as of now sa gyapon mataas pa sa ang atong nga heat index ano nasa recorded heat index sa nga ina nasa 42 degrees Celsius sa gyapon sir.
0: Okay, no, dere sa ato no, pero nationwide grabe daw nakalabot sa 47 degrees Celsius no dito sa may Cagayan. Sige. With that, Karadjuman Charlie Debra sa pag-asa Iloilo, madamo salamat. Mayong gabi dere sa inyo sir.
3: Welcome sir, may gabi man sa inyo tanan.
2: RMN News, panahon.
0: Nabatihan mga kasama, pinagkauling adalagan sa panahon, at rin sa atong sinipag-asa, Iloilo with Karajuman Charlie Depra. May traps ang tropical depression nga nabikto dito sa nabiling bahin sang Mindanao mga kasama. Ining tropical depression, tropical cyclone sa sagwa pasang par, Philippine Area of Responsibility, mga 1,360 kilometers sa nasilayan nga bahin sang northeastern Mindanao. 45 kilometers ang iasining maximum sustained winds, 45 kilometers per hour. Kagang pagmadlos niya up to 55 kilometers per hour mga kasama. Pero perti kainit sa aton sininga heat index sa Subong, no? Nakalabot sa 47 degrees Celsius. Ang pinakamataas nga heat index na record din sa Pangasinan, sa may Tuguegarao City, Cagayan, no? Naka 47 sila. Ari pagid sa Sangli Point sa Cavite City, naka 47 degrees Celsius. Naka 46 naman sa Giwan Eastern Samar, grabe mga kasama, no. Pertika tagas, no, sa Pili Camarines Sur, 46 degrees Celsius man. Kita diri sa may Western Visayas, 42 degrees Celsius ang heat index natong kagayon sa syudad. Sa Dumangas naman iya, 41 degrees Celsius.
1: Palabra di Omo.
0: Standby sa nagalupad naton yung mga balita. Kagadugay-dugay mo yung kaupon naton diring isa kay Eloy nga magpangayo sang bulig mga kasama. Bangod ginopirahan niya sining bata, halos nalampuwa sa Manila ang balayran sa ospital. Pero samtang hindi pa sila kagwa, way na sila sang galastuhon, no? Sa mga kinanglanon sang bata niya. Dugay-dugay matian naton, taga Kalibo ini. Confined sila sa may, or taga Aklan, no? Makato. Banwas ang Makato. Confined sila sa, tama, Makato. Or Madalag. Sige, check ta karon. Confined sila sa may West Visayas State University Medical Center or ginatawag sa unang Don Benito Hospital.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Gindolo naman kagin boylogan, edigabahin sa ato kapalatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the Vitamin D3 brand and the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kagin na endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kaya man sunod sa isa kapublished study sa diabetes care mga kasama, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangriyas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyog ang nagapaktibo sa beta cell sa atong alawas. Sa atong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, iyag ginaktibar ang pila kama insulin gene sa atong pangriyas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa atong ikaang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa pinakabago nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinag-unang kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita ka ginakahilawan sa tanan, bangod manamit na mahamot pa. Kargado ini sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabag-o nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Mabakal sa mga butika.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Sinay mga tinon, pasiplatan ta nagalupad naton ng mga balita. Upod kay Rajman, Joylin Tamayo para Onda sa aton nga Tokmo News.
4: Tokmo News.
5: Yari ng aton Tokmo News sa ginadulong sang Super Fiber. Tinuyang yung kolon paagi sa doadlong pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo. Garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Para sigurado kag aprobado nga resulta, mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw, kag mag-inom sang Super Fiber ang tasmag panihapon. Ang Super Fiber mabakal sa mga butika kag Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, handa nga atubangon ni Senador Jinggoy Estrada ang kaso nga plunder nga ipasaka sa iya sa ombudsman sa masunod nga adlaw. Inianangin sa bat ni Estrada matapos kinkumpirmar ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga mag-file na sila sa plunder case batok sa senador sa Sandigan Bayan sa Webes. Sunod sa opisyal na kunini ang kabaylo sang iya pagpalindugan para sa iya kaugalingon nga prinsipyo sa ginapatihan. Preparado siya sa anuman nga konsekwensya. Magawat ka Estrada, pagkakasuhan man sa ombudsman sang plunder si Senator Joel Villanueva. Ang duha ka mga natumod ng senador ang ginaligar may kaangtanan sa flood control scandal. Sa dugang pang balita, nag-abot na sa Tokyo, Japan, Sunday President Ferdinand Marcos Jr. kag First Lady Liza Araneta Marcos para sa apat kaadlaw nga state visit. Naghugpa sa Haneda Airport ang aircraft nga nagadala sa Philippine Delegation last 5:31 sang gabi oras sa Pilipinas. Natala na nga makikita si Marcos sa Filipino community pag-abot niya sa Japan. Buwas nga adlaw, pag-abi-abihon ang first couple ni Emperor Naruhito kag Empress Masako sa Imperial Palace para sa welcome ceremony kag state call. Magluwas ni ginalauman man nga makigsapol ang presidente sa business community para sa posible nga partnership. Sa dugang pagid nga balita, ginpanginwala ni Senador Lito Lapid nga nagsaylo na siya sa Senate Majority. Ini ang ginatag ni Lapid sa pagbalik sa sesyon sa Senado subong adlaw. Madumduman nga kahapon, iso siya lang o kung si Lapid lang ang nag-aisahanon nga miyembro sa minority bloc nga wala makahambal matapos nga nag-motion ang iya kaupod na si Senator Juan Miguel Zubiri nga ipa-strike off the record ang ginpakita ng fake video ni Senator Amy Marcos sa plenaryo. Sa iya nga manifestation, gintubod ni Lapid nga magapabilin siya sa minorya kag nagpabutsag nga ginasuportaran man sini ang nangin motion ni Zubiri. Nanawagan man ini sa mga kapareho niya nga senador nga likawan na ang pag-inaway kag sa baylo, magbinuligay na lang agod nga mabalik ang dignidad o kung mabalik ang dignidad sa Senado. Kag sa aton panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinaga ni Elmer Davis. This nation will remain the land of the free only so long as it is the home of the brave. Kagamuya ito managalupad nga balita sa mga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak RMN.
4: Tokmo News.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid Rajuman Jaylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News. Si Presidente Marcos kag si First Lady Liza Araneta Marcos sa ara na dito sa Japan, nakahugpa na sila mga kasama para sa state visit. But silingon sa state visit mga kasama, no? Ang gobyerno nga nagabaton sa imo, amo na ang magasto sa imo, no? Nga expenses sa mga kasama, no? Gina-host ini mga kasama sa country nga nag-invite si imo, no? So, mga expenses dira, mga kasama, iya-ina sa kwa, no? Iya-ina sa host country, no? Hindi pareha sa mga tanan nga mga international trips sa mga government leaders, mga kasama. Ang state visit na reserve ini sa heads of government like prime minister or cabinet ministers while may arasang high level discussion, no, in grande ang seremonya kag may state dinner sa mga kasama, no. So amo na ang state visit mga kasama, no, kay kon official visit na iya, no. Ikaw na iya magasto, no? Ikaw na magasto kon official visit. Pero kon state visit, ang host country, parehas ni ang Japan, why nagasto ang Pilipinas, no? Kay state visit ini ni Presidente Marcos, why gasto ang Pilipinas, kundi ang Japan, amo na magasto. Tanan nga expenses, kalakip ng official accommodations, banquets, ceremonial events, and local security, mga kasama, ang host country sina ang Japan ang magagasto. Ang visiting nation naga-cover niya sa international travel kag sang iban pang incidental sa iya sini nga delegasyon mga kasama, no. So this is a state visit kag ginalauman nga magabaton si Presidente Marcos ang Imperial Honors sa iya sining pagpadulong dito sa Japan. Pero antes siya kagina naglakat, ginayuan siya sa inyong comment angot sa ginbuyagyag sang iya sining auto dito sa Senado. No? Nga ginhambal niya na sa una, silingya, hindi na si Aiming auto damon. Di ko nahimuan mo man ito, Abi, video parehas kay Aimee mga kasama, no? Nga lain iyang tatay ni Aimee. Or lain ang, kwan, no? Nanay ni Aimee. Pero actually daw, dira sa tatay ang intriga. Intriga malang mga kasama, no? Pero doon hindi man matuod, no? Nasunlog nila nga si former Manila Mayor Arsenio Lacson, kuno mo na iyang tatay ni Aimee. RNN, Palabra de Honor. That is why, isa'y pagpalangga sa'ya sininga utod, mas ginapasulabi niya pang iban sininga mga tao, no? Galing ti kon sabto niya man nga prinsipyo niya, no? About truth and justice ini, ti why na diya utod-utod sa akon, no? Pwede man. RNN, Palabra de Honor. Ipabati tada karon ang pahayag ni Attorney Claire Castro mga kasama sa makosasyon ni Senador Aimee Marcos, kag si Presidente Marcos iya nag-smirk lang, no? Doon nagpangyamid lang, okay, sa nagsabat. Tapos ang mga kalabanan sa mayoriya karon sa Senado mga kasama, may mga plunder cases, no? Si Senador Jingo Estrada, may plunder case. I-file ko na ini sa Webes. Amo man si Senador Villanueva. Si Senador Marcolita, yeah, may plunder case na, indirect bribery, kag may bribery pagid. RNN, Palabra de Honor. Si Robin, ginaimbestigaran sang NBI, kay basi maigo man siya sa obstruction of justice. Hambal sang NBI, sila hindi na kinahanglan niya ipatawag na si Robin, kay damo na siya admission. Gendolong kagin boy Lugan, irigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Super Fiber, ang pinaka-epektibo sining paninlo sa atong sining kolon, pakontra sa problema sa constipation, agon maamligan ang atong kolon, kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agon hindi magtinder ang mga higko sa atong sining kolon, isa sa mga rason sa pagnubo sa atong sining immune system kag pagtugas ang balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyong kolon, pagi sa adlaw-adlaw o pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, mabakal sa mga butika. Kagsubong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakod ka, nagabalansin sa mga sistema sa atong lawas. Ang sobrang ginabuhinan, kagang kulang, ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kag iban pa, ang kulang, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balonggay, margoso, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C, gani magtumarnas ang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas, quality products ng Doc Hico Alternative Kag Health Food Center, mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar. RNN, Palabra de Honor. Yari karon diri sa live studio naton mga kasama ang tumandok or pumuloyo sang Makato Aklan, no? Kay ang iya siyam ka tuig nga or siyam ka bulan nga bata. Ari diri sila sa may West Visayas State University Medical Center na confined kay na infect, no, pagkabata niya, pagkabunag nimo, no, na infect siya. Diin ka nagbata dito sa Rafael Tombocon sa Provincial Hospital sa Kalibo, no. So infected ang bata, may problema sa iya sininga tinae, no. So ginoperahan diri sa may West Visayas State University Medical Center. Actually, ang gasto sa hospital kay ti government halos na sold na, no? Na-cover na kay may mga PhilHealth man sila. Ang problema subong pang adlaw-adlaw nilang kinanglanon kay dumadugayan pa sila sa hospital. Yari sa linya naton, live diri sa studio mga kasama si Mrs. Rhea Pastrana, no? Sang Makato Aklan. Mrs. Pastrana, mayong gabi, kag welcome diri sa RMN.
6: Magandang gabi po, sir.
0: Din ang control dira dyan sa mic dira sa imo, no? Good evening, no? Ang taga-Aklan Balaan, hindi ka mukha sa gawod sang Ilonggo, no? Although makaintindi maka mo sang Ilonggo.
6: Makaintindi man, sir. Oh. Hindi lang makapagsalita.
0: Oh, hindi ka mo makahambal. So that is why, gina-prefer ninyo kung kaysa ka mag-Tagalog.
6: Tagalog po.
0: Oo. Oh, oh. Pero maghambal Ilonggo, hindi ka makahambal straight?
6: Hindi.
0: Hindi. Kung mag-Akyanon ka, do hindi namon maintindihan. Oh, mag-akyanon ka daw, hindi namang guro maintindihan. Although ang iban daw maintindihan.
6: Hindi gid maintindihan kay madalom.
0: Okay.
6: Ang salita ng aklan.
0: Like halimbawa...
6: Kaya tinatagalog na lang namin.
0: Okay. Like halimbawa, abi, ano ka maghambal sa kiano ng hindi namin maintindihan?
6: Tao kong singagad to.
0: Ha?
6: Tao singagad to.
0: Ah, diin ka kagad to, intindihan ko na iya. Sing, di ba?
6: Sing,
0: diin ka kagad to, no? Ti sabton mo abi sa kwan, no? Sa akyanon, ang pamangkot ko. Ano natabo sa inyo nga ang ari ka diri sa ospital?
6: Kay sa ospital to sa Kalibo, bukod kompleto. Gin-refer kami di.
0: Ah, okay.
6: Kay diri ang doktor sang liver.
0: Bukod hindi, no? Hindi kompleto, bukod.
6: Bukod. Bukod kompleto. Bukod kompleto ito sa...
0: Hindi kompleto? Okay. Oo, di... daw, puro parehas mo lang ang word na ito. Galing ang inyo nga L to daw, iya mag-pronounce ka mo, no? Iya. So, hasta na dito sa mga Buruanga, amo na ang
6: hambay.
0: Akyano na ang hamba, hambay. Hamba.
6: Iba naman yung salita ng Malay at saka Boracay.
0: Ano sila yan?
6: May rin din salitang naiintindihan namin, pero... parang ano din, parang may iba ba sila
0: sa
6: Romblon.
0: Ah, okay.
6: Ang Romblon kag Boracay pareho.
0: Oh, kay tigalapitan Island ng Carabao Island kag ang Boracay, no. Sige, no. So ang natabo sa imo sini nga bata, bali nagbata ka dito sa may
6: Tumbukon.
0: Sang kasan o?
6: August 7, 2025.
0: August 7. Ah, last year pa?
6: Tapos nung nag 1 month and 10 days nagdilaw ang akong bata.
0: Tapos ang bilog niya gid nga itsura kag lawas.
6: Mata gid ang una. Tapos ang lawas nang nagdilaw.
0: Di ano ko nung natabo.
6: Na confine kami ng 20 days sa Tumbukon kag di makaya doon, ni refer kami dito sa Don Bonito.
0: Nga man ano ang findings dito? Anong hambal
6: nila? Liver transplant.
0: Jesus, bata pa. Ang
6: liver transplant talaga yung sakit ng anak ko. Kailangan
0: hindi,
6: niya
0: yung
6: talaga.
0: Yung liver niya may problema, so kailangan i-transplant.
6: I-transplant po. Kailangan
0: so bata
6: po.
0: Pa? Di ba usually ang liver natin kung...
6: kailangan pa, kasi dapat siyang maoperan bago magdalawang buwan sa liver transplant. Kaso lang, baka masurvive pa nila nang wala pang 2 months inoperahan sa tinae.
0: Liver, di ba, ano sa hiligay nun? Atay?
6: Atay, oo.
0: Atay. Tingnan man, ano natabo sa iyang atay?
6: Sa pagka nabdos ko pa, sa pagkatawo pa lang daw.
0: Anong busong sa akyan nun?
6: Nabdos.
0: Nabdos.
6: Sa pagdala.
0: Mabdos, oo, sa pagbusong.
6: Sa pagnabdos ko pa lang, may sakit na siya sa loob.
0: Ah.
6: Parang ganun. Tapos.
0: Di ba nagpa-prenatal ka man?
6: Pero ang newborn din, okay naman.
0: May newborn screening man, di ba?
6: Okay naman. Di naman makita sa newborn na may sakit yung bata.
0: Ah, okay. So, in short, na-operahan siya?
6: Na-operahan siya nung 1 month and wala pa siyang 2 buwan dito
0: so,
6: kami.
0: So, that was September?
6: September hanggang November kami dito sa Don Benito.
0: 2025. So, dito na sa Don Benito kayo in-operahan?
6: Oo, 2 buwan kami dyan. Tapos, gumaling naman siya mga 7 months bago kami. Buwan-buwan pala kami dito, nag-follow-up check-up. Tapos nung May, nagkasakit siya ulit.
0: Ah, so bali nakagawa ka mo?
6: Oo.
0: After sa to, sang last year?
6: Oo.
0: So, hindi ka
6: 7 months na siyang naoperahan. Tapos ngayon, nagkasakit siya ulit. Dito kami nagpaloap siya.
0: Anong sakit?
6: Siya, nilagnat ng nilagnat. Kaya dinala namin dito sa Iloilo. Kasi dito ngayon, doktor niya.
0: Oo.
6: Si, Dr. Morillo. Tapos sabi ni Dr. Morillo, nung May 8, i-confine na lang yung anak ko hanggang ngayon. Kaya ginalagnat-lagnat pa siya, sir. Hindi pa
0: kami nakakuha. Kaya ano ko na ang reason nga ang ginahilanat siya?
6: Ganun daw kasi talaga pag may sakit sa liver, mahina na yung resistensya ng bata. Talagang ang kailangan niya ay ma-liver transplant siya.
0: Ah, okay. Akala ko na transplant na. Wala
6: hindi
0: pa?
6: Hindi pa. Wala dito yung transplant. Sir, kailangan namin ng 2 million para sa India.
0: Sa India?
6: Sa India po siya liver transplant. Kaya
0: Jesus.
6: Dito sa Pilipinas, wala naman.
0: Wala pa ta liver transplant din?
6: Meron naman daw po sa
0: St.
6: Luke's, kaso lang 5 million.
0: Sus, yun di po si tamani, damang pwerte gali kamahal. Akala ko may ari na kita din sa Pilipinas.
6: Yun yung wala dito sa atin. Meron nga po sa St. Luke's, 5 million. Sa India, 2 million.
0: Okay, pero mabiyahe ka pa to sa Dina, sa Delhi or sa Mumbai?
6: Sa Apollo. Sa Apollo Hospital yata sa India.
0: Sa Dilhi siguro nyo, Dilhi sa kapital. Ang hambal sa imo sang doktor amo na.
6: Mm, yun talaga. Ang pinakamabisa talaga mag liver transplant is sa India.
0: Okay. So importante pa naman ang atay nato ni, no? Kung wala ata, kung wala kita atay,
6: mamatay.
0: Mamatay ka. Kaya siya ni naga-filtrate,
6: siya,
0: no?
6: Oo, siya po
0: naga-digest kag nutrient storage na to, no? Ang atay, no? So, ang pagkakaintindi ko, na-operahan na siya, hindi pa pala. No?
6: Na-operahan na talaga siya.
0: Hindi, sa... I mean, na nag-transplant.
6: Ah, hindi pa siya nakapag-transplant.
0: Anong gin-opera sa iya to? Ang tinain niya lang?
6: Oo.
0: Gin-ano? Gin-islang?
6: Hindi. Hindi ko rin maintindihan eh. Kasi, yun daw yung paraan na para sana hindi na siya, kung gumaling yon, hindi na siya makapag-transplant. Hindi kaso lang hindi nakasurvive yung bata.
0: Ah, okay.
6: Kaya kailangan, lumaki na kasi yung tiyan niya.
0: Ah, okay. No. Pag mga amo na, mangkot ka sa doktor, i-explain mo na nila in simple terms.
6: I-explain na nila yan sa akin, sir. Kaso
0: pero
6: lang,
0: hindi mo ganun maintindihan.
6: Yung ano ba?
0: Kaya may mga namin, nang doktor mo i-explain niya para maintindihan niyo. Oh,
6: i-explain
0: mo nila organ sa niya, akin. Ang organ niya, amo na function niya, amo na, parang maintindihan din niyo. No?
6: Opo.
0: Okay, so, ano ni gadi ang bata mo, babae, lalaki?
6: Lalaki po.
0: Subang ni ini?
6: Or pangatlo. Ikapila?
0: Pangatlo. Yung panganay mo at pangalawa,
6: malalaki na yung panganay ko.
0: Ano? Minor na or adult?
6: 22 at saka 7.
0: Ah, so medyo malayo yung saka mga 9. Gap nila pala.
6: Tapa.
0: Okay. So, ngayon, ano ang habang dito kayo sa ospital, para ano lang yan, confinement or in preparation na para sa surgery, sa transplant?
6: O, yun nga po. Hihingi po kami ng kaunting tulong para makapag-ipon po kami. Para po sa
0: kailangang pera. Sa government hospital, wala daw sa PGH?
6: Meron daw sa PGH, liver transplant. Sir. Ano daw, magpila.
0: Magpila. Liver transplant, no? I-check natin sa PAN. Sa Philippines. Liver transplant diri sa Pilipinas kung may kwan, kung may ara no sa PGH kahit government na no medyo makabarato ikaw
6: wala po talagang bayad doon pipila lang kung kailan ka mabubunot yata
0: okay di pwede na mapakwan pamayuan bulig mo to sa
6: PGH
0: kay governor ninyo to kay Governor Juan Miraflores kadto ka sa opisina niya or hindi ganit sa office ni Congressman Marquez. Diba? Naton, buligan mo ko kung kayo do inkwentrohon ka din ni Ted Harisco.
7: Palabra!
0: Diba? Kilala mo man si Ted Harisco. No? Naton, para ka si Imo kami masuporta, hindi kami magboto kay Harisco, buligan mo kami dito makapapila sa kwan, PGH. Okay. Pero, while kay medyo long shot pa ina, malayo pa ina, subong ang inyo pang gastos dira sa hospital, doon mo ginang kulang.
6: Sa araw-araw po, habang naka-confine.
0: Anong obra ni mister mo?
6: Kami po yung nagtitinda ng isda.
0: Sa Banwasang Makato. Di ba, Makato, amo nang may laktudan na nga hindi ka na mag-ahalin sa Tigayon Bridge, di ba? Dito na lusot sa Makato.
6: Diretso. Meron na ngayon, yung daanan.
0: Oo, diretso na sa Makato. Tiara ka mo da, lagyan ka mo da along the way? Or...
6: Nandiyan po kami.
0: Pwede ka mo gabaligya sa market?
6: Sa
0: kilid lang dalan?
6: Sa kilid dalan.
0: Pwede nyo ginakuha ang isda?
6: Mga dawi sa mga pinsan ko.
0: Sa may, di ba ang Makato? Bye-bye. So may mga bangka sila?
6: Oo. Yun yung huli nila, yun yung tinitinda namin.
0: Ti Subong, sino gabantay diri sa anak mo? Sino upod mo diri? Ikaw lang?
6: Asawa ko.
0: Ati, why ka mo kabaligya eh? Kaya ari ka mo diri?
6: Mapa.
0: Ti ang mga kabataan ninyo dito?
6: Nadala ho namin yung isa, yung 7 years old.
0: Ati yung isa?
6: Andun yung isa kasi matanda na yun.
0: So, kaya niya na mag-solo? So, ang kailangan nyo ngayon, paggasto sa araw-araw. So, nasa ospital kayo?
6: Apo.
0: Doon kayo nakatira, nasa ospital? Halos.
6: Halos, no? Doon na.
0: Pero yung, kung ano yung room, libre naman?
6: Libre naman po, lahat dyan sa ano.
0: Oo, kay government siya, no? So, ang inyo lang mga galastuhon sa araw-araw. No. Sige, nakikinig at nanonood yung ating mga listeners at viewers dito sa RMN, ang panawagan mo sa kanila kung nahumingi ka ba ng tulong.
6: Ako po si Rhea Pastrana. Ako po ay humihingi ng kaunting tulong po sa inyo sa pang-araw-araw naming gastusin sa hospital kasi po naka-confine ang aking anak na si Renz Pastrana. 9 months old po siya. Siya po ngayon ay lumalaban sa kanyang sakit. Kailangan po namin mapa-liver transplant. Kaya po kami humihingi ng kaunting tulong sa inyo, makaipon para po sa pangangailangan ng aking anak, para po mabuhay pa siya ng matagal. Kaya po kami kumakatok sa inyong gintong puso na sana po ay mabigyan po ninyong pansin ang humihingi po kami ng tulong na kahit kaunti po, makaipon kami para po sa kanyang pagpa-liver transplant. Sa pang-araw-araw po naming pangangailangan dito sa hospital, kailangan po namin ng gatas at diaper niya kasi po wala po kaming trabaho mag-asawa ngayon kasi naka-confine po siya. Kailangan po namin siyang alagaan dito habang nandito pa po kami ngayon sa Don Bonito Hospital. Maraming salamat po sa mga nakikinig at sana po matulungan po ninyo kami. God bless po sa inyo lahat.
0: Kung mayroong gustong tumulong, paano nila maipadala? Hanapin lang kayo doon sa may... Kasi kung minsan ayaw kong ibigay yung inyong GCash, si maraming scammer. Pag pinost namin nung nakaraan yung kinulungan namin na scam, luko-lukong scammer yung yawa. Paano ko paano maipadala, no? Pero siguro aware ka naman, huwag mong pansinin yung mga tatawag-tawag sa iyo diyan.
6: Opo.
0: I-scam yung may GCash kayo.
6: Mayroon po kaming GCash.
0: Sige, pwede mo mabanggit, memorize mo yung number, kung ano yung GCash number.
6: Diyan po sa ilalim.
0: Sige, ang GCash, no. Pero halong lang kamuha kay kung isa may mapadala siya. Ria, sa office ni Senador Consinoda, no? May tulong kami, pero kailangan mo na yung OTP, send mo sa amin. Hindi ka mag-entertainer sina, no? Kay scammer na mag-amo na. Hindi mo paghihatag ang OTP mo or one-time pin sa imo nga GCash. Kasi nung GCash na imo, gid?
6: Apo.
0: Oh, sige.
6: Sa mga taong gusto pong tumulong sa amin, nandito po yung GCash number ko. Sasabihin ko na. Ito po yung GCash number ko, 0920-2781632. 0920-2781632. 0920-2781632.
0: 2781632. Okay. Sige, hopefully may mga kaibigan tayo at mga viewers at listeners na tumulong, no, sa inyo. I-send lang sa inyong GCash. Pero ingatan mo yung GCash mo. Kay mga viewers natin diri sa abroad, no, madasig na sila magpadala kag mga maluloyon ini sila, no. Halungan mo nga hindi ka ma-scam kay karon pag bati na, no. Hindi ta lang pag i-post stress ang kwan ang iya sining number. Kaya karoon ng scammer na karoon ihingalita naman nila, mga tunto nila. Sige Ray, no? Hopefully may magpadala sa inyo. Kag malampuwasan natin ini. Tinguhaan tang ma-connect ini, ma-refer, no? Sa aton nga mga public official na mayara sa mga bulig para sa musini, no? Kaya kanakugid, no? Aside sa PGH, wala na sang iban nga pwede ko, no? Para sa liver transplant.
6: Doon nga po sa ano? Sa India.
0: Abroad na? Grabe. Sino nag-recommend yan?
6: Ang doktor pa.
0: Doktor. Sus, di ano ka tuwi mo si India? Balaan mong India kung nindampi?
6: Hindi. Sa ibang bansa po yun.
0: Oo. Buti sana kung yung Indian na doktor, siya na lang yung pumunta dito. Sige Ray, no? Good luck. Hopefully na malampuasan ninyo ang ining pagtilaw, no? Damo kita sa mga maluluyon nga mga listeners and viewers, kay sa mga public officials naton, no, nga makabulig sa inyo. Sige. Thank you, Gid. No?
6: Maraming salamat, sir.
0: Sige.
1: You'll be posted the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: There you are, mga kasama, no? Ang aton sininga kasi Manwa from Makatoaklan, kaginopdan man sang iya sininga Himata, no? Nga taga diri sa may San Juan na Molo, no? Nga nagapangayo. Grabe, mga kasama, no? So, bata pa lang, no? Nag-regular check-up man siya, no? Ang bata pa lang, bisan sa tiyan, ang iyang atay, may diferensya na, mga kasama, no? So, kinanglan i-transplant. May initial nga ginhimo ang doktor dito sa Tinae. Pero daw ay gid mag epekto maayo, mga kasama, no? So kinanglan gid ang transplant subong, no? So may ara sa PGH actually, no? First government hospital in the Philippines nga nakapatigayon sang pediatric liver transplant, no? Bangod nga tama ka komplikado ang liver transplant, nga require ini sang specialized teams kag facilities. So ang UP PGH ang aktibo nga naga patigayon, no, sang sining liver transplant, mga kasama, agud nga maka salbar sa mga sining klase sang procedure, no, life saving procedure, kag mangin accessible ini, mga kasama, no. May ara sa St. Luke's Medical Center pero kinanglan mo kuno 5 million. Hindi ka makuha sang 5 million nga baligya ka sang isda nga hustuhan lang gani pang baadrawat sang bugat.
1: RML, palabra di honor.
0: Ay, you deposit the money in the bank, no? Sa National Kidney and Transplant Institute, daw ay Tuguro Kas Nicolay, no? Sa kwan sila gin-refer mo? Sa St. Luke's, UPPGH, kag sa India, no? Dito sa Apollo Hospital, ano to, no? Uti pro layo na tong India, mga kasama. Bisan mag-raise lang gani isang kwarta, no? Sa PGH or kung sa PGH makasulod ka, barato guro. Sa St. Luke's, 5 million ang kinahanglan para ka-opera ka dire sa Pilipinas. Sa India, 2 million. So, kung may 5 million ikaw, mapa-India ka, ang 3 million, basi kulangon mang guro sa pamasahe ninyo pagkanto dito kag itiner ninyo tong hita tapos ang listara, no?
1: RML, palabra di honor.
0: Sige, i-check ta na, mga kasama, no, kay i-coordinate naton ini sa mga government offices naton kag sa public officials kon ano ang mabulig sini, mga kasama. Yari na resulta sang STL naton sa probinsya sang Iloilo upod kay Rajuman Mon Kapalihan.
7: Yari na Rajuman Henry kag sa tonsa ning mga tumulay sa STL sa probinsya sang Iloilo. Resulta naton second ball alas 8 subong gabi Mayo 26. At ang sining first winning number sa subong gabi, numero 29. Second winning number naton, numero 18. Tag third winning number naton, numero 10.
8: 29, 18, and 10. So we have numero 29, 18, tag 10.
7: Numero 29, 18, tag 10. 29, 18, 10. At ang sining Dote Mets buong gabi, Mr. Glenn Hipponi. Operation Specialist, Mary Denise Durman. SL Representative na ito, Mr. Glenn Stone. Judge Chairperson, si Ma'am Ella Maligad. O po din yung sining mga members, Ryan Melgar, Abin Almirante, kag Juvi Tikal. Amo niya ako, Joyce Tikal. Amo niya itong sining resulta sa buong gabi, Rajaman Hente, congratulations sa itong sining mga kautura na nag-aopin sa wala. Padayon na kita sa pagkaitra makabulig kita sa Kawang Gawa. Direkta diri sa STL Draw Card sa probinsya sang Iloilo, sa PCSO, kagsang Eagle Draw Gaming Corporation. Rajuman, Mon, Yanis Kapalian, Patak Ramil.
1: RML, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 29-18, kag Jess, 29-18, kag 10. O ay ginagawa ang numero subong adlaw, no? Nga 26 mga kasama.
1: RML, palabra di honor.
0: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige tayo lang, kaya ang inyo taya, nagakadto sa Kawang Gawa.
1: You deposit the money in the bank, upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Pagbalik ta, mga kasama, ang Senado masadya to nag-walkout ko ng minority kay ginapilit ginsang majority ni Senador Alan Peter Cayetano sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano nga maka-attend ko na yasang session remotely si Senador Ronald Bato de la Rosa. Pusit naman. Palakra di honor. Amo na yan, gusto ni lagi nga mangin majority, no? Para makadikta sila yasang timpo, mga kasama. Kag mapabura ng ila sining upod, no? Hindi ang mga kunas-kunas, balis karon pa yan ni Aimee magpinatalang istorya. Amo na yung purpose, no? Para madipinsa nila mga kalyado nila, kag kapartido nila, mga kasama. Ti, ano mo na karon niya kay wanted, ina? Diba? Ginapangita na? Gusto mo gidya pa tinonsang sisyon para kabaton siya swildo?
1: RML, palabra di honor.
0: Kag suspitsado ka nagpatay, may update kita mga kasama sa sining tigulan dira sa Lidisco Village nga ilaman anay timbang mga kasama, medyo naglagtok na ginman ang ulo gali. Ay, suso. 3 minuto sa kaligad sa takna sining alas 8 sa gabi.
9: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galar, New Alaksan Extra.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangko.
11: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Sample Plus Gold.
14: Ako si Jovin, sobragit kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Hal sa mga butika.
15: Let's go for extra! With McSavers, sulit busog meals!
16: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSavers Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
18: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot ang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
19: Mabakal sa mga butika.
20: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
21: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa rumang uri ng sakit.
1: Santong Gold Coffee Mix.
22: Ako si Rodder, among ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santong Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santong Plus Gold.
23: Kuya si Mercy, harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Santong Plus Gold. Sugod sa tuwa ka bulan noong pawan.
1: Santong Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusan. Santong Plus Gold. Sa mga butika.
24: Wala si Mom!
25: Don't worry, Dad's got this.
24: Wow! Fries with dip! Egg sandwich and mac salad.
26: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
9: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
1: D3 Bio.
27: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dinargo. Nagamay na akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
28: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinokot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinokot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pag bugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senocort. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sunfon Plus.

0: go.
1: Ako gali si Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
0: Santon Plus Gold. Bakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
2: Ito si Eunice. May ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santon Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang nag-ayugid ang akon arthritis.
0: Santon Plus Gold.
3: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
3: Pinahusay.
0: Santon Plus Gold.
3: Sa mga butika.
4: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updini sang Vanular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
5: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: May mangustin at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
8: Inumin araw-araw,
7: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: May mangustin at malunggay.
7: Dobling sangkap sa isang kapsula.
8: Inumin araw-araw,
7: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
8: Santon Plus
7: Herbal Capsule.
8: Ang Supplemento in 1 na maasahan.
9: Suggested retail price, 13 pesos lang.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
10: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kagmamangko.
11: Basta RightMed, dibdo ko sa kilala ko na. Kagmasaligan ko, kaya basta RightMed.
12: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
13: Life Extension, Vitamin D3.
14: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
13: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
0: Evergreen Herbal Capsule.
15: Ako kasi si Kapti ulit ang batwas ang gimbal. May gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, sumong okay na. Nagnami pa matyag ko.
0: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika. TTX
16: 500. Juice 7 lot.
17: Ano ginabatsyag mo sa
16: buhay? High blood gid ko.
17: Ano sa unang imo?
16: Blood pressure. 180 over 100.
17: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
16: 3 times a day ginako na. TTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang TTX 500.
0: TTX 500.
18: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
5: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Amak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
21: Ako gali si Bal, pirmi lang kasakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni, oh may alibiyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
0: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
22: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
23: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Char, fab, con, pangungkong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng char.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangbong kung makabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
4: Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Sunthorn Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunthorn Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Sunthorn Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
8: Oras sa Riway Aray, RMN na Iloilo, Filipina Standard Time, 15 minuto sa kaligad sa Takna, Senegal, Sotsos ang gabi.
9: RMN, Palabra di Honor.
8: Standby mga kasama kay Maya Baybasta, Operation Job Hire ko sa City Hall niyo na dakpan, 1.6 million pesos nga balor sang shabu ang nakuha sa iya.
9: DYRI Flash Report.
8: Grabe ang binilagi ana isang shabu, adlaw-adlaw mga kasama, may baybas minilyon ka bili sang shabu. Sige, binaligya pa komoda.
9: Palabra di Honor.
8: Sambay check nato ni kay Rajuman Marjorie Herbo miani kagaron na pasiplatan ta man didto sa Senado, masadya to sa Senado ang inaway mga kasama sang minority kag majority. Kay ginadoso gid sang majority, ginadoso ni Senador Rodante Marcoleta nga makaboto sa sesyon sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Ini magsugot ang minority. Ti gin divide the house, ti wa isang padaog ang minority kun i-divide ang house mga kasama. Bot sila kung mabinotuhay, ti, di ba, ang majority iya, dosi sila, no? Kalakip sa presiding officer. Actually, tie sila, no? Mga kasama, kay ti, ang majority, 12 mo, ang minority, ang present, no? Ang minority, 11, no? Ti, karon ang isa sa majority, ga-preside. Hindi pwede kabuto ang presiding officer. So, ang sa floor, ang majority, 11 lang, mga kasama, no? Plus, or again sa 11 man sang minority ti during the tie sa parliamentary procedure mga kasama ang presiding officer ma-break sang tie ti pierde gid ang minority. Nag-walk out sila.
9: Palabra di Honor.
8: Di ko nag-walk out sila mga kasama, wala quorum, no? Kay kuan lang sila mo? 12 lang sila, wala quorum. Dapat ang quorum

0: 50% plus 1 mo. 13 ang kurom. Hindi ka proceed sila eh. You deposit a money in the bank, mga kasama.
1: DYRI Flash Report.
0: Check tanay si Rajoman Marjorie Herbomiani sa Baybas Operation. Rajoman Marge.
2: Rajoman na Henry Dakop Deri ang isa ka job hire sa Iloilo City Hall sa Ginpatigayon ng Drug Web Operation at San City Drug Enforcement Unit kung sa diin 1.6 million pesos or masobra 1.6 million pesos ang na-recover no ining Bybus Operation Deri sa May Zamora Milieza City proper ang subject Deri si alias Dadang job hire ini sa Office of Facility Conservation Office sang Iloilo City Hall ongoing padiri karon ang inventory kagari ihatag nato ang dugang nga detalye kaya police captain Roque Jimeno III kagabi ilan siya nagbybus tapos nagbybus na naman liwat subong nga gabi Rajoman Henry sir naig ko sa RMN congratulations kagubod mo si Rajoman Henry
3: mayong gabi sa kay sir Rajoman Henry kag sa tagpalamati sa ang aton RMN
0: Good evening Captain Jimeno sir no ano ning operation sining nadakpan ning job hire ini
3: So, actually sir, no, sa 4-2 months na ito nga discrete monitoring kag validation against ni sa ito nga target nga may ni si Akadadang. So, na monitor na ito ni sa nga every mahaw ni sa before sa magsulod sa iyang opisina sa Stihol. Ano nga sideline sa pagbaligya sa illegal drugs dira mismo sa may kanto, lapit lang sa Stihol. And then, maghapon naman before sa magpuli, gadi drop pa inisa. So, di drop kaliwaan amo nang trabaho niya kasi magbaligya sa illegal drugs niya. Until such time no ang nakakuha kita sa civil informant amo ni nga naka bypass kita sa iya it's because nga masaligan niya ang amo ni nga aton nga civil informant.
0: Dira pa lapit sa City Hall niya no. Dira pa siya nagbaligya no. Ano ni sa sir lalaki babae?
3: Lalaki ni sa sir no nga previously man na priso man sa same man nga kaso. So na post ang short background niya ni isa naka-priso ni sa 2015 and then nakagwa through sa iyang pag-appeal sa dito sa New Bilibid prison ini sa na priso so amanin naman sa 2024 sir.
0: So halin na sa Gilis Bilibid so laban-laban nagsangkad na ni Gurong Network niya kag medyo nag gurugong is na ni Gurong utok niya sa illegal drugs operation na Captain Jimeno sir.
3: Positive sir, kahit yung iyang aman nga main source isa taga dito man sa New Bilibid Prison sa maximum.
0: Nagsangkad pa ganing network yung mga tuntong klase yung mga tao. So, may ilo kung mag-reforma sila, nag-gungan pa gani Captain Jimeno sir, no?
3: So, mga na ganing sir, no? Kita, mga na nga ambal natin, gasalig na lang ni sila kay pag-abot nila, diin man sila mag-abot, may ga-arbor sila, it's because nga mo na ang pasalig na pag natakpan sila, so pag-abot sa prison sumayga sa loob sila sir.
0: Okay. So dito ang sining source paano ang transportation sini sir? Gina courier lang.
3: So ang transportation niya kung dira man lang sa area sang neighboring barangay niya hatag kung gusto mo mag-avail ka sang illegal drugs niya. So kisa aga sakay man sa sang e-bike kung maglayo tigo takay sa taxi. So amo ning iyang disguise para makabaligya kag mobility para makabaligya sang or makaproliferate sa iyang drugs.
0: Kaya wa isang laboratory dire daw usually outside of Panay pa ni ang source nila and kalabanan daw halin sa Manila. Paano nila gina sa Manila gid man nigahalin sir or sa Luzon ang iya sining drugs?
3: Actually sir no ini tagid ma confirm kay ti so far sa tay isang duha ka drug lord diri sa aton. So amo na ni damo ng mga nagilintra-intra na, nakamuna sa New Bilibid Prison na damo ang mga previously nakasuhan man sa illegal drugs diri sa aton. So damo sila connection. That's why nga mo ni ang transaction ga start sa ila kag ang illegal drugs sinapa-deliver nila. So amo na blang grabe na ni ang mga rider-rider. So ay takabalo galing nga illegal drugs or ang mga career-career ni sa mga gasap ni or sa sales liner. So ay takabalo galing nga illegal drugs ang package.
0: Damo na sila means no. Paano naton siya gina-classify sir no? Siya gini ang daw drug lord kumbaga or may boss pa siya sa ibabaw niya or siya na gini ang last touch dira.
3: Actually sir, nabilong sa high value individual so hindi pa gini sa gid drug lord so start pa man pamayagpag but man ano kita gina-try natin ang tanan para matak ang pag-proliferate siya sa illegal drugs kasi damo ang mahalitan kung hindi siya natin pagtaknaon actually damo ang kalabot sa aton nga information. So that's why nag-take action kita para matakna. Kasi akabalik natin ang pagbaligya sa illegal drugs is a lucrative na kadali lang kwarta, easy money, so damo, mabakal damo. But ang consequences naman, pag madakpan ka, ti balda agad. So maybe, kalaya ka or makabilkapli, but if not, so kaluluoy pamilya mo, kaluluoy ka.
0: Ano niya, sir? May asawa siya kag kabataan or single siya?
3: Actually, single niya siya, no?
0: So nag-upod siya, star siya with his parents?
3: His mother, sir.
0: Okay. May mga utod pa siya, sir? Upod niya pangabuhi or doon lang sila sang mother niya?
3: Ari man ang mga utod niya. Ang utod niya isa Ubraman Steel, which is mabuot niya. Wala ni Kintra. So may pamilyan sa ito para ilang isla balay.
0: So siya lang ninyo niyang, no? Naka-learn siguro to sa mga gungan dito sa Bilibid, no? Sige, with that, Captain Jimeno, sir, congratulations, no? Keep up the good work.
3: Thank you, sir, and God bless.
2: Radyo 1 Henry, si Police Captain Roque Jimeno, ang OIC sa City Drug Enforcement Unit. So, ongoing pa dari, pero muna nagawa na sa ilang record.
0: Ano nang daw puti, Radyo 1 Mars, ano nang shabo niya?
2: Ang surudlan na siya, ang wait lang.
0: Ano, plastic container na?
2: Mag-order ka na sa mga online. Ano na siya, hindi na siya, surod na styro na siya, Radyo 1 Henry. Ang drugs siya mo to sa unahan, no, ang napang...
0: Dito may packing tape, ang styro, ano na daw, may surod lang nga styro.
2: Dito sa styro.
3: Wala, huwag ba, ano to kalat daw, yun, sa babaw ng styro.
2: Ang ari, I mean, amo na siya, dira yagin sa loon.
0: Bali daw ka na, no, ng daw gin cover, daw gin pack niya siguro, da ang siya boka gin styrohan.
2: Henry, halini ko nun sa New Bilibid Prison. Gipadala sa iya, dari na sulod. Kaya daw, amunin mag-order ka sa mga case na abi or mga tempered glass. Pero ang unod niya sa buho.
3: Ang mga delivery, bro.
2: Oo.
3: Delivery.
0: Sa kwan? Parcel, bali? Do parcel?
2: Do parcel siya.
3: That's a, ano, parcel.
2: Thank you, okay. Si Police Captain Roque Jimeno, kay ongoing pa dari ang ilang inventory sa karon. Radyo man Henry, so dakpan, pero gipa man kutsyo natin kay ina, habal niya, why siya ko nagagamit, makukagi ka preso, na mag-ula ko guwa. 2025, sir, no?
3: 2024
2: na kagwa. 2020, ano siya una na dakpan?
3: 2015.
2: So lawig siya sa New Bilibid. Mga pila, mga
3: 9 years.
2: No, 9 years. Tapos subong na
0: lang. Batinggila na, Radyo man Marjay, kayo nakakonek goro to sa mga drugista man to. Pag amo nang adaan nga drugs ang kaso mo, saloon ka man na to sa mga gangster to nga involvement sa illegal drugs.
2: Oo, ang hindi pa makasaligan ko sa...
0: arboron ka na nila to, tapos tudloan ka. Siya yate, anong imong network dito sa Iloilo? Pag kagwa mo, pwede to ka padayon, damo ka to hurulugan. Namo na, Radyo 1 Mars. So ang order na, hindi na nga sa Bilibid halin ang illegal drugs sa dito ang order, ang nagamando, ang nag-signal kung baga. No?
2: Ang transaksyon, amo na siya.
0: Oo, dito ang kwan, ang mga negosasyon kung baga. Ang mando dito naghalin. Maka-cellphone sila to, no? Pero ang drugs, somewhere sa Luzon siguro na halin.
2: Laban-laban. Pero TV yun, going to my investigation, ang City Drug Enforcement Unit, Radyo 1 Henry. Amo na madulong na ton nga flash report na gikan sa area ng Zamora Meleza, City proper. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo 1, Marjorie Herbo, Miyane, at RMN.
1: DYRI Flash Report.
0: Salamat gid kay Radyo 1, Marjorie Herbo, Miyane. Kanta siya karon na mga kasama sa isa pa niya ka report. Standby sa aton tingog hiligay nun. Giradulongan ay kaginabuy lugan. Inigabahin sa aton apalatuntunan mga kasama sa Nansa Liniment Oil. Ang pinakapuro kag pinakaepektibo pang haplas herbal, Nansa Liniment Oil. Mayo man sa arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, palanakit sa kalawasan, na ipit kag naparalisar ng mga kaugatan. Pwede man nga pang haplas sa mga nagaubo, palanakit sa liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga surok-surok, kag sa mga nagadugo nga pila, siya inipatugunon po ang taton. Patuloy lang sa Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika, malapit sa inyo lugar. Subong man, mga kasama, sa mga mangunguma dira kang mga agri preneurs, no? Exciting gid ini ang Iloilo New Agri kag kubota, may yara sang kubota kag apay sang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo halin April 6 tob December 5 tuig 2026 bilang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpangabudlay sa pagpanguma bisan sino nga magbakal sang kubota equipment or genuine spare parts makakuha sang raffle coupon. Mas dako ang bakal, mas madamo sini ang ticket, kag dako ang chance nga magdaog. I-drop lamang ang coupon sa designated boxes sa Iloilo New Agri or outlets antes ang December 5, 2026, 2 p.m. Ang draw patigayunon sa December 5, 2026, 3 p.m. sa Ina Farmers Learning Site, Barutak Moibo, Iloilo. Mga premyo nga pwede madaogan, grand prize, traktora, transplanters, power tillers, diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, magtawag lamang sa cellphone number 0999-995-1567. 0999-995-1567. Bisitahin lamang ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated para kakuha ka mo sa raffle ticket. Bakal ka mo sa mga kubota products dito. Pagitaan nyo lang si Ma'am Susan Aurelio. Hindi balakas, Jojo Malio. Good evening. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2025.
1: RNN Palabra de Honor.
0: Antes na malamatihan ng Senado, mga kasama, mainit nga diskusyon to. Kay ginapaliwat ni Senador Rodante Marcolita ang role sa Senado nga pwede kaboto kag tama no, pwede kaboto paagi sa teleconference, paagi sa Zoom, paagi sa Viber, sa Messenger. Ang isa ka senador for justifiable reason kuno mga kasama no, tinang justifiable reason kun hindi sa makakadto da kay maiwanat o bare siya parehas kay senador Bato, pwede siya kabuto online no, kay ti pierde gid ang main majority kun wala si senador Bato. Nagbasi mabuhinan pa sila kay may mga kaso man nga pending si senador Jinggoy kag si senador Marcolita, plunder cases ni. Vertikal langkot-langkot ang kabugaan sa mga kaso. Senador Joel Villanueva, may pending man. Ah, grabe daw, maginan itanay ang mga senador ta.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Sugin so, pamatukan sa minority, ining revision sa ila sining roles. Kaya the moment yung mabutang na nasa sa roles, sigunti, okay na si Senador Bato, bisan ga pinanago siya, pwede siya kaya uro-ulot, iya kag mag-zoom-zoom.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Yari anay, ang aton nga tingog hiligay nun, upod kay Rajuman, Fiamme Otero.
4: Tingog hiligay nun. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
5: Ining binalaymay, ginatiguluhan, Mayo na. Mayo na pero ang tiyampo tuman kainit, nga nagapalang nupsup gid sa aton panit. Sa aton ikaayong lawas, dako ang halit, daw hilo ini nga nagadalasang dalit, nga sa aton kalawasan nagadulot sang sakit. Mayo na pero ang kainit sini nga tiyampo, nagapahanumdum sa aton sa paghalong sa kalayo. Kay permi lang naton mabatian sa mga balita sa radyo, diri sa DYRI RMN, diri sa Iloilo, nga ang sunog, sobra ang halit sa kabuhi sa mga tao. Mayo na, bulan sa mga nanay, nga sila ang suga sang aton panimalay. Sila sa mga kabataan naghamilay, sila ang katuwang sang aton mga tatay. Agod ang aton pagpuyo, mangin masulhay. Mayo na, tion na kontani ini sa pag-obra, sang aton mapisan nga mga mangunguma, agod makatanom sing timprano pa, pero ang panahon karon nagbag-o na, ang mga tanom nagakalaya na. Mayo na, tio naman sang Flores na Birhen Maria, ang mga kabataan nagakadto sa mga simbahan kag ermita, sa paghalad sa mga bulak sa larawan ni Birhen Maria, bilang pasalamat naton sang kabulahan niya. Kag siya ang labing pinili isang Diyos nga nangin iloy niya. Mayo na, daw ginahunos lamang ang panahon. Ina nagapahanumdum gid sa aton, sa pagpangamuyo sa tanan nga tion, nga ang aton nga pagpuyo mangin malinong. magpangamuyo sa Diyos, ikabuhi ang iya mga pulong. Ining binalaybay, ginpadala ni Ginoong Rolando Gibraltar sang Igugulo Gimbal, Iloilo, katapos ang sumakwalan Iloilo Incorporated.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gin, Radyo Man Fiamme Otero, sa aton nga tingog hiligay nun.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ari bala mga kasama, no, matianta ang natabo sa Senado subong gabi kay dumati na pungulay kag mapinatsanay ng mga senador. Ta sige! Magtiniruhay ka muda! Magbinun anay ka muda! Anay ka muda! Kug anay ka muda! Para mabuhin ang problema sa Pilipinas! Oh, ang kay Senador Loren bala Rajuman na dyan, Hartwell, ipabati ta. Antes na to ang pag-walkout na. Nag-walkout ang minority! So anong matabo karon sa sesyon kay wala ang minority, wala sang quorum, mga kasama, hindi makaproceed ang sesyon, hindi sila makabutuhay. Kay ginadusogid ni Senador Marcolita, sige hindi dapat makabuto, islan tani ang rules naton, ibutang da ngang senador bisan absensya makabuto siya via Zoom. Hambal naman sa minority, hindi pwede dapat present kay dire. Kaya tibala man ilang ang ginapatungdan sa sining role si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kasama. No? Amo na naging kuhagid ni Cayetano ang Senate Presidency para makadikta sila kag makaduso sang pabor sa ila. Hindi ya para nga punggan yang majority sa kunas-kunasa. Wala na yan, narrative na yan mga mango. Mga mango nga mga vloggers nga nagalap. Tasang kagaguhan da sa social media kay bala nila damo da mga gago kag mga gaga.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Nga ma-subscribe sang ila sining idea bisan sala mga kasama, no? Ti amo ni ang ginaduso nila, ti sinadyahanay sila dio, maayo pala ni tagaan ta sila kutsilyo na lang kag pusil. RMN. Di na tong pusil ni Aplas ka to, ipanghatag na lang sa ila di.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Kaya kadamos ang problema sa kalibutan kag sa Pilipinas, no? Isa to ka kasimanwa nato, no? Thank you gigili sa isa ka OFW nato nga maalwan nga pirmi ginagabulig, no? Pero hindi lang sa magpamensyon, nagpadala na siya ng bulig dito kay Ria Pastrana, mga kasama sa ila gilastuhon sa ospital, no? Uliperahan ang bata niya, liver transplant ginatudlo dito sa India. Oh, di lang tawala, may mga amo kita na yung mga pumuluyo nga nagaproblema sa kalanuno nila, sa medical nila. Ato niya mga senador, puro mga interes nila ang ilang ginapangduso. You deposit a man na in the bank. Ari ang umpisa mga kasama, no? Kay gin ang ga-preside si Senador Loren Legarda, kay manti hindi ka intra sa diskusyon si Senate President Alan Peter Cayetano kung siya mag-preside, kinahanglan niyang iya sininga abilidad diri para magpangbadil. Kaya abogado kag maayo pa dibatihon mga kasama. So si Senador Loren Legarda ang nag-preside, daw mahibi si Senador Loren Legarda. Sige, are mga kasama, no? Si Senate President Alan Peter Cayetano, wala siya nag-preside, siya nag-debate kag ginduso niya, gin-move niya nga i-divide na lang ang house. Siya binutuhay na lang ta. Hambal sang minority, ano nga binutuhay? Madiskurso, tanay! Huwag patagani ka diskurso, mabutuhay na ta! No? Hindi, hambal ni Cayetano, hindi! Mabutuhay na ta! Kaya mo na kung huwag ka bato sa debatehay, pero may numero ka, butuhay ka na lang. Kung huwag ka bato sa binutuhay, debate ka. Sige, aray mga kasama, no? Si Senador Alan Peter Cayetano, hulamontang video ni GMA News.
6: There's an objection, then we vote. Okay. So may we proceed with the vote, Madam President?
7: Mr. President, I was earlier, it was the manifestation of the Senator presiding Kiko. Officer, the Madam Chairperson, that after Senator Lacson, I be allowed to speak, Mr. President. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President?
6: Madam Chair,
7: we are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish,
6: Madam Chair, may I answer?
7: Who will benefit from the amendment to the rules.
8: For the
7: is this rule, Mr. President? Is
8: the...
7: this rule, Mr. President? For Senator Bacon, who is not here, we would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote.
9: Guramo sa ina ka mo!
7: We should not be...
8: How can the presiding officer recognize Senator Pangilinan?
9: Tinda ka, nai ka mo!
8: Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004,
9: so,
8: I believe you were seated. And I was a vice presidential candidate of FPJ then. And my microphone was closed.
9: 2004, oh.
8: And my right to speak was closed. Oh.
9: Sige, Hibi. Ipatulo ang luha mo dahi.
8: I remember that time now.
9: Kasi manwa ta dyan.
8: And the word noted was said to me. That will not happen now. I will not do that to you. And I'm not curtailing your right to speak, Senator Pangilinan, except that you were speaking at the same time. And I was about to recognize you because Senator Lacson had the floor.
7: Thank you, Madam President, for
8: so
7: that
8: clarification. So I just wanted to be clear on record because I recognize you're being emotional, but it will go on Senate record that the presiding officer was curtailing your right to speak. I would never do that. And I would not do what I experienced in 2004 in the House of Representatives in the canvassing of the votes then.
7: Thank you. Madam President, with due respect, Mr. President, I was referring to the
10: Madam
7: presiding
10: President,
7: officer.
10: I'm yielding the floor to Senator Pangilinan.
8: Yes, thank you, Senator Lacson. We recognize Senator Francis Pangilinan.
7: Yes, Mr. President, allow me to clarify, Madam President. I was not referring to the presiding officer in terms of the curtailing of my right to speak and to raise questions, Mr. President, because it was the Senate President who was moving to divide the House, Mr. President, without sufficient debates. Mr. President, this is the first time I'm going to experience this in a long time wherein debates are now being curtailed. Because there's
8: Since
7: a motion to divide
8: curtailed, the House.
7: Since you're
8: not being curtailed, we would like to hear your objection to the motion. Thank you.
7: Mr. President, there are a lot of questions that have to be raised as to why this amendment to the rules is being undertaken.
9: Aga muna, tindog ka na kay Tano kung mag-point of order.
7: That when we amend our rules, we do so by way of resolution.
9: Sige, okay na. No? I-ready mo dang isang pag-walkout nila. No? Mag-amon eh. Dapat sa majority, may matindog na da, masilisa, point of order, Madam Chair! Parang ang presiding officer masiling, what is the point of order of a gentleman from Taguig na may sunog dito the other day? Kay point of order is superior sa iban nga parliamentary status mga kasama. No? Point of order nga may rules, no? Nga na-violate. So na-violate nga rules, there was a motion to divide the House, no? Ti, kung may motion to divide the House, ang question, is there any objection from the minority? Kung mayara, then, the division of the House will go on. Pero ay, nagpuro na sila emosyonal. Ang ginatumod ni Senador Loren Ligarda mga kasama, I was there, 2004, sa House of Representatives during the canvassing of votes. Pierde sila ni FPJ mo, daog si Gloria Arroyo, kag si Noli de Castro, no? Linampaso si Loren ni Noli de Castro sa pagka-vice presidente. During the canvassing of votes, hindi pa to computerized ang election naton, mano-mano pa to nga ginabasa ang certificate of canvass sa Congress nga nagatindog as the National Board of Canvassers. Ang Chairman Santos ang Senate panel, Senador Kiko Pangilinan, sa House panel si Congressman House Deputy Speaker for Visayas, Raul Gonzalez, no? Kung may mga mag-question na gani, mga kasama like Nene Pimentel and Loren Ligarda, hambal ni Gonzalez, noted! Proceed ayon sa canvassing. So, ito ginasunggod ni Loren Ligarda nga, ang iyang mga manifestations, ang mga objection, gina-note lang. Sige, hindi ko na paghimuon sa imo. Honorable Pangilinan, no? Ti, na kuan gid nagpangibabaw ang majority, gin divide the House gid, mabinutuhay. Hambal ni Senador Migs, siya guwata! Guwata! Ginapang paypa niyang mga kopdana niya siya, bam! Ti ahli na di! Lakata, guwata! Ayun di pusit amani yung dabang ini yung mga mamalida nato no. Are-are mga kasama no. Courtesy naman ini isang ABS-CBN News or Inquirer.net nga video mga kasama. Ang pag-walkout na sa mga senador sa session hall sa pag-init sa debate sa motion ni Senador Rodante Marcolita nga i-allow si ang isa ka senador nga makaupod sa session online mga kasama. Teleconference, remote control, via kwanda, via anong tawag sini? Drone?
11: RNL, palabra di honor.
9: Di abot naman sang minority nga para ina kay Senador Ronald Bato de la Rosa mga kasama, no? Are, matian naton kaglantawon mga kasama. Si Senador Erwin Tulbo. Senador Jenggoy gayom yuhom. Nagtindog siya, nagsulat daw. In, nagtindog si Ruben. Malapitan niya si Jenggoy. Kagin kurukupan. Pare na, nagpalakpak ng Senador Mix. Shagwa ta.
12: Can be discussed after the motion whether we should take it
9: out. Pang-paypay niya, nagsunod Senador Bam. Senador JB, siya tindog na. Oh, nagtindog si JB.
12: It's just like us saying,
9: oh, ito na, naglalakad na sila. Oh, kinuha ni Senador Erwin ang iyasin ng mga notes. Lakat.
12: You do not make that kind of statement.
9: Oh, Senador Kiko, Senador Sherwin. Nagwa man. Senador Pia, nagsunod man. Ah, Pia, Senador Risa Ontiveros. Ato na! Nakagwa na sila! Mga kasama! Ato na! Nagwa na! Ang mga minority senador! Ay, yun di po. Set na mani in the bank ng senado ta. Ay, ho.
11: RML, palabra di honor.
9: Sige, tanawon ta karon kung ano matabo sini mga kasama sa session. Sige pa session sang minority sang majority race. Sige pa winakal to ni Senador Loren kag ni Senador Cayetano.
11: RML, palabra di honor.
9: Ay ho, oh, mga kasama no. Te, may trig angon ta da buas kay irinaway to mga senador taya.
11: RML, palabra di honor.
9: Ay ho, standby. Balikan ta na mga kasama kag report ni Radyoman Marjorie Herbo Miani, no? Update dira sa Maylid Disco Village kag report man ni Radyoman Mon Kapalihan. 45 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
13: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Remind Herbal Capsule. Pagkaon sa aton uto, may ginggo biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function. Kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamalipakon.
14: Remind Herbal Capsule.
15: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
14: Remind Herbal Capsule.
15: Also available.
14: Remind Choco Mix.
13: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
16: D3 Bio. Ako si Jomer. Tatumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
17: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
18: Pumakal sa mga butika.
17: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako galing si Ariel. Nagkantosiretis ang nagligad. Sakit-sakit ko dyan katama. Tiyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Wala ang sakit sa akong tugon. Salamat sa Mighty C.
17: Mighty C.
18: Pumakal sa mga butika.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay maksalaga, mas protektado pa.
20: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
21: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay maksalaga, mas protektado pa. Unique!
20: Maksalaga, Max Protect. sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ACS Sample Plus Gold.
3: Ako galis si Ban, pirmi lang nasakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sample Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao may alibiyo gid. Salamat gid sa Sample Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
2: Sample Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Samson Gold Coffee Mix.
22: Kung si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Samson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, yan na ka, at gaganda ka pa.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
27: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
28: I am Captain Eduardo Limpin, President of a Shipping Corporation. Kahit na senior na, I never grow tired of working for my family and company. Pero dapat, alalay din sa trabaho. I make sure to live a healthy lifestyle, proper diet, and exercise. I also have MX3 capsule and coffee as my daily supplement. Tunay, natural, at original. Thank you MX3 capsule, dito ako believe.
29: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
31: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
32: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi git ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, ati bugit katama.
31: Mighty C, mabaka mga butika.
33: Sabad ka, ubo, ubo, ubo.
34: Untati na, Tuseran Forte. Bulig maguntat, untat, untat. Wala untat na dry cough, kagkatul na tutunlan due to post nasal drip. Sabad na ubo, magtusiran, tusiran.
31: Tuseran Forte.
35: Unilab quality yan.
36: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tuseran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
37: Ubong makulit? Just stop it.
2: Sample Plus Gold.
38: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
2: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
39: Uy, concerned lang ko, kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagda pangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sample Plus Gold.
40: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Kamangkot ko da son kung ano maayo diri. Damo, ginagambal na maayo, gid ang Sample Plus Gold. Para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat kay kubala kay atama to nadula ang bukol.
2: Sample Plus Gold. Makat sa mga butika.
41: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena. Na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan ka gid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium Senosides is the generic name of Senok.
42: Kundoble, okay! Maunin ni nata sa Supplement 2-in-1.
43: Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalan ka kapsula. Imnaadlaw-adlaw, kumbala sa satong pagkaon o pag-ehersisyo.
44: Santo Plus Herbal Capsule.
45: Ang Supplement 2-in-1
44: na masaligan.
45: Suggested retail price, 13 pesos lang.
44: Kundoble, okay! Maunin ni nata sa Supplement 2-in-1.
45: Santo Plus Herbal Capsule.
44: Adunay mangosteen o kamungay.
45: Dobling ingredients sa usalan ka kapsula.
44: Imnaadlaw-adlaw, kumbala sa satong pagkaon o pag-ehersisyo.
45: Santo Plus Herbal Herbal Capsule, ang Supplemento in 1 na masaligan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubil pasang na world.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
0: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
5: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updini sa vanular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about vanular.
6: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng vanular.
8: Oras sa DYRI, RMN na Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi.
9: RMN, Palabra di Honor.
8: Ay, oo, mga kasama ng mga senador. Hambal ni Senador Erwin Tulfo, samtang nagapagwa sila ni Senador Mig Subiri, mga kasama. No? Sila niya, gusto nila na ang amuna nga rules, kay may nabalita na nga mga duha or tatlo sa ila, basi kung mapriso pagin. Sila ni Tulfo. Grabe mo bumanat si Erwin ba? Sila ni Erwin, sila because may mga reports nga probably duha pagid sa ila ang malanding sa prisuan amo na gusto nila nga magboto remote. No? Ti hindi lang gali para kay Senador Baton eh, no? Base ang ginaduso nga roles ni Senador Marcoleta para man sa iya. Kay may plunder siya nga daan, no? Do kabudlay si ni Lutson sang plunder niya, kag bribery, kay siya na mismo nag-ako, nga may mga donasyon siya nga baton, wala niya gin-declare, sa iya sining statement of contribution and expenditures. Di kung wala mo na gin-declare, dapat, ta mga kasama, bayran mong buwi sina eh. Di ba? Income mo na, no? Pero ang pag-deklarar, ang hindi pag-deklarar pag-in, is a violation sa Comelec rules. Mga kasama, tiyatag kayo na, siya mismo naghambal. Kasi niya, actually, may mga nagdonar sa akon. Kaya ang declaration niya sa susi niya, why gid ko no may nag-contribute sa iya mga kasama mo? Why sa nabaton nga donasyon? Pero sa programa niya, stinikal niya sa programa nila to sa relihiyon niya, sa istasyon sang relihiyon niya. Gin padayaw niya pa to, sila niya, actually damo, nag-donar sa akon, pero tibalan mo, nangabay man sila hindi pag ihambal, ay sus! Bisan mga bay na sila hindi pag ihambal kay donor mo na, ideklarar mo na iya sa susi ni mo, ang donor mo, kung pilang donasyon niya na bato ni mo. Didira siya karon tiniras ang ombudsman. Oo. So may plunder case siya mga kasama, may bribery case siya, may indirect bribery siya. No? Si Senador Jinggoy, may kaso naman sa ombudsman pagid, plunder man. Si Joel Villanueva daw, sunod ko no, no? Ang duha ni Kabilyar Matsag ko, ginaalalayan pa ni kay ba si Amon yung ginanegosyar? Ginanegosyar ni BBM? Pero may mga reports mga daw, base hanuton man si Mark Villar ni isang corruption charges man, bakod sa mga infrastructure projects nga mga ghost.
9: Palabra di Honor.
8: Wow, puro may mga kaso ng sa majority, no? Sa minority, daw ay may nagkaso sa ila.
9: RMN, Palabra di Honor.
8: Si Amon Ambal ni Erwin, siya, balan mo, may mapriso na sila, so pwede na sila magbinutuhay, amon na gusto nila, nga online. Pero ti Ambal ni Senador Sherwin Gatsalian ka Gris Hontibiro, sila niya, applicable ay nga rules sa itong pandemic kita kaya hindi takin ang lansang face-to-face. So kung huwag man tayo pandemya, nga ma-online ka gini mo. Oo man ha, mga estudyante taga ni Subong, kakantungin sa eskwilahan, bisan budlay, may talubukon gani nga mga suba, kamo inyo da nga may mga security pa kamo may mga pusel, may mga salakyan kamo nga marang mga lahalon, may mga helicopter kamo. Hindi kamo ka tensang session yan ang tatlo malang kaadlaw na sa isa ka semana, Lunes, Martes, Miyerkules malang na, hapon pa.
6: RNN, palabra di honor.
8: Are bala matiyan naton si Senador Mig Subiri kag Erwin Tulfo pagwa nila mga kasama kun nga nag-walk out sila, no? Kag nga ang ginaduso gid sa majority ang online voting.
10: Yung bilang senador sa
11: sir, bakit po nag-walk out?
12: Ano tayo ng mga tao ngayon? Pinipuna na tayo eh. Pinagpipilitan nila, naisip-isip na siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest.
10: Mm. O, tapos,
12: para makaboto yung mga yun na makakulong kung sino man yun, para makaboto sila, kung nakakulong man sila.
8: Para makabuto yung mga makukulong kung sino mayon. Hindi po si Tama Money in the Bank mga kasama, no? So kung sino man na sila ko, no? Para makabuto sila, gusto nila mag-online. Kay may mga dalakpon. Kay may mga kaso. Kaya nga mo man yung pinangbuto ninyo na yung may mga kaso ngayon yung mga kurap ngayon eh!
6: Palabra di honor.
8: Kada mo sa mga tarong da, hindi kita kaya mo ginihala may mga kaso, wala to mga kaso, mga kawatan.
6: RNN, palabra di honor.
8: Ay, hu. Sige, standby, Rajoman Marjorie Herbomiani, gindulong ka ginboy lugan, hindi kabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sang Mega Man Herbal Capsule, no? By the way, si Ruben Padilla-Gali, Vice Chairman sang Senate Committee on Basic Education, no? Siya man ang chairman sang constitutional amendments. Wow, ang galing.
6: RNN, palabra di honor.
8: Mega Man Herbal Capsule, ang number 1 nga kapsula pang lalaki sa bilog nga Panay Island kag Imaras, nagahatag resistensya kay Mr. sa paglabing-labing kay Mrs. nagabato sa pulaw, nagapapagsik kay nagapadugang sa resistensya sang isa ka lalaki. Mega Man Herbal Capsule, save katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng maka kag hornigot weed, save katama sa heart kay wala sang side effects. Gani mag-inom na sang Mega Man, duha ka kapsula antes maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede man nga isa na lang kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbsmed Pharma Corporation aprobado sang FDA, mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod nga mga lalaki nagaamlig sa atong prostate para hindi magdako or maghubag kay ang prostate kon mapabayan mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis at yon sa labing-labing, bangod may ginseng, tonggat ali, maka kag sopalmeto nga kilala nga nagaamlig sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor nagabato sa pulaw kag para hindi pagapoyon sa trabaho. Mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
6: RNN, palabra di honor.
8: Check ta si Rajaman Marjorie Herbomiani, update ni sa suspekta nga nagsulod sa iama kag pinatay niya kag kinawatan sa Lidisco Village. Rajaman Marjorie Herbomiani.
6: DYRI Rajaman Report.
13: Rajuman na Henry, ang nalabot naton diri kagaina ang pila ka mga himata sang ining suspect nga nagpatay sa kay Virginia Inayan na Virginia Inayan dira sa may Haseldo sa may area sang Ledesco Village sa lapas ang according diri sa iya nga himata kaina ang kilala ini siya nga mabuot nga tawo ining si Jerry Lima, no? Mataga Kapisgi din siya, nakapangasawa sa may Gihaman Liganes. Kakilala ni siya nga mabuot sa Hiposon. Kalingki doon naglaini ka nung iyang batasan sa nagbulaganay sila sa iyang asawa. No? Sa nakuha natin nga information nga 13 years sila nga nag-upod, live-in, hindi ni sila kasal, Rajaman Henry, kag according sa iya mismo nga live-in partner na labuot natin kag napakigangutan, medyo hindi lang gid galing nami ang signal, wala kay sa internet. Pero according sa iya, nakibulag siya kay Jerry because nga natukiban niya nga si Jerry may babayi. Ginggamitan niya gamit iban nga gamit sang fake account kag dito natalupangdan nga lain nga babayi ang upod ni Jerry sa Facebook kag ginblock ini siya kag sang sagad niya ka-chat ang account nagtawag ang babae nagsabat ngayon pamakot pa siya kung sino siya kung ano siya ni Jerry kag siya amuman pero ang sugi dito ni Jerry Lima ining suspect sa iyang bagong nga karelasyon nga single siya kuno ang duwa niya ka bata nga 13 kag 8 years old hindi niya bata kundi hinablos niya lang according diri sa iyang asawa or ex live-in nga permi niya ni ginatawagan or permi siya ginatawagan ginapangayuan sang kwarta kag kung hindi siya gani makahatag Rajuman Henry ginapahog ini siya nga patio ng iyang nga mga kabataan kag ang iyang nga ginikanan ginapadalaan pa siya ka picture sang armas kag ginahambalan nga amuning armas ang gamiton ko sa pagpatay sa imo nga pamilya kag sa imo nga mga kabataan diri sa Pilipinas kag kung magpuli ka diri patyon taman ikaw so nalabot naton diri si punong barangay George Landoy background ni Jerry Lima sa ila barangay no kay even si kapitan nakapahayag diri nga naindo nag-ako ining si Jerry Lima nga nag-engage siya Rajuman Henry sa paggamit sang illegal nga droga kag amo na ang kaso niya nga illegal gambling kag pila ka mga kaso nga pagpangawat nga na-settle bangod man kay tinaluoy ang tag-iya sa iya kag ini siya ang wala ma-filean sang kaso ari pabati pala nato ng interview kag background halin kay barangay kapitan George Landoy sa barangay Gihaman Liganes sa ining record no kag pagkakilala nila sa barangay sa kay Jerry Lima nga nagpatay sa kay Virginia Haseldo dira sa Maylidesco Village sa distrito sang La Paz.
14: Hapon mang 3 p.m. Napakita naman siya kay nakita sa sing kupadbalay nila nakapatupong sa may sarisa nakatamwa sa balay nila. Nalabyan man lang siya. Di napawala man lang tayo ang tao na naglabay siya tapos nanugid sa balay. Amo to nanugid sa pulis. Tikin baka pa na mo nanawag pulis sa mo na mga yukulig sa mga tanod na manulod-nulod sa balay na mabulig sa pulis. Di wala siya nakita. Nag-pull out kami mga five pero may mga tanod ko naging pabilin to na ma-look out. So pagka 9-8 may nakagol ido sa likod balay nila na may nakita sila na kapatupong na tao. So nakulbaan naman ang tagbalay. Nagpatawag naman sila pulis. Amo to naman na nag-responde kami. Nag-combine kami sing buntatala liganes ng mga tanod at mga kagawad. Pero huwag siya naman makita.
15: Anong kapisyon ginala to niyo? Ano nagabalik siya dira? Kado, di ba balay na to sa iyang in-laws?
14: Oo.
15: Pero ang kabataan niya na?
14: Harad ang kabataan niya. So, ang halina na, nagbulaganay na sila sing karmi sa kaway, sing saway ah.
15: Okay.
14: So, nagpa-abroad ang OFW ang saway ah. Tapos kimbulagan siya. Kaya amo to natabo na do kadumot sa mga ugangan niya kahit ito duway na siya ilabot eh kaya imbulagan na sa singiya na asawa mo. Kaya mo ito na wailo ko balo ko nanugid ang utano nila na nga gusto ya gid na laboton pang ugangan niya kagduway ka bata.
15: Pero ang bata is ara sa consul isang ugangan?
14: Oo, isang ugangan.
15: Na wala sa iya?
14: Kahit nag-away na sila gani, napalayas na doon sa na hindi na siya bala magbalik da. Kay suno sa ugangan niya, kag nabalansing iya na asawa na may third party.
15: Ay, yung mga mga information na ito may babali. Okay. So hindi kiligod ang relationship niya sa iya nga in-laws tira?
14: Amo man ang suno sa ila da. Hindi sila good.
15: At sa background, may isang suspect, wala nang nalit siya sa inyong mga barangay. Napreso sa kung January, kag May 19 lang siya na
14: Background niya ulit sa una, buot na siya. Buot sa klase tao. Hindi mo gani. Pag sa pakon, hindi man mag-yumyo. Sa pakon mo sa muna na yung pag-yuhom. Eh, duway ka ang bal. Na, malabay mo na sa pag magtango-tango, sin mo. Duway kami gani ka balo nga no Brian na. Eh, duway na siya kambal mo. Hindi na siya Flamingo, gid ba lang? Po, mapuli, mula na siya.
15: Kudungi na lang daw sa mga relatives nila dito. Doon nag-reveal din siya after naging bulag.
14: So, no, no, isama na. Tapos, doon nag-involve siya sa kawatay sa amoy. Tapos doon nag-involve pagin siya sa droga. Nasa babae, kung ano naupod. So, tama to na priso sa ano tiya sa kawat sing korta. Si pagabot sa prisoan nagluwad siya na involved siya sa siya mismo nagluwad na involved siya sa droga. Si dira niya kung ano nabilin sa mga posteda tapos na bayad lang sa GCash.
15: Ah, so di pang involved siya pag preso niya?
14: Oo, nagluwad siya na ano siya, na involved siya.
15: Pero ano na siya kadugay dali sa inyong barangay ka? Considering taga-Capiz, ini siya yan?
14: Mga, siguro, mga 13 years na maguro. Yung subang yan doon, first year high school.
15: Halabi
14: siya doon. Halabi, na sila kay pag-graduate na si sawa yan doon, nagusong na mo, graduate high school.
15: Okay. So, mula na subong sa inyong barangay dali, naka alerto lang ka buhay. Usually, dali siya nag-ano, so, usually, dali siya nag-balik-balik.
14: Gusto niya balikon ang ugangan niya kag buhay kabata.
15: Mm-hmm. Anong purpose sa ugangan niya kung mga
14: ngayon? Si, suno siya sa mga pang-post niya kung ano, gusto niya pambalikan, pamatyo niya. Mm-hmm. Ama na ang iya na, o, na pangwakal.
15: Yung bata, iya, buwan ka mo marami.
14: Siya mo gani na nga ano si mga bayaw yung dalago niya pang mga bata. Kahit ti kadugo yan man.
15: Kadugo
14: grabe gid ka kig.
2: Si punong barangay George Landoy, Radyo Man Henry sang Gihaman Leganes. Now so amo na kagabi ang information nga nakuha nila nga ra dira kuno sa may Gihaman ing katuan kay may nagapalit na kitaan siya dito nagapalipod pero pag-abot sa kapulisan kag barangay Tanod wala na siya pagka mga alas 9 bisan kagabi naglinahay naman ang ito may nakita naman na may nagapalipod kinulbaan ang tagbalay kiti syempre ginapang threat siya nga daan nga pamatyon kagati mo to gin report pero pag-abot dito wala na siya dito sa area Radyo Man Henry. So, ginapinangita, inikaroon sang kapulisan, kagati mo na gani nga nagtanyag naman sang reward money ang pamilya nga 50,000 pesos ang pamilya Haseldo. Agod matumot kag madakpan lang. Ini nga si Jerry Lima, Radyo Man Henry. Amo na madulong naton nga balita subong nga gabi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
16: RMN. Palabra di honor.
8: Salamat gid Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, no? Sa suspect nga ini mag-surrender ka na lang, no? Kun diin ka man subong magwa ka kag mag-ampo. Kay hinali maburyong ang mga pulis naton pabudlayan mo papangita, buko na lang ng ulo mo.
16: RMN. Palabra di honor.
8: Kaugtas na kadaan sa Senado, kita to sa mga katarantaduhan nga nagakatabo dito mga kasama, right in our face, nga mga edukado man. No, palutson gid ang tiko, itadlungon gid ang tiko. Ang tiko, tadlungon, ang tadlong tikoon. So, hindi ka na magdugang-dugang pa.
16: RMN, palabra di honor.
8: San ba ay Radyo Man Mon Kapalihan, gidulo naman kag Inboy Lugan, ini gabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa non-herbal capsule, may 30 ka bitamina kag 11 ka mineral. Tandaan mga kasama, ang sakit sa korason isa sa marason sa kamatayon, gani along ang tagid aton nga kaogalingon. Para likaw stroke kag balatian, mag non-herbal capsule 3 times a day. Upod ang non-scorn coffee, amo ining kapihon ninyo kon aga mga kasama, healthy coffee naga-boost sa aton immune system, naga-promote sa weight loss, naga-detoxify sa lawas, naga-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Non-scorn coffee kag Herbal Capsule, produkto sa Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
16: RMN, palabra di honor.
8: DOST6, nag-apilar sa tanan nga buligan ang pag-invest sa science and technology, kag innovations. Radyo Man Mon Kapalihan.
16: DYRI, Radyo Man Report.
17: Radyo Man Henry, nag-apilar si Department of Science and Technology, 6 Regional Director Engineer Rowen Hilonga na buligan no ang pag-invest niya sa science and technology and innovations sa Radyo Man Henry ini kasunod sang ginapatigayon iya nga pag pahayag no sa mga programa iya sang ahensya diri sa may Region 6 sa Arjuman Henry. So, sa kay Director Hilongga, na po mabulig sa science technology sa pag-uswag sang pungsod, no, game kalintulad ng ganit rin ang mga neighboring Asian countries naton nga sa subong yan, no, na matamat na nga na-alibate ang ilan sining mga problema, labi na sa kaimulon, sa malnutrisyon, no, kaya sa iban pa nga mga problema, no, sa may aton sini nga palibot kagti daw ka gamay ba sang ginahatag iyang suporta when it comes iya sa science and technology. Yari bala si Director Rowen Hilongga, portion sa iya sini nga pagbayag.
18: Ang gusto ko lang really emphasize is that kinunan tagigya sa science, technology, and innovation. Kung gusto natin nga mag-uswag ato mga pungso, hindi lang economically, but more so socially. No? So, oftentimes sila po yung matlakon nga, hindi ko siya ma-accept na ang sa ibang nga mga pungso, yung ato mga Asian neighbors, na na-indicate nila yung poverty. No? Sa ato ang kataas niya po sa poverty. Sa ilan na-solbar na nila ang malnutrition, kita nakuha po na ato nga underweight, yung mga stunting, etc. No? Sa ibang nga mga

0: our partners ang sa tanan-tanan nga kasimanawa nato nga pulubigan nato nga mag-invest sa science, technology, and information and innovations in various ways. Kung kinikanan ka, kasi pwede mo ma-encourage yung mga bata na imbis na maging TikToker lang siya. Kasi pwede mo siya maging chemist, di ba? No? Makonvince mo ba silang hindi lang kwarta importante, di ba? Also, the impact that you create sa imong kasimanwa. So, biskang hindi lang kasi damo ang imong kwarta sa isa ka TikToker, pero nagaservisyo ka sa imong barangay, maghahatag ka sa impact sa ila, that should also be considered as a meaningful way of living your life. Sa atong mga private sector partners, ang problema sa atong investments sa science and technology, mostly halin siya sa public sector. But sa iba niyang mga pungsod, ang private sector, dako man ila investment on research and development. So hindi na ito pwede mambal nga mahina ato na santi, kaya ang gobyerno wala ka-invest on research. But that is also very true for the private sector. Ang mga kumpanya sa Japan, kumpanya sa Singapore, a portion sa ilang income, gina-invest nila on research and development. Sa aton, nag-aasa na kita kung ano ang research and development activities sa aton nga universities kag sa aton nga government. So I would like also to make sa private sector, invest also in science and technology.
1: Rowena Ilongga, nung regional director sa DOST 6, no? Sa gipatigayon ng kainang pagpayag sini no diri sa may western Bisaya. So kada pa nga nakabuling man no ning apila kiti sa tanan nga sektor no halin sa ibabaw sa gobyerno sa mga lideres pa kadto iya sa idalom kinanglan gid suno sa iya para nga ma paayo ang aton sini nga science and technology kung madamo sang mga produkto kita. Although may mga scholars kita rin man Henry, no? Pero kinanglanon pagid sang dugang iya na suporta sa kapilogan. Amo ni madulong nato ni information para sa pagpangalagad sang programa Panabradyo Ron. Kasama mo sa DYRI, RMN ni Lilo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian, at Takarimen.
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Tiyan namin mo na, mag-invest kita sa science and technology, no? Ay, galing ka, damo mango. Damo baghak.
2: Panlabra, di honor.
3: Amo pa na silang ma-insister nga daw, insakto sila, no? Ang mga maalam daw, amo pang mango. No? Sa sinilang nga panahon, subong ang mga mango. Feeling na mga maalam. Ang mga maalam daw, amo na ang ma-sideline kag daw mahimo nga mango. Nga man? Kay man damo mango. Gamay ang maalam. So mag-eleksyon, perdi ang maalam. Nanay akong mango, kahi, post ka lang. Pero kung mango, kahi, post ka na lang, no? Hindi kasagad ka pa kawinakal, kay karon nagdamo pa ka mga mango. Ang iban nga mga mango, karon nag-isog pagin na, kay batian nilang mango, naghambal. Ay, oo. Magpamanyos na lang ta mga kasama, no? Ang sakit sa ulo naton ipamanyos na lang sa hang Soft Touch Wonder Oil para magaganhagan buwas, no? Kabay pa nga magkalakuha sakit sa ulo naton sa ugtas ni sa mga public official naton mga kasama, no? Tani imbis nga drug war guro. Sa una ni former President Duterte amo na lang tani ning kondola mo lang tani ang panghampak ko, no?
2: RMN, Palabra di Honor.
3: Pero tandaan ta, nga mga politiko nga gusto nga gina-empower ang mga mango, amo na sila nagapaguba sa aton sininga pungson. Kay gusto nila nga magtiner sa pwesto, gusto nila damo mga mango, damo mga baghak. Kay damo sila mainto, no? Ang mga politiko nga mga maalam, no? Ang mga politiko nga nag-invest para sa kaalam sang tawo, para sa edukasyon sang tawo, para sa maayong healthcare, kag maayong agriculture, no? Amo na dapat botohon ta. Ini kamo sagad boto sa mga politiko nga hala sagad lang ka pinakadlaw-kadlaw. Sagad lang ka sinaot-saot kag iwol-iwol buli.
2: Palabra di Honor.
3: Tanawon nyo gid ang performance sa mga politiko nga nagapadlagan, sila bala nagadepensa sa tawhanon nga kinamatarong.

0: Nagapromote bala sila sang maayo nga edukasyon, nagapromote bala sila sa palangabuyan sang tawo, sa agriculture, sa healthcare, no? Amo na ang inyo sininga butuhon kay ina sila, no? Wala na interes nga magdurugay sa poder kay ginapaalam nilang tawo, no? Kag inang mga indi political dynasty, no? Tag isa lang balaya sila sa ila pamilya nga politiko, isa duha lang. Amo na ya may puturo ang Pilipinas sa pila kadlaw. Mamayos na Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, ang haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika kay may lima ini kay hindi basta-basta nga ingredient kay gid paidalom gid sa maidid nga pagtuon mga kasama. May aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil kag may rosemary oil. Soft Touch Wonder Oil. Do naguyog ra man diyan may linog.
1: Palabra.
0: Or nagagi lang ang dako ng salakyan, no? Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C mabakal sa mga butika ilabi na sa Shop at Samara sa Merrimark Mall. Malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Upod sa Cafe Genio. 14-in-1 Herbal Coffee. Mga kasama, madamo sa mga ingrediente nga naghahatag sa aton sang maayo nga binipisyo sa aton ikayong lawas. May collagen, may mangosteen, may balungay, may garcinia, cambogia, may chia seeds, may black cumin, kokwa, gotukula, makarot, ginseng, kag iban pa mga kasama. No, ini nga mga ingrediente nagapahubin, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa aton sa mga balatian, nagapanami sa aton pagpamuhin, nagaparelax sa aton panghuna-una kag dala pa paalam, nagapautay sa pulao, nagapapagros ang pag-aagaanay sa mga mag-asawa. Gyan patamis pa sang stevia kag gyan pananam sang non-dairy creamer. Cafe Genio 14-in-1 Herbal Coffee, mabakal na sa mga butika. Tilawin ninyo. Kay kung hindi ka mo manamian, istoryahan ta ang refund, mga kasama. I-refund ta kung hindi ka mo manamian. No? Pero sigurado ko, base ka mo ang mananaman. Cafe Genio, 14-in-1 Herbal Coffee, pangabuhi nyo, Cafe Genio. Gasakit ang ulo, ginatuyo ka mo, Cafe Genio. Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, Cafe Genio!
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ante sita magpaalam yari bala matianta si Senador Jinggo Estrada kay grabe mga tirada ni Senador Erwin. Siya alam mo, gusto kasi nila na mag-online kasi may mga huhulihin sa kanila. May mga makukulong na dalawa pa na may warrant of arrest, sabi ng ombudsman. Sa lagali ng aton nga basa nga para kay Senador Bato, no? Para gali sa iban yung magkalapriso pa. Di isa ka may kaso na sa ombudsman, Senador Jinggoy. Gin pamangkot siya kung bala na sakitan siya sa sining pahayag ni Senador Erwin Tulfo. Yaring iasabat, no? Hulamontang video naman sang Bilyonaryo News Channel, mga kasama.
2: Sabi na LB removed, wala akong assertion. Natulad ako sinasabi nila first Blue Ribbon Hearing Committee or nung binulgar ni Bryce Hernandez sa House na meron ako insertion pagkataon na dito sa Elvira mo wala silang record na ako ay may insertion ng ganong halaga. Sabi na Elvira
0: amo na sa plunder case naman eh. Ay ho, ay kadudlaan niya mo Jinggoy. Eh, sino nagboto sine? Nagdaog niya kayo, nag-upod kayo Duterte? Amo na, panindugan yun ni last day Duterte. Si Marcolita, nagdaog na, bangod nag-upod kayo Duterte. Amo na, pangin Machan, Manila. Si Ruby, nag-senador na, bangod kayo Duterte. Di, hindi naman mabasol na sila kay loyalty nila mga kasama, pero tanis, husto lang bala, no? Ang loyalty, okay man na, no? Pero kung daw ay nasa husto, bala kag nagkakaraigo mga kasama, ay nano na lang ni.
1: RMN, Palabra, di Honor.
0: Sige, buwas naman, tanawon tao, magdinumugay sila, mag-wrestling sila, buwas.
1: RMN, Palabra, di Honor.
0: 23 minutos sa kaligad sa takna, alas 9 sa gabi. Sige, why na lang takapanamyo, okay? Sige lang, utang lang, no? Basta tanan niya nagapamati, da, no? Thank you gid sa inyo pagsuporta. Sa kay Drew Dolindo kag kay Weng no sa ing Biahin Juan foot and body massage dira sa second floor sang Festive. Oh, pero may nagpamati sa aton good evening. Kay Parinig Peñasales. Good evening, kay Parinig Peñasales. Ang next chicken SL Seafood Restaurant. Bawi lang ko sa iba nato yung mga estudyante ko ito matamiyaw mga kasama. No? Good evening, kag thank you sa inyo pagsuporta. Buwas naman, lang tawon ta kung ano ning mga senador ta, masinipaay sila, madumugay sila, maguramusanay sila. Bantayan ta buwas. Mabra sila sang rolls para lang sa ila. Nga binipisyo, nami! Sa field, upod ta, Rajuman Marjorie Herbo Miani, Rajuman Ronald Sanchez, sa inyo center, Rajuman Rizzi Daniel Subordon, Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz, sa technical side, sa transmitter, Rajuman Christopher Mondihar, dire naman sa studio, Rajuman John Hartwell Tuala. Nagkuraman ang inyong sinialaga na imo angkurman, kasama sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Henry Aspera Lumawag, Tata, RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga, wait.
6: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Life Extension, Vitamin D3.
11: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
12: Ikinan, Lagilimaras, 62. In hospital ako, ruptured aneurysm, blood clot, kag may tagas ang uto ko, nga dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon, Life Extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor, ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko, nakahambal ko na yun, kagkabugtaw. Tested and proven, kugid niya.
10: Life Extension, Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Kung RightMed ang masaligan, mag-insister, kag mamangkot.
14: Basta RightMed, dito ko sa kilala ko na, kag masaligan ko. Kaya, basta RightMed.
15: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
18: Kargado! Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado! Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
19: Kargado!
20: MaxFit, kargado!
7: Unilab quality yan.
21: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
22: Para sa matino nga dugo,
23: DTX 500.
22: Para sa healthy nga tayo,
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may mataas nga antioxidant.
22: Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
23: Mas tatino ang atay,
22: happy kanunay,
23: DTX 500.
22: Masaligan,
23: epektibo,
22: DTX 500.
24: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako galing sa Abigail Loser, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo, ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
26: Kag subong kanami sa akong paminsara.
24: Mighty C,
27: mabaka sa mga butika.
28: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong herbal supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong, mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
7: Unilab quality yan.
28: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
29: Herba Strong, herbal supplement, ginhimo sang Unilab.

0: ang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: TGX 500. Dennis Antonio, taga Kabakunga.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Kina tong score gani?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
5: Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
0: TGX 500.
6: That portion was brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
7: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
8: Charm!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
11: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
10: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
11: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Oras tatak alas 9:30.
12: Yari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural yung mga pamaagi, agod manikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Welcome naman mga suki naton sa inyong matag para mati sa ato sa inyong pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa inyong mga informasyon parte sa ato sa inyong ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa inyong mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon o punang ato sa inyong mga guest consultants sa natural sini nga pamagi sa pagbulong sa ato sini nga mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sini nga pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still ato sini duha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sini nga pagparayag diri sa The Secrets of Health.
14: Yes, madamo nga salamat Sir Jusel kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton nanay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papel agud ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal. Ngayara lang sa aton nga palibot sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may iyang building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga amo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center. Kag sa mga kauturan aton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes, halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang mga kinanglan punoon nga mga gikinanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-abdict labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo maka-text ang aton text line sa 0928874637.
13: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
4: Yes, welcome gid sa tanan naton mga tagpalamati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan naton mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secrets of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalamati? Sir Jusel, kamusta han sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
13: Karami gid sini unay pangapi.
4: Oh, siyempre. First thing ginahimo gid sa aton mga kauturan pag mata dapat painit-initan ang sulok-sulok.
15: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
16: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage. Oh, nga ilim nun. Hindi lang ka basta inum tubig. Ang iban Sir Jusel, pag mata sa aga, ilagid ginahimo, mainom sila tubig. Mm-hmm. Inom sila tubig, okay na siya. Namin na siya. Labi na kung butahan mo sa kalaman si Dr. Erwin. Sa mga kauturan natin. Tips ha. Sa mga kauturan natin nga obese.
13: Mm-hmm.
4: Sa kauturan na, makauturan natin nga may mga fatty liver. May mga tambok ang inyong atay. This is the best cleansing nga pwede nyo gidhimuon available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients. Kalamansi lang. 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water. A glass of lukewarm water. Hindi masyado ka init katama, inang labaab nga tama-tama.
13: Mainom mo dayon.
4: Mainom mo dayon. Kay ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinanglan nato na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso nga malabaab nga tubig, 5 to 10 pieces. Ang ibang Dr. Erwin, nakulubaan sila.
14: Mm. Nya, mga acidic.
4: Oo, kaya basi mag-acid siya ko.
14: Basi mag-dugang sulabang sulok-sulok.
4: Basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siya nga idea.
14: Ang una nga himoon, Dr. Nelson, para madula ang ilakadlok sa pagsaka sila acid, unta to nila ang kofinitid nga kape.
4: Yes, oo.
14: Inablang kape nga mga barako, mga instant coffee dira nga pirti katas ang coffee nga among ginakasanayan naton inumon. Amon ang untatan nyo sa aga ang inyo ipalit sina Santon Plus Coffee Mix. Kung mag-inom ka mo sang kalamansi, i-gap nyo lang mga 1 hour halin nga nagapangapi ka mo.
4: The best na
14: siya. The best siya, hindi mag-acid inyo nga dyan.
15: Ang kape, nagawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
13: Ang pagkadamis gali sang lawas ta.
14: Mm.
13: Ano man nga masakit, hormonal imbalance, etc., etc. Ang to yung hormonal imbalance is amat-amat nga pagkahina sang secretion sang estrogen.
14: Yes.
13: Amo ning nga hormone para sa mga kababaihan.
14: Gadamo ang bukol. Sa ano man na siya. Kabangdanan sina is ang hormonal imbalance.
13: Mm-hmm.
14: Plus, pirmi pa tagakaon sa mga pagkaon nga ginsagod sa synthetic estrogen. Ang synthetic estrogen, amo nang gina-inject sa mga commercial subong nga mga manok, mga karne. Sang una, magsagod ta manok, pila kabulan, Sir Jusel, kag pwede mo ihawin.
13: Anong kabulan? Alilit sunon, plaka parit, tawag nila sina.
14: Oh, hambalon pa na gani nila nga. Ay, hindi pa ni pwede ihahon kay...
13: Gasiyak pa?
14: Oo, baho pa ni iti.
13: Oo.
14: Kaya nga aman, busing ganun, gamay pa, bata pa. Pero subong, 20 days, 25 days, grabe ang mga ginasagod subong ng mga manok, pati mga baboy. Bangod sina sang chemicalize. Di ang resulta sina, pag pirmi kita gakaon, Sir Jusel, Doc Nelson, ang aton lawas, pirmi, nakaon man to nato ng mga synthetic estrogen. Amo na nga kung kis aton nga immune system gamango man sa pagdetermine ano ni nga agsulod, virus ba ni or hindi, ano ni nga agsulod, kontra ba ni naton o hindi, gakamango sila bangod man sang ginatawag naton nga hormonal imbalance. Kag ang mga babae mas prone sila sang pagtubo sa mga bukol-bukol sa lawas kag kun hindi maagapan pwede mahimo nga cancer bangod sining pag sige naton intake sang mga mga ginpakaon man sang synthetic estrogen. Amo na kung once nga totally mag-imbalance sige ng hormone sa isa ka tao, ang matabo magkibot ka lang, ay nga ang may tubo sa akong bukol. Ay nga ang may na-feel ko nga makapkap ko sa akong nga panit nga may bukol. Ang bukol daw, ano na siya daw, mushroom. Biskan diin, pwede magtubo ang lain lang kung dito sa matres magtubo ang mga bukol-bukol, Doc Nelson. Kung hindi mo na siya maagapan, nga ulihin na bala, okay lang kung mayoma, kayang mayoma pwede matanggal.
13: Benign siya na.
14: Oh, benign. Pero kung mahimo siya nga cancer, be, bawara naman ang dugay-dugay nga pagpamulong. Ang iban kapila na gina chemotherapy para lang gid nga masalba nga hindi magkalat ang cancer. Kag sa tsuri, once nga mag-umpisa develop ang cancer cells sa imong lawas, kung matapos niya kaon, halimbawa nag-cancer sa breast sa mga babae, kung maubos niya nakaon sa cancer sa piyak, makadto naman na diri sa piyak. Kung ang cancer cells dito nag-igo sa baga mo, paunon niya baga, tapos ang sunod sina ang imo naman nga tulan. Grabe ka dasig ang progress sang development, ilabi na kung ang imo lawas hina na sang dipinsa. Amo na pirmi naton ginabalik-balik nga mag-inom gid kita sang pangpalakod sa aton immune system.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
14: Ang Santon Plus Gold may lima ka ingrediente nga amunis siya ang magpabakod sa aton immune system. May herbal antibiotics siya, Sir Jusel, nga amunis siya ang magpatay sa mga viruses, pati na ang cancer cells, upod na patay, basta mabakod aton nga lawas ang aton immune system. Ti ang mangustin, may mataas nga santone. Ang santone, phytochemical sa ang mangustin, perti kataas. Ang problema lang, ang iban, makaon lang ko mangustin, enjoy ko pa Sir Jusel ang kanamiton sang mangustin. Gali wala nila nabalaan nga wala dira sa buto or sa makaon ang pinakataas nga santon phytochemicals nga yara sa mangustin. Diin gali ara sa panit, pero hindi mo na siya makuha kun imo la na ibulad ang panit kag ano, ipawdiron, bangguron or imo bukon. Hindi mo na makuha dira. Kaya nga paano gali mag-extract na? Gina-juice ang panit, Sir Jusel, tapos ang katas, amuto siya ang high-grade kung tawagon, kag dito, amutong giprocess, giturn into powder sa aton nga company. Agod ma-provide, nga ara dira ang pinakamanami nga ipikto sa aton nga Santon Plus Gold. Amo na subong, sa aton mga kauturan, inom ka mo Santon Plus Gold, agod nga magmanami inyo lawas, protektado, matinloan nyo. Atay, kay may ampalaya eh. Ang imo nga blood sugar, makontrol niya. May malunggay siya. Nga mo na siyang may mataas man sang sobra 100 ka mga phytochemicals nga pwede himoon nga protection sa aton lawas. Kag simpre, kung pirmi kita ga inom sini, magbakod aton lawas, biskan pulaw bugtaw pata sa gabi, dugay ta makatulog, tapos kung kisaga kaon ga inom-inom labi na subong tion sako sang party-party para maproteksyonan imo lawas si Santon Plus Gold. Iupod gid sang inyong bisyo, no? Masiling ta bisyo. Ang bisyo, Sir Jusel, may kwarta kag sa wala, amaning kamot kagid nga makabakal. Oh, magsiling sigarilyo.
13: So, upno nila sa bisyo ang pag-inom sang Santon Plus Gold.
14: Yes.
17: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag Santon Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santon Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santon Plus Gold,
18: mabibili sa mga buto. botika.
14: Dugangin yung bisyo. Ang pagkamahiligon sa pag-inom sang Santon Plus Gold. Yeah.
4: Kadugayan yung mahilig sa Santon Plus Gold, makarealize ka nga untatan ko ng galing iban.
14: Yes. Nga
4: mga bisyo na makaguba sa akon lawas. Kaya muna, hambala, ito mo. Bisyan isa kasako pa nga bulong imnon mo, kung ang mga bawal sa lawas mo, ginasigi mo man gyapon katumar, sigi mo man kainom, sigi mo man kadasok sa lawas mo, wala gyapon asang pulos. For example, mataas ang imo nga blood sugar. Tapos ang balangkas ang imo nga doktor nga tiari ang bulong, inumon mo ni, alo-adlaw ni mo ni inumon. Pagkatapos, pagpuli mo sa balay nyo, ati kami bulong ka man, hala kinaon sang cake, kinaon sang pasta, kaon tinapay, inom sa mga matamis nga mga ilim nun, banat kaon sang tambok, tapos balik sa doktor mo. Dok, wala man nagdubo blood sugar ko. Ang problema, hindi ang doktor, kaya hindi nga bulong. Ang problema, ikaw. Kaya nga, ginadaskan ang baba mo sang bawal. Oh? So, man sa itong mga tagpamati, hinay-hinay sa tanan nga bagay. Sa tanan nga bagay, dapat may moderation. Ang muna ganyan sa laki, may prino. Okay, kung magsubra ang sa laki, ang muna kung wala prino, mabunggo gina. So, man sa itong mga tagpamati, Santon Plus Gold, inungid ka mo, kung may mga bisyo ka mo, pwede nyo giniupod ang Santon Plus Gold. Nga ah, ano ang trabaho ni Santon Plus Gold? Kung gaya nahinay kita, hindi grabe ba lang ang kinananay, hindi grabe nga inyong nanay. May time gaya, Sir Jusel, nga hindi mo balaya mapunggan gid nga makaupod kasi mo mga amigo. Hindi mo man pwede nga biyaan sila kag humbalon kanila nga daw ka killjoy na sa imo. Oh, do ko law ay man, labinagi ko na nasunaran mo na nung permi ka mo. Parts ang ato nga pagkatao ga associate kita sa iban. Makainom ka, makapanigrilyo ka, umakaon ka sa mga matambok dira partner rigid si Santon Plus Gold sa imo nga adlaw-adlaw nga buluhaton kag sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi.
17: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
19: Ako galis iban, permi lang kasakit ako nga tiyan, pero sa nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni oh may alibiyo git. Salamat git sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na pulser.
17: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
4: Si Santon Plus Gold, may ara siya sa spirulina. Ano trabaho ni spirulina? Isa sa mga part niya is chelation. Amo ni siya ang way of cleansing sang lawas naton against sa mga heavy metals. Ti mga heavy metals damo ta makwa biskan sa bugas gani nga ginakaon tamiyara na because of pesticides. Nga gina butang dira abuno fertilizer nga ginapaano dira. Ti may mga ara ginada ti sa duta mismo gakaon ka man isda. No, ti ang isda siya mga factory ga release ang ilahig ko. Di ta gid na ya ako na ara sa dagat.
13: Oo. Number one dara is lead.
4: Lead. Oo.
13: Ma-ingest sa isda, makaon mo sa amat-amat. Amo lang na siling tanga, amat-amat man lang nagkakadamage sa ito sa ninyo mga body cells. O yung maninga, madamage dayon nga tanan sila, patay dayon. Kaya kung tanan sila, instantly mapatay dayon, patay makita na dayon.
4: Yes.
14: Ang matabo sa aton, amat-amat to niya lang. Pero kung hindi weak ang imong alawas, may panglaban ka pirmi, bangod kay nakasuplemento ka sang Santon Plus Gold, hindi ka malala, hindi maglala ang balatian sa imo.
4: Yes, so, ano po yun?
14: Basta lang na sa mga sipon-sipon.
4: Oh, kung kakilaon po yun sila mga isda, arsenic, mga heavy metals, makuha na ito. Ina sila, ipagwa na sa aton lawas, pero ang trabaho gitsini ni ni spirulina i-cleansing niya lawas ta. Tinluan niya. Ang the best nga part nga ginahimo ni spirulina is to strengthen the liver. Kay sa mga pagtuon si liver, si atay, siya gid ni tanan gasala sang mga heavy metals, chemicals, tanan nga mga ginsulod ta sa lawas ta maagi gina sa iya. I-check ina tanan kung ini bala makaguba sa lawas naton, i-neutralize ta ni sa laon ko ni, ilainon ko ni, ni mga makaguba ni panghaboy ta ni, siya na tanan i-segregate niya na pati gani hormone nga synthetic estrogen nga makuha naton sa mga karni nga ginakaon naton sa mga livestock kaya munang gapadasig dako lawas nila gapatubo sa ilang matingala ka nga sa una to 45 days subong 29 days na lang ang manok. Grabe because of the sa mga bulong nga ginabuta mga synthetic nga mga pamaagi nga sa diin nag pagpadasig sang cell division sa lawas sang isa ka ano sapat para dasig ang production, ang demand abis ang consumption, grabe. So inigali si Atay, may dako nga play, dako nga role, oh, sa pag flush out sinang mga estrogen nga ina sa aton lawas. The best nga babakuron ta si Atay. Ano ang duha ka ingredient sang Santon Plus Gold nga nagapabakod sa Atay? Number one is malunggay, number two is spirulina. Mm. So muna sa aton mga tagpalamati, ha, kabalo ko gainom ka muga si Grillo ka mo. Ang ibanda nga mga bagay, wala ka muga hay mo. Si Grillo, grabe. Mm. Nicotine, grabe. Pila ka thousands ang chemicals nga makaguba sa aton lawas nga makuha sa nicotine.
13: Ito yung average of every stick of cigarettes. Mm. Minus 5 minutes of your life.
4: No, grabe.
13: Medical findings na.
4: Paano?
13: One stick of cigarette, 5 minutes. Minus 5 minutes of your life.
4: Paano kung yes. Ano ka, nang ano yung tawag nila?
13: Chain smoker?
4: Upod sindi.
13: Oo.
4: Upod sindi. Pagkapatay, Dok Irwin, sindi liwat. Mm. Ang ibang gani, Dok Irwin, niya, wala pa gani na upod, ha? Kasi hindi na.
14: Mas okay pa ang iba hindi makakaon kaysa hindi makasigarilyo.
18: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
20: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang po sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
18: Santhon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibigay sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot. Pero, wala pa matapos ang pandemya, Sir Jusel.
13: Mm.
14: Ara pa, may mga hunhugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao. May mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo.
13: Mm-hmm.
14: Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang
13: yes.
14: Premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na may moringa oil pa.
21: Premium D3, ang mas ginpamaskog na vitamin D3. Ang Premium D3, isa ka-functional supplement na ginpabaskog sang virgin coconut oil kag moringa oil. Ang Premium D3, mas mataas ang medium chain fatty acid nga nakita sa pagtuon sang mga eksperto nga iniyang may aras ang dako nga mabulig sa pagpabaskog sang aton immune system. Agod magbato sa mga balatian nga tugas sang virus kag bacteria. Mag-inom sang Premium D3 adlaw-adlaw.
14: Ano ining kombinasyon sang tatlo ara ini sa Premium D3?
13: Yes.
14: Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3, ari diri Sir Jusel.
13: Mm.
14: Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system.
13: Mm.
14: Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga base bala maglaton pa ang virus.
21: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3.
22: Ang akong sakit dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Plasmid nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog og concentrate sa ako ang pag-eskwela.
21: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
13: At tanan ni nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagaina Santhon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santhon Plus Gold, and the rest, parehas ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
14: Yes.
13: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
14: yes.
13: Halal certified.
14: Yes.
18: Vision Next, daghan ang natubangan.
23: Di lali magkagluko mo, sir. Uy, hey, di gindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, o maglabi na mag-drive ka. O to, nga, gitumaran akong Vision Next Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurag yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Sharon, pwede na akong mag-long drive. Kamusad, pagtumar mo ani, kaya aron mo normal inyong mata. Diego ni sa kabanatan.
18: Vision X, sulay ang kaipektibo.
2: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
3: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 0928-287-4637. Isa namang quote dire, Doc Nelson.
4: Oo.
3: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old pa siya?
4: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jusel? Oo. Nga maglabo ang mata mo.
13: Kita ganitiwa na, way pagapanganti para.
4: Oo.
3: Madamo sang mga kauturan naton nga nagproblema sang ilang nga panulukan. Kay nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga, maligo. Ang iban, Sir Jusel, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, wala untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba gid imo mata. Plus kulang ka pa sang ano, kulang ka lutin, kulang ka baita karutin, kulang ka vitamin E. Siyasantin, kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine ni siya sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kag siyasantin. Ini nga mga suplemento, the best gini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero, mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
4: Yes.
3: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sir Jusel, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. Labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kompleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, ma-amat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imo mata, dali ang penetration, kag nung mga panglabo na ang panglulukan, ma-amat-amat na siya.
4: Yes.
3: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi. Pero kung pigaw imo performance, galungo ang imo nga partner. Masiling na nga, maayo paya ang imo nga sinagod nga manok. Kaya biskan, sige-sigihon mo ya pa away dito ya, pa sabong, pirti ka bakod. Talong pirmi. Gaigo pirmi, pero ikaw ya, hasta na lang sa plano.
4: Puro ka na lang plano.
3: Pero kung nakaturbo ka, ang salakyan bala, kung wala turbo, mahina ang arang ka. Pero kung nakaturbo, Sir Jusel, ang arang ka, ara pirmi ang pwersa.
2: Turbo Supplement for Men. Suriganin ninyo.
5: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
5: Turbo.
2: May maca at clavo wasca.
5: Mga natural herbs
2: na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan.
5: Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
3: Ang nakanami sa turbo, natural siya. Wala kulba. Kung ano, may siling ibang base, mag-side effect ni sa akon kay enhancer mo. No, halin siya sang maka, kag-klabuwas ka. Halin siya sa tanom. Galing kay diri sa aton, laka-laka ni makita. Halin ni sa expo, ano, imported ni halin sa gwa ng mga raw materials. Agod nga matagaan sang manami. Kay hindi ni siya synthetic mo. Manami ang epekto, kag wala side effect. Ang iya sini Sir Jusel, front effect lang. Wala sang side effect. Front effect
4: front
3: lang.
4: Front effect lang siya.
3: Kung saan o ka gusto, dira katagaan sang maayong performance. Sama na, Engineer Luther.
13: Hindi nga, kung inugtulog mo na, patulogon niya ka.
4: Oh.
3: Yes.
13: Pero kung karay kayon ka, ay initay.
3: Oh. Aray. Kung saan o ka gusto, tagaan ka sang maayong performance.
4: Dok Erwin, gaabot sa duha sa tatlo ka adlaw. Ang epekto sang turbo.
3: 72 hours nga effectivity. Kagang nakanami sina Sir Jusel, friendly sa aton lawas. Makabulig man siya panami sa aton sirkulasyon.
4: Yes,
3: kung nami aton sirkulasyon, nami man ang response. Kaya yung pinakapunta sa aton sirkulasyon, ara sa aton nga pagkalalaki, yes, sa transmitter na to. So kung hinay mo sirkulasyon, labi pa kung taas mo blood sugar, amo na, wala ka response.
4: So,
3: pero kung masiling iban, ako ligiga, inuman ko turbo, pero do wala man pag check gili kay taas-taas ang sugar. Ka inumi anay Sandon Plus Gold imo nga blood sugar, pagka nubo sina inumi turbo.
4: Yes.
3: Tan-aw na ton kung ano ang kanami
4: sa ipigto.
0: Simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. So ay ganin ninyo.
8: Turbo supplement for men.
9: Oh, yes.
3: So sa mga kauturan na to, no? Daw kulabos na gita sa oras, no? Pamatiin na lang ninyo pirmi aton nga programa The Secret of Health. Kaya diri sa aton, tudlo na ton sa inyo kung ano ang inyo himoon, labi na kumi ara kamo mga balatian. Ini naman ang inyong Doctor of Ministry and Alternative Medicine, Dr. Erwin Lapos, mayong adlaw sa tanan.
13: Salamat sa kay Doc Erwin, and we have Doc Nelson.
4: Yes, at mga tanatong tagpalamati, ha. Padayon ka mo mag-inom sa produkto ni Yes to Health. Kaya ini ang mga produkto makahatagid sang maayong ikaing lawas sa inyo tanan. O Santon Plus Gold, Premium D3, Bisunex, Santon Coffee, Santon Vitamin C, kag Turbo Food Supplement for Men. Inubid ka mo sa mga suplemento kaya ini sigurado nga maka-proteksyon, makapabakod sa aton nga lawas. Ini man si Dr. Nelson Cadena nagasiling, anuman ang aton kaunon, kag anuman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kayuhan sang aton nga lawas, kag kahimayaan sang aton Ginoo.
13: Salamat, Dr. Nelson Cadena. Kag darin lang kita kutob sa ato sa ringa pagparagad dari sa The Secrets of Health. Sa gihapon, po na ato sa ringa mga health consultants, we have Dr. Erwin Lapos and Dr. Nelson Cadena. Ako naman, si Josel Banyas.
9: Yes to Health!
10: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
11: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
24: ACS. This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
25: Welcome sa palatuntunan,
26: edukasyon,
25: edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen herbal capsules kag ang Evergreen coffee mix. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon.
26: Edukasyon,
25: edukasyon para sa ikaayong lawas.
27: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simple nga kondisyon o kon mabatyagan sa aton sini nga kalawasan. Nga nakahambal kita simple ankle sprain malang mo, inabalang sa buol-buol naton sa aton sini nga dringatil sa likod, ankle sprain. Nga kun sa diin ang inyong sini nga mga ligaments naga overstretch kag nagakagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay pakadto sa dako nga damage sa inyo sini nga mga ligaments. Simple pero kung iguon kasi ni limitado naman ang imo sini nga hulag kag mangin awat sa imo sini nga adlaw-adlaw nga panginawi. Mabatsyagan mong sakit, nagapalang hubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kag ang hulag mo sini limitado. Udlay maglakat, daw nagaingkang-ingkang ka, taladlawan kasi sa dalanon. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sila diri tinutuyo simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalangubag-ubag.
26: Edukasyon,
25: edukasyon
26: para sa ikaayong lawas.
27: Pinaagi sa natural approach. Ibaluon naton kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hico.
26: Evergreen herbal capsule.
27: Ang Evergreen herbal capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
26: Evergreen coffee mix.
27: Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan naton ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, Matingala kamo iti nga ahaw. Ano ang mga sangkap sang produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya? Unahon natin ining mangustin nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangustin luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, impeksyon sa panit, kagiban pa. Ang mangustin makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan aton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini nga makapaganagan sang kasakit, anti-peretic nga nagapanubo sang temperatura sang lawas, kag anti-inflammatory nga mga kinaiya.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
27: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung ba, kung tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampos. Manay kinanglanta man ang malunggay, kaya nga may arinis siya phosphorus, kag calcium. Ganay nagabulig ini sa pagpabakod sa ngaton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa ngaton nga mga buol-buol, di blang, angkol blang, ginasturyan na aton kay na. Ang amargoso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sang pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols. Isa ka compound na kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero daw wala man kuya ankle sprain. Siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doki Kong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon ako akong ebalunggay.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
27: Kagiban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Paskog pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo naman papirde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress na madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan. Tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung papirde. Mo ining rason kung akin ang lanon natin na maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyo ng mahatag sa mga sangkap na ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
25: Ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa igayong lawas.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
12: Drink responsibly.
15: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
16: Ang oras sa mabiyan dari sa RMN Iloilo Philippine Standard Time. Kag oras sa bilog ng Pilipinas. 6 minutos na nagkaligad sa takdang alas 10 ang gabi.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sang kagabihon. RMN Patrol 774.

0: FM 八
1: Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Naayo pa rin nga gabi ka kasamang dyan at well.
0: RMN Patrol 774.
1: Nagkikiniramot, sing na sa Senado mga gabi ng Manila, subungo. Putman. Maayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangalagad na naman ninyo panatuntunan na maghahod, magharot, yung iskandaloso nga panatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
0: RRMN Patrol 774.
1: Martes na kita karon nga adlaw kag katapusan na ini nga Martes sa bulan sa Mayo tuig 2026.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kagapit sa 26 man ya kita mga kabiyanan. 20 pa out ng Mayo 26 sa tuig 2026 man.
0: RRMN Patrol 774.
1: As usual, ari kita sa mapaang maginot kag siyempre mga kabiyanan, mainit nga panahon kay nagainit nga nagainit mga kabiyanan ang sitwasyon sa Manila labi na sa Senado. De, ari pa kita sa de.
0: RRMN Patrol 774.
1: Dr. Rugba na ni padulungan sa Pilipinas maginamon ni
0: RRMN Patrol 774.
1: Ayad-ayad niyang gabi sa aton sa mga pinalaga ng mga tapalamati sa aton siyempre mga kabihan niyang mga suki at siyempre mga kabihan sa aton man niyang mga kauturan niyang mga OFWs mga seafarer at siyempre mga kabihanan sa aton man niyang mga kauturan sa Bilog na syudad na probinsya sa Iloilo Kabilog na Panay Island.
0: RRMN Patrol 774.
1: Daging patilaw lang kita sa ulan. Pero mga kabiyana, pero iba niya mga lugar. Mga kabiyana, nagatupa ang pilaman mga kabiyana ka mga pag-ulan-ulan. Pero kaya nagkapasulod na kita mga kabiyan sa habagan. Okay, muna ni, tuka ta na ni, party ta na ni.
0: RRMN Patrol 774.
1: Okay lang kung mag-ulan mga kabiyanan, hindi lang magsobra. Kasi kung mag-inuulan naman mga kabiyanan, kapag kululumod, kumod naman kita, bangon sa sobra nga ulan, baha naman, anaw naman, bilog na syudad.
0: RRMN Patrol 774.
1: Mayong gabi man sa aton siling mga kauturan sa 180 kabarangay sang syudad. Siyempre mga kabiyanan sa mga kabanuanan, kakaibing tanga mga kaprobinsyanan. Tanan na magkita dari sa inyo palatuntunan sa sunod sa isa ka oras na nalang mga kabiyanan kay ang aton extension nga speaker kaga microphone manog balik na mga kabiyanan ang inyo regular host sa kay Tio Pancho mga kabiyanan mo na nga lipot na naman ang aton mga kabiyanan nga palatuntunan.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kailangan bisan na nga isang kudot na ni mga kabiyan program ta. Pero importante mga kabiyan ma-update na ito ng aton sa ni mga pinalangga ng mga tapalamati sa nagkatabo subong ho. Sa palibot kag siyempre mga kabiyanan sa subong ang eksena naman mga kabiyan sa Senado. Sus, nag-adjourn mga kabiyanan nga nagalangot ang buot kag isa kag isa sa ilato sa minority kag majority.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ambot dagi na binaboy ng mga kabiyanan subong ang institusyon sa Senado. Mga kabiyanan, ang sitwasyon subong ginahimuan sa mga majority. Ang ibang niya mga attention. Kag-comment mga kabiyan sa mga profesional. Mga kabiyan, mga abogado, mga retired justices. Kag mga kabiyan, even ang MBC. Ang Manila Business Club sa Metro Mamoni mga poderoso ng mga business sector. Mga kabiyanan, nag-atag na warning sa mga majority ho. Mga kabiyan ng mga senador. Kaya ang ilas ni mga kabiyan tinutuyo ang bottom line. Hindi niya mga kabiyanan sa impeach, hindi niya mga kabiyanan sa mga away ni kag-argumento, debate. Bottom line si ni mga kabiyanan, protection nila sa PC presidente sa impeachment case.
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang mga observation, kag iban man mga kabiyanan galantaw sini, subong mga kabiyanan na majority, mga kabiyanan, ara na sila ginaka lubong na nila sa kumunoy ang ilang mga kaugalingon.
0: RRMN Patrol 774.
1: Bahala na kamuda, basta mga kabiyan, proteksyon na lang nila ang ilaya interest sa politika, mga kabiyanan. Ibang gamon ng sitwasyon, mga kabiyan, nagainit nga nagainit ng isyu, mga kabiyan, sa Senado. Kag sa atong paglantaw, basi umaklas ba lang mga tao?
0: RRMN Patrol 774.
1: Ang balanta ni karo mga kabiyan diri sa aton siring kapapangalagad. Sa gihapon ini ang inyo kubos nga alagad. Ang inyo anchorman, radio man, Rodel Fulio Nagalo. Nagasiling sa inyo. Welcome aboard.
0: RRMN Patrol 774.
1: So ang tanan ng attention sa buong mga kabiyanan, dito naman sa Senado, mga kabiyanan, nagkalubong na nga nagalubong, mga kabiyanan, kay kinababoy ng institusyon sang sang Senado, mga sang Senate, ang upper chamber. So tanan nakatutok, mga kabiyanan, bisan ang mga ordinaryo nga mga tao.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay nadyo tayo na sila magduduan ay naming itani ko nagtinapungulay na lang sila.
0: RRMN Patrol 774.
1: Kay mga kabiyan, di man

Indonesia. RMN Patrol 774. Yang maligin ang pamalagan, pamalabagan sa minorya, kinalingling na ni mga kabyanan sa minority. Kay mga kabyan, dasunod nga si Mana, laban-laban, matulog ini si Toto nyo Jinggoy, upo naman sa classmate nga to sa pork barrel, nga si Ramon Revilla Jr. RMN Patrol 774. Sip-sipon ta, sunod-sunod na ni sila mga kabyan na nga magkaladagdag ang waran. Priso gini sila. Day Joel Villanueva, subong mga kabyana, no? Pati si Marcolita ni daw putbolon maribuli ya. RMN Patrol 774. Yung malaing sini mga kabyana, abinyon, ano ang mangin epekto ini? So ang suma total, mga kabyana, ng taon nyo, wala na ganubo ang dollar. RRMN Patrol 774. Angod sa sining political turmoil mga kabiyanan, labi na sa mga nagkakatabo sa Senado, now ang dollar ka na nga sa nagligan yung mga sinimana, nag-expectar kita kay Manti, medyo nag-nubo-nubo na ka, nag-tahaw na ang tension sa Amerika, kag sa tunga sang Iran. Kag siyempre ang Strait of Hormuz, mga kabiyanan daw normal pala, normal na ang business, mga kabiyanan, kikadamo na sa mga oil tanker nga naka agwa mga kabiyanan sa Strait of Hormuz nga nagada-deliver na sa mga fuel, no, sa nagkanlain nila ng mga destination. But mga kabiyanan, diri nato makita nga ang ining mga wala pagnubo pag sarurot naman sa peso, bangod ini mga kabiyanan sang gumuntang sa away sang mga minorya kag majority sa Senado. RRMN Patrol 774. Masubo sini mga kabiyanan, may mga billion of dollars ng mga business sector kung tanik nga maga utang sa negosyo diri sa Pilipinas. Mano ka di, kaya nagagumawa nga kulang na lang o. Magduduanay sila mga kabiyanan nga magkuha sa talibong kagkutsilyo. Magbinunanay sila sa Senado. RRMN Patrol 774. Ang muni subong mga kabiyanan na nag-epekto, bangod sa sining tensions na naman sa Senado, pagkatapos mga kabiyanan sa itong allegation mga kabiyan sa under attack sang nerbiyosong sergeant at arms sang Senado nga si Aplaska nga nagpinalupok to mga kabiyan way man kontra. RRMN Patrol 774. Gabitan ay mga kabiyan tapos na ini mat mga kabiyan ang kainalang nagkinaramutsing mga kabiyan matapos nga ginduso sang majority nga kinahanglan mga kabiyanan isla nila ang rules nga kinahanglan mga kabiyanan kon wala ang presensa sa mga senador pwede sila kaboto daw ato mga kabiyanan primero ang aton sining paglantaw intended lang to mga kabiyanan sa kay senator Bato kay mati matapos nga nagwa siya nagboto lang nagdaog si Caetano nagangindulaan man dayon sa toto nyo ba to? RRMN Patrol 774. Pero hindi mga kabiyanan, bangod kay and early, nagpabutyag ng mga kabiyanan si Ombudsman Rimulya nga sa Sininga Wibes, ipasaka ng kaso sa Sandigan Bayan, ang kaso mga kabiyanan ni Jinggoy Estrada, ang inyong gimboto, mga kabiyanan nga imbon sa pork barrel, binoto nyo pagin, liwat. RRMN Patrol 774. Ang muna ni mga bakal, pagkatapos mga kabiyanan, sa pinakapoderoso nga committee sa Senado, ang Senate Blue Ribbon Committee, nga ang chairman dari mga kabiyanan, ginpamunuan ng mga kabiyanan kati majority, kinuha sang magulang sang Senate President niya si Senator Pia Caetano. Siya ang chairman. Pero mga kabiyanan ng mga membro, questionably ang kredibilidad. RRMN Patrol 774. Tanan mga kabiyan involved sa flood control scandal. RRMN Patrol 774.

0: Kangan man ni Marcolita sa iasusin ni nga investigation ban, mga kabyanan na madala sa man sa naplander man ang kaso niya mga kabyanan, bangod sang iasin ni nga expenditure.
1: RMN Patrol 774.
0: Nadumduman ko ni mga kabyanan ining expenditure susi-susi nga niyo. Kay mga kabyanan, sang kita nagpadalagan diri sa siyudad mga kabyanan, kuan man kita diri mga kabyanan, ginpadalaan kita sa pinaman ni mga kabyanan sang Comelec. Mga classmate ko to mga kabyanan, kung hindi magsala, si City Councilor, former City Councilor, nung Edda Piñarredondo, kag Mayor sang Saraga, si Mayor Tarosa.
1: RMN Patrol 774.
0: Gati nirintirin kami to sa palasyo ni Gobernador mga kabyanan sa Comeleco.
1: RMN Patrol 774.
0: Bangod mga kabyanan sang expenditure, gipi-explicar na ito, gipi-explicar sa ato mga kabyanan. But the good news mga kabyanan, kaya na-dismiss ang ako niya nga case. Ano nang kaso to ni Tarosa kag ni Nung Eda? Mga kabyanan sa Buligman sa ato siling nga council, mga kabyanan pro bono, Attorney Jinky Cook.
1: RMN Patrol 774.
0: May desisyon kayo mga kabyanan na nabaton alin sa Comelec mga kabyanan central office nga ginadismiss akong sininga kaso bangod sa itong mga kabyanan controversial mga expenditure ko.
1: RMN Patrol 774.
0: Di amo ni mga kabyanan ginatubang ban na ni Marcolita na daw malaskaran di chali.
1: RMN Patrol 774.
0: Nalantaw na rin mga kabin sa minoriya. Kaya kung in kaso nga mag-kalapriso ni sila, tikon ang roles mga kabyanan, makabuto sila. Nagkasulay lang mga kabyanan. Duwara lang sila sa daw sobra pa sila pa sa polis katawhay eh.
1: RMN Patrol 774.
0: Kaya ang mag-inalantaw na ito na rin mga kabyanan para kung mag- binotohay na sa impeachment, guilty or not guilty, mga kabyanan sa kaso ng impeachment, batok sa kay Vice President Sara Duterte, mga kabyanan, kung kaso nga mapamanuni, maligwat ang rules, nga pwede sila kaboto in absentia, di pa sumsum lang sila to sa Ila Silda 498. Mga kabyanan, halimbawa ngang Mayor de Mayores, abi si Marcolita, ang Assistant Mayor de Mayores, Jinggoy kag si Joel Villanueva.
1: RMN Patrol 774.
0: Diyan mo nang ilagi na lingling mga kabyanan. Gusto nilang amindahan mga kabyanan ng rules para makabuto sila. Kundi mga tulisan, mga bintahoso.
1: RMN Patrol 774.
0: Di kay abots mga kabyanan sa minoriya. Amo ni pangamatyang gini sa minoriya.
1: RMN Patrol 774.
0: Di kay gimpanglayasan sila mga kabyanan sa minoriya. Di kay wala kurom. Kundi wala, to is, i-tip mga kabyanan, ti ma-resume sila sa Lunes na naman.
1: RMN Patrol 774.
0: Di masadya man namin magdala sila mga binangol ka mga binakoko mga kabyanan, kada isa sa ila, mga kabyan parang lilaban na lang pinatyanay lang sila ito!
1: RMN Patrol 774.
0: Kita nawa mga kabyanan, no? 6156 ang balyo, ang kwan? Ang exchange sang piso batok sa dolyar. Mga kabyanan, pila na kita ka mga sinimana nga wa gid pag pagtayog wala changes mga kabyanan sa bahin sang bayluhana exchange sang piso batok sa dolyar. Sarurot gyapon ang piso tao bangod sa sining mga away mga kabyan politika sa Manila o.
1: RMN Patrol 774.
0: So bangod sini, ari mga kabyanan, nagpaandam diri ang MBC Nagpaanda mga kabiyanan sa Senate against partisanship sakay sa Duterte impeachment trial. So mga kabiyanan, balaan nyo naman ining influential nga Makati Business Club o MBC kag ang Management Association of the Philippines o kung map. So nagapanawagan mga kabiyan sa Senate nga mangin remain niya non-partisan sa sining upcoming impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kag nagawarning nga posible mga kabiyan nga ipuruso sa ninga political interest mga kabiyanan could further damage public trust in the institution. Ang sinado ni mga kinatumod mga kabiyanan sang Makati Business Club kag sumuman sa Management Association of the Philippines kun MAP.
1: RRMN Patrol 774.
0: Balaan nyo naman mga kabiyanan, namo ni mga impluensyado nga mga negosyantes bilog nga Manila. Dinali mga kabiyanan nga pag tilingob ni sila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Matapos ang panagam, nagpagwa mga kabiyan sang nagligad nga Domingo lang sang gabi, sang May 24, ang Manila Business Club sa mga senators nga dapat i-prioritize ang long-term democratic stability and short-term political survival mga kabiyanan sa Manila. Kaga suno mga kabiyanan diri sa mga taga mga grupo sang MAP sa ila sininga statement mga kabiyanan naging pagwaman sa nagligad lang adlaw mga kabiyanan nga nagao panawagan sa mga senators nga i-restore ang credibility sang Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabiyanan, bisan ordinaryo din Juan de la Cruz, nagabantay na isang sitwasyon sa Senado kay sila subong ang sentro mga kabiyanan, no? Ay, ambot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ibalantayan ini mga kabiyan by next week. Kay mantin, nagkasalig ba niya si Cayetano? Na daw siya mga kabiyanan ang nag-drive? Ha? Siya ang nag-deliver ni? Siya mga kabiyan, sila ni Marcolita?
1: RRMN Patrol 774.
0: So may iban din ang mga grupo posible. Inali karo mga kabiyanan kung si Pito nagkapusasa na karoon iban nga ang senador na binas Jinggoy. Tapos isunod man si Joel Villanueva. O boy na silang dua. Di mga kabiyanan, ining mag-utod nga bilyar. Nagabantay lang ni mga kabiyan siyang sitwasyon. Inali karoon kung minority ka na to. Kulang na sila. Kaya manting utok ni isang duwa ni Gusyuman, mga kabiyan, proteksyon naman nilang lesin nga business, sang ila sininga, pamilya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mano kapatuko na galanding ng Amerikano, maping kapasapon.
1: RRMN Patrol 774.
0: Yung mga kabiyan, nag-play safe ining mag-utod niya bilyar. Kaya matibal ang mga kabiyanan, iloy nila sini matandas batano man. Mga kabiyanan, kagang amay nila sini.
1: RRMN Patrol 774.
0: Imano ka nakaroon kay Aras sa administrasyon, presidente pa mga kabiyan, kontra man sang vice presidente. Eh, kung natukatumalin niya karon, paano ang negosyo nyo? Ang inyo konsisyon na mga kabiyanan sa mga tubig. Pagkatapos, may kaso pa sila sa Security Exchange Commission. Mano ka to, matiner ka to sa pihak. Kung wala na mga kabiyan upo nila, madula na isyuan na bisang warrant o baris ka hulag na ang Sandigan Bayan. Matapos ipasaka ining kaso mga kabiyanan, kaginali nga dagdagan sang warrant, priso gid si Toto nyo Jingke mga kabiyanan kag sa atong paglantaw isunod man abi mga kabiyan Joel Villanueva buhi na sila isunod pa gid si Marcolita kaya mo ning tulisan mga kabiyanan sa minority a majority.
1: RRMN Patrol 774.
0: Daway galinong ang Senado kung ara bala si Marcolita sa observation sa iban.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluhat nga maluwas mga kabiyan nga ginaobserbar nga daw mga kabanihot nga klase senador. duga nga pang nagaugo man batuan.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan. Damo-damo sa mga senador tong mga pinili na lang bisan titulintino lang tanigin bailo ng mga kabiyanan sakay sino tong mga senador to. Damo sa mga nagapapili mga kabiyanan. Dirigin ka mo sa mga bold mga kabiyanan sa mga pork barrel ka rin naman sa flood control na naman. Ay, mga ganghal.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sige, walang tonta. Bantayan ta sa Dason Simana. Gumaduduan na higit sila ka magpinatyanay.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ganyan naman pinatyanay sila. Ilis naman kita bago eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ali kita ika mga binuto ni mga kabinet kapag butang sa mga senador niya nga kasabat.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin mga kabiyanan, tugutan ni mga kabiyanan ning dissenting pa nga opinion sang isa mga kabiyanan sa mga justice mga kabiyanan sa Supreme Court sa iya sini mga kabiyanan dissenting opinion mga kabiyanan ini si Supreme Court Associate Justice Alfredo Binabinga Cagiao mga kabiyanan kaya ni mga kabiyanan sa kaso naman ni Bato no, kung nga mga kabiyanan nga nagpamatok ini sa mga kabiyanan kag ginbasura ang ino isa ini siya sa mga nagbuto mga kabiyanan na nagpabor nga tagaan sang temporary restraining order mga kabiyanan si Bato bangod sa mga rason mga kabiyanan so intuto bala tagaan tani attention mga kabiyan para maintindihan gin sa mga pobre labi na sa mga kubos mga kabiyanan na wala bala sang mga ikasangkol wala sang posisyon wala sang pangilala mga kabiyan i-compare mo sa kaya Senator Bato de la Rosa ga isa na ka senador former PNP mga kabiyan and yet mga kabiyanan hindi yung gusto yung mga implementar ang laye na kagi ka PNP chip na dapat mangin modelo katani mga kabiyan sa ordinaryo ng mga tao.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mari mga kabiyanan ang opinion mga kabiyanan ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Benjamin Cagiao mga kabiyanan intuto ha ato na ninyo pagbabasahon dari sa aton sa ninyo pagpangalagad dari sa inyo palatuntunan no suno sa iya hindi na kaya kinakailangan pa ng hiwalay na arrest warrant mula sa lokal na hukom o lokal na korte sa Pilipinas upang maipatupad ang pag-aresto sa mga individual na may kinakaharap na kaso sa ilalim ng jurisdiction ng International Criminal Court o ICC. So ini ang nangin pagpatag ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Binamin Cagiao. Mga kabiyana sa iya sini concurring opinion. Inikaangot sa pagbasura sa nga mataas nga hukuman kaya hinyo mga kabiyana nga temporary restraining order o TRO or kag status quo ante order ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ini mga kabiyanan sa tinutuyo nga mauntat mga kabiyanan posibleng pag-aristo sa iya mga kabiyanan sa mga otoridad ini base sa gin-issue nga warrant of arrest sang ICC. So ginapatag rin ni Cagiao nga ang Republic Act number 9851 ang isa ka ganap at self executing nga batas nga nagahatag mga kabiyan sang domestic authority para sa pagpatuman sang warrant of arrest halin sa ICC gani mga kabiyan indi na ini kinang kinanglan nga anuman nga mga implementing rules o order halin sa lokal nga hutura. Ito nag-kwag kita. Nagpangilat kasamang dyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan, gindugan nga padari mga kabiyanan sa maestrado nga hindi dapat nga mag so hindi dapat mga kabiyanan nga rescue. So, naga-kwanta, naga-fluctuate kasamang dyan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dali lang kaya daw naga-fluctuate rin nga itong mga kabin sa itong guru ni computer or sa imo da. Kasi transmitter na itong naga-pinangilat na itong ginagira na itong mga kabin ang transmitter at kasamang dyan. Tweet!
1: RRMN Patrol 774.
0: So muna yung sunod sa iya mga kabiyanan, niya ginatagaan ini isang importansya sa mga maestrado nga dapat nga, hindi dapat nga mag-rescue ang court, Supreme Court para protektahan ang isa ka-opisyal sa gobyerno nga nagapangatubang sang seryosong akusasyon sa malawakang pagpatay. Gagiagin pa atag dari mga kabiyang nga paggawad sang proteksyon sa kay De La Rosa amangin isa ka dako nga insulto sa mga biktima sang giyera

Adam's.

0: Tweet kita ang dyan, Arana. Oh, sige, Arana. So, dali lang mga kabayan ka nagka-problema di atong technical. So, okay na siya? Sige, sige.
1: RMN Patrol 774.
0: Mani, da si Pro Sara maning atong computer.
1: RMN Patrol 774.
0: Gamon mga kabiyanan, dissenting opinion mga kabiyanan sang sining Associate Justice, mga kabiyanan sa kaso dari Bato de la Rosa sa opinion ni Supreme Court Associate Justice Alfredo Binamin Cagiao.
1: RMN Patrol 774.
0: Bot ko din sa subong mga kabiyanan si Toto nyo ba to? Kaya mga kabiyanan ba, pwerte nga armas galiya mga sobra sa 100. Long and short firearm. Armory na niya gali mga kabiyanan ang mga issue pa firearm ni Bato?
1: RMN Patrol 774.
0: Doper, di pa mga kabiyan ng armory, isang kampo, karami, magamuning ang mga armas na ginapalisensyahan, no?
1: RMN Patrol 774.
0: Kala ko daw, nakasaliman mga kabiyanan si NBI Director Matibag, nga armed and dangerous si Bato de la Rosa. Mga kabiyan ng kula na gurtang kidigira, gagilikopter ang wala mas issue nga armas sa iyo.
1: RMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyante, tanawang politika. Ang kinaramuching ng mga Pilipino sa bilog ng Pilipinas. So, bangod mga kabiyanan sang away gid lang. Mga kabiyanan sang mga politiko, buisit.
1: RMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyagkabahin mga kabiyanan, ining natabo bala nga pagpatay sa isa ka 98 years old. Mga kabiyan, taga Kapis, mo kababayan ka pa ni?
1: RRMN Patrol 774.
0: Nabatas mo lulula mo na ni? Mga kabiyan, na protig. Sus, marikagusip ng klase isang tao nga duluduon man.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ini pagkatapos mga kabiyanan ining suspect nati daw bangag man eh mga kabiyanan kay according sa information matapos nga ni sa gimbulagan sang asawa niya ang lain pa ni mga bata ini mga kabiyanan kag iya sini mga ugangan daw iya pa iya pa tupatuan mga kabiyanan kag ginadumta no tani pag istarya nga na lang daanto sa ugangan niya mga kabiyanan kun ako sa ugangan sa ni hiniluan ko na lang ning buisit yan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Naobra yung mga kabiyanan yung pinatay yung gining 98 years old. Oh. Maria kagosip. Former nga ama yaman eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sining suspect mga kabiyang at large, naging kilala sa kaya Jerry Munahan, lima mga kabiyan asa alias Pablo, mga kabiyanan niya tumandok sa barangay na Husano, Mambu Sao Kapis.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kag mga kabiyanan ng iya siling transient address sa may barangay Gihaman, Liganes, Iloilo. So mga kabiyanan, according sa barangay sa ila siling mga barangay official, kung hindi man mga kabiyanan maka inom, mga kabiyan daw halos sa hungiton mo sang iti, hindi man mga kabiyanan magtika ba-ba niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Galing nag-intra-intra sang katuntuhan, nagapuro pangirida nga hindi man ka-isrot.
1: RRMN Patrol 774.
0: Diyan mo niyo, siguro ba si ko nag-demand na guro kay may ba according sa report, nadakpan isa sang asawa yung may mga babae, mga kabiyanan na intra-intra man sang tinunto, mga kabiyanan nga, hindi man kaisrot mga kabiyanan, hindi man guro kasagod ni, masalig man sa asawa niya sa abroad, diyan mo niyo natabo sa iyo, nag-intra-intra mga kabiyanan sa kinuging.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung sino man ang mga kabiyanan nga nakakita sini, matapos naging patay niya ning 68 o 89 years old nga babae sa may lapas, So, buli gantang aton nga mga otoridad. Kung base makita nyo man eh, kay ang lapas PNP, nagapangayo gidbulig. Na kung makita nyo na, lupugan nyo lang. Siguraduhon nyo lang nga makakamang pa sa, nga makakalabot pa sa hospital mga kabiyanan. Antes madulaan kabuhi ang iho di Putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya hindi na rin dapat mga kabiyan padamuon rasa sa sininga visit mga kabiyan na niya palat yung kadulo doon maniho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi na tayo kaging kawata niya pang ama yaw. Sa katigulang ho, nagilang mga kabiyan sang malam, mabatas pa mga kabiyanan sang gagu-gaguyaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ang takaroon ang pinakalitas na ring update, mga kabiyanan, kumbala, eti sige ang manhan, sobra pa ni kay Batong Pangita, subong sang lapas PNP sa iyaw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang tanong karon pinakaligtas ko na mga kabiyanan na may tracking group man ang lapas PNP pareho sa kay sa NBI nga gina pangita man sumong si Bato.
1: RRMN Patrol 774.
0: Standby ka kung ang tanong karon mga kabiyanan ng report mga natipon pag inyong mga report sa aton sininga patrol mga kabiyanan kay Dinga Portion. Mga kabiyanan na gamit na kita, mga kabiyanan sang DTX 500. Kaya mo niyang sabat sa imong siling problema sa tay. Masami ka bala nga nagatigab, masami bala may hangin ang imong siling atyan. Kagbasi may diferensya ng imong siling liber. Gani mag DTX 500 ka na. Kaya man ang DTX 500 ang may polycosanol, kaiban pa nga mga phytochemicals nga nagaling sa extract sa disugad sugar cane. Kagini na pamatunan mga kabiyanan sa paggatuon nga epektibo panguntara sa mga toxins nga nagahalit ka nagaguba sa aton sili atay. Hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Kaya ang DTX 500 mabakal na sa mga butika. Updan nyo na lang kay amuning partner niya, Mighty C. Ang Mighty C ng alkalanya vitamin C makabulig sa pagtapna sa tanan niya mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manaming kombinasyon. Mabakal sa mga butika kag ini produkto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: At siyempre hindi man magkalipat sa kamit kita kapag tumar sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagalimpyo ng kapapakul karagabalansi sa mga sistema sang aton siling lawas. Katulad mga kabirang nga konsubra kamo sang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid. Kagkun kulang man kamo sa vitamins katulad sang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, kag zinc. Tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya ini nagabalansi sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga hindi mag sobra kadubo, kag hindi man magsobra kataan. Kaya man ang Evergreen Herbal Capsule, may organic na sangkap katulad sang turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Equality product ni Doki Co Alternative na Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Check na mga kabiyanan, narin ang atong sininga. Patrol mga kabiyanan, na mga natipon yung mga report kag mga. May ato naman mga kabiyanan. Ang, kwa naman, suspect sa bus. Kwa naman, no, ng job hire mga kabiyanan sa Iloilo City. Ay, narikagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagligad to na nga nagkaradakpan man to sa mulo mga kabiyan, leader sa Uswag. Isundan mga kabiyanan sa mga traffic enforcer, mga job hire. Sunod ang pinakalitest mga kabiyanan, nagligad na nga mga sinimana ang job hire man sa ICAS. Subong ano ni nga job hire ni? Hindi nga department. Maring detalye nga report upon sa kay Radyo Man Marjorie Herbo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report!
3: Radyo Man na, Rodel, sa aton diri nga mga natipon nga mga balita sa mga gabi. Una ko naton ang update sa ining suspect na nagpatay sa senior citizen sa lapas, no? Nasiklatan ini siya sa guwa, sa puluyan, sa iya ugangan sa Liganes. So, nasiklatan ini kagabi, Mayo 25, 2026, si Jerry Lima, suspect sa pagpatay kay Virginia Inayan Haseldo sa Ledesco Village, lapas sa guwa, sa puluyan, sa iyang ugangan, sa barangay Gihaman, Liganes. Sa nukay po ng barangay George Landoy, sa Gihaman, Liganes. Kami nakakita kay Lima nga nagapalipod sa puno sa sarisa walapit sa puluyan sang iya ugangan kung bangdanan yung padulong dito ang kapulisan kang mga tanod apang wala ini maabtan. Pagkagabi, pasado las 8, nasiplata naman iniliwat matapos nga nagpatupong sa puno kag nagapanago sa likod sa puluyan sang iyang ugangan kaginalahay sang ido. Pero pag-abot, wala man matimingan. Pahayag ni Landoy nga naglikaw na ang pamilya sang asawa ni Lima sa lugar bangod nga tiginapahog ini nga pamatyon pati na ang ilang nga kabataan sa pagpatpati po ng barangay Landoy nga kilala nga mabuot nga tawo si Lima apang sa nagbulagan ay sila sang iyang asawa dito ka nagsunod ini sa bisyo sang illegal nga droga kag pagpangawat ang rason man diri nga ang gitbulagan siya radyo Marodel bangod man kiti miara ini siya iban nga babayi sa karon wala pa ini siya madakpan kag padayon ang hot pursuit operation sang kapulisan na gud matumod ang or madakpan ining suspect. Sa piyak na bahin, nagdangat sa masobro 1.6 million pesos. Nga balor sa isyabu nga nagabugat sa 240 grams ang nakumpiska sa ginpatigayon o sa paghinakop sa isa ka job hire sa Iloilo City Hall matapos sa dakpan sa ginpatigayon nga drug buyback operation sa CDEU sa barangay Zamora Melia sa city proper Cebu nga gabi. Ang subject gininago kay Alice Dadang 47 anyos, job hire assigned sa Office of Facility Conservation sa City Hall, kag-residente sa nasamit ng barangay. Sunod kay Police Captain Roque Jimeno III, Chief sa CDEU nga si Dadang ang ginakabig high value individual, kung sa diin nagkakuha inisang supply sa New Bilibid Prison, kag ginadala dali sa Iloilo, pinaagi sa parcel. Payag pa ni Jimeno, nga unang nandakpan si Dadang, sa 2025, sa drug buyback operation kag napreso sa NBP kag nakagawas ng 2024 no gindinay man ni Dadang nga nagagamit siya sang illegal nga droga so si Dadang karon ang preso sa ICPO kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kag Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa katapusan natin nga balita Radyo Marodel subong na ni nga gabi ginpanugyanan ni Police Regional Office 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang kapulisan sa Western Visayas na ang mga hepe diri sa aton sa Western Visayas Radyo Man Rodel nga sabton ang palamakotan sa katapusang media kag dapat ipabili ng maayong relasyon no suno kay General Tuanyo nga dapat akomodaron kag sabton sa mga hepe ang palamakotan sa katapusang media ilabi na may kangtanan sa mga hitabo sa ilan na sakupan kay di ba
0: naintindihan ni Tuanyo kay ti spokesperson sa sang PNP.
3: Yes, actually, ang ginpadala ni General Tuanyo sa aton nga message, may isend siya nga message sa aton personally. Ginadirect niya mga hepe, ang mga city director ka provincial director, ay inform ang mga hepe nila. Nga bisan, ano pa bala, gina-verify lang information. Kaya usually mga walang police, ma'am sir, karoon lang sir, kaya gatipon pa kami info. Ma'am sir, amun na yung moto. Kaya nga ba ni General Tuanyo nga dapat i-catergid sa kapulisan na palang makotanong sa katapos sa media. Apisar bago pa lang ang krimen o kung hitabo sa ilatag sa K-area. Dugang pa sa general nga dapat ipabilin sa kapulisan ang pagiging profesional bukas kag maayong relasyon sa katapos sa media. So ang mando ginimo ni Tuanyo matapos ininag-atubang sa katapos sa media, kaina, no? Pagkatapos ang iyang pagpungko bilang acting director sa Police Regional Office 6. Naibaluan niya si Tuanyo ang tagpamaba sa PNP antes ini ginassign diri sa ato ay nasa Western Visayas.
0: Kasamang March, din ginang roots ni General Tuanyo, taga rin Manila, gini siya?
3: Wala ko lang wala ko lang gidma pamangkot pero bantayan na Radyo Marodel because sa Domingo si General Tuanyo live sa RMN Sunday Special. Wow. Dira gyud sa aton nga programa ti approve na to ni General Tuanyo.
0: Ano galing nga batch sa PMA ni PNPA kung PMA?
3: PNPA
0: PNPA basi kun ano sila ano nga batch?
3: 1995.
0: Ah, 1995. Medyo...
3: Oo, oh, di ko gani. Classmate mo. Night class ka, di ba?
0: Head kami sa ilan. Night class kami.
3: Oo.
0: Oo. So, galing kay ti chimpo na mong to, ti panunin-panino, tino lang nga na yung monobara to?
3: Ah, mga niya ba ko kasi...
0: So, ba man ko toon mo gitsa ko na toon, kundi yung ginang probinsya niya, ako buot ni klase siyang PNP?
3: Actually, ginabalan ko siya kaina. Hamba ko, sir, kiti nag-okay mo siya for guesting. Hamba ko, sir, alam mo, hindi kita mabasa. Hindi ko mabalaan kung ano nga personality mi ara ikaw. Kaya tama yan ka eh. Kalma sang... Hindi, do, wala siya gawa emotions. Wala siya kakablaw tudo. So, mm-hmm. Kurulbaan ba lang ang mga... Ha,
0: ano pero at least, ang importante lang, wala siya ga-ogom batuan?
3: Away buot, sir.
0: Gani, buot man siya. Kagdap
3: na
0: approachable.
3: Nasalaan niyo pa ko gani nga ano... Nasalaan niyo pa ko gani nga actually naman ko sa iya nga mga personal kagi pa makot niya ko personal. Ama niya ano ka ni anak ka ba ni General Brillantes? Ang bako do ka actually ina anak kasi na ano ilang guro.
0: Maninoy mo gali.
3: Sila lahay sila Maninoy si Maninoy. Wala mo
0: naman. Tawag siya naman ko sa imo kano ano nung grade mo?
3: Pagkita niyo sa ako sa Campo Delgado, kay ginsendan siya, I guess, ka picture.
0: Ah, wow.
3: And shake hands. Taman, ay, ikaw yung ano ni General Brillantes. Pagkatapos, hindi siguro maributay. Bumagkot siya ko. Ano, aman, ano ka ni General Brillantes? Anak ka ba? Sabi ko, sir, hindi. Ina-anak. Actually, napamangkot siya kagaya ng tropa, ang balsang polisya. Na, nagpamangkot mo na gani ni General Tuanyo. Kung bata, kagin mo ni General Brillantes. Sama na, herbo mo na yung nagmiyani. Taas to yung Maninoy. Ta, kilala mo na, medyo taas-taas lang kamay.
0: So, dapat rin mangilalag siya sa imo. Kaya daw diragil ang sentro giga mga balita ko na sa iban pa siya.
3: Ate, grupo.
0: Grupo, sunod sa ako.
3: Group. Approachable si RD, ara sa gani, when in fact, ara sa gani sa Sunday.
0: Gani okay, ka na ba taon pa siya kasamang March? Pila ng edad ni General?
3: Mas gulang pa siya kay General Ligan.
0: Ay, tuon? Pero nga...
3: Young looking. Young looking si RD.
0: Ay, doon may edad pa gali si Ligan?
3: Actually, I thought nga senior niya si General Ligan. Gina-ask ko gitna personally si RD after the press ko. Ano ba ko kay General Tuanyo? Sa sino mas matanda sa inyo? Habala 95 ako, 96 si General Ligan. Kani kay young looking lang si RD. Do mga gani, late 40s lang siya tulukon.
0: Kag nakita ko ang iyang mga priority subong, daw ginasunod niya ang sadto programa ni General Ture. Na dapat may mga pulis sa mga crowded niya mga lugar kag tagsa ka mga pusod may pulis kada pa pulis may pusod
3: gani aw gani
0: tumayo magamuni nga sistema ka kuno mo ni mga plano niya diri kay para tis makuan kita ma ano ni mag medyo karangawa mag para nagadsa ng mga malain na tuyo.
3: Gani, so umulan na bantayan ta si RD sa Sunday para makilala gitila. First nga guesting niya live sa RMN Iliilo, Radyo Mana Rodel. Ang ini nga bahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bayong inyong proteksyon batok sa mga viruses kag bacteria. May power combination sa vitamin D3 para sa mapagod nga immune system kag virgin coconut oil kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Balita na gikan sa patrol, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo. Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
2: RMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miyane. Hingga po siya na ginaduluman sa inyo mga kabiyang gamit kita sa Life Extension Vitamin D3. Mataas ang tato siling vitamin D3 level sa tato siling dugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian, 11 na gid sa makamamatay nga kanser. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3, mabakal na sa tanan yung mga branches sa Life Extension Clinic at mga botika malapit sa inyo mga lugar. Magkadto lang sa Life Extension Clinic, mga kabiyang anamtan dira sa lower ground floor, Robinson Small, Gideon Street, Iloilo City, Tagbacaro, Ereye Street, Poblacion Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinakabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupon ninyong Life Extension Clinic para sa inyong libreng medical consultation, kaupon sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
2: RMN Patrol 774.
0: I-check taman mga kabiyan ng report sa atong sining connection sa City Hall sa kay Radyo Man Joel Franco. Ang Kinaga po siya na ginaduluman sa inyo mga kabiyan ang gamit kita sa D3 Bio Food Supplement. Kaysa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Ipiktibo, ginatapta sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobiyong nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. May anti-inflammatory effect ang D3 Bio nga nagabuling pakupo sa mga nagaulubag nga ginaangkon sa ato sa ringalawas. Tungod sa mga antioxidants nga ara sa D3 Bio. Nagabulig man sa pagbuhin sang timbang paagi sa pagpalasig sa metabolismo sa atong sirigalawas. Initaran niya benepisyo sa rangmaangkon paagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Rangkaso, hilanat ka gubo, relax, D3 Bio.
2: RMN Patrol 774.
0: Mga konsyal, nagabaton sang pool rata bisan may issued vehicles. Ay, wow! Pangunyade.
2: RRMN Patrol 774.
0: Na, dari na nag-umpisa mga kabalan, kabanga, patay, huya. Yari mga kabayan ng report ni Radyo Man Joel Franco.
4: DYRI Radyo Man Report.
5: Ang inigabahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kangay sa COVID-19, kinalan naton ang makababakod sa ating ngalawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapungkan ang pagtubo sa cancer, kinapabakod ang ating koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, kinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapungkan ang pagkina sa ating memoria. Ganin sa tagsagadlaw, mag Santon Plus Gold na kita.
6: Padayon nga nagabaton sa ilabog ng representation and transportation allowance sa Konrata ang katapos ng Iloilo City Council. Inikon basiya na dokumento na kuha sa RMN Iloilo base sa kinahanda nga payroll para sa bulan sa Mayo na pagkit ang 9,500 pesos na representation allowance at 9,500 pesos na travel allowance. Rituhay sa ADNR guidelines ni entitled sa rata ang opisyal ng ma-issued vehicles isigikan sa gobyerno. Nibilawaan nga sa konseyo sa Councilor Shin Marie Babilog Romadron lang ang wala sa issued vehicles. Sa bahay ni Babilog, wala siya kinatagan sa syudad samtang itbalik naman ni Duron ang issued vehicles sa iya opisina sa niligid pa nga tuig. Bilang reaksyon kinpahayag ni Joy Fantilegan-Gruzal, spokesperson ni Mayor Raisa Treñas, nga wala nakapangalan sa konsihal nga sa vice alcalde ang property accountability receipt o CONPAR sa mga government-issued vehicles kari makabig ng common use vehicles sa maini gani entitled sila sa full rata. Pata ni Gruzal nga wala ginakabig ng personal issued ang salakyan bagod naka-issue ini sa ilang nga opisina. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
5: Hiningabahan, gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold, ang aton panagang sa balatian, kagtagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RRMN Patrol 774.
0: Salamat din sa report ni Radyo Man na Joel Franco. Ginoo, kabalugin mapagita paagi mga kabin paano mabisto.
2: RRMN Patrol 774.
0: Boss, ang tanig ka daw, langalagin ang atong timpo. Mga kabiyang builuhan, tanig boss.
2: RRMN Patrol 774.
0: Magiging kaposyon, mga kabiyang ginaduluman sa inyo, gamit kita sa Mingaman Herbal Capsule. Morning number 1 yung capsule na paglalaki sa bilog ng Panay Island kagimaran. Mga kabiyang kanaya, kayman ang Mingaman Herbal Capsule. Nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa mga pagpulaw, nagapapagsig karagadugang resistensya sa isa kalalaki. Mga kabiyang nagani, mag-inom sang Mingaman 2 kakapsula bago maglabing-labing. Pero kung kadaadlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kadaadlaw. Kayman basta nagamigaman, hindi kagid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Mingaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Guimaras. Quality product ni Tita Arlene Kagsang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sang FDA ukod sang Food and Drug Administration ganit sa mga kalalakihan. Mag Mingaman Herbal Capsule na. Now na.
2: RRMN Patrol 774.
0: Why not at simpo mga kabiyan na napartinisan na para sa mga nag-upo dari sa atong palatuntunan. Mo nag-ida utang ko kay Pari Art Calza. So, ko taman mga kabiyan upunta sa media. Nagpapamati, di masami mga kabiyan sa atong palatuntunan. Thank you, Gid. Parikoy, mga kabiyan sa pagpamati, mga kabiyan na dari sa atong palatuntunan. Kag-present man, Susan Siscar, Kasmar G. Cobillas, Gispal, Buman si Cas Alice Friedrich na Cas Mary Ricabar. Thank you, Gid. si Edna Mohal, present man. Nagsubuman mga kabiyanan na si Rosal Aninita. Present man siya, Sintan Shilia. Kagsubuman si Kambiag. Present man, Tintin Nining. Mayad nga gabi. Oh, good evening man. Nagsubuman si Isa Selbon. Present man si Jubin Atundukan. Mga kabiyanan, kagsubuman si Ilinita La Pastora. Present po rin siya Sokaldito Kalimpay. Kag si Cas Margie Covilla sa Jubin Atundukan. Kag Apple Tabanda, present man si Rolly Tiham. Dininga Tiham, isan siya kababayan ko. Grabe ka mga criminal subong na advance ng AI nga gamit. Ay, ambot ni sila. Si Krilix sa Ayon. Pituin man ina ang kumilig kag sila ang nagabutang sa mga plunderer kag kurap sa Senado. Maribika Julin Hamorabon Marante, present man. Maria Rubica Nunicato, watching from Mission Road, Lumalinda, California, USA. Rolly Tiham, present man. Kapitan Salani, Taro Ilig. Ayan, both sinyo da. Kagsubuman si Amaroso Glyn, present man. Kag si Ronald Bipinosa, Jai Ministros. Good evening, Rajuman Rudel. Dawala na gid pala abuto na Pilipinas kung amoy ninyo mga senador ta. Ulaton ta na lang ininga masikop si Marcolita Estrada Villanueva kag De La Rosa para magtaway na. Kung hindi mapriso, tani, kilatan na lang ang mga iho ni Putin. Ay pwerte.
2: RRMN Patrol 774.
0: Thank you, Gid, sa kay Jaiba, Jaiba Ministro. Si Malin Mamiero Buno, present man. Si Alma Hinga. Kag siyempre mga kabiyanan si Mary Ann Moreno, Iban de Nuevo Sudario, Mama Kay, rin si Gispal, kag sumuman si Kalugas Kalip, Kapilitan, ka, ay si Kwanli, Mayok Katersang Kandado Cabana, sa mga Kalugas Kapilitan, La Kalawigan, Kandado Cabana, Kangkang, Kabansagan Pamili sa Bangga Ikadyos Leon Iloilo. Sige, may lang ang pagpamati da. Mayrin Humatanga Siles, present man. Kag, thank you, Gid. Sa Lalama de Sanda, thank you, Gid, sa inyong pagpamati. Maglantaw de Ribabian sa atong palatuntunan. Karoon naman sa gabi, sorry na, nag-back to barracks na ang inyong sining regular host, si Tiyoy Panso. Kari mga kabiyanan sa iya siringa palatuntunan. Salamat sa inyo pag-upod. Upod ang atong siringa technical partner si Radyo Man John Hartwell Tuwala. Hindi naman inyo anchor man, Radyo Man Rodel Fulio Nagado. Tatak! RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak! RMN.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: D3 by Health News. D3 Bio.
10: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ato pamatsya. Isa na nakabulig sa akon. Kamu ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa hawas.
9: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
11: Ang pinaka the best sa kabuhay, sir boy, ang makatulog sang manami. Okay. 8 amuni hours to 10 hours. Wala sang bayad na yan.
12: Amuni ginapangubudlayan sa mga milyonaryo, kagbilyonaryo, libre para makatulog sila. And this is the best therapy for the body, no? Sleeping. We spend around 1/3 of our life sleeping. 8 hours dapat ang sleep, no? Because sleep will rest your body. While resting your body could repair itself. So ano ba na ang ubra ni D3 Bio? Nga popular, nga gahatag energy. Uy, pero pwede kapatulog sa imo, no? Kasi D3 Bio, well-known, nga gahatag sang energy. Gahatag ketones, energy for the brain. MCTs, energy for the body.
11: Namin na imo D3 Bio, Sir Buyao. nami patulog mo, gahatag pa super fuel sa imo brain, gahatag pa energy, wala lapyo magbugtaw. The reason behind, nga nami imo tulog, sir boy. Ano ang rason nga nga kung gainom ka dito bayo, nami imo tulog?
12: There are two kinds nga exclusively maubras ang D3 bayo
11: nga wala sa plain D3. Okay.
12: Number one, may MCTs nga lauric acid with basically protects probiotics. So, nami ang pag-produce ni probiotics ang
11: ano? Pa, sir boy, kung pag inom mo D3 bayo, the BC of D3 bayo may lauric acid. And that lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga ara sa tinai, patay?
12: Himuson.
11: Himuson, buhi ang good bacteria.
13: D3 bayo! Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease, tumanagin ka manipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang pamisaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
14: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas,
11: mag-abot ka. Now next!
12: Ang good bacteria nga ga-produce ang serotonin. A precursor for melatonin. Antes may imbinto ang melatonin, alin asanay sa serotonin. Kung ang galingan, kina-tryptophan. Ang tryptophan nga protein, himuson ni probiotics, galing-galingon, himuon serotonin. Si serotonin, process, i-acetylize, may himo siya melatonin. Once kung melatonin na, amunan niya promote si imo tulog. Nga magtulog ka na kainom ka D3 bio, tayo yun. Kay, may energy ka sa MCTs. Wala gutom ang lawas, hindi ka magtindog na gutom ka. Kay, tungod, may MCTs.
11: Kanami sa imo D3 bio, sir Buyaw. Pag inom mo sa D3 bio, patay ang kagaw sa tinai para buhi ang
12: probiotics.
11: Probiotics, ang good bacteria. Ang imong mga buhi da nga good bacteria. Tapos, himo sila serotonin. And that serotonin, amo ang precursor para mahimo nga melatonin. May sikreto ko, sir boy. Matulog ka, dulum-dulum ka tama. Kaya magbuwa ang melatonin. May pamangkot ko, sir boy. Ang imo nga plain D3 makapatay sang bad bacteria.
12: Ang plain D3 niya, makadto pa to sa immune system. Hindi siya directly makapatay sa bacteria.
11: Masugo pa sa immune
12: system. Masugo pa sa immune system. Pero ini yan D3 bio, duwa.
11: Paglabay, himos dahil ang mga bad bacteria. Kanami sa D3 bio mo, sir boy, no, islan ko na lang niya akong kan plain D3. Kay tagpila gani, tagkatorsi, tapos ang plain D3, no, ibigis. Paman lang ni mo, sir boy, ang vitamin D3 sa kwan.
12: Paman ko lang siya, kinamplify ko lang na siya gani, no. Kinaupod ko siya sa extra virgin coconut.
11: Tapos take note, ang rumat sang vitamin D3, hindi din rin alin. Ang D3 nga ara sa D3 bio, halin mo na sa US. Sinong Pilipinas gahimo mo D3 man? Wala. BCO goro, pati ko. Halin sa Pilipinas. Ang BCO sa US, hindi man alin to sa ila? Halin mo na sa tropical countries. Abi ni mo, regardless ni kundiin kinhimo, ma-US man na, ma-Iraq man na, or kundiin ang lugar, ipikto. The science behind sa imo giinom. Pero sir boy, hindi sila yung magpaminsan kapag inom dahil mo sa D3 bio, nami din tulog. Hindi yan yung drugs ya. Kanami sa D3 bio, sir boy, no, ma-promote nga manami imo tulog. Ging-explain na nato ang science behind. Sa amo na, pag nami imo tulog, damo-damo balatian ang mabuligan. Domino effect ang pag-inom sa D3 bio. The question is, ang imong plain D3 may amo na? Ang imo plain D3 may BCO? Wala. Pero ang amon BCO may plain D3. Paman pa.
12: Paman pa.
14: D3 Bio.
15: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Huwex ko pa lang ang pag-inom. Batsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
14: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News.
16: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
18: Isugid kay Tiyoy.
19: Tatak RMN time, alas 11, yes.
20: Tatak RMN.
21: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

May dayan nga gabi mga karatsuman. Hello mga kasama. Welcome sa programa Isugid kay Tiyoy. Andri lamang sa RMN Iloilo. Welcome! Welcome to the program. Sa itong mga pinalanggang mga suke Luzon, Visayas of Mindanao, we are broadcasting nationwide and worldwide. Babatian kita sa radyo 774 sa inyong mga lilisuan, sa mga kautura nato andira sa may super sa Iloilo Terminal Market Bao Kadamo sa nagamonitor gali sa tunda no kay market day as karon sa buwas pa ng isang kagahon mga alas 5 alas 4 sa mga gusto mangumpra sa mga barato nga mga ulutanon nakiyad na nga mga langka nakiyad na nga pang chapsuy para da sa Iloilo Terminal Market to market day so sarado ang atubang sang Iloilo asang SM supermarket no hindi di maagyan kay puro da mga bolantero at bolantera may dayad man nga adlaw aga kagabi sa ato mga OFWs working and living abroad we are broadcasting live sa Facebook DYRI RMN Iloilo sa YouTube and sa RMN application ta no may dayad gid nga gabi. Sino nagapamati sa ton na radyo man ng Marjorie? Pabumbahas na! Gapamati ko no si Bob Marlow. Sa gapamati, sumong samtang nag-drive kami. Nagapamati si Marlo sumong si Banahon samtang gakuti. Ha? Anong ginakuti ni Marlo? Ano? Marlo, ikaw talaga? Bumbahi lang, hindi pagkutiha kay BF ikaw.

0: PPO, PROX, kagang aton yung mga 551st Battalion. Dira sa may Gimaras, kag mga Gimaras noon, mayad-ayad gid nga kagabi yun sa inyo. Opa, mag-enjoy ka mo sa aton programa. Yes, may Papa G kita. So, nuugay na ka mo. Ugtas ba, Papa G? Kita karoon, maugayo na naman karoon. Bumba lang ang bumba, Marlo. I love you. I miss you. Nag-update kita, mga kasama. Sa palarong pambansa, medal tally naton. As of medal tally, as of 9:30 p.m.
1: Tatak! RMA.
0: Sa aton mga atleta, daog ang aton nga softball team, elementary softball team with the co trainer, the legend, Coach Steve Deximo. Ginperdi nila ang Caraga. No, Caraga 6-1 ang score. Congratulations. Ari ang latest medal tally, overall medal tally naton, mga kasama, sa 2026 Palarong Pambansa, si Tatay Enshong, no? Tanal yun, na nagapangayo man sa prayer, nagtawag yun sa sakur kagabi. Ngayon, makapatambala ba yung mga classmates na? Sa Remen, basic pwede sila ka-offer sa prayer sa iyang apo. Who is competing sa Palarong Pambansa sa may gymnastics. Do 10 years old, tanal yun ang apelyido. No, so good luck sa aton yung mga contingents, no? Sa aton mga players. As of 9:30 p.m., no? May 26, subong ina, Martes ng adlaw, nagapanguna ang National Capital Region. Ang NCR may aras ang 8 ka gold, 4 ka silver, kaga 4 ka bronze. Oh, dugay ta na duda do, dito ka balong basa ha. Si Marlo, abi kina supoy ako. Ang Region 6, ari na ang Western Visayas. May ara, no, sa ikaduha nga pwesto. May ara sang 6 kabulawan, 6 golds, 5 silver, and 5 bronze. Nagapangatlo ang Negros Island Region, or NIR. 5 golds, 3 silver, and 2 bronze. Ang Region 5, ang Bicol, mga uragon. Ang Bicol may 5 golds man, 2 ka silver kag 5 ka bronze. Ang Region 4A, ari maro balabur baskog ini. Region 4A, ang Calabar Zone may ara 4 ka gold, 5 ka silver kag 5 ka bronze. So ang Calabar Zone nagapang 5 nga pwesto. Ang Region 8, Western Eastern Visayas, watch out, no, diri sa Eastern Visayas, kaya ang Leyte, dogin punduhan, ina, ni Richard Gomez, congressman to, si Richard Gomez, kag Lucy Torres, bala nyo man si Richard Gomez, di bla, former Philippine team, ina, sa fencing, ang espada-espada, na bla, kaga si Lucy Torres, daw ara sa may equestrian, sa mga atleta gid ini. Akalain nyo dira sa mga Eastern Visayas sa Leyte, biskan amo lang ni sila sa Leyte, bisan pigado mga pumuluyo to. Grabing pag-develop sa sports. And karon mga kasama, May 26 kontrahon sa Western Visayas Elementary Softball, no? Kontrahon sa Western Visayas karon ang Eastern Visayas. Kastiguwa sila. Amo nang latest naton nga medal tally para sa 2026 Palarong Pambansa.
1: Tatak RMN.
0: Ang team nyo na Cleveland Cavaliers ay sus. Naano ni Cleveland Cavaliers naga plus 1 game pa, no? Ang odds, ang betting on tay anay bigsen dito sa Estados Unidos, online betting nila plus 1 game pa ang Cleveland Cavaliers. Pero ano ang natabo sa Cleveland Cavaliers? Ginsweep sa New York Knicks.
1: Tatak RMN.
0: And some news about the New York Knicks. Alam nyo ba, mga kasama, nga ang coach sang New York Knicks, no? Na si Mike Brown. Si Mike Brown ang una-una nga isa sa mga coaches sang Sacramento King, pero ginsibak na siya, gin-fire out si Mike Brown ng Sacramento Kings, like 1.5 years lang ang iyang pag-coaching dito sa Sacramento Kings. Sus, fire out. Next, gin-fireman siya sang Cleveland Cavaliers, ikaduha sa kabisis.

0: si Back, tapos gin pabalik gin si Back liwat si Mike Brown. Pero subong ang former coach sang Cleveland Cavaliers na si Mike Brown ara na ini sa New York Knicks. Akalain mo yan, gin sweep sang New York Knicks ang Cleveland Cavaliers with their new head coach Mike Brown. Abot kong pa rin tini Norman Black ini si Mike Brown. Kaga bulubantayan man ini ang hampang. So human na di sa pihak, ang balantayan na lang ni ang ining sakrami as ang San Antonio Spurs ninyo kag ang Oklahoma City Thunders. O OKC tagduwa na ni kadaog. Kung sino niya makontra sa kung sino magdaog, amo na makontra sa New York Knicks. Latest update pa naton kay Alex Iyala. Si Alex Iyala tumbalay man gali si Alex Iyala ang amon nga baby loves ni Marlo. Miyane, tumba si Alex Iyala sa duwa kaset. 6-4, 6-2 sa round of 128 sa Roland Garros. And natapos na ang early exit naman si Alex Iyala. Perdi siya kay Iva Jovic, no? Eh, pero si Alex Iyala makumpit man gyapon subong. Buwas nga adlaw, sorry, pet sa 27. Pero doubles, no? Doubles na ini, tagduha-duha, orgy tennis. Tagduha-duha ang makaupod ni Alex Iyala si Victoria Mboko. Ay nakontrahon na si Leila Fernandez kag si Diana Schneider. Diana Schneider. Si Marlo kuno sa San Antonio Spurs. San Antonio Spurs. Kung wala si Wembanyama, tumbalay na Marlo. Tumbalay ng Spurs mo. Preparar ka kay mga pustanay ta. Basta Lakers lang kontra. And yan mga kasama, pinaka may init natin nga sports balita. Hindi na kita magbalita ka Senado. Kaya daw kiningkoy ng Senado. Sigun, kadamo-damo sa problema sa Senado. No, kaduro-duro sa problema sa Senado. Ah, ang butito ha, yung ilay ha. Ang ginagit-git, kaga nagwa-nagit sa panit si Tulpukin ha. Anong gusto galing nilang amoning matabo para maka-online voting. Mugin na daw, kininkoy na bla. Hindi mo na kinala magkato sa plenaryo. Biskan online-online ka na lang. Amo nang gusto na butuhay. To daw, nag-barat si Buya si Senator Tulpo. Pero daw may punto. Online-online para kung mapreso ko, no? Mugin na tumo dyan nga duwa ka mga kaupdana nila may posibilidad ko no, nga mapreso. At least, bisan preso, pwede kabuto kag mamintinar nila ang mayorya. Bulaban tayo na ito ng mga mainit nga mga balita kag para hindi ka mamaulihi sa balita. Tutok lang mga kasama sa aton nga RMN Facebook page DYRI RMN Iloilo. Latest na mga balita, dira nyo mabatian o dira nyo mabasahan kapod naton sa News Center Rajuman Rezzy Danioso Bordon and ang aking technical partner John Hartwell Tuwala. Sa aton mga pinalangga, mga suke, no? Sa mga bulo bata-bata pa, sa mga senior, pulo pahuway ka mo anay ha. Ang mga bulo bata-bata pa, magpasakop na sa dalagan nga may kausa. Ang RMN Freedom Run. This is a run for a cause sa Independence Day. Kag sa ika-20 nga relaunching anniversary sang RMN Iloilo. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. May ara kamo ara kita sang apat ka mga categories nga pwede nyo maintrahan. May ara kita sang 20 kilometer, 10 kilometer, 5 kilometer, kag 3 kilometer. Iwato nini, holiday! Piesta opisyal, June 12 sa Festive Walk Mall sa Mega World sa may Mandurriao kag sa Sunset Boulevard. Dalag ko ang mga cash prize na nagahulat sa mga madaog. Magluwas ni may mga paraffle pa kita. Mga appliances, may t-shirt, medals, may snacks. Hindi na ka magkaon sa balay nyo. Ilis na lang ka mo, preparar ka mo. Taming balas ang kalanuno nyo to. Samtang nagahulat-hulat ka mo to, may aros kaldo, may pandisal, may tinanok nga saging, may kamote, may kap-ising, pansit, molo, kag may ice cream. Kaga nakapromote ka na sa healthy lifestyle. The RMN Freedom Run. Para mag-register, iscan lamang ang QR code sa Facebook post sa RMN kag IFM Iloilo o kun pwede ka mo makakato sa Paforma Boutique na hamtang sa second floor ng Marymart Mall of Activities at Marymart Mall sa Valeria Street, Iloilo City. Ang registration fee sa 3 km barato, 699 pesos. Sa 5 km 799 pesos. Sa 10 km 1,199 pesos lang. Kag sa 20 km 1,699 pesos only. Dali na mga kasama, madalagan kita sa RMN Freedom Run sa June 12, Independence Day.
1: Tatak, RMN.
0: And talking of holiday, buwas gali nga laupit sa 20 City. Holiday gali buwas? Amo na yung Idil Adha? Tama ba Idil Adha? Sa Estados Unidos, kagapon today, at Tuesday sa aton, Lunes sa mga Estados Unidos, it's a long holiday sa Estados Unidos. Kaya kagapo, subong adlaw, is they're celebrating their Memorial Day.
1: Tatak, RMN.
0: Alas 11:20 sa isang mayong gabi sa aton mga kauturan. Standby, kaya kuhaan nato ng latest weather update. Kag syempre, ang Papa G, tag-ulula na ba? Kaya grabe, bubuanay sa ulan sa Guimaras. Grabe nga ulan nanay sa Guimaras to. Puno ang bubon. Ang aton mga pinalangga ka mga suke, kung mga peka mo, Santuan Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Yan rin ang manamit, mahamot, kag saboroso nga kape ni Doc Remelito Uy. Santuan Plus Coffee Mix, himo sa soya, Xantones, kag malunggay. Aboy na yung caffeine-free coffee, so hindi magsulab ang inyong sulok-sulok. Basta lawad-law ka mo, nagainom sang Santuan Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Produkto ni kalidad sang Yes to Health ni Doc Remelito Uy. And parisan nini sang Santuan Plus Gold. Epektibo sa diabetes, hypertension, maduming dugo, nagdudulot iba't ibang sahin ng sakit, pampabaskog ng immune system. Hindi ka katulog, hindi regular ang imong menstruation. Mag Santuan Plus Gold, may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. May sangkap ining ampalaya, mangustin, malunggay, ahos, kag spirulina. Bili na sa mga sokin yung mga botika. Santuan Plus Gold, FDA approved, tag 1450 lamang. Produkto ni kalidad ni Doc Remelito Uy. Available man sa Yes to Health Wellness Center na nahamtang sa 125 A. Young Building, Yulo Street, City Proper. Kung may ginabatsyag, katui ang Yes to Health. Say yes to health.
1: Tatak, RMN.
2: RMN News, panahon.
0: Let's check the weather. Kapundaton sa linya live from Pagasa, Engineer Charlie Depra. Engineer Charlie, good evening.
3: Yes sir, may gabi sa talang niya tagpalamatay sa RMN. Yari pa na kaling nakat sa panahon, karoon nga, adlaw, may 26, tapos may 26. Alas 10 kinas ng gabi, uli na si Plata ng sentro sa tropical depression. Ginabulabanta base sa tanan niya available data, yan sa mga 330 km na sidlangan, na minalasidlangan sa Mindanao kung sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. May kabaskugon nga hangin, magalabot sa 45 km per hora, malapit sa sentro. May pagmadlas naman magalabot sa 55 km per hora. Ang yasining nga movement sa karon, nasa southward. And dali naman sa aton na Western Visayas, para yung kita maka-experyensya sa kung kaisa magalaman nga kalangitan. May mga posibilidad lang sa mga isolated yung mga pag-ulan, pagpanginat pa nag-goob dala sa localized thunderstorms. May natumtong makasarangan niya hangin, magkalit na bagatan na katungdan pa ng bagatan, magkatala sa nga makanay, tumtong makasarangan niya pagbalot sa karagatan. Andal sa ating temperatura, nasa 26, tumtong ba 32 degrees centigrado, adlaw nagkatunod, alas 6, City kay na sa hapon, magabot lak naman alas 5:26 po sa aga. Yung kamuling pinakauli na katsa panahon, ikaw diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
0: Engineer Charlie?
3: Yes, sir.
0: Ano na yung nasiplatan? LPA siya o low pressure area pa niya siya? O tropical depression na siya?
3: Isa tropical depression na sir. Mining monitor natin ng LPA ng ina. Hmm. Isa na tropical depression kay ina.
0: May posibilidad din ibla Sir Charlie nga magpalapit ini din sa aton sa Western Visayas kag makapekto sa aton nga tsimpo this week.
3: As of at pagkabas yan isa ang forecast track possible ini nga mag sulod sa may Philippine area sir by Thursday afternoon or evening and so far wala man ini sang landfall scenario ano mag curvature man iya sining ano forecast track pero sa gihapon mag-enhance ini sang southwest monsoon aton okon habagat naton and then magdala sa mga pag-ulan diri sa Western Visayas.
0: Okay, so hindi man may ulan man direktang apekto sa aton pero do okay nang langgid naton subong ulan. And with this Sir Charlie sanok ayan i-declarar sang pag-asa ang tag-ululan.
3: Yes, possible ini kung magsulod ining bagyo kag sige na mga pag-ulan ma-experience naton by first week sa June o possible na ma-declare ang aton nga sa aton nga rainy season sir.
0: With this, Sir Charlie, madamo salamat sa imo Sir Charlie Deprayan sa pag-asa.
3: Welcome and gabi sa liwat.
1: RMN News Panahon.
0: Salamat kay Sir Charlie Depraso ining tropical depression masulod sa Webes. No, sa Philippine Area of Responsibility galing mamekos-mekos lang ni sa atin. Mamekos-mekos lang niya sa par kag magwa naman tantrado kang klaseng tropical depression ka. Pero ba si ari ng hudyat no lapit ang tag-ululan aton timpo gani perti man ka paang pero at times no labi na gid sa hapon amo ni tag-ulan so kambyo klima na naman ala budlay naman ni ang kambyo klima kay diri naman mga ubo sipon hilana trangkaso bagat wow so paghalong ning gid kamo and ang bulig baka bulig sa ubo sipon hilana trangkaso ninyo ining produkto di kalidad ni Dr. Ramil Uy ining klinika D3 Bio. Kung nagatrangkaso ka nga may upod ng ubo, sipon, kaplanakit sang lawas, taas ang hilanat mo, sobra tatlo na kadlaw, katuli mo tutunlan, barado ang ilong. Kag wala ka pa nabor, wala ka nagabusong, ginatrangkaso ka na. Base viral infection na yan. Mga kasama, D3 Bio. Oy, kasamang John Hartwell. Hartwell, pasunod yung aton nga iPhone 25 Max. Kung nga mo nang ginabatyag nyo, base may viral infection na. Kung himuon, inom kita sa klinika D3 Bio. Ini ang medium, may medium chain triglycerides. Ngalin sa extra virgin coconut oil kaga sa vitamin D3. Nagapabaskog sa inisang atong resistensya. Ginapatay niya ni ang mga kagaw, virus man o bakterya. Amo nang ginatawag naton nga natural nga antiviral. Kaga antibacterial specialist. So, ubo, sipon, hilana, trangkaso, mahinang immune system, tonsil. No? Kapala sakit ang inyong ulo kay gutom ka mo. So, nagapatanlas pa inisang memorya. Inom ka mo adlaw-adlaw. Klinika D3 Bio ang natural nga antiviral. Kaya antibacterial specialist produkto de kalidad ni Doc Ramil Uy. Pwede nyo man mabakal ini sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Dala check-up. Gusto ninyo? Libre? Pwede. Bumisita lang. Magkanto lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo and Medicina and Wellness Center branch located sa may kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa siyudad sa Pasig, Barangay Baybay Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kaysa mga taga Quinto Distrito, yara na sa may Sara, no, may Sara Branch sa Apologista Street, lapit lang sa Sara Public Terminal. Diyan nyo mabakal ang mga produkto na kalidad ni Doc Ramil Uy, kasubos ang DTX 500, Pure C, kaklinika D3 Bio.
1: Tatak! RMN.
0: And sa aton mga pinalangga nga mga suke, hindi man kamo magkalipat nga mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing and balancing nga limpyo, nagapabakod kag nagabalanse ini sang sistema sa aton ay kayong lawas. Ang epekto sini ang tanan nga mga sobra nga kabangdanan sa mga balatian ginabuhinan niya. Dinabuhin na niya ang sobra naton nga sugar, cholesterol, uric acid, and asin. Sobra sa fats o tambok, creatinine acid kag, constipation, kag iban pagid ng mga sobra. Kag ang mga vitamins and minerals na kulang, dugangan sang evergreen para pabaskugon ang aton ng mga cellula. Inadugangan sang evergreen ang kakulangan naton sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, and zinc. Gintingob ni Dr. Crispin Hico ang puwersa sa sampito para sa aton ikayong lawas kompleto ang benepisyo. May sakap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kagang evergreen, may vitamin C. So pwede sa mga kiddos. Quality product of Doc Hico, Alternative and Health Food Center, aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar. Tumarkita Evergreen Herbal Capsule ang katimbang naton sa aton ikayong lawas. Kung may pamangkot, idirekta. Text kay Dr. Spin Hico sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
0: Mayong nga gabi sa aton mga kauturan, mga driver, mga sika driver sa dao, sa may Iloilo Fishing Port. Mayong gabi sa inyo sa aton mga driver, jeepney drivers, and sa aton mga taxi drivers, ang Radio Manibela drivers. Halong langgit ha, sa inyong nga pagmaneho. Op! Hindi ha, nagay kute kay misis. Hindi nyo ha, nagpakutiya si misis. Mayong gabi kay Mama Mercy Rasgo, Myrene Celes, Cambe Ags, hello. Kaya kagawad Dina Hermano and Ma'am Delsa Hermano. Kay Mama Bernadette Labez Peson and kay Ma'am Gladys Peson. Kay Coach Steve Deximo, ang pinerdigali nila kagapon ang SL Raa. Central Luzon ang ginperdigali. Sang elementary softball girls and boys. Amo ni ang Eastern Visayas ang kontraon. So good luck.
1: Tatak RMN.
0: Tanan-tanan natin yung mga atleta, no? Mayong gabi, Ma'am Telly P. Firm, Nanay Lorna Vasquez. Oy, shout out sa pang ace pictures ang Iloilo. Kaga sa Team Tabay, nag Santa Barbara, si Coach Ray Marta Cabrera. Ma'am Telly P. Firm, Sir Jespal, mayong gabi sa imo. Ma'am... Okay, noted. Kaya Sir Nicolai Somes, Hernani Molenyo, tamyo ko lang kay Neneng Moroy, Stephanie Denmark Marvi, kay Ma'am Susan Pisascar, Mama Margie Cubillas, Ma'am Alice Friedrich, Ma'am Lorena Rabe, Ma'am Jodeth Aragon Jucades, Ma'am Fecapada, Ma'am Mary Recabar, Wilfredo Dicena, nagapamati, long time no here sa mga tagatan sa Timawa Zone 1. Kay Jibe Ministro, shout out lang sa mga langto nga Senate Majority, especially kay Alan Peter Cayetano, kay Miss kay Senator Amy, Miss Manga Marcos. Si Ma'am Mercy Rasgo, Romel Raquel, Ma'am Avic Paez Esmeralda, Gonzales Snooki Galon, Margarito Maramento, kag Agusto 5, monitoring all the way from Kuwait.
1: Tatak RMN.
0: Mga kasama, mag Super Fiber anay, antes kita mamate kay Papa G. No, aning Super Fiber ang fast-acting colon cleansing product. Epektibo ini kagarantisado ilabinagid kung mga constipated ka mo o hindi regular ang inyong pagpamuhin. Inom ka mo Super Fiber. Kada gabi, antes ka mo magtulog, mag-inom sang Super Fiber ang fast-acting colon cleansing product para malimpyuhan ang inyong colon kag malikawan ang makamamatay ng balatian nga cancer, especially ang colon cancer. Kada gabi, mag Super Fiber. Oras, alas 11:38, oras na with Papa G.
4: Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship na mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala, kaibigan. Abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the Certified Energy Booster and Libido Enhancer. Mega Man, nagtataglay ng mga aphrodisiac agents that instantly induces sexual pleasure and excitement. Mega Man, pinatataas ang sexual stamina upang lubusan na makamtan ang kaligayahang inaasam-asam. Mega Man, purely herbal. No side effects, no contraindications. Proven effective. Mega Man. Ito ay FDA approved. Mabibili lang sa mga butika.

0: Dear Papa G, ako gali si Dayan, Yang Yang ang tawag nila sa akon. Kag 22 years old sang Dumangas, Iloilo. Masami nga ginatawag ako nila sang amusin ang Yang Yang. Second year college pa lang ako sa kurso nga entrepreneurship. First time ko nga makanubyo, Papa G, hindi man kukuntan eh. Ugaling, ti, ang goal ko gidya, nga makagraduate anay sa college antes magnubyo-nubyo. Pero wala eh, nadalagin ako sang pitik sang akong tagipusoon. Charot, ha? Kag ang nubyo ko, Papa G, nga si Charlie, ang nakaunagid kuha sang akong pagkababae.
1: Mga dai, may sugid ko bala sa inyo? Ay, ah. Tanin din yung pag-judge, ha?
2: Yang-yang? Nga, ah, ano bala ina, ha?
3: Don't tell us nga, hindi ka na virgin, ha?
1: Wana. Amo na gani. Hindi na ako virgin. Natabo na kami ni Charlie last week.
2: Ano? Bugaga kagi dyan, no? Hoy, wala kagi na mensar, no? Second year college pa lang tabala. What if adi magbusong ka, ha?
1: Wala man kay ginwedro man niya. Kabalo man siya kunoy.
3: Ang pre-com niya, basko nag-pre-com siya kag amo pa na makapabusong si imo. Buambot si imo, yang-yang.
2: Ay, ambot, ah. Wala pa gani ka muna isang kabulan. Ginsuko man ang bandera mo. Nga aga ka lang gidaw.
1: Mga day, wala ko gitabi na pungga ng kaugalingan ko eh. Anon ko na karon kinatabo na natabo. Pag-ugali, aton-aton lang niya. Wala may magwa ng istorya, ha? Please?
2: Yang-yang?
0: Papa G, ginpunggan ko gidbala ang akong kaugalingon, pero nadalagid ako sa kapagros niya. Siling paganan nila, wala sang mahuyang babae sa mapagros nga lalaki. Wala pa matuod kami na isaan kabulan sang nobyo ko, pero ginahatag ko na sa iya ang akong pagkababae. Kagdiragid ako, nagsala tungod.
4: I think we should end this, Dayan.
1: Ano? Ano ba't mo silingon, Charlie, ha? Makigbulag ka na sa hakon?
4: Ho.
1: Ano? Wala pa gani kita maka first month, sari, bulagan mo na ako? Ano? Ginkuha mo lang pagkababae ko, tapos wala na? Amo bala?
4: Yang-yang.
1: Ano gid ba lang rason mo nga bulagan mo ako? Ha?
4: Tungod, may iba na ko nga palangga.
1: Ano? Saan mo lang sinakapos? Gago ka! Palikero ka nga sapat ka! Ginkuha mo lang ang virginity ko, tapos bulagat mo ako? Gabaan ka, Charlie! Gabaan ka!
4: Bah! Ano?
0: Do, hindi ko mabaton, Papa G, ang natabo sa mo. Nagalalaing gid ako. Ginkuha ya lang ang akong pagkababae. Kag makigbulag sa akon. Virgin ako ang nakuha niya. Kag importante kung tani ina sa akon. Pero kahapos lang niya. Nga ginkuha. Pero wala na ako sang nahimo, Papa G, kundi batunon ang tanan. Kag mag-move on. Pero nabatian ko man ang tanan nga akig sa akon sa mga amiga ko. Bakaligat ang pilakabulan, naka-move o nagiman ako, Papa G, kaginari lang. May nangilala sa akon samtang nag-me time ako sa coffee shop.
5: Waiter.
1: Amo ginibala na namian ko ni magtambay mo. Kay kanamit sang iced coffee nila.
5: Hi, miss. Pwede ba lang ako makapungko, Dre?
1: Ha? Nga, wala na bala po nung kuan ni Iban?
5: May harap pa man, pero nakita ko, Abing, ha, daw, kaisahan nung nagalang di. Anyways, ako gali si Duan. Abi mo, friends na ba lang nga daw sa Facebook? Tingala ko nga daw kapamilyar gid si Imo, eh.
1: Ah, Tood ka?
5: Oo. Santo sa Facebook talaga makita. Subong niya. Personal na gidya. Akwan, pwede ba ako makapangilala sa imo?
1: Kilala mo naman ako, hindi bala? Friends ta, siling mo sa Facebook?
5: Oh. Your real name is Diane, right?
1: Balan mo ah.
5: Pero abi mo, dugay ta na ka nga crush. Dugay ta na ka ginasubaybayan sa Facebook. Pirmi ko makita ang mga my day mo and post mo. Gani, malipayon gid ako nga makita ka sa personal.
1: Ano?

0: Franco na niya ako sa FB page, Papa G. Kag matuod gid man ang ginasiling niya sang gincheck ko ini. Nanginala siya sa akon kag daw ka-okay man sang postura niya. Kag daw ka-respetado man nga klase tao. Kag tungod ka move on naman ako sang ex ko, gina-entertain ko si Duan, Papa G. Kag nagsugot ako ng mga luyag siya sa akon.
1: Mga dahil, ginapakilala ko sa inyo si Duan. Suitor ko.
2: Hello sa inyo.
1: Hi, Duan.
2: Duan, Lilia.
1: Hi, Duan. Halungan mo gidang amiga namon, ha?
2: Oo, oh, ah, ako pa. Palangga ko na si Dayan, gani halungan ko gina siya.
1: Very good. O, ti ma-order kami ni sa counter, ah. Dali na ka mo ni Yang Yang.
2: Hmm, sige, sige. Kami mabantay sa mga bags ninyo, ah.
1: Thank you. Josie, let's go.
3: Okay.
2: Mga buot, manggali ang mga friends mo, no?
1: Oo, ah. Mga buot na sila, ya. Pero, inilang ang tandaan mo.
2: Hmm?
1: Hate ginabala nilang cheater.
2: Mo bala? Hindi mo ko cheater. Promise ko sa imo. Hindi ko gitpagsakito ng buot mo, Yang. Basta, ihatag mo man sa ako ng loyalty mo. Ha?
1: Duan!

0: Papa G, kung loyalty lang ang paghahambalan, loyal kuya katama eh. Pagkatapos na muna inom-inom, nagkalahubogi kami Papa G sa mga friends ko kag wala man ako ginpabayaan ni Duan. Gindulong niya ako, amuman ang mga friends ko kay may salakyan man siya. Kag ako naman niya, hindi pa kuluyag ang magpauli, ganit na pilitan na lang si Duan nga mag-check-in kami nga Duan.
1: Duan, palipaya ako.
2: Sure ka ba gusto mo na yung tabo, ha?
1: Oo, oh, gani. Sige na.
2: At sige. Sige mo ka.
1: Amusin na.
2: Idaso ko na, ha? Lastar, idaso ko na.
1: Sige, idaso ko na. Dumaano na ako.
2: Padalugon
1: ka. Dugay pa.
2: Ano? Shit. Sipag ka namin. Shit. Ano na? Shit.
1: Ay, dali lang. Dali lang. Wala ko na nakabatsyagaw. May nagsulod? Hala, dali lang.
2: Gani. Batsyaga lang pala. Shit.
1: Bisan wala.
2: Shit, batsyaga lang.
1: Sige.
2: Shit.
1: Sige na lang.
2: Shit. Kugayong lang bala. Shit, kumagawa na ko.
1: Kagamay.
2: Kumagawa na
1: ko. Kugayong
2: ko to.
1: Namit. Hindi.
2: Aw.
0: Nakibot din ako Papa J, nga amo na to kagamay sang iya ni Duan. Do iya kabata. Do ako pagani ang roll on nga deodorant sa kargada niya. Ako nga daan Papa J, when it comes to size, duya ko gid nga dako-dako eh para mapuno gid ako pareho sang isa ko ka ex. Abi ni Papa J, do na turn off gid ako sa iya. Asta nga.
3: Ano? Gamitot as in gamerls? Hala?
1: Dahil ay, do na turn off ko sa iyo.
3: Importante, ganayahaw.
1: Oo eh, happiness na iabalas ng papayi.
3: Ba? Huy, nagatlog. Huy, nagatawag lang si Doan, ha?
1: Dahil
3: wala
1: mo
3: kikin na sabat. Kapila na siya lang magtawag sa iyo.
1: Sabta na! Tanawan, anabi ako gana eh. Ano man? Sigihon ko pa niya.
3: Kaya buti mo, yang-yang. Ano, gid bilang ginapangita mo, ha? True love o con-sex lang, ha? Ano?
0: Siyempre, true love with sex, Papa J, ang ginapangita ko. Love ko siya matuod, pero hindi man ako malipay yun sa kamay, di ba na? Kay balaw ako, Papa J, nga willing gid si Duan nga porso ako. Bangod balangga gini ako. O galing na turn off gid ako Papa G sa iya. Tungod kagamay-gamay gid sa iya kargada. Ano ni Papa G man? Daw sa buang ko no. Palihog lay gayo man niyo ako. Ako gali si Dayan alias Yang Yang sang Dumangas Iloilo. Madamo gin salamat and more power to your program Papa G.
4: Ang ining abayan, dulong sa aton, sang Mega Man Herbal Capsule for your standing ovation. Kung wala nag-standing ovation, mag-Mega Man Herbal Capsule ang numero uno nga kapsula panlalaki sa bilog na Panay Island, Kagimaras. Hindi lang pampatindog, pampapagsit, kag nagapubulig ni Bato sa Pulaw, kag nagadugang sang resistensya nating mga lalaki. Biskan gamay na, pero kung sige-sige, madako, mangyapo na. Mega Man Herbal Capsule, safe kataba kay puro herbal ang iyang ingrediente. FDA approved na ang Mega Man. Tandaan, basta happy ang wife, happy ang life. Paano maging happy? Money and bumba. Mega Man Herbal Capsule, makabulig sa iyo na tatay. Tandaan, inom kita dua kakapsula sang Mega Man Herbal Capsule antes ka mo maglabing-labing. Kag new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay. Sa mas babaskog na resistensya, duga nga enerhiya, kag mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Para iwas masakit, NANS Herbal Capsule Super Plus, ang natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. ay nagabulig din eh. Kontra sa kapoy kagpagpangluya sang lawas, available na sa tanan ng mga butika sa binog na Panay Island kag Guimaras. Pilia ang NANS Super Plus, the anti-cancer food supplement, at ang isa pa kaprodukto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma, ang NANS Liniment Oil. Para sa palanakit sang kalawasan, inom kita, ay inom. Manyos ka mo sang NANS Liniment Oil. Rayuma, arthritis, varicose, muscle pain, joint pains, na undan ng mga bali. Areo, pirme ka mo gina bering. NANS Liniment Oil. Tanggal ang sakit ng katawan sa NANS Liniment Oil. And epektibo pa na insect repellent para malikawan ng dengue. NANS Liniment Oil. Tanan ini, produkto ni kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Alas 11:50, hello!
5: Hello, good morning, good afternoon, good evening.
4: Sala-sala ka! Nagasala na kita sa programa, ta! Mayong gabi si Ibon Nanay Bebotsky.
5: Idlaw gid ako kanimo.
4: We miss you, Nanay Bebotsky.
5: Ay, sa dinti mo nagkado.
4: Diyan lang sa sakang ni Mrs.
5: Ay, ang buti mo na ya. Ko ginoo.
4: Problema ni Wayang Yang. Ah, Wayang Yang, Yang, Yang.
5: Ni Yang Yang. Wayang Yangan, gid-express adlaw. Sigigid. Tamaan ko. Sigigid ka gamay-gamay ning sa pinakadlaw matabuan mo kay idang gamay-gamay kag bumusong kao ibi kagid mag-graduate kagid sa UAI o classic by kadiring
4: paano ka balas at least siya prangkasa at gamay-gid man ute anong mo nabi
5: yung gamay-gid man paiti ano gibala maiskwila kao mag-graduate ka, mangita ka, obra, uko, mabiga ka, magbusong. Ano, gibra ka, ginapaiskwila ka man. Naghampang timo ka, klayo, timprano pa. Tanawa ba na, atong una, ang gibiyaan ka, ikaduhana, na turn off ka, ano, gini mga turn off, diin ka ma-turn on. Sobrahan man,
4: klabi. May gani ang gamay, di ba? May gani, may kaya pwede sa tanan ng buho.
5: Uy, sugoy, sasrakan daw din gamay-gamay ka ginali. Bata, play, produce, nakadaaw.
4: Oh, oh, walang tawa bala. Malay kay Yang Yang, kay amo nati, hindi, sige ho niya pa, o bayaan niya na to?
5: Eh, hindi, mag-ano ka do, mag-ano gani, magliwat batasan, konsentrahe yung eskwila mo, ay oo, dali na lang abri klase naman sira, abri klase sa abri klase sira makakatapos ka dapat kung iginalaktan mo sa ngayon pulos sa pinakaadlaw ay di mo tatapusan na lantawa balay ubra mo iginikanan mo gilin frustration yung ginahatag mo o tanawa bala mag second year, third year ka doon, fourth year, pinakaadlaw tapos ka doon, kundi pati mo katapos, ano po nung?
4: Kung tapos ka, pa gusto, ibigay mo kung gusto mo ah.
5: Kung gano'y kagasun pagkatapos, oh, kataas pa ka mga tisyon, doon ka rin, ang buot na yun, pwede mo loo sa ginikanan mo. Namula na magtarong ka doon. Ikutay ko magpangita, ati mo, kag hindi ka magtarong, ti, sige ah, rupi na ti yung pangita ka ng mga dako. Riagid ang dako ng American size.
4: Basta magkarabitas ng imo.
5: Ay, Diyos ko, Noy. Mula na mambal ko. I miss you.
4: Miss you too, Nanay Bebotsky.
5: Ay, lang. O, sige, bye-bye.
4: Salamat man, Nanay Bebotsky. May nga gabi man kay Boss Totong Montejo. Get well soon, ha, kay Ma'am Rosie Montejo ng City Furniture Appliances Store. I saw Ma'am Marilu Villalobos na gamonitor man sa ito, ha. Asang Luben Store dira sa Maila pa si Tristan at the Aces mayong gabi Jonas Jonas Kamayodo mayong gabi man kay Mama Mary Ricabar David Almuenda, pamati, kung diri si Mo, tiyo, biskin are, ko sa Manila. Si Mama Maria Ruby Canonicato, watching from Mission Road, Loma Linda, California. Paunti ka man dyan. Anong paunti man? Margie. Lori May Graciano, mayong nga gabi, Erwin Garcia. Si Maintuan ka man gyapon sa gayga, liwat-liwat. Sang una, naintuan ka na to, subong, nakikuan ka na dyan. Johnny Guerrero, classmate, mayong nga gabi, si uy, kita ay kami ni Mimi, ni Cheryl Bulyag Magallanes, nagpag-imaras. Si Mimi sang Sunday, no, sa Manggahan Festival. Bigahalan, baw na dimat mantong isa. Hambal ni Mama Margie, hambal ni Ma'am Sir Jess Palanan, paintuling ka na naman da, daw alingangakaw. Sa gusto mo sa dako, nga pirmi ka ginabayaan, tiara, gamay, oh, sigurado kung kwaon mo ng gamay, hindi naman babagi. Sigurado, solo mo na na yung imong amigo. The size really matters? Survey says, yes! Hindi guro gamay iyayang-yang, basi ang imo, ang dako. May punto ka. Erwin Garcia, wala sa kabatyag, tiyoy punch. Hauti agoy lang, bawgin piki, ya pa. Wala kagaliman yung batsaga, nagpapiki-piki ka pa sang imo ginabatyag. Tanidigto pa lang, samtang ginakayaba ka, ginuntat mo na. Makati siyang ing imo ya katulgid uy imo ginuna. Ay Jamaica si boy, ay turn off. Amali Ma'am Susan, ay turn off. Mayo Kabane, happy listening sa mga Kalugas, Kapilitan, Kalawigan, Kandado, Kabana, Kangkang, Kabansagan family sa Barangay Igka Dios Leon. Biskan gamay imo, way problema, importante healthy ka. Ang makabulig pang pa-healthy ang Life Extension Vitamin D3. Ang doctors recommended and most prescribed vitamin D3 brand and numero uno nga ginasiligan ng vitamin D3 sa Pilipinas ni. Ang Life Extension Vitamin D3. Sekreto para healthy ka, pataas lang ang vitamin D3 level mo sa dugo. Paano mo pataas? Inom ka 2 ka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw pagkatapos mo pamahaw. Ini ang pinakarekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors. Aprobado sang FDA USA kag Philippine FDA. Ining Life Extension Vitamin D3. Kaga para epektibo ang resulta, kada gabi mag-inom ka sang Super Fiber. Amo nang pamares. Kaya kung lain ang pamatyag, magbisita sa pinakamalapit na Life Extension Medical Clinic and Pharmacy sa inyong lugar para mag-avail ka mo sang libre na medical check-up. Manahamtang ini ang ilang mga clinic sa lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area. Tagbakharo, Barangay Poblasyon, Zone 1 sa may Estancia. Simeon Aguilar Street sa siyudad sang Pasig. SM City, Iloilo, lower ground floor, Bangadama, Santa Barbara. JC Zulueta Uton sa San Miguel, Jordan Guimaras, Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. And Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy life. Arimin. Mayong gabi, Tiyoy Punch. Hi, Kaiser Radsmar. The listening subong, ang balimam Avic Paez Esmeralda. Mayok Kabana. Happy listening kay Auntie Paulina Kapulot. Tiyoy, ang malaygay ko lang kay Yang Yang, kung ayaw mo, bayai. hindi mo na pagpasaligon ang lalaki. Once and for all, kung hindi ka saya, hambalan mo man ang matuod, hindi ka saya. Hambal nga, hindi. Prangkahon mo sa... Mas may pa prangkahon, basta pa sa pasaligon mo nga pasaligon. Galing nga sa uli, base ikaw man ang mangita. Sagay ka pangita san dako, pero dako man ang tsansa nga bulagan ka. Ano gid man kung gamay ina? Mahirap, baling budlay magkita maghambal ng mga lalaki. Kung gamay ganit, insecure kita. kaya mag-insecure eh. Kung gamay na, madula asawa mo, magbalik din, nakaka-insecure ka ba? So it's either pili, no? You can't have both. It's either you're gunning for sex or you're just looking for a good sex sex life or someone, no, isa ka lalaking matindog, no, magagampanan ng pagkabana na magpapalangga sa imo. Pero you have the choice, so you always have a choice. So pili, I hope you can also like voting para sa pagbutuhay. I hope you can also vote wisely, like choosing your right lover.
6: Tatak RMM.
4: Dos minutos makalipas ang alas 12. Good morning, mayong aga na sa atong mga pinalangga ng mga suke. May mga power updates kita antes kita mag-escapo. Pero antes kita mag-escapo, tandaan na ang pinakabago nga kape. Ang Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Bakal-bakal na ganyan yung Kape Henyo. E man, 14-in-1. Hindi ka nakita kape nga 14 ang iyang ingrediente. May ingredient ini, may ingrediente ng ini nga collagen. Nagbuligid din para maging guwapo. Nagapahubin ang ini nga Kape Henyo. May mangustin, malunggay, Garcinia Cambogia, may chia seeds, makabulig din sa aton nga digestion ining chia seeds. Ang black cumin, may sangkap pang dalingid ah, may sangkap man nga kokwa, gotokola, makarut, kape, and syempre ginseng.
6: Tatak RM.
4: Ano pang ginahulat nyo? Magkape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Nagabulig sa pagpahubin, nagapahaliw sa mga balatian, nagapanaminis ang aton nga pagpabuhin, nagaparelax ang una-huna, kapautay sa pulaw. Kaga syempre, gimpatamis ini sang stevia. Sa mga diabetic, no? Stevia ang patamis. Kaga ginpanami pagid sang non-dairy creamer. Dapat nyo gid matilawan ang Kape Henyo 14-in-1 coffee mix available na sa mga suki yung mga butika. And pwede man mabakal dira sa may Zamara Shop sa may Mary Mart Mall Activity Center. Murang-mura. Aga, sus, kumatilawan mo ini. Mahambal ka, tiyoy. Kampiyon ang imong agin patigayon. Kape Henyo 14-in-1 Herbal Coffee.
6: Tatak! RMN.
4: Merkules na kita, daw holiday subong, piyesta opisyal subong, Idil Adha. Ang mga porsyon nga may mga brownout subong ang Merkules, petsa 27, apat ka oras, alas 8 sang aga, tubtub alas 12, ang apektado ang porsyon sang Leganes. Santa Rosa Subdivision, Barangay Kagamutan Norte. Kagamutan Sur sa Leganes. Subong man nga petsa 27, siyam ka oras. Ang kalawigon sang brownout, alas 8 sang aga. Tubtub alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Ang apektado, ang Municipality of Balasan, ang Gimamanay kag Zaragoza. Zaragoza, Balasan. Amo nang maka-experyensya sang brownout. May ara man sang brownout sa may porsyon sang Zaraga kag Pototan. Alas 8 sang aga, tubtub alas 4 sang hapon sa Talibong 1, 2 kag 3 sa Zaraga. Kag Hambalud 3, Dungsol kag Dawis sa may Pototan. Subong ina ng Miyerkules, mga kasama. 5 minutos makalipas ang alas 12 sang mayong aga. Good morning na, kita ay naman kita karon diri sa programa Isugid kay Tiyoy. Sangalan sang aking technical partner na si Rajuman John Hartwell Tuwala, ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho. See you again later. Yeah, kita-kits kita. Have a beautiful day and enjoy your Wednesday. Ciao, baby.
6: Tatak RMN.
7: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
8: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: pamalaan nga amay namon. Salamat sa sini nga adlaw. Makabangon kami nga buhi kag may kabasko. Salamat sa paghatag sa kusog kag kabakod, sa suporta kag maayo nga kalawasan para makatrabaho. Sa karon, kinatukod namon sa imo ang among mga abyan. Mga manguma nga kakayod para sa pagkaon sa tagsa-tagsa. Kinadumdum namon ang ila, kamaayuhan, maayo nga panglawason, agod makapadayon sa ila pagtatap sa ila kaumahan. Salamat o Ginoo sa pagtoy-toy sa ila kag paghatag sa matayuyon nga resistensya sa tagsa kaadlaw. Kabay pangamangin bukana ang ila alalihon, bangon sa subong, kadamo sa mga pagpanghangkat na ginatupang naman. Pasailuha kami o amay sa among mga kasalanan, patawara kami o Ginoo. Initanan ang ginasambit kag napangayo namon sa pangalan sa anak mo, Hesus Kristo. Amen.
1: Maayad-ayad nga aga, good morning mayong aga sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Good morning sa aton Regional Executive Director, Director Dines Arpia, kag sa duha naton kamaambong kag mapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Good morning man sa mga partners naton sa local government units aton nga mga agricultural extension workers, local farmer technicians kag farmer leaders nga nagaupod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Sa gihapon, ako ini inyo kasubong nga mangunguma James Ugatis ang mangin kaupod ninyo sa sulod sang 30 minutos. Shout out kay Ispi Romulo Galfo, kay Sir Yupoldo Manulat, kay Sir Jun Panyergo, kag Ma'am Terry Panyergo. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa. Good morning man kay Sir Gilbert Kemba, kay Sir Francis Gonzaga, subong man sa kay Sir Samuel De La Viga, kag Sir Celso Galieto, maayad-ayad gid niya aga. Kay Felicito Sitoy Gostilo, maayo lang nga pag-inom sang mainit-init nga kape, subong man sa kay Cesar Sudad, kag kay Amado Padilla. Thank you sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagan sang Agrikultura. Ginduso ni Engineer Gwen Mondihar, isa ka organic farmer kag chairperson sang Regional Agriculture and Fishery Council o kon RAFCI, ang paghimo sang pagtuon o kon comparative study para nga mainganyo ang mga mangunguma nga magsaylo sa organic farming. Suno sa kay Sir Mondihar, dapat mayala sang ipakita ang mga mangunguma kung ano ang bintaha sang organic kag synthetic nga farming, ilabi na sa kita kag epekto sa ikaayong lawas. Ginpahayag ni Sir Bukbuk Mondihar, madamo sang mga mangunguma ang nagapang-alang-alang sa pagsaylo sa organic farming bangod sa isyo sang kadamuon sang produkto kag kita. Sa piyak sini, ginpahayag sang aton nga Regional Agriculture and Fishery Council chairperson nga dapat balansihon man ang tanan para sa kabilugan nga paglantaw sang food security kag sustainability sang pagkaon diri sa aton rehiyon Western Visayas. Ginhimo ni Engineer Mondihar ang pahayag kadungan sang pagbukas sang ika-11 nga Regional Organic Agriculture Congress nga sa nagligad nga semana. Kag nagapanginbulahan gikita sa aton tanan nga mga organic practitioners nga nagpakigbahin hindi lang sa ginhiwat naton nga Congress kundi sa aton man nga organic agriculture exhibits nila sa Kasarial, Iloilo. Kag panginbulahan, pagpasalamat naton sa tanan gid nga nagsapdag sang mga organic produce sang aton nga mga PGS certified farms dili sa probinsya sang Iloilo kag kaiping nga mga kabanuahanan. Ang inyo nga pagtangkilik, ang inyo nga pagsapdag kag inyo pagbakal sang ilang nga produkto, dako gid nga bulig nga padayon naton sila mangin inspire sa pagproduktong pagtanom sa sining pamaagi, hindi lang kaayuhan sa ikayong lawas kundi kaayuhan man sa aton palibot, sa aton environment kag sa sustainability sang pagkaon ang aton gid nga tanawon. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa mga farmers naton nga katapo sang Kadilang Farmers Association kay Bautista Palencia, Jane Palmares, subong man sa farmers alin sa Hitulio San Miguel, Navalas Farmers Association sa aton nga chairperson dila kay Gaudencio Lagardon, kay Rino Dicen, Ginita Dicen, kag Francis Mentoy, kay Sir Serafin Plobido Jr., kag kay Kagawad Alex Lamanero, kag Sir Honorato Santarfa. Salamat sa pag-upod sa aton nga programa Kadalagaan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan. Sa dugang naton nga balita, aton tagaan sa Igtalopangod, nakabulig sa pagsaka sang water level sa mga dam sa probinsya sang Iloilo ang pagtupa sang ulan sa nakaligad nga mga inadlaw. Sa monitoring sang aton katuwang nga opisina, ang National Irrigation Administration, nagsaka ang tubig sa sadtong nga mga dam nga nagpanaog sa critical nga water level sang nagligad nga bulan sang Abril, sang nagsugod ang mainit nga panahon kag wala magtupa ang ulan. Halin sa tatlo top 4 ka dam sa probinsya sang Iloilo, duha na lang ka dam subong ang yara sa critical ang water level nga amo ang Balutak Viejo RIS Dam sa Rizal, Balutak Viejo, Iloilo, kag si Balom Diversion Dam sa Leon, Iloilo. Suno pa sa National Irrigation Administration nga bisan yala sa critical level ang nasambit nga mga dam, hindi pa initoman kanubo. Padayon man nga nagabantay ang aton nga National Irrigation Administration o NIA sa water level sa nasambit nga mga dam, ilabi na nga ginapaabot ang pagsulod sang El Nino phenomenon sa masunod nga bulan sang Hunyo. Sa kaangot naton nga balita, ginpasiguro sang Department of Agriculture ang kahandaan sang sektor sang agrikultura batok sa pamahog sang tuman nga kalamidad kag ginapananaw nga Super El Nino sa aton nga pungsod. Ini ang ginpabutyag sang ahensya matapos mag-aviso ang PAGASA nga may 92% nga tsansa nga magdungan ang southwest monsoon o kon habagat kag ang Super El Nino halin sa Hunyo tubtob Agosto subong nga tuig. Sa isa ka interview gininkumpirmar ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa nga madugay na nga aktibo ang ILA El Nino Task Force kasunod sang mando ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. nga protektahan ang supply kag produksyon sang pagkaon sa aton nga pungsod. Para mabatuan ang epekto sang El Nino, ginpabaskog pa sang Department of Agriculture ang pagpanagtag sang mga pananom nga sarang mabuhi bisan sa tig-ilinit, pati na ang sampaggamit sa mga solar irrigation systems. Magluwas sa usto nga tiyempo sa pagtanom kag nagakaangay nga mga binhi, gin pasiguro man sa departamento nga may nakahanda na nga quick response fund o kon QRF kadungan sang templano nga inventaryo kag pagplastar sa mga libre nga binhi, buno kag iban pa nga mga bulig para sa aton lokal nga mangunguma. Sige-sige ang monitoring sang aton ahensya sa epekto sang El Nino sa subong nga tuig, at the same time puspusan man ang aton nga pag create sang awareness sa aton nga mga mangunguma kung ano nga mga pananom ang mahimo naton itanom sa sining tinion. Kag sige man ang aton nga mga panugyan sa aton nga mga farmers nga sa sining pagtupa-tupa sang ulan sa palibot sa aton nga mga kabanuhanan, hindi gid magkalipat nga mag check o mag-checkyar sa mga legitimate nga mga social media platforms sang aton nga gobyerno sa para sa nagakaigo nga advisory para sa aton nga panahon. Hindi magpadaso-daso nga maghulom o kung magsabod sang aton nga binhi halin sa Department of Agriculture kay base maalangan ang inyong nga mga pananom sa sining first cropping season. Kinahanglan mangin guided kita sang siyensya sa aton nga pagtanom para masiguro naton ang aton nga patubas sa sining first cropping season. Magpakigangot sing gilayon o kung magpakigangot permi sa aton nga mga local government technicians o kung agricultural extension workers para sa kadugang nga mga kasayuran o informasyon bahin sa El Nino. Sa kasubong man naton nga updates, no, ginlantaw sang aton katuwang nga opisina ang Department of Science and Technology o kon DOST nga magalabot sa 49 ka mga probinsya ang mag-experiensya sang below normal nga pag-ulan sa Oktubre kadungan sa pagtukaw sang very strong nga El Nino. Tuno sa kay Science Secretary Renato Solidom Jr., kadamaan sang maapektuhan nga probinsya ang nahamtang sa Visayas kag Mindanao. Ginabanta nga 41% lamang o kon top 80% lang sang average nga ang mabatyagan nga pag-ulan. Pagka Nobyembre, may areas naman sa Northern Luzon ang maka-experyensya sang way below normal rainfall nga 20% lang ang average. Sa pagka nagpaandam man ang ahensya nga ang mga manguma amo ang mangin pinakaapektado sa mabaskog nga El Nino phenomenon sa bulan sang Oktubre tubtob Nobyembre bangod wala sang ginapaabot nga tubig sa sining nga mga binulan. Ginaabisuhan ang mga manguma nga isaylo ang ila schedule sang planting season o kon siguraduhon anay nga may maayong nga irrigasyon sa tagsa ka lugar. Una na nga gin-report sang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Association nga may 92% ka chance nga mabatyagan na ang mahina pa lang nga El Nino sa bulan sang Hunyo, masunod nga bulan, tubtob Agosto, mangin strong o kon mabaskog sa bulan sang Setyembre, tubtob Nobyembre, kag may 30% nga chance nga mas mabaskog pa gid ini o kon magdangat sa very strong nga level sa bulan sang October to November nga mga inadlaw. Gani sa aton nga mga farmers kag aton nga mga mangingisda, kinahanglan paghandaan naton ang ini nga El Nino phenomenon sa sini nga tuig. Mag-follow sa aton nga Facebook page, Department of Agriculture, Western Visayas, para sa dugang naton nga mga impormasyon bahin sa El Nino. Good morning, maayad-ayad gid nga aga kay Ricardo Rosendo Hentoleya, kay Richard Agudines, kag Armelin Joy Mospa. Good morning man sa kay Sir Ermilando Miniel, kay Sir Rene Famoso, kay Dr. Peter Sobreviga, ang aton bagong chairperson sa Lakadsi diri sa Western Visayas. Shout out man kag maayo nga pagpangapi-ngapi kay Cesar Ciudad, kay Director Manny Olanday, kag Ma'am Elimia Olanday, kag kay Director Rene Famoso. Salamat sa pagupod sa aton nga programa. Dugang naton nga balita subong nga aga, nag-issue sang preventive suspension orders ang aton katuwang nga opisina, Philippine Pesticides Authority o kon FPA, batok sa lima ka mga fertilizer companies bangod sa ginaaligar paglapas sa fertilizer laws kag regulation policies. Suno sa Department of Agriculture, madamo sang nabaton nga reklamo ang talapatapan nga mayala sang counterfeit products, mislabeling kag unauthorized distributions, monitoring operations kag compliance checks, may kaantangan sa fertilizer manufacturers, distributors kag product registrants. Wala pa gin sa publiko ang mga ahensya sa mga fertilizer firms samtang pending ang final resolution sa mga kaso. Gindugang pa sa Department of Agriculture ang preventive suspension, ang isa ka precautionary regulatory measure nga may tinutuyo nga protehiran ang mga mangunguma, mga consumers kag ang publiko samtang nagapadayon ang investigasyon kag compliance verification. Gani sa aton nga mga mangunguma, siguraduhon gid naton nga may eksakto nga labeling kag magbakal kita sa aton nga mga kinahanglanon nga mga input sa uma sa mga legitimate nga mga agri supply nga mga operators. Para malikawan naton ang mga inputs nga hindi nagkakadapat nga i-apply naton sa aton tagsa-tagsa ka mga talaumahan. Good morning, maayad-ayad gid nga aga sa kay Sir Herning Pinyas sang Santa Clara Farmers Association, kay Judy Tayopon kag tanan nga katapo sang Galang Farmers Association, kay Doling Amago, Berting Kapas Gordo, subong man kay Viola Garcia kag Girly Villas Magno, kay SB Lalitano, Fatima Gamosa, subong man kay Sharik Guilos kag Ma'am Tain Sodario Guilos, kay Ma'am Leia kag Dani Chanova sang Balod Dumangas, subong man kay Inday Daday kag To Harley Kasipi sang Tata Linagaan. Thank you sa pagupod sa aton nga programa kadalagan sang agrikultura. Kadungan sang bagugid lang natapos nga selebrasyon nga Manggahan Festival 2026, ginlunsyar ang Philippine Postal Corporation PhilPost ang special doorstep delivery service agud dalon ang world famous Guimaras mangoes direkta sa mga konsumidor sa Metro Manila kag Metro Cebu. Katuyuan sa proyekto nga mapabaskog ang lokal nga agrikultura samtang nagahatag sang direkta nga market support sa mga mangunguma sang mangga sa isla sang Guimaras. Kaupod sang PhilPost, ang Department of Trade and Industry kag Guimaras Mango Growers and Producers Development Cooperative. Din pasiguro sang PhilPost sa mga customer nga maayo kag epesyente nga uyatan ang mga padala ng mga mangga para mapabilin ang kalidad sang mga produkto nga may ginalauman nga turnaround time nga tubtob pito ka adlaw. Dugang pa sang opisina, padayon nila nga ginapalapad ang mandato sini labaw pa sa tradisyonal nga pagdala sang koreo para masuportahan ang lokal nga negosyo. Para maka-order, bisitahon lang ang official nga website sa mangoestometro.com. Sulatan ang mga ginapangayo nga detalye kag bayaran pinaagi sa QRPH network. Ang mga bumalakal kinahanglan nga mag-upload sang screenshot sang ila transaction receipt sa amuman nga platform agad makumpirma ang ila tag sa ka mga orders. Dangin mahapos na ang pag-order sang mangga sang Gimaras pinaagi sa mangoestometro.com. Gani ano pang ginahulat naton sang aton nga mga netizens dira sa Metro Manila kag Metro Cebu, mahimo gid kamo maka-log in kag mag-order sang aton Gimaras mango dira mismo sa inyo tagsa-tagsa ka mga gadgets. Maglagid lang sa mangoestometro.com para sa dugang nga detalye. Sa sininga tinion aton pamatian ang aton Agribit reporter alin sa Department of Agriculture Western Visayas. Welcome naton si Ma'am Vivian Nemue Almalbis. Ma'am Vivian, sa imong report subong nga aga.
2: Sa mga nagpanguna nga balita sa Department of Agriculture, Western Visayas. Ikauna nga hand-in-hand National Investment Forum nagpauswag sa oportunidad para sa mga produkto sa agrikultura sa Pilipinas. Agud maplastar ang agrikultura sa Pilipinas nga mangin isa ka sektor nga takos punduhan, nagtilipon ang mga tiglawas sang gobyerno, mga institusyon para sa international kag lokal nga pag-uswag kag mga pribado nga organisasyon para sa ikauna nga edisyon sang Philippines Hand-in-Hand National Investment Forum nga ginhiwat sang April 2026 sa Ortigas Center. Ang adlaw nga ini hindi lang parte sa dialogo kundi parte sa direksyon. Ang Pilipinas yara sa isa ka critical nga punto. Inaatubangan naton ang nagadako nga problema sang kasiguraduhan sa kalibutan. Halin sa risgo sang klima pakadto sa pagkatublag sa geopolitika. Apang ginpresentar man kita sang wala pa ginmatabo nga mga oportunidad sa pagmoderno, sa pag-innovate kaglabing importante sa pagpuhunan nga may katuyuan suno kay Agriculture Secretary Francisco Pichu Laurel Jr. sa isa ka mensahe nga ginbasa ni Department of Agriculture Under Secretary Designate Philip Yang. Organisado sang DA upod ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform, Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Food and Agriculture Organization of the United Nations, kag Asian Development Bank, ang HIHNIF, nagatuyo nga ipresentar ang mga plano sa pagpundo para sa mga prioridad nga produkto sang pungsod kag makuha ang suporta sa mga stakeholders. Katuyuan man sini nga mahibaluan ang mga lokal kag nasyonal nga issue agud magsanto sa buluhaton sang gobyerno, ipakita ang mga bag-o nga teknolohiya sa agri-fishery kag magtukod sang mabaskog nga pag-upod para sa pag-uswag sang sektor. Ini nga forum nagapakita sa maathag nga mensahe, ang agrikultura hindi lang parte sa produksyon, parte na ini sa pagtukod sang isa ka matatag, inklusibo, kaghanda sa pamuhunan nga sistema. Tanawon naton kung paano ang paghangkat sa mga pulisiya kag modernisasyon magbuligay agud magwa ang bugos nga potensyal sang aton sektor sang agrikultura kag pangingisda, dugang pa ni Secretary Chu Laurel. Sa nasambit nga forum, ginpresentar ni DA Spokesperson Engineer Arnel De Mesa ang mga produkto nga gintampok sa HIHNIF nga ginpili bangod sa ila potensyal sa export, prioridad sang pribado nga sektor, kusog sang lokal nga produksyon, kag suporta sang nasyonal nga gobyerno. Lakip sa sini amo ang paho, kakao, kape, abaka, guso, langka, kag kawayan upod ang mga prioridad nga produkto sang BARMM. Suno kay Engineer De Mesa, ginasiguro sang HIHNIF nga ang tagsa kapundo, pribado man o kunhalin sa gobyerno, nagadiretso sa mga produkto kag rehiyon nga may pinakadako nga potensyal para sa tayuyon nga pag-uswag. Ang HIHNIF nagsanto sa Global HIH Initiative sang FAO nga nagahatag sang estratehiya nga plataporma ago di pakita ang mga oportunidad sa pagpundo sa agri-food paagi sa pagpamuno sang gobyerno kag suporta sa mga pribado nga sektor. Paagi sa paggamit sang data para sa mga prioridad sa agrikultura, ang inisyatibo nagatuyo nga pasakaon ng pundo para sa pagbago sang agri-food systems. Suno kay FAO Representative Lionel Dabadi, kung luyagin naton suportahan ang agrikultura, kinahanglan naton solusyonan ang kakulang sa pundo kag magiho halin sa tinutuyo pakadto sa aksyon. Ang apat kaadlaw nga forum naglakip sa mga dialogo sa pagpundo, plenary sessions, bilateral meetings, kag networking activities nga nagatuto sa research, polisiya, kag modernisasyon para mapabakod ang mga investment sa agrikultura sa Pilipinas. Vivian Imukimpo Almaldis, nagabalita.
1: Thank you, Gid Vivian, sa imong balita subong aga. Padayon ang aton nga pagpangagda sa aton nga farmers and fisherfolk enterprise development information system nga magparehistro na sa FIDIS. Yari ang padayon naton nga pagpangagda sa aton nga mga agripreneurs.
3: Kung naka-enroll na kamo sa FEDIS, kwalipikado na kamo makakuha sa loan assistance sa LEED sa DAACPC. Ano pa ang ginaulat mo ka-agri? Dali na kang magparehistro sa FEDIS para sigurado ang pag-asenso.
4: Amaw Mare, ano yun ang ginasulat mo? Numero sa loto?
5: Hindi, pre. Amuni ang swerte ta sa pagpanguma.
4: Oh? Ano yun na?
5: Maparehistro kita sa FIDIS agud makabaton sang bulig sa atong produksyon, pati na ang pagpamaligya sang atong produkto. Sarang pa maka-access ang atong asosasyon sang pautang kag mga financial grants sang gobyerno, mga gamit sa pagproseso, logistics kag madamo pa.
4: Tuod ka? Pasi mabudlay man na magparehistro.
5: Tatlo lang ang documentary requirements. FIDIS registration form, valid mayor's open business permit, kag certificate of registration.
6: Sakto na ka, Agri! Sarang ka mo magparehistro sa FIDIS registration desk sa AMAS DA Central Office o kung sa AMAT Office sa DA Western Visayas. Kag pwede man sa online registration.
7: Submit ninyo sang form ug dokumento, i-verify ini sa registration officer kag mga 10 minutes lang matapos ang proseso. Makita ninyo ang status ng application sa FIDIS database. Kung approved, makabaton ka mo sa email, text o kuntawag. Ang original certificate pwede kuhaon sa AMAS o kung AMAT office upon ipa-deliver sa inyo lugar. Tandaan, libre ang pagparehistro sa FIDIS.
8: Kung ikaw may ara sa micro, small, o kung medium enterprise, basta nagagamit at nagabakal sa lokal na produkto halin sa aton mga nguma kag mga isla, welcome ka sa FIDIS! Ano pa ginagalat nyo ka-agri? Dali na ang parehistro para sigurado ang pag-asenso!
1: Yes, ang may ito, ang padayon naton yung pagpangagda, magbisita lamang sa aton Agribusiness and Marketing Assistance Division kag pangitaon si Ma'am Ria Cristina Rizal o kon si Ma'am Maricar Tumbukon. Wala na kita sing panahon sa aton yung programa Kadalagan sang Agrikultura sa Kabisayan na Katundan sa ngalan sang aton Regional Executive Director, Director Dennis Arpia, kagduha naton kamaambong kagmapisan nga Regional Technical Directors, Director Sarlina Coelho and Director Maria Teresa Solis. Ako ini inyo kasubong nga mangunguma, James Ugatis, nagkasiling sa inyo. Good morning, mayong aga, maayad-ayad nga aga sa inyo nga tanan.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala nang iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan, O Diyos, na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan, O Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila ay magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: kapag doble,
1: okay!
0: Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Plantum Plus
0: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Plantum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
2: Plantum Plus
0: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Plantum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Plantum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: D3 Bio.
5: Ako si Nolerto, isa ka atlet. Dapong gina na ibulig sa D3 Bio. Tungkol gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades sa pareho sa pag-ehersisyo.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
6: Mamakal, sumabuti ka.
7: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
8: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod da Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
9: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
7: Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
8: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
7: Unang radyo, unang balita.
10: Kita sang Miyerkules, pitsa 27 sa bulan sang Mayo, tuig 2026.
8: Sa karun nga kaagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyuman Eric John Pamplona.
10: Kag ako naman si Radyuman Benroy Bernal.
8: Sa kinaanda nagatamyaw na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga, sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanuhanan kang isa ka component city ang syudad sang Pasig.
10: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas, kag dubtob sa malabutan sang aton sining nga pagwaragwag mayong aga sa aton tanan.
8: Sa mga nagapabati sa radio, yara kita sa City City 4 sa rilisuan sang inyo mga radio. Kag sa YouTube pangitaan nyo lang at RMN Iloilo Official.
10: Kaga nga to naman official Facebook page. Please like, share, kagi follow ninyo DYRI. RMN Iloilo, kag RMN Iloilo 774.
8: Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sininga mga tinion. Ilabinagid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN.
7: Radyuman Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyuman Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sang siyudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Benroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kahit karon sa aton nga Know Your History, May 27, 2001, ang Islamist separatist nga Abu Sayyaf ang hostage sa mga turista sa may isla sang Palawan sa isa ka island resort. Ini ang krisis na sulbong.

0: Margin lamang matapos ang isa ka tuig.
1: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
0: Mga dalag ko nga mga balita subong nga aga. By the way, Idil Adha subong radyo man na Binroy, feast of sacrifice no, para sa mga utudang nga mga Muslim. Ang Idil Adha or feast of sacrifice ang second of the two main festivals in Islam alongside Eid al-Fitr. So subungan daw May 27 holiday kita subungan daw sa bilog nga pungsod na Pilipinas. Sa celebration kag observance no sang Eid al-Adha. Samtang sa mga darag ko nga mga balita ka mga informasyon diri sa aton nga pagpangalagad, nag-walk out sa plenaryo sang Senado ang membro sang minority bloc. Ni kasunod sang liwat kay pagtaas ang tensyon sa plenaryo matapos gin dibatihan ang pag-aminda sa rules agud panugutan ang remote attendance kag electronic voting sa mga senador sa ilang sesyon. Tanan nga mga members, 11 ka bilog nga mga members sang Senate minority ang nag-walk out radyo man Binroy. Tagsa-tagsa ka mga senador like Kiko Pangilinan, Lisa Ontiveros, nag-post sila sa ilang mga Facebook nga solid minority. Suro kay Senator Risa Ontiveros, wala sila sa quorum, gani hindi mahimo nga mag-proceed sa butuhay. Ibaluan nga ginduso ni Senate President Alan Peter Cayetano nga butuhan kahapon nga daw mismo sa sesyon ang pag-aminda sa natubod nga rules kag samtang ginbalabagan naman ini sang minorya. Masadya abi ini sa mga nagkatabo subong sa aton nga Senador Radyo Man Binroy kay ang majority gusto nila nga amindaron ang rules sa Senate. Concern pwede sini nga maka buto, pwede sini nga maka participate sa sesyon ang mga absent nga mga senador sa plenaryo pagi sa teleconference, video conference or other reliable electronic means. Actually ang motion nga ini nga i-amend ang aton sini nga rules sa Senado induso ini ni Senator Rodante Marcolita. Pero ang Senate President nga si Alan Peter Cayetano ginirelinquish niya
3: na naog siya sa floor.
0: Ginirelinquish niya ang iya sini nga posisyon ko. Kay gusto niya nga magpartisipar sa debate.
3: Si ang temporaryo nga nag-preside amo si Senate pro tempore Lorraine Legarda. Siya yan naog sa floor kay gusto niya nga mag-debate. So dito nag-umpisa Rajuman Eric sang ginduso kag sa nguli nag-motion sila nga i-divide ang floor and butuhan ang motion nga ti panugutan ang electronic voting no sa mga senador i-amend ang rules. Pero nagbalabag diri si Senator Kiko Pangilinan kay suno kay Kiko Pangilinan nga siya ti dapat dibatian ina magi pa na sa committee kag magi sa isa ka resolution ang pag-amendar sang rules. So dito na nag-spark ang tanan hasta nga sang uli ini sila ang nag-walk out kay tikinduso na nga butuhan.
0: Damo abi ang mga naghambal nga daw ano ini coincidence lang because sang timprano Radyo Man Binroy nagpagwa sang balita ang Office of the Ombudsman nga file nila sang kaso nga planter si Senator Chis Escudero, Senator Jinggoy Estrada kag Senator Joel Villanueva. Samtang si Senator Dante Marcolita ang ginaimbestigaran man subong sang Commission on Elections kag mahimo nga pagkapasakaan man sang akaso sa bahin iya sang ombudsman. Di mahimo nga inisatanan ang magkalapriso. Madan mo ang plunder ang non-bailable. Lumot silingon, kung maisyuan ka sa warrant of arrest, dakpon kagid, kag while on trial ka,
3: isuhon
0: kagid, like Senator Bong Revilla. That is why, nga amo ni ang nangin pahayag sang minorya.

0: So amo na nga ti number one, si Bato hindi na ganaan kapakita. Paano pakapakita si Bato kay dakpon sa sang NBI ginaman han tubong si Bato. Kung magkalapriso pag ining iban sigurado kita may mapriso gini sila, hindi kun hindi man tanan at least may mapunpon gini sa ila bangod sining nga kaso. Administrasyon kontra mo kuunta kag sa hindi administrasyon kontra mo eh.
1: Bunggo mahimo nga masunod man nga dagdagan sang warrant of arrest.
0: Correct.
1: Sang International Criminal Court.
0: Tingko may warrant of arrest sa siya. Kay kontra administrasyon ka kamatuoran ina no ti laban-laban manago man si Bunggo o ti si Jinggoy on mapapanaugan sang warrant of arrest, would you think hindi sa pag-areston si Joel Villanueva, si Chase Escudero kag iban pa ti ko magkalapriso sila, paano sila karon kabuto kon ang rules
1: wa ni kasanto sila amo na Radyo Bidroy nga ti ginakwestiyon ni Senator Irwin Tulfo, ano ini coincidence lang or ini bala para sa mga posible mapriso nga mga senador kag ano ini para bala kay Senator Bato de la Rosa. Amo na nga nagtaas ang tensyon kagabi sa plenaryo ti siling ko nagani nagugat ini sa ginintroduce nga motion ni Senator Dante Marcolita kami daron ang rules no, sa Senate may kang tanan Radyo Man Binroy sa remote communication participation no sang aton sin iyang nga mga senador kun silingon bisan way kato sa plenaryo pwede ka makagamit sang any reliable electronic means agud to sini nga maka participate ikaw asa nasambit iyang sesyon kun saniin ginapayag sa minority nga gusto nila i-railroad no kumbaga dali-dalion ang pagkakintaro sang sinasambit yung rules. Ang ginapakigbato ni Senator Kiko Panginan kag ni Senator Risa Hontiveros nga siling niya una bes kumbaga mindari ka usang rules Radyo Man Binroy kundi ma-propose dapat i-refer mo anay ina
0: sa committee
1: on rules. Karon ang committee on rules Radyo Man Binroy way pagani ma-establishar ni may chairman pero wala pagani sang eksakto nga mga members kagtandaan mo ang every committees mga standing committees may ara gidara sang representative ang minority isinya gani way tapagani mabugos ining Senate committee on ang rules sa committee sa Senado
0: may change of leadership
1: may change of leadership. Tinga ang gadali-dali sila ni kakuna bes kon mapasa ini sa committee on rules kuan para to diskursuhan para to Radyo Man Binroy sang members kay pagkatapos i-report para sa plenaryo pagabot sa plenaryo may ara pa nada sang dinibatihan siling nila way pagani ni Bisaro way pagani kita sa committee on rules sino ang kuan sini ang ma-deliberate sini sino ma-report sini kay pagabot sa plenaryo na after sang report may mga interpolation panada may debate panada Radyo Man Binroy di karon ang gusto yan ni Senate President Alan Peter Cayetano nga butuhan no butuhan na lang o gakapamalakpak ya si Senator Robin Hood Padilla karon hindi gusto si Senator Sautiveros nagatindog siya amo to nga nagtaas ang tensyon na nag-suspend anay ang sesyon nag-istoryahan nay si Senator Risa Hontiveros, natabihan ko kay Risa Hontiveros, kay masingki na pero malulog.
0: Kalmado.
1: Kagupod kay Senator Dante Marcolita, nga mo ang nag-introduce ang motion. Ang masadya, kay may mga palagtik istorya si Senator Dante Marcolita. Kasi niya mo na yung mabudlay kung
0: wala kasang legal background.
1: Which is, nagtindog man si Senator Irwin Tulfo kag dipinsahan si Senator Sautiveros kay sini nga ad hominem na but silingon ang ad hominem to the person a fallacy ina Radyo Man Binroy kay kun sa diin gina-try mo nga i-discredit ang imo nga opponent or ang imo nga kaargumento sa iya personal
0: it doesn't follow
1: hindi sa iya sini nga argumento pag ginasabat mo siya pagi sa pag-discredit sa iya. Personal attack. Hindi nga sabton mo kung ano ang standing issue sa inyo sila nga
0: kung wala ka sang
1: Radyo Man Binroy.
0: Why ka sang legal background? It follows nga wala ka nga kainchindi sa aton sang proseso.
1: Gina-attack mo na ang iyang karakter, ang iyang motive or background. Instead, nga mag-engage ikaw sa actual substance sang iya sini nga argumento. Doon kung baga divert mo ang
0: kung sa mga kaso ba?
1: Instead sa argumento, divert mo ang attention sa iya sini nga personality. Kung sa rin, hambal ni Senator Irwin Tulfo, aduminim na. Hindi na pwede yung ambalo.

0: kon mo ang imo iya nga kakulig dire nga wala kay chindi sang nga laye. Hindi man kailan nga maging doktor kaged para mabataan mong tao may hilanat. Hindi man kailan nga maging engineer ka para mabataan mo nga ang ginbutang nga kabilya ang gamay na dako nga harigi. It doesn't follow.
1: It doesn't follow nga te kung hindi mo na profesyon. Wala ka naging ka-inchindi.
0: Kagtandaan ni Senator Dante Marcolita nga ginperdi man siya ni Senator Tito Soto pag-abot sa libatihay nila sa Senate rules. Kaya ang iban, hindi niya maintindihan. Hindi niya maintindihan. Hindi may mga rules niya sa Senate. Nga kumbaga wala pa ma-absorb mayo bla. Pero nga pakita-kita nga daw mas mayo pa sa kumpara sa mga veterano ng mga senador.
1: Kumo kay abogado ka, matyag mo na balaan mo ng tanan. Tila gintunaan man na nila. Hindi man na sila tuod abogado. Pro seasoned naman na sila. Gintunaan naman na nila ang tanandra sa Senado. Naintindihan naman na nila ang sa arada sa Senado. O mga veterano naman na sila ng mga senador. Kalawain nga ti do insultuhon mo bala? Yes. Insultuhon mo ang kapareho mo nga senador, gina-underestimate mo ang kinaalam sang kapareho mo nga senador. Nga ikaw na gidlang niya ang nagakubra sang tanan nga kaalam.
0: Ang parliamentary ina radyo man.
1: Kalaw ay bala nga ti dapat dito kaya atake sa merito sang inyo sininga diskusyon, hindi iya nga atakihon mi ang kinaalam sang tawo. Ti wala man ni gani ginahimo sang ara sa minority. Sa kapareho yung mga senador, mga kalyado, like Robin Hood Padilla, tinga, ginhimo nila. Nga kung sabagay, tama naging kalata, bisan parliamentary procedure, gani ni Kainsindi si Robin Padilla. Wala gani ni gininsulto sa kapareho yung mga senador.
0: O, tiyamot siya, kung igo man to gani si Senator Robin Hood Padilla sa kwan nga to, sambal nga to ni Senator Dante Marcolita, mabudlay kung
1: wala kasang legal background. Tika ron ko nagambalabi to sila nga, ginambala nila to abisang malain man nga mga tinaga nga insulting man sa part ni Kuan ni Robin Padilla kay tama man kaya nga wala siya nakaintindi sang iya sini nga trabaho kag sa nga proseso sa Senado tigun di naigo man siya kag kalaw ay pamatian
0: mayo,
1: pero never ka nakabati
0: mayo lang gani kay ti ang pag ba isa nila nga duwa si Senator Isao Tiveros tama gyapon ka
1: ang composure ni Kuan
0: ang composure grabe
1: ra grabe no
0: ginambal abis ang kwan, ginambal abis ang minority, ganda dapat maagi ini sa debate Radyo Man Binoy. Kay una bes, magamit ikaw sang Senate rules, kaya tama ini ka-importante, dapat ma-plaster mo ang akwan bala, ang kumbaga, ang background,
1: ma-lay down mo,
0: ma-lay down mo ang mga rason, kung nga ang gusto mong islan ang rules. Oo, sang una, sang chimpo sang pandemic, Radyo Man Binroy, may amo sining remote communication participation. Pero, kwanto yay, may ara to yay sang pandemic.
1: Emergency to yay, kwanto yay, national
0: Binroy nga force majeure.
1: Force majeure, national emergency.
0: Oo, but siringon, sang force majeure, Radyo Man Binroy, provision ini nga nag-excuse sa party or person no from fulfilling their obligation with an extraordinary unforeseeable event such as natural disaster war or government action
1: butang balon nya wala ka nagidya bala chance hindi ka nagidya maka afford nga magkadto sa isa ka lugar because nga may ara gani sang kumbaga act of nature may ara sang mga balakid nga ti nagabalabag sa imo so that is the exception hindi regular niya mo
0: yes.
1: Wala iya sang kasubong sininga
0: nga wala force majeure subong so hindi mo mali down ang rason nga gusto ninyo nga amin daron ang rule
1: amo ning gusto
0: unless otherwise nga hambalon nila nga para ini kay Senator Bato de la Rosa
1: karon
0: kag sa iban pagid nga mga senador nga may imo ma kwan may imo ma priso
1: bala mo kon magdebate na Radyo Man Direct ti ilay down mo da ano ang mga rasones is it possible nga ti or I mean is it justifiable ini mga rasones nga ni kanong irason mo to o da kung pamangkuton ka, kung debatihon ka dabi, anong irason mo da nga amindahan mo gid ang rules? Anong gid ka-importante nga amindahan mo ang rules? Anong basis mo for amending the rules? Di ba? I-down mo da kay Kumo nga basi mapriso ng upon mo.
0: May standing motion si Senator Alan Peter Cayetano nga i-divide na lang ang house.
1: Siya ito nag-uso.
0: Nga i-divide na lang ang house sa Radyo Man Binroy. Karon balaan man sa minority nga mapirdi sila sa
1: numero eh?
0: Sa numero. Pero may katawag na nga kumbaga filibuster bala. May kuhaan ka bala, may pwede ka o mahimo nga kolateral mo da sa kuhaan sa Senado. nagambal si Senator Rizal Ontiveros kasi si Senator Sirwin Gatsalian nga siling niya hindi sila pwede ka makabutuhay kay wala sang quorum. Kaya ang quorum sa Senado, sa rules, Radyo Man Bedroy sa Senado, ang quorum is majority. Ang majority sa Senado is 13. Kasi 24 ang members ng aton
1: sa Senate. 50 plus 1.
0: Hindi pwede nga ma-declare mo ang quorum based lang sa number of senators nga present. Kundi ginakuha ang quorum, Radyo Man Bedroy,
1: sa
0: bilogin ng members sa Senate. Especially kung mga kasubong sining internal rules sa Senado, kag importante nga mga burutuhan ay nyo sila nga paghimuon. So meaning, kung 24 ang members ang Senate Taurus naton, dapat ang majority is 13. Now, wala dito si Senator Bato de la Rosa. No? Kay iti 23 lang subok ang present kay Vice Senator Bato de la Rosa. Pero, ang basihan mo sa pag-declare sang quorum is 24. So meaning 13 gid ang nagakinahanglan nila nga na number para nga malabot yang quorum. Karon ang majority kumo absent ang isa sa 13, 12 na lang. So kulang sila.
1: Kon wala ang
0: kulang sila isa. Meaning kung mag-walk out ang 11 ka mga
1: wala, members sa 12 lang sila.
0: 12 lang sila bilin.
1: Dapat 13 sila.
0: So hindi pwede nga makabutuhay ang
1: 12.
0: Ang 12.
1: Amo tong lohika nga nagkuan sila, nag-walk out sila para nga ti mabilin to 12 kay ubos sila tanan na walk out. 12 na lang sila ti wala sang quorum kay dapat
0: amo ini ang mabudlay subong sa liderato ni Senator Alan Peter Cayetano. Kay kon amo ini maga katabo pirmi ang himuon lang sang minority.
1: Hindi lang sila magpakita
0: to sa walk out.
1: O hindi sila magpakita.
0: Or refuse to attend.
1: Oh.
0: Or hindi sila magpartisipar da.
1: Hindi
0: malus ang Senate ang quorum. So, hindi pwede nga makasesyon sila.
1: Wala sa sesyon eh. Kung hindi mag-attend, abi ang minority, a minority black, tanan sila dapat 100%. Hindi nga mag-attend. Kahit kung may-attend lang sila, kadua, isa, may quorum.
0: Amo nang hambal sa mga abogado gabi, Radyo Man Bedroy, nga ang majority subong, kung ginauyatan nila ang number, kung magpatigayon sa nominal voting, or matawag mo, may nominal number sila. Pero ang minority subong,
1: may
0: ang mayara sa nga tawag nga procedural weapon.
1: May option man sila, no? May ara man sila nga.
0: May procedural weapon, because nga amo na ganit sa ginambal ko, nga ang majority sa Senado is 13. So absent si Bato, 12 na lang sila. Hindi nila makuha ang quorum. Kung ang 11 ka mga member sa minority, ma-walk out.
1: Kung ara tanan si Bato, mahimo gyud nila ang tanan. Di ba? Kung ara si Bato, mahimo gyud nila ang tanan. Pero paano nila nituod mahimo ang tanan? Kung may mga importante nga bulutuhan karon da, paano kabuto ka indikasyon kay wala quorum kung hindi mag-attend na minority?
0: Ang matabo si na Radyo Man Bedroy, ang panawag siya nagkalit-silit siya nga ton sining Senado, lack of leadership ini. Sa bahin sang Senate President, kung amo ini pirmi ang maga ang katabo. So ano ang kwan? Ano ang matabo sa Senado? Ta kundi kwanibal da Senado ta
1: Senado. Wala sang kwan. Wala sang may mahimo nga maayo nga trabaho ang Senado.
0: Ang Senate President, hindi lang iya kumbaga leader sang majority kundi unifying member ikaw sang institusyon
1: tani
0: sa makuha marami hindi mo mapasar ang importante nga mga laye kung hindi mo man madala ang minority Radyo Man Bedroy so dapat makonvince ninyo ang minority para nga ti makakuha kamo sang numero unless otherwise nga overwhelming ang number sang majority
1: super no? Majority kamo abi
0: tag 18 kamo nakabilog
1: tega lima lang abi position da
0: 20 kamo nakabilog so no, baliwala na na ang minority kay katabo man sa
1: amo na ang budlay abi subong tama ka Slim isa lang gid ka miyembro ang isa lang gid ka miyembro ang diferensya isa lang gid no gamay-gamay ang diferensya between sa minority and majority. So amo ning
0: amo na ning masadya
1: ra stand off pirmi sa
0: amo na ning masadya kay hindi nagaluso sila nga ti may ara sang remote communication participation sa Senate. Pero under sa SEC rules sa roll call Radyo Man Bedroy. Kung pasugtan ini sang Senado sa section 7 sang roll call sa at the start of the meeting the presiding officer shall instruct the secretary ini sa mga corporate kwan ini sa mga corporate meetings bala nga kuya dapat i-adapt ini sang sidado kung gusto gindila. Hindi ko ni-adapt mo ni ang tanan nga mga kwan eh, ang tanan nga mga kon amo na bing ang sa corporate meeting sabi ko na mo ni i-adapt mo to sa senado. Ang usad dia sini ambot masugot naman ni sila kay nga i-state mo ang imong full name and na posisyon tapos ihambal mo ang imong location.
1: Tigaron si Bato.
0: Si Bato nila rusa ka. Anyway, kon maimupon sabi sa kwan eh, sa remote
1: tigali kay
0: tigo di hambal mo na karon ko din kay kun di madakpan ka to karon
1: sobrahan ni iba niya location eh
0: ay ka, tigali kay ti kwan na karon perjury na karon
1: ti alangan man ni hambal mo to karon ko din ang current location mo
0: tiga mo na gani kay ti ko ni adapt Manila ni sa Senado kay ti di bala kun way katuya sa plenaryo di dapat i-state mo da ang imong ngalan
1: pati
0: na kay ang imong location kun din kaw di ba si bala kun
1: sa dulaon
0: decision kaw basi kun pagbalikid mo sa likod mararong NBI
1: di o di ba si dulaon nila pati na eh. Alangan man niya ibutang nila sa alang-alang si Bato.
0: Kaya mo na yung masabya subong sa aton
1: nga kalaw ay bala Radyo Manirek nga hindi na niya interest sa publiko ah. Tama niya kahalata nga interest.
0: Obvious na gani.
1: Obvious na gani katama si Alan Peter kay Tano.
0: Nakalitsilitsin ang aton sa Senado because nga ang tadlong tikoon, ang tiko tadlongon. So kung magamo na gani ang dalaga na sang aton sa Senado, tinakalitsilitsin na. Ang apiktado, dire, hindi man ang mga senadora. Kita nga mga Pilipino.
1: Paano niya kaubra karoon niya sa gusto ang aton niya Senado? Paano niya ang mga... yung mga proseso sa Senado? Paano yung mga bagay nga ti dapat na sikasuhon sa Senado kung mga interest nila yung nagapangibabaw? Di? Ti alata naman iya nga gina-align nila initanan bangod sa nila sininga interest politika, bangod sa nila sininga interest
0: nga gani, hindi na sila nga senators of the Republic of the Philippines.
1: Ang loyalty nila, ya, wala ni...
0: Senator na sila iya sang tao or grupo nga ila siniya nga ganipinsahan.
1: Tama na niya kahalata nga i-bend nila iya ang procedure para iya ma-fit lang niya sa ila sininga kagustuhan. Wala na kita na iya sang...
0: Ang masubo pag-indere, like for example, iban nga mga senators na si Senator Mig Subiri, Senator Ping Lacson, no? Ang mga veterano nga mga senador, kuan sila yung Radyo Manila, nasubuan sila. Sa nangakatabo, subong sa Senado. Kumbaga ang dignity, no, sa Senado subong, ang apiktado.
1: Isipon
0: pero,
1: mo,
0: may isa ka senador nga nagakalipay sa iyang amunin nangakatabo sa Senado. Sila niya, majority wins, minority walks out.
1: Timayo bala niya.
0: Subot silingon sini.
1: Amo na niya kahapaw.
0: Pwede saya animo, tama ka hapaw.
1: Amo niya kahapaw sa
0: iyang pwede sini. Saya nga, amuni ang sitwasyon subong sa Senado nga nagakinagamo. Nga amuni ang sitwasyon subong sa Senado nga daw nagadula ang salig sang tao. Ang ginalamin tandiri, hindi ang mga senador mo, ang institusyon. Katawan mo, imuya mo na yung katabo subong. Huwag ka mo magkarahuya. Nga, amunin nagkitabo subong. Nag-irinaway ka mo. Tapos, kumunga daw, nag-walk out ang minority, kaya hindi sila maggusto sa gini mo sa majority. Nalipay si Robin Hood Padilla. Ang bali ang mga senador nga nagdipinsa sa institusyon, nga nabilong sila Radyo Manbinroy. Susmari Josep Santisima, nagkasubo sila. May bali ang member sa senador nga, yahoo!
1: Mayoblay na yan nga.
0: Kumakas kay mo siya na kung ang imo yung nga utok ka hindi iya gutad.
1: Ma-rejoice kay imo ya. Kay bangod niya.
0: Doon naman mo sa una pag-rejoice ni Urita sa una.
1: Oo, ang saot-saot siya.
0: Tikundi,
1: ang tao, tinakaan siya kaga na...
0: Sa isa ka institusyon, like Senate, based sa history, Radyo Manbinroy, ang mga Senate Presidents yung nag-alagi, sila gani na tawag tanga daw tatay sang Senado. Kumbaga sila ang unifying person dira or leader dira. Nga, while leader siya sang majority, pwede man siyang maka-convince sa minority sa mga importante nga mga legislatura, kasi importante sila nga mga provisiones. Nga gusto nila talakayon sa aton sila yung
1: tiyan mo na gani kini
0: pero kung maka Monica divide Monica
1: divisive katama sang
0: Monica may mga faction katama ang aton sila nga senado tiyan mong mahimo nila sila yung trabaho
1: nangin partisa nagidiabi tama
0: nagidiabi halin din yas ang May 11 sa nagpungko si Alan Peter kay Talo bilang split president hindi mapuslan ang senado.
1: Anong mapabugal naton sa senado ta subong rajuman Eric umalin sa pag pinalukpanay to isyo sang pinalukpanay hasta sa pagkadol pagkadol to sang wanted nga tao hasta sa pag papalagyo sang wanted nga tao nga ginkustodi sang senado hasta subong ati may isyo of walkout no sa aton sining mga senador bangod may ginaduso. May ginaduso nga katulad sini para i-fit sa ila ang i-fit sa ila sini nga kagustuhan. Ti ano ang imahe sang senado nga ipabugal naton sini? Mauya kita nga amo ni subong nga sitwasyon sang aton sini nga senado sa katalahaon nga institusyon.
0: Like for example sa impeachment trial Rajiman Binroy. Pasugtan mi mo yang senador nga magboto kag magpartisipar nga wala sa sesyon or wala sa plenaryo, pwede man ako sa pwede. Kaling iti, ano ang manginawong mo sinang
1: isipon mo bala
0: nalagyo kay imo iya, fugitive kay imo iya, hindi ka gusto nga dakpon, hindi ka gusto nga makatubang sa
1: konsekwensya
0: sa maging panghimo mo. Tapos mapartisipar ka sa sesyon, why babala ko din ka, pero pwede kay imo yakbuto.
1: Tapos balion yung rules para sa imo. Na wala ka ganin nagatubang sa atraso mo.
0: Pero, Rajuman Binroy, kung for example, isa ka senador na gamasakit, hindi sa pwede nga makakadto sa sesyon. Hindi, for example, na piang abisa. Ako, pabor kuya.
1: Yung kay Tiin, wala sa sang kapasidad.
0: Wala sa sang kapasidad. Ano yung force majeure gani?
1: Hindi siya able nga makakadto. Pero ina, susmari.
0: Pero hindi kung accommodation ini, sa isa ka tao nga, kwan subong, wanted subong sa kasuguan. Wanted sa korte sa Pilipinas subong. Hindi na yung tiyaro mo. Wanted man sa International Criminal Court. Tapos pasugtan mo nga magatin sa sesyon kasi para nga makuha lang nilang numero. Saan huwag nagkakaraigo? Hindi na naiyayin sa
1: grabe yung privilege si Bato de la Rosa. Kay, you know, ini nga bagay para sa iya and para sa future sa iba niya nga mga kopdanan niya posible magkalapriso. Pero grabing privilege siya. Kita mo,
0: manago ka. Ang Bato Abi Arajuman Binroy, hindi siling, hindi sa ka-attend because ang extraordinary nga ginabatsyag sa lawas niya or any circumstances. Ang circumstance abi ni Bato, yalain mo. Wanted siya.
1: Wanted siya.
0: Ipalagyo siya sa kasuguan.
1: Amo ni ganit lang, di ba sa TRO? Nga, niya na ambal ganit sa Supreme Court, niya nago ka, anong kabulan, tapos ma-surface ka, tapos mangayo ka relief, diri sa amon. Amo ni nga gin-deny. Tiyari, nag-surface siya, gin-tago siya sa Senado, gin-custody, sang dalakpo na siya kay gin-deny ang TRO, nalagyo siya. Grabe nga privilege. Grabe ganyan nga privilege. Anay nga malagyo ka na. Hindi ka nakabuto. Kaya hindi nakapresent. Ay hindi nakakanto ang warm body. Amin daron pagin ang rules. Para sa imo. Ifit pagin para sa imo. How privileged you are.
0: Senator Bato de la Rosa. Sa meeting ka mga magpinamilya.
1: Grabe.
0: May isa ka mga kautod nga way gani ga-attend. Way gani ga-adto sa pag-inistoryahanay nyo. Pag-abot sang pag-desisyon, siya yung ma-desisyon.
1: Kinami ka. Mayo bala na. Kay tungod. Sus. Grabe yung apribilyo.
0: Husto bala ina, Arnold Subiete. Nga naghambal ka nga Sus Mario Joseph Santisima ni si Arnold Subiete. Inistoryahanay ka mo yung workon. Lima abi ka mo. Pero may ga-attend ka istoryahanay nyo. Apat lang. Pero pag-abot yas ang time
1: ikaw pa yung
0: na ka mo,
1: ikaw pa
0: ang way to yung ga-attend bago na lang sampot among madesisyon.
1: Ikaw pa yung mayor.
0: Arnold Subiete.
1: Ikaw pa yung mayor nga madesisyon. Ikaw pa yung pamatian.
0: Kung kati Tarso.
1: Ay na, anong klase ka mga utok.
0: Muna na hindi na ito ma-intindihan. Pero kung, siyempre, kung may mga circumstance nga ti kayanan ang presence ang senador kay hindi sa maka kanto sa disciplinaryo di po hindi man na natatabo man na sang una pero galing kay ti iniya lain ini nga circumstance eh lain ini nga circumstance ang kay Bato de la Rosa kag maybe si iban pagin yung mga senador nga ti pangkasuhan no? Amo na gani ang balko ano kwan lang ini ano para wag sini nangin nakuan nang ini natabuan nang ini kung nang kilala ko paano natabuan nang ini o kung konsekwensya ni isang siyensya.
1: Gagwa gid ang kamaturan gadugay nga nagadugay
0: tinsa kay Arnold Subiete nga ni nagacomment sa day
1: anong
0: Arnold Subiete matabo na sa pamilya mo nga tanan ka mo nag-meeting, may isa nga nag-abot nga utod nyo, nga why say ganit ka pabati, why man sa kasuggest ano to, pero ang iya gusto mo masunod pag-abot niya, think good luck sa inyo.
1: Ang
0: balabi ni Subiti, man, paano mabend kay ang panahon, sa panahon ni Dilima, ginpasugtan man, ang Zoom, kuno may ara man guro, malita, may malita, hindi lang malita, kwani, tag-isa na kaya kwa na yung tag-isa ka pinaka ni
1: gago. Bugo. Bugo kay Imoya ulo oh. Yung klasika.
0: Mango
1: tabo,
0: ka. No, mango ka Arnold Subito.
1: No, hindi kay Imoya Pilipino. Oh. Wala kay Imoya pagpalangga sa imo siniyang pungsod. Wala kaya sa pagkakabalaka sa imo siniyang pungsod. Amo na nilagaklanabo. Alangan mag-hipos kita sini. Ginahimo kita nga tarso, ginahimo kita nga kiko, ginahimo kita nga gago, maipos lang kita? Ano nga klase niya man?
0: Amo na yung mga circumstances.
1: Hindi kita makigbato, iya sa husto?
0: Oo, ti ilang taon tanay ko anong matabo sini. Kay kung magsigi-sigi ini, goodbye Philippines. Amo. Ay, nako. Tekta, observation sa katon sini nga patrol, kamusta taon tangaton nga palibot? Nag-standby na si Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Alas 4. Radyo Man Flo, mayong aga.
3: Radyo Man Eric, Radyo Man Pindoy, mayong aga gid no, sa inyo sa mga tagpalamati naton subong sa RMN nga Iloilo, no? Dire kita karon sa mga Iloilo Terminal Market at ni padoon subong ang pinaka mga presyo, no, sa mga balaklon diri sa may nasambit nga merkado. At atensyon sa aton kining mga manupaninda, no? Kung may mga bullpen yung muda, kung lapis o kung papel, no? Ilistahan ng inyo sini nga mga balaklon, agon yung mga giha sa mo, no? Kung anong inyo sini mga balaklon, so sila ang mga presyo ng sini mga balaklon dito sa may Iloilo Terminal Market. Ang katumbal subong alaba na mabakal sa 120 pesos ang kada kilo. Ang siling labuyo, pag 220 pesos ang kada kilo. While ang kamatis subong, nang good morning, to pilang kamatis subong nang?
4: 50.
3: Ang ahos yan?
4: 120. Luya, 130.
3: Ang kaugi, sila?
4: 80.
3: Kaugi, subong yung nakilo na, no?
4: Oo.
3: Samtang ang pipino nyo nang, to pila?
4: Pino, 80. Oo. Oo. 35.
3: Ang white panit, ang may panit, pagali, pilaga dito?
4: May panit, 35. Ang wala, 60.
3: So, 60 pesos ang kada kilo. Samtang, ang presyo sa karot subong, kapilang karot, sino yung subong lang? Kapila? Kapila karot? Kapila karot lang? Pila? 120. Ang sayote? 65, no? Kagang karot siya, kapila? Karot? Karot? Ang patatas? 75, no? Siya mo ni ang mga presyo, no? Dari sa mga Iloilo Terminal Market, Radyo Man Rindoy, and Radyo Man Eric. Subong, subong at daw sa Merkules, wala ka ang tao subong din nagpamakal, no? Mas damo itong nagpamakal sa tagwa, no? Kay ti market day subong, lang, no? Market day, si damo ito nag-raya sa tagwa ng mga ilasini ng mga baraligya, Radyo Man Eric, ng mga manugbulante, no? Radyo Man Eric, Radyo Man Dintoy. Sa piya kabahin, nag-tanay ang pamilya sa ginpatay nga tigulang dira sa may Rivisco Village sa Buktuba, no? Nga nag-tanay sila sa 50 peso, 50 mil pesos o kung 50,000 pesos kung sino man na makatudlo isang suspect, no, na nagpatay sa ila tining Iloy. Nibiruan niya ti ang ginpatay diri ang ining 89 anyos na Iloy dira sa may Livisco Village sa Barangay Tabuk Subaharo. Kasi na siya ang gikilala diri ang biktima amo si Virginia Inayan Haseldo. Nagaisanon lang sila sa mga balay sa nasamit ng barangay sa nga mga tiwan bango TV o pang iya sininga kaburig. Ang ginatublo diri nga sospek amo si Jerry Munahan Lima. Jerry Munahan Lima, gigalang edad, gag pumuluyo sa barangay Nausan, Mambusaw Kapi. At ang temporaryo nga nagapuyo sa may barangay Gihaman Liganes. Okay, nakapagsawa sa may Gihaman Liganes sa isa ka OSW, no? Pero tinagbulagay man sila. Ito yung nabilin dito nga mga, may nabilin dito nga mga kabataan, no? Radyaman Eric, Radyaman Pedroy. Ay, kung nakustang, isaman ka ni Kusan Pisang Tanen Gribel ang biktima, pag may buluan niya adlaw sang krimen, nagkadulong pa si Lima sila balay niya Sendo sa may distrito sa Lapas, kagin pasulod ang ining suspect sa pagpati na ma-order ini sang tamburong. Pero ti amo ni natabo, kasi niya sigurang Radyaman Eric, Radyaman Benroy.
0: Huwag gini upo ng tingulang sa balay nila?
3: May upod na siya na timbang na babae, pero tinatayningan niya yung day-off niya, no? Ang
0: Domingo. Day-off
3: timbang nila. Domingo mo, yung day-off niya. Si huwag ito sa sangupod, sang matabo ang ining niya.
1: Ang suspect, adik ni, no?
3: Adik ko sa, ano, sugal. Kaya tinapreso ni Saligad.
1: Ay, may patakabalo, basi ko ga yup-yup na
0: duga. Ro-ro man eh, nabagay mo yung ro-ro na pa, no? Abi may mo muna akrimen.
1: Gani? Oy, kay mo ya konsensya
0: ya. Ang pamilya ya gani kuno sinisa ka jaman ka pahog kuno isang padalan sang kwarta sang una sang aras sa espresuan.
1: Aga bisan sa itsura ya palang daw balaanon gid nga bugok.
3: Hmm. Mo gani nga gagaga panawagan si Police Captain Gina Costa sa publiko nabuligan sila no na
1: kung makita ninyo dai habuyo bala sa suba na lang. Sa agad pa kita sinay pinada imo pa ni...
0: Ba, galing ba si Kabalo Maglangoy, bla?
1: Ah, sa inang suba, bala nga wala sing tubig.
0: Diya, gapuson, anay.
1: Oo. Pag-abot sa prisuan, nagahay pa ni pangabuhi. Ba, si kung mag-kwan pa ni sa, maghari sang silda.
0: Pagwaya.
1: Tapos na, may papagkaon niya to. Basi tumambok pa ni ngaslo yan sa prisuan. Basi kasawo, pablaplo.
3: Titi may delikado ni kay may armas na nang pangadala mo.
1: Oo, tiyan mo na gani kung makita.
0: Ano na yung armas na napagkita kita ng 38?
1: Oh, kung kilala iyo, kwa iyo, kung makita iyo, kag-confirm na kilala iyo, kwa iyo puso, kag-lampusin na lang bala. Mga okay. Buisit na klase ni ka mga tao, wala, inang, wala kalaban-laban niya, tigulang, once na puslan mo man ang pamilya, na katabang man ang pamilya sa imo, sunlon mo imo kong patyon.
3: Okay, huwag ito naglao, mga tigulang, no, mga patyon sa...
1: Amo gani.
0: Gani?
1: Sa ginawa bala sa pamilya, sus grabe mang guro nga kwan sa pamilya nga. Ti malayo sila sa ilang imata, sila sini nga iloy. Bisan paano, ginapabantayan nila, gasalig sila sa tao. Tapos may mga amo pa niya nga utok, klase tao, bla?
3: Posible, isa sa mga rason din nga na aking suspect, bago titi at anay niya trabahante, no, sa Umanila, dito sa may... Gihaman ni Ganes, pero ti ginpali ni sa why may buluan si ni pangarason Radyaman Eric, Radyaman Dendroy nga ti kapagdanan na naakig ang ining suspect sa biktima. Samtang dakop din sa may bus operation sa malayuan ahoy ilong isa ka tricycle driver pasado las dos ang hapon. Ang arestado mo si alias Tano, kung sa isang nyo, sa barangay San Antonio, sa ngamaman ng Banwa, at yung ginasabi gini siyang high value individual upon FBI. Pero kay Police Captain Aileen Lacrete, hepe sang Ahoy Municipal Police Station, na ila na recover ang 385 grams na kabugaton sa droga na may 2.6 million pesos na market value. May ginuyatan naman yung ngalan ang mga otoridad kung sinong source ang shabu sang subject at ang hindi pa inilay ni na mahinyablan sa kanginan ago din yung maepektuhan ng ila sining investigasyon. Sa sumong preso na sa Ahoy Municipal Police Station ang subject, nagpasataan siyang kaso sa paglapas sa RA-9165 at ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang hininga balita, ginadulong sinis sa kaluan sang non-sedimento oil na pinakapuro kang pinakepektibo nga pangaplaserbal non-sedimento oil, may sotritis, rayuma, varicose, palamangkoy, palamanol, panagakit sa kalawasan, naipit yung naparalisar ng mga kaugatan, pwede man yung panghapla sa managaubo, panagakit sa liog, naundan yung mga balikag sa mga nagalgong kapilas, iyan yung patugunon, pauntaton, buboy lang sang non-sedimento oil. Ang non-sedimento oil, ang produkto ni Tita Arlene sang Ergsmed Pharma Corporation. Abakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag sa may bilog na isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Kag tato is manukan in seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sa Mandriyaw, ang inasining main sa Santo Niño Sur, Arevalo. On in managed by Nay Consio Consing Espinosa ni Tay Honorato Tatoy Espinosa Tatoy Ismanukan and Seafood.
0: Nami man niya pa niya, gamo ka po, no?
3: Capsule, natalim,
1: no. May ambal si Rajuman Irek.
0: Go ahead, ah.
1: Uy, mati. Uy, sa kabati.
3: Ano to?
0: Evergreen herbal capsule.
1: Go ahead.
3: Evergreen herbal. Ay, may isa lang. Evergreen herbal capsule, nagalimpiyo, nagpapabako, nagabalansi sa mga sistema sa ngatong nilawas. Itigong kapirsa sa pito para ikayong lawas ng pitong binipisyo. Aprobado sa FDA. Mabakal sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Produkto ni Dr. Crispin Hico, kag mahimo man mabakal sa Green Food Supplement Shopping Center sa Mabulo Delgado City Proper. Evergreen Herbal Capsule. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flow Consumo na Barete. Tatak, RMN.
2: Tatak, RMN.
0: Salamat gid kay Radyo Man Flow na Barete. Ang inyong abayin sa ngatong nga pagpangalaga durong na sa inyo sang nan sa Corn Coffee. Bisan tanang aton aga pagi sa pag-inom sang nan sa Corn Coffee kag experience yan tang mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kon regular ang aton nga paggamit sini. Kayo pilagi lamang ini ka mga health benefits nga mahatag sa regular tang nga pag-inom sang nan sa Corn Coffee. Ini parubos ang risgo sang colon cancer. Ang manggaranon ini sa vitamins kag minerals nga nagareduce ang risk of hemorrhoid. Nagaboost sang immune system kag nagaprevent sang anemia. Nagireduce ang cholesterol absorption sa aton siningalawas, kaya nagaprevent sa Alzheimer's disease, kaya nagakontrol sa diabetes kag hypertension. Nagabulig maintain sa good vision, kaya nagapahamis man sa aton ng mga skin, kaya nagareduce sa risk sa cardiovascular diseases, kaya nagapa-improve sa bone strength. Gani, inom na non-scorn coffee adlaw-adlaw. Kamakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Gimaras. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga karadyuman, kung ang nabatsag mo may pagpangaslom nga may upod nga sakit sang tiyan, lain na ina nga istorya, posible hyperacidity ina. Hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, criminal established gid dapat na pamatud-an ko na. Nagabuli gid ba ito sa mga pagpangaslom? Masakit ka nagabutod nga tiyan? Madasig ang pag-ayo sa criminal established in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot kag nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, criminal established ang gamiton ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of criminal. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbalik na dugay-dugay, madalag ko ng mga balita nga natipon sa RMN News Center. Alas 4:55 na sa kaagahon.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginhimo sang Unilab. This time check is brought to you by iBerry. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: May problem sa sanguna sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya sir mag-inom. Nang dayon, wala na siya mga dito. Ako, hindi ang patasalamat ko.
3: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
5: Ha? Di ba mama yung gabi pa flight natin?
4: Ay, malabo.
5: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
4: Para malinaw.
6: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eye wear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes.
8: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
9: D3 Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, loko, naibaluan ko ang taas ng balay akong blood pressure. Painom ko ni Sisson D3 Bio, tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio. Ang D3 Bio.
11: Yung may Vizio.
10: Ang Vizio.
11: Yung may D3.
10: Mga butika. Giga.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red lang nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
1: Supple Plus Gold. Makal sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, mabaka mga butika.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
7: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio, ang D3
8: yung may Physio,
7: ang Physio
8: yung may D3.
7: D3 Bio.
1: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ronald, bago ko nandiskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
8: nalakas,
1: at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagtilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold.
7: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
7: pinahusay.
1: Santon Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Megaman Herbal Capsule.
2: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kaggana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
1: Megaman Herbal Capsule.
2: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
1: Megaman.
2: Mabukal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
4: Charm Fab Con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangdong kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
3: ACS.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
8: This newscast is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
10: This newscast is brought to you by iBerry.
11: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
13: Importante magali, Doc, na may supisyente gikita nga oxygen sa atong nga dugo.
14: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy, Squalene Capsule kay kompleto sa mga minerals, vitamins na kinahanglaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
12: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
15: Vita D Plus Coffee Mix.
16: Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Pagaling si Gamal Katuyan.
3: May high blood ka man sa una?
19: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon doon. Sabot sang nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanan-tanan sa ako.
18: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
1: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
1: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
12: Mighty C. Alkaline ng Vitamin C.
6: Ako si Mimi.
7: Dali kasi napit akong tuhod.
6: Rightis na gali.
7: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C.
6: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabulan.
7: Wala na ginabalik ang rightis ko.
6: Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
12: Mighty C.
0: Mabaka sa mga butika.
12: Cellphone Plus Gold. Oh, si Mercy. Harap po ang almoranas. Nagpa-check up ko. Gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Intry ko ang Cellphone Plus Gold. Sulod sa duwa kabulan. Noong pawan. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas.
1: Pinagaling.
12: Pinahusan.
1: Cellphone Plus Gold.
0: Sa mga butika.
12: GGX 500.
9: Si Erin Grace paglumutan.
2: Ako may sakit nga diabetes.
15: Kailangan imo nga gininom na kapsula.
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi.
9: Nag 100 ang akon nga sugar.
15: Wow. Sugar.
9: Mabakal na kamo.
2: Sandetex 500.
9: Okay. Namigit ingi sa aron nga lawas.
12: GGX 500.
17: May problem sa sang una sa kurason ko, no?
13: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Sa COVID, yung patasalamat ko.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Sunfon Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
4: Mahalagang paalala. Ang Sunfon Plus Herbal Capsule
20: Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
22: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
21: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
23: ECS.
24: Alas 5:05 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
25: Radyo Man Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
24: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang inyong bahin dulong na sa inyo sang DTX 500. Ang maraming nga proteksyon para sa imo kidneys gikan salit sang mataas nga blood sugar tugas sang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney. Hindi na magulat pa nga madamage sa imo kidney mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubo sang blood sugar, epektibo nga pagkontra sa diabetes. Para nga magnubo ang imo nga blood sugar, mag DTX sa 500 ka. Siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ina sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Inedukar, ginabalanse, kaya ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon, ubos si kontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C, kag DTX sa 500. Kabakal nyo ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, Arta Secretary Ernesto Perez, ginpangunahan ang Grand Ease of Doing Business Fair diri sa siyudad sang Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
25: TYRI, Radyuman Report.
26: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
27: Ginpangunahan ni Secretary Ernesto Perez, Director General sang Anti-Red Tape Authority o kun ARTA, ang giniwat nga programa sa ginpatigayon nga Grand Ease of Doing Business Fair sa selebrasyon sang Ease of Doing Business Month. Kalakip sa nagpasakop sa aktibidad ang 25 ka national government agencies nga nagatag sang mas madasig, mas mapos nga serbisyo nga wala sang red tape sa publiko. Ginpasalamatan man ni Perez ang Iloilo City kag provincial government sa pagpatigayon sang aktibidad kag partner sa nasambit nga programa. Kabahin man sa aktibidad ang pirmahanay sang memorandum of agreement sa tunga sang ARTA kag Iloilo provincial government para sa pagtukod sang provincial one-stop shop o kunpos. Kagang separado man nga MOA signing sa tunga sang West Visayas State University kag ARTA sa integration sang special topics sa Ease of Doing Business sa postgraduate program sang universidad. Ang aktibidad ang dululungan nga ginpatigayon sa walo ka rehiyon sa pungsod kasunod sang deklarasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga naghimo sa kada bulan sang Mayo bilang Ease of Doing Business Month base sa Proclamation Number 818. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
26: Ang Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
25: Tatak RMN.
24: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bangod nga manamit na mahamot pa. Inkargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imoy kaayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang rishi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Tag sa kasa sesh ni may unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, ini lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kag pinakauna nga kape nga may vitamin D3. sa bakal na ini sa mga butika, subuman sa mga grocery stores kag supermarkets sa Bilog Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
5: DTX 500, mataas balang presyon sang imo dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes ka, kagula ka makahibalo, ang mataas ng blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, ka nagapalapuyot sang dugo, ina ang isa sa mga rason. Kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure, ang diabetic hypertension nagaresulta sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kagmadamo nga komplikasyon, kangay nagilamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kagbisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag-DTX 500 kada adlaw, ang DTX 500 may charantinalin sa margusong nga nagamimix ang insulin function. Kung ubo ang blood sugar mo, kontrolado man ang BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami man sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, joint fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kagmadamo, pang nga iban. Gani, mag-DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Arisan mo sang may TC, dugay ka na bala nag-aantos ang katol-katol sa panit, problema mo bala pilas, dugay mag-ayo mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig ni sa pagtapna sang tanan ng mga skin diseases kag mga allergies, may TC kag DTX 500 sa manamig nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Dugang pa nga mga balita, mga hepe, ginmanduan ni Brigadier General Tuanyo nga ipabilin ang maayong relasyon sa katapos ng media. Kasama mo sa balita, Radyoman Marjorie Miani.
25: DYRI Radyoman Report.
8: Ang ini nga balita ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approved mabakal sa mga Life Extension clinic kag sa mga butika sa inyo lugar.
10: Ginmanduan ni Police Regional Office 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang mga hepe sa Western Visayas nga akomodaron kag sabto na mga pamangkot sa katapos sang media ilabi na nga may kangtanan sa mga hitabo sa ilan na sakupan. Sunog kay Tuanyo nga dapat i-cater gid sang kapolisan o palamangkotanon sang katapos sang media apesar bag-o pa lang ang krimen o kung hitabo sa ilatag sa kay area. Dugang pa sang general nga dapat ipabilin sang kapolisan ang pagiging propesyonal bukas kag maayo nga relasyon sa katapos sang media. Ang mando ginhimo ni Tuanyo matapos ini nagatubang sa katapos sang media adlaw matapos ini nagpungko bilang acting director sa PRO 6. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN.
8: Join Vitamin D3 that doctors recommended and most prescribed Vitamin D3 brand in the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines.
25: Tatak RMN
5: Mega Man Herbal Capsule. Number one ini nga kapsula pang lalaki sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras. Ang Mega Man Herbal Capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay misis. Nagabato sa pulaw, nagapapagsik, nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro nga herbal ang ingrediente, may tungkat ali ginseng, makakagorni goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effects siya may ara. Inom kita sang Mega Man 2 ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nagainom, pwede gid isa kada adlaw. Gani, mag Mega Man Herbal Capsule, mapakali ni sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, quality product ni Tita Arlene kag sang Herbs Med Pharma Corporation.
24: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, may aramahan kita na kakape. Ang Mega Man Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuod-tuod ng mga lalaki. Nagkapatindo sa inyong mga ikogtawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Kaya nagaamlig man sa aton nga prostate para hindi magdako kon magubag ang prostate problem, kung mapabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyong paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya, may ginseng, tungkat ali, maka kag supalmito. Sa palmito, kilala pa rin nga nag-aamligman sa prostate sa mga lalaki. Manamit ang sabor niya, si mise, si partner, at pwede makainom. Hindi lang man ipapatindog lang sa ngikog tawo, kundi naghatag man idugang resistensya para hindi ikaw pagkapuyon, kagpagtuyon sa imong obra. Mega Man Gold the Coffee Mix. Rather quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kaga siyempre super fiber ang pinaka-epektibo nga panino sa aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagod mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang super fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. At para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw. Tapos sa gabi, mga 30 minutes before ka mo nga magpaniyapon, gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, balita naman nagikan sa Iloilo City Hall. Government issued vehicles wala nakapangalan sa mga konsyal kag kay Vice Mayor Baronda, gani pwede sila nga mga claim sang bilog nga rata. Kasama mo sa balita Radyo Man Joel Franco.
3: City Hall Reports.
6: Mga inyong ginadala sa inyo sang Nance Corn Coffee. Mga kasama, umpisa inyong adlaw pag isa pag-inom sang Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong makuha kung regular nga itong paggamit sa Nance Corn Coffee. Nagpabakod sa katong immune system. Nagpromote sang weight loss sa mga overweight. Nagpalabas ang immune resistensya. Nagpataas ang immune energy. Nagamaintinara sa proper blood sugar levels. Nagpa-improve sa blood circulation. Nag-alleviate sa imo indigestion problems. Nagpanubo sa pagbuton sa imo tiyan. Nag-detoxify sa imo lawas. Kaya nagabulig padula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Nance Corn Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
7: Wala nakapangalan sa mga konsyal, lakip na kay Vice Mayor Lamla Baronda ang property accountability receipt on par sa mga government-issued vehicles, bangod common use vehicles ini, sa ilatag sa kaopisina kag ini personal nga assigned lamang sa ila. Ining sabat ni Joy Fantilaga Gurzal, spokesperson sa City Mayor's Office, matapos nagawa ang report nga padayon nagabaton sa full representation and transportation allowance sa kontrata at mga konsyal kag Vice Mayor, bisan pa nga may ginagamit sila nga salakyan harin sa gobyerno. Sulo kay Gurzal, wala ginakabing nga personal issued ang mga salakyan, bangot hindi lamang ang mga konsyal na nagagamit sila, kundi abugos ng opisina, rason nga nagabaton sila sa full rata. Apang kung ang government issued service vehicle, naka-eksklusibo nga gamit sa isang official kay nakapangalan siya ang PAR, hindi ini-entitled sa full rata. Sa mga sitwasyon, representation allowance na lamang ukon katunga sa allowance na ginabaton sa official solo sa existing na guidelines. Samtang, wala na gina-require para i-liquidate ang rata tungkol gina-consideral maining allowance agod i-cover ang incidentals sa actual performance ng official function sa isa ka-official. Sa mensahe ni Councilor Cedric Cabalun, naging confirmar sini na hindi sa iya nakapangalan ang salakyan gina-issue sa opisina na rinagabaton siya sa bilong rata. Sa bahay naman ni Councilor de la Liana, isling sining na wala sa issued vehicle na nakapangalan sa iya gani nagabaton man siya sa bugos nga rata. Kaya man nga naka-issue sa empleyado ang salakyan kag opisina ni Councilor Saldivar, gani nagabaton siya sa bugos nga 19,000.

0: Dugang nga enerhiya kaga masupagsik ka lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mabaskog nga korason, buli kontra sa kapoy, kag pagparangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Pilia, Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kag Magnans Liniment Oil kay number one man ini nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Guimaras. Ang Nans Liniment Oil agatag proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pa nga balati ang dala sang lamok. Mosquito repellent gani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang inyo balay. May neem tree extract nga para yung performance sa citronella nagatag proteksyon sa exposed nimo sini nga panit. Ang Nans Liniment Oil mayo man kontra sa skin problems kangay isang arkis alap up alipungaan an eczema katol-katol sa panit kay iban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Dugang pa nga mga balita sa Kapitolyo Provincial UN Delegation, ginkilala ang Iloilo bilang modelo for women-led renewable energy. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
2: Capital Reports. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson's Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Poblacion South, Oton, kag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
3: Ginkilala ang probinsya sa Iloilo bilang modelo para sa women-led renewable energy and climate resilience matapos personal nga nagpadulong sa Iloilo. Ang mga officials nagikan sa UN Women and the United Nations Environment Program kag ginakabig ang probinsya bilang gender-responsive clean energy program sa Pilipinas. Ginabihabi ni Governor Toto Defensor Jr. ang mga representatives nagikan sa UN Women, UNEP kag New Zealand. May kang tanan sila programa nga Women for Climate Resilient Societies nga gina-implementar sa probinsya. Kabahin sa ilang meeting of the provincial officials, agud nga review kay explore ang collaboration sa gender, climate resilience, and sustainable development. Ginpakita sa ila ni Governor Defensor ang dako nga papel sa mga kababaihan sa environment program sa probinsya kasubong sang limpyo Iloilo. Ginbida man sini ang purok resilience program sa Batad kon sidiin nagpatindog sang balay ang probinsya nga matahom kag mapag-on para sa mga beneficiaries. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI Araman Iloilo, Radyo Man Fia Panes Otero, Tatak RMN.
2: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang roles sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
4: Tatak RMN.
1: Super Fiber, pinakabago kag epektibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimoy ni pagi sa nagkalain-lain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple pectin, cordyceps mushrooms kag lain-lain nga klase sa mga berries agud dagan sa nagakaigo nga pag-amlig ang aton tiyan, colon kag bilog nga gastro, intestinal tract o kungat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa tiyan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas nga blood sugar, mataas nga bad cholesterol level, at pagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines. Mabakal ini sa mga butika.
0: Alas 5.23 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pag-alagad, pag-alagad na sa inyo sa nga Nans Liniment Oil. Ari ng pinakapuro kay pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nan sa liniment oil. Mayo ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kada paralisar nga mga kaugatan. Pwede man nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, nondan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa nagadugo nga mga pilas. Kung mapilas sa ganisimpre madugo na, buboy diritsoa sang Nan sa liniment oil sa

0: Pilas gid, no, kay siguradong dugo sa Pilas matugon gid dayon. Kag sa mga lugar dira sa kabarangayan sa Kaumanbla nga may mga kaso sa nga dengue, labi dinyo paghulatan nga makagat kamo sa nga lamok nga posible amo ang may dalang virus sang dengue. Magpumanyos magwa sa balay sang nan sa liniment oil. May sangkap ini nga neem 3, kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to kan diliwat para hindi kaw pagkanton kalamok. Magwa sa balay pangaplas gid nans liniment oil. Kapakal ini sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Nans liniment oil.
1: RMN News Panahon.
0: Sekta pinakauli nga lakat sang panahon pod sa pag-asa Iloilo pod ta Charlie Dipra. Char, mayong aga.
2: Yes sir, mayong aga sa tanan nga tagpalamati sang RMN. Yari pinakauli nga lakas ang panahon ng karan nga adlaw, Mayo 27 to 26. Southwesterly wind flow, nagapik to sa bayan sa Palawan, aga western section sa Mindanao. Trapped naman sa tropical depression, nagapik to sa nabilin nga bayan sa Mindanao. Alas 10 kina sa aga, uli na sipratan ining tropical depression, yara sa 1,230 kilometro na sidlangan, namin na nasidlangan sa Mindanao. May kabasago naman nga hangin, magalabot sa 55 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pagmadlos, magalabot sa 70 kilometro per hora. Makahulag pa nakatungdan, amin na nakatungdan, sa 10 kilometro per hora. Sa tadrisatan sa may Western Visayas, particular na siyad sa Iloilo, karon nga adlaw, padayon maka-experiences ang kung kaysa magalumon to magalumon nga kalangitan. May mga chances sa gihapon sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpangilat para guubdala sa localized thunderstorms. May natobdo makasarangan naman niya hangin, magali na bagat na nakatungdan, magadalas ang makanay tobdo makasarangan niya pagbalod sa karagatan. Andad sa ato temperatura, nasa 26, tobtob drato 4 degrees centigrado. Upper casted heat index na ito, posibleng magalabot sa 42 degrees centigrado. Adlaw, magabutlak alas 5.26 karon nga aga, magatunod alas 6.8 karon sa hapon. Kaya kamo na yung pinakauling nga lakas sa parahon, gikan diri sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
1: RMN News, Panahon!
0: Maramong gid nga salamat Charlie Debra, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang New York Knicks sunod na sa NBA Finals matapos ilagin silhig ang Cleveland Cavaliers 4-0 sa ila sining Eastern Conference Final. Kasama mo sa Balita Radyo Man Florentino Navarrete.
1: RMN News Sports.
3: Ita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluwaan sang new and improved Nan Super Plus. Mas gin pa epektibo kag mas in pamasko. Gin tingob ang mangustin plus guyabano plus manunggay para sa mas matasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus kapsula, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mapasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Nasa NBA Finals sang New York Knicks matapos ilagin sweep ang Cleveland Cavaliers 113-90 sa ila sambuwa sa Western Conference Mayo 26. Nagpanguna sa kadalagan sang Knicks si Karl Anthony Towns matapos nagbalag sang 19 points kag 14 rebounds. Nagbulig pagid sa Knicks sanday OG Anunoby sang 17 points kag Jalen Brunson nga may 15 points. Samtang 31 points kag 4 rebounds sang kamada ni Donovan Mitchell para sa nalutos ng Cavaliers. Maghulat na lang ang Knicks kung sino ang magadaog sa tungasang San Antonio Spurs kag Oklahoma City Thunder. Sa diin, patas na sa 2-2 ang ila serye sa Western Conference Finals. Sama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi. Pilia ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbsmed Pharma Corporation.
1: Tatak RMN.
0: Alas 5.28 ng oras, dari sa ato nga pagpangalagad, mga pinakita user sang Evergreen Herbal Capsule.
4: Proud to say nga, nag-prove sa akong sa ulingon nga, binisipigid ako kaayos sini nga Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay baray mo, Doc, labi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapag ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Doc, nga hindi ko katulogid mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ko, naka-ano ako gamit sini Herbal Capsule. Hindi mo very effective ka beneficiary sa akon. Kagayon, very affordable. Kung sa subong ko, manging nabatsyar na tayo sa akon. Inangina, nag-invite ako sa inyo nga maggamit, mga sini nga herbal capsule, evergreen herbal capsule, kay very beneficiary niya sa akon. Kay ako lang, inang born chair na ako, no? Stroke na ako. Pero kay dako, gida akong pasalamat. Mrs. Raimi Sintinalis, patong-patong haniway.
0: Nabatyan nyo user ta, evergreen herbal capsule. Pang cleansing, pang nourishing, pang balance. Nagalimpyo, nagabalanse, kag nagapabakod sang aton sining mga sang aton sining lawas. Ano balang epekto sang evergreen herbal capsule sa aton lawas? Ang sobra ginabuhinan kag ang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan nga nakabangdan sang balatian? Ang sobra nga sugar, sobra nga cholesterol, sobra nga uric acid, asin, fats, mataas nga creatinine. Dapat dikawan tagid ang constipation o ginatawag ni Dr. Espinhico nga mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta man sa nagkalain-lain nga mga balatian? Ang kakulang sang vitamins kag minerals sa aton sininga lawas. Dapat bastan tigid kita sa vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium kag zinc, radyuman na binroy.
5: Evergreen herbal capsule, ginting o bininga puwersa sang pito para sa ikaayong lawas, kumpleto ang benepisyo, ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation, saluyot longevity and beauty vegetable, malunggay the miracle vegetable, ang palayad ultimate blood purifier, wheatgrass the green blood therapy, barley grass APH or acid alkaline balancer, and vitamin C, the healing nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, approved pano ini sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar, gani magtumar kita sa Evergreen Herbal Capsule at Laudlaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, magkontak kay Dr. Espinhico sa numero 0910-126-4595. Kag sa ato naman nga, hello attorney, pamangkot sang tagpalamati kon bala. Pwede man makasuhan ang babae sa paglapas ang anti-bastos law kung ginbastos niya ang iya kasubong nga babae. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joylin para Onda.
6: Hello, attorney.
7: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay attorney Mark Piad kung bala pwede man makasuhan ang babae sa paglapas ang anti-bastos law kung ginbastos niya ang iya kasubong man nga babae. Attorney?
8: Yes, okay, because it, ang kung lantaw natin ng lay, it does not distinguish between a man and a woman. Nakabutandia is any person. So whether you are a man or a woman, so long as you committed any prohibited acts under sa sininga lay, it makes you directly held accountable or liable under sa aton nga Safe Spaces Act.
7: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dedicated lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Rajman Joylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
5: Mga kasama, may good news kita sa inyo. Ano mo kapalangga si Lolo kag si Lula mo? Ang pagpalangga nga ginatawag may haplos na mula sa puso. Ara na, available sa mga butika, ang Soft Touch Wonder Oil. May lima inikay ni basta-basta ng ingredient tingin pa idalong mini sa maidid nga pagtuon. May aloe vera, nagapabanaagi na sang panit, nagapakupos ang sinyaw, kag nagapatubo sang buhok. May lemon man nga puno sang vitamin C kag nagapataas ang collagen. Ang eucalyptus nagipelayo sa kagat sang lamok kag sapat-sapat. Mayo man nga panguntra sa arikis kag katol-katol, dala sang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapali man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kagwapa, makabato sa artista, mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit. Gani mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na. Ang Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso, mabakal sa mga butika, makabakal ka man sa may Miramart Mall, malapit sa main entrance ng ilang activity center, kag syempre makabakal ka man online, check mo lang ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kag mayong aga, sa aton sininga mga mangunguma, sa aton sininga mga agripreneurs, aton nga mga kasaka, exciting gid ini. No, ang Iloilo nyo agri kag kubutan nagatag sang pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay gani makigbayin sa kubuta kagapay isang mangunguma para sa mga sanag nga agrikultura. Isa ka raffle promo sa diin may chance ka nga magdog sa mga dekalidad kag brand new nga kubuta products. Simple lang ang imo sining nga imuon magabakal sa ila sining nga mga equipment or genuine spare parts, in short sa ila sining nga mga produkto para magkangkon ka sang raffle coupon. Sa every 3,000 nimo nga pagbakal may isa ina ka raffle coupon. Pero kung damo binaklan mo, damo man ang raffle coupon, dako man chance mo nga magdaog. Kung may coupon ka na, sulati sa ngalan mo, contact number kag official receipt number kag iulog sa ilang nga mga drop boxes sa ila sining nga stores. Ang raffle draw pagaywaton sa December 5 sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm dira sa may Barotaka, Nuevo, Iloilo. Ang mga premyo at stake, ang grand prize isa gid niya ka brandyo di kalidad nga traktura. Ang second prize kubuta rice transplanter. Sa third prize kubuta special power tiller kag madamo pa ang iban nga mga papremyo. Gani magpasako pa sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
0: Kag siyempre mensahe na nagikan sa Dr. Pinoy Asqualin Capsule. Ikaw bala may bata nga ga eskwela kag gusto mo nga mangin aktibo siya kag maalam sa pagbalik sa nga face to face classes. Mga nanay kag tatay, yari na ang makabulig sa imo sining anak. Isa ka suplemento nga makapaalam, makapa-uptake sa nga memorya kag nagapabaskog pa sang iyang resistensya. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may omega 3 fatty acids nga building blocks para nga makahimo ang utok sang bago nga brain cells kag brain chemicals nga proteksyon sang imo nga anak batok sa mental burnout kag stress. Tungod kinanglan nga magpulaw sa assignments, nagakadulaan sila sang gana nga magkaon, pirmi ginakapoy irritable kag kun kaisa nagalingin pa ang ulo. Gani indi magpabaya, subong pa lang painom na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para nga likaw sakit ulo ang inapin sa aktibo mapagsik kag masardiyahon bisan sila may malabo nga ulo brahon sa eskwelahan. Dr. Pinoy Squalene Capsule nagaserbi nga kasulina sang utok para ang inyong mga kabataan may mental energy kag aktibo sa klase. Para ang kabataan mangin maalam, Dr. Pinoy ang kinahanglan. Bakal ini sa ABC Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbalik na lugay-lugay, magdarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5:36 na sa kaagahon.
9: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
10: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
11: Sanfon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Sanfon Gold Coffee Mix.
11: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
13: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
14: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
15: Ganyan ang Pinoy!
16: Ang Pilipino may isang salita.
17: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
18: MX3, dito ako, believe.
19: Life Extension, Vitamin D3.
20: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
21: I'm there.
2: Maayong adlaw, kaupod naton subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
21: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor daw pareho sang gabon nga pirmi lang nagatabong sa akon mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw, wala na ang gabon.
22: Tilawi man ang bagong produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
23: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
24: D3 Bio with Vizio.
25: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular na regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka.
26: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
27: Charm, fab, con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng charm.
28: Charm Babcon with Bloom Thresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
26: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
27: Pangdong kumaka bloom sa Charm.
28: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
26: ACS.
24: Sample Plus Gold.
29: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro kasakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kasi ang ginadawadlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
24: Sample Plus Gold. At makal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
30: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
24: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
31: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang lang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
24: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
32: Mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Cellphone Plus Gold.
2: Ako galing si Shirley.
3: Permigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
2: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sa Cellphone Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
1: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya.
5: Nga amo ang kaspan.
4: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
6: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patay cap. 45 pesos lang.
7: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
8: Magalingin pala ang imong nga ulo.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: Mag DTX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compact.
7: Nga nagapanubo.
8: Sang imong blood sugar.
7: DTX 500.
8: Garantisado.
7: DTX 500.
1: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuwa sa kulaw.
10: Good thing,
9: may Cellphone Gold Coffee Mix.
10: Maluwas sa manamit gid,
9: may free collagen,
10: ang guta tayong
1: kapa. Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
1: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
1: Gig

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Rhea. Akong red la nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma kuya gali. Pero nabatian ko ni Santon Plus Gold. Nitisingan ko. Maayo gid ang resulta sang Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong niya regla.
1: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako gali si Maya.
3: May cyst ko sa ovary.
2: 3 cm na gali.
3: Try ko gininom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sa isa ka bulan, nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
1: Sample Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
1: Super Fiber.
5: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. 3-4 kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
1: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
6: Alas 5.44 ng oras, diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
1: Radyo Man, Eric John Pamplona. Eric John Pamplona. Kag Radyo Man, Benroy Bernal. Benroy Bernal. Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo para makabato sa anuman nga klase sa balatian, labi na makamamatay nga cancer. Maginomatis duwag ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, pinaka-rekomendado ng vitamin hormone sa mga medical doctors sa syudad kag probinsya. Ang numero uno da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sa Life Extension Clinic kag butika malapit sa inyong mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kay may dako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa lower ground floor Robinson Small J. Dillon Street sunod sang Iloilo, Tagbak distrito sang Aro, poblasyon sa may istansya, Simeon Agarastit sa Pasi, SM City, Iloilo, Bangkadama, Santa Barbara, kag JC Sulita Street sa Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre ng medical consultation, kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
6: Mga darag ko na nga mga balita subong nga aga. Pamilya sang tigulang ginpatay sa sulod mismo sa iyang puloyan sa Lidisco Village sa La Paz. Maghatag sang 50,000 pesos nga reward money sa makatudlo sa ginhamtangan sang suspitsado nga nagpatay sa biktima. Ang suspect, Radyo Man Benroy, amo si Jerry Munahan Lima. No? Legal ang edad sini, kag nagapuyo dira sa may barangay Gihaman sa banwa sang Liganes, Iloilo. Ang napatay nga tigulang, amo si Lola Virginia Inayan Hasildo, 89 anyos na ni ang tigulang. No? Kag naka-star isa lang sa iyang puruyan. Pero may timbang ni sa kuno Radyo Man.
7: Mapakot pa yung tigulang sa edad nga amo niya.
6: Kita mo, no?
7: Kita mo yan, nakita pa sa CCTV nga nagalakat pa siya. Kag nakabukas pa siya nga ni isang gate sa magsulod ang suspitsado. Naluoy kita ba lang? Grabe pag-preserbar sang grabe paghalong sinisang mga kabataan niya. Nga pisar ato sa luwasang nga pungsod. Isipon mo nga ginamonitor sa sulod sang balay nila. Siya lang isa. Could you imagine, Radyo Man Air, kinagapangabuhi ang tigulang na although may arap man sa timbang, pero ti, come and go ang
6: day off.
7: Oo, naga off man. Ti may best nga siya, guys, sa Hanondra. Maluoy ka sa tigulang, sa amunin nga edad. Tapos, ikaw yung nga mabakod, no? Kag once binuligan ka man sa pamilya, kay nakaubrak ka man da. Sa ila, sining nga pamilya. Tapos, batasan mo imo kung on ang tigulang. Kaya mo rin ko nung kuan mo dugin ko gaya kuno hasta mapatay ang tigulang ini.
6: Kaya kami mo pinakamasakit dire kay akon di ang ilang apulian may CCTV. Makita mo siya online. Ang iya nga bata nga dito sa Amerika sa matabong insidente nakita gid no sa iya sini nga batang ginimo no sang suspitsado sa iya sini nga iloy. Ang ambal gani Radyo Man Benroy nga gin kuan niya panimo gin kundi gin kuan niya gin kuga niya patapos gin sa kusina niya gin kuga tapos gin tapak-tapak niya pa tapos gin guyod niya ang tiulang pasunod sa kwarto hindi na galantaw ang bata sang biktima sang tangginay mo sang aliktos nga suspitsado ang krimen.
7: Amo na ganing masakit nga nakita mo pero wala kasang may-may mo, no? Ah, gusto mo man nga ingagawon ang iloy mo nga ginatapa-tapas ang gago nga ni, wala ka man sang may-may mo. Kundi siguro gahinibi to ang kuan kasala guro to ang pobre nito mga kabataan niya. I mean mga kabataan sang tigula nga ini nga kun kay sino mangayo bulig samtang nakita sa CCTV nga ginatapa-tapang iya sining kuan nga nga iloy nga walang kalaban-laban kabakod sining suspect nga ini radyo man na Eric. Sus, kung hindi ni ade, kung hindi ni ade, hindi ni may imo, kung hindi ni buryong ulo.
6: Nagatindal kayo ni isang uman nila, isang una, sa Liganes ang suspetsado. Kung galing kayo posible, may mga rasones man ang tigulang, nga ginapahalin niya. Imagine bala, nagkatuto ang suspetsado
7: pinangawat
6: sa,
7: manguro na
6: tibasi, sa balay nila. Pagkatapos, ang tigulang ni Kuno Radyo Man Binroy, according sa mga tupad balay niya, why ni siya kapasulod kung niya kilala. Kita mo makita sa CCTV, nga doon nagkuhan pa ganin sila nga duway. Nagisulyanay pa sila, hindi nga diretso malagin buksan sa tigulang ang gate. Di dito, nakita ang pagsulod sa suspetsado. Huwag ko na lungong maning suspect na may CCTV. Kung masibalaan niya man, galing ang pagka-addict niya lang.
7: Huwag
6: na sa kabalo. Huwag na sa kwan na, huwag na sa kwan niya bala. Huwag na sa huna-una
7: niya. Huwag na sa mind niya nga ti.
6: May mga CCTV.
7: Oh, hindi na sa kunsyo sa palibot.
6: Oo, or basi buki man bala. Huwag makakilala CCTV bla.
7: Namo gani. Oh, di aguro sa CCTV.
6: Oh, suga bla.
7: Suga.
6: Oh, okay. Usually, mga CCTV, mga kamera subong online, daw suga sa mo. Dito, pagsulod niya, mo no pinatay niya ang tigulang tapos nakita sa CCTV, naging kuha iyang kas ka mga alawa sa bagsang biktima. So meaning,
7: pangawat
6: ang purpose niya is pangawat ni Radyo Man Binroy. Ang masakit niya kay pinatay niya ang wala sang kalaban-laban nga tigulang.
7: Hello, Agi Dja. Nga makita mong iloy mong ginaamo na sa CCTV, wala ka sang may-may mo. Sa makakita sini gani siya, paliho gani, no? Kung makita, yun ikag confirm nga siya, lampusay ka pusog bala para mabalaan niya. Hindi ka kakuan bala. Do, hindi mo ma-imagine nga may tao, may mga tao yung amo sinibala yung Radyo Man Eric.
6: May mga sightings na ganit ko na to sa Barangay Gihaman. Kaya kabalo ka, ang asawa yung sinagbulagay na gali sila.
7: Ginapahog yung man to.
6: Ginapinahog niya ang iyang asawa. Asawa sang una. Nga kung hindi sa pagpadalaan sa kwarta, patyon niya ang ginikanan sa babae, kaya ilang nga mga kabataan, tapos ginapicturan niya ni Kuno ang kwano, ang pusil niya, ang armas niya, yung paltik ng 38,
7: tikun,
6: nga mo ni Kuno ang ipatay niya sa kabataan, tikun, sa ginikanan sa babae, kundi sa pagpadalaan sa kwarta.
7: Tikun ikaw man nga malayo ka sa imo ginikanan, nga wala ka sa may-may mo, di ba lakulbaan ka man, kiti mabakod siya, kag daw kriminal, gaman niyang itsura ya, sang wala pa ni siya nakimo sa krimen, ti subong, kriminal na gid siya. No? Ti amo ni nga sa mga kabarangaya naton, palihog lang bululigan tani. Kay ba si balakon gra naman na mag-ubra sang krimen, na once nakaubra na sa sang krimen, nakapatay na sa sang tao, ako yan nagapati nga adik ining tuntong ini, ti sa mga kabarangayan ta ara man nga available man ang mga picture yara CCTV makita nyo da kita yung picture sa among nga Facebook page check nyo da bala no tapos pangitaan nyo bululigan tani nga makita ni siya ho makita ni siya para nga matapna ni siya
6: amo ni Attorney Jimmy Bundok ang gitawag nga armed and dangerous
7: amo ni
6: dito nagkapatay sa tawo kaya pagkatapos may armas
7: may kusil siya
6: namin ni kon makuan bala ma-operate sang pulis magbato bla.
7: Tiyan mo nalang na gani.
6: Parang magtadlong nalang ni buol niya.
7: Tikwan nyo nalang bala para mabalaan nyo. Mag-amo niya katawo. Ang balta gani.
6: Imagine ang pamilya nag-willing na maghatag sa reward money nga 50,000 pesos. Dapat mo ginman niya mahatagan sang hustisya niya sa pagkadako, pagkabukod niya kasi katawo. Tapos Mariusip Santisima ang 89 kugon mo tapos tapakon mo pa
7: gani talo bala
6: patay ng biktima
7: na, naluoy din ako iya sa tigulang kanami pa iya sa pag-approach iya kagpagbukas ang gate nila balayo kahit kung wala ni sa plano nga pasudlon why na naging trangkahanya na ni galing guro sa istoryani along sa ilang istoryanay nagsugot ang tigulang kay malumanay manguro bala o tita mo nagsunod siya meaning wala sang why nag-resist ang tigulang nga hindi siya pagpasudlon sa ila sini nga balay
6: Grabe.
4: Ay, may mga tawo yan.
6: Paliwata, sa aton sila nga mga kauturan, kung makita nyo ni ang suspetsado, i-report nyo gilayon no, sa pinakamalapit ka police station. Or pwede nga i-report nyo sa barangay officials tayon. No, kung may sightings ka mubla. E dito sa Gihaman, duwa ka bisis na nila nga makita. No, nga may sightings dira siya. Kay gipatupong ko na permis puno kasi risada sa balay sang ugangan niya. Then, pamilya man sang iyang asawa ni, naglikaw man, kay sagad yaman kapahog. Ay, bullshit na klase katao ni.
7: Sa piagabain ang Jabhair sang city government, kag ginapabirify ni kuno ni Mayor Raisa Trinias kung Jabhair pa active pag mga Jabhair na recoveran sang Shabu. 240 gramos of illegal drugs worth of 1.6 million. Sang illegal drugs sang in-operate in isang city drug enforcement unit sa may barangay Zamora Milyesa City proper. Ang subject amo ni si alias Dadang, 47 anyos ang edad, kag Jabhair kung assigned sa kuno sa Office of Facility Conservation sa City Hall, kag residente man sang amo nga barangay.
6: Grabe sa mga kwan bala, sa mga barangay officials, bala kay kabalo ka Jaman Bidroy, sila rin nag-recommend.
7: Sila nag-recommend.
6: Oo, kasi kabalo ka ang mga Jabhair nga ninyo isa, ako ito man nagkagindi, mga political accommodations. Ini, inakomodar ini sila because kinarekomendar sa mga barangay officials. Di sa mga barangay kapitan, sa mga barangay officials, di ka magsagad ka rekomendar sa City Hall. Sang ibuta nga Jabhair nga addict gali. Kaya nagkabaligya gali sa illegal nga droga, kaya nagkakadarahig ang city government.
7: Oo, tiisipon mo, actually, ting city government niya, way man iya kabalo sa
6: mga kabalo. Ano ni Raisa Trinias na nagabaligya ni Xabu?
7: Oo, tigaling kayo siyempre, ma-associate siya kay Jabhair sa kagnadakpa na galing sus, nadakpa na galing isang 2015 sa nagba supervision. Ti ang nag-recommend sa city government kung active pa ni sa subong nga Jabhair, kanya ka Jabhair o Jabhair siya, tinyabala nyo na ganyan may background na ni galing, sagad pa kamo pina-employ dira, ginhag, sagad nyo pa recommendar ini, nga employ nila sa city government, nga bala nyo galing nga ti, nag-obra na sang illegal.
6: Muna nga yung balkong sa mga kwan ini, sa mga barangay officials ini, yung man nga nag-recommendar sini sa iya. Usually ini, ang nag-recommendar sa mga Jabhair, amo ang mga barangay official. Amo hindi nyo sagad ka kwan, hindi nyo sagad ka, ano parawag, hindi ka recommendar ang mga cases ka pariyo sini.
7: Gani ka, kay perwisyo ini, halit ini, hilo ini, da sa aton, sini nga gobyerno, lokal, ti mas maayo sinitane kung ay dunno ko may job, may ano gani, may drug test prior sa entry mo as Jabhair. Kay magamo man lang ni kun ako niya sa city government, kwan kamo da pa drug test kamo, ipa drug test yo sila prior sa entry nila, kay hindi ta na mapaktan sumong nga panyimpo. Oh, pag renew naman kun i-renew kun kay every 6 months gina-renew another drug test naman para malimpyuhan taman. Kalaw ay nga ti gobra sa gobyerno, ginapasilduhan sa gobyerno ang kwarta nga ginasuit nga ginagamit ya ka gobyerno, base ginagina negosyo ya panis sang Shabu. O ginagamit ya panis kapital sa pagbaligya sang Shabu. Ti mayo bala na.
6: First thing, kung ang opod sa City Hall, nabaligyan niya man siya buo.
7: Oo, kaya mo ni, namita ni, ma-require bala sa drug test para nga timbalaan tagid. Kay kalabaranan, mga amos ni, basta nagabaligya, laban-laban nagagamit man na.
6: Ang kagaling, mag-road drug test niya, nga nagaling, di man na-accurate. Kung wagid na niya, mga barangay official sila nga nag-recommendar, araw-araw pa hindi niya mamanaan at dahil.
7: Kaya tama ka, kwan eh, may record. Kung may mga record nga amo na, hindi yun na pag-recommendar bala, no? Nga gin binaton pa ini nga may mga record na ini na priso na gali ini araw-araw pati nyo nga
6: katawan nyo bla dong pakahuyaan nyo lang ang city government nagkakadrag ang alan sang city government kaya man ti siyempre kung operation mo na siyempre kung din sa konektado di bala madalagin permi ang kwan niya, ang ginaobrahan niya, o din sa konektado.
7: Tagdun sa city government, dapat ang kwan sini, ang pagbaton sila, ang mga require ka mo, no? Clearances, personity,
6: may mga clearance para niguro. Galing kayo, lusot. Kalo ka kung isa, mag-clearance ka na, supersede ina sa rekomendasyon.
7: Kaya muna nga, ginapiyungan na lang, kung ginpangayuan isa nga police clearance,
6: kapit pa kung duro pamilya na sa barangay.
7: Oo.
6: Muna galing kung gusto nyo ka mag-Jabhair, duruin nyo ang panimata.
7: Kung ako, kung mga pamilya, maka-Jabhair ka
6: mo na. Kaya sigurado maka-Jabhair ka mo.
7: Oo, kasi ma-regular pa gani.
6: Kung lang ko ang pamilya nyo, isa hindi lang isa mo.
7: Oo.
6: Dua.
7: Ti mayo pala na. Bisan sino na lang niya, kwaon tayo. Ay, naku. Wala. Sus. Adik gali ya, gali sing illegal nga droga.
6: Ano ba, kung muna nga pila to? 1.6
7: million? 1.6
6: million? Oo. Nag-jabhan lang, 1.6 million kapital na. Samtang government issued vehicles, wala ko doon ang kapangalan, iniradyo man Binroy sa mga konsihal. Kagkay Vice Mayor Love Baronda, ay hindi pwede sila ng mga claim. Kay nga, may ara sila sang rata. Actually, nakita ko rin post kagabi ibla ni former City Councilor Botse Rotse bala, ni Atty. Rotse. Kapila ka bisis na nisang una, sang chimpo nila. Kapila ka bisis isang una gin-propose nga mabakal sang service vehicle para sa mga councilors. Isang una, ang mga opisina nga gina-issuan ng isang service vehicle, Office of the Mayor, Office of the Vice Mayor. Kaga pagkatapos ang Dauliga President, no? Amunang may issue lang nga service vehicle sa council. Pero sa nguli, hey, abot sino ni nag-propose-propose? Ba sana doon chimpo ni former Mayor Jude III Espinosa? Kaya kung sa rin, ang mga councilors, ang ginpang baklan sang kuani sang service vehicle. Tingin sa nguli, hey, sang previously, why niya gin kuan, why niya gin pasugtan, no? Radyoman Bitroy sang mga councilors, kaya para sa ila. No, unnecessary naman, mahuya ka man sa publiko, nga sila pang mabayad sang sarakyan nyo, kaya sila pang mabayad sang gasolina nyo. Kumbaga, nga bakal pa ka mo service vehicle, kaya karabanan ka makonsyalta, may
4: sarakyan man. May rata man ka mo.
6: Pagkatapos, may rata man sila Radyoman Binroy. Ang meaning sang rata,
4: representation
6: allowance. Ara na, may rata na kamo kada ko sang rata Radyoman Binroy.
4: Tiga 19 to 20,000 ko na mo.
6: Tapos those, may service vehicle pa kamo.
4: Those nga nakabaton sa service vehicle, gindula ang kwan, ang transportation allowance.
6: See, galing so tunga na lang. Galing kay may kwan dira, may twist dira. Why galing nila ginapangalan sa ilang ngalan sa isang mga matanda, nga mga staff nila,
4: mga matanda,
6: para bilog nila nga makuha ang ilang rata.
4: Mayog lang na. Titapos magamit ka mo, wala ka muhuya. Wala na kapangalan sa inyo, kaya siyempre para mabato nyo. Technicality, may lusot. Pero sa guya yun na lang na, wala ka mo magkalahuya nga, gin-gin-gin-kuan nyo, naging pangalan sa iban, tapos kuhaon nyo full ang inyo rata, tapos kamo man nagagamit sa service, ginapark pa nila sa ila sininga panimalay, ginadala nila sa ila sininga panimalay. Dapat office, kag official function, balik sa office, grahe dito na tapat, ang grahe dito sa inyo balay. Tiyan mo nyo ang balta, hindi lang ni isa, no? Kundi halos tanan man ni sila guilty sa paggamit sininga service vehicle, nga ginbakal sa ngaton sininga city government, kahuluya. Nga ti, gin pangalan mo sa iban, kwaon mo full imurata, tapos gamiton mo pa ang service vehicle.
6: Gani,
4: mayo bala na?
6: Sobrang kabi ni. Sobrang naman yung pag-agam.
4: Sobrang na yung pangunyadi sa gobyerno ta.
6: Kusabagay, ti, di man nasala yung kaginisyuhan, o di man nasala sa bagong set sang city councilors naton, hindi ba yung panubli lang
4: nila mo? Tikita
6: pero mo na ganib lang balko, ibang itong mga set sang una sang city council, hindi ba na nila to ya? Galing kita ba, sos, amo na gani ang balok, isa dipindi naman na ni sa aton, mayuya kita o kung wala. Alas 5, o kung alas 6, 1 ng oras, diri sa atong kapag pangaragan, magkita kita users ang Life Extension na Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
10: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using Vitamin D3 for my health, and I only trust Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Para mo nag-recommendar nga magamit kid Life Extension Vitamin D3 at adlaw, iba sila mga doktor, ang iban personal nga nagamit, kaya nag-experience nila nga natagan alibyo ang ila sila nga ginabatsa. Gani ka mo dira, kung may mga ginabatsa ka mo sa lawas, or gusto nyo nga may maintenance ka mo para mapataas ang vitamin D level sa dugo nyo, gamit na Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Kakatuin nyo, Life Extension Medical Clinics and Pharmacy, may libre sila nga medical consultation kaupod sa ila nga mga medical doctors. Nagkombinar nila ng natural, conventional, kag nutritional medicine practice. Gamit ang kalidad matinlo kag science-based nga mga health products nga nagalin pa sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kami tiyempo diri sa aton nga pagpangalagad kasama mo sa DYRI RMN
4: Iloilo. Ako si Radyoman Benroy Bernal.
6: By the way, happy happy birthday sa akon Iloy Radyoman Benroy, nanay Selfa Pamplona.
4: Happy birthday, madam.
6: Nga nagasilibar sa iya kadlawan subong nay, happy happy birthday. Ako naman si Radyoman Eric John Pamplona.
11: Tatak RMN.
12: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
13: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
14: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
15: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bangon at Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Pangdong kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
19: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun kaisaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong, bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tab, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try naman bala.
20: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 6:05 sang aga.
3: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News.
4: Straight to the Point. Headliners.
2: Government issued vehicles wala nakapangalan sa mga konsehal kagay Vice Mayor Baronda. Gani, pwede sila makaklaim sa bilog nga rata sunod sa spokesperson ni Mayor Treñas.
5: Resibo sa maging pamakal nga supplies ni Councilor Mabilog na dula sa iya staff, kunsihal hindi aware nga ginadisplay sa salakyan ang trip ticket kung nagagamit sa salakyan sang gobyerno.
2: Netizen nga nagpadala sa RMN sang picture sang government vehicle sa tubang sang mall. Sa adlaw nga Domingo ginatag nga wala siya sang kahisa, pareho sang claim ni Anay. Mayor kagsubong Yusek Jed Mabilog.
5: Suspek nga nagpatay sa senior citizen sa lapas anay trabahante sa biktima pagkuga tubtob mapatay ang tigulang nakita sang yabata sa Amerika paagi sa CCTV.
2: Ilonggo senior citizen nga taga Dingle nga buhi pa may nagclaim na sang benepisyo sa iya funeral. Balita, National Minority nag-walkout kag napunggan ang pagbutuhay sa ginaduso nga pagtambong sang senador sa sesyon pagi sa teleconferencing.
5: Sa international news, North Korea naglunsyar sa missile sunod sa South Korean military.
2: Sa negosyo, Department of Energy magapatigayon sang Energy Exploration Survey.
5: Sa hinampang alay sa Valdez, pamunuan ng Alas Pilipinas para sa AVC Women's Cup.
2: Tag sa extra wow balita, 16 anyos nga lalaki, jutayan lang mangin miyembro sang parliament sang Nigeria.
1: Tatak RMN.
2: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
5: Mga karadyuman, ari kita sa adlaw na nga Miyerkules, Mayo 27, 2026.
2: Ako si Radyuman Novi Malion Guaso.
5: Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
4: Dire-diretsong mga balita, dire-diretsong komentaryo sa Straight to the Point. Tata RMN.
2: Do na dula gawa ang kapaang kun gabi sa duha ka gabi nga sunod-sunod nga ulan, no.
5: Medyo lamig na Radyuman Novi. Dayon pagpatak ya mga alas 5, do nagaguto ang kalangitan, nagaguom siya. Nga daw may tsansa nga mag-ulan.
2: Tani, no, pero way katupa ang ika third day niya.
5: Why?
2: Tani, isa pa, no.
5: Pero okay na kita. Sa isa ka semana abi may duha lang kadlaw nga ulan. Siyang sa gabi lang. Medyo hindi na kita mamudlayan Radyuman Novi ang mga pananom takbawi na.
2: Gani, tani gabi lang ulan para gabi kung lang adlaw makahulag man tablaw.
5: Oo.
2: Okay.
5: Kay kun adlaw abi nga nagaulan daw katalamad bala.
2: Gani. No, pero i-check tabla sa dalagan sa atong panahon sa subong adlaw si Radyuman Fia May Otero.
1: RMN News Panahon.
6: Maayong aga mga karadyuman, ina ang lakad sa panahon sa subong adlaw. May pagulugalom apang magapabilin sa gihapon nga mainit kag mapaang ang panahon sa so, udlok kag hapon diri sa Western Visayas. Base sa pinakauli nga datos nagikan sa PAGASA, southwesterly wind flow ang nag-apekto sa Palawan kag sa western section sa Mindanao. Trough naman sa tropical depression ang nag-apekto sa nabilin nga bahin sa Mindanao. Sa karon, isa ka tropical depression ang ginamonitor sa gwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Mangin mahina tubtob magkasarangan ang uyob sa hangin sa rehiyon nga magadala sang makanay tubtob magkasarangan nga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yara sa 26 tubtob 34 degrees Centigrado samtang ang maximum heat index subong adlaw posible maglabot sa 42 degrees Celsius o kunyara kita sa gihapon sa danger level. Ang adlaw nagbutlak la 5:26 ning aga kag magatunod la 6:08 karon sa gabi. Ini ang update halin sa PAGASA Iloilo. Radyuman Fia Panes Otero, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
2: Salamat Radyuman Fia May Otero. Sa detalye naman sa aton balita lokal.
5: Mga karadyo man, wala nakapangalan sa makunsihan. Lakip na kay Vice Mayor Lablab Baronda ang Property Accountability Receipt o CONPAR sa mga government-issued vehicles bangod common use vehicles ini sang ilatag sa opisina kay di personal nga assigned lamang sa ila. Ini ang sabat ni Joy Fantilaga Gursan, spokesperson sa City Mayor's Office, matapos nagwang report nga padayon nga nagabaton sa full representation and transportation allowance o kunrata ang makunsihal kay si Vice Mayor Baronda, saan may ginagamit kasalakyan halin sa gobyerno. Suno kay Gursal, wala ginagabig nga personally issued ang among nga mga salakyan bangon hindi lamang ang mga kunsihan na gagamit sila kundi ang bugos ng opisina. Rason nga nagabaton sila sa full rata apang kunang government issued service vehicle ang eksklusibo nga ginagamit sa isa ka opisyal ka nakapangalan sa iya ang PAR hindi nini entitled sa full rata sa among nga sitwasyon. Representation allowance na lamang o kung katunga sa allowance sa ginabaton sa opisyal salsuno sa existing guidelines samtang wala na gina-require nga i-liquidate ang rata bago gina-considerar ining allowance agud i-cover sa incidental sa actual sa performance sa official functions sa isa ka opisyal. May kantanan sini napatag ang pila ka mga konsehal. Ginatag ni Councilor Alan Saldivar nga may government issued vehicle sa iya opisina apan nakapangalan sa iya empleyado nga regular employee sa Iloilo City Government. Suno naman kay Councilor Jose Maria Nene de la Liana, wala sang issued government vehicle direkta sa opisina kundi iya sa mental health program nga si Santo ang nagapamuno.
7: Wala ko sang issued vehicle under my name. Ang akon niya salakyan nga office, wala sang issued nga ang term na property receipt, wala sang nasa issue. Property acknowledgement receipt, wala. Ang government vehicle, iyan ang mental health. Gadulong na sa kagadakagto niya sa barangay. Ang ginagamit ko sa lakyan, ang sedan ko or ang Everest. That is why entitled ako sa akon rata.
5: Ang gabahin sa pahayag ni Councilor Nene de la Liana.
1: Tatak RMN.
2: Di man, di ubos ka mo tanan.
8: Dokrad lawa.
2: Kaya mo na yung hambalon ni Jed Mabilog nga isa, no?
5: Hindi ni isa, Jed.
2: Bangod sa concerned nga citizen, nabisto ang hinablos mo, nabisto si Vice Mayor Baronda, nabisto man ang tanan nga konsihal sang syudad, nabisto man ang practice sang mayor's office under kay Mayor Raisa Treñas nga tanan gali ni sila gabalaton rata pero may salakyan pagid, pero wais ginpangalan sa opisina indi direkta sa mga konsihal kag Vice Mayor.
5: Gabi, no?
2: Kaya muna, hindi nyo pag-insultuhon ang mga netizen, mga concern nga taxpayer sa syudad, kag daw dalasaon nyo pa ang nagabalita nga nagakahisa sa inyo. Te, sino nagproteher sa kaban? Sino ang nagbisto sa ila? Amo ni mga netizen, amo ni ang media. Oh, kay kon kamo lang mga politiko, Baronda man gali kag Treñas, palarihas lang kamutanan.
5: Dalo
2: na da, asta ang mabilog.
5: May agenda man gali ka mo tanang kita nyo na reveal subong ko nung tuod na Jumanuvi.
2: Oh, salamat gid kay Sir Jona. Kag Sir Pasinsya ka lang ang concern mo sa kaban sang gobyerno gin mata-mata kag ginambalan nga hisa ni Jed Mabilog.
5: Dindang hisa, Jed.
2: Oh, te, pero subong bangod sina. Arao, nagkalabisto sila tanan. Kita nyo?
5: Tila lang tawa. Ga-claim ka mo rata?
2: Oo.
5: Full rata? Pila nang rata nila? Lapit.
2: 19,000.
5: Oo. Dayon gagamit kamo sa salakyan sang gobyerno, hindi nyo pagyambal sa akon sa mga pumuluyo nga hindi man nakapangalan sa akon, Yuli Cabron. Sa imo opisina nagakuan mo, sa imo na opisina mo.
2: Mga marota, dayon kun Domingo, magagamit pagid extra ang isa.
5: Hindi nyo kuya pagyano da.
2: Magamit pagid extra ka nga adlaw yang isa Domingo, pero gabaton man sa rata pero manghulam pagid sa salakyan. Under sa office of the Vice Mayor.
5: Hindi nyo kami pang-isulot sa bulsa
2: nice,
5: niyo.
2: How convenient para sa inyo, no? Samtang kapanawagan ka mo ngang pumuluyo, dapat mag-keynote sa panahon sa krisis. Dapat ang gobyerno mag-keynote kay 4-day work week lang ta.
5: May mga salakyan man ka mo.
2: Oo. Oh, nami sa inyo, no? Muni nga isyo ya, why gindi sang lutsan si Undersecretary Jed Mabilog sa pagkasuplado niya.
5: Isaon kuno, why kuno bulong sa isaon?
2: Oo, oh, why bulong sa isa? No! No, may bulong sa isa, no? Hindi ka magkahisa. No? Ang dako ko nga pamangkot subong, may bulong pa sa korupsyon. Jed Mabilog kun wala.
5: Magamba ni si Jed Mabilog, dugan lutaw sa panganod karon.
2: Oo, ang mangkot sa mong may bulong pa sa korupsyon, o kon wala. Mangkota, no? Ang Marcos administration,
5: ara kada
2: nga nagpapuli sa imo de, kag nag-appoint sa imo sa DILG, kag naghatag pa sa imo sang pardon. Oh, mangkota sila, naton may bulong pa sa korupsyon. Kaya ng isa, ya, sigurado kami may bulong, hindi ka magkaisa. Di siyempre sa korupsyon ng bulong, tira, hindi ka
5: hindi mangurakot.
2: Hindi
5: ka mangurakot.
2: Gusto gini Yusek Jed Mabilog mag-mental calisthenics sa media, no? Why kagid kadudlaan, no?
5: Dulaan ka pa, Jed.
2: Why kagid kadudlaan? Sang una, lain mga istasyon ang binunggo mo. Oh, subong, amo ka man gyapon, Undersecretary Jed Mabilog. Ang arinaw, ginklaro sang netizen, kaging kilala kay Sir Jun, nga hindi kay isa ang rason kung nga ginkuhan niya sang Laragway ang government vehicle nga may plate number SFA-2457 nga may logo sang Iloilo City Government kag nakapark sa tubang sa GT Mall sang Domingo, Mayo 24. Sa interview sang RMN Iloilo kay Sir Jun, ginpayag sini nga ginpalabot niya sa media ang natumod nga picture agud nga mapatag sang natungdan nga public official kung nga yara sa gwa sang mall ang among salakyan sa among adlaw. Patag niya nga isa lang siya koordinaryo nga pumuluyo kag wala siya sang kangtanan sa konsino man nga politiko kon political party, gani wala man siya sang kaisa sa konsino man sa mga ini.
9: Wala man kay as a concerned citizen, gusto ko man tani na tadlungon ang mga hindi bala maayo na ginaobra sa mga politiko in general. Now, I said in general because wala man ko yan nag-aside kung kasino da sa ila because I'm just an ordinary citizen. I am not affiliated with any political person or party.
2: So malayo, Sir Matabo, nga hisa iningi mo.
9: Hindi ko na gani sila kilala, tanan.
2: Oh. Ini ang reaksyon sa nasambit ng informant matapos gindipinsahan ni Department of the Interior and Local Government Undersecretary Jed Patrick Mabilog ang hinablos nga si Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog angot sa isyo nga ginapangatubang sini sa paggamit sang salakyan sang syudad sa adlaw nga Domingo. Ginapanugyanan man niya ang hinablos nga magpatag lang kag ginapanumdo.

0: Gindeklarar nga natural death ang kamatayon sang biktima apang base sa kuha sang CCTV na diskubrihan nga ginpatay ini sang suspek. Sa may mga impormasyon o kung nakahibalo sa namtangan ni Lima, mahimo nga magpakigamot o kung mapakigangot sa Iloilo City Police Station 2.
1: Tatak RMN.
2: Oras, alas 6:19 sa aga. Break na sa balita. Mga pigita, mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen. Ginapahinay sinian timprano nga pagtuhaw sa mga kurinot kag-kurit-kurit sa tunaw nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young, mag-Santon Gold Coffee Mix. RMN. Nagdangop sa RMN Iloilo Straight to the Point program ang isa ka-retired teacher. Agod reklamo ang Social Security System kon SSS. Bangod sang hindi masulbar nga problema sa membership sang iya senior citizen nga bana. Sunod sa tagreklamo nga si Ma'am Juna Pastera nga mag-claim kontani ang iya bana sang benepisyo sini bilang isa na ka senior citizen. Apang nakibot sila sang ginpahayag sang SSS nga na-declare na ini nga patay kan nakakuha pa sang burial claim sa tong 1984.
3: Ano taning gina process nyo sa SSS?
4: Ang iya nga sa senior citizen na balay 60, kima-claim daad ka na nga dang benefits bala.
3: Okay.
4: Either ma-lump sum or mapapension. Okay. Pag adto namon, gin-claim doan ako nung burial 1984.
3: De kun burial, meaning patay sa eh, sa record nila.
4: Oo, okay.
2: Pahayag ni Ma'am Juna Pastera nga ginalantaw sang SSS nga posible may kaparehas lang ang ngalan ang yabana. Gani gin panguyuan sila sang affidavit nga makapamatuod nga siya natungdan nga tao kag kun sino ang iya mga utod. Suno kay Pastera nga makapila ka beses na sila nga nagbalik-balik sa opisina sang SSS apang wala gihapon masulbar ang problema kag wala man sila ginatawgan para i-update angot sini.
4: Hambal na ka namon, base iba na may kaangay balang angaran ko, no? So, nangayo, ginsanda ka apidabit nga ta na si Narciso. Kag apidabit kon sino mga utod.
3: Okay.
4: Mahulat dumakuno kami 4-way, kagintawan okay. Kami ka number, nga tawgan nanda kami, pero waay man. Dason, pagbalik duma namon after 6 weeks, ginpadara pa kuno sa Manila. Ginhulat-hulat duma kami mga 2 to 3 weeks bala to. Pagbalik duma namon February, managbag, ginpadara pala namon, waay pa it-response.
3: Okay.
4: Pagbalik din tawgan ka bata ko, so balay, gintawan na kami sa number nga tawgan lang ko, no. Kunigani, sanda ko naman, nawag ka naman. Tinagahulat la kami, binulan, why might
3: why
4: tawag ka naman.
2: Okay. Ang kabayan sa payag sa tagreklamo nga taga-barangay namatay, Dingle Iloilo nga si Mrs. Juna Pastera, retired the public school principal. Sa ginpagigangutan sa RMN Iloilo ang SSS, nagpasalig ang ila opisyal nga manawag sa tagreklamo para ma-update ang ila concern. Latest update sini, ginkatuan gid sang taga SSS ang balay nila sa Dingle.
5: Abi.
2: Kag si board member Rolly Destura sang 4th district sakop ang Dingle nag-file na sang representation sa Sangguniang Panalawigan.
5: Thank you,
2: nga subject sa investigation ang mga nagakatabo nga ini sa SSS nga wala kabalo ang mga tawo ginalunan kag ginakliman sa kun ano man nga dapat i-claim da ang ila pangalan nga waay sila kabalo.
5: Masubo abi radyo manuving way ka kabalo na yon pagabot mo tuloy ko problema may sala. Pagabot dito mangkuton mong taga SSS mambal sila hulat ng kada. India mo na eh way ka kakabalo gusto mo na kuhaon ang imo sini nga mga pinatago dira sa gobyerno or sa SSS. Then may nakita ka dito eh, nga may loan. Ti 1984 patuya ang tawo na patay.
2: Te amak mo since 1984 bisan na biyagin luna no.
5: Yeah.
2: Wala gid ya ma-update ang records ng tawo. For pila 40 years.
5: 40 years.
2: Why gid may ginimo ang SSS para matadlong ang diprensa ng ina? Siguro ang nangawat da nga mga upod nila sa opisina.
5: Na base nagkalaitip na to.
2: Base na retire na o nagkalamatay na gani. Pero kapasalamat kita kay board member Rolly Destura.
5: Board, thank you, Gabe.
2: Why tayo mabulig siya?
5: Ano yung gusto na itong official?
2: Ini silence, ginpatigayon niya. Kagway, ginsa magambal sa mga bululigan nga ini, nga hisa inang inyo sa SSS.
6: Dokrad lawan.
2: Abi mo, dako gig nga bagay sa akon ang giniubran ni Jed Mabilog. No? Ni Yusek Jed Mabilog. Kaya hindi ko kapati. Nga proud kita nga mga taga Iloilo nga may ilunggo sa gobyerno.
5: Tutuna.
2: Nga masugiran mo kung ano mga problema di sa dalom. Oh, galing kayo na involved lang yung hinablos niya, hisa na yung tawag niya sa mga ordinaryo nga tawo.
5: Hindi,

0: Ngaway man niya labot sa ila politika?
1: Ang una, bipirmi kay ang inyong mind. Mm. Naka-close na bala nga ang tanan nga mga gina lantaw sa inyo sang tao, kung may aras ang gina-criticize sa inyo sang tao, politika da yun.
0: Oo.
1: Anong hisaon sang pumuluyo sa inyo?
0: Oo, politika bala na nga Domingo. Ang red plate nga salakyan, ara sa mall, natural mamangkot ang tao. Tingmangkot to, nisa na.
1: Isa na, nga nabalaan na mong subong. Kaya inusar ka mo sang salakyan sang gobyerno, dahil full rata ang ginabato ninyo, hisa.
0: Oo, te, subong niya, kita mo, kalabisto, hasta mga BFF mo, nga mga baronda, kag mismo yung nablos mo, kag hasta mga konsyal ni Trinias, kalabisto, kamutanan.
1: Ang hisa na.
0: Amo na, hindi mo pag-discredit ang papel sang media. No, sa pagbuyagyag sang mga kagarukan sa gobyerno kay dira nyo na mabalaan nga ang ginatago-tago nagagulwa. Oras sa 6:24 sang aga, balita ang inyo na batian dulong sang Santhon Plus sa Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Himo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos kag Spirulina, makabulig sa high blood diabetes. Ag sa may kong adugong ang nagadala sa balatian sa aton lawas. Santhon Plus Gold.
1: Sa piagkabahin, mga karadyo man, mahimo na nga masabat ang kakulangan sa supply sang kuryente sa probinsya sa Iloilo, kabilog nga Panay Island. Bangod yara na sa 90% kakumpleto ang 62 megawatt ahoy solar project sang Solares sa Banwa sang Ahoy Iloilo. Ini ang makabing pinakadako nga solar power plant sa Panay kaginalauman ini nga proyekto nga makapasangkal sang supply reliability sang kuryente samtang magakontribute sa competitive nga prisuhanay sang renewable energy sa grid. Ana sabit ka proyekto ang ginindorso sang local government unit sang LGU Ahoy kag suportado sang Iloilo Provincial Government sa pagpamuno ni Governor Toto Defensor. Ang 61 megawatt Solares Ahoy Solar Project ang ginkilala sang national government kag sa Department of Energy bilang energy project of national significance kabahin man ini sa Green Energy Auction Program sang gobyerno. Samtang kapin sa 700 ka mga trabahador ang nakatrabaho kag kalabanan diri ang taga-Ahoy kag ang iba naghalin sa kaiping nga mga kabanwahanan. Ginalauman man nga makahatag pagilinis ang dugang nga trabaho sa oras nga mangin operational na ang proyekto. Naibaluan hugot nga ginaduso ni Governor Defensor nga kabigon ang probinsya sang Iloilo bilang hub for renewable energy and sustainable climate adaptation. Sa idalom sa administrasyon napasar ang Iloilo Provincial Ordinance for Renewable Energy o kung I-4 sa pagpanikasog ni Board Member Rolando Distura para sa madasig ang pag-adoptar sang solar kag wind investments kamakadugang sang matinlo nga power supply. Bangod man sa dugang nga mga renewable energy development sa probinsa, nagapabilin ang posisyon sa Iloilo bilang isa ka emerging renewable energy hub sa Visayas.
0: Guwapo sang proyekto nga ni. Dako nga bagay ni. Dako ni nga investment for Ahoy.
1: Yeah.
0: Kagti gapati ka nga kung ga brownout tanay ang power nga generated sini sa Ahoy as location hindi pagunahon ang Ahoy
1: labalaban para probinsya ra Dumalogi
0: first among equals sa mo no kay ti diras lugar mo kagti renewable energy
1: renewable lang. Green energy
0: why ka kung may ma-augment sa existing ta nga mga non-renewable energy source.
1: Matyagan nyo na subong nga why patay padala messages ang NGCP nga Radyo Manuvi may ara sa mga rotational nga kay kulang ang supply natin. Subong, sini lang ang mga sinimana, ginakulangan kita every time mga hapon hasta sa gabi, kulang ang aton pang power sa Panay Island or sa Visayas Island.
0: Tidako ni nga bagay.
1: Tidako nga bagay ang 62 megawatts Radyo Manuvi na makapiyan-piyan na ina sang kakulangan natin sa supply. Kagang nami diri, hindi kita bala guilty. So, why guilt sa lawas natin? Kay, aral lang.
0: Wala.
1: Haring adlaw.
0: Ang libre sang adlaw, nga gasilak, malanagapanglaya, hilamon kung kay isa, napuslan pa. So, discuss tani bila karon kung may chance, kung may ma-interview tani sa ilaw, or ang LGU mismo sang Ahoy, para nga mag-uli ay manong buhot mo ni Tiyoy mo, Jet. Nagligad to, sulusunggod man to dan si imo.
1: Kita mo kami ni Vice Mayor Jet. Pero ang iya bala nga mayor, kadto ko tuligad after election, hindi siya mo pa-interview.
0: Uyaon man, no? Pero nakayo man na siya.
1: Daw namin man.
0: Oo, si Mayor Luida Espinosa, oh, no?
1: Nakayo man.
0: Nakayo man na siya, galing ka daw huyaon lang.
1: Huyaon lang.
0: Bugada na siya, di ba?
1: Hindi.
0: Bugada?
1: Hindi sa Bugada.
0: Hindi sa Bugada. Ang asban niyang lawyer.
1: Oo, ang asban niyang lawyer. Kagang utod niya ang lawyer.
0: Ah, okay. Okay man. Pero kay Mayor Luida, mayogid Mayor, magtuon ka ng maghulag ka man as Mayor. Ita mo, subong ganin, nalipat ko nga ang mayor, galisa, no? Si mayor, si Vice Mayor Jet Ruas, galin Vice Mayor
1: subong. Vice Mayor subong.
0: Oo. Oh, pero do-okay man
1: si do-okay mayor. Do-okay man,
0: do-okay man. Kasi, iya't simpuni nga nagsula ro.
1: Ti, nami radyo manubi. Kung doon
0: kanin sinaguro, ti previous administration
1: ka. Matukod sa unti, ari na 90% na sa solar sa Concepcion.
0: Hmm.
1: Asa sa Ahoy.
0: Hmm.
1: Patukod man subong ang another nga solar
0: mm-hmm.
1: sa Concepcion.
0: Mm-hmm.
1: I think mga close 200 megawatts ang solar man sa Concepcion. Kuha na subong. Ginapatigayo na Radyo Manubi. So, inatanan, mm-hmm. puro natanan mga green energy
0: mm-hmm.
1: ang ginadevelop sa may Northern Iloilo.
0: Grabe, no? Nga ang norte, no? Siguro it's because ara da ang power plant. Mahapos na lang mag-tap
1: posible,
0: sa linya.
1: Posible.
0: Mahapos na lang mag-tap sa linya.
1: Posible.
0: Ang isang may potential, I think, dingle, kay NGCP, toto.
1: Pwede. Pero diba? Ang location, abing ginapangita nila na mo.
0: Tingitaan eh, dalapad sa dingle.
1: Oo, oh, location. Tingitaan
0: mo sa bukid.
1: Ako ya, basta solar, wind energy.
0: Mm.
1: Pabor kita na
0: yun. Lakot-lakot ko lang ng dingle, kaya tinamin sa Mublang Concepcion. Kaya daw, kami ablaw.
1: Diba, si
0: pero sa... may perdihan ka mo sa amon, no?
1: Anong perdihan nyo?
0: Panamiya lang ta plaza. No?
1: Why pagin ang inyo?
0: Ginasugura na gani, muna ginangkata ka, no? Mahuman ang plaza namon, basi kung mahuyan ang Concepcion.
1: Ah, pamangkot ko mga sano.
0: Siguro mag senior citizen kami, ah. Ginasugura na, ulat-lata lang, kay imbitaron ta ka. In my private capacity, ya. Oras, alas 6:30 sa aga, balitang inyo nabatian dulong sa nga DTX 500, kagmighty C, vitamin C. Ang DTX 500, manggaranon sa antioxidant, nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa itong lawas. Iniya may anti-cancer, anti-inflammatory, kag anti-proliferative properties. DTX 500, kagipares niyo ang mighty C, alkaline, nanacidic, hindi mahirap sa tiyan nga vitamin C, kapabakod immune system, ka nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500, atong kombinasyon sa maayo nga panglawason. Iloilo City Government i-relocate ang informal settlers sa San Pedro Molo antes ang tuig 2027. Amoning kitaon sa Sunset Boulevard, no?
1: Mm.
0: Kasama mo sa... Ambot ko, mugimane. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
2: Plano ay relocate sa Iloilo City Government ang mga informal settlers sa Barangay San Pedro Molo antes ang tuwig 2027. Suno kay Iloilo City Local Housing Office sa Iloilo Head Peter Meliari, masubra sa 200 kapanimalay ang nag-occupy sa lugar. Apang 115 lamang kapanimalay ang nalista sa tiyon sang senso sa tong 2024 kag 2025. A relocation ng atuyo ang matagan sang ligwa ang pagpatindog sang Iloilo Justice Complex ng mga inopisina sa Regional City kag Provincial Prosecutors. Ang lote kabahin sang 6 hektarya nga dutang ina gihan sa Iloilo City Government. Diri man nagatindog ang Regional Office ng Commissioner Elections o Concomelec kag ang Iloilo City Hospital nga nagapadayon pa ang construction. Pay ni Meliari kinalan nga ma-relocate ang masubra sa isa gatos kay informal settlers antes ang 2027 bangod magasugod na ang construction sang proyekto sa mga tuig. Sa karon padayon pa ang validation sa occupants sa Kadubas Santos sa giduyatan nga master list sang Iklo natukiban sa Iklo nga may mga balay nga hinimo nga boarding houses ug wala nag-istar ang original nga tag-iya. Target nga relocation site para sa mapektuhan among San Isidro relocation site sa Haro. Kadadaan nga nangin issue ang nakita nga pamalay sa tabok ng Esplanade 2 na natukiban nga anong katuig na nagatindog sa duta sang gobyerno. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:32 sang aga.
1: Suspek nga nagpatay sa senior citizen sa lapas sa anay trabahante sa biktima pagkuga at tumapatay ang tigula nakita sa iya bata sa Amerika pagi sa CCTV. Kasama mo sa balita, Radyoman Flo Navarrete.
4: May mas masakit pa bala sa sitwasyon nga nakita mo ang aktwal nga pagpatay sa himo pinalangga nga Iloy apang wala ka na sang nahimo. Ini ang natabo sa isa ka anak gikan sa Amerika sang gingkuga tubtob mapatay kagintapak kapakan pa sang suspect ang iya 89 anyos nga Iloy sa Ledisco Village Barangay Tabok Suba Napas Iloilo City sang Mayo 24. Ginkilalang biktima kay Virginia Inayan Haseldo nga nagaisanon lang siya balay sa nasabit nga barangay sa muman nga tiyon bangod nag day off ang iya kabulig. Ang ginatudlo nga suspect amo si Jerry Munahan Lima, liga lang idada kag pumuluyo sang barangay Nausan, Mambusaw, Capiz apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Gihaman, Liganes, Iloilo. Sunok kay Police Captain Jimmy Lacuesta, hepe sang Lapas Police Station. Anay helper ni Haseldo Silima, siya propiedad sa Liganes apang ginpahalin manini sang biktima sa hindi matumod nga rason.
5: Kay ang suspect na tundiri, amo si ano, si Jerry Monahan Lima alias Pablo. Former ano niya, former worker niya sang ano sang biktima. Dito ni sila kapuyo sa may ano sa may barangay Gihaman sa Liganes, Iloilo. Kay dira ang properties ang tigulang mo do medyo malapad dira ang properties ang tigulang. dira lang malapit man ang ano ang pamilya sini sang ano sang lalaki. Dira ang iya nga ano nga duha ka bata kag ang iya mga undangan na dalaga tiner pero bulaganay na sila sini sang misis niya.
4: Naibuluan nga sang adlaw sang krimen na nagpadulong si Lima sa balay ni Haseldo sa Lapas kag ginpasulod man niya ini sa pagpati. Ma-order ini sang tamburong para sa iya nga bubon. Makita man sa CCTV footage ang paghinun-anon sang biktima kag sang suspect tubtob nga nakasulod ini sa puluyan kag didto na natabo ang krimen. Sa CCTV footage nakita sang anak ni Haseldo sa Amerika nga ginpatay ang iya iloy pagi sa pagkuga kag gintapak-tapakan pa ini ni Lima pagkatapos niya ginpatay. Kasunod sini ginkuha sang natumod nga suspect ang cash kag mga alahas sang biktima. Base sa record sang kapulisan, nakaagi na preso si Lima sa Liganes Municipal Police Station bangod sa kasong illegal gambling kag sang nagligad lang nga si Mana nakagwa sa presuhan. Ginpaidalom na sa autopsy ang lawas ang ginpatay nga tigulang samtang ginahikot naman sang Lapas Police Station ang kasong nga robbery with homicide batok sa suspect. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Flo Consumo Navarrete Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Ang tandugang update sini karon sa report sa aton nga RMN News team. Ang tigulang isa na lang ni sang nabilin. Di ang duha niya kabata ara kuno sa gwa US kag New Zealand. May kabulig lang tapos sining former worker way kita kabalo nagkadtulan daya. 89 years old kita ni man to CCTV. Pagsik pa yung malam. Nahalungan gid mayad ang health niya, no, sang kabataan niya, pero gintapos siya sang suspect ni kuga kag tapak-tapak.
6: Gabi.
0: Ang lala di kay ginamonitor sa bayas CCTV sa matag adlaw nga tanan sang iya pamilya. No, sang kabataan niya sa gwa. Tiyang isa ka bata nakita niya gid mismo. Samtang sinanay niya ginakuga kag ginatasak.
6: Yeah.
0: Amo nang pinakasakit, siguro na yung singgita niya nga hingagawan niyo sa nanay kay timing off sang iya kabulig. So kasubo gid no sang nangatan nga ini sang pamilya nga ini.
6: Dun ang record sa suspect Radyo Manuvi. Siado gid man ka tuntun. Yeah, ginapahog niya kunong yalibin.
0: Ko hindi pagtagaan kwarta. Paugo niya nga patso niyang ginikanan sa
6: nga bilang
0: yalibin partner.
6: Ginapiktura niya kuno ang kutsilyo nga ginasento sa libin niya. Sling ari mo nang gamiton ko sa kay nanay kay tatay mo.
0: May pusil pagid.
6: Dayon Radyo Manuvi, ito to sa kuno gapaipli to sa lapit sa balay. Sang live-in partner niya. Ti kuan gid ang utok ya criminal gid.
0: Ako di matagaan mamatay gid eh. Ti subong amo ni inimo niya sa tigulang ini eh, oh. Why gid ka laban-laban? Tikuang mo na lang tong
6: 89 years old Radyo Manuvi.
0: Grabe, no? Tikon may nabalaan ka mo, sini.
6: Muligan ta ni.
0: Hindi nyo na ipagpatiya ang ginambal na mo niya ni Busa Idol. Pero kung madakpan nyo, lumse nyo bala sa suba. Ano bakula nyo sa dos purdo, sa kama nyo sa ulo, may lansang bala na tuktukon. Pero hindi nyo na ipagpatiyon.
6: Hindi nyo na papatiyon. Hindi nyo na papatiyon.
0: Hindi nyo na ipagpatiyon ang ambal na mo. Kaya sala ina.
3: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
0: Oras alas 6:38 sang aga.
7: Evergreen Herbal Capsule. Kang subong aton pamatian ng isa ka testimonya nga nagapamatuod sa kaepektibo sang Evergreen Herbal Capsule.
8: Ko si Joanne Diergos, 43 anyos, sang barangay MV Chano Baharo, nanay sang duha ka kabataan. Hindi normal lang ako nga blood pressure, gani naisipan ko nga magtumar sang Evergreen Herbal Capsule. Nagbalanse na ang akon nga blood pressure.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
3: Tatak RMN.
1: Job hire sa Iloilo City Hall, dakop sa drug bypass operation sang kapulisan, 1.6 million pesos nga balor sang shabu na kumpiskar. Kasama mo sa balita, Rajuman Marjorie Miani.
9: Nagdangat sa masobra 1.6 million pesos nga balor sang shabu. Ginagabugat sa 240 grams ang nakumpiskar sa paghinakop sang isa ka job hire sang Iloilo City Hall matapos na dakpan sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU sa Barangay Zamora, Melia sa City Proper kagabi Mayo 26. Ang subject ginhinago kay alias Dadang, 47 anyos, job hire nga na-assign sa Office of Facility Conservation sang City Hall kag residente sa nasabit nga barangay. Sunod kay Police Captain Roque Jimeno III, Chief sang CDEU nga si Dadang ang ginakawig high value individual kun sa diin nagakuha ini sang supply sa New Bilibid Prison o kan NBP kag ginapadala sa iyang items pinaagi sa parcel.
10: Monitor na kun sa nga ibri mahaon sa before sa magsulod sa iyang opisina sa City Hall ga ano ga sideline sa pagbaligya sa illegal drugs dira mismo sa may kanto lapit lang sa City Hall. And then kung maghapon naman tapos magpulit gadi drop pa ini sa so di drop kaliwaan amo nang trabaho niya sa magbaligya sa illegal drugs niya until such time no ang kakuha kita sa civil informant amo ni nga naka bypass kita sa iya it's because nga masaligan niya ang amo ni nga ato nga civil informant.
9: Pahayag pa ni Jimeno nga una nga nadakpan si Dadang sa 2015 sa drug bypass operation sa Mandurriao na preso sa NBP kag sang 2024 lang nakagwa sa presuhan. Gindinay naman ni Dadang nga nagagamit siya sang illegal nga droga.
11: Mentor, ma'am.
12: Mentor? Saan ka sa nung office?
11: FCO, ma'am, kag-building admin.
12: Ano na General Services Office na?
11: Facilities Conservation Office.
12: Facilities and Conservation Office. Ano ka nakadugay ka niliwat, sir?
11: 1 year, ma'am.
12: 1 year? Pero, everyday ka report ka man na to?
11: Hindi na lang ako, napuli, ma'am, kaya gubra ako sa mulo.
12: Nag-ano ka sa mulo na?
11: Napaminta kami sa mulo, ma'am.
12: Sa diin sa mulo?
11: Wala sa mulo, ma'am.
12: Makutunta ka direkta, kagagamit ka drugs, wala?
11: Wala, ma'am.
12: Wala. Pagkaagi ka gamit?
11: Kaya nag-regal, nag-drug test, may ma'am, wala ko, ma'am.
12: Tayo pag-drug test ng ligad. Kasano ang drug test ligad?
11: Ligad to, ma'am.
12: Ano nga, Kwan?
11: Mga 2 weeks lang, ma'am.
12: 2 weeks ago? So, wala ka man yung positive?
11: Wala, ma'am. Wala. Wala ko.
12: Huwag ka magkagi priso, no?
11: Priso ko, ma'am. Ako, unay mo yung priso ko.
12: Kasano?
11: Bago lang ko, ma'am, naglaya. Ma'am, 2024 ako naglaya.
12: Ano kaso mo?
11: Drugs, ma'am, eh.
9: Samtang ipavalidate pa ni Mayor Trenya sa Office of Facility Conservation sa City Hall kung aktibo pa nga nagatrabaho sa ila opisina ang nagpakilala job hire nga nadakwan sa drug bypass operation. Sunod kay Trenyas nga wala ginatolerar sang syudad ang involvement sa illegal nga droga anuman ang posisyon o kung employment status. Preso na karon si Dadang kag magapangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Rajuman Marjorie Herbo Miane, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras alas 6:42 sang aga. Ang balita ng inyo nabatian, dulong sa inyo sang D3 Bio. May extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 ka pa. Manggaranon ini sa good cholesterol, nga masilig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta, wala sang bara ang aton kaugatan. Tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi mag-struggle ang aton nga dughan. Likaw kita sa risgo sang high blood, heart attack, kagbisan pa ang stroke. Kani para protektado, mag D3 Bio. Ara lang sa mabutika, kagbisitahan tang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DOST6 nag-appeal sa tanan nga buligan ang pag-invest sa science and technology and innovations. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
13: Nag-appeal si Department of Science and Technology o kon DOST6 Regional Director, Engineer Owen Hilonga, nga bululigan ang pag-invest sa science, technology and innovations. Suno kay Hilonga. Dako ang mabulig sang science kag technology sa pag-uswag sang pungsod.
14: Kino na tagibiya sang science, technology and innovation? kung gusto nato na mag-usog ato ng pungso, hindi lang economically, but more so socially. No?
13: Payag pa ni Hilongga na mas nauna na ang mga kaingod naton nga pungsod sa Asya, ilabi na sa pag-away sa kaimulon, kag malnutrisyon, kag iban pa nga problema sa piyaksang madamo nga mga programa sang gobyerno.
14: And for me, that only means na kung hindi kita mag-invest sa science, technology, innovation, hindi kita mag-asing sa ating pungsod. No? So I would like to take this opportunity to appeal to everyone, sa atong policy makers, no? Sa atong legislators, sa atong yung mga local government officials, sa atong private sector partners, at sa tanan-tanan na kasimanwa natin, na bululigan natin na mag-invest sa science, technology, and information at innovation.
13: Kalakip man sa ginpangabay ni Hilongga ang mga ginikanan na amo ang una nga makainganyo sa ila kabataan.
14: Kung ginikanan ka, kasi pwede mo na ikawitin mo bata, imbis na maging tiktoker lang siya, kasi pwede mo siya nga maging tennis, di ba? No? Makondiso man sila na hindi lang kwarta importante, di ba? Also, the impact that you create sa imo nga kasimanwa. So, miskan, hindi lang kasing damo ang imo nga kwarta sa isa ka tiktoker, pero nag-servisyo ka sa imo nga bagagay, no, data ka sa impact sa ila, that should also be considered as a meaningful way of living your life.
13: Nalakip sa apat ka strategic pillars ang DOST, ang wealth creation, wealth protection, human well-being, kag sustainability, nga dako ang mabulig, ilabi na sa masunod nga henerasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iliino. Radyo Man Moon, Iyales Kapalian, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
0: Oras, alas 6:45 sa aga. Sa aton nga pagbalik ang aton nga tingog hiligay nun, kagdugang pa nga mga balita sa health news, pagkadula sang panabor sa pagkaon, may madamong nga kabangdanan gani hindi dapat nga ibaliwala.
6: Sa labs ko si Mother Earth, hindi pag-release ang balon sa tiyon sang kahiwataan, magkabulig sa Dunang Mangga.
0: Sa makadali, mabulos sanay ang online greeting sa aton nga boss idol. Ang oras, alas 6:46 sa aga.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
21: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect tawa pa.
24: help stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
25: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
24: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. AC.

0: believe. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang akong routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go-go-go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of sinusoid.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahi bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
7: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kada si gid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
8: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
9: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
9: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug kag sa mga suking butika.
10: Tatak RMN.
11: Oras alas 6:53 sang aga. Sa piyak nga bahin sa dugang panaton nga mga balita sa aton nga Tingog Hiligaynon.
12: Agaradyo man sa Tingog Hiligaynon, subong nga aga ang tigulo sa dughan sang namat-an nga iloy. Pagabasaon ni Radyo Man Fiamme Otero.
13: Tingog Hiligaynon. Ang pagtibong sa namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog Hiligaynon.
14: Ang ining binalaybay ginatiguluhan sa dughan sang namatan nga iloy. Sa madalom kag mainit mong tagoangkan, malugday nga tingog una nga nadunggan. Mga salambiton gadalang katawhayan sa pura nga kabuhi imong ginhalungan. Sa akon pagmuklat sa unang ation, nasaksihan matahom nga kabugwason. Dungan sa pag-abi-abi nga mainanggaon sang malugmay Iloynon nga mga pulong. Saratan nga duyan sa pagdamgohanon, mga tigbato ginrarasing matutom, kag nabalay mga tinaga nga maambong, imong gin ili-ili, agod pakamahalon. Iloynon nga pagtigay sa imong adughan. Dotibod galing matamis nga mga dinalan, nga nagdalo sa mga bibig, sa dila na damilan, tubtob naghamtong dagmit na anaran. Angay sang taliambong, malulo nga musika. Nagpatubo sa dughan bilidhon nga gugma, nagbunyag sang dugos marimis nga tinaga, nagkawas sa dila na paghit sa pahina. Nian ikaw akon natipigan ginahigugma, Hiligaynon nga pulong hiyas nga kinaiya. Ang ining Tingog Hiligaynon pinaagi sa isa ka binalaybay ginsulat ni ginang April Giliana Vasquez, PIO sa Sumakwelan Iloilo Incorporated. Kamo man ginaagda ang ipakigbahin ng inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang RMN Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang Tingog Hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kag kape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanami sa pagpamuhin, gaparelax sa hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagro sa pag-anggaanay, nga mas ginpatami sa stevia kag ginpananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi nyo, Capigenio.
11: Oras alas 6:56 ang aga. Sa detalye sa aton balita nasyonal, nag-walkout ang minority bloc sa sesyon sang Senado kagabi bilang pagkontra sa ginaduso sang majority nga mindaran ang rules kag ilakip ang provision nga magapahnugot sa mga senador nga magtambong sa plenary sessions pagi sa teleconferencing. Gininsister sa minority nga dapat mag-agi anay ini sa Committee on Rules kag dibatihan sa plenaryo. Apang wala pa na constitute ang committee bangod acting majority floor leader lamang si Senador Joel Villanueva. Bangod siniginduso ni Senate President Alan Peter Cayetano nga magbutuhay na sa plenary kung pananglitan nga hindi na ini mag-agi sa committee level. Ginkontra naman ini ni Senador Kiko Pangilinan sang minority kag ginpakamalaot ang ginpayag niya nga pagpugong sang debate kag pagpadali sang proseso.
4: Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? We are not able to ask questions as to why we are amending the rules. We are not able to ask questions as to who they wish, who will benefit from the amendment to the rules. Is this rule, Mr. President? Is this rule, Mr. President, for Senator Bato, who is not here? We would like to raise these valid questions, Mr. President, before we go into a vote, Mr. President.
15: Yes.
4: Mr. President, this is the first time I'm going to experiences in a long time wherein debates are now being curtailed because there's
15: since
4: a motion to divide
15: curtailed
4: the House.
11: Ang kabayan sa payag ni Senador Kiko Pangilinan, sabay naman ni Senador Erwin Tulfo, ginquestion niya kung ang pagpadali sa proseso ang para sa benepisyo sa mga senador nga ginapayag pang-arestohon na sa madaling atinyon.
16: Madam President, this justifiable reason, what is that? Does that fall under force majeure or does it fall under national emergency? Madam President, my question is why are we in so hurry? Why are they, the majority, in a hurry to tackle this motion and divide the House, Madam President? We need answers in the minority.
17: Madam Chair.
16: Or is it because, Madam Chair, they're in a hurry because of news reports that probably two of our colleagues might land in jail this weekend? Is that the reason why?
11: Ang kabayan sang pamangkot ni Senador Erwin Tulfo, wala naman ini nagustuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano.
17: The gentleman is out of order because his question sa mamadali bakit can be discussed in the actual motion. Can be discussed after the motion whether we should take it up. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. It's just like us saying, are you afraid if we have the hearing on the blue ribbon on flood control, eh, mababanggit ka rin. You do not make that kind of statements here in the Senate because you assume good faith from everyone. That rule, hindi minadali. May 11 pa ho yun. So, Madam Chair, I move that we divide the House.
11: Ang kabayan sa payag ni Senate President Alan Peter Cayetano, samtang liwat nga ginaduso ni Cayetano ang pagbutuhay sa plenary. Nagamatamat naman gwa ang kabayan sang minority sa pagpamuno ni Senador Mig Zubiri. Bangod wala sang quorum, wala natigayon ang pagbutuhay kag ginaduso ni Senate Minority Leader Tito Soto ang quorum call kag pag-adjourn sang Senado. Ti pasugiron mo si Senador Alan Cayetano. Hindi mo kami pagpatupatuan nga ginadali-dali na muna eh. Pero nga ma-division of the House na siya, maduso na siya iya, nga butuhan na lang, kung masugot kita nga magbuto ang wala di gaten, mabuto na lang sila bali pagi sa teleconferencing. Pero balanta na ginantisipar nila kay base this weekend, aresto na si Senador Jinggoy Estrada and probably si Senador Chis Escudero.
12: Joel!
11: Si Joel daw, ambal ni Ombudsman na Rimulyado, wala pa.
12: Wala pa. Pero sure na niya si Jinggoy.
11: Si Jinggoy, piyo na ni.
12: We best radyo manuvi, pirmahan niya na mo.
11: Gin-recommend na to mo.
12: Yeah.
11: Nga masaka na sa Sandigan Bayan.
12: Ti kung sumaka na sa Sandigan Bayan.
11: Ti may warrant to
12: baras
11: ka na.
12: May warrant ka na da.
11: Kag non-bailable.
12: Yeah. Plunder na mo.
11: Ti meaning si Jinggoy, mateleconferencing siya kumaga muna.
12: Ti amunang ginalagas nila. Ti galing kay may rule sila Radyo Manovi nga pwede lang ang isa ka senador sa teleconferencing if may ara sang kalamidad. May ara sang kinagamo.
11: National emergency,
12: force majeure. Amo lang na ti subong gusto nila
11: ang impeachment ya kag impeachment din nilang target.
12: Kaya, impeachment ang target diri mo.
11: Kay balanta naman na ang gusto sang Marcos administration, no? Ipadakop ni sila.
12: Ipadakop
11: luwas nga may mga sala manabi. Ipadakop ni sila para hindi na sila kabuto da. Pero hindi na mi-impeach si BP Sara kay it requires 16,
12: yeah.
11: No? Ang lagas lang da nga hindi nila mapadelay ang proseso.
12: Amo na Radyo Manuvi nga kagabi ginlantaw ginato nini. May mga style man niya si Alan Peter Cayetano. Pero ang mga tricks niya daw ay hindi babalano ni mga matanda ni sa piyak si Lacson, si Tito Soto, si Kiko Pangilinan. Kabalo sila sa kay nagdugay na sila sa Senado. So hindi mo sila mabindihan, Radyo Manuvi.
11: Pero amo naman na, no, laban-laban. Kung magsigi ni sila ka gwa sa sesyon para wala quorum, mamangkot naman ang tao.
12: Mabalik
11: kaya sigo ganay, gadali kamo. Ngang impeachment, matalakay na. Ti may rason na tong grupo ni Cayetano, ti kisagan makamubok out.
12: Matsag ko by Monday, may mga ideya na ni ang minority kung ano ang himuon nila, Radyo Manuvi, no? Pero ti sa subong, kung mabutuhan ina, kaga pabor dito nga mapwede sa teleconferencing, ti pabor ini sa majority.
10: Tatak RMN.
11: Ang balita ang inyong nabatian, dulong sang Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3.
15: Roberto Guerra, Senyor. Mag-itipor na ako sa Mark na may nang tubo sa likod ko nga bukol.
12: Aha.
15: Daw may sis balahaw. Hingin si Tano ko ka Life Extension D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang hasta sa magayad. Tiktibo ka niyo.
10: The doctors recommended brand Ngenite Attack LE Life Extension Vitamin D3 for longer life. Tatak RMN.
12: Nagpamalibad gabaghatag sang komento sa Presidente Ferdinand Marcos Jr. angos sa ginaligar sang yautod nga si Senador Amy Marcos nga gusto sini ang Noel o kung no election sa 2028. Ginpagwa ni Senador Amy ang inialigason pagi sa papagwa sang peke nga video sa plenaryo. Sang ginpamangko sa media sang iya reaksyon. Kangay na langa, nagyamid ang Presidente apang wala na sang ginmit lang pangatinaga. Samtang yara sa Japan si Marcos para sa ikaapat kadlaw nga state visit kasunod sa imbitasyon sang gobyerno sang Japan.
11: Nami ang reaksyon ni BBM mo. Makakadlaw kagid mo sa idol. Nga ang reaksyon niya, yamid lang sa bala nga daw kapanunlog. Tiyan mo na bala, gakakak nga gakakak si Amy Marcos nga masapakan sa sang manghod niya kung ano man da ang ipinaga ang hugot niya.
12: Yeah.
11: Pero si BBM ya, wala gidya sang reaksyon in return nga buyayawon niya si Amy. Why man siya sang reaksyon nga tirahon niya?
12: Ang personalidad.
11: Ulan na lang daw, ginakadlawan niya lang utod niya nga na kumbaga, ang guwa mo bala sa reaksyon niya, Subong.
12: No.
11: Nagsapak ka mo inyo na sila na, pakon nga na.
12: No, no, muna.
11: Tawa bala ang reaksyon ni BBM sa video, Subong. Sige, tabala, Jace.
12: Araraw, gagawin.
11: Araraw. Kakadlaw sa iya nga daw gahungag pang ilong niya.
12: Mayamid
11: siya. Noel, election, senaryo, reaksyon niya, araraw, mayamid siya. Tapos blaw na. Tapos si Lisa Marcos, gautay-utay ka daw siya.
12: Ginadlaw.
11: So baga mo na, ikadugang initulo ni Amy.
12: Di initulo yung kita yan mo.
11: Pero kita mo itsura ni Marcos, doon naghubin.
12: Doon naghubin siya.
11: Kaya mo nang tigumatayon.
12: Ti... Ti ano na ay, are si AI? Si Marcos na ano na impostor?
11: I, ano ni AI na?
12: AI na impostor na si Marcos.
11: Ang balita ngayon yung nabatian, dulong sang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom kag mango sin fruit extract, nga may anti-cancer properties kag 200 ka international units, ang puro kag di kalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani kung gusto niyo sa super healthy nga kape, mag Vita D Plus Coffee Mix.
10: RMN News Negosyo.
12: Magkaradyo man nagaplano Department of Energy nga magapatigayon sa geological surveys nga may katiyuan nga magtipon sa data sa oil kag gas resources sa pungsod agon makaganyan sa investment sa pag-explore sa indigenous energy sources sa Third Economic Journalist Association of the Philippines Energy Forum. Gipaig ni DOE Undersecretary Felix William Puentevilla nga magaprocure ang hensya sa service provider nga magapatigayon sa gradiometric surveys. Sa ato naman nga may luhan ay $1 subong adlaw sa isa ka US dollar, 61 pesos and 56 centavos.
11: Ang balita sa negosyo dalon sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Pamasari lang sila kundi malapit ang inyong lugar. Sa San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Magadama, Santa Barbara, Tagbakaro, Pasig City, Estancia, Iloilo, San Jose Antique, kagaton tatlo ka mga mall sa SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Nayara man sa Negros Occidental sa Kabangkalan, kag Cadiz City. Life Extension Clinic and Pharmacy.
18: RMN News Sports.
11: Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kun mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani ug gali ang pag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Magabalik si Alisa Valdez sa iya national team duty kadungan sa iya pagpamuno sa Alas Pilipinas para sa 2026 AVC Women's Cup nga ihwaton sa masunod nga bulan sa Candon City, Ilocos Sur. Ginanunsyo sang Philippine National Volleyball Federation ang pool nga ginabugusan sang 20 ka players. Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-life extension, vitamin D3 ka na.
18: RMN News Entertainment.
12: Ginpagigbahin sang aktres nga si Ashley Ortega ang iya reaksyon sa dating rumor sa iya anay nobyo nga si Mark Alcala kasang kaangay nga aktres nga si Catherine Bernardo. Suno sa iya, malipayon siya para sa duha kung matuod gidman ang huring-huring. Paig niya maswerting ang alkalde bango nakuha niya ang isa ka Catherine Bernardo nga bubuot kag disente. Nagalapta na sa social media ang ginapayag relasyon na day Catherine kag Mark butang nga wala pa nila nakumpirmar o kung napanginwala.
11: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines, sinungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaagang mahumok ang pagpagwa sang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
12: Extra. Wow! Balita! Balita!
11: Madamo sang pamatanon nga nagimo na sang history bangod sang inanalabot sa tuman kabata nga edad. Kangay na lamang sang 16 anyos na taga Nigeria nga dutayan lang mapilian sa kongreso ka mangin miyembro sang parlamento. Ginclaim ni Mahmoud Sadis Buba nga may dwarfism siya kag nagaedad na siya sang 30 anyos. Sa nagviral nga All Progressive sa Congress Party screening para sa seat sa House of Representatives, ginpayag ni Buba na nagkakapot siya sang senior secondary school certificate ka nagtrabaho sang una bilang driver. Kara siya, huwag may gamay giman sa hindi man sa una, no?
12: Do, hindi man nila.
11: Lain man nga klase, pero dwarfism niya po. Ang aton nga extra wow balita bo sa idol.
12: Magkaradyo man sa mga tampanamati naton DTX 500 ka. Kung ang imo sini nga sugar nag-aawas na, hindi paghulata nga maglabuti na sa 20, 24, matulugan ka lang, hindi ka nakabugtaw. Sa mga tampanamati naton, magkaradyo man, exercise ka, untati ang kaon sang matamis, ang karbo mo, kag ang karni mo, jurtayon mo lang, exercise ka. Kadto ka sa doktor, pa-check up ka, pakuha ka laboratory, sundon mo ang ginahambal sa doktor, and bakal ka sa DTX 500 sa butika. May-ari ni San Charantin nga nagabulig panubo sa blood sugar, disugar sugar cane nga nagalimpyo sang aton na tayo kamataas ang antioxidant properties niya. Gani mga karadyuman sa matang palamati naton, mag DTX 500.
18: Tatak RMN.
11: Last 7-9 na sang aga. Diretso na kita sa RMN Network News. Parto karon istoryahan ta ining mga rata nga ginaklaim sang vice mayor sang syudad kag tanan nga konsehal sa syudad. Pero may mga salakyan at the same time. Pero tanda sila para maklaim ginpangalan nila sa ila opisina. Care of sa konsehal nga staff i-designate nila kag hindi ila personal nga ngalan. So kwintas klaras gid ubos gid sila. Tanan nga mga trenyas councilors kag daraman ang mabilog kag barunda vice mayor kag councilor.
12: Igonis na tanang.
11: Si Shin Marie Mabilog, Councilor Mabilog, siling niya gabaton sa 100% rata kay Waisa Salakyan. Pero gahulam man.
12: Balan mo, Radyo Manuvi, nakita tanang. The moment ka may rata ka, hindi ka pwede magamit sang salakyan sang gobyerno labi na sa inyong imo opisina. Makita ta na sa inyong trip ticket dapat may ngalan da sang pasahero the moment nga may ara dirang pangalan mo nga nagsakay ka kag nagaklaim ka sang full rata. Violation ina Radyo Manuvi sa kuwa.
11: Yes, so may ginauyatan kami ding pormas halin sa kuwa. Kun ano ang itsura sang rata, nauyatan man amon diang laye halin sa DILG. Ang administrative order, halin sa opisina sa executive branch sa nasyonal, plus ang circular sa COA.
12: Kag ginambal ko gid ni kun din ga parking ang salakyan, ginambal to ni Councilor Mabilog.
11: Balay niya kuno.
12: kung assign sa akon Radyo Manuvi, like ang mga board member sa province, ginadala nila na kay naka-assign na sa ila mo. Pero iniya, hindi ni sa'yo mo naka-assign.
11: So nga nga sa balay
12: mo ga sa balay mo ga-parking, kay nakabutang diri nga hindi na pag-iparking ang salakyan sa gobyerno sa balay mo.
11: So meaning, dugay na ni. Nga ginapagamit kay Councilor Mabilog. Pero, sang napicturan, no, hambalon lang at ginhulam lang. Hindi ta ma-reconcile di, may rata ka na, nga mga hulam kapas lakyan sa vice mayor.
12: Gamiton mo yung imo rata, kay may kwarta ka man, gamiton mo yung salakyan mo eh.
11: So, it requires ang madamo ang explanation eh. Amo nang gusto tayo pamangkot sila. Kasi, naglapuyot pagid ni, kay si Irene Ong ya, muman ma-meeting sa Escapitanes niya, Domingo. Ikaw man, pangitaan ka man amon sa imong, ano may rata man isa?
12: Sino?
11: Si Irene Ong?
12: Ti may rata eh.
11: Ti?
12: May rata eh.
11: Amo na ang pamangkot sa inyo, may rata ka mo, pero gagamit ka mo sa lakyan. Kay sino man ang pangalan ng rata niya? Kagti ang reaksyon sa DILG Undersecretary nga Tiyo ni Mabilog.
12: Sino babing labuton ta, kundi yung Tiyo ya?
11: Oo.
12: Kaya ti yaman eh, Undersecretary sa DILG mo?
11: Tiga-react ka sa amon eh. Te, way kakabalo. Sagan mo kambal, hisa lang ni. Pero lang tawab la, nabukaran ang tanan nga tinago ni. Astang tinago man sang grupo mo.
12: Kuna niya.
11: Para rihas ka mo tanan nga may tinago man sang piyak nga grupo.
12: Kun ikaw kung si Hal.
11: Karoon kayo nagkalabisto ka mo, ti sinong naservisuhan sini nga nabuyag-yag ni, pumuluyo.
12: Yeah.
11: So amo niya ang bigger interest, di interest sang pumuluyo.
12: Kaya kung sinagkaroon niya nga gabaton ka mo sang rata ninyo, dayon hindi nyo pagastuson. Meaning sina savings nyo ang 19,000 ninyo.
11: Dayon ginasto pagid kita ya. Ang gatong nila kagang maintenance ang salakyan nila hunoson pagid ya sa aton nga mga taxpayers.
12: Hindi na ya mo kamo ya madamago.
11: Taxpayer. Nga isa na da sa ila tong nagpicture.
12: Yeah.
11: Para tawgon lang ni Jed Mabilog depensa sa iya hinablos. Nga no kuno hisa.
12: Hisa.
11: Wala kuno bulong sa hisa. So, istoryahan ta na karon. Kagsubuman ining tigulang nga ginpatay sa sulod sing iabalay. Samtang galantaw ang bata sa CCTV sa Amerika, kita niya gid ginakuga nga ginalinas ang tigulang niya nga iloy at 89 years old. Karon ni baluon ta na, nagpagwa sila reward 50,000 sa makalocate sa sining suspitsado.
19: Tatak RMN.
11: Kagang problema sa SSS, ipaidalom sa investigasyon sang sanguriang panalawigan.
12: Very good.
11: O tanan nga may mga reklamo da sa SSS nga ginpanglunan kamo. Dalaan nyo na di kay Radyo Manuvi, kay Boss Idol, ang inyo nga mga nasulat nga reklamo.
12: Yeah.
11: Butangin nyo sang istorya nga ang nagamuna, liputan nyo lang. Tapos butangin yung ngalan yung kag-contact number kay endorse ta kay board member uli distura. Para nga kung mapatawag ang SSS, idaho to sa ila, kagambalon, solbara nyo na. Kay kung na mga tao lang magkadto sa inyo, napabalik-balik nyo.
12: Yeah.
11: May isa ng katuig, huwag mo may ginobra.
12: Muna yung kinakalan natin sa gobyerno.
11: Kung maradyo, gani, duha kadlaw, ara na.
12: Muna masubo kay kinala nila na yung magparadyo. Para nga ang bali ang ilang mga reklamo Radyo Manuvi mabatian.
11: Ti pwede man gali.
12: Pwede man gali.
11: Nga nagkakadugayan pa.
12: Tinga nga 8 months na haw.
11: Pwede man gali kung maradyo.
12: 8 months na haw. Mambal ka mo 8 months. Nagambal ka mo pasaligo niyong tao. Manawag lang kami. Si Radyo Manuvi, walo na kabulan ang tao. Gawulat, wala mga katawag.
11: Okay, kita niyo na ang papel sang radyo. Nga nga ining sa salakyan gani. Sa mall nga napicturan nga Domingo. Nga ang tao sa radyo gauna. Kwa nyo? Kay kung sa radyo madasig, kung sa gobyerno mahinay.
12: Yeah.
11: Nga sa radyo naguna, paano ka magdiritso sa gobyerno kayo? Why pagani sa kagather sang facts niya? Kisyo hinablos niya lang ang involved?
12: Hisa una ko no?
11: Nag-declare na siya, why sala hinablos niya? Hisa na lang dayong kuna na.
12: Wala-wala, sarap mo kurma.
11: Tiko nagkadto na sa SDLG, amo nang sabat ni Jed Mabilog ang nag-discourage sa tao, nga magsugid sa gobyerno, sang diprinsa sang gobyerno.
12: Undersecretary na si Jed sa DILG, bagulang.
11: Oo.
12: Kung ako Radyo Manuvi, undersecretary ko, bagulang ko, gahuru-hurugid ko.
11: Kagambalon nga ti, while hinablos ko involved, ipausisa. Yeah. Kana, kay Mayo na. Urani, ipos na lang siya.
12: Or base kung pwede ka man kahambal sina, nga sang mayor ko yaw, way ko na ginubra.
11: Oo. Ti, ang pamangkot, way good man.
12: Tinga nga, way ko na nagambal, nga sang mayor ka, ginubra mo na ako.
11: Oo, abis, ang mayor ka, nung imo practice, pos kada.
12: Kada kay basahon namon
11: oh kay basahon naman namon kag ibalita no kay tito dira ka naman lang mayad sa Facebook mo
12: mambal sa wala sa bulong sa hisaun
11: why may bulong sa hisa hindi ka maysa. Pero mamangkot naman si Imo Subong, mangkot tabi ang Marcos administration nga nagpapuli si Imo de, nagpardon si Imo, nagpahibi si Imo's Kongreso, kag Subong ginapoint ka sa DILG. No? May bulong sa korupsyon kung wala.
12: Pasinggit-singgit pa sa... Ari na ako!
11: Oo.
12: Anong ano?
11: Kailan?

0: Iloilo, nag-abot na ako. Kailangan kita pulito Amerika.
1: Dr. Adlawan.
0: Magamukan ha, Mayor Jed Mabilo.
2: Puno na iya.
0: Hindi ka makakuha respeto na mo.
2: Puno na iya. Huwag pa kagani ka investigar. Nagambal ka na iya nga wala bulong sa isaon.
0: Kakapin pa pamilya niya blang involved.
2: Puno na iya.
0: DILJ pa, kamuta na yung slugiran sinisang tao.
2: World Mayor ka. 1.0 grade mo.
0: Kung ikaw yung tao. Manugid ka pa sa gobyerno kay way kapagani ka panugid. Ginapaunahan niya na kahisa, ala na.
2: Way kapagani ka pamangkot, way kagani ka na mangupahong, nagambal ka ng hisa, anong wala bulong ang hisa?
0: Way pagani ka produce ang hinablos mo sa trip ticket, oh.
2: Tapos, ginapangayuan na mo na hinablos mo, tidiin na to.
0: Di, mahatag na sa kuno, ara na.
2: Ang kay Irene, oh, di na to, Irene.
0: Oh, way pagani sila kapakita, trip ticket nila, nag-declare ka na. Ngahisa lang ini. Taxpayer to, Undersecretary Mabilog.
2: Di nang isa kumamangkot ang pumuluyo, kaya ang aton agenda na Jumanovi, why politika ang pamangkot na ito? Di nyo gindalang kwarta katawo.
0: Sa pito katuig na nga buhi na di siya iya, sige sa binayad buwis, why nyo ginplagyuhan ang Iloilo? Ikaw yan nalagyo katuig mo yan sa Amerika. No? Tapos sanay kay manugid sila sang exeses ang gobyerno, de. O questionon mo kagambalon nga isa?
2: Isa ina, tila tawa subong kaya naburukan ang tanan. Isa ina, nga nabalaan nato ng mga konsehal sang sudad, nagabi nato sa full rata, then kaginamit ang sarakyan.
0: Dala pang vice mayor.
2: Dala vice mayor?
0: O, dala ang inablos niya, may 100% rata siya, pero mahulam pag isa yung sarakyan ni vice mayor Barunda.
2: Ti Mayor Jed, Yusik Jed. Paano mo nambal nga may hisa, ina? Kay kami na-offend mo ang aton nga programa, ang istasyon nga ini, para sa ako, Radyo Manuvi, kay nagbalita kita. Di nang hisa kung ibalita namon.
0: Te, pate ka na. Amo nang hambal ko sa imo. Do insakto si Radyo Man Don Dulido. Banya, hindi amo na si Jamjam? Nga, pagkakilala ta kay Kongresuman Barunday, namo na itong tinawag niya blang fake news ang iso. Nga, hindi na amo na si Jamjam?

0: Yosek Jed, nakaagi ka man kunsihal, kaagi ka vice mayor, tutermer ikaw nga mayor, Yosek ka nasubong. Por Diyos, por Santo. Uy, kapag ani ka pamahong-pahong kang nakapamangkot, nag-declare ka na iya nga may hisa sa imo nga hinablos.
1: Tatak RMN.
2: Sige, ako si Radio Man, Novi Guaso.
0: Regan Arlos.
1: Tatak RMN. RMN Network News.
3: Ito po ay ang maliliwigan na mayroong tatlong consecutive months na mayroong below normal rainfall condition. Samantala, 24 na laluwigan naman po ang nakararanas ng meteorological drought. Ito po ay 3 consecutive months na way below normal rainfall condition.
4: Balita, malabo raw sumadsad sa critical level ang Angat Dam ngayong taon kahit patuloy ang pagbaba ng level ng tubig nito. Ay po kay DOSD Pag-asa Weather Specialist Joffren Habaluyas, patuloy ang pagbaba ng water level ng Angat simula noong Mayo 1 at inaasahang magpapatuloy ito hanggang katapusan ng Hunyo. Pero pagsapit ng Hulyo, makakarecover ang Angat Dam dahil sa mga pag-ulan at posibleng lumapit sa normal high water level na 210 meters. Kaugnay nito, sinabi rin po ni Habaluyas na malabong bumaba sa critical level na 160 meters ang Angat Dam ngayong taon. Gayunman, nagbabalang eksperto sa epekto ng namumuong El Nino at ang posibleng maging banta nito sa supply ng tubig sa unang quarter ng 2027.
5: Based on the data that we have, di naman natin nakikita na bababa pa yung Angat below

0: possible na magkaroon tayo ng shortages for domestic water supply. So nangyari ito noong 2019 and then noong 2010. So ayan po, we are not projecting it to go below the 160 level, possible hanggang 170 or just below the 170 level. So we're expecting na makarecover ang gap by mid-July until the level continuously increase hanggang sa dulo ng taon. Kaya lang po, yung tinitingnan po natin dito is yung effect ng El Nino will last until next year. So possible by the first quarter of next year, doon po tayo magkaroon ng shortages dito sa reserve ng angat.
1: Secretary Ralph Recto, pinag-aaralan ng pamahalaan ang mga hakbang na dapat ipatupad dahil posibleng makaranas ang bansa ng matinding El Nino sa mga susunod na buwan. Nire-review na rin anya ng gobyerno ang naging tugon noon sa El Nino upang malaman kung alin sa mga ito ang naging epektibo at maaaring muling gamitin para mabawas na epekto ng tagtuyot sa mga mamamayan at ekonomiya.
2: Ang Pangulo, pinag-aaralan na rin natin yung response ng ating pamahalaan pagdating sa El Nino. You might have a severe El Nino. So we looked at the past, what did government do, what worked, and ipaplano na tayo dyan para maibsan yung epekto ng El Nino sa ating lahat.
1: Nauna nang sinabi ng PAGASA na malaki ang posibilidad na maranasan ng bansa ang El Nino mula June hanggang August ngayong taon at maaaring tumagal hanggang unang bahagi ng 2027. Samantala, sinabi naman ng Kalihim na nasa mahigit 2 milyong Pilipino na ang natulungan ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program bilang tugon sa krisis sa Middle East. Dagdag pa ni Recto, nakakuha ng 75% approval ratings mula sa publiko ang naturang programa batay sa isang survey. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonol Salazar, Tata RMN.
3: Samantala, mga aberya sa supply ng kuryente, isinisi ng isang kongresista sa patakaran ng DOE at ang pagdepende sa renewable energy. Kasama natin sa balita si Radyoman Grace Mariano.
4: Kinastigo ni Pangasinan Representative Mark Kawangko ang mga polisiya o patakaran ng Department of Energy at ang labis nitong pagdepende sa renewable energy. Sinabi ito ni Kawangko sa joint hearing ng House Committee on Energy at Committee on Legislative Franchises ukol sa nangyaring rotational brownouts kamakailan. Ayon kay Kawangko, isang ehemplo ng marketing ang panlilin lang ng DOE sa taong bayan hinggil sa kakayahan ng wind and solar energy, pero ang totoo ay hindi naman ito ang solusyon.

0: mga problema sa sektor ng enerhiya, partikular ang paulit-ulit na power shortages. Para kay Cuanco, wala ding kasalanan ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa nararanasang kakulangan sa supply ng kuryente dahil walang ibang palpak kundi ang Philippine Energy Plan na isang panaginip lang.
1: Wala pong kasalanan ang NGCP pero madaling sisihin ang NGCP. Ang may kulang po dito ang ating DOE. Palpak po ang kanilang policy, ang kanilang Philippine Energy Plan is dreaming. They are expecting us to rely on 50% delivered wind and solar. By what year? 2030? 2040? Yan po ay isang disaster. Yan po ay patungo sa kahirapan ng Pilipino.
0: Binatikos din ni Cuanco ang implementasyon ng Energy Power Industry Reform Act o EPIRA dahil hindi naman nito napahusay o nadagdagan ang kakayahan ng ating bansa na mag-produce ng dagdag na kuryente. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Abangan sa aming pagbabalik, tatlong taong gulang na batang babae natagpo ang patay sa likod ng isang kapilya sa Natonin Mountain Province.
3: At Canadian National patay ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon.
2: Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
4: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idupos.
6: Hello po, Foreign Nationals, ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
5: Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
7: Ako si Xander Cayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
8: Nakikiisa ang RMN Networks sa banal na selebrasyon ng ating mga kapatid na Muslim, ang Eid al-Adha. Eid Mubarak. Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
9: Apat ang arestado sa paihi modus.
10: Impeachment complaint.
11: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
8: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Profesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Cayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sa samahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
4: RMN Network News. Police report.
2: Tatlong taong gulang na batang babae na tagpuang patay sa likod ng kapilya sa isang o sa Natonin Mountain Province. Ang itinuturinghong sospek ay dalawang minor de edad. Kasama natin sa balita, Idol Noli Christian Salio ng IFM Bad.
12: Isang 12 at 8 anyos na mga lalaki ang itinuturing na pangunahing suspect sa pagkamatay ng isang 3 years old na babae sa Natonin Mountain Province. Sa panayam ng IFM News Baguio kay Lieutenant Colonel Abdilon Chiday Galong ng Mountain Province Police Provincial Office, kinumpirma nito ang naturang detalye ngunit tumangging magbigay pa ng karagdagang impormasyon alinsunod sa Juvenile Justice Act na nagproprotekta sa pagkakakilanlan ng mga minor. Ayon sa ulat, na i-report na nawawala ang batang si Thea noong May 2023 matapos dumalo sa isang homecoming event sa Barangay Banawal kasama ang kanyang lola. Alas 2 ng hapon sa kaparehas na araw, napansin ng kanyang lola na hindi na niya mahanap ang kanyang apo kaya humingi na siya ng tulong sa otoridad at sa komunidad. Kinabukasan, natagpuan siyang wala ng buhay ng kanyang lolo sa likod ng isang kapilya na may layong humigit kumulang 200 meters mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Agad naman siyang dinala sa Anastasia Rafael Sargal Memorial Hospital. Ngunit idinaklara na siyang dead on arrival ayon sa kanyang attending physician dahil sa traumatic brain injury. Patuloy naman ang paghiling ng pamilya ng mas malalim na investigasyon sa otoridad upang bigyang hustisya ang pagkamatay ng nasabing paslit. Kasama mo mula dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Noli Christian Salio. Tatak, RMN!
3: Bisayas tayo, ang bag-ina patay, 7 iba pa ang sugatan matapos araruhin ng truck ang isang bahay sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
10: Awang binawian ng buhay ang ina sa Barangay Pandanan, bayan ng Don Salvador Benedicto matapos araruhin ng isang truck ang kanilang bahay. Kinilala ang mabiktima na si Judy Ann Bereno, 23 anyos, at anak nito na isang taong gulang na batang lalaki na dumididi pa sa kanyang ina nang mangyari ang masaklap na aksidente. Batay sa investigasyon ng Don Salvador Benedicto PNP na wala ng preno ang truck na minamaniho ni Francisco Bangwanga habang bumabaybay sa pababang porsyon ng highway kaya nawalan ito ng kontrol at bumanga at umararo sa bahay. Maliban sa mag-ina, 5 katao pa kasama ang 2 bata na nasa loob ng bahay ang nagtamo ng sugat sa kanilang katawan kung saan 2 sa mga ito ang nasa critical na kondisyon sa ospital. Nagtamo rin ng mga galos at sugat sa katawan ang driver ng truck at pahinantin nito. Kasama mo sa RMN DYHB Baklod. Regiman Albert Hiner, Tatak RMN. RMN
2: Network News. Bawal nang lumabas ng bansa si Senador Dante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray matapos na maglabas ng Precautionary Hold Departure Order o PHDO ang Sandigan Bayan. Ang hakbang na ito ay kasunod ng hiling ng Office of the Ombudsman habang isinasagawa ang preliminary investigation sa kasong plunder at indirect bribery na isinampa laban sa kanila. Ayon sa mga prosecutor ng Ombudsman, pumasok sa unjust enrichment si Marcoleta matapos nitong tanggapin ng 75 million pesos na donasyon noong Enero 2025 mula kina Defensor Espiritu at Viray na hindi idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Giit ng Ombudsman, huli na ng bayaran ng donor's tax nito noong Disyembre ng nakaraang taon para lamang maitago ang illegal na transaksyon. At dahil sa laki ng perang hawak ng mga akusado, itinuturing silang malaking flight risk o may kakayahang tumakas palabas ng bansa. Sa ngayon, binigyan na ng Ombudsman ang mga akusado ng pagkakataon para magsumite ng kanilang counter affidavit upang sagutin ang reklamong plunder.
3: Inirekomenda na po ng Firearms and Explosives License Revocation and Restoration Board ng Philippine National Police ang pagkansela sa lisensya at rehistro ng mga armas ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan ay kasunod ng hiling na mula sa NBI na kansilahin ang matataas na kalibre ng automatic rifles at shotgun ng senador, ang kay Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, Servicing Legal Officer ng FEO. Ang batayan para irekomendang kansilahin ang mga baril na pagmamay-ari ng senador ay nasa ilalim ng Section 4G ng RA 10591.
13: FEO Board recommends to cancel. The ground is under Section 4G of the law, of the RA 10591. That is, there is a pending criminal case where the imposable penalty is more than 2 years. And we all know that the crime has more than that, yung penalty niya. The decision is lodged with our Chief FPO as the delegated authority.
3: Nakatakdang pirmahan ng 7 miyembro ng nasabing board kung ire-revoke baga ang lisensya ng mga baril ng senador. Tumanggi naman po si Tadeo na kumpirmahin kung ilan ba talaga ang mga baril na pagmamay-ari ni Senador De La Rosa na una nang napabalita na umaabot sa mahigit 100. Ayon naman kay PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr., normal na magkaroon ng mahigit 100 firearm si De La Rosa na may iba't ibang kategorya lalo't binigyan siya ng lisensya para dito.
14: Since we have received the warrant of arrest, and then therefore we have to look all the circumstances. One is, of course, the concern office of the PNP is processing for the revocation.
15: Ilan kung firearms yung mayroong registered under Senator De La Rosa?
14: It's 100 plus.
15: 100 plus, sir?
14: Plus? So, matanda yung sakto. 100.
15: Sir, is that normal? Would you consider that normal for one individual?
14: Well, so he was given the license. Pwede naman kasi may mga level doon, category.
3: Pala ko sabihin ni General, gulat kayo, no? Si PNP Chief Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr.
2: At sa kaunay na balita, yun hong pagbawi ng lisensya at permit ng mga baril ni Senador Bato de la Rosa, hindi raw isang political act ayon mismo sa PNP. Kasama natin mula Camp Crame, Radyo Man Marjo Domingo.
16: Legal, procedural at hindi isang political act. Ito ang nalinaw ng Philippine National Police kaugnay ng pag-revoke sa firearms licenses at permits ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang anumang proseso kagaya ng pagsusuri, pagsuspinde o pagkansila ng mga pribilehiyo sa mga baril ay striktong isasagawa sa ilalim ng umiiral na batas, regulasyon at tamang proseso. Nabatid na nirekomenda na ng PNP-FEO License Revocation and Restoration Board ang pagkansila sa mga lisensya at permit ng nasabing senador. Ayon servicing legal officer ng FEO na si Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo, maaari namang umapila si Senator Bato sakaling magpa siya ng tuluyan ng kasilahin ang lisensya at rehistro ng kanyang mga armas, kung saan pwede ang non-appearance ng senador at kahit abogado lang nito ang magsuko ng mga nasabing armas.
13: Kung gusto niya, He will file the necessary motion for reconsideration. But he has also that option to surrender those items. The service of those notice is can be done through the legal representative. Pwede niya dahan sa lawyer. He doesn't have to show up.
16: At iyan ang tinig ni Police Lieutenant Colonel Domer Tadeo. Kasama mo sa DZXLR Men Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatap RMN.
3: Sa ibang balita, aarangkada na ngayong araw na ito ang kauna-unahang status conference ng International Criminal Court sa kasong Crimes Against Humanity for Murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ay kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte, magsisimula ito mamayang alas 9:30 ng umaga, oras sa The Hague o alas 4 naman ng hapon dito sa Pilipinas. Pag-uusapan dito yung schedule ng paglilitis kay Duterte at inaasahang hindi agad mapaplansya dahil sa magkakaibang pananaw ng panig ng biktima, prosekusyon at defense. Sinabi po ni Conte na gusto ng mga biktimang gawin ang trial sa Setyembre habang handa na umano ang prosekusyon sa Nobyembre, pero wala naman tiyak na petsang gusto ang defense dahil mas nais nila ng karagdagang oras para mapaghandaan ang kaso. Bukod dito, posible rin daw lumutang yung pagkwestiyon ng depensa sa kakayahan po ni Duterte na tumayo para sa paglilitis ngayong nagkaroon ng pagbabago sa legal counsel ng dating Pangulo. Una nang itinalaga ang veteran international lawyer na sina Peter Haynes bilang lead counsel at Kate Gibson bilang associate counsel ng Duterte Defense Team.
2: Bumagsak sa record low na negative 15 ang net satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Marso 2026. Batay po sa survey ng Social Weather Stations, 33% ng mga adult Filipino ang nagsabing nasisihan naman sila sa pagganap ng Pangulo sa kanyang trabaho. Pero mas marami o 49% ang nagsabing hindi sila kontento sa ginagawa ng Pangulo. 18% naman ang hindi makapagpasya. Ayon sa SWS, itong negative 15 na net satisfaction rating ay ikinokonsiderang poor. Ito na rin ang pinakamababang personal record ni Marcos na lumampas pa sa dati niyang poor na rin na rating na negative 12 noong March 2025. Sinagawa ang survey nitong March 24 hanggang 31 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 adult respondents sa buong bansa.
3: Police report tayo sa probinsa. Canadian National patay na ng matagpuan sa loob ng kanyang bahay sa Bukidnon. Kasama natin sa balita si Rajman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay.
4: RMN Police Report.
17: Patay na ng matagpuan ang isang Canadian national sa loob ng kanyang pamamahay, partikular sa Peroxay, Barangay Maligaya, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay isang 82 taong gulang na mula sa Alberta, Canada na naninirahan sa lugar. Ayon sa report, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya hinggil sa insidente at pagdating sa lugar, wala nitong buhay na nakahiga sa kanyang hospital bed sa loob ng kanyang kwarto. Sinasabing bedridden na mula pa nung buwan ng Enero ang naturang Canadian national dahil sa sakit na diabetes sa puso at isang hip-related complications. Dumaan din di umano ito sa isang total hip replacement surgery nung buwan ng Marso nitong taon. Wala namang nakitang foul play ang pulisya sa naturang insidente at nag-request na lang ang pamilya na isailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radjuman Mark Micabalo. Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
2: Balita sa Ibayong Dagat, patay ang 4 individual matapos araruhin ng tren ang isang school minivan sa Baginhout, Belgium nitong Martes. Ayon sa ulat, kabilang sa mga nasawi, ang dalawang mag-aral na may special needs, edad 12 at 15, isang 49 anyos na driver at 72 taong gulang na chaperone. Batay sa paunang investigasyon, nakababa naman ang mga safety barrier o harang sariles ng maganapang insidente. Palaisapan sa mga otoridad kung paano nakapasok at nakatawid sariles ang minivan. Sinubukan pang mag-emergency brake ng driver ng tren, ngunit dahil sa bilis ng takbo, ay napakalakas ng naging salpukan na nagdulot ng pagkawasak ng unahan ng minivan. Ligtas naman at walang tinamong malubhang sugat ang nasa 100 pasahero ng tren.
3: Palarong pambansa tayo, ang National Capital Region daw po ang nangunguna ngayon sa partial medal tally sa nagpapatuloy ng palarong pambansa. Makibalita tayo, kasama natin Rajman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
18: Nangunguna ngayon sa partial and official tally sa nagpapatuloy ng palaro Tuwag Sir 2026 ang National Capital Region kung NCR na may 7 gold medal, 4 na silver at 3 bronze medal. Sinundan naman ito ng Bicol Region o Region 5 na may 5 gold medal, 2 silver at 5 bronze medal, habang ang Negros Island Region naman o NIR na nangunguna kahapon na sa pangatlo na ngayon na may 5 gold medal, 2 silver medal at 2 bronze medal. Matatandaan na ang NCR ang naging kampiyon ng 2025 palarong pambansa at 18-time defending overall champion at napapatuloy na nangunguna sa ngayon, habang sa nalalapit na pagtatapos ng palaro Tuwag Sir 2026 ay naging mainit na rin ang labanan ng mga atleta mula sa iba't ibang rehiyon. Kasama mo sa DXBC Army Butuan, Ready Man Prince de las Marias, Tatak Armen!
2: Yun daw pong iconic na go, go, go! Na catchphrase,
3: go, go, go.
2: Todo na to. Ng komedyanteng si Rufa May Quinto ay na-feature daw po sa isang Japanese TV show.
3: Ba?
2: Blurred ba yan? Myra Jane Nasayaw.
19: Over the moon ng komedyanteng si Rufa May Quinto matapos na ma-feature sa isang Japanese TV show ang kanyang iconic catchphrase na go, go, go at todo na to. Sa kanyang Instagram, ibinahagi ni Rufa ang video clip ng Japanese singer na si Beverly na binanggit at ginaya ang catchphrase ng komedyante para sa variety show na Chidori's Oni Rinchan. Sa programang ito, fini-feature ang mga punchline ng mga iniidolong personalities ng mga celebrity guests. Sa ad ni Rufa sa caption, sobra raw ang kasiyahan niya dahil finally ay na-recognize na international ang isang Pinoy gaya niya. Reply naman ng singer na si Beverly sa comment section, big fan daw talaga siya ng komedyante dahil sa binibigay nitong saya at good vibes. Hindi naman napigilan ng ilang Pinoy celebrities na matuwa sa pagkilala sa komedyante. Ang go, go, go at todo na to catchphrase ni Rufa ay parte na ng pop culture ng Pilipinas na patok hindi lang sa fans ng komedyante pero pati na rin sa masa. Say ni Rufa sa mga nauna nitong panayam, ang hugot ng naturang linya ay life advice niya sa mga taong may pinagdaraanan sa buhay. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Miyerkules. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
4: Network News.
2: At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
3: Ako naman ho yung Professor ng Bayan, si Ricky Rosales.
2: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila, Buenos Dias, Masantos siya kabuwasan, mga kasama.
8: Inyo pong natunghayan ang RMN.
20: RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
3: Alas 7:44 na po ng umaga.
20: RMN Network News.
21: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag cholesterol. Updating isang granular with high levels of 5B vitamins. Tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
22: Unilab quality yan.
21: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanillar.
24: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
22: Unilab quality yan.
24: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
25: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.

0: proper diet and exercise, panalong panalo ka! Star Noodle Needs Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga garadyo man, ang oras sa Pilipinas, las 7:47, antak na sa aga. Good morning, Rajuman Mag.
6: Good morning, Boss Idol.
5: Kamusta ang imong holiday?
6: Okay lang.
5: Holiday ka mo yan, kami yan, wala.
6: Anong holiday yan?
5: Idilada.
6: Hindi, ano na ang holiday?
5: Ang holiday yan. Ang gani, wala tanaka balo ko ng holiday. Kanami sa inyo, no? Kay kamo iya sa gobyerno, may holiday kamo, no? Kami iya sa private, ay kami holiday.
6: Ay. Amugid na ko ng bisyo mo, ano gani?
5: Servisyo. Pero wala, di sa gobyerno, bisan may holiday sila, yeah, may kuan sila gyapon, no? May sweldo, no? Pero, di ba, double pay kita, yeah? Double pay kita, yeah. Amo naman na yun. Sa mga tab, palamati natin sa mga aga, anong pamahaw mo, Rajuman Mags? Anong balon mo pamahaw?
6: Ang akon nga overnight oats.
5: Ang akon ginkaon sa buong oats.
6: Oats man, imo.
5: Oats, eh. Ginparisan ko sa nabakala ko sa gatas nga... ano gani ni? Almond, no sugar.
6: Amo nang ginagamit ko nga milk sa akin.
5: Namit? Nanam siya? Dayon, ginbutang ako sa ginslicean so sa sang, pinalatang slice ang saging.
6: Nan, perfect.
5: Amo nang akon, dayon kagabi ang akon panyapon, nag-ubra ko shake. Ginbutangan ko sa sang mansanas. Dayon, may gamay nga peras. Ginbutangan ko sa sang oats. Wow. Kagsang, ano gani nang gagmay-gagmay nga?
6: Chia seeds.
5: Amo lang akon pa niya po.
6: Perfect. Okay, healthy options.
5: Naagahan man ko, bisan gindi naguok ang siya.
6: Busog ka man na.
5: Busog ka. Oh. Pero sa mga tabpalamati natin, anong kape mo, Rajuman Mags?
6: Nan's Corn Coffee. Umpisa yung inyo nga adlaw, pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Madamay ni sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kang nag-palaba sa inyong resistensya.
5: Mga Rajuman, imno nato ni kay 12 pesos lang. Kung mainom ni mo, kay nakatibag siya, kaduha mo sa imnon, meaning siya na, 6 pesos lang ang iguan niya. Gani sa mga tabpalamati naton mga karadyuman, Magnan's Corn Coffee, ang aton sinig kape kada aga.
4: Tatak RMN.
5: Last 7:49 na.
4: RMN News, Diretso Headlines.
5: Mga karadyuman, sa mga balita naton, sumungadlaw liga ng mga barangay, Iloilo City Chapter, sundon ang guidelines nga lima lang ka-scholar kada barangay ang magkabinipiso sa barangay scholarship sa idalom sa bawat barangay makikinabang program.
6: Sa showbiz, BTS ginkilala nga Artist of the Year sa American Music Awards 2026.
5: Why problema ang BTS? Ah? Okay kita na. Balita, sinampang atleta nagikan sa Concepcion nakuha ang pinakauna nga gold medal para sa Iloilo sa nagapadayon nga 2026 Palarong Pambansa Region 6. Yara na sa ikaduwang apuesto sa medal tally. Ikiban pa nga mga balita ang ginadulong sa inyo sa mga masunod.
6: Life Extension, Vitamin D3. Kung Vitamin D3 ang inyong ginapangita, dari ka na sa best Vitamin D3 brand ni himo sa US. Sa Life Extension Foundation sa Florida, USA, Life Extension, Vitamin D3, doctors recommended. Kag most prescribed, Vitamin D3 brand, kag number one trusted brand sa Vitamin D3 sa Pilipinas.
5: Magkaradyuman ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ikaw nga protektado. Yani sa mga suki naton, tandaan nyo lang, kadto kamo sa mga butika, pangitaon ta ang Tatak Ili Tatak Original. Sa pagto nagapakita nga mataas nga vitamin D3 nga level sa atong nga dugo, tiyoy kag tiyay, hindi kita madali-dali sa balatian, kagun mabalatian man kita, madasig kita nga magka-recover. Kadto ka sa butika, aprobado sang FDA sa Pilipinas kag sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for Longer Life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
6: Radyoman Magi Eresuelo Malaryado.
5: Sa detalye.
4: Tatak RMN.
5: Magasunod sa guidelines ang Liga ng mga Barangay sa Sulat sa Iloilo sa lima ka mga scholars ang kuhaon nga barangay scholar sa idalom sa bawat barangay makikinabang program sa national government. Sunod kay Liga ng mga Barangay Iloilo City President Maria Irene Ong nahambalan nila sa magkapitan nga magpili sa pinaka nagakinahanglan nga estudyante sa ila barangay. Iniampahayag ni Ong matapos ang sinapol sa magkapitan sa Distrito Sangharo. Hindi pabor ang Liga President sa ginahimo sang iban nga magkuha sa masobra sa lima ka scholars kapartidahon ang ila budget nga 100,000 pesos. Sunod sa guidelines, ang lima nga mapilian dapat graduating o kung third year college, manubo ang income sa pamilya, wala sang college graduate sa pamilya kag wala man magkabaton sa iban nga bulig halin sa gobyerno.
6: Ang ini nga bahin gidadunon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo nagkapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C, gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA, a quality product of the Key Alternative and Health Food Center. Ginpanugyanan ni Police Regional Office sa Compier 06 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang kapulisan sa Western Visayas nga tapnaon kag kontrolon ang tanan nga krimen nga matabo sa ilan na sakupan. Suno kay Tuanyo nga pasangkaron sini ang police visibility para matapna ang krimen. Payag sini nga kun indi masarangan sang police nga tapnaon ang krimen, dapat ila ini gilayon nga sulbaron.
7: Members of Police Regional Office 6 should be able to prevent and control crimes. Yan po ang pinaka-number one duty natin. Na ang membro ng Police Regional Office 6 dapat po mapigilan ang pangyayari ng isang krimen. At yung pong sinasabi nyo na pag-abi ng self-control duty, ito po yung isa sa mga bagay na nakikita po natin na napapahabala o nagiging konsiderasyon kung bakit hindi magampanan yung kanilang panungkulan ng maayos.
6: Ang kabayin sa pahayag ni PRO 6 Acting Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo, dugang pa ni Tuanyo nga kun hindi matapna kag masulbar sa pulis ang krimen, dapat hindi sila mangin parte sa problema. Pagpatpat sa direktor nga inikabayin sa iya mga pagatutukan, kadungan sa iya nga pagpungko sa Western Visayas.
4: Tatak RMN.
5: Magkaradyuman ang balita ngayon na batian ang nadulong sa inyo sang Samson Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangustin, may balunggay, manami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, may kung adugo, hypertension, kamataas ka blood sugar, mas pinabisa, mas pinagaling. Tandaan nyo lang mga parikoy, sa mga tampalamati naton mga karadyuman, kadto ka mo sa butika, imnon nyo ini, kaya mo ini makabulig sa inyo sini nga mga problema sa ikayong lawas, obdanta lang sang healthy lifestyle, untatanta lang ang sigarilyo. Untatantang inom, exercise kita, bisan paano. Gani sa mga tampalamati nato mga karadyuman, Santon Plus Gold, aprobado sang FDA, produkto ini ni Dr. Rimil Oy.
4: Tatak RMN.
5: 7:54 ang takna sa aga sa pagkabahin nagpanindugan ang Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP nga hindi sila o nga hindi sa ila pasilidad ang video nga naglapta online kung sa dinakita ang video sa sulod sa pasilidad upod ang mga persons deprived of liberty o kung PDLs nga naghambal gamit ang pulong hiligay noon. Sunod kay Jail Superintendent Denver Beltran, warden sa BJMP Ungka nga hindi nila kilala kag hindi PDL sa ila pasilidad ang mga nakakita or ang mga nakita sa video. Pagpatpat ni Beltran, nga 800% congested ang ila pasilidad kag wala na sila nag baton sa dugang nga PDL sa sulod na sang 8 ka bulan. Pahayag ni Beltran nga mas dako ang pasilidad sa video samtang gamay naman ang space sang ila.
8: Ang iningan ma'am apan verification, hindi ni siya ma'am dire sa amo niya facility. Una sa tanan, ang ato niya facility congested. Ang nakita ninyo nga video, kita niyo man halog ang silda. No? Why kita sa nga muna kadako ang silda sa subong? Kaya nga ito niya facility congested, 800% congestion rate naton. So tanan niya silda naton, puno na siya katawo ang mga salog na tulugan. Kag makita man naton, bisan magdamo ang PDL, ang ato niya facility, amo lang na siya gihapon, hindi na siya magbago.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Jail Superintendent Denver Beltran, warden sang BGMP Ungka. Sa karon nagapadayon ng investigasyon sang BGMP Regional Office 6 sa nasambit nga impormasyon.
6: Ang ini nga bahin giladulon sa inyo sa Santo Plus Gold, i-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santo Plus Gold. Ang Santo Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikayong lawas. Santo Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Isang Ilongga sa tatlo ka troop leaders nga nakabaton sang Josef Alianis Escuadra Bus Trophy matapos malagip sa Outstanding Troop Leader 2025 sang Girl Scout of the Philippines sa Bilogan, Pilipinas. Ginbaton ni Mrs. Firmset Leia Patriarca Nazareta sang Mostro National High School halin sa Anilaw, Iloilo ang trophy certificate kag 50,000 pesos kabalor sang International Travel Gravel sa awarding ceremony sa Centro Turismo Arzobispo Street Intramuros, Manila kahapon. Hapon, ukol sa nagligad nga adlaw kadungan sang ika-86 nga anibersaryo sa Girl Scout of the Philippines. Ang National Outstanding Troop Leader isa ka pasidungog nga ginahatag sa tatlo ka troop leaders kada tuig nga nagakilala sang kontribusyon sa mga ini sa komunidad kag paghana sa Girl Scouts nga mangin isa ka maayong responsable nga tawo. Ginpili ang mga ini paagi sa isa ka maid-id nga screening kung sariin. Ginapapasa sila sang logbook troop leaders notebook kag ginapaidalom sa online interview. Si Mrs. Nazareta naka-produce na sa madamong girls chief Girl Scout medalist kag nangin troop leader man sang IP member nga si Mika May de la Cruz nga pinakauna nga awardee sang Concepcion Raffles Gonzalez o kon CRG sang 2021. Nangin second place man ang iyang troop sa Pilar Hidalgo Lim sang 2022. Kaupod niya nga nagtamong sa awarding ceremony sang the Girl Scout o kon Council President Joy De Leon, Iloilo Girl Scout Council Executive Marie Claire Laruan, Vice President for International Participation kag Central Board Member Mrs. Bombing Ku.
4: Tatak RMN.
5: Pagkaradyo man la 7:58 na antak na sa aga, pamati antang isa sa manakainom sang Evergreen.
9: Hello, sino ganini?
10: Si Janice ni Doc.
9: Janice, sang diyan gani?
10: Sang Haniway.
9: Anong nabatyag sang bata mo? Sang way pa sa kainom sang Evergreen Herbal Capsule?
10: Sang una daw kang way pa kainom ang akong bata kang Evergreen Herbal Capsule. Damo siya punggod. Tapos, mahina magkaon. Kag ang tulog ya, hindi bala tayo yun.
9: Mga pila edad ka bata mo?
10: 14 years old.
9: 14 years old, lalaki.
10: Oo.
9: Karon sang ginpatik mo sa sang Evergreen Herbal Capsule, ano ang resulta?
10: Ang nag-ayo na dulang iya pong godok, tapos nagnami iya kaon, kag ang iya tulog. Sa mga may bata dyan nga mga punggodon, pwede gid ka mo nga magamit kang Evergreen Herbal Capsule. Kay ang akon bata na tisninga, nagidya nga, maayo gid sa mga punggod.
5: Magaradyo man sa mga tabalamati naton, mag-Evergreen.
4: Tatak RMN.
5: Las 7:59, antak na sa aga. Sa ato naman, balita sinampang.
4: RMN News Sports.
5: May gold medal na ang Iloilo sa nagapadayon nga 2026 palarong pambansa sa Agusan del Sur. Nakuha ni Trixa Anan Arellano nga tumandok sa Concepcion, Iloilo, pinagkauna nga bulawan nga medalya para sa probinsa. Nagpangibabaw ang kasagad sa Iloilo.